0: Loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Ang Masa. Tiyan ng Masa, Doris Bigornia.
2: Ganda!
1: At balita antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: dito pa rin kami. Kami po ang inyong tandem ng bayan, hindi kayo tatantanan.
1: Ay, tama!
0: Mali!
1: Tama!
0: Tama, oo. Nandito po si Doris Bigonia kasama nyo. At dahil po mayroon pong mahalaga na, importante pang inaasikaso si Robert Mano, mayroon namang hahalili sa kanya na equally ay veterano na ngayon. Dati-rati, batang-bata to, ngayon veterano.
2: Good morning, partner. Good morning po mga kapamilya. Sa ngalan po ni Kuyang Robert Mano, ako po si Christian Yosores, dito po sa programang Tandem ng Bayan this Friday holiday.
0: Holiday, oo. So lahat ng mga opisina walang pasok.
2: Mm-mm.
0: Ang mga klase din walang pasok.
2: Mm-mm.
0: So long weekend kayong lahat. So chillax tayong lahat.
2: Mm-mm.
0: At kung merong kailangang ayusin doon sa mga nasalanta ng bagyo,
2: yes,
0: ayusin na po natin habang
2: Mm-mm.
0: maganda ang sikat ng haring araw.
2: Yes, ulitin natin, ano, unfortunately para po sa iba, happy long weekend,
0: happy
2: dahil
0: long
2: walang
0: weekend.
2: Pasok.
0: Tama.
2: Pero para po doon sa mga hindi pa humuhupa ang baha,
0: yun na nga.
2: Yung mga may mga putik pa po ang loob ng mga bahay, naku, mahaba-habang weekend po ito sa inyo para maglinis.
0: Kaya nga.
2: At maglinis pat mahil andyan pa po ang baha sa inyong lugar.
0: Tama. At magdasal na wala nang pumasok pa na panibagong LPA o maghabagat-habagat na naman yan. Kung siya bagat, sobra na mga papapilito. Nakakainis na.
2: Pagpahingahin mo naman kami.
0: Kaya nga,
2: diba?
0: Ilang linggo? Dalawang linggo.
2: Oo.
0: Nalanta mga habagat. Kaya, wait lang muna. Pause muna tayo.
2: Teka lang.
0: Inis muna.
2: Teka lang.
0: Oo,
2: pakapit
0: isa-isa.
2: Muna. Isa-isa lang. Di pa nga nakakabangon yung ibe. Andiyan ka na naman eh. Eh kaso nga, chef.
0: Andiyan ka na naman. O, diba? Pero wala naman tayo magagawa. Yan ay, tawag mo doon.
2: Weather phenomenon.
0: Yes.
2: Hindi natin kontrolado yan.
0: Hindi natin kontrolado. Kahit anong gawin natin, kahit itatakbo pa sa gitna ng EDSA si Christian Yosores,
2: wala.
0: Na pumayat-payat na, ay wala rin. Walang visa.
2: Ang tanging magagawa lang natin ay maghanda.
0: Yes.
2: At yung mga opisyal natin ay kumilos.
0: Correct.
2: Para kapag nandyan na yung mga habagat, yung bagyo na yan, pwede tayo makatulog ng safe and sound.
0: Oo,
2: nang
0: dapat,
2: hindi nag-aalala.
0: Dapat marami na tayong natutunan na leksyon sa mga sunod-sunod na bagyo, habagat.
2: Hmm?
0: Kaya lang, pagka ganyan, nangingibabaw pa rin yung pagpanik mo at yung resources mo para ikaw ay makaiwas sa pananalanta sa kagupit nung habagat na yan.
2: Siguro part ng pinanggagalingan din nun ay dahil alam nung karamihan sa atin na talagang wala pang matibay na mga istruktura o mga proyekto na makapagbibigay ng kaligtasan sa kanila.
0: Wala pang matibay na istruktura o tinakbo na
2: Mm-mm.
0: ang pondo ng istruktura, kaya walang istruktura.
2: Mm-mm.
0: Kaya hindi na nag-expect na umaasa ang mga tao na dapat meron tayong ganito. Parang wishful thinking na lang ba tayo na dapat meron kaming ganito? Hindi po!
2: Nakakalimutan dapat, eh.
0: Oo, nakakalimutan na nga. Wala pang napapanagot.
2: One year na po. Although may iba namang mga lokal na pamahalaan na talagang in fairness to them naman, talagang naging progressive, naging aktibo. Unfortunately, may iba rin talaga na, Diyos ko, taon-taon na nga nalulubog sa baha, taon-taon na nga binabayo ng mga bagyo. Parang walang katanda-tanda.
0: Correct. Oh, gaya na lang doon sa Pampanga. Ang daming lugar doon sa Makababy.
2: Mm-mm.
0: Oh, Makababy talaga. Sa Masantol, sa Candaba.
2: Bulacan din.
0: Bulacan.
2: Diba?
0: Oy, nag-state of calamity na ang Bulacan dahil talaga naman lubog na lubog sila. Eh, ang problema natin ngayon ay sunod-sunod na nga ang problema, dumagdag pa ito. Pero dapat, prioridad ng gobyerno. Sabi nga ni DA Secretary, ano nga ang pangalan?
2: Kiko Laurel.
0: Kiko Laurel. Kiko Laurel na yung pagtaas ng mga presyo ng mga gulay, na andyan yan eh. Talaga namang expected na yan.
2: Hindi mawawala yan.
0: Hindi mawawala. So, ang panawagan lang ay doon sa mga mananamantala.
2: Mm-hmm.
0: Huwag naman po kayong mang-unse ng kapwa nyo. Lahat na nga tayo na apektado.
2: Pare-pareho naman tayong apektado tsaka nahihirapan eh. Diba? Ano ba naman yung magtulong-tulong na lang tayong umangat kesa may mauna-una pa sa atin, di ba?
0: Tama. Ano nga ba ito? Oh, yun pa. Bukod pa dyan sa bagyo-bagyo, habagat-habagat. Naku, Diyos ko, mga magulang ngayon, medyo kabadong-kabado, andap-andap ang mga ano yung pag yung heartbeat ni ano heartbeat?
2: Tibok ng puso.
0: Oo, kapang tumibok.
2: Kaya lang, Donna Cruz.
0: Ah, Donna Cruz, ikaw ba yan? Pero mabuti sana kung ganung klaseng Donna Cruz levels ang pagtibok ng puso ng mga magulang. Eh kaso partner, kapag ganyan na delikado, iniisip mo ano ang sitwasyon ng anak ko kung sakaling mag-resume na ng klase,
2: yes.
0: Papasok na, physical classes na, papapasukin ko pa ba? Mga ganyan pumapasok sa isipan ng mga magulang kasi delikado.
2: Yes, kaya mamaya po pag-uusapan natin yung nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Pero pipili tayo ng ibang anggulo dahil may ibang mahalagang paksa rin po na kailangan pag-usapan habang nag-iimbestiga po yung mga opisyal, di ba? Ano ang, again, responsibilidad ng mga magulang? Ano ang gagawin ng DepEd para dito? Mm-hmm. At yung pangkalahatan tsaka pangmatagalan na solusyon para hindi na maulit.
0: Pangmatagalan talaga. Kasi paulit-ulit na lang eh. Hindi natin alam kung ito ba yung mga copycat lang. Mm-hmm. Ito ba ay talagang epekto ng mga nilalaro nila sa kanilang mga gadgets? Hindi natin talaga malalaman kung ano ang dahilan. Pero kailangan tayong gumawa ng mga aksyon.
2: Prevention is the key para hindi na maulit.
0: Susi talaga.
2: Para hindi natin laging sinasabi na sana huli na ito, sana last na ito, e kung maulit na naman.
0: Oo, tsaka napakahirap nun ah, para sa mga magulang, sabihin mo na, ay naku, nababasa ko lang yan sa balita, akalain ko
2: mangyayari pala.
0: Oo, akalain ko bang mangyayari sa akin mismo. Kaya iwasan dapat natin yun.
2: Kaya tutukpo kayo sa ating programa ngayong araw dahil meron po tayo makakausap mula sa DepEd mamaya. Kaugnay po na ang paksa na yan. Pero ang oras muna natin, partner.
0: Sinisipat ko eh. 8:10 in the morning.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Dahil 8:10 na po ng umaga at dahil long weekend, alamin natin part ng sitwasyon sa ilang bus terminal dyan sa Maynila. Baka may mga maglulong weekend vacation.
0: Oy, malawang.
2: Baka may mga akit ng Bagyo.
0: Uy.
2: Kaya uuwi ng Bicol.
0: Yan.
2: Naroon si Trisha Lindo nagpapatrol sa atin. Good morning, Radyo Patrol Trisha Lindo.
3: Kristen at Boris, may mga pasahero pa ang humahabol na bumiyahe pa probinsa ngayong Biyernes. Dito yan sa may istasyon sa Sampaloc, Manila para samantalahin nga yung long weekend. Ayon sa dispatcher ng terminal, mas dagsa kahapon yung mga bumiyahe matapos yung office hours at nagpulibok na. Kumpara kahapon, ngayon ay normal naman yung sitwasyon rito. Hindi punuan yung mga upuan. Marami yung kakababa lang sa, dito sa Manila at nag-iitay ng sundo habang yung ibang mangilan ay pasakay pa lamang rutang panorte. Kung mag-walk-in din, ay may mabibili pa namang ticket. Nakakalat sa lugar yung ilang tauhan ng Manila Traffic Parking Bureau para tumulong sa pagmando ng trapiko sa tapat ng terminal. Ayon sa nakapanayam ng Radyo Patrol na traffic enforcer, pabilis lang naman yung pagpasok at pag-alis ng mga bus, ngunit nagdudulot ito ng embudo ng traffic bandang Ernso malapit yan sa kanto ng Espanya.
4: Marami ng pasahero dumating at marami na rin mga umalis. Nagkaroon nga ng pagbagal ng trapiko dito, kaya tinaboy na namin yung mga nag-aabang. Yung mga pasahero nakasakay naman agad. Kaya yan, medyo kumunti na ngayon. Pero super, may mga darating pa yan. Anuhan namin na huwag silang magkaroon ng pag-trapik dito sa lugar na to. Inaasahan na namin to, kaya nakatamay kami rin sa mga mangyayari dito.
3: Samantala, masaya yung ilang porter gaya ni Enoch dahil may bahagyang lumalakas yung kanyang arawang kita pag may mga pasaherong umuuwi at may malalaking bagahe. Nasa 500 pesos na yung naipon nito mula sa 5 oras na pagbubuhat. Marami ito nakita nating mga pasahero, Doris at Christian, may mga dalang maleta at kahon-kahon nga pasalubong o mga gamit.
5: Medyo malakas din ang konti ngayon. Long weekend kasi kaya nag-uwi yan sila. Saka sa Monday o Sunday, marami. Kung kami naniningil yung kursan, bibigay na 10, may 20, 50, may galante, 100. Minsan, thank you. Kulang-kulang na nila rin. Okay, bandage. Ipampili na rin ang ula.
3: Doris at Christian, madagdag ko na rin yung lagay ng panahon mula nung bumiyahe tayo sa lungsod ng Maynila hanggang dito sa Pasay City. Sa Naiya, wala naman tayong nararanasang pag-ulan at maganda ang panahon, trick ang araw. Robert at Doris at Christian.
0: Christian, Yung balikan ko lang doon sa mga bus terminal, meron bang mga pinagbabawal at mga do's and don'ts ba? Parang pareho lang din ba kapag kami uwian tayo ng pangmatagalan?
3: As much as possible, Doris, hindi siyempre inaabisuhan yung pagdadala ng mga flammable materials, mga matutulis na bagay. Yung pagdadala ng hayop, maaari naman basta may kulungan. Pero alam ko dito sa may terminal ng bus dito sa Sampaloc, hindi naman stricto. Pagdating sa dokumento o papeles, hindi tulad kapag sa PPEX na Doris.
0: Ayun. Oo. At sinasabi mo, maganda naman ang takbo ng panahon natin ngayon. Ano? So, chillax lang ang mga pasahero. Walang mga nagiinit ang ulo.
3: Wala naman, Doris. May nakausap din ako pasahero kanina. Sabi niya, kasi nanggaling papunta na sa dito, nakababa na sa dito sa Maynila yung biyahe niya mula sa Cagayan o sa Apari.
0: Oo.
3: Punta dito sa Maynila, walang naging hassle. Kasi kung maulan man, yung mga na-experience na itong mga nakaraan, mas madalas pa maulan dito sa Maynila kaysa doon sa pinanggalingan niyang probinsa.
0: Ayun, Doris. Okay. Mm-hmm. So sana, ganyan ang maging sitwasyon hanggang sa magbalikan.
2: Yes.
0: Sa Lunes naman.
2: Harinawa. Sana maganda ang panahon.
0: Okay.
2: Salamat, Trisha.
0: Thank you.
3: Maraming salamat, Trisha at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZNN.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN. Radyo Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
2: Malaman nga natin, partner, kung hanggang makabalik ito mga bumiyahe next week ay maganda ang panahon. Kasama na natin ang ating Pag-asa weather forecaster na si Sir Benison Estareja. Good morning po, Sir Benison, Christian at Donis sa DZMM.
0: Good morning, sir.
7: Hello po, good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, wala naman tayong minomonitor na bagyo pa no, sa loob ng ating area of responsibility. Bagamat maraming mga weather disturbance sa paligid po ng ating bansa. Yung dating si Bagyong Neneng, ngayon po ay low pressure area na lamang at nandito sa may parting East China Sea. Habang yung isa naman na panibagong bagyo kahapon, ito po ay nasa 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. May katamtamang tsansa na ma-develop po bilang isang tropical depression o mahinang bagyo, but at the moment wala naman itong epekto sa ating bansa. At si Bagyong Saudel, ito po yung international name niya, nasa severe tropical storm category at nasa layong 2,735 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. So malayo pa rin ito sa ating kalupaan, pero posibleng pumasok ng ating power by Sunday or Monday. At papangalanan po natin doon na orbit kung sakasakali. And afterwards, ito po ay kikilos lamang dito sa mahilagang bahagi ng Philippine Sea by early next week. At nandyan yung possibility na bagamat hindi nga magla-landfall, ito ay mag-e-enhance naman po ng southwest monsoon. So ngayon and tomorrow, mukhang fair weather conditions naman in many areas in our country. Para pagsapit po muli ng Lunes onwards, magkakaroon muli ng mga pag-uulan, lalo na sa western section ng Luzon.
0: Alright. Pero itong weekend, lalo na dito sa Manila, Metro Manila, mababawasan yung maririnig natin na nakakatakot na warning na Benison?
7: Ma'am Doris, mukhang sa Saturday naman, wala po because yung mga nasa western side pa rin like Ilocos Region, Zambales, yun lang yung pinakang may mga light to moderate rains and the rest of Luzon, including Metro Manila, improved weather conditions pa rin, madalas maaraw. Yung Sunday, dyan medyo kumukulimlim na yung panahon at pagsapit po ng hapon hanggang sa Monday na po and Tuesday, mayroong mga pag-ulan ang mararamdaman ng mga at times heavy. Hindi natin ni-rule out na magkaroon muli ng mga heavy rainfall warnings.
2: At yan po ba ay aasahan natin, Sir Benison, na hanggang sa kabuuan ng susunod na linggo ay sustained yung ganong panahon?
0: Oo.
7: Malaking influence po kasi or nakadepende kasi sa movement ni Obet. So kung mananatili si Obet sa may silangan ng ating bansa, then most likely magpapatuloy yung habagat natin hanggang Thursday or Friday. Pero yung peak, considering na yung location niya is doon nga sa may par, habang nasa loob siya ng par, so that's Monday to Wednesday, yun yung parang peak na
2: ang laking factor pala ni Obet kahit hindi magla-landfall kasi hihilahin niya si habagat.
0: Matindi. Matindi.
7: Yes, under rainy season pa rin kasi tayo
0: So, pero meron pa rin kaming panahon na magpokpok ng aming mga yero. May mga nabutas kasi, may lumipad na mga gulong.
2: Tulo, tuloy.
0: May mga tulo.
7: Meron pa naman pong time hanggang Saturday.
0: Okay, sige. At ang mga pag nilabhan natin, ha, isang payo na ngayon.
2: Para di mangumoy kulog.
7: Yes, tama. Okay. Marami-rami yan.
2: Sir Benison, maraming salamat.
7: Salamat din po. Ingat po kayo.
0: Ingat din.
2: Si Sir Benison Estareja, ang ating pag-asa weather forecaster. Bago yan ang ating oras.
0: 8:19 in the morning.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan. Ito ang Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasabo ang Tandem ng Bayan.
6: Nakakauhaw kasi ang init na sa labas eh.
7: Mainit na ba? Nom-nom time? Ay, wag mo na.
6: Nang tubig.
7: Na. Meron pa tayong trabaho. Pero yung iba na holiday po ngayon, nam-namin po ninyo.
6: Gets namin kayo.
7: Oo.
6: Pakitagay na lang kami.
7: Sana all. Ano. Pero yun na nga, marami tayong sa bayang dapat gawin. Mm-mm. Dahil nanggaling po tayo sa, hindi naman sa lahat tayo na nakalamidad, pero feels like,
6: yes.
7: Parang heat index niya. Ito ang nararamdaman mo. Kaya tayo po ay magtulong-tulong. Ngayon, wag na po yung mga magkakapitbahay dyan, ha? Baka mamaya nag-aaway-aaway kayo dyan sa mga linisin dyan. Ay, tigil-tigilan nyo po yan. Kayo po ay umayos ng paglilinis
6: na lang. And then, speaking of mga nasalanta, mga binagyo, mga naapektuhan ng bagat partner, mag-abang din po kayo kasi mamaya may kakausapin din tayong isang abogado. Uh-oh. Makinig po yung mga nangungupahan.
7: Bakit?
6: Yung mga nagrerenta ng mga condo siguro. Uh-oh. Apartment, bakit? Boarding house. Dahil ano nga din kaya, pag-uusapan natin mamaya, ano nga din kaya ang dapat na maging sistema kapag ganyang panahon ng sakuna at bagyo para doon sa mga nangungupahan.
7: Uh-oh.
6: Siyempre, pareho naman silang damay sa problema kapag nasa lanta. Paano kakayanin ba ng isang nagrerenta na makapagbayad agad kung siya rin ay hirap dahil doon sa sitwasyon?
7: Tama. Kasi nag-aayos siya, nasira yung mga appliances niya.
6: Mm-mm.
7: Tapos ikaw ay hahabulin pa ng mga bayarin mo, paano? Nagre-renta ka lang.
6: Oo. At syempre, paano din naman yung mga may-ari din, yung mga negosyante na naapektuhan din.
7: Oo.
6: Yung kanilang negosyo. Paano nila i-break in yung pangangailangan nilang maningil dahil naapektuhan din sila ng kalamidad, at yung pangangailangan din ng mga nagre-renta na naapektuhan o baka kinapos din dahil doon sa kalamidad.
7: So hindi natin alam, meron bang batas tungkol dyan?
6: Mm-mm.
7: Mayroon ba silang pinirmahan na kasunduan patungkol dyan? Pero di ba pagka ganyan, ika nga ni... na for force majeure ako. Diba? Force majeure. Mm-hmm. Wala naman may kagustuhan nito.
6: Correct.
7: Eh, nagalit lang si Mother Nature. Mm-hmm. Kaya nagkaganyan yan. So, ano ang dapat gawin? Ano ang mga karapatan?
6: Yes.
7: Ng, both ng renter at saka ng
6: nagpapaupa.
7: Nagpapaupa. Yeah,
6: malalaman po natin mamaya. Pero bago yan, partner, sa oras na 8:25, uh-oh, meron lang tayong ipapasok na
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
6: Tama po kayo, alerto sa brownout dahil isa sa ilalim po sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang alas 5 ng hapon.
7: Again,
6: alas 5 po ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Mahaba-haba ito, ha. Ang mga factors daw po dyan, partner, ay dahil sa unavailability nung dalawang malaking coal plants sa Visayas. Di ba, nung mga nakalipas na araw po ay yellow alert din. Uh-oh. Ang Visayas Grid, minsan nagre-red alert pa nga po.
7: Mm.
6: So, alam niyo na po, ang you know the drill, mga kapamilya dyan sa Visayas, mag-charge na maaga.
7: Yes.
6: Hihanda ang mga gadget at mga reserwang kuryente para kung dumipis man mamaya,
7: oo,
6: ay handa po tayo.
7: Tulong-tulong po na magtipid, mm-mm, sa paggamit ng kuryente para hindi masagad yung, mm-mm, natitira ko. Kunti na nga lang eh, o, diba?
6: Mauubos pa.
7: Mauubos pa.
6: Muli po, yellow alert sa Visayas Grid alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
6: Kuha muli tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol dahil si Radyo Patrol Nico Bagsik ay merong paalala sa publiko kaugnay ng sintomas ng leptospirosis.
7: Ako po!
6: Ano ba yan, Nico? Oh. Para malaman ng ating mga kapamilya. Go, Nico!
8: Patuloy na pinag-iingat ng mga health experts ang publiko sa sakit na leptospirosis. Doris at Christian, kahit pa nagsisimula ng humupa ang baha matapos ang ilang linggong pag-ulan, mas peligroso kasi ang bahang matagal nang hindi humuhupa na makainfeksyon ng sakit na leptospirosis. Ngunit para sa ilan nating kababayan, kailangang magpatingin agad sa health center kung nakararanas o nakararamdam ng ilang sintomas ng naturang sakit tulad ng lagnat, pananakit ng mga kasukasuhan at tikod, maging pagsusuka na maaaring mapagkamalang simpleng lagnat lamang. Narito ang pahayag ng isang medical officer sa isa sa health center dito sa Quezon City.
9: Hina ng specific symptoms kasi yung leptospirosis natin. So pwede siyang maging ma-misdiagnose as dengue or viral infection, simpleng viral infection, influenza. So mas maganda po na kahit fever lang po, magpakonsulta po tayo sa ating health center para ma-assess po agad ng ating mga doc.
8: Sa barangay Payatas A dito sa Quezon City, tatlo ang naitalang suspected cases ng leptospirosis. Itong buwan lamang ng Agosto at batay sa tala ng kanilang health center, meron ditong mga bata kaya pinaalalahanan nila ang paliligo sa baha tuwing umuulan, na iwasan na yan at dapat i-monitor ng mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
7: Nico!
8: Doris, good morning!
7: Good morning! Patuloy naman ang paalala ng ating mga ahensya ng pamahalaan tungkol dito sa matinding leptospirosis. Pero ano kaya ang tawag mo doon, Christian? Yung pananagutan naman, mm-mm, o pakikipagtulungan ng mga local government units natin. Gaya ng kinukwento mo, Christian, nawala na nga yung bagyo, yung baha. Pero nagkalat naman, naiwan naman yung mga nagkalat na basura.
8: Doris, tungkol dyan, yung mga basura na yan, ang isa sa lagalala dito sa Quezon City, kasi syempre dito ako madalas mag-cover, maging doon na rin sa ilang mga lungsod sa Kamanaban, Caloocan, Malabon at Nabotas, Valenzuela, pinapaalalahanan talaga nila yung kanilang mga residente na sinupin yung kanilang mga basura, itapon ito sa tamang basurahan at kung may mga dumadaan na mga nangungulekta ng basura, mas mainam na doon na lang itapon, hindi doon sa mga estero o kung saan-saan lamang, para naman hindi lamang maging malinis yung kapaligiran pero maibsan din yung mataas na pagbaha tuwing umuulan.
6: Alright. Dico, maraming salamat sa pagbibigay ng update. At nawa, may yung naging helpful tips ito para sa ating mga kapamilya. Oh. Salamat, Dico.
7: Mag-ingat.
8: Thank you.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
6: Uy, time check po.
7: Sakto, 8:31 in the morning.
10: Oras sa tidsan nyo. Yon ang Biogen with Biogenic.
6: Ay, 8:31 na ng aga, partner. Kasama na natin ang Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education, si Assistant Secretary Roger Masapol. Pag-usapan natin yung nangyaring ang school shooting doon sa Zamboanga. Dahil meron naman ng hakbang na ginagawa ang DepEd. Asek, good morning po sa inyo. Christian at Doris po sa DZMM.
7: Good morning!
11: Good morning!
12: Hi, good morning, Christian and then Doris.
6: Maraming salamat po at happy Friday po. Mangangamusta lang kami, Asek, doon po sa ginagawa ng psychological aid o yung psychological intervention na ginagawa po ng DepEd para po doon sa immediate community, yung eskwelahan po na naapektuhan po nung insidente.
12: So immediately after a day noong shooting, po napanood niyo sa, I think na-interview ng ninyo si Secretary doon sa Zamboanga. Nandun din po ako at yun po ang pinakasadya namin doon para tingnan talaga ang kalagayan ng mga nakasaksi, yung biktima, at ano yung pwedeng gawin. So immediately po nag-order po si SEC na gawin kaagad yung mga psychological first aid. Yun po talaga ang kailangang abangan dahil yung trauma po kailangan hindi tumatagal sa mga bata. So ang nangyari po is pinunta namin yung Ateneo at pagdating namin doon mayroon pong ginaganap na psychological first aid. Ito po ay tulong-tulong na from DOH, from DSWD, from DepEd. And then doon sa Ateneo de Zamboanga mismo, yung psychology department nila, ay mayroon po silang mga licensed and trained provider ng PFA. Kami din po, pinuntahan po namin yung biktima, yung nasa hospital po. Isinagawa namin yung one-on-one PFA doon sa bata. Kasi yun po yung pinaka-importante na mailabas agad ng bata yung kanyang nararamdaman at ang kanyang nasa isip.
7: Opo. Sapat po ba yung mga kumbaga ay magsasagawa ng ganitong klaseng intervention doon sa mga naapektuhan?
12: Sorry Doris, medyo nabablang konti.
7: Sapat po ba yung ganyang klaseng intervention doon sa mga bata at sa mga guro din sa staff ng eskwelahan na nakasaksi po ng ganyang klaseng traumatizing na insidente?
12: Sa katotohanan, may kakulangan po tayo sa mga ganitong skills po sa buong bansa. Kukunti lang po talaga ang bilang ng mga trained natin na pwede mag-provide ng PFA. Nung sinasagawa pong PFA, ay para sa mga personnel lang ng Ateneo, kasi wala pa pong klase yung paaralan. May mga volunteers na pong estudyante na pumupunta kasi nga gusto nilang ma-process yung mga nasaksihan nila at ano yung gusto lang maintindihan. So, voluntary po muna yung gustong magpa-PFA, pero kung mayroong request for one-on-one, yun po ay tinutugon na natin.
7: Ayun. Pati magulang kasama?
12: Kasama po. Nung pumunta po kami noong isang araw doon, combination po siya ng mga faculty at yung mga magulang din.
7: Opo.
6: Pakikwento lang sa amin, Asik, paano ba tumatakbo yung psychological intervention na ginagawa po ng DepEd sa mga ganitong pagkakataon? Ano po yung prosesong pinagdadaanan ng mga estudyante, ng mga teachers, para po ma-address yung kanilang concern o yung traumatizing event po na kanilang na-witness?
12: Mm-hmm. Bali po, kaagad na ang priority po is yung una yung biktima kung ready na siya mag-receive ng PFA. Pangalawa, yung mga direktang nakasaksi doon sa pangyayari. Yun po yung ginawa natin sa Tacloban. So, pinuntahan kaagad natin yung mga nasa ospital at isinagawa yung PFA. And then yung mga bata na direktang nakasaksi, pinoprocess po yung nasa isip nila . Kasi, of course, hindi nila maintindihan bakit nangyayari. School is supposed to be a safe school . So, hindi nila maintindihan. So, importante po yun na mailabas nila. Kasi pag kinimkim nila yan ay magkakaroon po siya ng mental ano, mental health issues.
7: Opo. At po pwede po na maging pangmatagalan ang maging epekto sa kanya doon po sa bata.
12: Exactly po, yun po yung ang ating yun po yung ating ginagamot, yun po yung ating gustong ibig sabihin yan ang gusto nating ma-address na issue na hindi tumagal yung ganong ano ganong pakiramdam sa loobin ng mga kabataan.
6: Opo. Kapag may ganito pong intervention na ginagawa ang DepEd ASEC, gaano katagal po yung pinagdadaanan nun? I'm pretty sure hindi siya isang session lang na pinagdadaanan po ng mga estudyante.
12: Uh-uh. Yeah, tama ka, Christian. Hindi lang po siya nadadala sa isang session lang. So, medyo po, ano yan, kailangan may follow-up, may follow-through na ano na PSA, kumustahin at ano na yung obserbahan, kung ano na yung okay na ba siya o hindi. Kung hindi pa, bibigyan ng different kind of intervention. Kasi parang nagko-cope na siya. Pag sa unang bigay mo, gusto mo lang na mailabas niya yung ano. Kwento ko lang nung doon sa Sambuanga, yung nasa ospital. Kwento ng bata, very resilient naman yung bata. Pero gusto niya daw umiyak, pero wala daw lumalabas na luha sa kanyang mata. So, kahit na masamang-masama na pakiramdam niya, bakit daw hindi lumalabas yung kanyang luha? Tapos, so, ibig sabihin, indication po yan na mayroon po talagang kailangang i-process sa loob, sa kalooban ng bata. Kaya po, nag one-on-one PSA po. Kahit po yung pamilya na nandun sa ospital, ni-request po na muna namin na lumabas para ano, ma-process po ng ating mga psychologist yung bata.
6: Opo, okay. So kumbaga walang timeline para dyan, ASEC. Talagang continuous siya at developing na intervention until such time na ma-determine natin na kaya nang mag-move forward ng bata sa susunod naman na stage ng kung ano man ang susunod sa psychological intervention.
12: Mm-hmm. Tama po yan, pero hindi lang po talaga yung PFA ang solusyon eh. Kasi, halimbawa, okay, na-process na natin yung bata. Pagbalik niya sa school, dapat mayroon ding feeling na safe yung bata na nasa school. Kasi, halimbawa, yung bata doon sa ospital, sinasabi niya na parang mas worried siya sa mga kaibigan niya na nakasaksi. Kasi siya na naranasan niya na. So, kailangan yung school talaga mag-adjust at kung ano man ang kailangan i-improve doon sa environment ng school kailangan gawin. Kasi mahirapan bumalik tong mga estudyante, traumatic tong nangyari. So, lahat po yan, pati ang barangay, pati ang city government, ang DepEd.

0: private public. So ang ginagawa po natin ngayon, Doris and then Christian, at ititrain natin yung mga teachers natin para alam nila kung paano maspot yung mga red flags kaagad sa mga bata. Kasi minsan nag-i-exhibit na ng parang red flag na limawa.
1: Oo.
0: Lagi na nag-absent, laging mag-isa, nandun lagi sa dulo. Ito ay mga manifestation na posibleng mayroong problema yung bata. So, ititrain po natin ang mga teacher natin dyan. Kasi ngayon, ang trained lang ng mga teacher natin dyan, yung mga nag-handle ng mga special education.
1: Mm.
0: Pero with this, I think every teacher should be equipped with these skills na makaspot ng mga red flags, yung mga behavioral manifestation, paano i-process yung mga ganung klaseng behavior.
2: Opo. Kamusta po ang hiring natin ASEC sa mga guidance counselors? Kasi dahil po sa nangyari, pumapasok na naman po yung usapin ng kahalagahan ng pagkakanoon ng mga adequate na expert sa mga eskwelahan na pwedeng makausap ng mga estudyante.
0: Yeah, so mayroon tayo ngayong i-hire na 10,000 plus 5. So 15,000 na school counselor associate. Ito ay hindi pa ito full-fledged na guidance registered guidance counselor kasi kailangan doon license ka, tapos kailangan mayroon kang masters. Ito mga, pero ito mga graduate ng behavioral science, psychology graduates, at iba pang mga yung psychometrician, so psychology. Ito po ay capable na. So, ina-address natin to kasi sobra pong kulang na kulang. Iilan lang talaga, mabibilang po lang sa daliri po talaga ang mga registered guidance counselor natin. So, ito po ay stopgap measure na kailangan nating ma-hire mabilisan ito. So, right now po ay nag-release na po ang DBM ng NOSCA sa more than 9,000 na item. At yung ito po pinaprocess pa.
1: Ano po ang release, NOSCA?
0: Ito po yung budget.
1: Ayun.
0: Budget cover doon sa kaliwa pag nag-hire ka, kailangan may budget para may suso yung
1: tama naman.
0: Yung mga bata.
1: Opo.
0: So, mayroon pong mga requirements lang para ma-release yung NOSCA.
2: Yung hiring na yon, ASEC, it comes with a competitive salary grade
1: salary,
2: naman kasi yun po ang issue before na maraming willing at open magtrabaho as guidance counselors. Pero naging issue nila yung sahod.
0: Yeah. So, bali, yung previously kasi, ay yung in-hire natin, registered guidance counselor. Para maging registered ka, kailangan pumasa ka sa exam. Pero bago ka makakuha ng exam, kailangan may master's ka. So, kukulang na kulang po talaga. So, itong school counselor associate, grade 11 po ito. So, entry level po yan na grade 11. Lahat ng teacher natin na nasa entry level, a grade 11 din. So, ibig sabihin, salary grade 11. So, ibig sabihin, competitive po siya, kahalintulad po siya ng teacher 1, itong SCA na to. So, at may mga may career path naman po ito. So, ibig sabihin, pwede siyang umangat hanggang marating niya yung pagiging registered guidance counselor kapag pumasa na sila.
1: Opo. Pero hindi po kaya ma-expose tayo sa danger na dahil hindi pa nga po, wala pa siyang masters na hindi pa kumpleto o hindi pa sapat yung kanyang mga, yung training, yung napag-aralan niya, yung mga teorya na ganyan, baka naman hindi maging tama o hindi maging angkop doon sa mga kaso na hahawakan niya.
0: Doris, mayroon na po tayong registered guidance counselor sa buong Pilipinas.
1: Opo.
0: O konti nga lang siya. Kaya ang task nila is to supervise itong mga SCA na to. So, well, academically they are prepared because behavioral science, psychology, the child development, yung kanilang mga pinag-aralan. Yung application po dito sa DepEd ay mayroon pong guidance yung talagang ating mga seasoned guidance counselor na po natin.
1: Alright.
2: Opo.
1: Tanungin ko lang, partner, with your indulgence, di ba? Yun yung takot o pangamba ng mga magulang na teka lang, pwede nang magbukas ulit ang mga eskwelahan next week kasi wala nang bagyo, wala nang habagat. Natatakot kami papasukin yung aming mga anak.
2: Mm-hmm.
1: Ano po ang inyong advice sa mga magulang na medyo may ganyang klaseng pakiramdam o agam-agam?
2: Yes.
0: Yeah, nauunawaan po namin, Doris and Christian, yung pakiramdam ng mga magulang. Kahit ako magulang din. So, I'm sure mararamdaman ko yung mga anak ko ay nag-aalpa sa basic education. So, buti na lang at tapos na yung anak ko. So, ginagawa po ng DepEd ang lahat. And katulong po natin dito yung LGU. Sa katunayan po, after the Tacloban, nag-increase na po

0: talaga yung investment ng DepEd saka ng LGU sa mga security measures natin. Okay. Nag-increase po yung number of security guards, nag-install na po tayo ng mga CCTV cameras, inaayos na po natin yung mga perimeter fences ng mga schools. Kasi ang naging model natin dito, quote-unquote, yung Tacloban. Kasi diba, yung bata na ipasok, kahit may security guard, na ipasok mm-hmm. yung baril. At pakatapos na, at may CCTV din sila, pero wala namang nakatingin doon sa CCTV. So ibig sabihin, inaayos po natin yung mga gaps doon sa Tacloban at i-implement natin doon dito sa buong Pilipinas. At pangatlo, tumalon para tumakas yung bata doon sa perimeter fence kasi sobrang baba ng perimeter fence. So, at nagpo-purchase na po ang mga school natin ng mga handheld metal detectors at mga walk-through metal detectors. Pero Doris and then Christian, complicated po talaga eh dahil kung mayroon po, kung premeditated po talaga yung gagawin ng bata, gagawa ng paraan, example, sa Las Piñas, mayroong security bug inspection, mayroong metal detectors. Na-detect nga yun eh, yung tumbler. Pero hindi na tinignan yung loob ng tumbler kasi expectedly, ang ating akala ay
1: tubig ang laman
0: o kaya gata. Eh, yung pala, balisong ang nandun o patalim. So, alam mo yun, medyo complicated po eh kung ano talaga, kung may intention yung gagawa ng krimen. Pero ano po yan, kailangan po talagang gawin natin maging stricto po ang buong Pilipinas sa mga schools natin.
1: Oo.
0: Dito kasi nakararami pa rin naman talaga ang gustong matuto at mag-aral ng mabuti.
2: Tama, okay. Tama. Gaya lang yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo, kapag pagka nakakotsi ka, hindi ka na i-inspeksyonin. Samantala, kapag ikaw ay naka-tricycle o naka-motor,
0: naglalakad.
2: Oo, naglalakad. So, super halughog ang gagawin sa'yo. So, yung iba na may intention talaga, may balak, mag-coach na lang ako. Eh. Hindi
1: makakalusot naman pala ako.
2: Makakalusot, oo.
0: Opo. Paano ang angulo po yun na kailangan tingnan,
2: oo. Oh, security naman na issue yun, di ba? Ang kulang din tayo sa security guard.
0: Ang gagawin natin ngayon, Doris and Christian, nakikipag-MOA tayo with DILG na mag-deploy ng mga at least 2 tanod sa mga regular po siya, 2 tanod sa mga schools natin. Nakita ko na ito sa Cadiz, sa NIR. Pagpasok ko doon sa school, doon sa may entrance, sa may security outpost sa guard house, ay mayroong 2 tanod na binigay ng barangay para i-augment yung security personnel doon sa school. So, tingin ko sa mga small schools na wala pang security guard, makatulong na po ang mga barangay kasi magiging deterrent na po siya eh.
1: Okay po.
2: Okay.
1: Asek, maraming salamat po sa pagbibigay update po sa ginagawa ng DepEd ngayon para masolusyonan po itong nangyaring problema dyan sa Zamboanga at para hindi na maulit po sa hinaharap. Salamat po, Asek.
2: Salamat, Asek.
0: Salamat.
2: Okay, mag-ingat po.
1: Si Assistant Secretary Roger Masapol, Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education. Mula sa usapin ng DepEd partner, balikan natin yung mga kapamilya nating nasalanta,
2: yung
1: mga nangungupahan sa mga apartment, sa mga kondo, sa mga bahay.
2: Uh-oh.
1: Pag-usapan nga po natin ano ang inyong karapatan
2: yan
1: kapag kayo po ay naapektuhan ng kalamidad at yung inyo ring mga landowners, mga landlady po ninyo ay meron din ganung problema. Paano natin ito i-reconcile?
2: Sige.
1: Kasama na natin ang isang property lawyer sa ating programa via Zoom, si Attorney Francis Raul Dayo. Attorney Francis, good morning po. Christian at Doris po sa DZMM.
2: Good morning!
3: Good morning, Christian. Ngayong pag-abiga, Doris.
1: Opo, napag-uusapan natin itong topic na ito, attorney, dahil syempre lahat naman tayo naapektuhan ng habagat, ng kalamidad, pero sa mag-zero in tayo doon sa mga nangungupahan, sa mga apartments, sa mga iba't ibang mga spaces. Ano ba ang basic na consensus po dapat sa ganyan kapag ang isang nagrerenta ay nasalanta, naapektuhan ng kalamidad?
2: Meron na, susugan ko lang yung tanong mo, partner. Meron bang espesyal o espesipiko na mga karapatan o mga mekanismo na talagang para lang doon sa mga nagrerenta? Parang ano ang kaibahan nila doon sa ating mga, tayo naman, kung meron ka sariling bahay o sarili mo na lang kondo. So, attorney, meron po bang kaibahan yon?
3: Ang sinasabi ng batas, kapag tayo ay nasa lanta at merong mga malalaking gastusin sa 3 years. Ito ay sagutin ng lessor ng may-ari ng nirerentahan natin. So ibig sabihin, halimbawa, nasira yung kisame, yan ay sagutin ng lessor. Just in case na mayroong pag-aalindangan kung sino ang may responsibilidad sa pagpapakumpuni, yan ay sagutin ng lessor. Yung mga minor repairs, yan yung katulad ng pagpapalit lang ng mga gripo, yan naman ay sa tenant o yung namumupahan. Pero kung kailangan ng major repairs, malaking gastusin sa pagpapakumpuni ng bahay na tinitirhan natin o nirerentahan natin, yan ay kailangan ng written notice, ipaalam natin sa may-ari.
2: Oo. Doris. Opo, ang dami palang rekisito. E paano kung tumutulo na nga po yung kesame nyo? Kesame, tama? Kesame ninyo. Tapos ito na naman may habagat o meron na namang LPA. Eh, hindi pa nagagawa. Paano po yun? Yung agarang, anong tawag mo, tulong, ang kakailanganin po. Hindi lang yung sa bahay. Paano yung mga nagre-renta ng kondo?
3: Pagdating ko sa mga bagay na yan, kapag ang isang property ay sa mga panahon na yan ay hindi pwedeng tirhan, yan naman po ay meron tayong tinatawag na suspension of rent. So kailangan lang pong sabihin sa may-ari, sa lessor, na ang property na to ay meron siyang imminent danger, yun po yung qualification, imminent danger to life and health. At yan po ay pwedeng iwan, lisanin, pansamantala, o kaya meron po tayong remedy which is to terminate the rent.
1: Apo.
3: Okay. O yung kontrata po ng between the lessor and the lessee.
2: So hindi yun breach of contract?
3: Hindi po yung breach of contract dahil yan po ay sinasabi ng batas na yan po, sinasabi mo ng batas na pwede pong lisanin ang isang apartment or property kapag ito ay uninhabitable dahil nga po ito po ay panganib na sa ating kalusugan o ay panganib po sa ating buhay. Kahit po, bago po tayo ng pahad doon, alam natin na merong mga ganung panganib. So kahit po alam natin na yung place na to ay bahain, na ang baha ay minsan umaabot sa bubong ng bahay, pwede po pa rin i-terminate ang kontrata. Just in case na sa pagkakataong ito na nagkaroon ng habagat, hindi na natin matirhan ang mga ang ating inupahan.
2: Opo. Opo.
3: Lamang ay kailangan natin talaga ipagbigay alam sa may-ari.
1: Opo. Nababanggit ni attorney yung kontrata. Doon po papasok attorney yung kahalagahan na kung dapat ikaw ay mangungupahan, whether yan ay kwarto lang o isang buong bahay o isang apartment unit, dapat po ay merong kontrata.
3: Yes, Christian. Importante na meron tayong kontrata. Dahil may mga stipulation or kasunduan na pwede nating ilagay sa ating mga kontrata na hindi sinasabi sa batas. Katulad ng kung sino yung gagawa ng mga malalaking repairs, pwede naman na hindi ang default stipulation sa batas ang sundin, kundi yung nandun sa kontrata. Lamang, ang hinihiling ay ang mga stipulation na to or provision na to sa kontrata ay hindi siya contrary sa batas at hindi rin siya contrary sa public policy.
1: Oh, kasi kapag mga kontrata dyan, kapag nangungupahan ka, di ba, kadalasan pinapanotaryo pa yan, di ba, para talagang selyado at saka talagang malinaw na ang kasunduan mo as nangungupahan, pati yung nagpapaupa sa'yo.
2: Correct.
3: Tama yun. Kaya sabi ko nga, importante na basahin mabuti kahit na merong siyang kontrata na naka-prepare at pwedeng kung meron kayong pag-aalinlangan, tanungin nyo, ipaliwanag sa inyo ng mabuti ang ibig sabihin ng mga bawat stipulations na yon. But bottom line, kapag hindi sinabi sa kontrata, ang susundin natin ay yung karapatan ng bawat tenant sa ilalim ng batas.
1: Opo, paano naman attorney yung ano, yung ibang mga nagpapaupa na word of agreement lang nila, walang mga kontrata, may habol ba tayo sa mga ganong sitwasyon? Na halimbawa, wala naman tayong pinirmaang kontrata eh. Pinayaan kita
2: nagkasundo
1: lang tayo, mangupahan ka, pauupahin kita, ito ang babayaran mo.
2: Kamag-anak tayo eh.
3: Inaalaw naman ng na ang kasunduan kahit na hindi siya nasa papel, ay kailangan siyang i-honor. Ang problema nga lang, kapag nagkaroon ng problema at nagkadimandahan, mas mahirap itong i-enforce. Mas mahirap itong bigyan ng ngipin. Mas mahirap itong sundin dahil kailangan patunayan na sinabi yan at napagkasunduan ng lesser, ng lesser tsaka ng lessee.
2: Oo. Mm-hmm. Paano kung may recording nung pag-uusap ninyo?
1: Pwede ba yun?
3: Pwede din po ang recording kasi kailangan lang ng mga ibang ebidensya kung wala ang kontrata, katulad ng narinig ba yan ng kapitbahay, narinig ba yan ng mga ibang miyembro ng pamilya na yan ang kasunduan. Dahil yan naman po ay mga bagay na magpapatunay na yun talaga ang naging kasunduan ninyo. Pero kung meron pong pagpinagkaiba yung kontrata, nakapaloob sa kontrata, at yung pinag-usapan, ang susundin po ay kung ano po ang nakapaloob sa kontrata.
1: Opo.
3: Dahil mas mangingibabaw po ang written evidence kesa sa oral evidence.
1: Opo, mabigay tayo ng mga scenario, attorney, kasi itong mga nakaraan, di ba, hinagubit tayo ng habagat, malakas ang ulan, may mga binaha. Eh, paano kung halimbawa yung isang nangungupahan, ang kanyang inuupahang apartment or bahay o kwarto, pinasok po ng baha, nasira ang kisame o nasira ang pintuan dahil po doon sa pananalasa. Sino po ang default na dapat magpaayos po nun? Siya po bang nangungupaan o yung nagpapaupa po?
3: Ang kailangang magsagawa ng pagkukumpuni sa mga pagkakataong ito ay yung nagpapaupa.
1: Mm-mm.
3: Kasi yan ay considered na major repairs.
2: Mm-mm.
3: Pero kailangan po kasi ng notice, pero sa mga pagkakataon na kailangan ko ng kumpunihin yung kisame at hindi ko makontak yung nagpapaupa, maganda din po na we take a proactive approach para tayo na yung magkumpuni at tayo na makapag-negotiate kung paano natin i-re-reimburse yung mga nagastos natin. Lalo kung ang nagpapaupa naman wala siyang capability para bigla ang sagutin ang mga bigla ang gastos, katulad ng pagpapakumpuni ng kisame ng ating bahay na natuluan dahil sa habagat.
2: Paano naman po yung mga materials nyo na nasa loob ng bahay? Yung dining set mo, yung refrigerator mo,
1: TV
2: ay,
1: mo.
2: Lumutang,
1: pwede yung ba yung
2: TV?
1: Singilin din sa nagpapaupa?
2: Singilable ba yon?
3: Hindi po singilable yung mga bagay po na iyon dahil hindi naman po kusa pong nilalagay o binibigay pag tayo po ay nangungupahan.
2: Oh.
3: Ang pinag-uusapan po at nakapaloob talaga sa batas ay yung mga repairs talaga. Kapag ang mga ito ay mga bagay na nasisira, kung sino po yung nagmamay-ari, siya na po yung dapat na magpalit.
2: Ah, okay. So, paano?
3: Kung in case po na doon sa nirerentahan natin, meron siyang mga nadatnan natin na mga appliances at wala pong negligence, wala pong kasalanan kung bakit nasira yung mga gamit na yon, ang magpapalit pa rin yung may-ari, yung nagpapaupa.
1: Kasi
3: dahil wala namang kasalanan dito yung lessor. Katulad po ng umuwi po tayo sa ating mga bahay, nakita natin na lumulutang na yung mga refrigerator natin.
2: Oh.
3: Wala naman tayong kasalanan.
1: Mm-mm.
3: Ibig sabihin po, hindi po kailangan palitan ng nangungupahan yung refrigerator na lumutang dahil nasira.
1: Opo, kasi
3: kailangan lang niyang ipagbigay alam sa may-ari na lumutang dahil sa habagat.
1: Opo, kasi may ibang mga nagpapaupa, di ba, na bukod doon sa espasyo, bukod doon sa bahay or apartment unit. Minsan may iba na, may iniwan na akong ref dyan, tsaka sofa, pwede mo
2: aircon
1: na rin gamitin yan, kasama mo na yan sa uupahan mo. May mga ganun kasi.
3: Yes, Christian, tama.
1: At yun nga po.
3: At yung mga bagay na yan, yung mga bagay na yan, kung sino yung magpapalit, dapat nakapaloob yan sa kontrata. So kung gusto natin, bilang tayo naman ay nagpapaupa, na ang mga bagay na yan ay papalitan kapag nasira o kapag aalis ang ating mga tenant, kailangan yan ay nakalagay sa, bilang isang stipulation dun sa contract of rent natin.
2: Ayun. So bilang abogado, at eksperto sa property chuchuchu, kayo po ay mag-a-advise sa ating mga kapamilya na kapag ka papasok sa ganyang klaseng kontrata o bibili ka ng property, eh yung mga spesipiko na mga provisions ay nakapanood
1: dapat
2: doon.
1: Dapat basahin talaga bago pumirma din.
2: At saka malinaw. Paano pala yun, attorney, naalala ko? Kung kunyari, umupa si Christian ng lugar ng unit dito sa may bandang Maynila na notorious na nababahain. For example, Espanya. Pero hindi dinisclose nung renter
1: bandang,
2: nagpapaupa. May kaso po ba 'yon?
3: Pagkapag hindi niya dinisclose na bahain yung isang area, wala naman pong kaso sa tenant dahil doon sa lessor, dahil wala naman talagang obligasyon ang lessor na sabihin kung ano yung general condition of flooding or flood prone ba ang isang area. Ang alam ko sa batas, yan ay responsibilidad na ng nangungupahan para alamin ang general condition ng kanyang lugar na uupahan at kung ito ba ay isang area na flood prone.
2: Nasa ano pa rin ang responsibilidad?
1: Nasa mangungupahan pa rin ang alamin yung vicinity niya, yung lokasyon, yung area, at nasa responsibilidad ng magpapaupa na yung space na kanyang ipapaupa ay maayos ang kondisyon at transparent din dun sa mangungupahan sa kanya.
2: Marami tayong batas na nalaman at on that note, kailangan tayong magpaalam 9 o'clock na
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag at gabay po sa ating mga kapamilya dito po sa pinag-usapan natin, Paksa. Salamat po.
2: Thank you, sir.
1: Ingat
2: Thank
1: po. You. Si Attorney Francis Raul Dayo, property lawyer. Naku, sana po may napulot tayong tips at mahalagang information doon sa pinag-usapan natin. Lalong-lalo na po yung mga nangungupahan.
2: Correct. Magmarites po kayo bago kayo pumasok sa kasunduan. Ito ba'y bahain? Ito ba'y safe sa yung mga security issues, yung mga ganyan, bago po kayo, baka masilaw kayo, ang ganda, ganyan.
1: Pero, may pero pala.
2: May pero. Laging may pero eh. Dahil dyan,
1: alas 11 na po ng umaga, maraming salamat po sa pagsama sa amin this Friday morning. Muli sa ngalan po ni Robert Bado, ako po si Christian Yosores.
2: Maraming salamat sa iyo, Christian Yo, sa pagsama sa akin ngayong umaga. Thank you very much. Robert, saan ka man naroroon, na-miss ka na namin.
1: Ingat!
2: Bye-bye!
1: Bye-bye! Good morning sa mga Tagalipa.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon. At sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras, 9:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, pinabulaanan ng National Irrigation Administration ang mga kumakalat online na posibleng bumigay ang mga dam sa bansa dahil sa walang patid na matinding pag-ulan. Sa bagong Pilipinas press briefing, pinawi ni INIA Administrator Eduardo Gullien ang pangamba ng publiko at sinabing hindi totoo ang mga kumakalat sa social media. Tiniyak din ng opisyal ang integridad ng istruktura ng mga dam na dumaan na rin sa mas malalakas na bagyo. Dagdag ni Gullien, regular ang monitoring at maintenance operations sa mga dam. Habang gumagamit na rin ng artificial intelligence sa weather forecasting, kaya may estimate na ang ahensya sa ibabagsak na ulan. 2 linggo bago tumama ang sama ng panahon. Inalaya ng bulaklak ang marker ni dating Senador Ninoy Aquino sa NAIA kasabay ng paggunita sa 43rd anibersaryo ng kanyang kamatayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatin ni Radyo Patrol Trisha Lindo. Trish.
3: Rika, nag-alay ng puti at dilaw na mga bulaklak ang grupong August 21 Movement at iba pang civil society groups at foundation sa marker ni dating Senador Ninoy Aquino sa NAIA Terminal 1 tapat lang ng arrival area. Ito'y bilang paggunita sa 43rd ng kamatayan ng dating senador. Matatanda ang August 21, 1983 nang lumapag mula sa US ang eroplanong lulan si Aquino sa Noy Manila International Airport at pinaslang. Dinaan na mga dumalo sa pag-awit ng kantang bayan ko ang pagsariwa sa alaala at sakripiso ni Aquino. Para kay Bien Gonzalez, Vice President ng August 21 Movement, mahalagang inaalala ang kasaysayan, lalo na sa panahon ngayon na laganap ang fake news.
4: Very, very important tong date na to, no? Especially sa ngayon na maraming fake news, no? Maraming nagsusubok na mag-revise ng true narratives of the history. Maigi na from time to time, sinasariwa natin, inaalaala natin yung mga nagawa ni Senator Ninoy Aquino. At para maipaalam, maituro sa mga susunod na generasyon ang tunay na nangyari sa ating kasaysayan.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Sa entertainment, inilabas na sa mga digital streaming platform ang bagong extended play ni actress-singer Jeneline Mercado na Jen Deluxe. Sa media conference kahapon, sinabi ni Jeneline na iba't ibang genre ang tampok sa kanyang bagong EP, kabilang ang mga love at dance songs. Nilinaw naman ang actress-singer na hindi niya iniwan ang music industry, kundi nag-break lang dahil abala sa iba pang mga proyekto at sa pamilya. Taong 2023 nang inanunsyo ni Jeneline na bahagi na siya ng Star Music ng ABS-CBN.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang ng basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon.
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Busi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM Tele

0: Ay, wala pala akong mic kasi nga hindi gumagana yung tenga ko. Ang sarap-sarap ng Friday kapag maaraw. Pangalawang araw na to na sumikat ang sunlight, di ba, partner?
1: Yes.
0: So, kapag tuyo-tuyo na tayo ng ating mga labada.
1: At lalo namang mas masarap dahil sumisikat ang haring araw.
0: Oo.
1: Tapos long weekend pa.
0: Tama. At alam nyo ba ang dahilan kung bakit tayo naglo-long weekend? Di ba? Dapat
1: ginugulitan natin. Palagay ko, magkakaroon tayo ng pop quiz ngayon eh.
0: Oh.
1: Maraming hindi makakasagot eh.
0: Oo,
1: sa tanong mo eh.
0: Oo, nga.
1: Oo, bakit nga ba?
0: Kasi nga ginugulitan natin ang pagpanaw ni dating senator. Lakas ng mga tenga ko, wala pa rin ako marinig. Dating Senator Ninoy Aquino, di ba? Ngayon yon.
1: Yes.
0: So, kaya ko rin pinili ito kasi nga, kapayapaan. And alam mo naman yung ipinaglaban niya partner para sa ating bansa, di ba? Ang ating freedom. Freedom!
1: Oo. Alam mo, pareho tayo.
0: Ikaw rin ba? Nagkakapaan po kami ng aming mga tenga dito. Wala kaming mga marinig.
1: Hindi ko maintindihan ano nangyari. Kanina malakas.
0: Sa akin, wala talaga akong marinig. Oo.
1: Children!
0: Yes!
1: Okay. If only because... Baka ang iniisip natin eh, di ba, ang dami may problema ngayon. Baha, hindi mabalikan yung kanilang mga tahanan,
0: mm-hmm.
1: hindi makapagklase.
0: Mm-hmm.
1: Still,
0: mm-hmm.
1: Kailangan pong malaman ng ating, lalo na yung ating mga kabataan, ano nga ba ang dahilan, bakit holiday ngayon?
0: Mm-hmm.
1: Opo, so ito ay Benigno Ninoy Aquino Jr. Day. Oo, and ginugunita natin, kagaya na sabi ni Rica, yung pagkamatay ni Ninoy. Huwag pong mako-confuse, iba po yung Ninoy, iba yung Noynoy. Opo, pero si Noynoy yung anak ni Ninoy.
0: Yung ating naging presidente.
1: Opo.
0: Diba?
1: Si Benigno Ninoy Aquino Jr. po ay pinanganak November 27, 1932. Siya po ay in a very dramatic way ay napatay noong August 21, kaya nga po August 21 natin ginugunita, no? 1983 po noon. Tatlong taon bago yung 1986 People Power Revolution, kung saan ang mga ating historians ay nagsasabi siya yung dahilan.
0: Oo.
1: Kung bakit nagkaroon ng People Power.
0: Yun
1: tama,
0: na.
1: Opo. Siya po ay naging senador 1967 hanggang 1972. Note, yung 1972, doon po dineklara ang batas militar o martial law.
0: So, nawala din kasi partner, no, yung Senate noon, tsaka yung lower house nung nadeklara.
1: Wala, martial law, military,
0: mm-hmm.
1: ang Supreme, at si Marcos, si Ferdinand Marcos, ang yung tatay, ano po, ang siya ang lumalabas na dictator nung panahon na yon.
0: Mm-hmm.
1: Opo. So one man rule,
0: mm-hmm.
1: eka nga. At ngayon po, today, August 21, 2026, ang 43rd death anniversary. Alam mo, Rica, parang sa ano ko, sa pakiramdam ko, parang ilang taon lang yun, ha, di
0: kaya
1: ba?
0: Nga.
1: 43 na pala.
0: Oo, so kung kunyari buhay pa si dating Senator Ninoy Aquino, ilang taon na siya dapat ngayon?
1: Siya ay, nung mamatay siya ay 50 years old.
0: Ah,
1: at
0: so
1: dahil
0: 93.
1: Sa 43rd anniversary niya ngayon, no, kung 50 years old siya nang namatay, plus 43, 93.
0: Kaya pa yan eh. Di ba kasi nga si, kita naman natin si, ano, si JPE.
1: Oo.
0: Diba? Talagang 100. Sumisipa pa.
1: Oo.
0: Kaya kung malakas ang pangangaton, baka nga buhay pa rin talaga ngayon.
1: Nung si lububugan Titanic?
0: Oo. Lock sa mama ko. Ganyan. O sa din mo siya, ginagawa ba sa inyo noon nung bata ka? May ganun na ba sa inyo noon, partner, nung bata ka?
1: Nasa lock preamble pa lang ako. Nasa climax ka na.
0: Excited eh. Ay siya, kasi marami ang mga ano ngayon eh, umalis na, nagpunta sa bakasyon kasama ang kanilang mga pamilya, pero mas marami din po sa atin ang hindi na piniling magpahinga dahil nasalanta tayo ng habagat.
1: Mm-hmm.
0: At inaayos natin ngayon yung mga nabaha natin ating mga bahay.
1: Okay.
0: Yun yung mahirap.
1: Totoo yun. At Rica, dahil alam mo naman ako, biyahero, no?
0: Oo.
1: Eh, nung nakaraang weekend, kami bumiyahe.
0: Oo.
1: Tapos binanggit nga nung bus lines na lagi namin ginagamit na naku, wala na po yung hinahanap niyong first, yung suki ninyong first class sa alas 3 ng hapon kasi po nagbawas ng maraming trips. Sabi ko, bakit?
0: Dahil?
1: Eh, kukunti lang po yung sumasakay eh.
0: Ah, kasi nga umuulan nun.
1: Umuulan, buwabagyo. At hindi lang yun, Rica. Kapag ganitong indulto eh, kaya nga ng mga matatanda, ano, eh, medyo pipilit kang magtipid eh. Di ba? Baka meron pang mangyari. May kailanganin, di ba? Kailangan meron kang bubunutin pag dumating yung emergency. And that's the reason why uuwi ka ba sa probinsya o hindi? Siguro, huwag na muna.
0: Oo.
1: Ayun.
0: So, madami din pala ang mga tinanggal na mga trip. Eh, di mag-bubok na kayo maaga pa lang or maagang mga schedule lang inyong sasakyan.
1: Well, maraming nag-chance passenger at nakakasakay naman. So, medyo flexible dahil kung talagang dinagsa bigla na di pang karaniwan, ano ha? Eh, meron at meron bubunuti na, ano, na bus.
0: Mm-mm.
1: Pero, yung mga usually, mga every 30 minutes may umaalis na bus. Hindi na ngayon. Siguro, per hour na lang.
0: Alam mo, malaking factor din kasi mahal ang petrolyo. Diba? Ayaw mo munang bumiyahe nga. Minsan na, pag umangat na ng 4 pesos, 6 pesos, ayaw mo munang umapak sa silinyador kasi nga, alam mo na, bibigay na naman yung gasolina mo, mauubos na naman agad.
1: At dahil medyo kinanti mo na rin lang subject matter.
0: Tama! Kasi Friday na eh. Para malaman natin kung sasakit ba bulsa natin
1: medyo
0: next week.
1: Medyo hindi po kagandahan ang ating guhit ng palad, no? Sa ating parating na Tuesday adjustment ng gasoline and diesel prices. Kasi kahapon po, Rica, $91.84 per barrel ang Brent crude. Kahapon yon, $91.84. Aba, ngayong umaga po ay $93.21 na. So, malaking bagay po yung mahigit dalawang, halos dalawang dolyar na itinaas kada bariles. Ano po? And then, not to mention, Rica, na ang taas ng peso dollar exchange
0: ayan
1: rate
0: naman
1: ngayon,
0: nga.
1: $61.65. Nag 61.74 pa nga yata. Kumakatok na sa 62.
0: Ayan na naman. Ayan bumaba na nga tayo dyan, tas babalik na naman tayo. Pero sige, dahan-dahan muna tayo dahil dapang-dapa na tayo sa dami ng mga pinagdaanan natin ngayon. So isa-isa na lang muna ang tsatsagain natin para di masyado masakit. Dito muna tayo sa mga nagbabagang mga balita on Friday, August 21st, 2026.
1: Ito po ang mga headlines ngayon in English, looking for good news.
0: In a haystack.
1: Ito po, Bulacan at Bataan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng pagbaha. Oh, nakita ko yung ano.
0: Oh, yung video?
1: Naka-motorboat yung nag-video. Ano ba yan? Sa Bulacan ito eh. Presyo ng ilang gulay, inaasahang tataas dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo.
0: Visayas Grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Unti-unting pagtanggal ng singil sa non-technical system loss, inirekomenda ng Department of Energy.
1: Pagbawi sa testimonya ng testigong si Orly Goteza, isinama sa counter-affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain naman sa ombudsman.
0: Baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, ipinuslit sa emergency exit. Online activities ng gunman iniimbestigahan.
1: Tuloy ang pagbabawal sa online game na Roblox, muling isinulong ng DILG.
0: Estudyante arestado dahil sa bantang pamamaril sa Universidad sa Cebu City. Paaralan sa South Cotabato nakatanggap din ng pagbabanta online.
1: Sa labas ng bansa, 23 patay sa salpukan ng lorry at minibus sa Parana, Brazil. Ano yung lorry?
0: Hindi, lorry. Ano yun? Sasakyang pandagat?
1: Hindi.
0: Ay, ba yun?
1: Ferry yun.
0: Di ba yan?
1: Yung lorry usually it's a British term na ibig sabihin a truck.
0: Ay, alayo. Alay na sasakyang pandagat ko. Sorry naman, di ko alam, di ba? Apat, nasa malubhang kalagayan na kumatapos masagasaan ng tren sa Shinkanuma Station sa Tokyo, Japan.
2: Balita Patan!
1: Wala tayo nahanap na kahit sa isang ano, magandang balita yata.
0: Meron tayo.
1: Oo.
0: Sasalba natin yan, partner. Pero oras muna tayo.
1: Ang oras, alas 9:18.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Ito na nga ang sasalba sa napakaraming mga bad news. Meron tayong good news ngayon. May Urban Gardening Livelihood Seminar. May kasamang seed at seedling, UTI testing, blood sugar count. So, unang 150 na kapamilya natin na pupunta doon. May pamerienda, pabigas at pag-games. Ang ating si Tita Winnie Cordero sa ating serbisyo kapamilya live mula sa function hall ng Barangay Doña Imelda, Quezon City. Tita Winnie, kumusta kayo dyan? Good morning!
4: Good morning, Rika! Balitang sigurado, kumpirmado, champurado, arroz. Oh, di ba? Develop na kami, hindi lang champurado, meron kaming arroz caldo.
0: My choice!
4: Ayan ang pinamood, correct! Yan ang pinamood-mood natin dito sa ating mga kabarangay, dito sa Barangay Imelda. At eto nga po ang kanilang magandang function hall kung saan nagbimisto lang evacuation site na rin dahil umaabot lampas na ho ang baha sa area na ito. Para tayo kwentuhan, kasama natin si Barangay Captain Maria Gandayap. O diba, si Cap Ganda. Hi, Blo! Cap Ganda!
5: Good morning, Tita Winnie! Thank you for coming po sa aming barangay. Maraming salamat.
4: Ay, naku, yun po ang aming adikain. Makaikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas para nga po makapagbigay ng konting kaalaman at kasiyahan. Ma'am, nain talaga.
5: Yes po, ang Barangay Doña Imelda po is flood prone area po talaga. Lalo na po yung sa may tabing ilog po. Because sa likod po namin is ang San Juan River. So pagbaha po, pagdalawang biglang lakas ng ulan, yung mga nakatira po sa tabing ilog, umaabot po ng, mabilis po ang pagkakit ng tubig. Umaabot nga po, totoo po yung sinabi nyo, lagpas tao po. Umaabot ang tubig dun po sa looban. But sa mga main streets po, pag talagang malakas na po ang ulan, umaabot din po ng mga waist deep, ganun din po.
4: Ay, tapos dito ang takbuhan sa area na ito. So ilang tao o pamilya ang ma-accommodate natin dito, ma'am?
5: Actually, the function hall is one of our evacuation areas lang din po. Meron po kami sa BDRRM building. Meron din po dyan. Tapos meron din po kung pag sobrang dami na po, nagpapa-evacuate na din po kami sa covered ward. Dito po sa second floor. But this, ito po nakaraang habagat. Umabot po kami ng, nakapag-cater po kami sa 264 individuals. Like a total of 74 families, mga around that range po. So, yun naman po. Ito po kasi yung function hall. Dito po namin inaccommodate yung mga vulnerable sectors natin. Yung mga seniors, persons with disabilities, pregnant, mga pa-ES po. Kasi po, kapag mas hindi na po sila kailangan umakyat sa kanilang
4: ano. Pangailangan medical.
5: Yes.
4: Okay. So, how long? So, parang sa sinabi nyo, hindi tayo nang bubulabog ng eskwelahan para makapag-evacuate.
5: Hindi naman po. At there was a time before po na we had to ask for the help of the school, but so far, kaya naman po. Kasi malaki naman awan ng Diyos, malaki naman po yung ating barangay.
4: Okay. So, Kapganda, eh, syempre, after the flood, ano po ang assistance na ibinibigay po natin sa ating mga kabarangay?
5: Well, we made sure po na before po sila mag-decamp, like kahapon po, nag-start na po sila mag-decamp, we made sure that they have enough supplies po na kumbaga, na iuwi para kumbaga panimula ulit. Diba? Sa, dahil po syempre nabaha po ang kanilang bahay, marami po kailangan linisin. And after that po, meron din po tayo kumbaga, syempre mataas ang baha, nag-accumulate din po yung medyo madami pong basura sa ating barangay. Yes po. So nagsimula na rin po mahapon ang ating cleanup drive with the help of the QC government. Yan po. So unti-unti po. Kumbaga, we will start again, na kumbaga linisin ang ating barangay sa mga basurang.
4: Very good. Naku, eh, itong si Cap Ganda ay hindi lang maganda, masipag pa. Mapakiusap lamang po, isa sa mga dahilan po ng mga baha ay basura. Sana po mapaigting natin ang panawagan. Hindi lang okay kasi si naghahakot, nangongolekta, pero sa sarili nilang bahay, kailangan din nilang mag-practice ng proper disposal ng garbage, right?
5: Totoo po. Totoo po yan na mas maigit po talaga na sa ating mga kanya-kanyang bahay na tayo po mismo nagiging masino po tayo sa ating mga basura na hindi po tayo pwedeng basta-basta magtatapo ng basura kung saan-saan. Lalo na po, isuportahan po natin yung programa ng ating barangay. Meron din po yung sa QC government, yung sa ating trash to cashback na yung mga reusable goods natin. Kumbaga, ito kasi pwede natin ibigay sa barangay and in return, it will be exchanged to goods. Pwede pong bigas, kape. So, kumbaga yung basura natin, nagiging makabuluhan siya. Kumbaga, sabi nga, may pera sa basura, parang ganun po.
4: May pera sa basura. Maganda, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Yan po si Kap Gandayam. Kasama po natin dito sa kasalukuyan po ay nagbibigay ng seminar ang Department of Agriculture kung paano magtanim. Ay sa mahal ng bilihin ngayon, magtanim tayo ng ating kakainin. Tapos syempre namigay din tayo ng champorado at aras caldo. Mula po yan sa ating mga kaibigan sa NutriJoy. Kasama din po natin mamaya, may pa-chicken pa. Ang Harrison Chicken Inasal. Andito rin po ang Philippine Blue Cross Biotech Corporation para magpa-UTI testing, mag-blood sugar testing, at mamigay din ng mga regalo. UTI at saka blood pressure para yan. Maraming salamat din sa ABS-CBN Foundation sa Gift Kapamilya, naka-partner natin na nagpabigas at nagpatubig din naman. At ko nakalimutan. Thank you syempre sa Public Affairs and Information Services ng Department of Quezon City Mayor Joy Belmonte. Joy Belmonte, thank you so much. Okay, so mula dito, tayo po ay magpapaalam muna at mamaya abangan nyo po ang iba pang mga detalye sa ating programang Aksyon ngayon, alas 2 ng hapon. Back to you, Sir Peter Enrica.
0: Maraming salamat, Tita Winnie.
1: Grabe. Thank you very much, ha.
0: Aga-aga, kumakayod agad si Tita Winnie para sa mga kapamilya natin. Nakailang champorado ka na dyan, Tita Winnie?
4: Aba, meron kaming 6 na kahon. Kahon, ha?
0: Oo, pwede para sa mga kapamilya natin.
4: Tiga-anim yan, champorado, tsaka roscaldo.
1: Baka
4: 200, okay. 200 cups of champorado.
1: Napakadami pala. Pag may sumobra, Tita Winnie, alam mo na.
0: Alam na.
4: Alam na, Tita.
0: Parang nasa mga taga-Quezon City. Inuwi pa pala natin.
1: Para kay Edith, kay Patty.
0: Maraming salamat, Tita Winnie. Ingat! At may programa
1: very
0: pa
1: good
0: sa mamayang
1: hapon. Very good, Tita Winnie. Thank you very much.
0: Oo, ayan ang ating servisyong kapamilya. Kasama si Tita Winnie Cordero live. Mula, ikaw mas maganda magsabi, live, ganun part. Live, mula sa function hall ng Barangay Doña Imelda, Quezon City. O, dito na tayo dahil andito na ating unang makakausap ngayong umagang ito. Saktong-sakto sa dami ng mga pinagdaanan natin ng mga nakaraang 2 linggo. Baha, basura, traffic. Lahat ng mga yan ay gustong pag-usapan ni Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District at gusto nga niyang palakasin at linawin ang kapangyarihan ng MMDA. Ayan, siya din po ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at member ng Committee on Metro Manila Development. So, perfect na SME natin siya para sa usaping ito. Kasama natin on Zoom, Kong Joel Chua. Kong Joel, good morning! Wala pong pasok ngayon kasi holiday. Ano po?
6: Ay, magandang umaga, Peter, Enrica, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila.
0: Mm-hmm. Thank you po.
1: Kong Joel, maganda pag-usapan po ngayon yan dahil for once, dahil holiday nga po, hindi masyadong matraffic, ano po, at mukhang humupa na rin yung malalaking mga baha dito sa Metro Manila. But I guess ang pag-uusapan po natin na-expose yung kahinaan, ano po, or at least kailangan pag-usapan what else to do para hindi naman po lumubog talaga sa baha ang ating Metro Manila. And you have a proposal, Kong Joel, na palakasin ang MMDA at magkalinawan kung ang pag-uusapan kapangyarihan. Why is there a need to do that, sir?
6: Well, Peter, kasi sa tingin ko, no, na high time na talagang may ahensya talaga ng gobyerno na nakapokus lamang dito sa mga programa o problema metro-wide. Ang problema ng baha, ng basura at saka ng traffic, eh, hindi lang yung problema ng isang LGU. Sanga-sanga yan eh, dikit-dikit. Actually, itong problema natin to, mga 30, 40 years na natin problema to na hanggang ngayon ay hindi pa talaga nabibigyan ng konkretong solusyon. Ang at kung titignan mo kasi, no, siyempre, iba-ibang LGU, iba-iba rin yung kanilang sistema, iba-iba rin yung kanilang mga programa, iba-iba rin yung kanilang mga prioridad. Hindi lamang sa mga ganitong problema, hindi lang problema ng baha. Ang mga LGU, marami rin minimaintain niya. Nagme-maintain ng mga ospital, nagme-maintain ng mga daycare center, nagme-maintain ng mga health center. Sobrang dami nilang mga minimaintain. Kaya siguro, merong mga pagkakataon na yung pondo nila, bagamat minsan titingnan natin napakalaki, pero kalahati nun napupunta lamang sa mga PS o dun sa pagbabayad ng mga pasweldo ng mga tao. So yung kalahati naman nun, matitira kalahati na lang. So yung kalahati naman doon sa mga basic services kagaya ng mga gamot sa ospital, sa mga pagbabayad ng mga kuryente, pagbabayad ng tubig. So konti na lang talaga yung matitira sa LGU para matugunan yung mga talagang basic problem. So ang sa akin kasi, ang proposal ko kasi, dapat siguro it's high time na pag-aralan na yung MMDA hindi lamang parang coordinating agency. Kung maalala ninyo, siguro mga 2 or 3 years ago, nag-propose ako na i-abolish na itong MMDA. Kasi feeling ko parang duplication lang to ng function ng LGU. Pero since nandiyan na yan, siguro mas maganda palakasin na lang natin at siguro mag-focus sila sa specific problem ng Metro Manila, lalong-lalo na dito nga sa baha, sa traffic, at saka sa basura.
1: Opo. Kung Joel, actually 31 years old na po ang MMDA, ano, hindi nakabataan eh, kaya nga. Pero still we feel na merong disconnect between the MMDA and the LGUs. Parang hindi masyado pong very clear yung delineation of duties and responsibilities. Tama yes. po ba 'yon?
6: Tama yun, Peter. Kaya nga sabi ko, dapat it's high time na linawin na natin. Diba? Kung ano yung talagang dapat na trabaho ng MMDA. At saka, kasi alam mo, sa totoo lang, Peter, ngayon, kahit papano, nakadepende ang MMDA sa LGU. Bakit? Kasi 5% ng pondo ng LGU napupunta sa MMDA. Kaya, kumbaga, parang medyo minsan, ay kung makikita mo minsan may mga LGU na hindi nasunod sa mga traffic rules ng MMDA.
1: Agree.
6: Di ba? May mga ilang LGU na sa iba ganito ang ad-even scheme sa kanila, hindi po lang ganun. May sarili sila, parang independent republic.
1: Tama.
6: Di ba? So, sa akin, tingin ko, lalong-lalo na ito, nakikita naman natin yung problema talaga. O, like for example, dito na lang sa flood control program. Yung flood control, alam mo, maganda naman talaga yan. Ang nagiging problema lang kung yan, ginagawa ninyo sa maling paraan. Diba? O, yung sa akin, sa tingin ko dapat, ito, tutukan na ito, gumawa ng programa pagdating sa baha, hindi lang per LGU. Kung hindi, metro-wide plan. Hindi na yung band-aid solution. Hindi na yung pag may sirang ganito, gagawin to. Ito talagang ayusin na. Kasi, let us be honest, no? Yung mga drainage system, lalong-lalo na sa Manila, mga old city yan eh. So yung mga drainage system niyan, mga talagang mga luma na, mga yung iba diyan, mga hindi na talaga masasabi natin mga talagang matatagal na. Tapos maaring may ayusin kayang ibang lugar diyan, pero pagdating naman sa ibang LGU hindi na ayos, so nagkakaroon din ng mga problema. Plus, siyempre pag sinabi mong baha, hindi lang naman yung mga drainage ang problema dyan, yung mga basura rin at traffic. Now, bakit dun sa ibang city, disiplinado yung tao? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Bakit tayo papatupad pagdating sa Marikina, bakit disiplinado yung mga tao? Pag lumabas ka sa ibang city, nawawala yung ganong disiplina. Parang ang naging basurahan, lahat sa abot ng iyong matatanaw, basurahan na yan, tapon dito, tapon doon. Diba? Oh. So, dapat lahat yan, tignan na natin kung ano talaga yung konkretong solusyon. So, talagang meron ng maayos na mga programa at yung MMDA hindi na masyadong nakadepende sa mga LGU pagdating sa funding para sa ganun. Talaga nakakagalaw din sila base sa kanilang mandato.
0: Actually, Kong Joel, kung hindi mo nga po kung hindi ko nga po nakikita na tumutulong din pala yung MMDA dun sa pag-aayos ng mga basura, di ba, pagtulong sa mga baha, ganyan. Ang akalain ko po talaga pang-traffic lang sila noon eh, kasi yun lang talaga yung akala kong ginagawa ng MMDA. Tas marami pa po pala silang mga ginagawa to assess din yung mga LGUs natin. So hindi lang sila basta-bastang coordinating body. E di kung ganun lang din naman po pala, talagang napapano ang ayusin at nang magkaroon din naman sila ng mga representante sa iba-iba pang ahensya ng gobyerno, katulad na lang din po ng sa DPWH, di ba po, kung kasama din naman po pala sila dun sa pag-aayos ng mga baha and mga infrastructure issues ng mga LGU natin. Ano po?
6: Tingin ko dapat talaga mag-focus na dito dahil ito patagal ang Metro Manila kasi mas lalong dumadami ang tao. Tapos hindi naman lumalapad ang mga kalye. So dapat talaga yan, magkaroon na tayo ng hindi lang yung mga short-term plan. Dapat dyan long-term plan na, gumawa na talaga ng long-term plan. May ahensya talaga na nakatutok dito. At tingin ko ito yung ahensya, ito yung tamang ahensya, yung MMDA. It's high time na i-empower natin sila, palakasin natin sila, bigyan natin sila ng resources nang sa ganun matugunan nila itong matagal ng problema. Dahil kasi every time na lang na may titindi yung ulan, biglang ito na naman yung problema. Diba? Yung basura, yung baha. So, dikit-dikit yan eh. Basura, baha, at saka traffic. Yung tatlong yan, talagang magkakapatid yan eh.
0: Mm-hmm.
6: So, siguro it's high time na may isang ahensya talaga na nakatutok na lamang dito.
0: Oho.
6: At yung MMDA. Unlike kasi yung LGU, ang concern lang nila, yung mga area lang nila eh. Pero, let us be honest, yung LGU kasi dikit-dikit dito eh. So, pag may mga bara na, let's say, nagbara sa KCC. Sibado, yung mga katabing mga area na ito, apektado rin pagdating sa traffic.
0: Mm-hmm.
6: Pagdating din sa baha, pagdating din sa basura. Dahil lahat yan, tuloy-tuloy.
0: Oho.
6: Kaya dapat gumawa na talaga tayo ng plano.
0: Mm-hmm.
6: Siguro.
0: So kung palalakasin po natin ang MMDA at gagawin po natin talaga silang mas streamline sa kanilang mga trabaho, nakikita niyo po ba na dapat palitan yung ahensya na nangangasiwa sa kanila? Wala ata si Kong Joel ang ating Zoom o at yung Zoom ba natin yun o nag-freeze yata yung Zoom natin, so we're gonna try to re-establish connection kay Congressman Joel Chua. Kong, good morning po.
6: Hello, good morning.
0: Ayan, opo.
6: Pagkaya nga na sinasabi, dapat talaga tikit-tikit din yan. At may ahensya na talaga tayo na nakatutok sa ganitong problema.
0: Opo. So, sino po yung dapat mamahala sa kanila? I mean, should they be under the DPWH? Should they be under the PNP? Or ano po ba?
6: MMDA na. Dapat
0: sa talagang sarili nilang standalone.
6: Yes, bigyan na natin ng mandato talaga na mas titibay itong MMDA.
1: Opo. Ang history po nito nagsimula pa noong 1975 itong MMDA, if you will recall, Kong Joel, nagsimula bilang Metropolitan Manila Commission, tama po ba?
6: Tama po.
1: Opo. So,
6: MMC.
1: Yes, opo, MMC. And pinangunahan ito ng dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos. Ano po? Ano yung pagkakaiba po kung Joel, noong yung original concept nitong Metropolitan Manila Commission at ang ngayon ay tinatawag
6: signal
1: na MMDA? Opo. Mahina po ba signal, Kong Joel? Ayun. Medyo.
0: Mukhang isa signal
1: so,
0: natin yan.
1: Sasagutin ko na.
0: Tatry natin Joel. Siguro baka better tawagan si Kong Joel.
1: Teka. One last try. Kong Joel, can you hear us? Ayan. Ako. Kasali ba sa MMDA yung...
0: BICC dapat yan. Communications and Technology ang ating kailangan kalampagin. Diba? At para naman umayos-ayos yung mga connection natin.
1: Dahil nag-historical trivia na rin lang tayo. Ang MMDA po ay tinatag noong 1995. Mm-hmm. Pero ang precursor nito, o nauna dito, yung konsepto na yon ay nagsimula noong 1975 pa. Or 51 years ago pa yan. Metropolitan Manila Commission ang tawag.
0: Eh di parang maliit na version siya ng OCD, ganun?
1: Hindi. Yung kung ano yung parang it's a grouping the Metro Manila LGUs and having one organization para to coordinate and synchronize. Yung

0: short-term plan, pati long-term, at least 10-year plan. Ano ba talagang dapat na gawin dito? Lalong-lalo na sa mga flooding, diba? Sa basura, at saka dito sa traffic.
1: So, ibig pong sabihin, talagang ang budget lang ng MMDA ay yung 5% na nanggagaling sa cities and one town ng Metro Manila. Yun lang po talagang funding niya.
0: Meron pa rin naman sila na ibang share, pero hindi siya ganun kalaki eh. So kung talagang gagawa ka ng ganyang ambitious project na ang pangkalahatan, talagang masasabi ko hindi talaga enough. Kasi could you imagine, buong ano yan eh, buong Metro Manila. Eh kaya lang kasi, ang sa akin naman kasi Peter, kailangan ayusin natin ang Metro Manila kasi ito ang financial district ng ating bansa. So could you imagine, pag lumapag dito ang mga foreigner, yung mga, paano tayo makakapag-attract ng mga foreign visitors? Paano tayo makakapag-attract ng mga foreign investors? Kung pagdating nila dito, isang tambak na basura na ang kita nila. Kung nakikita nila, pagbagsak dito, traffic. Grabe yung traffic. Diba? Oh. Eh, pagka ganyan, medyo madi-discourage yung mga mamumuhunan.
2: So parang sa tingin niyo po ba, Kong Joel, parang hindi lang coordinating body itong magiging role ng MMDA, kundi parang streamlining na rin ng mga plano ng mga LGU para pare-pareho na tayo ng mga ginagawa on every district.
0: Yes, tama po kayo. At saka with that, yung mga LGU, kasi sabi ko nga, no, yung in fairness sa mga LGU, kawawa rin sila eh. Yung 5% na ibibigay din nila dito sa MMDA na share, malaking bagay na rin sa kanila yan dahil nagme-maintain yan ng mga ospital eh. Diba? Nagme-maintain ng kagaya sa amin, sa City of Manila, 7 ospital na bine-maintain namin. Tapos may mga daycare center kami, may mga health center. Could you imagine yung nagbabayad ka pa ng mga kuryente, nagbabayad ka pa ng tubig? Malaking bagay yun. 5% is 5%. Maraming gamot na mabibili yun. Marami ng mga vaccine, mga kung ano-ano pang goods ang po pwede namin maibigay dun. So, at least, makakatulong din tayo sa mga LGU. Plus, mababawasan na rin yung kanilang mga problema.
1: Ngayon, babalik na naman tayo dun sa the mysterious master plan.
2: Ng plan control. Iba-iba yan.
1: Meron ba talagang master plan, Kong Joel? And then, why couldn't we, ewan ko kung too late, ano? Too little, too late ito, pero kagaya po sa Tokyo, di po ba, meron silang mga sister, no? Giant sister na tinatawag, underground water reservoir. Yun ba, talagang ano lang yun, ha? Hanggang sa managinip na lang tayo, Kong Joel?
0: Well, ako hindi naman kasi ako eksperto pagdating dyan, no? Kaya nga sabi ko talagang we need somebody na magpo-focus dito. At saka siguro kailangan tingnan din natin kung sino yung magiging dapat mamamahala dito. It should be the board. Pero yung mga board na yun, kailangan na they should be somebody na may mga kaalaman talaga pagdating sa mga ganitong klaseng sistema. Alam mo, hindi naman masama, no, na tayo ay makipag-tie up sa ibang mga bansa na makakatulong sa atin. Baka siguro it's high time na i-explore na rin natin yung ganitong mga pamamaraan. Nang sa ganun, ang makikinabang naman yung ating mga kababayan. Unang-una, pag naibsan yung traffic. Alam mo, pag isa sa mga nadi-discourage sa kanila, no, kasi sa ibang bansa, yung mga negosyante doon, sa isang, sakay lang sila ng tren eh. Sa isang araw, marami silang meeting na atinan.
1: Yeah.
0: Marami silang natatapos. Pero dito, dahil nga sa tindi ng traffic natin dito, minsan, sa traffic pa lang, pagdating mo sa meeting, pagod na raw sila eh.
1: Opo. Kinakabahan tuloy ako sa subway natin ah.
2: Kailan ka pa kaya
1: baka
2: matatapos?
1: Baka submerged.
2: Opo.
1: Kong Joel, maraming salamat po. It's a very good exercise in thinking and pushing the envelope further. Kasi nga po, sa tindi ng nangyari sa atin in the past 10 or 12 days, kailangan talaga pag-isipan ng maraming bagay. Kasama na rin po ang MMDA. Thank you, Akong Joel.
2: Thank you, Kong Joel. Good morning po.
0: Mabuhay po kayo.
2: Opo, ingat po. Ang ating Manila 3rd District Representative

0: Executive Member ng Committee on Metro Manila Development, Chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability, at miyembro ng House Representatives, ano yung tawag natin doon? Prosecution Panel, di ba? Sa impeachment ng Vice Presidente. Oras natin, 9:44. Magbabalik ang programa, ang Balita Patan.
1: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan!
2: Peter Musngi would like to thank Mango for his clothes.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Contact Star Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
9: Lalo ngayon matraffic sa Tansata, hindi ka mainit. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan!
10: Balita Patan!
0: Handa na ba kayo sa ating susunod na mga kagila-gilalas na mga datos? Dahil ang self-rated poverty po natin tumaas ng second quarter ng 2026, 39% daw po o estimated 10.2 million Filipino families ay iniisip na sila ay mahirap. Itong July po ito ha, so 4 percentage point increase po ito from 35% or about 9.2 million families recorded no March 2026. So merong additional 1 million na pamilya partner ang naramdaman nila na sila'y mahirap noong July.
11: Wala pa yung habagat factor dyan.
0: Oo, oo. Diba? Ito pa lang yung mga pagtaas ng mga bilihin et al. Et al. Tao lang. Hindi et cetera ginamit. O para pag-usapan natin yan at kasama na rin yung iba pang mga usaping ekonomiya. Kasama po natin ating former finance secretary at isang ekonomista, board member ng Foundation for Economic Freedom, si Sec. Margarito Gary Chavez. Sec. Gary, good morning! Si Peter po ito at Rica. Hello po.
12: Magandang umaga, Peter at Rica. Sana po makatulong ako sa inyo. Hindi ko gamay masyado itong subject matter na ito.
11: Hindi po. I'm sure you will have a lot of inputs on this. We'll start with that. Ano po? Yung ano ang dahilan ng resulta ng survey na ito na bahagyang tumaas nitong second quarter ang self-rated poverty at hunger sa bansa? Merong pinagmumulan po yan, di po ba? So, kapag kinabit natin, at tama bang ikabit, Sec. Gary, yung mataas ang inflation, mababa ang GDP, tumaas ang interest rates, bagsak ang balor ng piso sa dolyar, at syempre kasama na rin yung napakataas na presyo ng petrolyo. When you put all these things together, tama po ba na i-connect yun do sa poverty, self-rated poverty incidence numbers?
12: Tama po yan. Ikaw, magandang paliwanag niyo po. Lahat na yan ay magandang pagkasabi niyo, ay kakabit yan yung sa self-rated poverty. Ang ating ekonomiya parang isang bibingka po yan. Ano? Ang target ng ating pamahalaan ay palaki ng palaki yung bibingka niyan. Mm-hmm. Para yung nasa yung pinaka mahirap sa ating mamamayan ay makikinabang sa bibingka niyan. Kasi ang unang kakain ng bibingka niyan ay yung mga mayayaman. No? Kung lumit yung bibingka niyan, malaking problema. Kaya nabanggit ni Rica kanina na yung sa tingin nila, mas nahirapan sila. Minimeasure yan sa tinatawag natin self-rated poverty. So, tama po yan. All of those factors ay mahalaga sa condition o feeling ng ating mamayan sa kanilang sitwasyon ngayon. No?
11: Opo. Sek Gary, medyo syempre malulungkot yung iba dito dahil parang from all indications mukhang medyo hindi maganda yung tinutungo ng ating ekonomiya at least for the next few months. Ano po? Kailan tayo pwedeng mag-expect po, Sek Gary, ng alleviation or pag-improve ng kalagayan ng ating kabuhayan?
12: Kailangan labanan po natin ang sitwasyon kasi may mga nabanggit kayo na medyo outside of our control, no? Yung pagtaas ng presyo ng langis. Mm-hmm. Dahil halos sobra sa 90% ay ini-import po natin yan. Yung pagtaas ng presyo ng ibang bilihin, kailangan tulungan natin. At isang importanteng instrumento sa pagpalakas ng ating ekonomiya na within our control, Peter.
11: Opo.
12: Yung budget po natin. Kasi yung budget mahalaga yan eh. 22% sa ekonomiya ay magagaling sa ating national budget. So kung talagang himayin natin yan tsaka implement ng mahusay, maraming mangyayari. Hindi ganito palagi yung ating economic growth ngayon na pababa ng pababa. Kung tutusin natin yung ating kasamaan sa ASEAN, lumaki ang kanilang ekonomiya ng 5% more or less. Yung sa atin 2.3%. So malaking bagay yan. Yan na kung sakaling makaabot tayong 5%,
0: uh-huh.
12: mas maraming ating mga sa kasamaan, lalo ng mga makahihirap, ay hindi ganito ang kanilang feeling,
0: uh-huh.
12: Nagiging desperate po sila. Uh-huh. Uh-huh. So kailangan labanan natin yung things that are within our control, kailangan i-implement natin mabuti, i-monitor natin mabuti, tsaka merong dugtong din yan na Peter para tumaas yung confidence ng ating taumbayan. Uh-huh. Na sana may mangyari dun sa ating judicial system, lalo na yung sa mga sinasabi natin na kailangan, meron naman makulong sa mga na-accused na may evidence na dun sa flood control projects, uh-huh, na nangyari sa mga nakarang taon. Uh-huh. No?
0: Uh-huh.
12: Kailangan may accountability na po sila. Uh-huh. No?
0: Uh-huh. Opo. Sek, sabi niyo po din, no, and even kung titignan natin what we can do about this, talagang dun lang tayo sa things that are under our control, that we can control, tulad na lang ng pagtatrabaho, makahanap ng parang kahit papano immediate na pagbabago sa estado ng buhay natin. So that is either looking for dalawang trabaho or hahanap ka pa ng ibang racket para may other sources of income ka. Pero ikaw din po bilang ekonomista, nakita nyo rin po ba na yung gig economies natin na pwedeng pasukan ng mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, sapat po ba ang kanilang mga kinikita para masabing makabubuhay naman ang pamilya?
12: Malungkot po yan. Tapos po yan. Tama yung analysis po niyo, Rica. So, kailangan sa ating ekonomiya, nagbagint kanina si Peter sa interest rate, ano? Kailangan may paraan tayo na mapababal din natin yung interest rate. Pero yung interest rate na yan ay nakakabit din yan sa ating inflation rate, no? Kung ang inflation rate po natin ay tumataas, ang Bangko Sentral usually, ginagamit nilang policy tool yung pataasin yung interest rate. So ang talagang palaking hamon sa atin, yung inflation rate. Inflation rate naman, wala tayong magagawa masyado pagka ngayon dun sa oil prices, no? Pero dun sa supply side ng inflation rate, yung pagpadami ng production, pag-increase ng productivity ng ating pagkain, anong paraan na galing sa farm hanggang dumating sa merkado o sa grocery store, hindi masyadong mataas yung presyo dahil nasikaso natin yung supply chain, yung mga logistics, yung mga daan, tsaka malaking hamon sa ating mga conglomerates na sumama sila na mag-compete sila sa ating mga middlemen para lang makatulong din sa sasabayan. Kasi kung bumaba yung ating inflation rate, makikinabang din naman sila kasi ang ating mga taong bayan makakabili ng mga pagkain at sila rin ay nag-manufacture o nag-produce din mga pagkain na yan. So nakakatulong din sila sa ating bansa. Kaya ang presidente, kung pwede, kausapin din nila yung mga conglomerates. Si Manny Pinangilinan saka si Ramon ang tumulong na dyan. Pero may mga iba pa tayong mga conglomerates at malaking negosyante ay pwedeng tumulong. So in other words, tulungan tayo. At saka i-monitor masyado natin. Monitor natin mabuti ang paggamit sa ating budget. All of that, Rica, Peter, makakatulong. Kaya sabi ko, labanan natin. Huwag tayo mag-depend totally na oil prices are going up. We have something within our control. At kailangan ating leader ay magsabi kung anong mga paraan, anong ginagawa nila.
11: Ito pong ating 2027 proposed national budget, Sec. Gary, is 7.2 trillion pesos. Another record high, ano po. 6% higher than that of 2026. As an economist po, wala po tayong choice kundi taasan ang ating budget for the next year. Otherwise po ba, kapag naging stagnant ang national budget, ibig bang sabihin nun lalo lang tayong masasadlak sa kahirapan?
12: Kung sinasabi natin stagnant, that means to say, hindi tayo mag-increase ng ating budget.
11: Opo, constant
12: from 2006.
11: Po. Opo,
12: constant
11: opo,
12: lang.
11: Opo.
12: Hindi naman dapat ganun kasi talagang tumataas naman ang presyo every year maski wala tong high inflation na na-experience po natin ngayon, no? Siguro a moderate increase, even 4 or 5%, but even pagpalagay na natin yung budget na yan ay 7%
11: 6% increase.
12: Ang mahalaga talaga, Peter, Rica, is paano yan i-allocate yung budget na yan. Eh, yung budget ba yan ay talagang ina-address pa yung pinaka-importanteng concern sa ating Filipino? Ano yun? Mm-hmm. Yung pagka-manage ng inflation ang pinaka-importante, no? So, yung bang budget sa Department of Agriculture, sa Department of Public Works, sa Transportation, at iba pang makakatulong sa mga logistics, sa production, ay umangat ba at tututukan ba nila na talagang gagamitin yan, no? Yun ang mahalaga talaga, Peter, eh. Kasi kung hindi, every centavo na ounce, eh. Kasi malaki yung interest payments natin, eh, no? Wala tayong magagawa sa interest payment kasi sa mga nakarang taon, pautang ng pautang tayo. At yun na talagang inuuna natin. So, what is the remaining dapat magamit talaga sa mahalagang bagay na talagang kailangan ng ating Filipino based on their concerns. Managing inflation, yung corruption naging number two concern na ngayon. So, uh-huh, kailangan itutukan nila talaga yan. Tsaka magbigay silang ehemplo na talagang kukulong nila yung mga officials na meron talagang kasalanan doon sa mga nakaraang flood control project at iba pa. So, all of those are what I meant by within our control, Peter. Vika.
0: When it comes po doon sa pagbigay ng ayuda para po sa mga nangangailangan, dito.
12: Isa pa yan. Bakit lahat kailangan? Importante yung ayuda sa tinatawag na conditional cash transfer, no? Kagaya ng PPPs, no? Mm-hmm. Yung mga ibang klaseng ayuda, walang monitoring masyado yan eh. So, baka yung kanilang ibibigay sa intended beneficiary ay papunta lang sa ibang tao, no? So, yung ayudang yan, kailangan din ma-reduce po yan. At yung pera na ma-reduce, ilagay dun sa ibang parte ng ating ekonomiya, no? Tsaka masama sa ayuda, especially yung unconditional, nagiging dependent tayo yan. Wala na tayong, sometimes, hindi na tayo ganado humanap ng trabaho.
0: Oo, kasi alam mo, bibigyan ka. Yan, eh.
12: So, sa palagay ko, marami tayong magagawa kung talagang ihimay natin yan at pupunta talaga doon sa conditional type of ayuda. May experience na tayo niyan at gumaganda yung resulta ng mga conditional type of ayuda po. No.
11: Yan, opo. Very, very, very good explanation po, Sec Gary. In the meantime, ang ating national debt ay lumobo na sa 19 trillion.
0: Bay, hindi natitigil yes. Sa globo niyan.
12: As of mid, yung debt na yan, Peter, hindi masyado mataas yet compared to even the United States or Japan. Ang mahalaga naman sa utang kung talaga ginagamit sa gustong lugar, no?
11: Yeah.
12: Tsaka talagang tutok na tutok ang kanilang pag-implement yan. Kasi kung makaka-improve yan sa ating ekonomiya, eh siyempre makakinabang ating taong bayan, no? Especially yung mga foreign assisted projects. Eh ang problema minsan yung pera na gagamitin dun sa paglagay ng tinatawag natin counterpart funds sa Peter, eh tinatransfer nila tinatawag na un-program appropriation.
11: Yeah.
12: No? So ilalagay nila yung mga pet project nila.
11: Oh.
12: So hindi na implement according to schedule at nagkakaproblema pa tayo ng mga commitment fees.
11: Yes.
12: So mabagal, etc. So ang talagang importante is implementation execution monitoring po eh.
11: Yes.
12: Kasi kapos na kapos ang pera natin, di ba?
11: And seeking the right.
12: Kaya magtulungan.
11: Oo. And seeking the corresponding accountability din po ba?
12: Accountability.
11: It's not only allocability.
12: Yeah, yun ang sinasabi natin yung within our control, i-intensify natin yung ating trabaho niyan.
0: Pulihin.
11: Salamat po.
0: Sek, maraming salamat sa panahon.
11: As always, napakalawak nung pinag-usapan natin and you've given us some very beautiful insights. Kahit na medyo masakit sa kalooban. Thank you. Sek Gary.
12: Salamat Peter at Rica. Anytime po kung makakatulog.
11: Yes po. Have a nice weekend, sir.
0: Ayan, ating former finance secretary and ati sa ekonomista, board member na Foundation for Economic Freedom, si Sek Gary Teves. Naku, lumampas tayo ng konting oras. 10:02 na. Ang susunod ay Kabayan with Danny Buenafe. Nakasama niyo po Rica Lazo.
11: Peter Musgi po.
0: Ingat everyone. Enjoy your weekend.
11: Enjoy the sunshine. Pero you can never can tell.
0: Uh-huh. Thanks God. Umaraw.
11: Ingat po ngayong weekend. See you on Monday.
1: Tapatan ng opinyon. Prangkahang talakayan. Balita Patan. Ito po ang DZMM.

0: Kaya mahigit 292 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Bureau of Customs at PIDEA sa Manila International Container Port. Sinasabing galing Afghanistan ang 43 kilong kontrabando na nakatago sa mga fabric pouch at nakumpirma sa confirmatory laboratory test. Nakita naman ng mga otoridad ang magkakaparehas nito na sa naunang container na galing din sa Afghanistan noong Pebrero at idiniklarang marble pero napag-alamang may laman ding ilegal na droga. Anim na samahan sa Dinagat Islands ang nakatanggap ng mahigit 3.6 million pesos na livelihood assistance na layong magpalakas sa produksyon ng manok at itlog sa kanilang lugar. Ayon sa Department of Labor and Employment, 4 na asosasyon ang nakatanggap ng tig 400,000 pisong halaga ng ready-to-lay na manok at pakain, habang 2 iba pa ang nabigyan ng tig 1 milyong piso para sa poultry at egg production. Sinabi ni Justiniana Edera, Livestock Growers Association Chairperson Felimon Cape o Felimon Cape, na magbibigay ng kontribusyon ng mga livelihood projects sa food security campaign ng gobyerno sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga itlog sa merkado.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: holiday ha, sa ating mga kababayan kaserbisyo. Nako, August 21, 2026. At syempre, ha, dahil maluwag ang kalye, baka marami na naman ang gigimik ngayon tonight. Syempre, ha, dahil nga maganda na ang panahon eh, ha, lalo na dito sa Metro Manila, pati dito sa Quezon City, ang inito, yung anong sikat ng araw, mataas. Ha, kahapon pa eh, talaga naman nararamdaman na natin ang pag-improve ng ating weather condition. Pero sabi nga nila, eh baka daw sa Linggo na naman ng gabi or Lunes, eh meron naman daw tayong bagyo itong si Obet. Pero ang balita natin ay sabi naman nila ay hindi tatama ng kalupaan. Kaya hopefully eh medyo maganda talaga ang weekend natin, no? Para naman na we deserve na maganda ang weekend natin. Eh halos 3 linggo tayong inuulan, ha, lalo na itong habagat na marami na naman nagpaluwag ng iba't ibang lugar, no? So siyempre ako po si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Sa oras na 10:09 ng DZMM Radio Patrol sa East 30, ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok, X at Instagram. At para doon sa inyong mga gustong magpadala ng mensahe o komento, aba ay DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, para doon sa mga nag-iisip kung ano ang mga plano nila for this weekend, anyway, kuha tayo ng diba, update dito sa ating Pag-asa weather forecaster kung ano na ang inaasahan nating lagay ng ating panahon. Makakausap natin sa linya ng telepono si Benizon Estareja. Benizon, good morning! Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Alerto sa habagat! Habagat!
2: Po Sir Danny, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Yung mga nasa labas po ng mga weather disturbances na ating monitor, kagaya nitong si Bagyong Saudel, ay huling namataan at 2,680 kilometers silangan ng Southern Luzon. So napakalayo pa nito at posibleng pumasok ng ating area of responsibility sa araw po ng Lunes. Sa pagpasok nito, tatawagin na Bagyong Obet at nakikita natin nakikilos lamang or mananatili ito dito sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. So walang landfall scenario tayo sa ngayon at nandyan pa rin yung posibleng pag-e-enhance ng habagat by early next week. At yung dalawang low pressure area, una dyan si dating Bagyong Neneng, palayo po sa ating kalupaan, nasa 650 kilometers hilaga ng Batanes, at yung isa pang low pressure area, nasa 1,500 kilometers hilangan po ng northeastern Mindanao sa labas po yan ng PAR. At may chance na itong ikalawang LPA ay maging tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. Subalit, posibleng malusaw din to agad-agad after niya maging bagyo, no? At hindi naman makaka-apekto directly sa ating bansa. At yung mga pag-ulan, nakakonsentrate pa rin po dito sa Maynorte dahil sa mahinang southwest monsoon sa ngayon. So yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, and Cagayan, sila yung pinakang uulanin for today. Habang nandito ng bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, improved weather condition na po tayo or for today and possibly tomorrow is generally maaraw naman, minsan makulimlim ang panahon. Ayun. At kung may mga pag-ulan man, mga panandalian na lamang po.
0: Ayun, so for the next 3 days, let's say tomorrow, sabi nyo, maaraw yan, no? As far as Metro Manila is concerned, Benizon, at saka Linggo, ang at least aasahan natin, no? Maganda ang panahon para doon sa mga nagbabalag kasi long weekend ngayon, Benizon, eh.
2: Yes, we're expecting po today, tomorrow, and possibly early Saturday, yan yung mga times po na mas maaraw naman. Or
0: early Sunday, you mean? Early Sunday, you mean?
2: Oh. Sunday po kasi medyo makulimlim na at maulan na.
0: Okay.
2: So, not the entire long weekend.
0: Okay, tapos ang sinabi mo sa Lunes, yung Southern Luzon ay posible maramdaman si Obet, pero meron pa rin yung dinudulot na habagat, no, na pwedeng magdulot din ng parang mga pag-ulan din sa NCR?
2: Yun na po. po yung sa Western Luzon, hindi lang po itong southern part, pagsapit po ng Lunes hanggang Wednesday and Thursday, may mga pag-ulan pa rin po na magbabalik dahil po sa habagat.
0: So ang projection ba natin, let's say itong katulad nito si Neneng, sabi mo lumayo na, nasa Batanes na, di ba? Oo. Malayo na siya, hindi na siya makakapagdulot ng habagat pa to.
2: Hindi po.
0: Ayun, o sige. So para lang doon sa mga ano no, mga nakikinig sa atin, we have to enjoy the weekend. Benison, is this something we can assure na? Tama? Oh. Sa Metro Manila, residence.
2: Maisim panahon lang, pero I mean magagamit po natin ito para at least makapaglaba man lang, bakasyon, maglaba, especially po na matagal tayong inulan. Ayun.
0: Okay. Maraming salamat sa update, ha, Benison. Thank you.
2: Salamat, Sir Danny.
0: Okay, yan o si Benison Estareja. Siya ho ang Pag-asa Weather Forecaster.
1: Alerto sa habagat.
0: Okay, ay pasok lang natin ang report ng ating kasama, isang barangay na lang sa Quezon City ang may mga evacuees. Yan ang update at balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagzik. Nico.
3: Danny, tanging barangay Bagong Silangan na lamang dito sa Quezon City ang may residenteng nananatili sa evacuation center batayan sa monitoring ng lokal na pamahalaan. Anim na pamilya pa ang nasa Bagong Silangan Evacuation Center o katumbas yan ng 211 na mga individual. Samantala, pinuntahan rin natin yung ilang mga barangay at lugar dito sa Quezon City na binahan noong Lunes at hanggang Martes, at humupa na rin ang tubig sa mga lugar na ito kung saan nagsagawa ng declogging at clearing operation ang mga tauhan ng Engineering Department ng lungsod sa mga kanal at daluyan ng tubig. Partikular na, Danny, dito sa barangay San Roque, itong Don Jose Corner 20th Street. Ayan, tuyo na yung kalsada dito, nadadaanan na ito ng mga sasakyan at yun nga, nagkaroon dyan ng declogging at clearing operation noong kasagsagan ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang
0: Nico patrol. Nico, yung barangay, Danny, Silangan, saan malapit yan?
3: Danny, ito ay malapit dito sa may bandang Marikina, no? Yung Marikina River. Yung creek kasi na yun, kapag yun ay tumaas yung tubig doon, automatically yung mga nakatira doon sa gilid ng creek along Marikina River, ayun yung mga unang binabaha. Kaya naman at tuwing malakas ang ulan, kahit walang bagyo, ay naglikas na yung mga residente.
0: So sabi mo, dito yung marami pang evacuees, so mga around 211 individuals. So hindi pa ba yan, kasi maganda na panahon for the past 2 days, may mga balita ka ba na ubabalik na sila sa kabahayan o talagang totally na talagang hindi pwede pa?
3: Oo, yung iba, Danny, ano, nag-uumpisa na silang mag-empake para makabalik na sila doon sa kanilang mga bahay. Pero yung doon talaga sa mismong mababang lugar, sa mismong katabi ng creek, meron kasi doon ilang mga bahay na baha pa rin. At yung iba naman, maputik dahil ka-uupa pa lang nung baha. So yung mga kalalakihan, sila yung bumabalik doon sa mga bahay para linisin, para naman kapag bumalik na yung kanilang mga pamilya ay kahit papaano, medyo maayos-ayos na yung sitwasyon nila.
0: For now ba, doon sa pag-iikot mo, Nico, meron pa ba mga lugar na lubog pa rin sa baha sa Quezon City?
3: So far, Danny, doon sa mga major thoroughfares na pinuntahan natin, katulad nga nitong 20th Street dito sa Barangay San Roque, malapit ito. Dito lang to sa may Cubao. Pumunta rin tayo doon sa NS Amoranto, yung kabaan ng NS Amoranto. Doon, tuyo na doon yung baha doon dahil naging mataas din yung tubig doon nung kasagsagan ng ulan, pati na rin dyan sa Barangay Siena at Barangay Santo Domingo. Lahat yan, humupa na yung mga baha dyan at tuyo na yung mga kalsada.
0: Okay, sige. Marami salamat, Nico, at bigay ka lang ng update, ha, sa pag-iikot mo. Thank you very much, Nico Bagzik.
3: Maraming salamat, Danny.
0: Okay, yan ho, si Nico Magsik ka pa nag-iikot dito sa Quezon City at syempre isa lang daw ang barangay na meron pa rin mga evacuees. Ayan, sabi niya sa akin eh, umaabot to sa 65 families, about 211 individuals. So for now, humupa na yung mga baha. Hopefully, eh, gumanda na ha. Makabalik na rin ho sila sa kanilang mga bahay-bahay. Okay, ang oras natin, 10:18 in the morning.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM-MM.
0: Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at kuha lang tayo siguro mamaya ng update, no, dahil siyempre sa Tuesday ho, meron na naman mga adjustment yan eh, di ba? Diyan sa presyo ng petroleum products, pero ang nababalitaan natin ay hindi pa rin maganda ang presyo sa world market. So, posibleng sumirit, pero alamin natin yung exact, lalo na sa presyo ng diesel at saka gasolina. So, malalaman natin yan siguro by Monday dahil meron pang trading day. Pero sana naman huwag nang tumaas, no, dahil dalawang linggo na magkasunod na tumaas ang presyo ng petrolyo. Okay, sa pagkakataong ito ay makakausap ho natin ang spokesperson ho, ng ating dating speaker, late First District Congressman Ferdinand Martin Romualdez, si Attorney Abdiel Dan Fajardo. Attorney, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
5: Good morning, Sir Dami, at sa lahat ng ating taga-subaybay.
0: Oo, thank you very much. So, kahapon ho ba, Attorney, tama ho ba, nag-file na ho ng supplemental counter-affidavit ho si Speaker Romualdez, at kasama ho dun sa kanyang affidavit yung recantation, yung pag-atras ho ng testimonya ho ni Orly Gutesa?
5: Tama po iyan. As of around 3 p.m. Yesterday afternoon kami nag-file ng kanyang supplemental counter-affidavit. At inilakip po natin bilang kasama sa kanyang depensa ang recantation ni Orly Gutesa and 25 other former bodyguard security administrative personnel po ni Congressman Saldico.
0: Natataka ako, bakit 25 na dating driver at security? Di ba yung 18 originally yung Marines, tapos apat lang ho yung nag-recant? Bakit to? Tama ba? Umabot sa 25 na yung ginamit ngayon na ebidensya ngayon doon sa counter supplemental affidavit?
5: Opo, kasi siyempre isa pong grupo ito, no? Kasi sa pagkakaalam natin, ang dating Congressman Saladico ay marami po siya mga tauhan, no? Not only for himself, but also for his party list, kasama na rin yung kanyang korporasyon na Sunrest, na lahat po ay sa kanya humihingi or kumukuha ng direksyon or ang tuntunin. Kaya lahat po sila ay work closely with the former congressman. So itong 25 additional affidavits ay kasama doon sa mga close to insecurity or driver or personnel ni Congressman Saldico.
0: Bigyan nyo lang kami ng konting idea. So kung nag-file na kayo ng counter, supplemental counter affidavit kahapon, how long would this be? Normally sa mga ganitong proseso, ombudsman will give you how long will they act on it, and then kailan ho ang ini-expect nyo resolution?
5: Hindi po kami sigurado. Actually, parang kakaiba nga po itong kasong ito. Kasi as soon as, in fact, habang nagkikipag-usap ako sa media kahapon, lumalabas na naman ang statement ng Office of the Ombudsman, apparently in response to the affidavit of Orly Gutesa, saying na meron pa silang 28 or so, no, additional or new witnesses. So, itong lahat po hindi pa namin nakikita, hindi pa formally submitted sa Office of the Ombudsman. So, most likely po, siyempre, gusto naming sagutin ito, suriin at usisain kung anong nilalaman nitong supposed testimonies ng 28 other people. Some of them ostensibly ay active pa sa servisyo. So, hindi po namin alam kasi siyempre, Kailangan pangalagaan namin ang kapakanan din ng aming kliyente. Kailangan may usisa din namin kung ang gravity or weight or credibility nitong 28 additional witnesses. So, sa tapatang usapan, hindi po namin alam kung kailan exactly matatapos itong preliminary investigation ng ombudsman.
0: Oh, kasi nung naalala ko, nung sinabi ni Pangulong Marcos na, di ba, doon sa SONA, na malapit na isang pa yung ano, dahil nga may preliminary investigation. So, we were thinking, in-anticipate natin, bago nga ito nangyari, itong mga recantation nga ng mga security officer at saka itong si Gutesa. Pero pag sinasabi nyo, sabi ng ombudsman, meron 28 additional witnesses. Are you referring na meron pang iba na nasa serbisyo? Ito ba yung additional 28 na sinasabi ng ombudsman ng mga witnesses pa? Oo.
5: Ayun nga po, hindi nga namin alam kung saan manggagaling pa itong additional witnesses na ito.
0: Oh.
5: At hindi ito nailatag sa complaint affidavit. Normally po, sa isang simpleng kaso dyan sa either sa ombudsman o Department of Justice o kahit man sa mga ibang investigative body, pag complaint affidavit po, dapat kompleto na po yan para may pagkakataon ang respondent o yung sumasagot sa habla na makapaghanda at mailagay din at mailatag din yung mga ebidensyang in defense of his person or of his office, no? So, ito, katakataka na as we move along ay in response apparently sa original nilang ebidensya na nabawasan because of the recantations ay magdadagdag na naman itong special panel of investigators. Kaya parang ang pakiramdam namin ay we are being treated differently from the usual or normal course of investigation.
0: So parang parang feeling nyo, itong panel of investigators, kung sakaling meron pang additional na 28 na mga witnesses na could possibly be emanating from the security personnel na naman, na hindi rin nyo ano, di ba, nangangapa kayo kung sino-sino yung mga to, pero ibig sabihin, ilatag na uli dito sa original complaint kasi for now, bulag kayo eh, hindi nyo makita kung sino yung pwede para at least masagot nyo on time.
5: Opo, kung totoo itong press release ng Office of the Ombudsman kahapon and we have reason to believe, syempre na hindi naman nila sasabihin yun kung talagang walang nakaumang, talagang kailangan po namin sagutin ito. So kung isasama ito sa current preliminary investigation unless bagong kaso ito, ay wala po kaming magawa kundi kailangan basahin at suriin at syempre, ang period within which to resolve this will be, I'm sure, extended correspondingly.
0: Oo. Pero nung nakaraan din, narinig ko rin si Ombudsman Remulla na sinasabi niya, di ba, yung bumaliktad nga, yung nag-recant itong apat na supposedly yung 18 na ex-Marines, yung Maleta Boys, binabanggit niya, parang he was short of, parang ang pagkasabi niya, classic pressure tactic daw ito ng kampo ni former speaker. Ano ba reaction niyo doon?
5: Ay, di po, kami po, we deny that, no? In fact, if you read the affidavit of the 18 Marines so-called, no? Hindi lang naman si Speaker Romualdez yung pinapatungkulan po doon. Marami pong binanggit doon, no? Members of the
0: executive.
5: Very important members
0: executive.
5: Of the executive department,
0: tama.
5: Mga congressman, mga senador. Bakit kami lang ang pinofocus ng pagsisisi dito, no? Siyempre, that's a very cynical reaction to a situation, to a developing situation, di ba? Na lahat na lang dahil bumabaligtad ay na-pressure. So, as I said yesterday sa ating pag-usap sa kasamahan natin sa media, ay wala pong ganyang ganap, wala ganyang pangyayari na nag-pressure or nag-manufacture tayo ng ebidensya.
0: So, ibig sabihin, ang kampo niyo has nothing to do, lalo na ito kay Gutesa na talagang very lalo siya, nung nag-testify pa ito sa Blue Ribbon Committee ng panahon ni Ping Lacson, di ba? Ibig sabihin, no amount of pressure coming from the office of the speaker kasi ang sabi, tumanggap daw ito ng, di ba, supposedly, pinangakuan daw si Gutesa ng 150 million pesos at educational assistance para sa kanyang mga anak nitong sila Senator Marcoleta at si Mike Defensor.
5: Tama po yan. In fact, sa aming counter-affidavit, na sinail namin, I'm not sure exactly, mga August 7 yata, Oh. Ang sinabi namin doon na ang testimonya ni Gutierrez no was not credible kasi nga number one, sinabi na ng notaryo publiko na hindi siya nagnotaryo noon. Number two, ang judge mismo sa Manila RTC nagsabi ka falsified yung affidavit no. And then yung mga dinidescribe niyang bahay sa false path na sabi niya ipinuntahan niya was at the time, at the material time na kung kailan sinasabi niyang deliver siya ng salapi. Ay under renovation po, wala pong tao doon except mga construction na personnel, no? Walang nakatira doon. So napaka-imposible po. So we pointed that out in our counter-affidavit. Hindi naman namin na-anticipate na eventually pala magre-recut na ito si Orly Gutierrez at talagang sinira niya ang buong testimonya na. Talagang complete somersault, no? Nag-tumbling talaga siya sa una niyang. So talagang dahil ito lamang ang nag-uugnay, no? Kay Congressman Romualdez sinasabing flood control anomaly, eh wala nang in effect, no? Kalatoy-latoy ang kaso na ito.
0: So, ibig sabihin, nung inihain nyo itong supplemental counter-affidavits, kasi parang very timely naman. Nung i-final nyo kahapon, yun naman yung talagang pagbaliktad niya. So, parang in-anticipate nyo na mukhang sama na kaagad natin to. Kasi ganun yung ang reading ng ilan sa social media. Bakit napaka-ang ganda naman ng timing na pagpa-file? Wala ko kayong kinalaman doon.
5: Actually, ang affidavit na in-attach namin sa supplement ay open source po yung pinagkuhanan namin. Kasi, in fact, gabi ng Tuesday ba siya lumantad, marami na pong nakakuha ng kopya ng affidavit niya. In fact, marami na ng mga abogado nang summarize ng mga sinabi niya sa kanyang affidavit of recantation. At kung suriin niyo po yung mismong affidavit, apparently, ito ay dinala niya sa notaryo last week pa. Ibig sabihin, parang pareho ng kami sa lahat ng nakikimasid dito na nakuha or nailantad itong affidavit na ito the previous night.
0: Ito bang binabanggit nyo na kasama doon, no? Aside doon sa supplemental, counter affidavit, kasama doon si Cutesa at saka yung 25 na dating driver. Kasama rin ho ba dito yung talagang driver ho ni Saldico? Kasama rin ho ba dito yung apat na bumaliktad o may nadagdag pa doon sa apat na nag-recount?
5: Additional 25 po ito. So that's a total of 29. Plus kung isama mo si Gutierrez, ay 30 affidavits na po disclaiming any such deliveries kay Congressman Romualdez.
0: Ito bang 28 na sinasabi ng Ombudsman additional witnesses? Ito ho ba security at saka aid din ho ni Saldico? Former Congressman
5: Saldico? Ayun nga po, hindi namin talaga alam o sigurado kasi ang statement pati daw active in the service. So nakakagulat po yan na paanong active in the service na nagsiservisyo at that time, no, na Congressman si Saldico. So we don't know. Actually, pareho tayo. Wala pang idea kung anong nilalaman, kung sino ang mga ito at anong circumstances na supposedly alam nila behind this flood control scam.
0: Attorney, tanungin ko lang, no? How is the former speaker taking it? Lalo na kung may mga ganyang allegation or coming from the statement of si Ombudsman Remulla na napaka-obvious ito, merong pressure on the camp of speaker former speaker Romualdez na ito mga pagbaliktad ng mga witnesses. How is he taking all of this? Si ang kliyente niyo?
5: Yes, okay naman po siya, no? Sa aming pag-uusap, calm and composed naman siya. Pero siyempre, tao lamang si Congressman Romualdez at minsan nga, he can express dissatisfaction. Dahil nga, pagka-original affidavit na sinasangkot siya, paniniwalaan agad ng ombudsman, pero itong pumaligtad, talagang kaagad-agad sisisiin siya na pinapaligtad. Kaya medyo po yan, no? Disappointing, nakakalungkot, parang sa kanyang pakiramdam ay siya ay pilit na isinasangkot sa kaso na wala naman siyang kinalaman.
0: So for now, patuloy lang ho sa kanyang trabaho kasi she still serving as congressman. Lalo nga, mga nagdaan ng mga bagyo at saka itong habagat, lalo na sa Tacloban, may nangyari pa yung shooting ng mga estudyante. So how is he in terms of performing his duty as congressman?
5: Tama po kayo. Siya ay tuloy lang sa trabaho. Kasi hindi naman pwede niyang iwanan yung kanyang mga constituents sa First District of Leyte. And of course, alam naman natin lahat na since the beginning, Siya ay voluntaryong bumaba bilang speaker. Siya ay sumarap sa Independent Commission on Infrastructure. Siya ay nag-google ng ilang oras doon para lang sagutin ng members ng mga ng commission. At to their satisfaction, nung naglabas sila ng recommendation, wala po silang finding of liability on the part of Congressman Romualdez. At hindi siya tumakas, hindi katulad ng iba, nandito lang siya para harapin itong lahat ng investigasyon na ito.
0: Sana ho, next time mo, baka pwede yung mapilit ninyo, humarap din sa amin dito sa, at least sa DCMM ho. Para naman na personal, kahit nakatabi kayo, attorney.
5: Medyo, kilala naman natin si Congressman Romualdez, medyo man of few words po yan. Pero siyempre, sige po, tingnan natin. Baka
0: tingnan natin. Iba rin ho, pagkausap namin at matanong namin direkta, di ba, kung ano yung saloobin niya sa mga nangyayaring ito.
5: Makakarating po.
0: Okay, maraming salamat Attorney ha, sa oras ninyo at
5: salamat din po sa pagkakataon.
0: Okay, yan ho si Attorney Abdiel Dan Fajardo, siya ho ang spokesperson at abogado ho ni Leyte 1st District Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Okay, mag-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Meron pa ho tayong interesting guest sa ating pagbabalik sa Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Fund, solid kaban.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid.

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Milzep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
7: Na tayo sa ating programang Kabayan at meron na tayong makakausap ngayon dahil nga itong napakalungkot na pangyayari dito sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga, dahil meron na naman mga estudyante, di ba, namatay, kaugnay nitong walang humpay na issue ng ano, di ba, yung pamamarelo, dalawang minor students na naman. So ngayon ay meron tayong makakausap dahil meron palang ikinakasa sa August 25 ang DepEd, Department of Education, na nationwide simultaneous school safety drill para dito sa mga active attack incidents na sumusunod-sunod din ito dahil nangyari din sa Tacloban nung kailan lang, no? Makakausap po natin ang Executive Vice President, National Parent Teacher Association of the Philippines or NPTA, si Lito Senyeto. Lito ho, good morning ho, si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
8: Yes sir, good morning. Sir Danny, thank you very much po sa pag-ipita sa amin sa National PT Philippines po.
7: Okay, good morning. Yeah, oo. Boss Lito, thank you very much.

0: sa atin naman kasi, Pilipino naman tayo eh.
1: Mm.
0: So, may nangyari, then we react.
1: Mm.
0: Yun nga po. Okay, so, itong gilang na sinasabi nila,
1: mm.
0: Kung pwede, it must be kung pababa up to the school level.
1: Mm.
0: Of course, may proper coordination on the PNP, local government unit agencies like the WD,
1: mm-hmm.
0: and all the others, local risk reduction management,
1: mm.
0: mga rescue personnel, dapat po, nandun po sila. Hindi lang po ito basta gawing basta-basta na
1: dapat real, represented lahat ng agencies prepared, involved. But, alam ko naman, no?
0: Dapat po prepared. That very abrupt because of the incident. So, kailangan po sana we'll coordinate sa ating local government agencies. Kasi sa ating local government agencies, mayroon tayong local risk reduction management and the rescue team.
1: Mm-hmm.
0: Ang rescue team, they are being trained kung yung mga tako na, mga katulad sa mga accident, sa kalsada, they are prepared for that, may mga fractured, whatever it is. So, dapat kailangan nandun sila na mag-train din and all that. Not very abrupt at that. Sana po, hindi lang po dapat ito students lang. It must be also with the parents. Unang-una po, ang nangyaring incident po sa Tacloban, yung bata po na Maril, relatives niya yung may-ari ng Maril, which is po, sa bahay mismo. Ito naman po sa Tambuanga, today, this is a I think Catholic school being maintained or managed. Ito po yung pumasok yung bata kasama yung magulang sa kasakyan nila. Which is yung Baril galing mismo atas sa ama or something na nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi lang po ito dapat not just as real, but of course there must be an mental health seminars. Ang sa atin naman, ang PTA kasi nasanay na tayo sa PTA mismo sa classroom pa lang na more on projects. Kaya pagdating ng PTA, first PTA meeting, sa classroom pa lang wala nung umatid. Why? Walang umatid kasi kung sinong mga nandun agad, sila PTA officers. After that, sasabi na ng teacher, oh, we need this electric fan na last year, electric fan this year, cabinet this year. So, ganun po nangyari. After that, meron tayong school-based PTA na, election sa school PTA. At school PTA naman, yon election. Ganun na naman, ilalatag na yung kanilang mga project, kumata ng contribution. So, this is not just enough, but the drill, we must be, kailangan may bastong pag-aaral at that.
1: Hindi, I'm sure naman yun ang magiging objective, no? Parang moving forward, ano yung mga preventive measures that should be taken up? Lalo na ang role ninyo NPTA, like for example, yung mga paglalagay nga ng mga CCTV, yun ang gusto natin tubukin dito. At saka yung mga tungkol sa mga metal detector, yung paano ang handle ng mga school campuses, yung pinapataas nila yung mga pader para hindi basta dumadaan sa mga pader. Yung ganun, ibig sabihin, yung additional guards or tanod inside the school campus. Yun ho ba dapat kailangan lahat suriin, di ba?
0: Yes sir, katulad po sa Tacloban, di po ba? Meron nang entrance sa harap, maraming entrance sa likod. So yun po sana, yun ang school administration, dapat check din nila yung kuan, mga ganun, within the premises. With that word naman sa gwardiya, ang gwardiya kasi, depende sa item na mayroon ang school. Ngayon, pag nag-retire yung gwardiya, I think hindi na napapalitan. Kung ang gagawin nila, ang school administration, they request sa division offices for the MOA na kumuha ng agency at that. O kaya, kung kwan man po, sa local school board, kukuha sila ng certain budget for that, that is, mga job order na ipasok nila yung magiging gwardiya. So, yon. Sana sa atin naman, kung mayroong ba naman, item na yan, magawa na sila. Kung mag-retire man.
1: Pero,
0: and then the next big precautionary measure, sir, the next is one. Is mayroong kayong guidance counselor.
1: Okay, tama. Now, additional guidance counselor.
0: Counselor, di po ba? Ang guidance counselor, nakaupo lang doon. Dapat din siya meron din kuan yung school log.
1: Okay. Meron
0: din parang sa teachers, meron siyang mga 1 week na gagawin.
1: Ang kuan sa

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:02 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Good morning. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is August 21, Friday. Holiday po sa buong sanlibutan dahil po ay Ninoy Aquino Day as we remember the late Ninoy Aquino. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Friday na po, second to the last Friday of the month. Napakabilis po ng oras at kapag dating ng September, bare months na. E syempre po, patuloy pa rin po nating pinag-uusapan araw-araw ang mga, syempre po, health matters. At mamaya po sa ating programa is travel-travel. Sana po gumanda na po ang panahon. Ngayon po nakikita po natin si Mr. Sun. E sana po magtuloy-tuloy na at maging maayos ang ating panahon. Pero balita ko, break lang daw to eh. Sana naman po hindi na po magdulot ng mga malalakas na ulan. Question of the day, ano po ang inyong dream destination or saan? Saan po ang inyong dream destination? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrella sa Facebook at sa DZMM Teleradio. Dream destination. Napuntahan mo na bang iyong dream destination?
1: What's my dream destination? Gosh, marami. Pero alam mo, isa sa mga gusto kong puntahan, dahil sabi, ang ganda-ganda raw, na mala Boracay, na sobrang linis, na sobrang crystal clear yung tubig. Tawi-Tawi. I heard napakaganda. Nang Tawi-Tawi.
0: Nakapanood na ako ng ilang vlogs.
1: Na nagpunta travel talaga vlogs sila doon, di ba?
0: Sa Tawi-Tawi. Tapos merong, alam mo yung mga, ano, tama ba? Doon ba sa Tawi-Tawi yun? Yung mga kubo na tinatayo sa gitna ng dagat.
1: Katulad rin sa iba, ginagawa rin naman sa Cavite, ginagawa yung partner.
0: Mga kawayan eh, yung mga pantayo
1: sa,
0: eh.
1: Sa Palawan, di ba?
0: Oo,
1: sa
0: meron
1: Palawan,
0: din.
1: Sa Palawan, meron ganyan. Tsaka sa iba't ibang resorts actually. Pero
0: yes.
1: Yun kasi, hindi pa siya commercial. Kumbaga, ano pa lang siya, Virgin Beach. Hindi pa siya ganun. Siya yung Boracay noong matagal na, noong unang panahon. So, can you imagine? Talagang napakaganda raw. So, paano nga ba pumunta sa Tawi-Tawi? Diba?
0: Oo nga eh.
1: Dapat may mag-explain sa
0: akin. Meron akong pinapanood the vlogger eh.
1: Meron akong kilala na talagang sobrang kung pwede siya na lang ang ano eh.
0: Oo.
1: San siya na ang endorser ng Tawi-Tawi? Dahil lagi niyang kinikwento sa akin na napakaganda, may pictures, ganito, ganyan. Si ano?
0: Sino?
1: Si Aljo Bendigo.
0: Oo.
1: Manong Aljo.
0: Oo.
1: Kanyang inaano yan. Pinopromote.
0: Yes.
1: Taga Mindanao siya eh. Oo. Pero yung Tawi-Tawi in particular, sabi niya napakaganda. Eh pagtingin ko partner, aba, para akong nasa, yung mamahalin, para ka nasa Amanpulo
0: premium,
1: eh.
0: Premium.
1: Oo, premium. Hindi pa ako nakakapunta sa Amanpulo, pero itsura, partner.
0: Mm.
1: Di ba? Yung ganun ba?
0: Speaking of Tawi-Tawi, kasi sinire-research ko yung vlogger na pinapanood ko, si Chef TV. Aba, shoutout kay Chef TV. Mahusay itong si, ano, travel vlogger to si Chef TV. Sa kanya ko nadi-discover yung mga iba't ibang klaseng mga hidden islands, especially sa south ng Pilipinas. Mahilig siya magpunta ng mga Mindanao. Meron din siya mga, kumbaga, ano din siya, storyteller din itong si Chef eh. Kaya sa kanya ko na-discover yung ganda ng Tawi-Tawi. Pero ikaw, Tawi-Tawi,
1: ikaw?
0: Most southern part ng Pilipinas. Ako naman, pwede naman sa most, kumbaga,
1: sa northern.
0: Probinsya ni Kasamang Jack.
1: Oh, napakaganda.
0: Oh, probinsya ni Kasamang Jack.
1: Walang iba kundi ang
0: Batanes.
1: Drum roll na mahirap rin puntahan.
0: Oo nga, Batanes.
1: Kailangan talaga ano eh maghirap ka bago ka makarating sa iyong dream destination.
0: Batanes.
1: Marami sa mga dream destinations natin ay hindi ganong kadaling puntahan.
0: Oo nga eh. Oo nga.
1: Mag-beat kayo ni Mishi diyan. Alam mo,
0: may
1: sobrang
0: flight naman
1: ganda
0: dyan ng ating flag carrier.
1: Meron.
0: Oo,
1: pero ano, pagka humangin lang at huwag ngayon. Parang
0: huwag ngayon. Hindi, yun nga din eh. Yun din ang isa sa mga challenges kasi depende diba rin sa panahon. Kasi kung hindi ako nagkakamali, kasamang Jack. Jack, enjoy dyan sa Straya.
1: Oo nga, panay ang post ng mga unboxing ni Jack Batalyones. Uy, i-follow nyo siya. Nakakatuwa lang. Para sa akin, it's a break dahil sa mga nakaka-stress na balita, partner, pag pinapanood ko yung unboxing ni Jack Batallones, natutuwa ako, para akong bata.
0: Si Jack, ano yan, mahilig sa pop toys. Culture. Yes, uh-oh. Pop culture sa toys, sa sapatos. Kasundo ko yan si Jack.
1: Kayong dalawa
0: sa
1: magsama kayo sa
0: at
1: sapatos.
0: Pero yun nga, no, kasi ang kundi ako nagkakamali sa Batanes, hindi rin kayo yung mga big commercial aircraft.
1: Yes.
0: Oo, yung mga yung runway na kasi maliit, kaya yung mga mas maliliit na mga eroplano, yung mga pwede lang na mag-landing sa Batanes. Kaya ganun din, 'di ba, kapag mahangin diyan, surrounded by water, so kapag masama po ang panahon, hindi po talaga nirerekomenda na lumipad in and out of Batanes.
1: Yes, so there are times na i-raise mo na baka ma-cancel yung flight mo. Mm. Yun yung parang gamble sa Batanes, lalo na kung masama ang panahon. Pero of course, pag maganda like summer and you know,
0: yes,
1: tapos na yung habagat season siguro, napakaganda pumunta dyan. At imagine kung ikaw lang nandyan, yung wala kayo masyado marami.
0: Oo nga.
1: Eh, naalala ko, talagang kamukha ng Batanes partner ang Scotland.
0: Oh.
1: Ang Scottish Highlands. Isa yun sa paborito kong destination rin.
0: Sa Edinburgh.
1: Edinburgh. Pero malapit doon, magbabus ka, may bus ride to go to the Scottish Highlands.
0: Ayan.
1: Na hindi mo na kailangan pupunta ng Scottish Highlands.
0: Ayan.
1: Dahil meron po tayong Batanes.
0: Oh.
1: Na ang isa sa mga magandang lugar where you can stay is kung saan rin kami nagstay noon pa. Matagal na to, partner. Hindi na ako nakabalik eh. Yun lang. Sa Fundacion Pasita.
0: At alam mo ba, ang
1: si
0: kumbaga...
1: Si Pasita Abad, our artist.
0: Oh, alam mo ba, ang staple...
1: Na nga ba siya?
0: Staple food, sure. Sa food? Edinburgh. The national
1: Edinburgh.
0: Dish. Or sa Scotland.
1: Alam mo naman, Batanes.
0: Alam mo ba? Hindi, kasi sabi mo eh.
1: Ayoko ng atay.
0: Hindi. It's called haggis.
1: Haggis. Which is atay.
0: Made from sheep's heart.
1: Yeah.
0: Liver,
1: yeah,
0: and lungs.
1: So I will haggis. Never eat haggis kasi ayoko ng atay. So di ba yung mga isaw na mga atay sa UP?
0: Oh.
1: So hindi ako kumakain ng haggis or ng ng ano yung tusok-tusok na may atay.
0: Kaalaman lang naman yan eh.
1: Na isaw, yung isaw.
0: Betamax, hindi.
1: Yeah,
0: tama ba, Betamax? Tama ba?
1: Ako may ayaw ng mga Betamax.
0: Ano ulit, Camille? Ano yung kumbaga turo-turo? Hindi, yung atay, yung kulay, yung talagang kulay square.
1: Yun nga.
0: Betamax, tama, Betamax.
1: Kumakain ka nun?
0: Doon ako sa isaw ng manok.
1: Sa isaw ng manok. Na may atay
0: at
1: din.
0: At isol! Ha? De, wala.
1: Kasi alam mo, yung ako, di ba, ayoko ng mga atay. Yung sister ko, kunakain niya yung kunyari yung puso ng manok. Yung ganon. Kasi hindi ko alam, kinakain talaga yun sa iba eh.
0: Yung isol, alam niyo yung isol? Masarap din yun. Na street
1: ano
0: food. Puwet na ng manok.
1: Ayun, ayoko dahil sa isip ko. Alam ko kung ano siya.
0: Hindi, masarap yun.
1: Pero yung ibang, like kunyari may part ng manok na kakainin tayo, iniiwasan ko yung yun.
0: Tama.
1: Yung sinasabi mo.
0: Mga, hindi, well, ano naman siya eh. Fact naman
1: siya
0: eh.
1: Pero I'm sure malinis siya and everything.
0: Isaw ng baboy.
1: It's just yung psychological.
0: Tama naman.
1: Pero sabi ko sa yung kapatid ko, lahat kakainin niya. Kakainin niya yung puso, yung sabi mo.
0: Oo.
1: Hindi ko masabi tuloy. Yung Betamax, kakainin nila. Oo. At saka yung sa balot, for example, hindi ko kakainin yung sisiw.
0: Ayan.
1: Kasi... Maliban na lamang kung yung sa Ilocos na balot na sobrang liit na hindi mo na siya halata. Yun talaga. Pero yung sisiw,
0: okay, kasi ano yun eh, parang tama ka na, I agree with you kasi kumbaga pwedeng mabuhay yun eh.
1: At saka yung kasi parang kapareho lang siya ng atay, puso, Betamax sa akin. Pero yeah.
0: Pwede nating gutumin ang ating mga kaserbisyo. Share mo na rin ang iyong favorite street food. Aba kung ikaw nag-isang international, nag-isang local tayo.
1: Nag-haggis ka dyan. Nag-Scotland ka. Nag-haggis ka ng haggis.
0: Nag-Scotland ka. Ako naman, dream destination. Ay, syempre, New York.
1: New York. Hindi, pagaling ka lang doon.
0: Hindi ako galing.
1: Pabalik-balik ka.
0: Hindi,
1: New York marathon ka.
0: Hindi pa. Mag-Chicago tayo this year.
1: Chicago.
0: Pero, kumbaga, for me, that's...
1: Hindi ka pa nakapunta ka na.
0: Once. Pero, bitin eh. For me, the best city.
1: Hindi ka kasama. yung sinama. Eh. Kasama yung lola.
0: Oo, yes.
1: Ikaw hindi kasama eh.
0: Nagbakasyon sila. Kalagitnaan ng NBA Finals yan. New York
1: Andun
0: Knicks.
1: Sila.
0: Kalagitnaan.
1: At imagine wala ka.
0: Wala ako.
1: Sana ikaw
0: nandito yung... ako. Nandito ako. Nagtatrabaho. Oh. Ayan. Well, kasi Ate Nins, kasi ang guest.
1: Sinong guest?
0: Ang guest kasi natin mamaya, no, kasi po sa usapang travel, kasi meron tayong kumbaga kakaibang klaseng theme ng travel.
1: Aba, ano?
0: Kasi kilala bilang CEO in Pajamas. Makakausap po natin. Siya po ang taga Star Legends Adventures Travel and Tours. Baka mabigyan din tayo ng travel tips.
1: Uy, alam mo talaga, tamang-tama, naghahanap ako ng travel tips for next year or several months from now. Kasi mas mura nga eh, pag pinaplano mo. Pero ba't siya nakapajama?
0: Oo nga eh, tanungin nga natin.
1: Nakapajama talaga siya. So, ibig sabihin work from home para ang sarap ng
0: buha. Oo daw, nakapajama
1: talaga siya. So, pwede bang isang araw nakapajama rin kami ni Migs dito.
0: Oh, pwede,
1: parang
0: no?
1: Parang DZMM Pajama Day.
0: Malamig naman dito sa studio eh, di ba? Hindi ka makita sa kami. Pwede.
1: Ba't si Alvin at Doris nagko-costume minsan na. At saka minsan may mga pajama party ha.
0: Correct. Bakit hindi?
1: Magpajama ka party.
0: Hindi, maganda nga rin pagdating sa travel. Abot kaya po siya. Important is experiential, di ba?
1: Yes.
0: So kahit ano, kumbaga fresh graduate, nagtatrabaho, kung meron tayong mga pangarap, imposibleng hindi natin maabot yan.
1: Uh-huh.
0: Yes. Oh.
1: Tsaka yung travel, para sa akin talaga, kung pupwede, unahin natin yung Pilipinas, yung ating bansa, dahil napakaganda nga po. At hingi tayo ng tips dahil marami, pag nagre-research ako, napakamahal mag-travel sa Philippines.
0: So, it's tawi-tawi for you,
1: yes,
0: but tanis for me.
1: Talagang end-to-end, partner. Oo, di ba?
0: Oo, ayan. Okay. At mamaya din po, makausap po natin, syempre po, sa ating Dr. Servicio. At tungkol po sa karaniwang usapin na high blood at atake sa puso. Makausap po natin ng ating interventional cardiologist.
1: Yes, and speaking of mga sakit sa puso, I'm sure marami ho kayong gustong itanong. Itanong nyo na kung merong kayong nararamdamang kakaiba. Kung baga, baka yung iba dyan parang feeling nila irregular heartbeat or baka feeling nila kailangan nilang maa-atake na sila sa puso, sumasakit yung batok. Ano ba yung totoo? Mag-viber po kayo 0919-278-3000.
0: All right.
1: May idagdag lang ako, partner,
0: yes,
1: bukod
0: yes.
1: sa tawi-tawi. Nakikita ko rin sa ads minsan, San Vicente, Palawan. Na hindi masyadong napupuntahan rin. Pero napakaganda. Marami ng resorts.
0: Tama. Ayan. Okay. So, sana po mas madiscover natin ang Pilipinas. Okay. So, ngayon po, no, tayo, kasi nga po, dahil epekto nga po ng masamang
1: BNS,
0: panahon ng habagat.
1: Yes, what happened?
0: Every Friday kasi, Ate Nins, di ba namimigay tayo ng wheelchair at charity ba? Pero ngayon lang po mga kapamilya at mga kaserbisyo, tayo ay humihingi ng kumbaga announcement. Nag-a-announce na po kami na for this Friday po, napospone po ang ating pamimigay ng wheelchair at charity ba dahil nga po sa epekto ng habagat at pagbaha. So, next week po, i-resume po natin ang pamamahagi ng wheelchair at charity ba ng programang nagseserbisyo ni Nina Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay lang po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. At abangan po next Friday ang mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong. That is every Friday. O ingat pa rin po hindi po ibig sabihin porket maaraw na, okay na po kasi marami pa rin po tayo mga kababayan na nagre-recover pa po. Sa balita rin, marami pa rin po tayo mga news na nakikita na baha pa rin po sa ilang lugar. At kumbaga I would assume na marami pa rin po mga pamilya ang mga nasa evacuation center. So tayo po patuloy pong bumangon muli. Kasi syempre, ito talagang natural calamities, hindi talaga natin may iwasan. At sana nga po, no, wala na pong malakas na pag-ulan at wala na rin pagbaha. Ayan, ang oras po ngayong umaga, 11:17 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama po natin ang ating Dr. Servicio, walang iba kundi ang ating interventional cardiologist, Dr. Jeffrey De Jesus. Magandang umaga po sa inyo, Doc Jeff.
2: Good morning, magandang umaga sa inyo.
1: Okay, Doc. Nako, maraming salamat. At wow, nasan si Doc? Parang ang groovy nung yung background or ano lang yan? Naka-zoom kasi si Doc.
3: Alam ko kung nasan si Doc.
2: Nasan ako?
3: Alam ko yan, si nasa Doc? Ano, nasa probinsya si Doc.
1: Ang ganda ng mga painting, Doc, ha? Tsaka nung hagdanan.
3: Ikaw kung nasan ng probinsya mo, Doc?
2: Sa iyo nga. Sa Lubu, Batangas ako ngayon.
1: Oh, nasa Batangas.
3: Yes,
1: oh,
3: isa sa rest yes. house.
1: Isang alam ko yan, Doc, ha? Ah, nasa rest house. Alam mo yung rest.
3: Kwento ni Doc yan, eh. Sa ating kwentuhan.
2: Kasama yan sa kinikwento ko parati. Dito ako nagdi-detox, eh.
1: Pwede ba namin i-rent yan, Doc? Private lang ba yan? Oo, hindi, baka pwedeng bisita tayo. Libre pala. Mas maganda.
2: Merong masarap ang Lomi at masarap ang Batangas Bulalo namin.
1: Of yan. Course, Lomi and Bulalo, the best sa
3: thank
1: Batangas.
3: Mag-thank you muna tayo kay Doc kasi kahit alam ko, Doc, kahit alam ko nasa medyo bakasyon ka konti, nag-unwind ka.
1: Eh kasi long weekend, partner.
3: Patuloy pa rin ang servisyo niya sa bayan. Thank you, Doc.
1: Kaya maraming salamat,
2: Doc. Thank you rin.
1: Oo, kaya tanungin na natin si Doc kasi nga yung topic ng high blood and heart attack, isa pa rin yan talaga sa mga concerns nating mga Pilipino. Ngayon, Doc, kailan ba nangyayari yung high blood? Paano mo masasabi na ako ay may high blood na or baka hindi ko alam, di ba? Meron na pala akong ganitong kondisyon.
2: Well, madali lang naman malaman kung high blood kayo. Ang importante is ipapa-check mo yung blood pressure mo either sa nurse, sa medic, o sa doktor para malaman mo kung ano yung blood pressure mo. Pagka yung blood pressure mo laging mas mataas sa 120 over 80, may chance na baka high blood ka na.
1: Okay, 120 over ano, Doc?
2: 120 over 80.
1: 120 Doc, over 80.
3: I will raise my hand.
1: Yes, ikaw.
3: Tama po ba, Doc? Yun pa rin po ba ang standard? Kasi meron mga ibang studies ngayon po ba na nilower na daw po ba nila ang standard?
2: Dapat ang talagang nasa guidelines namin, lower than 120 over 80. So anything above will be suspicious na for hypertension. Of course, marami po tayong dapat i-discuss kung ano iba yung nakakataas ng blood pressure. Isa lang po ang high blood doon, pero may ibang sitwasyon kasi talaga na nakakataas ng ating alta pressure, nagkakaroon tayo ng alta pressure.
1: Opo, yun nga po. So, naalala ko dati, Doc, nung blood pressure, ano ba ako, monitor ba yun? And sobrang taas.
2: Yung 24 hour?
1: Ay, hindi yung
3: nagawa
1: halter.
3: Ko na yun, Doc.
1: Hindi yung halter monitor.
3: Nagawa ko na yun.
1: Ba't ka na ganun?
3: May minomonitor lang sa akin.
1: Ako rin. Nagganun ako.
3: 24 hours siya nakakabit. Yeah. Tapos every once in a while, para sumisikip kasi kinukuha na ka ng blood pressure.
2: Mas magiging accurate kasi yun eh. Dahil yung ibang pasyente, takot sa doktor eh. Pagka pupunta sila sa clinic, pupunta sa hospital, o kaya sa kahit kanino, pagka nag-check sila ng BP, tumataas lang bigla yung blood pressure nila. So pagka ganun, meron kang 24-hour BP monitoring, ang maganda doon, hindi mo alam, random yung pag-check ng blood pressure. So hindi mo ini-expect na mag-check siya ng blood pressure. So hindi ka magugulat masyado, hindi tataas masyado. Na-eliminate yung tinatawag naming white coat syndrome.
1: Po, or yung kunyari minsan kinabahan ka lang kaya biglang ang taas ng blood pressure mo pero in reality ay hindi naman pala.
2: Actually maraming ganun eh. Yun nga yung isa sa mga problema ko sa paggamot sa mga pasyente. Kasi kalimitan, meron silang sariling pang-BP sa bahay. So usually magche-check yung mga pasyente pagka kinakabahan sila, pagka may nararamdaman sila, let's say masakit ang ulo. So inaakala nila na yung mga symptoms ng high blood. So pag-check nila, talaga namang mataas. Pero pagka kami sa mga clinic, talagang meron kami mga paraan na ginagawa para una-una ma-distract yung patient o kaya mapakalma yung patient bago namin i-check yung blood pressure.
1: Yun. So, yun nga, no? There are different ways to take your high blood pressure or blood pressure. Ang gold standard ba, Doc, ay yung gano'n, yung may isusuot ka na device? Yung, how do you
2: well,
1: say,
2: syempre, is it Holter? Hindi pinaka-accessible sa lahat eh. Yung pagsusuot ng cuff, may yung either yung actually band na, yung mercurial, ngayon ang ginagamit namin yung mga BP cuff na lang ngayon na nagagamit sa bahay. Pero usually manual, hindi rin maganda minsan yung mga digital monitors eh.
1: Yun nga po, yung mga debaterya. Kaya
3: bakit?
1: Minsan, paano kung mahina pala yung baterya mo?
2: Hindi, actually, hindi ko,
1: or dapat,
2: problema
1: ko dapat isaksak ko or something yung device.
2: Hindi doon yung problema nung ano yung mga digital monitor. 'Di ba madali lang siya bilhin sa mga drugstore. Okay. Kahit saan makakabili ka ng ano yung digital monitor. Ang problema doon yung skill ng pagkakabit nung device, nung pagkabit nung monitor. Kasi kung titingnan mo kung makakabili ka ng mga ganung machine, may instruction naman talaga kung paano mo gamitin siya. Unfortunately, naka-drawing siya and sinusunod mo lang kung ano yung nasa drawing. Pagka yung mga doktor, nurse, medtech, yung mga health professionals ang kumukuha, kinakapaan namin kung saan yung eksaktong pinakamalakas na pulso bago namin i-check yung blood pressure. Yung sa device, susundin nyo lang yung ano, yung nasa drawing. Unfortunately, pagka sinunod mo yun,
1: okay.
3: Oh.
1: Naputol si Doc kasi naka-zoom, may napindot. So balikan po natin si Dr. Jeffrey De Jesus, ang ating cardiologist. Pero yun nga, syempre, yung iba old school eh, gusto pa rin nila yung pagpumunta ka doon sa nurse or sa
3: diba,
1: may anong tawag doon?
3: Yung bilong. Traditional. Mas gusto ko pa rin na merong iba kumukuha kasi nga ayon nga sa payo ng mga doktor, mas preferred nila yun eh over the yung digital.
1: Oo.
3: Pati yung wrist, natanong din natin yung dati.
1: Yung wrist daw, hindi
3: yung
1: daw
3: wrist,
1: okay
3: nga,
1: yun.
3: Hindi nga daw siya ganun. Ka-accurate to, i-confirm natin.
1: O, tanong natin ulit.
3: Well, pero kasi, gusto ko yung traditional kasi normal ang blood pressure ko dun eh.
1: Tingnan
3: diba?
1: Mo na. So,
3: di ibig sabihin, minsan mas mababa pa. So, parang okay. Ito yung mas preferred eh.
1: Ayun ba? Well, Doc Jeff, naalala ko if I'm not mistaken. Okay, he's back. Doc Jeffrey, hello.
2: Hi.
1: Ayan.
3: No worries.
1: Yung pong digital device, for example, dapat ba may plus minus yan? Kasi sabi nga nung ibang tao, mas mababa yung blood pressure nila pagka yung traditional kumpara doon sa digital device.
2: Yes, may plus minus 10 yan pagka digital. In the same way, ganun din kami pagka first time ng patient. Like pag nakita namin anxious yung patient, first time niya sa clinic, nagpa-plus minus din kami sa blood pressure. Kasi ina-account talaga namin yung variability ng pagiging nervyoso ng pasyente.
1: Oh, and then pag ganyan, Doc, sabi nila take it again after a few minutes three times yung ganon. Ano po
2: actually,
1: ang advice niyo?
2: Hindi siya magiging accurate pagka ganun eh. Actually, talagang kailangan pakalmahin yung pasyente.
1: Po. Hindi, kunyari kalmado na siya and talagang regular nag-check siya ng blood pressure. Let's say, sinasabi you take it parang may interval na kunin mo ngayon, tas after 10 minutes or after 15 minutes. Tama po ba?
2: Well, ang best time talaga to gauge kung alin yung actual blood pressure mo is yung early morning na blood pressure. Pag gising mo, check mo yung blood pressure mo. If gusto mong i-monitor, let's say gusto mo laman yung trend, hindi naman maganda masyado kung mag-check ka every 15 minutes. Siguro twice a day o three times a day, siguro pinakamadalas na yun. Lalo na para sa mga pasyenteng may iba't ibang gamot na ininom. Pero para sa akin, once a day lang sa early morning ko ina-advise yung patient kumuha ng blood pressure.
3: Opo. Doc Molino, munting paalala, hindi naman ito bagong usapin eh. Pagdating po sa kinakain, sa lifestyle, kung paano po ito nakaka-contribute sa pagtaas po ng blood pressure, especially ngayon na maulan. Diba? Pag maulan, nakakaguto, masarap kumain.
1: Sinabi nyo na yung bulalo at saka alomi na may chicharo na marami sa...
2: Yung mga masasarap na pagkain.
1: Yung lomi may chicharo na ma-crispy sa taas eh.
3: Oo nga, Doc eh. Paano diba, po yun, Doc?
2: Well, number one factor talaga na sa hypertension is yung age at yung family history mo, yung genetics. Susunod doon yung habits natin, yung ating lifestyle. Maraming dahilan kaya ka mag-high blood. Maaring puro maalat yung kinakain mong pagkain, matataba. Maaring naninigarilyo kayo at mahilig kayong uminom ng alcohol. So, maraming factor na nakaka-contribute sa high blood. Isa lang yung eating habit natin. Of course, malaking factor din yan dahil nga kung maalat lagi ang kinakain mo, mangyayari niyan, magkakaroon ka talaga ng high blood.
1: Opo. And then, ano naman po uli yung masasabi ninyo doon sa mga nakakaramdam ng headache, sakit sa ulo, or masakit ang batok, na feeling nila dahil daw doon ay mataas yung blood pressure nila. Pero you also call hypertension na bilang isang silent killer. So,
3: wala namang nararamdaman.
1: Ibig sabihin, wala kang nararamdaman.
3: Tapos kapag magpa-BP, aba, 180 na pala.
1: Yes. Okay. So, Doc, ano ba yung masakit ang batok, masakit ang ulo, nahihilo? Sintomas pa talaga yun?
2: Valid yung concern mo kasi kadalasan, yung mga high blood talaga, yung totoong high blood, wala talaga silang nararamdaman. Yung mga ibang pasyente nakakaramdam ng sakit ng ulo, nahihilo, tapos biglang nag-check ng blood pressure, meron kami kasing tinatawag na parang reactive hypertension eh. So, maari baka yung pagtaas ng blood pressure ng mga pasyenteng to ay related dun sa sakit ng ulo o kaya hilo. Kumbaga, nagre-react sila, tumataas yung blood pressure nila dahil may nararamdaman sila. Kadalasan, hindi siya kabaligtaran na nagkaka-high blood ka, kaya sasakit yung ulo mo o kaya mahihilo ka.
1: It's the other way. Baliktad. Oo, so okay. Kaya naramdam na, alala ko dati yung kunyari may migraine ako, yung ang sakit-sakit ng ulo mo. Tapos biglang pagtingin mo, mataas yung blood pressure. So ibig sabihin, Doc, yung migraine, yung nag-cause ng high blood.
2: Tama yun. Kasi marami dun sa mga kababayan natin. Pagka nakaramdam ng simptomas na ganun, mag-check bigla ng blood pressure, ang magtatanong sa kapitbahay and sasabihin ng kapitbahay, oh, maglagay ka ng gantong gamot sa ilalim ng dila dahil mataas ang blood pressure. Only to find out, hindi naman pala talaga sila high blood and yung gamot na nainom nila, yun din ang nagkakos ng side effect nung, kasi una, sakit na ulo. Sumunod, ang naramdaman nila dahil uminom sila ng gamot na hindi nila kailangan, hilo naman kasi sobrang laki naman kasi nung binaba ng blood pressure dahil hindi naman pala talaga sila high blood. So, iniisip lalo nila, naku, lumalala na yung sakit ko kasi kanina, sakit ulo ko. Ngayon, nahihilo naman ako. Pero hindi nila na-realize na baka yun yung problema. Baka lalong lumalala yung problema dun sa naiinom nilang gamot.
3: Opo. Doc, tsaka pwede po bang pa-clarify na baka kasi nalilito tayo eh. Yung high blood pressure, hindi siya sakit. Kumbaga, high blood pressure, pwede siyang maging cause ng mga underlying kung meron mang tayo. Tama po ba ito?
2: Yung high blood pressure ay sakit talaga. Hypertension, okay. Sakit talaga.
3: Okay.
2: Sa medical term at sa Tagalog, isa lang kasi talaga tawag natin sa mataas na blood pressure. Hypertension lang eh.
1: Alta pressure.
2: Pero manifestation na sakit na hypertension is mataas talaga na blood pressure.
3: Okay.
2: Ang problema, yung high blood, isa yan sa mga sakit na nagdudulot ng stroke at heart attack, kidney failure, pagsira ng mga ugat. So, nagdudulot siya ng iba't ibang klaseng mga sakit pagka hindi mo na-control. So, importante talaga na mag-consulta ka sa doktor para makontrol mo yung mga sakit na yan.
3: Opo, kumbaga parang entry point siya na sakit that may lead sa mga iba't ibang klaseng komplikasyon.
2: Tama. Kasi sa ulitin ko, maraming iba't ibang cause ang high blood at ay ang high blood, ganun din ang heart disease at stroke. Isa lang ang high blood dun sa nagdudulot ng heart attack at stroke.
1: Eto, Doc, may magandang tanong dito. Pati yung mga iba kong kakilala dyan na ginagawa ito.
3: Opo,
1: tama. Effective ba yung pagnguya daw ng bawang contra high blood?
2: Lagi ko sinasabi sa pasyente, hindi naman effective yung. Maaaring pang patay ng aswang, effective ang bawang.
1: Doc,
2: pero sa high blood, hindi nakaka-control ng high blood ang pagkain ng garlic. Masarap siya sa adobo, kung gusto mo mag-adobo, pero ang bawang ay hindi gamot para sa high blood.
1: Okay, so saan nanggaling yun, Doc? Kasi medyo ako, napapakain ako ng bawang ngayon dahil, hindi, bukod sa masarap ang bawang, di ba, nasa parang underlying, subconsciously, sinasabi sa akin ng mga mas matatanda, okay yan para sa heart
3: daw,
1: mo.
3: Yung hilaw na bawang.
1: Ay, hilaw?
3: Oo, hilaw. As in,
1: pwede
3: puro.
2: Hindi,
3: parang gano'n, di ba, Doc?
2: Sa pagkain doon. Pero hindi talaga siya gamot para sa high blood.
1: So wala yung effect. Kawawa naman yung mga nagtiis na kumain ng fresh na bawang.
3: Nasubukan ko rin yun.
2: Pero isahog sa adobo nga, masarap naman.
1: Diba?
2: Pero yun nga, para wala. Sa high blood, hindi talaga siya gamot.
1: Totoo, Doc, talaga. Kahit mo unang panahon. Okay,
3: so myth pala siya, Doc.
1: Oo.
3: It's a myth.
1: Okay.
2: Maraming myth. Sa Pilipinas, maraming myth. Kaya minsan na napapahamak tayo sa mga maling akala.
1: Ayun, okay. So talaga nga, ayan na ha, binuwag na niya ang fake news. Oo, fake news yung pangunguya ng bawang.
3: Oh, yeah.
2: Isa pang fake news. Opa, ha? Kasi ano ito, very common. Yung pineapple juice, pwede
1: yes.
2: Ba tigil-tigilan nyo na yung pineapple juice sa high blood?
3: Bakit daw po, Doc? Ano ba ginagawa sa pineapple juice?
1: Tanong si Jack Batalyones, yan ang issue niya. Napainom siya noon dahil nakalagay doon, may heart pa nga yung ano, packaging eh. Diba? May heart, good
3: yun,
1: for your...
3: So ang common practice, pineapple juice. Doc, ang common mispractice is pag-inom ng pineapple juice pang baba ng blood pressure?
2: Tama. Yun yung isa pang maling akala ng mga pasyente na pagka mayroon silang high blood, nakakatulong ang pineapple juice.
1: So, baka naman tumaas ang sugar mo niyan. Diabetes naman ang iyong ano diyan.
2: Talaga sugar mo dun.
1: Oo. So walang kinalaman. Bakit nila sinasabi din? Dapat magalit tayo. Bakit ganun sa packaging? May keso, may puso pa. Para sa inyo.
2: Hindi lang naman mag-drawing ng puso sa packaging. Hindi naman kailangan mo ng permit para mag-drawing ng puso. Pero again, namimiss.

0: sa kahit anong sakit.
1: Mahal, may manuka, honey, na mahal, ah.
0: Mahal siya, pero again, iniisip nila pag honey, hindi siya sugar. Ang honey ay asukal din. So, tataas din ang sugar nyo pagka nag-honey. So, yung iba, ayaw minum ng gamot sa cholesterol. Iniisip nila, gamot sa cholesterol ang honey. Eh, pagbalik natin, mas mataas pa kaysa dati yung cholesterol nila. Dahil nga, akala nila, healthy yung mga ganun. Eh, yung pala, ang honey ay asukal din.
1: Yun na nga. Pero at least mas natural siyang asukal kesa dun sa white or brown.
0: Ang white or brown sugar ay natural din kasi galing din siya sa halaman.
1: Sa sugar cane.
0: Oo.
1: So, pero mas na-process, hindi ba, Doc?
0: Processed din. Nag-crystallization.
1: O yung cocoa sugar. Meron pa tayong coconut sugar. Diba? I mean, hindi naman lahat ng sugar is the same.
0: Basta may asukal, basta may sugar, matamis yun. Meron yung nakakataas din yun ng sugar at nagiging cholesterol din siya.
1: Ayun, nagiging cholesterol rin yung mataas na sugar. So, hinay-hinay lang. Hindi naman bawal, like yung kape mo kung gusto mo lagyan ng sugar.
2: Black lang tayo, black.
1: Oo, si Mix hindi ho nag... Ay, si Mix ang gayahin natin, hindi nagsusugar. Oo, kaya tingnan niyo siya.
0: Katawan yung Mix eh. Healthy-healthy.
1: Yun ako, na nga eh.
2: Di minsan may nakakalusot, tao lang, di ba? Pero
1: andaya,
2: controlled lang, controlled.
1: Disciplined eh.
0: Wala naman nakaka-perfect talaga din.
1: Oh, minsan nakita ko, 5 o'clock, nagpo-post, tumatakbo. Sabi ko, ha? Totoo ba to? Ano ba tong taon to?
2: Minsan mas maaga pa.
1: Antok na antok ako. 5 o'clock or 4 o'clock. Anyway, pero may result naman.
2: Hindi, ang tanong ko lang panghuli, no, Doc. Again, movement. Gano po ka-importante yan sa overall health natin?
0: Sa lahat, kailangan natin mag-exercise din eh. Actually, hindi mo naman kailangan talaga mag-enroll ng gym. Hindi mo kailangan bumili ng gamit. Ang ini-encourage namin bilang cardiologist, walking lang, 30 to 40 minutes a day. Pinakamababang investment siguro para sa exercise is ang isang bumili ka ng komportableng sapatos para makapaglakad ka. Para maiwasan mo yung injury, bili ka ng running shoes para makapaglakad ka ng malayo. Yun lang naman, kung ayaw mo sa mainit, dahil mainit na ngayon, nung isa araw, bumabaha, ngayon mainit, pwede naman po kayo maglakad sa loob ng mga mall. Huwag lang kayo bibili ng mga bawal na pagkain, pero pwede mo kayo mag-ikot-ikot sa loob ng mall para mag-exercise.
1: Oo, may nakikita akong ganyan, nasa mall sila na nagja-jogging, mga iba, why not, di ba?
2: May mga pausong mga event eh, sa ibang bansa ganun din.
1: Sa loob ng mall, loob, no? Oo. Nakita ko din minsan yung mga seniors, or walking lang, di ba? Naglalakad sila doon. Tama, huwag ka na mapashopping.
0: Wala kasi tayong masyado. Park eh, kulang ang parking sa Metro Manila.
1: Opo. Di gamitin
0: na. Kulang ang lakaran.
2: Opo.
1: Gamitin natin ang mall, ang lalaki ng mall, diba?
0: Sadly to say. Yun ang available sa atin eh, yung mall. Air condition, well lighted, so yes. Hindi ka makakaapak ng kung ano-ano, hindi ka hahabuli ng aso. So yun yung pinaka-safe na lakaran sa atin.
2: Experience ko yan.
1: Sa loob ng mall, may mga humahabol na aso minsan.
2: Experience ko yan, Doc. Isang beses, nasa Negros ako. Tumakbo ako sa Negros.
1: Naalala ko yan.
2: Tapos nagkatingin na kami nung aso. Talaga nagkatapata kami para magdoduelo kami. Buti lang dumating yung may-ari.
1: Alam mo, wag na wag mo raw titingnan sa mata ang aso. Kasi para sa kanila, ano yan eh?
2: Parang threat.
1: Yes, oo. So, never look them in the eye. Tumingin ka sa...
2: Nag-hello nga lang ako sa aso eh.
1: O, huwag ka mag-hello.
2: Ah, hindi ba?
1: Huwag mo tingnan. Lalo na kung hindi mo kilala.
2: Ayun
1: na nga. Yan, sa kaka-interview natin naman. Oo.
2: Ingat sa aso dyan, Doc, ha?
1: Yes, Doc. Uy, enjoy kayo dyan sa Batangas. Ikain nyo na lang kami ng lomi at bulalo. Naman ito.
0: Ako gulay at isda kinakain ko.
1: O nga pala, Dr. Si Doc.
2: Si Doc, para magka-camping. Alam ko yung dati nga ni Doc eh.
1: Ay, oh, gusto
2: para
1: ko rin
2: overland si Doc.
1: Agad na rin yung sasakyan ni Doc. Kita ko. Oo, member ka ba? Yan, anyway, maraming salamat. Doc Jeffrey De Jesus, ang ating interventional cardiologist sa lahat ng inyong mga paalala. Thank you, Doc. Okay, mamaya naman pag-uusapan po natin ang inyong mga dream travel destination. Hindi naman kailangan mahal, di ba? Mamaya, hingi tayo ng tips sa isang kilalang traveler, o di ba? Nakilala bilang CEO in pajamas. Magbabalik po kami ang oras natin, 11:45.

0: 5 ng umaga.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Solid Kaban! Hindi siya napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Busto sa DZMM.

Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin... 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon.
1: Natuwag po sa akin na sabi po may nagtagpondong pong kotse dito na meron doon mong pinatay sa loob ng kotse. Pagdating ko po dito, dito marami na pong tao at marami na pong mga pulis.
0: Mag-ina, natagpo ang patay sa loob ng kotse sa Bulacan.
2: Presidente ng Homeowners Association sa Caloocan, patay sa pamamaril. Amerikano sa San Juan, arestado matapos itawag sa 911 dahil sa panghihipo.
0: Baril nadiskubre sa bag ng estudyante sa Cebu. Nationwide school safety drill ng DepEd kasado na sa Martes.
2: 88 lugar na sa state of calamity dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Presyo ng gulay, posible namang bumaba kapag gumanda ang panahon.
0: Prosecution may mungkahi para maiwasan ang paglabag sa sub-judice rule sa impeachment trial.
2: At anak ni Chris na si Bimby, inalala ang lolong si Ninoy.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali Metro Manila. Ako naman po si Rica Lazo.
0: Sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, pasintabi po sa balitang ito. Natagpo ang patay ang ginang at dalawang anak na menor de edad sa loob ng nakaparadang sasakyan sa bakanting lote sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Miyerkules huling nakitang buhay ang 31-anyos na ginang at mga anak na may edad 9 at 4 na taong gulang. Blanco naman ang mga taga-barangay sa krimen.
1: Natuwag po sa akin na sabi po may nagtagpondong pong kotse dito na meron doon mong pinatay sa loob ng kotse. Pagdating ko po dito, dito marami na pong tao at marami na pong mga pulis. Hindi ko nga po nalaman kung taga saan o ano nangyari, bakit may pinatay, hindi ko po alam.
0: Inaalam na ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
2: Patay ang babaeng presidente ng Homeowners Association habang sugatan ang treasurer matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang opisina sa Bagumbong, Caloocan City. Abala sa pangongolekta ng buwan ng bayad sa lupa ng mga residente ang mga biktima nang dumating ang naka-helmet na sospek at agad silang pinagbabaril. Dead on the spot ang presidente ng HOA na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nakahingi ng tulong ang sugatang treasurer. Sinasabing dati nang nakatanggap ng banta sa buhay ang nasawing biktima. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng nakatakas na sospek habang patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen.
0: Arestado ang turistang Chinese matapos manuntok ng security guard at basagin pa ang salamin nito sa mall sa Pasay. Nagugat ang insidente nang lapitan ng SecU ang suspect para dalhin sana sa Customer Relations Services Office ng mall para sa identity verification dahil sa reklamong theft. Pero palapit pa lang ang gwardiya, sinuntok na ito sa mukha ng suspect at tinapakan pa ang kanyang salamin. Tinangkapan tumakas ng suspect pero na-turn over din sa mga pulis na naharap sa reklamong physical injuries at malicious mischief.
2: Timbog ang isang American matapos ireklamo ng panghihipo sa 18-anyos na babae sa Barangay Santa Lucia, San Juan City. Sinasabing nakilala ng biktima ang suspect sa messaging app at nagkita sa bahay ng suspect at doon ginawa ng kahalayan ang biktima. Tumawag pa sa 911 ang boyfriend ng biktima para maaresto ang suspect na nakakulong na at nakaharap sa reklamong acts of lasciviousness.
0: Itinakda sa Martes, August 25, ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education, gaganapin ng alas 9 ng umaga ang drill na layong ihanda ang mga estudyante at mga guro sakaling may active shooting o anumang pag-ataking naganap sa paaralan. Inaatasan ng mga paaralan na gumawa o i-update ang kanilang contingency plan at dapat mag-imbita rin ng eksperto bilang evaluator sa school safety drill. Sinabi naman sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations, Assistant Secretary Roger Masapol, na sasanayin din ng mga guro para matukoy ang red flag o behavioral manifestation ng mga estudyante. Posibleng may indikasyong may problemang kinaharap ang bata kung ito ay pala-absent na, palaging mag-isa o mas pinipiling laging nasa dulo ng classroom. Kaya bukod sa mga special education teacher, dapat may kakayahan-anya ang lahat ng gurong makita ang kakaibang ugali o kilos ng mga estudyante.
3: I-train natin yung mga teachers natin para alam nila kung paano maspot yung mga red flags kaagad sa mga bata. Kasi minsan nag-i-exhibit na ng parang red flag. Every teacher should be equipped with these skills na makaspot ng mga red flags, yung mga behavioral manifestation at paano i-process.
2: Pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordination Center na irekomenda ang pag-ban sa Facebook sa bansa kung hindi pa rin susunod ang meta sa mga patakaran at batas ng Pilipinas. Iginit sa DZMM ni CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso na dapat respetuhin rin ng mga platform ang mga panuntunan sa bansa kung saan din sila kumikita, lalo sa mga pagkakataong may sensitibong insidente na kailangan ng kanilang kooperasyon. Una nang sinita ng Senado ang Meta matapos hindi agad matanggal ang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Wala rin kinatawan ng platform na dumalo sa pagdinig.
4: That's a proposal. Sure tayo, kaya natin gawin yan. Hindi tayo makapag-block ng individual content eh. Kaya natin i-block yung mismo platform eh. And I think we have the right to do that. Parang this is time that we explore na paano pasunurin itong mga platforms na to. I know there's a social cost here, political cost here even eh. Pero at what point na we draw the line?
0: Nakaamba ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 2 pesos and 20 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading. Martes, kadalasan nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis.
2: Isa pang consumer ng Meralco sa Laguna ang sinasabing nakaranas din ng bill shock o biglang taas singil sa kuryente. Sinabi sa DZMM ng consumer na si alias Kate na mahigit isang taon pa lang siyang nangungupahan pero umabot na sa 180,000 pesos ang electric bill. Sinasabi 1,100 piso lang ang pinakamataas na bill ng consumer bago palitan ang metro. Ayon sa Meralco, tampered o pinakialaman ang metro mula noong 2021 kaya tumaas ang singil sa kuryente. Pero giit ng consumer, wala siyang natanggap na physical na bill at nakita lang ang babayaran sa app ng electric company. Bukod sa mataas na bill, may dagdag pa niyang 14,000 pesos na penalty sa pinakialamang metro.
5: Nagulat din po ako na ba't ako magkakabill ng 180,000 eh. Kaming mga appliances, wala kami aircon, kailan lang kami nagka-ref. Nagpadala pa po sila sa amin ng notice na 14,000 penalty po dun sa 180,000 na ninakaw. Maawa naman po sila sa aming mahihirap. Mahirap na nga kami pinapahirapan pa nila kami.
0: Sa iba pang balita, iminungkahing bigyan ng pwesto ang mga miyembro ng media sa Senate Impeachment Courtroom para maiwasan ang mga abogadong kalahok na malabag ang sub judice rule sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pagwalag sa DZMM ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, natatalakay din ng mga abogado ang mga merito ng kaso tuwing hihinga ng panayam ng media sa labas ng korte. Naniniwala si Kapunan na mas mag-iingat ang mga senator judge sa kanilang kilos sakaling payagan ang media na mag-cover sa loob ng korte.
6: Dapat siguro ang suggestion ko, bigyan ng pwesto sa gallery so that they themselves can observe, no? Napupunta kami sa merits of the case, no? Sa mga ambush interview na yan. And maybe if you open the gallery to a certain corner for media,
0: okay,
6: magiging mas conscious ang Senate trial judges na pinapanood sila.
0: Samantala, nanindigan naman si Kapunan na nagsasabi siya ng totoo ng ihayag na may ambag din ng Vice Presidente at amang si dating Pangulong Duterte sa anyay kultura ng karahasan. kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito'y matapos pumalag si Davao City Congressman Paolo Duterte sa pahayag ni Kapunan at tinawag ang abogada na Marites ng impeachment.
2: Inaasahang bababa ang presyo ng gulay at iba pang produktong agrikultura sa susunod na linggo matapos tumaas dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sakaling magpatuloy ang magandang panahon sa mga susunod na araw, posibleng bumaba ulit ang presyo ng mga produkto dahil hindi naman aniya malaki ang epekto ng kalamidad sa produksyon nito. Sa kabila ng iniwang pinsala ng masamang panahon, muling tiniyak ni Laurel na stable ang supply ng bigas at manok, pero tinututukan naman ang mga baboy dahil sa outbreak ng African swine fever sa ilang lugar. Ipamamahagi na rin aniya ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk na naunang inilaan para sa panahon ng El Nino.
7: Tumaas na ang vegetables ano, at normal naman yun. Tuloy-tuloy na ulan sa kabaha, tumataas ang presyo pati sa isda kasi nga hindi maka-harvest, hindi maka-laot. Yeah. Oo, so but we expect naman by kung may tuloy-tuloy tayong hindi masyado maulan na 7 days, mukhang bababa naman ulit yan.
2: Samantala, nagpakalat na rin ang karagdagang tauhan ng Department of Agriculture mula sa Food Terminal Inc. sa bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa store para mas maaga itong mabuksan at maiwasan ang mahabang pila. Ayon kay Laurel, apektado rin ng baha ang mga kooperatiba kaya naantala ang pagbubukas ng mga kadiwa store.
0: Balik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng blackout na epekto ng masamang panahon. Balita hatid ni Radyo Patrol Nico Bagzik. Nico.
8: Jeff, na ibalik na ang power supply sa lahat ng naapektuhang lugar kasunod ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat ngayong linggo batayan sa monitoring ng Meralco. Mula sa 10,000 customer noong Lunes, bumaba sa 2,000 ang apektado ng kawalan ng kuryente noong Martes. Nakaramihan ay nasa Cavite, Quezon at Bulacan. Patuloy namang binabantayan ng power concessionaire ang lagay ng panahon ngayong linggo matapos anunsyo ng pag-asa ang inaasahang mga pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagzik!
2: Dumami pa ang mga lugar na sa Luzon na isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng masamang panahon. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
9: Mayroon ang mapat na sa 88 lugar sa Luzon ang nasa state of calamity dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, tabilan dito ang buong nalawigan ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Bataan. Masailalan din ng state of calamity ang Dagupan, Santa Barbara, Bangaldan, Bugalyon at mga Tarem sa Pangasinan. Gayun din sa Masinloc, Zambales, Montalban, Rizal at Nasugbu sa Batangas. Ayon sa NDRRMC, umabot na rin sa higit 6.6 million individuals o mahigit 1.9 million families ang apektado ng masamang panahon kung saan higit 32,000 individuals dito o katumbasan ng mahigit 15,000 families ang kasalukuyan nasa mga evacuation center. Umala na sa higit 4.8 billion pesos ang halaga na pinsala sa infrastruktura habang mahigit 1.7 billion pesos naman sa agrikultura. Yan na ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Mga kapamilya, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon ngayong araw dito sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa bansa dahil sa paghina ng habagat. Pero inaasa magpapaulan pa rin ito sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, may binabantayang tatlong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang Severe Tropical Storm Saudel na inaasahang papasok ng PAR sa Linggo o Lunes at tatawaging Bagyong Obet. Posibleng hilahin ito ang habagat at muling magpaulan sa susunod na linggo. Wala namang direktang epekto ang dalawang LPA sa labas ng PAR na may bahagyang tsansang maging bagyo gayong araw. At susunod, umano'y 28 bagong testigo ng ombudsman konesyon ng kampo ni Congressman Romualdez or ligotesa tinawag namang polluted witness.
2: At isa inialay sa 43rd death anniversary ni dating Senator Ninoy Aquino. Lang dito sa Headline Ngayon.
10: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radio Patrol, Sekistrenda, at DZMM Teleradio.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
18: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
19: kailangan ng gabay na maasahan.
18: Ako po si Master James Alejandro.
19: At ako naman po si Ate Nems Turla.
10: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
18: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
10: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon!
0: Oras po natin, 12:21, estudyante nakuhaan ng baril na walang bala sa kanyang bag sa Cebu. Balita hatid ni Annie Perez. Annie!
21: Jeff, isang .357 Magnum revolver ang natagpuan sa loob ng isang bag ng estudyante sa Lutwood National High School, Pinamungahan sa Cebu. Ayon sa Cebu Police Provincial Office, nakita ito nang magkaroon ng surprise inspection ang guro sa mga bag ng mga estudyante. Wala naman itong bala pero nababahala ang mga otoridad. Napag-alaman na pagmamay-ari ito ng lolo ng estudyante na nakatago sa cabinet. Kinuha niya ito at dinala sa paaralan na sa Municipal Social Welfare and Development Office na ang binatilyo. At nagpapatuloy naman ang imbestigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
10: Alerto Servisyo. Alerto Servisyo.
2: May tayo po ang property lawyer para sa mga kapamilya nating nasalanta nitong mga nagdaang sama ng panahon. Sinabi sa DZMM ni Attorney Francis Raul Dayo na sakaling may major repair na dapat gawin sa inuupahang bahay, mga lessor o nagpapaupa ang dapat magpaayos nito. Halimbawa, kung bumagsak ang kisame dahil sa ulan at hanging dala ng sama ng panahon, obligasyon ng nagpapaupa na ito'y ayusin. Pero kung minor repair o mga bahagyang sira lang gaya ng pagpapalit ng gripo, papasok na niya ito sa obligasyon ng umuupa. Sa appliances naman na nasira, ang nagpapaupa rin ang magpapalit dahil hindi naman kasalanan ang nangungupahan ang masamang panahon. Samantala, pwede rin ipasuspindi muna ang renta o i-terminate ang kontrata sakaling ang inuupahan ay lubhang nasira at hindi na matirhan.
1: So kahit kung alam natin na yung place na to ay bahain, na ang baha ay minsan umaabot sa bubong ng bahay, pwede po pa rin i-terminate ang kontrata. Just in case na sa pagkakataong ito na nagkaroon ng habagat, hindi na natin matirhan ang ating inupahan. Okay. Lamang ay kailangan natin talagang ipagbigay alam sa may-ari.
0: Kinestyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang umano'y 28 bagong testigo ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects laban sa Mambabatas. Sinabi sa DZMM ng tagapagsalita ni Romualdez si Attorney Abdiel Dan Fajardo na blanco ang kanilang grupo sa mga naturang testigo na hindi kasama sa complaint affidavit. Diit ni Fajardo, dapat malinaw na nailatag ang lahat ng testigo para may pagkakataon ang inireklamong makapaghanda at makapaglatag din ng mga ebidensya para madepensahan ang kanyang panig.
3: Ito, katakataka na as we move along ay in response apparently sa original nilang ebidensya na nabawasan because of the recantations ay magdadagdag na naman itong special panel of investigators. Kaya ang pakiramdam namin ay we are being treated differently from the usual or normal course of investigation.
2: Para sa ilang eksperto, maituturing ng polluted witness si Orly Gutesa matapos bumaliktad at bawiin ang testimonya kaugnay sa issue sa flood control projects. Sinabi sa DZMM ni Professor of Law at Litigation Lawyer Attorney Howard Calieja na hindi na maaasahan ang paiba-ibang salaysay ni Gutesa dahil meron ng duda sa kanyang sinasabi. Mas mainaman niyang humanap na lang ng iba pang testigo ang ombudsman na magpapatunay sa mga inaakusa sa mga idinadawit sa flood control scandal.
22: Kay Gutesa, tatawagin ko na siyang polluted witness or polluted source na yung kanyang testimonya kasi hindi mo na alam kung ano ang totoo sa kanyang mga sinasabi. Whether it is pointing to the flood control or itong bagong karakter na let's say sina Marcoleta nga, yung consistency niya tsaka yung credibility niya on both sides, sabi ko nga may problema.
0: Nag-alay ng misa ang ilang kaanak at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-unitan ng kanyang death anniversary ngayong araw. Balita mula sa Parañaque, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Trish!
23: Jeff, nagdaos ng misa sa punto ni dating Senador Benigno Aquino Jr., ang kanyang pamilya at grupong August 21 Movement sa Manila Memorial sa Parañaque City. Present ang anak ng dating senador na si Paul C. Aquino, mga apo na sina Joseph Bembi at Kiko Aquino D., maging ang mga kaibigan sa politika at ilang taga-suporta. Nabigay ng dilaw na rosaryo sa mga dumalo at umawit na mga kanta para lalahanin ang naging legasiya ng dating senador. Ayon kay Kiko Aquino D., naging tradisyon na ng pamilya ang pagdaraos ng misa rito sa Manila Memorial kapag ginugunita ang anibersaryo ng pagkamatay ng dating senador. Sa maikling talumpati niya kanina, binigyan diin na mararamdaman lamang ang pag-asa kung uunahan ito ng pagkilos bagay na ginawa ng kanyang lolo Ninoy.
24: A lot of us look for reasons to have faith before we act. But in the example of Lolo Ninoy, the order is reversed. They act first before they conquer. When Lolo Ninoy doubted the people around him, he chose to resist. So I think the challenge for all of us, for us who struggle to be hopeful, and that Lolo Ninoy puts before us, is to figure out how can we act, even when we're not hopeful, even when it doesn't make sense.
23: Kaya ng Parañaque City Police, nasa 150 ang nagtungo sa puntod at dumalo sa misa. Bagong misa, nagkaroon naman ng motorcade ang August 21 movement mula sa Pasay City hanggang sa Parañaque. May mga nakasabit na dilaw na laso sa mga sakyan habang iwinagayway ang mga dilaw na bandila ng grupo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
2: Patay sa pananaga ang isang lalaki dahil umano sa 900 pisong utang na maipon sa loob ng 3 buwan at 3 taon. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa Barangay Santo Domingo sa bayan ng Jones kung saan tinamaan ng itak ang biktima sa betbang bahagi ng katawan na agad niyang ikinamatay. Kaagad tumakas ang suspect pero naaresto rin sa hot pursuit operation. Sa investigasyon, nagtalo umano ang biktima at suspect habang nag-iinuman matapos singilin ng suspect ang biktima sa utang nitong 900 pesos na 3 taon na umanong hindi nababayaran. Sinabi umano ng biktima na babayaran niya ang utang at isinumbat pa nitong isasampal sa mukha ng suspect ang bayad sa harap ng kanilang mga kasama. Ayon sa pulisya, pansamantalang nakalaya ang suspect dahil kulang ang ebidensyang magdidiin sa kanya sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: 15 guro ang nailigtas matapos masira ang tinatawirang tulay sa Bungabong Oriental, Mindoro. Balita mula sa Oriental, Mindoro, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Kuyang Noel.
5: Jeff at Rita, nasa gipan 15 guro ng Naswak Elementary School matapos biglang tumaas ang tubig ng Bungabong River at gumuho ang tulay na kawayan ng pangunahing daanan sa Sitio Naswak, Barangay Lisak, Bungabong. Pinangunahan 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro Police ang rescue operation, katuwang ang 10th Special Action Battalion ng SAF, BFP Bungabon at MDRRMO Rescue Division. Dinala sila sa MDRRMO Operation Center sa Barangay Sagana kung saan binigyan ng kinakailangang tulong. Nagbabala naman ang pulisya sa publiko na iwasang suungin o pilitang tumuhin sa mga rumaranggasang ilog at na mga sirang tulay at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na abiso para sa patuloy na, dahil sa patuloy na pag-ulan sa Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
6: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
2: Tiniyak ni Bimbi Aquino at iba pa niyang kaanak na patuloy nilang inaaral at kinikilala ang alaala at legasiya ng kanilang lolo na si Senador Ninoy Aquino. Kwento ni Bimbi, kahit hindi niya naabutan ang kanilang lolo Ninoy, tila nagabayan din sila ng mga aral na iniwan nito sa kasaysayan ng Pilipinas.
8: There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. We never had a conversation with him. Just research and trust reliable sources.
0: At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Hanggang sa Lunes, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na MMK Bus Ticket, Episode 2.

0: ZMM. ZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio,
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Oh, bakit ganyan ang titig mo sa akin?
3: Carlo, sino ka ba talaga?
2: Bakit naman ganyan ang tanong mo?
3: Eh, para kasing alam na alam mo yung dapat gawin eh. Parang nababasa mo rin yung isip ng mga taong naghahangad sa akin ng masama.
2: Madali lang basahin ang sitwasyon mo. Kaya alam ko.
3: Anong ibig mong sabihin?
2: Sa lahat ng gulong ito na nararanasan mo, iisang dahilan, Phoebe, ang kayamanang naiwan sa'yo ng papa mo.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Nakaramdam ng takot si Phoebe para sa sariling kaligtasan nang mapatay din ang dati niyang yaya na si Nana Salve. Dito na siya nagpanik. Patalili siyang umalis ng mansyon at pinuntahan si Carlo. Ipinaubaya niya sa binata kung ano ang nararapat gawin. Si Carlo ang gumawa ng desisyon nang sabihin itong hindi siya babalik sa mansyon at kailangan nilang pumunta sa Maynila. Samantala, nagpanik ang mag-asawang Daniel at Benhilda nang di makita sa mansyon si Phoebe. Charo, sa Maynila ay higit ko pang nakilala ang pagkatao ni Carlo. Ramdam ko ang intensidad ng panganib sa buhay ko. Ngunit kasabay noon ay may nararamdaman din akong excitement. Pakiramdam ko ay higit na nagkaroon ng kulay ang buhay ko kaysa noong wala pa akong nararamdamang panganib.

0: baby. Mabuti nakabalikan. Kuya Carlo?
1: Charisse? Dito ka nagbo-board?
2: Magkakilala kayong dalawa?
0: Mag-second cousin kami ni Kuya Carlo. Taga Dolores kami pareho eh. Di ba? Kaya magkababayan din tayo.
1: Oo. Magpinsang buo ang mga nanay namin.
0: Eh, halika kayo. Pasok kayo. Ako lang ang tao dito sa boarding house eh. Umalis si Manang. Dito, maupo kayo. Oh, kumusta ka na? Kwentuhan mo naman ako. Na-aresto na ba yung pumatay sa papa mo?
3: Wala pang nahuhuling suspect. At lumala pa ang nangyari. Pati yung dati kong yaya, pinatay na din.
0: Ano?
1: Pinatahimik para hindi na makapagsalita. Marami sigurong alam si Nana Salve. Siya nga pala. Hindi ako pwede magtagal. May kailangan pa akong puntahan.
0: Teka, iiwan mo si Phoebe rito?
1: Eh, kailangan ko kasing... Teka. Oo nga. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Kung totoo ang kutob ko, baka sundan siya rito ng mga taong gusto siyang patayin.
0: Ano? Ganang kagrabe ang problema?
3: Oo, Charisse. Malakas ang kutob ko na may gustong pumatay sa akin.
0: Diyos ko.
1: Oo nga. Sasama na lang kita ulit, Phoebe. Mahirap na.
3: Mabuti pa.
1: Baka masingitan tayo ng mga masasamang loob. Ikaw din, Charisse, ha?
0: Ano?
1: Umalis ka muna dito sa boarding house.
0: Pati ako? Bakit?
1: Makinig ka sa akin. Delikado dito, pinsan. Gusto mo bang madamay sa gulo?

0: binanggo, patago-tago.
1: Pasensya na. Pinoprotektahan lang kita.
0: Pati ba sa boarding house, susundan pa rin nila ako? Kung meron nga bang sumusunod sa akin.
1: Mabuti na yun, naniniguro.
0: Anong gagawin niya? Saan tayo matutulog?
1: May problema yan. Ayun o. Nakikita mo ba yung nakikita kong karatula?
0: Karatula? Ano dyan?
1: Eto. Iliko ako rito, ha.
0: Pumas ka talaga, Carlo. Motel ito eh.
1: Oo nga. Motel. Ano masama? Ito ang tinatawag kong Johnito eh.
2: Ah, sir, ma'am. Magandang gabi po. Matuloy po kayo.
0: Ayoko. Ayoko dito.
1: Wala kang ba matutulugan? Isa pa, ligtas ka rito. At ikaw lang matutulog dito. Iiwan kita rito mag-isa.
0: Ha?
1: Ikaw na nga tinutulungan eh. Ikaw pa tong masyadong dudera. Tol, sige ha. Bigyan mo siya ng kwarto. Babalikan ko siya rito bukas ng umaga, ha?
0: Carlo.
2: Opo, sir.
0: Sorry ha. Akala ko kasi...
1: Puro ka kasi akala eh. Ito ang tanim mo sa utak mo. Hindi ako katulad ng iba. Hindi ako manyakis.

0: Charo, si Carlo ay isang misteryo para sa akin. At isang misteryo rin na nagtiwala ako sa kanya ng lubos, kayong hindi ko pa siya ganap na kilala. Kasing hiwaga siya ng mga krimen ibig kong tuklasin kung sino ang salarin at kung bakit hinahangad din nilang mawala ako sa kanilang landas.
1: O ano? Nakatawag ka ba sa kontak natin sa Maynila?
2: Oo. Nakausap ko na.
1: Nakita ba niya si PD sa boarding house sa Sampaloc?
2: Oo. Kinukonfirm daw ng landlady na bumalik nga doon.
1: So, anong sunod na gagawin natin?
2: Ako nang bahala.
1: Ah, siya nga pala. Kailangang makakuha tayo ng bagong katulong dito sa mansion. Wala na nga si Nana Salve. Lumayas pa si Ai-Ai.
2: Hayaan mo. Magpapahanap ako ng bagong katulong. Mahirap kasi kung basta na lang tayo kukuha ng kusino.
1: Aba, bilis-bilisan mo ang paghahanap, ha? Alangan namang akong gumawa ng mga gawaing bahay dito. Ayokong magkakalyo ang mga palan ko.

0: Bakit po ba umalis niya na lang ang papa ko?
1: Tikboy, huwag ka magtatampo sa papa mo, ha? May haasikasuy lang daw siyang maliit na problema sa Maynila.
0: Sabi po kasi ng mga kaklase ko, nakita raw nila si papa naka-motorsiklo. Tapos, may kaangkas daw. Maganda raw pong babae.
1: Oo, maganda nga. Maganda nga ang babae ang kasama ng papa mo na umalis. Eh si Phoebe yun, ang babaeng yun ang may problema. Humingi siya ng tulong sa papa mo.
0: Alam niyo po, lo.

0: Gayahin paglaki mo, ha?
1: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
6: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
1: Pagaanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan!
1: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!
8: AM DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: MMK sa DZMM.
10: Charo, oras-oras ay nadadagdagan ang paghanga ko kay Carlo. Sa maikling panahon na nakasama ko siya, nakita at nasaksihan ko ang bilis ng kanyang isip, ang bilis niyang gumawa ng desisyon. At sa maraming pagkakataon ay napatunayan niya sa akin na tama siya. Lalong lumaki ang tiwala ko sa kanya na parabang ako ay may isang experience.

0: salamin sa kisame. Pira-piraso naman. Para makita ng lovers kung anong ginagawa nila. Ay, nagiging bastos na yung isip ko. Sino yan?
1: Ako to, Phoebe. Namukhaan ako ng room boy kaya ha, pinapasok niya na ako dito sa room mo.
0: Halika.
1: Oh, kumusta? Nakatulog ka ba mabuti?
0: Mahinding na ba ng tulog ko? Napagod kasi ako nang sa haba ng binahin natin kagabi.
1: Siya nga pala. Bumili ako ng tabloid. Mainit-init pa yung balita. Ayan o. Basahin mo yung headline.
0: Bakit? Ano ba yung... Diyos ko. Hinagisan ng granada ang boarding house namin sa Sampaloc.
1: Oh. At isang boardmate mo namatay.
0: Si Charisse!
1: Hindi. Ligtas si Charisse. Tinawagan ko agad ang tiyahin namin sa Fairview. Nandun siya.
0: Diyos ko, Carlo. Hindi na biro ito, ah.
1: Talagang hindi na biro ito nangyayari. At mas malinaw ngayon na ikaw talaga ang target ng naghagis ng granada sa boarding house. Iniisip nung naghagis ng granada na nandun ka. Ikaw talaga ang gustong patayin.
0: Carlo! Carlo, bakit ganito? Sino yung mga gustong pumatay sa akin? Tsaka bakit?
1: Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kayamanan niyo ang dahilan.
0: Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin ko?

Kailangan makausap natin yan sa pangkatulong niya. Pupuntahan natin siya sa Mindoro. Jack na may nalalaman siya. May makukuha tayong impormasyon sa kanya.

0: Narito na tayo sa Batangas Port.
1: Oo. Dalawang oras lang, nasa Mindoro na tayo. Teka, alam mo ba talaga yung address ng dating katulong niyo?
0: Oo, alam ko. Yung motorsiklo, dadali natin?
1: Oo naman. Kung yung mga bus at truck nga, kinakarga sa barko. Ito pa kayang motorsiklo lang. Tsaka kailangan natin to para mabilis ang kilos natin. Oh, bakit ganyan ang titig mo sa akin?
0: Darlo, sino ka ba talaga?
1: Bakit naman ganyan ang tanong mo?
0: Eh, para kasing alam na alam mong mga dapat gawin. Parang nababasa mo rin yung mga isip ng taong naghahangad sa akin ng masama.
1: Madali lang basahin ang sitwasyon mo, kaya alam ko.
0: Anong ibig mong sabihin?
1: Sa lahat ng gulong ito na nararanasan mo, iisa lang ang dahilan, Phoebe. Ang kayamanang naiwan sa iyo ng papa mo.

0: sino ba talaga si Carlo? Bakit alam nito ang mga dapat gawin? At saan patungo ang labis-labis na pagtitiwala ni Phoebe sa binata?
1: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
0: Ang nakaraan. Dinala ni Carlo sa isang motel sa Maynila si Phoebe. Hindi para pagsamantalahan, kundi para protektahan. Tinawagan naman ni Daniel ang kakilala nito sa Maynila upang tiyakin kung bumalik ba si Phoebe sa boarding house nito. Mabilis namang nagdesisyon si Carlo na kailangang puntahan nila sa Mindoro ang dating katulong ni Phoebe. Dito natin idugtong ang mga pangyayari sa ating kasaysayan na pinamagatang bus ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, halos mamanhid ang utak ko sa mga ipinagtapat sa amin ng dati naming katulong na si Ai-Ai. Narinig daw niyang may kausap si Tita Benilda sa telepono at pinag-uusapan ang pagliligpit kay Nana Salve. Binigyan ko ng kaunting pabuya si Ai-Ai sa impormasyong ibinigay sa amin. Nang araw ding iyon ay sumakay kami ng barko pabalik sa Batangas Port at bumiyaheng pabalik sa Maynila.

0: Gusto kong matawa na gusto kong maiyak.
1: Napapagod ka na ba?
0: Kaninang madaling araw. Para tayong isinisibat papuntang Batangas Port. Tapos nagbiyahe tayo papuntang Mindoro. Tapos, heto na naman tayo sa Maynila.
1: Para sa kabutihan ba ito?
0: Alam ko. Napapagod na ako, Carlo. Hanggang kailan ba ako magkakaganito?
1: Hanggat hindi natin napapa-aresto ang mga taong gustong pumatay sa'yo. Ang mga taong pumatay din sa papa mo at kay Nana Salve. Pero huwag ka mag-alala. Malapit na matapos to. Bukas, babalik tayo sa San Felipe.
0: Delikado ang buhay ko sa San Felipe, hindi ba? Paano kung may masama silang gawin sa akin doon?
1: Hindi ka muna magpapakita sa mansyon. Tahimik tayong kikilos.
0: Sangkot pala si Tita Benilda. Pinatunayan yun sa atin ni Ay-Ay nang makausap natin. May kinalaman din kaya si Tito Daniel.
1: Malalaman natin yan. May papayo ko lang sa'yo. Tibayan mo, loob mo. Malaking laban tong haharapin natin.

Litong-lito si Phoebe. Hilong-talilong siya at di malaman ang gagawin. Nakaligtas man siya sa Granadang inihagi sa kanyang boarding house sa Sampaloc. Hindi na siya makakaligtas sa susunod. Huwag na huwag siyang magkakamaling bumalik dito sa San Felipe. Pag nagkamali ka, Phoebe, matutulad ka rin sa papa mo.

Dahil sa nakalap naming impormasyon, halos nakatitiyak na si Carlo kung sino ang mga dapat managot sa pagkamatay ng aking ama, Charo. Pati sa pagpatay kay Nana Salve. Gamit pa rin ang motorsiklong hiniram niya sa kanyang pinsan, nagbiyahe kami pabalik.

0: ginagawa natin? Bumalik tayo dito sa San Felipe?
1: Hindi matatapos ang problema mo kung hindi natin naharapin. Kung tatakbo ka ng tatakbo, hahabulin ka lang nila ng hahabulin. Basta, talasa mo lang ang mga mata mo, ha? Oh, nandito na tayo sa San Felipe.
0: Saan tayo pupunta ngayon?
1: Kung makakadiretso tayo na walang makakapuna sa atin, gusto ko sana makipagkita kay Hepe.
0: Hepe ng San Felipe?
1: Oo.
0: Pero Carlo, baka kasabot siya.
1: Malakas ang kutob kong walang kinalaman dito si Hepe. Inililigaw ka lang ng tita mo. Kaya sinabi niyang suspect si Mayor Arivara. Kaya magtiwala ka sa akin.
0: Carlo, kanina pa tayo sinusundan ng owner type jeep na yun, oh. Baka...
1: Kumapit ka mabuti. Bibiritin ko, takbo. Kapit!

0: sumali. Inaradyo ko na kinabasko. Nakaabang na sila sa may patay na tuloy ng San Felipe. Wala nang ligtas ang dalawang yan. Naratratin natin sila doon, Nabasco.
1: Ari, magpatak mo ng motorsiklo, nilaking kasama ng target, ha? Sanay na sanay.
0: Kahit sanay pa siya magmotor, itinbong siya kasama ng motorsiklo niya. Pag nilapit doon siya, na mga kasamaan nating nakaabang sa kanila. At tapos na ang trabaho natin. Paliwanag na pera na.

Charo, ang paggawa raw ng isang krimen ay parang pagtikim din ng ipinagbabawal na gamot. Nasa simula lang mahirap, nasa simula lang ang pagbabantulot. Ngunit kapag natikman na, ay hahanap-hanapin na ng sistema ng katawan. Lalo na kung nangangako ng isang napakasarap na pakiramdam. Kung mapapasa kanila ang mana ko, iyon ay magiging langit para sa tulad nilang.

0: na lang. Titimbuang na ang mahal mong pamangkin.
1: Pamangkin siya ni Daniel. Hindi ko pamangkin. At siguruhin niyo lamang na hindi siya makakawala.
0: Tiyak na tiyak to, ma'am. Hinahabol na siya ng mga bataan ko. At nakaabang pa sa kanila sina Basco. Magdiwang ka na, ma'am.
1: Pag napatay niyo ang babaeng yan, iisa na lang ang hadlang.
0: Akala ko po ba si Phoebe na lang ang ililigpit?
1: Meron pang isa.
0: Sino, ma'am?
1: Ang asawa ko. Siya ang susunod ninyong misyon.

0: Bakit ka lang? Akong bahala.
1: Carlo, tignan mo! May mga armadong nakaabang sa amin sa paanan ng tulay.
2: Hindi na kayo makakaligtas!
1: Binabalan na nila tayo, Carlo! Paano yan?
0: May nakaabang na sa unahan. At binabaril tayo ng mga humahabol sa atin. Wala na ibang paraan. Kailangan doon tayo dumaan sa malawak na bukirin.
1: Pagkatapos, paano?
0: Hindi ko alam. Basta kailangan lang natin makalayo sa kanila.
1: Pag dinerecho natin yung bukirin na yan, malalim na bang inatetit dyan?
0: Bahala na! Kapit!
3: Kahit sa impyerno! Utos na namin kayo!
1: Carlo! Sinusundan pa rin nila tayo!
0: Basta kumapit ka lang! Akong bahala! Narinig ako lagas-las ng tubig. Ibig sabihin, may talon sa ilalim ng bangin. Tatalon tayo!
1: Ha? Ano?
0: Yun lang ang paraan para matakasan natin ang tiyak na kamatayan.
1: Pero Carlo!
0: Ayan na sila! Ano ba gusto mo? Ang mamatay sa kamay ng kaaway? O makipagsapalaran para mabuhay?

0: gitna ng dalawang posibleng maging kamatayan, alin ba ang dapat piliin? Kamatayang dulot ng paghahanap ng solusyon o ang kamatayang igagawad ng kaaway? Masukol na nga kaya ng mga kaaway sina Phoebe at Carlo? Sundan bukas ang ikalima at huling yugto ng kasaysayang tampok sa linggong ito na ating pinamagatang Bus Ticket dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang 11:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon!

0: pamilya, ipinanawagan na malalagdagan ang mga guidance counselor kasunod ng mga ulat ng karahasan sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni National Parent Teacher Association Philippines Executive Vice President Lito Senieto, makatutulong ang weekly behavioral assessment o wellness check sa mga mag-aral sa tulong rin ng kanilang mga guro. Pero aminadong may kakulangan sa mga guidance counselor na magpapatupad nito.
1: Dapat ang guidance counselor, hindi lang nakaupo. Dapat umikot sana, yun ang gawin natin. Dapat din siya meron din kuhan, yung school log. Kasi halimbawa, page 7 to page 12. Bibisitahin yun. That is very important. Maybe after the class, oh, sino po di sa yung 60 or 50 students, meron ba siyang magulo, palaging walang concentration.
0: Sa itinakda namang nationwide simultaneous active attack drill ng Department of Education, umaasa si Senieto na makikipagtulungan ang DepEd sa mga eksperto at LGU na may kasanayan sa rescue response. Sa ibang balita, naglabas ang Department of Budget and Management ng mahigit 27 billion pesos para sa pagpapatuloy ng implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFIP program. Ayon sa DBM, 19 billion pesos ito ang ilalaan sa mga Centers for Health Development para sa pagpapadala ng tulong medikal sa mga partner institution, habang mahigit 4 na bilyong piso naman ay para sa mga ospital ng Department of Health sa Metro Manila at sa mga rehiyon. Layon anila nitong matiyak ang patuloy na suporta sa mga pasyenteng hirap sa gastusin sa pagpapagamot at iba pang pangangailangang o pangangailangang medikal. Susuportahan din ng pondo ang pagpapatupad ng e-MyFIP sa ilalim ng e-GovPH app. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tris Chalindo.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
4: Magandang Biyernes na hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Kasama ang kanyang napakagandang partner Liza Aquino.
0: Happy Friday po mga kapamilya. Kumusta po ang inyo po mga lugar? Napaka-araw ngayon. Sunny
4: yes.
0: Sunny Friday for all of us here sa Metro Manila. Partner,
4: nakakatuyo na ng mga sinampay.
0: Oo, nakapaglaba ka na ba? Mukha, kasi bago yan eh.
4: Actually,
0: bago yung polo na yun.
4: Dilaw to eh, partner.
0: Dilaw ba yun nun? Dilaw na. Dumumi na, nalubog
4: kasi
0: sa baha.
4: Kasi Ninoy Aquino. Anibersaryo ng kamatayan ng dating senador Benigno Aquino Jr.
0: Oo, pero hindi partner, totoo. Yellow ba talaga yan? Totoo ba? Kasi sasakyan ko yung trip mo yun, partner. Sabi ko sana, wow, grabe, tindi ng baha sa lugar mo, partner, ha? Naging brown na. Oo, pero happy, ano ba ito? Death anniversary,
4: partner.
0: Yung sarili ko kamag-anak.
4: Oo nga.
0: Oo, death anniversary po ni former Senator Ninoy Aquino. And of course, partner, Friday din ngayon.
4: Yes.
0: So talagang mahalagang episode dito for us kasi next week babalik tayo sa impeachment trial.
4: Correct.
0: So meron na lang po tayong 1 hour, partner, para yes, ma-discuss yung mga gusto natin discuss.
4: At lahat ng mga katanungan, mga komento, mga pabati ng ating mga kapamilya, ngayon na po yan. Padala nyo na po.
0: Opo. But syempre, good afternoon po muna sa lahat ng mga hashtag. Sana all nakabakasyon, nanonood. Diyan po sa Sky Cable Channel 26. Good afternoon po sa inyong lahat.
4: At good afternoon, good morning, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
0: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Nasa kalsada po ngayon, nakikinig dito po sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, mensahe dito po sa aming programa, maaari yun na po yung padala sa aming po mga hotline.
4: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
5: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
0: Sa oras po na 1:09 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson.
2: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello Attorney!
4: Partner, itong ating pag-uusapan, may init-init pa.
0: Mm-mm.
4: Dalawang araw pa lang siya.
0: Itinatalaga,
4: pinatutupad ng ating Department of Labor and Employment. Ito yung Labor Advisory Number 14 Series of 2026, promulgated noong August 19, 2026.
0: Okay. Ano po
4: pero
0: ito, partner?
4: Pero nagbibigay lang to ng detalye dun sa dati na nating alam. Kasi dito, binibigyan ng discretion ang mga employer sa pribadong sektor, kasi labor code ang pinag-uusapan natin, na magtalaga ng mga alituntunin ng pag-suspend ng trabaho kung sakasakaling may mga natural calamities kagaya ng baha, matinding ulan, lindol, sunog, o kung ano pa mang mga ibang mga catastrophes. Pero dito, partner, babalikan lang natin yung tinatawag nating legal framework, kasi lahat naman itong proteksyon sa mga manggagawa ay nanggagaling sa pinakamataas na batas sa atin, yung 1987 Constitution, kung saan malinaw po na sinasabi doon ng ating Constitution na ang gobyerno shall afford or shall guarantee full protection to labor. At kasama dyan, partner, yung occupational safety and health ng mga manggagawa, hindi lamang sa panahon ng kalamidad, kundi sa pang-araw-araw na kanilang panananggapan o panunungkulan.
0: Okay, so technically po sinasabi po nitong bagong alituntunin, partner, na kung kailan po pwede magsuspende ng trabaho. Pero paano po yung ano? Paano po yung for example po ikaw ay nasa ano tawag doon? Frontliner, partner?
4: Yes, partner.
0: So, wala, may mga exceptions po ba to this?
4: Partner, dito, mahalaga na, kumbaga, bawat isang industriya ay magkaroon din ng kanilang sariling mga alituntunin. Kasi, syempre, itong mga guidelines na galing sa ating DOLE, Department of Labor and Employment, medyo laging general yan. Pero sa takbo ng panahon, lalo na kung kinakailangan, halimbawa, merong nang hiwalay na guidelines, halimbawa, for construction sites.
0: Mm-mm.
4: So yan, kasi kumbaga, yan, maraming kumbaga, alituntunin na dyan na pamantayan ng industriya. Pero dito, partner, yung kumbaga, mga batayan na mga pinagbabatayan, hindi lang yung konstitusyon, kung hindi yung ating ding, yung Pilipinas, signatory siya sa International Labor Organization. Bahagi tayo doon. Pumirma tayo doon. At yung International Labor Organization, pangkalahatan sa buong mundo, yan yung nagtatakda ng mga minimum standards, including minimum standards of safety and kumbaga, paano matitiyak yung kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa sa buong mundo. At dahil tayo ay pumirma doon sa mga advisories, yung mga alituntunin din ng ILO, may obligasyon tayo na dalhin yan dito sa Pilipinas sa pamamagitan nito nung mga batas. Ano yung mga batas? Halimbawa, nung 2018, partner, meron tayong an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties thereof. Ito yung August 17, 2018, na kumbaga may mas maraming detalye, number one, mas maraming kumbaga enforcement mechanism. Halimbawa na dyan, partner, yung pagtatalaga ng safety officer per workplace. Mm-hmm. So tandaan po natin yung mga safety officers, yan yung kumbaga sila yung ano bang katumbas niyan, incident command officer, yung parang pag may nangyari, lahat nakatingin sa kanya. Oh, dito tayo lalabas, pipila tayo dito, kalimbawa kung may lindol. O kaya, siya yung nag-check. Gumagana ba yung mga fire exit?
0: Ah, hindi pa ba expired ang mga... Pero regular dapat yan, di ba?
4: Kumbaga, at siyempre, tandaan natin, bawat industriya, bawat uri ng workplace, eh siyempre, kailangan na yung iyong safety officer ay hindi lang basta may kaalaman, meron din kasanayan, at kumbaga patuloy.
0: Yung safety officer mo, partner, mini-message ka na rin ngayon.
4: Yun nga eh.
0: Hinahanap ka na sa selfie.
4: Paano ba natin ito papatahimikin?
0: Oo, ayan. Hinahanap ka na rin ng mga safety officers sa inyo, partner. Sabi niya, double check mo na ito yung mga notifs mo. But anyway, maganda po pinag-uusapan natin ito. So ito po yung mga nakatalaga dito sa ating pong bagong sa bago pong binaba ng DOLE. Pero ano pong parusa, if ever na ayaw ng mga employer na mag-cancel. Kasi baka partner na parang sabi lang, hindi kasi mag-disrupt ang operations. Hindi
4: correct.
0: Pwede.
4: Tandaan po natin, ha, dahil ito ay DOLE, hindi siya, kumbaga, karamihan sa kanyang mga pinatutupad ay administrative fines. Okay? So, administrative fines range from 20,000 to 100,000. Pero wait, partner, per day of violation.
0: Oo, mabigat!
4: Depende ng isang daan libong piso. Okay? Siyempre, depende sa kanyang kung gaano kagrabe yung violation, halimbawa. Pero, meron ding mga criminal penalties. Pero ito yung dadaan muna sa kumbaga preliminary investigation, sa piskalya at sa korte. At yan, include 1 to 6 months. Pero siyempre, kasama dito sa criminal...
0: 1 to 6 months, mabigat din.
4: Mabigat pa rin yan. Pero kumbaga, kasi lagi naman siyang kakabit, ano ba yung naging injury? Ano ba yung naging danyos, damages dun sa tao na aksidente dahil sa kapabayaan? Kasi tandaan natin, itong lahat ng standards na to, ito na ngayon yung bagong standards of diligence o pamantayan ng pag-iingat. Ibig sabihin, bawat industriya, bawat uri ng trabaho, iba-iba yan. Ikaw ba ay nasa taas? Above head yung trabaho mo sa mga construction, o ikaw ba ay lumulubog sa tubig? Halimbawa, naguhukay sa ilalim ng lupa.
0: Oo, mga
4: nagninina.
0: Contractors may ganyan, partner,
4: yes,
0: as well.
4: Yung mga construction, iba rin yung kanilang pamantayan. At kung ikaw ay nasa ospital, iba rin ang health and safety.
0: Na.
4: Correct.
0: Oo.
4: So, lahat po yan ay kasama. At tandaan po natin, ha, hindi na bago, dati na nandyan sa ating labor code, yung kapangyarihan ng ating Secretary of Department of Labor and Employment, yung tinatawag na visitorial power.
0: Oh, wait, teka, kahit private yan company, pwede niya
4: private
0: kasi tayo?
4: Talaga siya, partner, kasi hiwalay yung panuntunan, alituntunin sa government. Yan naman ay pinromulgate ng Civil Service Commission. Pero nakabatay din dito sa mga pamantayan ng RA 11058 o yung tinatawag ngayon na OSH Law or Occupational Safety and Health Law.
0: Partner, ito po, babasahin ko lang itong part dito sa ating labor advisory number 14.
4: Yes, partner.
0: Yung mainit-init pa pong advisory ng DOLE, itong nakalagay, payment of wages, mga manggagawang kapamilya na kapamilya ngayon. Kapag kayo po ay hindi pinagtrabaho.
4: Sorry, hindi ka nakapagtrabaho.
0: Ah, hindi
4: dahil,
0: ka nakapagtrabaho dahil dito.
4: Hindi ka bibigyan ng sweldo. Marapat lang.
0: Pay.
4: Oo. Pero, halimbawa, kahit na against all odds, buwis buhay, pumasok ka, sinuong mo yung baha, lahat, ulan, naulanan ka.
0: Oo.
4: Eh, sinasabi dito, partner, kung worked, ibig sabihin, nakapagtrabaho ka ng at least,
0: 6 hours.
4: Not less than 6 hours. So, 6 hours and above, dapat bayaran ka ng full 8-hour day mo na rate. Okay?
0: Hindi siya double pay.
4: Hindi siya double pay, partner. Kasi nga, hindi naman yan regular holiday, partner.
0: Sabagay.
4: Hindi rin siya, kagaya ngayon, special.
0: Walang hazard pay ito?
4: Ayun, magandang tanong, partner. Ang hazard pay, partner, ay nakabatay sa uri ng trabaho. Hindi siya nakabatay doon sa...
0: Sinuong mong panganib para makapunta sa
4: environment,
0: trabaho?
4: Environment, correct.
0: Talaga?
4: Pero, ang sinasabi ng bagong batas, partner, ang manggagawa ngayon, meron kang karapatang tumanggi sa delikadong trabaho. Ayan, ang sinasabi, paano mo malalaman kung delikado? Sinasabi niya, by reason of imminent danger. Hindi yung parang malayo, bawa naambunan ka, nabasa, hindi ganun. Imminent danger resulting from weather disturbances and similar occurrences. Kung tumanggi ka, dahil halimbawa, kahit na hindi halimbawa lumubog yung bahay mo, pero yung bahay mo naging island kasi parehong magkabila,
0: lubog, ay wala lubog.
4: So, ang ano mo lang, magsiswimming ka dun sa maruming baha. So, yun, pwede kang sabihin mo, boss, pero dapat ipaalam mo rin.
0: At saka dapat documented, may video ka.
4: Ihanda mo din yung iyong documentation. Baka naman maghahanap ka ng baha, selfie ka doon para masabi na, boss, hindi ako makapasok.
0: Oo, nakakuha ko ng tip bigla. Thank you, partner. Hindi, joke lang. Bawal sa amin eh.
4: Yung kapitbahay mo na nakatira sa kabilang pinto, okay, nakapasok.
0: Oo, so medyo...
4: So patay ka doon. Huli ka.
0: So, huwag na natin gagawin yung mga kapamilya. Pero, pag po ganyan, maganda na pinapaalala po natin na kung meron ka namang evidensya, nobody can force you to go to work.
4: Yun ang mahalaga. Kasi, yun ang take away dito. Yan ang bago dito. Kung tutusin dati, nandyan na yan eh. Kumbaga, hindi ka dapat magbuwis ng buhay.
0: Oo. Bakit meron bang bayani fee? Parang wala akong naalala na may ganun, guys.
4: Wala.
0: Walang bayani pay. So, huwag na tayong pakabayani partner.
4: Yung sa tanong mo kanina, yung hazard pay, yan. Yung, alam mo, you deal with explosives. You deal with hazardous waste. Diba? Kaya
0: chemical,
4: ngayon, yung sa mga ospital, diba? Meron mga trabaho dyan. Hindi lahat, pero yung may trabaho dyan na talagang kailangan na may hazard pay.
0: Oo.
4: At yan, partner, dito mahalaga yung pag-uusap na to. Kasi tandaan natin, sinabi ng labor advisory, sinasabi din ng labor code, the employer in the exercise of their management prerogative, ibig sabihin, hindi talaga siya mandatory na magdedeklara ng walang pasok kung bumabagyo o umuulan.
0: Tama.
4: Pero, ano yung pwede niyang gawin? Pwede niyang i-excuse. Kasi nga, partner, pag pinapasok mo yung tao na nasabi na sa'yo, delikado po ang aming lugar, 'di ba? Maraming butas, ilang araw na maraming basura, kitang-kita. Pinapasok mo, you will take the responsibility lahat ng mga bunga noon. Kasi kumbaga hindi man delikado yung iyong workplace, yung pagpunta napaka-delikado. Pero again, dito sinasabihan din ng ating mga employer ng ating Department of Labor na kung gusto nyo talagang gawing masigasig ang inyong mga empleyado, magbigay kayo ng additional incentives.
0: Yes,
4: halimbawa, libreng breakfast, lunch, dinner.
0: Oh, we do have it sa EBS.
4: Yes,
0: kapag
4: diba?
0: May extension,
4: correct.
0: Libreng pagkain dito.
4: Or dati, ito, yung kumbaga, hindi mo kailangan ng 8 hours, 6 hours, or dahil yan yung minimum, pwede kang bumaba, I mean, pwede ka pang bumaba dyan kasi mas favorable to the employee. Sabihin mo, sige, kahit 5 hours lang, considered na yan. Basta pumasok ka lang.
0: Basta in a way, parang give and take tayo dito if
4: correct.
0: You need your employees.
4: Pero kung walang ganung policy, ang kumpanya, ang sinasabi, pag less than 6 hours, proportional lang. Hindi ibibigay sa'yo yung buong, kumbaga, yung buong sweldo.
0: Oo, pero kung paano po kung pumasok ka, di ba? Pero talagang kailangan mo nang bumalik kasi lumulubog na ang bahay mo, kailangan mo rumesponde. Okay. Walang mga ganong incentive na parang thank you for your efforts, for reporting to work, and now that you need to go home, we'll still pay you the full day's
4: worth. Walang pinag-iba yan, partner.
0: Salary.
4: Pwede niyang gawin yan, pero again, hindi
0: usapan
4: niya
0: yan,
4: obligasyon. Pwede niyang gawin, in the exercise of management prerogative, hindi lang niya pinoprotektahan yung physical health ng kanyang empleyado, pati yung mental health. Kasi, halimbawa, yung mga anak ko, maliliit, bumabaha na, pumasok na yung tubig sa bahay. So, ikaw, hindi ka na rin makapagtrabaho. Talagang tatakbo, tatalon ka, lilipad ka para makauwi. Hindi ba?
0: Oo, hindi. Lalo na sa amin. Hindi namin pwedeng iwasan ang mga baha partner. Yun ang hahanapin namin. Yun ang susukuin namin.
4: Trabaho ninyo.
0: Kasi yun
4: correct.
0: Ang trabaho ko. So, it entails a different kind of ano din partner.
4: Correct. At sacrifice. Yung kagaya na sinasabi mo, nasa pag-uusap yan, doon sa mga private enterprises, private businesses na may union, yan lagi ang pwedeng, kasi every 3 years, pwede nyo i-renegotiate
0: bargaining agreement.
4: Yung economic provisions and yung mga non-economic provision, every 5 years nyo pwedeng pag-usapan
0: tama
4: muli. Diba? So, at laging mayroong kapangyarihan sa inyong dami. So, kung meron kang union na nakikipaglaban sa'yo, advantage mo yun. Kaya nga,
0: tama,
4: yung right to association, freedom of association, guaranteed din yan, hindi lang sa labor code, pati sa ating constitution, partner.
0: Two more questions, partner.
4: Yes, partner.
0: Bago lang tayo mag-wrap up. Very important. Mm-hmm. Ito po, next. Kapag po, for example, papunta ka sa work, nasiraan ka ng motor mo dahil nalubog ka na sa baka, can you ask your company noon, since pinagre-report nyo ako sa work, to shoulder the repairs ng iyong sasakyan?
4: Okay.
0: Dahil may nangyayari, dahil pinapapasok ka?
4: Again, walang nakasaad sa bata. So,
0: okay,
4: pwede ninyong pag-usapan. Kasi kumbaga, yan, papasok yan dun sa, para ma-encourage yung empleyado mo na magpatuloy. Kasi kumbaga, ngayon, baha, hindi maiiwasan talaga.
0: May titiri,
4: yung mga motor,
0: diba?
4: Kung wala silang dadaanan. Pero kasi, dapat din niyang, kumbaga, timbangin. Kasi kumbaga, baka naman, hindi mo naman sa trabaho na gamit kung kailan nasira yung motor mo.
0: Investigan pa dapat yan. I see. Paano po yung mga T-Invest riders? Second question. Yung mga nagde-deliver ng food.
4: Okay.
0: Meron po ba nakalagay sa labor code na para pag alam nilang alanganin, can they reject?
4: Okay.
0: Orders,
4: so, ibang usapan yun. Pero kasi, partner, ang pinag-uusapan dito yung relasyon ng employer at ng employee. Kasi yung ating mga TNVS, kung di ako nagkakamali, iba ang trato sa kanila ng batas. Hindi sila empleyado, partner.
0: What, kung, really?
4: Ang alam ko, partner, maliban na lang kung talagang kumbaga yung
0: plantilla sila
4: or regular talaga sila. Kasi yun yung kumbaga magsasubmit ka, ma-accredit ka ng mga existing natin, ride hailing or mga delivery
0: natin. And much respect sa ating mga TNVS riders.
4: Yes.
0: Talagang siya, shout out po, ito yung mga nagpapadala kasi hindi na makalabas sa mga tao, di ba? Nagpapa-order iba ng delivery.
4: At kung mahilig kayo mag-order pagka bumabagyo, baka gusto niyo
0: naman,
4: dagdag
0: peke naman.
4: Diba? Kasi
0: din po natin sila.
4: Buwis buhay din ang kanilang ginagawa dyan, partner.
0: Grabe. So, ayun po eh. Kulang lang talaga ng mga batas pa for their sector. Kasi kamakailan lang din naman yan eh.
4: Correct.
0: Nung pandemya lang nauso din yan, partner eh.
4: Halimbawa, yung sinaksak. Diba? Ngayon, pinag-iisipan pa paano yun. Kumbaga, ano,
0: si
4: meron
0: Fabio
4: bang batas na pwede pang magbigay ng protection sa kanila. Kumbaga, marami pa talaga. Pero, tandaan natin, ito ay hindi natin kailangan na merong batas para makita natin, halimbawa yung pangangailangan ng ating mga manggagawa, yung kapakanan nila, hindi lang kalusugan ng katawan, kundi pati ng kanilang isipan, mental health and wellness.
0: Oo. Actually, maganda yun. Dapat talaga senador ka, partner.
4: Dapat
0: pero
4: ikaw
0: pang senador din naman yung mga gala, damitan mo, partner. Pwede na yan.
4: Butch Aquino. Natatandaan mo pa si Lolo Butch.
0: Ay, naku, mga kapamilya, kapit lang po lahat mga lumalaban ng patas sa mga manggagawa po nating mga kasamaan. Ano? But anyway, kung kayo po may mga katanungan, o diba, pinag-usapan natin is Labor Advisory number 14
4: nga,
0: series of 2026 ng Dolly. So kung may mga questions pa po kayo, mga nakaka-relate po sa ating usapin, and of course, kung may mga iba pa po kayo mga nais pong hingi na payong legal, bukas po ang aming hotline, partner.
4: Okay. Dagdag ko lang bago mo bigay yung hotline
0: okay,
4: natin.
0: Partner.
4: Kasi dati, pagka, di ba yun, makikita mo yun sa comments sa social media, pag nagdeklara ng walang pasok ang gobyerno, sabihin, paano naman kaming nasa private sector? Ito yung tugon ng Dolly doon. Binibigay, di ba, kagaya, kasi ang gobyerno, pwede lang magdeklara sa government bureaucracy, sa civil service, hindi siya pwedeng
0: hawak yan eh.
4: Correct. Unless, halimbawa, nagdeklara na ng state of calamity sa isang lugar, or minsan, buong kapuluan, di ba? So, ibang usapan po yun. Pero, iba rin po yung alituntunin doon.
0: Oh, I remember nung pandemya, ibang klase din ang alituntunin that time. Talaga makikinig ka sa sasabihin ng iyong Pangulo at
4: correct
0: that time. So, mga kapamilya, ulitin ko lang po aming hotline, 0919-2783-3000. Huwag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello
4: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
0: Oras po natin, partner,
4: 1:28 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
9: The Secret of Health.
8: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
14: Ikaw ang magsasabing kaya.
13: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
14: ikaw ang liwanag sa dilim.
13: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta batas. Hello, Attorney Yan! Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
4: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng isang report. PNP, magpapatubad ng mas istriktong firearm security rules sa mga pulis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
12: Attorney, magpapatupad ng Philippine National Police ng mas mahigpit na accountability measures sa mga pulis upang matiyak na, na hindi ma-access ng mga bata at ibang mga hindi otorisadong individual ang mga issued firearms ng PNP. Kasunod ito ng insidente ng pamaril sa loob ng mga paaralan na kinasangkutan ng ilang menor de edad na gumamit ng mga government-issued firearms na pag-aari na kanilang mga magulang o guardian. Dahil dito ay giniit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Netatas Jr. na hindi dapat ipagsawalang bahala ang responsible storage ng mga baril. Kaya inatas na niya ang lahat ng mga police commanders sa buong bansa na regular na paalalahanan ang kanilang mga tauhan ukol dito. Habang isasama na rin sa mga unit briefing at formation ang mga paalala ukol sa firearm accountability upang maiwasan ang mga insidenteng dulot ng kapabayaan sa pag-iingat ng armas. Samantala, suportado naman ng PNP ang mga panawagan para sa mas mahigpit na accountability sa mga pabayang gun owner. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Usaping baril na naman yun, yung balita ni Marlene partner, and we were just talking about that yesterday, loose firearms. Pero ang nabanggit ni Marlene, ay dapat pala natanong ko, balik ko si Marlene, ganyan ko lang.
4: Yung pag-iingat ng mga polis, kasi nga, di ba, yung nakuha sa magulang.
0: So, yeah, pero paano yung personal mo na baril So, ang COVID
4: parehong
0: regulation...
4: Parehong pag-iingat dapat. Kasi ito naman, yung mga...
0: issued firearms, yes. I think, ang regulation.
4: At kung meron ka na rin secure na lalagyan for your officially issued, walang dahilan na hindi mo masisecure pati yung mga personal mong...
0: Tsaka dapat kung iniinuin na sa bahay yan, partner, kinakasay yung tinatanggal, dinidisassemble ninyo. Hindi dapat yung naka-assemble para hindi agad ma... ano ng mga bata. Parang, pati ba yun, nakikita na ba sa social media on how to assemble a gun? Medyo ano
4: ang dami na partner, hindi mo na makokontrol yan. Kasi, una, mas magaling sa atin yung ating mga anak pagdating sa surfing ng World Wide Web.
0: Totoo yan, partner. Mm-hmm. Alam mo ba, tinanong niya ako kahapon ng itong anak ko, sabi niya sa akin, parang, alam mo ba anong ibig sabihin ng OC? Sabi niya sa akin, tapos sabi ko, obsessive compulsive. Tumatawa.
4: Hindi daw.
0: Sabi niya sa akin, hindi.
4: Ako rin, yun ang sagot ko rin.
0: Sa lingwahe nila, ang tawag doon, original character.
4: Na, ano
0: hindi sabihin? Ko rin alam. Iba na ang mga bata ngayon. But, you know, ako, imbis sa tawanan ko, sabihin ko, hindi ko naiintindihan yung pinagsabi niyo. Ang ginawa ko, okay anak, ilista mo lahat ng mga acronym dyan na kailangan ko kong maintindihan. Because I wanna learn. You know, I wanna understand your world. I wanna understand your language, diba? Nagigets ko na ba? Hindi pa rin, partner. Pero getting there, step by day, step.
4: Ang mahalaga yung iyong pagiging bukas ang isipan.
0: Oo, baka magulat ka, partner. Gets ko na lahat ng mga babanggitin ng mga YouTuber natin dito, diba?
4: Daba.
0: Mm-hmm. May katanungan pa tayo dito sa live stream. Go, ay, partner. Survivor natin, partner. At ang kanya pong question ay... Pwede po bang mag-demand ang employees sa private company ng kanila pong OT pay or double pay if ilang years na pong wala silang natatanggap?
4: Opo, at pag sinabi ninyong double pay, ibig sabihin yan yung mga regular holidays na tinrabaho po ninyo. Pumasok kayo kahit na yan ay regular holiday. At tandaan po natin, ha, ito po ay kumbaga obligasyon. Mm-hmm. Hindi po ninyo yan ipapakiusap na ibigay. May karapatan po kayong igiit o i-demand yung mga na pagtrabahuhan ninyo, nyo na, bukod pa dun sa mga partner, yung mga tinatawag nating holiday pay.
0: Yes, yung premium pay.
4: Premium pay. Halimbawa, yung nagtrabaho ka, ang workday, sabi ni dati pang President Manuel L. Quezon, hanggang ngayon, 8-hour ang workday. Ibig sabihin, kung lumampas ka na doon sa 9th hour, ibang rate, ibang daily rate na ang dapat mag-apply. Wait, there's more.
0: Ooh,
4: tumawid ka ng alas 10 ng gabi. Meron ka dapat night differential. At dahil meron yung mathematics, hindi na natin mapapag-usapan yan. Pero kung mga dapat, alam nyo lang. At kung magsasampan na rin kayo ng money claims dyan sa ating NLRC, National Labor Relations, isama nyo na po yan lahat. Kasi syempre, pag hindi kusang loob na ibinibigay sa inyo ng employer, mm-mm, yung karapatan ninyo kailangan nyo igiit. At may katulong kayo, yan ating Department of Labor and Employment.
0: Okay. Pero paano po kung hindi ka regular employee?
4: Iba din ang usapan. Pero tandaan natin, kahit hindi ka regular, may mga benepisyo na hindi pwedeng tanggalin sa'yo. SSS, PhilHealth, pag-ibig, lahat yan ay mandatory. Ibig sabihin, required by law. Hindi yan kung gusto ng employer o hindi niya type. Required po sila ibigay. Karapatan nyo po iyan.
0: Okay. So at least po, alam nyo lang inyo pong mga karapatan. And correct, this is deemed written into the contract regardless.
4: Correct. Kahit kung silent yan, right? O hindi.
0: Oo. Ang ganda talaga. Ang dami ko nang nalalaman guys ngayon. Hindi nyo na ako natitinag. Kabisado ko na ang batas. Ganon.
4: Parang meron kang pinapagtama.
0: Hindi, wala rin naman partner actually. Pero it's nice. Iba ang tapang na meron ka kapag alam mo ang batas. Siyempre. At alam mo wala kang nalalabag sa batas. Correct. Alam mo yun, so maganda po na meron tayong ganitong programa para alam po natin lahat mga kababayan natin ang mga bagay na pwede po natin igiit. Like pong wastong bayad, salary,
4: yes,
0: sahod, diba? OT pay, premium pays. Ngayon, nalaman na rin natin guys sa mga kabukas ng radio television, yung bago pong Dolly, advisory for private sectors.
4: Mm-hmm.
0: Diba? Kung ano po yung mga sinasabi doon na hindi ka pwedeng pilitin kung hindi mo kayo magtrabaho. Diba?
4: At kahit na ikaw yung employer, partner, ngayon, ang dapat naririnig mo, obligasyon ko yan,
0: mm-mm,
4: sa aking mga manggagawa.
0: Sabi ni It's Me Wilotsky, ate, pwede ka na maging law school graduate, Chang Liza, sabi sa akin.
4: Eh, hindi na nga niya kailangan maging law school
0: graduate. Kulang pa ako ng 1 year,
4: Senador,
0: 3 years pa lang tayo.
4: Liza Aquino.
0: 3 years pa lang tayo dito, partner. Pero ang dami nga natutunan sa iyo, Senator. Thank you so much. Oo.
4: It's Me Wilotsky, kasama niya si Ligaya Chingtan, si Jajamyong, si Maan. Hello din po sa inyo. Sarah C. from Los Angeles, California. Joy De Asis.
0: Si ML Bartolay, sa nangyaring temporary restraining order sa 85 pesos na dagdag na sahod dito sa Metro Manila, parang ang hirap ng maniwala sa Dolly. We'd like to clarify some things here.
4: Oo, partner, hindi kasalanan niya ng
0: kasi.
4: Hindi kasalanan niya ng Dolly. Alinawin natin.
0: Oo.
4: Sa ngayon, sa ating batas, ang nagtatakda ng minimum wage per region ay yung tinatawag nating Regional Tripartite Wages and Productivity Board.
0: Mm-mm.
4: Ibig sabihin, yan po, hindi yan strictly speaking gobyerno kasi meron diyang representative ang
0: iba,
4: employer,
0: iba
4: may representative ang, kaya nga, tripartite, three parties, government, workers, representative, and employers,

0: temporary restraining order,
1: dapat retro.
0: Correct. So kung kailan naging effective yung wage order na yan, doon magsisimula yung additional 85 ba?
1: Hindi, 60 pa lang partner for the first tranche, and then 25 pesos sa January 2027.
0: So kumbaga yun yung mga mahalagang dates, yung date ng effectivity nito mga wage order.
1: If I'm not mistaken, I think that's January 27 or 23, 2027, yung dagdag na 25 pesos. Story ako sa TV Patrol partner.
0: May kilala ko, may birthday nun.
1: Ah talaga? Dahu, ibulong mo na, itago natin sa pangalan.
0: Ate Florisel.
1: Kamag-anak mo partner, kapatid mo?
0: Kapatid ko. Panganay na.
1: Ayun na. So kapag birthday niya na at ginrate mo siya dito, dapat may dagdag na pong 25 pesos sa
0: speaking of birthday partner, nais ko lang batiin si Attorney Marvin Aceron na
1: hello po.
0: Dati rin siya nag-guest dito, si PJ Pablo ng City Treasurer's Office ng Quezon City.
1: Po, sir.
0: Hello, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday po. God bless you po. Hashtag sana all naka-holiday ang kanilang birthday. Makapag-enjoy sila.
0: Kahapon, batiin din natin. Happy birthday kay Dr. Raymond Mendoza.
1: Anong doctor siya?
0: Of
1: medicine, kailangan. Of philosophy?
0: Dok,
1: ano?
0: Pa-text daw.
1: Ang daming tanong nila, Iza.
0: Yung ating reporter, kailangan malaman.
1: Ang daming tanong. Wired akong magtanong on a daily basis. Tapos nakuha ni Azilea yan, alam mo ba yun? Ang dami niyang tanong sa akin on a daily basis.
0: Kanina kaya siya nagbanda?
1: Napaka, yun na nga eh, parang... nagsisisi tayo ng malalaan. Ang dami
0: hindi naman
1: questions.
0: Magandang attitude yan, partner.
1: Hindi ko masagot. Ang hirap-hirap ng tanong eh.
0: Yan. Ang call a friend. Gemini, si Google.
1: Parang she had a question. It was a very nice question. Sabi niya, bakit laging binabaha? And I said, because there may mga proyekto na hindi... I had to explain to her what's going on. Tapos sabi niya sa akin, parang, oh, okay, so bakit hindi gumagana yung proyekto? Kasi may issue tayo, anak, ng korupsyon. And then there was the question na, oh, okay, so bakit hinayaan nyo? And I'm like, bakit parang kasalanan ko to? Nagtatanong ka lang sa akin. There are questions na hindi ko masagot. And ano yun, parang... Ang gaganda ng mga questions.
0: Pero malalim yung tanong ni Azzy. Ah, kahit ayaw niya pag-usapan natin siya.
1: Oo.
0: Azzy, maganda yung tinatanong mo. Kasi tama siya eh. Kung tutuusin mo, hindi natin pwede sabihin, sila yan, gumawa niyan. Kung tutuusin, ito ay nangyari.
1: Yeah.
0: Habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ang mamamayan.
1: Eh, hinahalal natin yung mga yan.
0: Correct. At kumbaga, kung wala tayong ginagawa, sa isang pagtingin, hinahayaan talaga natin. Di ba? Kung tumitigil lang tayo, pag narinig na natin yung balita, tataas yung blood pressure natin, at wala na.
1: Nahuhupa na.
0: Wala nang, kumbaga, vigilance. Mm-hmm. Eh yan ang, kumbaga, vigilance is the price of democracy. At yan din ang
1: like
0: sineselebrate natin ngayon. Yung, kumbaga, kabayanihan ni dating senador Benigno Ninoy Aquino Jr.
1: Opo, talaga. Tapos saka yung question kahapon na parang, so, nung kapanahon ng mga estudyante ka, mama, anong ginagawa nyo kapag may school shooting? Yung mga ganong questions. Alam mo, parang,
0: naman.
1: Wala naman nung panahon natin. So, parang nakukorner niya ako sa may hirap na mga tanong. Sabi
0: so, bakit nyo hinayaan na mayroong mga shooters ngayon sa aming eskwelahan, diba?
1: Sabi ko, simula niya, next time ka na magtanong, anak. Matulog ka na. Magtanong ka na lang about ano.
0: Encourage mo yan, partner. Magandang quality yan ng isang bata. At kahit na matanda, dapat lagi po tayong matanong.
1: Oo. Azzy, ang hirap. Ang hirap, mami. Ang hirap maging mami ni Azzy.
0: Dapat
1: tanong.
0: Lagi tayong matanong kagaya ni Mami Liza.
1: Sabi ko nga, nakakarma ata ako kasi tanong ako ng tanong sa'yo. Nako-corner kita. Tapos
0: hindi naman.
1: Anak ko. Sabi niya, ano?
0: Binabasa mo lang isip na ating mga kapamilya. Speaking of kapamilya,
1: yes,
0: sila Maelsa from Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia, si Zach Tolentino from Austria, bumabati rin.
1: Nako, hello po sa inyo lahat mga kapamilya. Pero sa ngayon po, yung bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po yung may mga katanungan, ito tayo. Kasi si Azzy, naalala ko na naman. Kung kayo po yung may mga katanungan legal na nais idulog dito sa programa, ay maaari po kayo mag-message sa aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiw. Babalik po ang hello.
0: Attorney.
1: Dapat abogado na lang siya eh.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing!

0: matagalan?
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
4: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
5: Pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan.
5: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
11: Uy, partner.
12: Yes, partner.
11: Okay, wait lang, taga po pala. Hello, mga kapamilya. Nagbabalik po. Hello, Attorney
12: Liza. Sali sila.
11: Diretso sa Marites agad eh. Mm-hmm. Liza Aquino pa rin po at Attorney Noel Del Prado. We only have 12 minutes left dito,
12: yes,
11: sa
12: partner.
11: Program. But may I just read this message mula kay Miss Jessie, 1472.
12: Okay.
11: Mas maraming adjustments sa mga parents today kasi iba ang mentality ng mga bata ngayon kumpara nung panahon natin, sabi niya. Oo, pero yun talaga, itong hamon para sa ating mga magulang.
12: Correct.
11: Po ngayon eh, we have to adjust. Sabi nila, if you can't beat them sa kanilang lingwahe, might as well join them para nagkakaintindihan kayo.
12: Correct.
11: Because communication is key.
12: Hanggang mula maliit sila, hanggang lumaki sila, mahalaga po yung open communication. Si Louis Basco, ay ibang vigilance, nagbabantay ng tindahan habang sa Valenzuela City.
11: Nice. Si Joya de Asis. Uy, Tita Liza, pwede po bang batiin nyo lang ng belated happy birthday si Gab Villegas?
12: Pwede.
11: Sobo
12: Kuya
11: naman.
12: Gab, happy
11: kasamahan
12: birthday.
11: Ko yan. Hello po, maligayang karawan sa'yo. Buhay ka hanggang kailan mo gusto. Si mama nandito.
12: Marvin Riabad, nandiyan na rin.
11: Si Mang's Happy World, paano po ang remedy sa civil claim na hindi pa nasisettle ng accused?
12: Kaya ibig sabihin, meron na po bang desisyon? Kasi kung wala pa kayong kaso, dapat mag-file po kayo. Kung less than 1 million naman po ang inyong kinokollect or kiniklaim, pwede po yan. Hindi nyo kailangan ng abogado sa small claims. Yan po yung first level courts sa kahit na ano pong lugar.
11: May katanungan si Attorney, ang pangalan na ito? Anong trabaho kasi nito? Architect, ibang A pala ito.
12: Architect
11: si Architect Marvin.
12: Yes.
11: Sabi niya, pahabol po sa question niyo sa topic kahapon. Pwede bang nakapangalan ng baril o armas sa isang corporate o business entity or religious organization?
12: Hindi ko alam yung religious organization, pero pwede po. Halimbawa.
11: Ay, talaga?
12: Oo. Security agency, partner. Pero
11: paano kung ginamit ng security guard nila?
12: Yun, may pananagutan din sila at hindi lang natin nabanggit.
11: Mm-mm.
12: Pero hindi lang yung pananagutan kung halimbawa nagamit ng security guard nila yan sa krimen o sa hindi, not in the, kumbaga, line of their work.
11: Oo.
12: Halimbawa, napunta yan, kagaya nun, sa anak ng security guard. Sila rin, may pananagutan, hindi direktang pananagutan, pero, kumbaga, hold responsible sila ng batas doon sa kanilang kapabayaan na mag-ensure ng disiplina sa kanilang mga empleyado na hindi yan, kumbaga, mapapasakamay ng hindi otorisadong humawak.
11: Oo, kaya nga buti yung PNP pala naghigpit sa kanilang mga regulations.
12: Yun,
11: right?
12: Yan, PNP ang pinaka-government regulatory.
11: Mm-hmm.
12: At sila yung nagpapataw din ng administrative fines or even, partner, yung mga pagsuspinde at pagkansela ng mga lisensya na yan.
11: Ayun. Meron po tayo dito, Teka.
12: Si Tita Lina ho, ay kanina pa nandyan. Henry Batara, good sunny Friday, tama po.
11: Si it's me, Vlotsky. Special shout-out po sa kila Elsie Balion Florentin, Sir Renato Otaner, Ma'am Farah Robles, Shangling, Warbistak, tsaka po si Maple na masugid ding taga-subaybay ng DZMM.
12: Salamat po. Si Mark Hernandez din, si Miss Jessie, ito, yun tama. Si Zach Tolentino ulit, Maan ulit, Miguel Matthew Mueca, nandiyan na rin, partner.
11: Si Grace Pedregosa, nagla-lunch daw po ngayon habang sila ay nakikinig at nanonood ng Hello Attorney. Maraming salamat po.
12: At inuulam niyo po kami. Si Benong, andyan din.
11: Ang pangit pakinggan nun, partner.
12: Hindi, kasama sa ating ano, or pwedeng kinakanin. Tayo yung kanin nila.
11: Oo. Alta, ang magandang term siguro ba, pantanggal him, ano, pantanggal
12: himagas. Pwede.
11: Pantanggal himagas, patanggal umal.
12: Kasi sweet ang aking partner. Kaya panghimagas din siya.
11: Naman nalaki mata ko, ha? Tama ba yung narinig ko?
12: Chubbs Production, pa-shoutout po. Ma'am, ganda. Ikaw yun siguro. Hindi ako yun.
11: Hello, Zosimo, shout out.
12: Gasmin, attendance check. Umuulan pa rin daw sa Mabalacat, Pampanga.
11: Ayun lang, umimingat kayo po kabali. Sama ko nandito. Teka. Si Sarah C, nandito na pa. Shoutout naman po sa nanay ko, si Adela De La Cruz, ayun. 96 years old from Obanto, Bulacan.
12: Hello po. Happy birthday po.
11: Oh, 96, tama ba ako? 96.
12: Oo. Or 76 diba? Na taong gulang.
11: Bumalik pa rin tayo kay ano, Pangulong Quezon na topic natin.
12: At buong buwan, partner, buwan ng wika.
11: Diba?
12: Isang linggo na lang po. Naniniwala ba kayo doon?
11: Nakita mo yung meme, partner, sa social media, diba? Sabi nila, dati ang August ay buwan ng wika, sabihin lang, hindi marunong lumingon sa pinanggaling ay masahol pa kaysa sa malansang
12: amoy ng malansang isda.
11: Tapos ngayon, fast forward to August 2026, ano na daw, malansang isda na daw talaga tayo kasi nagsiswimming na tayo sa baha.
12: Correct.
11: At alam mo, grabe yung humor ng mga Pilipino.
12: Totoo.
11: Minsan yun na lang din yung ginagamit natin para kayanin natin lahat ng pagsubok. Minsan humor na lang, binadaan na natin.
12: Meron ako nakita, partner, sa Indonesia, bahasa Indonesia ang national language. Sa Malaysia, bahasa Malaysia, something. So lahat yun, mga national language, may bahasa sa kanilang national language.
11: O sa atin.
12: Pero bahasa Pilipinas ay national
11: problem. Ang tatalino talaga na ito mga
12: mahusay.
11: Nakakaisip na ito. Ano ba yan?
12: Si 912 mahusay. Shark from Tanawan. Batangas. Tanawan, Pampanga. Wala naman ganun. Nahaalala ko si... si Miss Janet Corosa at ang buong Corosa family. Hello.
11: Ang galing ng U-turn natin, pare.
12: Para hindi ma-meme. Hindi tayo maging meme.
11: Grabe kayo, guys. Maalam siya sa batas, di naman sa geography. Yan, yun na.
12: Tama.
11: Sabi nila, Pampanga.
12: Sorry na. Malay mo.
11: Tanawan, Pampanga.
12: Yan ang trabaho ng ating mga congressman at senador. Palitan niyo ang mga...
11: So yun ang plano mo, pag naging senador ka. Pag naging senador ka, papalitan mo.
12: Mali na nga, pinilit pa.
11: Pangalan.
12: Para din mga senador.
11: Alam mo, masakit pa dito dati. Pag nagkakamali ka, radyo lang yun eh. Dito magkamali ka, nare-replay na partner.
12: At buong mundo nakikinig, nanonood. Sorry na po.
11: Ang hirap maging broadcaster nitong panahon na to. Kailangan perfecto. Correct. Sa baka man nandito, re-rewind ako sa taas.
12: Jericho Ferrer, si Joshelle Edip, mga nagbabalik loob sa DZMM.
11: It's me, Willowski. Mamimiss ko po kayo next week kasi Monday to Wednesday wala impeachment. Okay lang yan, pero magkwentuhan tayong Thursday, Friday.
12: Yes, handaan nyo na yung mga tanong.
11: Yun,
12: at kung meron kayong mga suggested topics, yung mga napapanahon po, ano yung gusto nyo malaman sa mga nababasa, nakikita nyo sa balita.
11: Oo, kung may questions kayo, example, doon sa mga terms na narinig din nyo.
12: Correct.
11: Sa impeachment trial.
12: Like subjudice.
11: Wow, sabi ko na yun. Yun din nasa utak ko eh. Ano bang ibig sabihin ng subjudice, partner?
12: Okay, sirit. Subjudice po, pareho po yung ibig sabihin niyan, whether yan ay nasa korte or nasa, kasi di ba, sui generis ang impeachment court. Pero, ang reason...
11: Ano ibig sabihin ng subjudice?
12: Subjudice, ibig sabihin, kapag merong kaso na dinidinig ang isang korte, hindi dapat pag-usapan sa labas ng korte.
11: There you go.
12: Kasi ang epekto nun ay may impluensyahan yung mga dapat ay impartial
11: okay.
12: judges.
11: Okay. Pero paano to? This is streamed live, partner.
12: Correct. Pero, kumbaga, hindi mo pwedeng pag-usapan yung mga merits.
11: Oh, of
12: okay.
11: the case.
12: Pero kasi, tandaan natin dahil kakaiba rin ang impeachment court.
11: Sui generis nga, partner.
12: Sui generis, pwede silang magtakda. At ito naman, partner, halimbawa kahit naman yung nasa regular courts, bukod doon sa tinatawag na sub-judice rule, yung mga abogado meron responsibilidad, pati yung mga partido na huwag magpa-interview
11: Tama.
12: As regards the merits of the case or yung mga evidence. Pero tandaan natin na ito ay, kumbaga, ano ba yung sasabihin ko? Paano ko ba sasabihin? Yung reason behind, ibig sabihin kasi, dapat lahat po tayo nagtitiwala sa integrity nitong mga huwes natin. Hindi sila dapat iniimpluwensyahan other than yung merits o yung ebidensya ng kaso.
11: Na inilatag sa kanila.
12: Correct. Yun. So, hindi okay, dapat, good, ayun, good, naalala good. Ko na. Kasi, naalala ko ngayon yung naka-pending na resolution sa Senado, sa impeachment court, kung ano yung gagawin nila dun sa isang prosecution lawyer na nag-post habang yun ba?
11: While
12: ay
11: ongoing ang trial. Oo, okay.
12: Does it go into the merits of the case? O wala na ba silang
11: partner eh?
12: Kahit walang pinangalanan, pero kung nanood ka nun, easily mo identifiable yung okay tao. Pero kumbaga, yun ba ay may epekto na parang mawawalan ng kredibilidad yung kanilang desisyon? Hindi, kumbaga, sila lamang ang makasasagot nun, mga senator, judges. At sila ay pwedeng magtakda. Kasi kahit yung West in a regular case, ay pwedeng mag-gag order. Magbigay ng gag order.
11: Oo, nabawal silang kahit ano, posts and oral.
12: Kasi nga, meron mga kaso, partner, na napaka-sensitibo.
11: I see.
12: Ano halimbawa, yung mga vouchy cases.
11: Hindi ka ba sa pwedeng talaga, hindi pwedeng pinag-uusapan.
12: Oo, so doon, partner, malinaw. Pero halimbawa doon sa mga ibang kaso, hindi naman automatic na hindi pwede or pwede.
11: Pero iba kasi ang kaso dito kasi partner, una vice president ang involved and taxpayers' correct money involved and everyone should be, you know, involved in the
12: at
11: whole process.
12: Tandaan natin, tayo, hindi nawawala pa rin yung karapatan natin to freedom of expression.
11: Amen.
12: Free speech.
11: Mm-mm.
12: So, unless yung free speech mo or yung kiniklaim mo na free speech mo ay nakaka-apekto na, nakasasama sa karapatan ng iba. Di ba yung ating respondent, presumed innocent until proven guilty.
11: Oo.
12: So yun yung talagang binabantayan na hindi siya maging trial by publicity.
11: Oo, yung free speech mo partner, isang minuto na lang ha. Tapos,
12: sorry na po.
11: Tapos 2 minutes at 2 p.m.
12: Meron pa po tayong hindi nababate.
11: Oo partner, meron pa po tayong mga nandito pa po partner. Mm-hmm. Si Laura Alson.
12: Humabol, si Ray Santos.
11: Shout out daw from Santa Ana, Manila. Hello po.
12: Tita Nona Damian. Hello, hello. Si Chubb's Production. Sabi niya pa, shout out po ang kasamahan ko sa Chubb Claims. Especially
13: this
12: po sa TLGO na si TLGP.
13: Go to stereo2.com.
12: Thank you po, attorney. Mga, oo nga.
11: Oo nga.
12: Totoo ba to?
11: JP and Boss Cherry. Thank you po, attorney. Yo, yo, yo. Mag-goodbye na kami.
12: Sabi nga, it's me, Wilotsky. Lumipas na naman po ang isang linggo dito sa
11: Inwater. Lumipas na naman ang isang linggo dito sa DZMM. Hello, attorney, yo. Ako po si Liza Aquino.
12: Alternative career, partner.
11: Huli ko na yung partner. Sabi ni Ma'am Sheila, sabi niya, okay lang, pa-day off na rin. Magpagpag na kayo kay Liza. Mga dalawang araw din yan, hindi niyo ako mapapanood, guys. Ha, ha, ha. Hindi ko muna babasahin pala. Ako po si Liza Aquino. Nagpapasalamat po sa lahat po ng mga kapamilya po natin na nakisama sa isa po naming makabuluhang talakayan. Wow! Dito po sa Hello Attorney. Nagpapaalala po kami na hatid po namin sa programang ito ang mga batas sa madaling maintindihan.
12: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
11: Susunod na po, DZMM Action ngayon.
12: Kasama?
11: Si Doc Dennis ko.
12: At Tita Winnie Cordero.
11: Winnie Cordero, happy weekend, yo. Bye, bye, bye. Diba, partner?
12: Yun na lang.
14: Hello Attorney sa DZMM.

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras nga po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, iginiit ng ilang ekonomistang kailangang labanan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang Pilipino kasunod ng survey kung saan dumami ang mga nagsasabing sila ay mahirap. Sinabi sa DZMM ni dating Finance Secretary Gary Teves na dapat masusing bantayan ang alokasyon at paggamit ng national budget, lalo na sa mga ahensyang may ambag sa produksyon at logistics, sa gitna na rin ng bumibilis na inflation. Umaasa rin si Teves na mapapanagot na ang mga sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control projects, lalo't nakakabitaan niya sa isyu ng kahirapan ang judicial system ng bansa.
4: Ang presidente, kung pwede, kausapan din nila yung mga conglomerates. Monitor natin mabuti ang paggamit sa ating budget. Labanan natin. Huwag tayo mag-depend totally na oil prices are going up. We have something within our control. At kailangan ating leader ay magsabi kung anong mga paraan, anong ginagawa nila.
3: Pamilya, may bagong pelikula, ang Tambalang Kimpaw. Ipinasilip na ang poster ng A Perfect Marriage na comeback film ng Tambalan ni Kim Chu at Paolo Avellino. Tampok sa poster film ang silhouette ni Kim at Paolo, kalakip ang mapanghamong caption na "What makes it work? What makes you stay?" Hindi pa idinetalye ang petsa kung kailan mapapanood ang A Perfect Marriage na isinulat ni Chris Martinez at Teresa Cayaba sa direksyon ni Dan Villegas.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.

0: Sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!
1: Hello po! Hello mga ating mga kuya, mga nining, mga tutoy! August 21, Ninoy Aquino Day. Nasaan ka ng mga panahon? Ako nasa UST. 17 years old po ako nung nangyari ang lahat. Wala kaming pasok.
2: Ba? Meron.
1: Ah, kami, parating nakakancel. Nagpumapasok kami.
2: Ah, oh.
1: Pero laging walang klase. Oh,
2: that day.
1: Ayan. That day. And then, after that na. Kasi nangunguna ang Espanya sa mga lugar ng mga rally.
2: Yeah.
1: At yung mga confetti ng kulay dilaw, mm-hmm. Diba? Naku, if you were there, text us. Sabihin niya nga po muna kung nasaan kayo nung mga panahong nabaril nga po itong si Ninoy Aquino sa tarmac. At nakisilip po ba kayo sa kanyang burol noon sa Santo Domingo? Ayan ha. I-text nyo nga po sa aming Viber hotline number ha. Mamaya po anunsyo natin yan. Samantala, syempre tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Handang Umagapay, Handang Umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo Tita Winnie Cordero.
3: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Aksyon ngayon.
1: Yan. Ako ay alam mo, ang ganda ng pagod ako.
3: Alam ko, Tita Winnie, this morning may ginawa kang super action woman ka.
1: Ay, hindi naman. Ay, kasama yan sa ating servisyo po.
3: Yes.
1: Pamaya, kukwento ko po namin sa inyo yung pinuntahan namin, yung barangay Imelda dyan po sa Quezon City, mm-hmm. para sa ating DZMM servisyong kapamilya. Tapos, meron tayong action solution, Doc. Ano nga ba yun?
3: Ito yun, hiling na maliwanagan tungkol sa Uplift Assistance Program ng DSWD.
1: Palagay ko, tungkol ito sa mental health din, ano?
3: Kaya gusto kong malaman yung detalye kasi ang ginamit na termino,
1: Uplift.
3: Uplift Assistance. Uplift of what?
1: Oo, sige.
3: Diba?
1: Mamaya po, makakausap natin ang DSWD at saka isang residente. Ha? Mamaya po yan. At syempre, bubukas pa rin po ang ating klinika sa East 30. And today,
3: tatalakay natin usapang singaw.
1: Singaw sa bibig.
3: Yes, pwedeng singaw sa bibig, dila, ngala-ngala.
1: Sa around the mouth.
3: Mucous membrane.
1: Okay, sige. Baka may mga naiisipin nyo na ang inyong mga katanungan tungkol sa singaw at sasagutin po yan sa atin ni Doc Dennis maya-maya lamang. Syempre, dito lamang po sa ating programang
0: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Kanina nga po, mga kapamilya, Doc, pumisita tayo sa Doña Imelda Function Hall sa Barangay Doña Imelda, Quezon City. Para nga po sa ating DZMM servisyong kapamilya. Katuwa nga po natin ang ABS-CBN sa GIPT, ABS-CBN Foundation sa GIPT Kapamilya. Panoorin po natin itong mga munti naming video. Ayan, ang bigas at patubig. Yan po naman yung ating champurado at aros kaldo ng Nutrijoy. Meron din tayong pa-chicken, hatid ng Harrison House of Chicken, House of Inasal. Oh, ayan. Alam nyo ba, hindi lang pa-chicken yan, may pa-barbecue pa at may pa-soda pa. At nabigay po tayo ng raffle, yan po ang ating wellness package mula sa Blue Cross. Mm-hmm. Tapos nagbigay din naman ng pamparaffle ang ating Harrison Chicken ng The Diary and Payong. At ang Rotary Club Quezon City Apo Chapter ay nagbigay din naman ng mga grocery items. Yan! Si Barangay Captain Maganda. Yup. Oh, diba?
3: Maria Ganda. Ang ganda, diba?
1: Correct. Ito oh. Naman ang BPI, Bureau of Plant Industry, nagbigay ng pa-seminar tungkol sa tamang pagtatanim ng mga gulay sa ating mga bakuran. Tapos sinabi, ang pagtatanim pala, hindi lang basta-basta kukuha ka ng lupa, tapos maglalagay ka ng...
3: Oo.
1: May kakaibang panahon at tender loving care ang kailangan na ibigay.
3: Tinuro din ba niya kung sino ang sun loving at shaded?
1: Yes,
3: ganyan?
1: Yes. Well, a little bit. Hmm. But then again, yung aming oras konti. Namigay din sila ng mga seedling. Eto, nagpalaro din tayo. Pinakanta na, pinilit natin silang pakantahin ng DZMM jingle, yung chorus ni Martin Rivera. Diba? Yung iba hindi maintindihan. Kaya kino-coach natin. Yan ang ating mga kapamilya at kabarangay na nakisaya sa atin. At syempre, may mga premyo ang ating mga palaro.
3: Itong mga residenteng nandito sa function hall natin, no? Tito Winnie, ano sila? Sino? Anong nangyari sa kanila?
1: Nabaha!
3: Ay, talaga?
1: Oo, kasi ang Barangay Imelda, katabi lang yan eh, San Juan River.
3: Ah, so talagang nag-San Juan River, nag-overflow?
1: Lampas tao.
3: Ah, okay.
1: Lampas tao. Ah, okay. Mga, tawag dito, 70 families din naman.
3: Wow.
1: Families, ha? Ang hina-house nila dyan sa function hall nila. Actually, marami silang mga sections ng mga evacuation sites,
3: yes,
1: ano? Ngayon, tawag dito, kaso, ang place na yan, air-conditioned yan.
3: Okay.
1: Special yan para sa mga senior, people with medical conditions.
3: Yes, buntis.
1: Mga buntis. Yan. Nagtulungan kami. Diyan kasi...
3: So, nagbuhat ka na naman. Nakompleto mo na 150 minutes of exercise per week, Tita Winnie. Nakomplete mo na. Okay.
1: Totoo ka. At syempre, nakausap natin ang bahagya tayo nagpasalamat sa ating mga naging ka-partner dito sa ating kauna-unahang serbisyong kapamilya, DZMM serbisyo kapamilya. Panoorin po natin ang kanilang mensahe at paghahatid ng pasasalamat. Kasama ko naman ngayon si Sir John Loy Santos ng Rotary Club Quezon City Apo. Ako na sa lahat, nagpapasalamat po kami at na-partneran niyo po ang DZMM sa ganitong klase ng mga event.
2: Thank you din po, Tita Winnie, kasi may mga gantong services po si DZMM na pwede po kami mag-extend ng services na from DZMM na community services po.
1: Ayan, ano po ba ang sakop ng inyong distrito?
2: Every district po, may mga clubs po, nagko-consist ng club. So, isa na po doon yung club po namin, which is yung Yes po. So, majority po kasi ng members namin is member din po ng Alpha Phi Omega. So, yun po.
1: Kaya ako?
2: Yes po.
1: Okay, very good. At sana sa uulitin, huwag kayo magsawa.
2: Thank you din po, Tita Winnie. We are grateful po sa binigay niyo opportunity sa amin.
1: And we are thankful that you partnered with us. Maraming salamat.
2: Thank you.
1: Okay, kasama ko naman ngayon si Sir Newton Gan. Siya po ay isa sa mga may-ari ng Harrison House of Inasal.
4: Yes.
1: Sir Newton, ito po bang first time ninyo mag-outreach?
4: Actually, nakailang beses na kami since last year. So, we've been to Zambales, like Tondo, sa mga lahat na ng biktima ng fire, flood.
1: Bakit, sir?
4: Gusto lang talaga namin tumulong sa konting pamamaraan, kahit ng pagkain. Makita lang namin talaga na yung mga napasaya namin.
1: Ay, salamat naman na pili nyo kaming partneran.
4: Oo naman. Through DZMM, we believe marireach namin sa kahit anong sulok ng Pilipinas pagdating ng mga lalo na may sakuna. So, maasahan nyo kami, ma'am.
1: Thank you so much, Renuton Gan, Verizon House of Inasal. Yun. Maraming salamat. Hindi natin nakausap yung mga representante ng Blue Cross, Doc.
3: Yes, oo.
1: At nandun sila, yun nga, blood sugar count.
3: Nakita ko may binigay rin silang mga kit.
1: Oo. Tapos, on the spot, may blood sugar count.
3: Okay.
1: Tapos, BP, at saka yung
3: basic urine test ba siya?
1: Yes,
3: may
1: yes.
3: May basic urine analysis na ginawa, no? So, nagpapasalamat po tayo ulpuli sa mga naging katuwang natin sa ating serbisyong kapamilya. Siyempre, ang ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya, ang Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, ang Harrison Chicken Inasal, of course, binanggit ni Tita Winnie, ng Philippine Blue Cross Biotech Corporation, at ang Rotary Club of Quezon City, Apo, Barangay Doña Imelda and Council Chairwoman na si Maria Ganda Yap, at ang Quezon City Local Government Unit, at syempre kay Mayor Joy Belmonte.
1: Yan, hanggang sa uabangan nyo po ah. Kami patuloy na mag-iiko sa Metro Manila at karating mga probinsya. Ang aming pangarap ni Doc Dennis,
3: yes,
1: ay makapunta rin naman sa Visayas at Mindanao,
3: mm-hmm,
1: para mahatiran po kayo ng kaligayahan at konting pampalubag-loob. Thank you po. Maraming salamat sa Barangay Imelda. At mga kapamilya, naging caller po sa programa. Ah, ito na nga. Meron ang butang.
3: Yes, yes.
1: Tana. Ay, hindi naman na yan.
5: Litong-lito?
6: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
6: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa? Oras na para sa Aksyon at Solusyon.
1: Yan! Naging caller po sa programang Hello Attorney ni Sir Alfredo Homaya. Alfredo Homaya Isanan Jr. Dahil gusto niyang maliwanagan tungkol sa Uplift Assistance Program ng DSWD at para mas matugunan po tayo sa kanyang hinaing. Nasa linya na nga natin si Sir Alfredo Homaya ng Barangay Dos Poblasyon ng Talalora, Western Samar. Tama?
3: Yes.
1: Hello, Sir Alfredo. Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis. Kasama po ninyo.
3: Magandang hapon.
7: Yes, sir. Magandang hapon po, attorney.
1: Ay, hindi po.
3: Hindi na si attorney. Mula kay attorney, nandito na po kayo sa action ngayon. Kasama si Tita Winnie Cordero. Opo, Doc Dennis ito and Tita Winnie.
1: Sige, Mang Alfredo, ano po ba ang tinatanong nyo tungkol doon sa Uplift Program ng DSWD?
7: Ito po, ma'am, ang katanungan ko po, ma'am.
1: Mm.
7: Yung nagpalabas ng lista ayon sa sabi ng kapitan at barangay secretary dito sa amin, nagpalabas ng listahan ang PSA, galing daw ng PSA yung lista ng Uplift Program.
1: Okay. Sa PSA, so, Philippine Statistics Authority.
7: Sinabi ni Kapitan na yun nga galing ng PSA. Hindi man ako nakontento, dinikal ko siya ang hinahin ko sa inyo.
1: Para saan po ba yung listahan, Mang Alfredo?
7: Para sa doon na makakatanggap ng ayuda ba na tag-2,000 buwan sa loob ng 6 na buwan.
3: So, Uplift Assistant Program ay 2,000 piso kada buwan.
1: For six months. Ayan. Sige, Mang Alfredo. Nakalock na ba tayo? Pakilock lang po tayo para hindi natin mabitawan ito si Sir Alfredo. Sir Alfredo, sandali lamang po ah. Dahil nakontak na po namin ang Regional Director ng DSWD Field Office Office number 8 At kasama natin sa linya si Direktora Grace Subong. Hello, Direktora Grace. Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis.
3: Good afternoon, ma'am.
6: Yeah, good afternoon po, Tita Winnie at Doc Dennis. Maraming salamat po sa pag-imbita dito sa Action ngayon.
1: Ayan. Okay. Paliwanagan nyo nga po kami ng kabahagya po tungkol po dun sa inyong uplift program. Kasi ang alam po lang namin, makakatanggap ang recipient ng tigto 2,000 pesos sa loob ng 6 na buwan, kada buwan. Paano po ang basihan ng lista, ma'am?
6: Ah, yes po, no? So, yung ating tinatawag na uplift, isa po siyang acronym sa tinatawag natin Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transportation. Hindi lang po DSWD ang nagbibigay or kasama dito sa pag-implement ng uplift, kasi po lahat ng mga sektor na ahensya who caters doon sa mga ating mga kababayan sa iba-ibang sektor ay tumulong po para sa pag-implement nito. So kung ang tanong na kung paano ba ito pagpili o paglista, yung ating Philippine Statistics Authority po, sila po yung ahensya na may mandate not to come up with yung tinatawag nating mga household enumeration. At doon, makikita doon yung mga lista kung sino po yung tinatawag naman natin na mga poor and near poor. Dito kasi sa uplift, meron siyang tatlong grupo. Ang isang grupo, ito po yung ating mga pantawid beneficiaries at kasama po doon yung mga beneficiaries ng walang gutong program ng DSWD.
1: Okay.
6: Meron naman tayong group 2, ito naman yung mga pamilyang nasa poor or near poor, at ang basihan doon, tama po yun, yung community-based monitoring system or CBMS, which is managed by the PSA. So doon po nakikita yung mga pangalan ng mga household member or family head para po sila ay nakasama. Ito po ay binigay galing po sa Philippine Statistics Authority po.
1: Philippine Statistics Authority, nakaatang ang responsibilidad ng listahan dahil sila po ang nag-survey. Tama po?
3: Silang may idea
6: po,
3: or data.
6: Tama po,
1: kasi gumagala sila sa mga barabarangay, nagbibigay ng mga
3: census.
1: Papel. Parang census nga, tama do.
3: Oo.
1: Tapos doon, nakabase yung income ng pamilya,
3: number
1: head of the family.
3: Ilan sa pamilya.
1: Members, kung merong may sakit. Tama po ba ako? Tama po ba kami, Direktora Grace?
6: Yes po, Tita Winnie. Yeah. Sila po yung nag-house-to-house enumeration, nag-survey sa mga bawat bahay-bahay po.
1: Okay, ngayon, may mga posibilidad po ba na merong hindi nakakasama sa listahan at ano po ang maaring dahilan, kung alam nyo?
6: Kasi PSA ito na activity, no? Ang isang possible na dahilan, probably during the census, baka wala po sila doon. No? Kasi posible kasi minsan,
3: yes,
6: nagtatrabaho, walang tao sa bahay. No? So baka posibleng ganun ang nangyari. Or baka naman sila naman ay transfer from one place to another. So baka pwedeng nandoon yung pangalan nila doon sa mga ibang lugar. So
1: okay,
6: that could be possible.
1: Sige, Ma'am Grace, sandali ah. Balikan lang po namin si Mang Alfredo. Andiyan pa si Mang Alfredo? Mang Alfredo, nandiyan pa po kayo?
8: Yes po.
1: Okay. Napakinggan niyo po yung paliwanag ni Ma'am Grace. Mga posibilidad daw po kung bakit hindi kayo nakasama sa listahan, una, baka nung nagse-census, kayo'y wala sa bahay.
3: Hindi nakausap.
1: Oo. Number 2, baka tawag dito, kayo daw po ay
3: bagong lipat. Baka kayo?
8: Hindi po, sir. Mula nang ako'y mabuto, dito ako.
3: Mm-hmm. May lumapit na ba ang census sa inyo? Taga PSA po, sir. May mga lumapit po sa inyo ba?
1: Na mag-survey?
8: Mayroon po dito sa mag-survey.
1: Oh. Nakausap?
8: Pero yung CBMS na sinasabi nung 2024, bakit wala akong service sa nung 2024?
1: Ah.
7: Yung kapitbahay ko, kadikit na bahay, mayroon.
1: Tapos kayo wala. Pero,
7: wala. Meron yun ang imposible kung bakit hindi naman kami umaalis.
1: Nakausap nyo po ba yung nagsesurvey?
3: Makita nyo ba?
7: Hindi naman no, hindi naman no, ako nagtanong kay kapitan or kay sekretary kung sino ang nagsurvey.
1: But, hindi po.
7: Basta pinaliwanag lang mo sa akin na yung listahan na yan nakasali sa APLEF program ay nanggaling ho sa PSA.
1: Yun nga po. Kasi nga po pinapaliwanag po natin kung bakit PSA ang sinasabi sa inyo na pinanggalingan ng listahan. Ang paliwanag nga po, sila'y nag-survey. Nag-census ba sa inyong lugar?
7: Opo.
1: Ang tanong po namin, kayo po ba na-survey yan?
7: Mayroon po dito nagpakadikit sa pintuan o sa kung saan dito sa loob ng bahay namin. Maliban lang doon sa 2024, na hindi naman kami umalis.
3: Anong dinikit sa pintuan niyo po?
1: Oo nga.
7: Opo, save yung mga nagsusurvey, may pinadidikit kasi.
1: Dapat po kasi fill upan yon.
3: Kinausap ba kayo? Na-interview ba kayo?
1: Na-fill upan nyo ba yung papel? Isasubmit po ulit yun sa barangay.
7: Well, may nagsusurvey dito, ma'am. Kinakausap po kami, yung may-ari ng bahay.
1: Okay. May nakausap kayo na nagsusurvey?
3: Yung may-ari daw ng bahay.
1: Ay, may-ari ng bahay.
3: Kayo mismo, Mang Alfredo.
7: Ako mismo.
1: Ikaw? Nakausap niya. Nakausap niya yung nagsusurvey.
7: Oo, yung nagsusurvey dito sa amin.
1: Okay.
3: 2024. Yung
7: nakausap yan dahil hindi pa naman kami umaalis dito sa listo namin.
1: Yun. Tapos, nagpirma kayo kasi meron niyang form.
7: Mayroon naman po, at itawin eh, mayroon naman po pagkakataon na yung susurvey, wala na namang pinapapirmahan. Mayroon din naman po pumunta din sa amin na dalawang babae. Pirma naman po kami.
3: Pinapirma. Kasi alam ko, pag kinausap po kayo, lahat ng mga puwang, sila po ang magsusulat at isasummarize sa inyo at kayo, kung sumasang-ayon kayo, ay pipirma kayo sa mga detalye.
1: May ganun ba? Yes. May ganun nangyari?
7: May ganun pagkakatitawin.
1: Meron. Ah, okay.
3: Hindi daw siya pumirma.
1: Hindi, pumirma ka ba? Pumirma po ba kayo, Mang Alfredo?
7: Mayroon po akong pinirman. Hindi ko lang matandaan po kung anong survey yun.
1: Ah, okay. Sige. Ma'am, sandali lang, Mang Alfredo, Mang Grace.
6: Yes po, Tito Winnie.
1: Klarong-klaro po na nagkaroon po ng, tawag mo, hindi misunderstanding kung hindi may na-miss out na...
3: na-skip ba?
1: Na si Mang Alfredo doon sa survey. Paano po kaya ang magandang gagawin para makakuha naman po siya doon sa ayuda ng Uplift?
6: Ganito po yung isang posible, no? Kasi na-mention dito sa binigay sa akin na information na siya daw po ay contributor ng SSS. So baka ito siya ay meron kasing tatlong grupo. Yung ikatlong grupo,
1: sabi nyo kanina, dalawa.
6: Ay ito po yung mga sumasahod ng below 20,000. Tapos ang SSS po yung nagbibigay dito sa financial assistance. So, isang posible yan na baka yung pangalan niya ay nandoon sa SSS at siya nga po ay nasama. Baka during the enumeration, siya ay may trabaho, nagko-contribute doon sa SSS. So, posible yan. Na, sa ngayon, dahil naibigay sa akin earlier yung kanyang case, pinacheck ko po doon sa aming database na binigay mismo ng PSA. At tama nga, hindi namin nakita yung pangalan niya dito sa Samar, kasama kasi siya sa District 2, kasi pala Lora yung kanyang municipality, at hindi po siya nasama, no? So,
1: pero dapat, Miss Grace,
6: tinanong na rin namin yung Municipal Social Welfare Office, at saka pinavalidate namin kung talaga bang wala yung pangalan niya doon sa binigay ng PSA, at tama nga, wala nga. Ang mga LGU kasi, yung mga local government units natin, kasama po sila natin sa pag-implement ng Uplift. Pero generally, yung kanilang participation ay doon lang po sa pagtulong na ma-ensure na meron tayong venue, meron tayong conducive na where doon tayo mag-pay out, and also mga
1: Wait lang, Miss Grace. Miss Grace. Miss Grace, sandali lang po. May paglilinaw lamang po. Okay. Napag-alaman niyo po ba kung si Mang Alfredo ay eligible para sa uplift o hindi? Kaya wala siya sa lista.
6: Hindi ko po ma-determine yun kasi nga it's PSA yung nag-conduct ng enumeration.
1: Hindi, akala ko
6: rin natin. So, kina-call out lang nila doon kung sino yung mga poor and near poor.
3: Pero anong relationship, ma'am, Ma'am Grace, yung SSS?
6: Ang SSS kasi po, sa uplift kasi may tatlong grupo.
3: Opo.
6: No, yung sabi ko kanina, ang group 1, ito yung mabibigyan natin ng financial assistance.
3: Yes, group 1.
6: Sila ay pantawid beneficiary o sila ay beneficiary ng walang gutong program.
3: Okay. So, si ma'am...
6: Meron namang group 2, yung
3: si Ma'am Alfredo po, Ma'am Grace.
1: Ma'am Grace, Ma'am Grace, sandali lang po. Nabanggit nyo na po yan kanina.
3: Kung si Ma'am Alfredo ba, saan mo siya kakategorize? Group 1, 2, or 3?
1: Saan siya nakakategorize?
3: Yes, saan siya nakakategorize?
1: Ng PSA, sa listahan ng PSA.
3: Group 1, 2, or 3? Yun na lang.
6: Hindi ko po masabi kasi nga wala nga siya dito sa group 2. So, hindi siya group 2 makategorize. But base sa binigay sa akin na information ni Sir Aaron, siya ay nagko-contribute siya sa SSS. So baka naman during the enumeration sa 2024, siya nga ay nag-contribute. So baka nasa group 3 siya.
1: Teka lang nga, Ma'am Grace. Ano yon, Mang Alfredo?
8: Tita Win, na-stop ang pag-contribute ko ng SSS ko nung ako'y hindi na magwardya since 2019.
1: Paano kaya nangyari yun na... ganito na lang, Ma'am Grace, ano? Tawag dito. Pwede po ba namin papuntahin sa inyo si Mang Alfredo para tawag dito maliwanagan sa kanyang sitwasyon? Kasi syempre, kailangan din po nila yung ayuda ng uplift. At gusto rin niyang maliwanagan kung talagang hindi siya kasali at bakit at gusto rin niyang idepensa ang sarili niya, ang sitwasyon niya na dapat kasali ako. May ganung konteksto, Ma'am Grace. Pwede po ba maasistihan nyo si Mang Alfredo?
6: Yes po, Tito Winnie, no? Very much dahil po si DSWD ay tumutulong ang mandato po natin na matulungan natin yung mga taong nangangailangan po ng tulong. So, ang isa na lang solusyon natin kasi nga sabi natin, pagdating doon sa listahan, wala kaming say doon kasi kami nga lang ay recipient ng list.
1: Uh-huh.
6: So, ang gagawin natin, Mang Alfredo, mas mabuti, no? Meron tayong opisina, subfield office natin, nasa Katbalogan. Yan po ay nasa Diversion Road ng Barangay Mercedes. Ito po ay malapit po sa Shell na gasoline station. So, pwede kang pumunta doon or mas mabuti din, kunin ko yung number mo para tatawagan ka ng aming social worker para matulungan ka namin. Kasi ang DSWD naman, hindi lang naman uplift yung ating programa. Meron din tayong programa na assistance to individuals in crisis situation. At sa sinabi sa akin ni Sir Aaron, ikaw nga ay somehow may crisis din na dinadana. Sabi mo nga, maliit lang yung kita mo. So baka pwede naman namin kayong matulungan sa iba nating mga programa.
8: Sige, pwede nga lang, ma'am.
1: Opa.
8: Mag-request po ako ng magsusurvey kung gaano katotoo yung sinasabi ko na ako'y napapabilang sa pinakamahirap na pamilya.
1: Opo. Sige po, Mang Alfredo, gagawin natin yung pinakamagandang sinabi ni Ma'am Grace. Kukunin ang numero ninyo, patatawagan po kayo sa kanilang social service officer para makausap at mapaliwanagan tungkol sa nangyayaring ito at mabigyan din naman ng iba pang pagkakataon na kayo'y matulungan, no, Mang Alfredo?
8: Ang dami pong ayuda, ma'am, dito na dumarating sa amin. Lagi akong hindi kasama. Lagi.
3: Opo, Mang Alfredo.
1: Opo, naiintindihan po namin ang sakit ng loob ninyo. Pero,
8: ako, ma'am,
1: opo,
8: kung pwede nga lang,
1: Opo.
7: Tumawa ng sariling hakbang.
3: Hindi ito, naman.
1: Ito na, hindi
3: ito na po. Tutulungan ito, ka namin, no?
1: Ito na mga Alfred.
3: Si Ma'am, po, si Ma'am Grace na nga po. Opo, nagre-reach out na si Ma'am Grace po. Ibibigay sige namin ng numero para sige magkaroon
7: opo
3: tayo.
7: Opo, sir. Ibigay itong number ko.
3: Ito po. Sige po. Matutupad po yan, ma'am.
1: Ma'am Grace, ganun na lang ha. Iko-connecta namin kayo kay Ma'am Alfredo at kayo nang bahala mag-asikaso sa kanya. Mag-a-update na lang. Mag-follow up na lamang po kami sa mga susunod na araw. No, ma'am?
7: Kailan
6: po? Yes po, yes, ito yun niyo.
1: Thank you.
3: Thank you very much, ma'am.
6: Ako ng numero. Magandang
3: yun. Opo. Thank you very much.
1: Thank you, thank you. Thank you, Ma'am Grace. Thank you. Okay. Ma'am Alfredo, intay po tayo ng tawag, ha? Intay-intay lang
7: opo,
1: po.
7: Opo.
1: Salamat,
3: salamat
1: po.
3: Salamat.
7: Opo, Tita Winnie. Maraming salamat po, Tita Winnie.
1: Okay. Yeah. Very good. Maraming salamat. Yan po si Mang Alfredo Humaya ang nananawagan para sa kanyang karapatan sa mga ayuda ng Barangay Dos Poblacion Talalora, Western Samar. At ang nakausap natin, Dok,
3: ay si Grace Subong, Regional Director, Department of Social Welfare and Development, Field Office, Region 8.
1: Ating pagbabalik, tayo po magbubukas na ng ating klinika sa Istrenta. Ating pag-uusapan ay tungkol sa
3: singaw.
1: Singaw! Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa singaw. Pwede po kayo magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
3: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673. Ang oras, alas 2:34.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
16: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
13: Pagaanin at pasayahin ang
17: buhay at kalusugan!
13: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
5: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
13: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Bigyan po natin ang mga balita. Estado sa umano'y paihi operation sa Isabela. Narito ang balitang kumpirmado sigurado ihatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padierno.
18: Kita mo yung arestado ng mga tauhan ng PNPCIDG ang dalawang suspect na dawit sa illegal na operasyon ng paihi ng produktong petrolyo sa Barangay Kabaruan, Kawayan City, Isabela. Ayon sa CIDG, naaktuhan pa ang dalawa, ang isang lalaki at isang babaeng suspect na naglilipat ng diesel mula sa isang fuel tanker patungo sa isang van na ang walang kaukulang permit na marino na pagdabag sa batas. Kasabay ng tagibigidin na maaari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan ng publiko, sa lusugan ng komunidad at maging sa ekonomiya. Nagkumpiska sa operasyon ang isang improvised fuel tanker truck at van na may kargang diesel fuel na karating nagkakahalaga na higit 1.5 million pesos ang kabuang halaga. Samantalang hinikayat naman ni CIDG Director Police Major General Robert Marco II ang publiko na i-report agad sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang ng aktibidad na may kaugnayan sa illegal na pag-imbaka, paglilipat o pag-ibenta ng mga produktong petrolyo. Yan na ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. May good news sa mga nais pumunta sa Iceland. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Radyo Patrol Bert Dizon.
19: Doc Benny, lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Iceland na magbubukas ng direct flights sa pagitan ng dalawang bansa. Sa Bilateral Initial Air Services Agreement, 7 flights kada araw o kada linggo o isa kada araw ang nakalaan sa passenger at cargo operations. Iginitan ng Department of Transportation na makatutulong ang kasunduan para paigtingin ang ugnay ng Pilipinas at Iceland sa civil aviation. Sa ngayon, kailangan pa ng connecting flights para makabiyahe mula Maynila papuntang Reykjavik sa Iceland. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
9: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
20: Yan po ang importanteng balita sa oras na ito. Abangan po iba pa mga balitang ihahatid sa headline sa hapon alas 4 ni Tony Velasquez.
21: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
22: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
23: Smells good.
24: Tikman natin.
23: Sarap!
22: Yummy!
25: Everest Refrigerators.
23: Love?
25: Ano Everbest food mo in the world?
24: Of course! Yung ginawa natin together.
25: Aww.
22: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
26: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
27: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
28: kailangan ng gabay na maasahan.
27: Ako po si Master James Alejandro.
28: At ako naman po si Ate Nems Turla.
26: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
27: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
26: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
29: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
31: Tuloy lang sa

0: na ang Klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang Klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Singaw!
1: Yes!
2: Bakit ba natin pag-uusapan ang singaw?
1: Dahil, yes, ang singaw ay itinuturing nating isang simpleng kondisyon na usually benign. Pero...
2: Hindi siya simple, Dok. Masakit.
1: Masakit, yes. Oo. Pero hindi nagtatagal, Tita Winnie.
2: Hindi nagtatagal.
1: Pero may mga pasyente tayong na-encounter lately.
2: Oo.
1: Na yung singaw medyo more than 2 to 3 weeks bago sila nagpakonsulta. Ito red flag na. In other words...
2: Red flag, ibig sabihin, meron siyang iba, sintomas.
1: Mag-iisip na tayo ng ibang kondisyon.
2: Really?
1: Maliban sa aptus ulcer or sabihin natin yung recurrent aptus stomatitis. Yung medical term kasi ng...
2: Singaw?
1: Singaw.
2: Stomatitis.
1: Okay. Pero...
2: Well, usually... Usually kasi, ang singaw occurs pag may trauma na kagat mo. Usually yun, kagat eh. No?
1: Yes.
2: Pero may mga instances na sa bigla na lang,
1: lumilitaw.
2: Out of the blue, biglang nagkakaroon ng lesions.
1: Because trauma ang na-feel mo. Trauma ang naalala mo. Pero hindi yan ang number one.
2: Okay.
1: Okay? Lahat ba na-traumatize magkakasingaw?
2: Hindi nga eh.
1: Hindi eh, di ba? Dahil ang pinaka-number one na trigger magkasingaw ay stress. Yes. Yes. The major predisposing factor is stress. Porke, bakit? Oy, hindi naman.
2: Nakakatatlong araw ka na.
1: Apat. Hindi, Tita Winnie. Kasi ganito yan. Pag nag-stress isang tao, nagbabago ang kanyang defense mechanism.
2: Okay.
1: Nagbabago ang kanyang immune system.
2: Okay.
1: At nag-promote ng inflammatory condition.
2: Wow.
1: That's why minsan, sabihin mo, ako, minsan, pag nagsipilyo, nagsalita, nagdaldal, nakagat ko sarili kong labi or sabihin dila, hindi man ako nagkakasingaw. Pero may pagkakataon na minsan lang, kaunti lang.
2: Meron na agad.
1: Grabe na ang maliit na yung tagat ko. Biglang laki ng singaw.
2: At saka, Dok, ano, maliit lang, tapos lumalaki.
1: Lumalaki.
2: Oo, yung ganyan nanay ko eh.
1: Yun. Pero sabihin natin sa loob ng 3 or 4 na araw, resolve na dapat.
2: Dapat diba? Magaling na?
1: Dapat magaling na. Kumakapal na. Nawawala na yung sakit after 1 to 2 days.
2: Okay. Hindi na siya sensitive.
1: Hindi na sensitive. Pero nandiyan pa yung pamumuti na nakikita mo. Diba?
2: Pero wala na.
1: Wala
2: sakit.
1: Na. Dahil ang kulay nito, pwede puti, pwede madilaw-dilaw. Diba? Yung sentro.
2: Yeah.
1: Tapos yung paligid niya, pulang-pula. Okay. Yun. Pwedeng bilog ang shape or oval.
2: Okay.
1: So, ito po ay trauma dahil na-disrupt mo yung tinatawag na mucous membrane.
2: Okay, question number one.
1: Mm.
2: Ang sabi nila, ang saliva daw natin ay may natural healing component?
1: Yes. Dahil meron tayong enzymes, meron tayong chemical
2: from
1: component.
2: From the saliva?
1: From the saliva.
2: Eh, bakit ang tagal gumaling?
1: Kasi nilalaro ng dila.
2: Oh.
1: 'Di ba? Sino sa inyo na may singaw na hindi ginagalaw ng dila? 'Di ba? Kasi 'yun ang inang inaral ko rin eh. Sabi ko, bakit nga ba 'yung iba nakakaramdam ng singaw pa dahil kinakalikot.
2: Kasi gusto mo makita kung ano
1: ba't mo ginagawa. Oh, 'di ba? Tama ba? May tama sila, 'di ba? Sa data.
2: May tama sila.
1: 'Yun. So normal ba ito kung paulit-ulit? Yes, generally normal. 20% of adults.
2: Okay.
1: Pero karamihan, higher proportion, ito ay nangyayari sa bata. Inuulit natin, self-limited lamang ito. Ibig sabihin, kusang gagaling siya. Wala kang dapat gawin or lagyan na gamot.
2: Okay,
1: wala. Ito po ay benign condition. Ibig sabihin, hindi... So, sabihin natin, serious infection or something else.
2: Okay.
1: But, may binanggit tayong oras o pagka, yung length of time, duration,
2: na,
1: ano,
2: na
1: more than 3 weeks and up, medyo dapat mag-isip ka na.
2: Yung ano, Dok, duration, sabi mo nga. Paano naman yung, merong isa.
1: Yan.
2: At gumaling.
1: Yes.
2: Tapos maya-maya, meron na naman.
1: So, yun ang isa sa mga

0: Hindi yan recurring.
1: Anong tawag
0: extending yun? And growing. Kasi sabi mo galing dito.
1: Uh-oh.
0: Pumunta dito.
1: Uh-oh.
0: Okay? So nag-extend.
1: Kasi
0: mag-iisip na tayo ibang condition.
1: Huh?
0: Yes. Dahil pag ganito ha, balik puntahan natin yung mga point factors na dapat intindihin mo na or
1: maalarma ka na.
0: Maalarma ka na.
1: Red flags
0: ang tawag na. To consult if not healing after 3 weeks.
1: Okay.
0: Growing and extending. Severe pain continuously. Dire-diretso ang pananakit. Minsan may bleeding pa. Okay? Or may persistent white patch or red patch. Ayaw natin to. Or sabihin natin pag nakapa mo itong leeg mo, ang daming kulani. Neck lump, no? Or sabihin natin, hirap lumunok. Difficulty in swallowing and in speech. Kasi nga, maghirap na mag-phonate, magsalita yung dila, yung labi.
1: May question.
0: Yes,
1: ano,
0: yes.
1: Yung sa tonsils, di ba minsan may mga puti-puti?
0: Iba naman yun.
1: Hindi yun singaw,
0: hindi
1: yun
0: tatama. Singaw. Tonsillolith ang tawag natin
1: dyan. Anyway, punta naman tayo dun sa treatment.
0: Okay.
1: Okay. Sabi mo, self-limiting. So, pampalakas lang ng resistensya.
0: Yes.
1: Kasi sabi, lalagyan ka ng asin.
0: Asin, gentian, violet, kung ano-ano pa.
1: Magmumug ka ng asin, lalagyan mo ng dinikdik na tawas. Ano pa ba ginawa ng nanay ko? yung tincture of iodine.
0: Yes, or gentian, violet na. As much as possible, huwag mong galawin. Ang number one treatment, do not poke. Yun ang ginamit na salita. Huwag, no? Huwag galawin. Huwag tusukin. Huwag kalikutin.
1: Speaking of kalikutin, kasi pag daw yung puti nana, kaya tatanggalin.
0: Mali. So, huwag galawin, huwag tusukin, huwag kalikutin, huwag kagatin.
1: Paano mo makakagatin? Ang sakit-sakit ng
0: kasi
1: ano?
0: Kasi yung iba nga ginagawa, parang to let it bleed, para mag-heal na faster.
1: Feeling talaga
0: nila.
1: Ba?
0: Oo. Bakit mo nilalagyan ng asin? Mas
1: magmumumog ka din daw ng suka.
0: Yun nga.
1: Lahat ng asido.
0: All of these are burning what? Sinusunog mo lang yung bala.
1: Para gumaling.
0: Mali. Ina-extend mo yung sugat.
1: Kaya hindi, mama kaya pala hindi ka gumagaling sa singaw mo nung araw.
0: Hindi. Kaya nga, titingnan mo rin. Iiwasan din natin mga irritants.
1: Anong irritants?
0: Sinabi mo, maalat.
1: Maalat, maasim.
0: Maanghang. Maasim. Okay? Or crunchy food.
1: Gatas.
0: Pwede, okay lang.
1: Nakakagaling ba?
0: Hindi siya nakakagaling, pero hindi naman siya bawal.
1: Okay?
0: At bawal din ang alcoholic beverages at acidic.
1: Kasi para daw ano, mag-numb.
0: Mag-numb, yun ang ano. Dahil kung nag-numb, pirme ang singaw mo. Red flag yun.
1: Ay, talaga ba?
0: Okay lang yung may pain eh, dahil inflammation yun eh.
1: Correct.
0: May iba, from inflamed pain, naging manhid na.
1: Masama yun?
0: Oo.
1: Okay. Sinasabi mo yung mga red flags. Mm-mm. What could it lead to?
0: Mag-iisip tayo ng ibang mga complications or ibang problem like fungal disease.
1: Fungal?
0: Yes.
1: Saan galing fungal?
0: Because of your immune system. Ang fungus and everything is all over. Pero mag-overwhelming growth yan. Pwedeng candidiasis. Candida.
1: Oo.
0: Yung parang may cheesy material,
1: yes, yes,
0: di ba?
1: Yes, yes, yes.
0: Pwede din sabihin natin.
1: Candidiasis usually sa petsa yun eh.
0: Yun, pwede din yun. Pwedeng sa vaginal, oral thrush, or esophageal area. Pero yan. Why? Because it's mucous membrane, Tita Winnie. Kaya pwede yan. So, binanggit mo, sa female parts, may pelvic organ, pwede yan. Candida. Vaginal candidiasis. Pwede, meron oral candidiasis.
1: Ay, teka lang. Oh. We are talking about sa loob ng mouth.
0: Loob ng
1: pero di ba meron ding singaw around the
0: yes.
1: mouth?
0: Kaya ano bang region na may singaw?
1: Sige.
0: Dila, ngala-ngala, lalamunan, okay? Labi, minsan mismo sa gilagid. Yun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na singaw.
1: Stomatitis.
0: Pero mag-iisip ka rin. Pwede ba itong herpes simplex?
1: Paano nga ang diferensya nung mga yan? So, yung singaw, iba pa doon sa herpes simplex.
0: Oo.
1: Iba pa?
0: Itsura. That's why binanggit natin it's round, oval, white or yellow center with red surroundings.
1: Hindi pa ako na tinutukoy ko when I said around the mouth is yung parang merong
0: all over oral thrush
1: hindi,
0: na yun.
1: Dito lang.
0: Oh, simplex yan, Tita Winnie.
1: Na yung merong
0: yung
1: tubig,
0: parang akala mo may bootleg, that's herpes simplex kasi it's outside the labi, nasa border, kumbaga sa lip liner mo. Tita Winnie.
1: Tapos pero yung singaw sa lips,
0: pwede rin herpes simplex sa loob.
1: Pa?
0: Yes. And sabihin natin, bakit 3 weeks? Then titingnan mo, may weight loss, may ibang manifestation. Some patients na meron HIV and AIDS ay nagmamanifest with ganun. Okay? Repeated, recurrent oral ulcers and akala nila singaw. Misto lang sigaw. But we call it, if you listen, I use the word oral ulcers.
1: Yes. Okay?
0: Dahil yun na nga, nag-overwhelm na ang other oral organisms na nag-create ng disruption ng balat. Kaya nga, itong mga sinasabi natin na manifestation, yes, dapat mawala in 3 to 4 days. It's benign. Kaso nga, more than 3 weeks. And sometimes, part of ng aming conversation or history taking sa pasyente, meron ka ba bagong gamot na iniinom?
1: Kahit gamot, nakakasingaw?
0: Yes, may mga gamot na bago. Yan ang reaction niya eh. Yan ang reaction niyang hindi okay.
1: Hindi maganda sa'yo?
0: Oo.
1: Parang allergic reaction.
0: A form of hypersensitivity na ang manifestation ay singaw.
1: Singaw? Okay, ganun pa.
0: Yes. At yun, sabi natin yung ibang tao na may systemic diseases. Pwede rin may manifestation with singaw. Well, alam mo naman, Tita Winnie, ang diabetes, di ba?
1: Okay.
0: Minsan, bagsak ang iyong immune system. Kasi mataas ang blood sugar mo, di syempre, nag-overwhelm ka ng iba-ibang factor. Medyo down din ang defense mechanism mo. Lumalabas na, may singaw. At syempre, ang may diabetiko ay may poor wound healing.
1: Wala ko niyan.
0: At least, ha? Hindi na kita...
1: Yabang, ano? Wala ko niyan.
0: Out ka dyan. Pero, hindi. Ano bang mga causes? Binanggit mo, trauma, stress. Ano pa?
1: Poor hygiene.
0: Poor hygiene, yes, nandyan. Pero hindi yan ang number one. Meron iba dyan, food products. Okay?
1: Yung mga kinakain?
0: As irritant dahil yun nga, kumain ng chicharon.
1: Sausaw. Yung pomelo na.
0: Speaking from experience ba?
1: Parang lumipis yung gilagid
0: yes.
1: ko. Pero hindi naman natuloy sa singaw.
0: Tama. Dahil may mga pagkain, sabihin natin, na nakakapaso. Okay?
1: Kahit hindi mainit.
0: Sobrang maalat.
1: Yes.
0: Sobrang maasin.
1: Sobrang maanghang. Kahit matamis, Dok,
0: yes.
1: Parang nakaka-burn ng ano,
0: yes.
1: Nila.
0: Kasi nga, nagiging hyper-osmolar yung kanyang chemical, kumbaga, na napapaso tuloy ang ating mga oral mucosa. Napaka-sensitive. Napaka-nipis kaya nito.
1: Nabibig.
0: Yes.
1: Right.
0: Yung iba naman, Tita Winnie, hindi mo lang napapansin. Toothpaste.
1: Ang toothpaste nakaka-cause
0: dahil may chemical na hindi okay sa'yo. Depende sa level.
1: Bakit di ba pare-pareho yung ingredients ng mga toothpaste?
0: Kaya nga may iba yung pinagmamalaki nila na organic. Walang ganung klaseng preservative. Walang ganung klaseng coloring. Very minimal ganitong...
1: May question ako dyan. Sana natanong mo kay Sydney yan.
0: Oo.
1: Pag ba sinabing gum care para lang sa gums?
0: Hindi naman. In other words, hindi masyadong mai-irritate si gums.
1: Ayun.
0: Yes. Kasi meron tayong mga specific brand na toothpaste ay ina-address. Yung mga ganon. Yes, meron po. Kaya yun, meron mga component kasi na pwedeng mag-irritate. At sabihin natin, lahat na lang, wala kang stress, hindi mo na traumatize, ang toothpaste mo ay okay naman, standard, regular, na wala nang babago, maaaring minsan lack of vitamins.
1: Yun.
0: Okay? So, bakit bumabagsak ang immune system mo? Bakit nagkakaroon ng inflammatory response? Kasi nagkakaroon ng hypovitaminosis. Pwede bang vitamin kulang. B ang kulang mo? Folate ba? Folic acid ba?
1: It doesn't matter. It's not about vitamin C?
0: Hindi. Hindi particular isang vitamin lamang ang kulang. Oh. So, mag-i-investigate tayo. Meron ka bang medical condition na kakosta ng pag-drop ng certain vitamins?
1: Kaloka naman, singaw lang pinag-uusapan natin, may ganyan.
0: Kaya nga, mukhang simple.
1: Kaya nga.
0: I said it simple.
1: Yes,
0: I said it benign.
1: Beginning.
0: Yes, pero ang daming mga reasons. Kaya nga, kung kayo po ay may mga paulit-ulit na nagkakaroon ka ng singaw, dapat i-assess natin dito. At yun, at least dito sa Asia, hindi tayo very common, pero umaakyat na ang level ng inflammatory bowel disease.
1: Ano yun?
0: Yun, mga Crohn's disease, ulcerative colitis.
1: Uh-oh.
0: Ang isa sa mga manifestation is, yun na
1: singaw.
0: Nga, singaw.
1: Wow. Kasi, yung curious lang ako kung tamay na sa utak ko kasi yung mommy ko singawin nga as I told you even before, no?
0: Uh-oh.
1: At hindi lang talaga basta singaw, talagang
0: malalaki
1: talaga.
0: Yes.
1: And she hindi pa siya diagnosed na diabetic noon, time na yun.
0: Okay.
1: Is it also a symptom na maybe she's getting diabetes?
0: Yes, that's right. There are very complications, kumbaga, Tita Winnie. Ito mag-aalerto sa iyo na parang patingin nga tayo, then pag nakita ng doktor, teka, baka yung blood sugar mo. Kaya paulit-ulit, lumalaki, walang wound healing, yun yung ganun. Kasi ang herpes, binanggit mo kanina, lips lang siya. At usually sa outside, no? Yung sa may lugar na keratin, ay medyo makapal-kapal, yun, ganun. Pag fungal naman, nangyayari ito sa mga HIV people, yung candida, sabi mo nga sa vagina, pwede yun, oral thrush ang tawag natin doon, at Candida albicans ang organism, and meron siyang parang film na puti. Hindi lang parang ulcer, hindi lang parang singaw, parang may nakatapal na parang thin film na puti. Cheesy nga.
1: Okay.
0: Palakeso. Ganun ang dati.
1: Tingnan yun, sa simpleng sing, akala natin, tayo yung mga regular na mamamayan, ang singaw ay napakasimple. Yung pala, pwede siya maging komplikado. Mm-mm.
0: Kaya napakasimple, yung salitang singaw, stress, I, irritation, N, nutrition, G, baka manifestation na ito ng gut symptoms mo, A, avoid the triggers, W, watch if not healing.
1: Yeah, nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official. Search nyo lang at doon tayo mag-uusap.
1: Meron tayong ite-thank you.
0: Siyempre, weekend na, papasalamatan po natin ang buong action team natin. Siyempre, ang ating executive producer, Sheila Tumbalinal, ang public service lead natin si Paul Bea at ang kanyang associate si Aaron Abelado at ang ating researcher na si Dan Cruz.
1: Siyempre, kasama rin po natin ang ating mga segment producers na si JP Pasawa, Jim Encabo, Annika Enso at
0: sa ating mga production associate, siyempre, ang Angelo Toribio, Don Ray Gise, Hannah Alquesar, Joyce Mansay, Carlo Ferreras at siyempre, katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangunguna ng ating desk editor na si Amy Estareja at ang ating mga kasama mula sa Teleradyo Booth.
1: At abayanan niyo po DJ Monica Figueras para sa ako to,
0: si Chiang Ami.
1: Hanggang sa Lunes. Uy, bukas ha, meron tayo, ibibida po natin ang ating mga Pinoy products sa ating programang
0: Win Today.
1: 10 a.m. Yeah. Salamat po. Ako po, ang inyong Tita Winnie Cordero.
0: Ako, ang kapamilyon niyong si Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon. Bye-bye!
1: Happy weekend!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagtapos sa 6th place si Filipino Olympian pole vaulter EJ Obiena sa Wanda Diamond League sa Switzerland. Lumundag ng 5.81 meters si Obiena sa second attempt at sinubukan pang taasan sa 5.91 meters pero nabigo. Pinagharian naman ni Mondo Duplantis ng Sweden ang torneo na lumundag ng 6.21 meters at binasag ang sariling meeting record na 6.15 meters. Kamakailan na sungkit ni Obiena ang gold medal sa Golden Sand 2026 competition sa Poland at naghahanda na rin sa pagdepensa sa titulo sa Asian Games sa Japan. Sa ibang balita, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer hinggil sa tamang pasahod ngayong Ninoy Aquino Day. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Risa, sa Labor Advisory, ipatutupad ang patakaran no work, no pay sa mga empleyadong hindi papasok sa trabaho, maliban na lang kung may umiiral na mas paborableng polisiya ng kumpanya, practice o collective bargaining agreement. Para naman sa mga papasok sa trabaho, baka tatanggap sila ng karagdagang 30% sa kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho o katumbas ng 130% ng kanilang arawang sahod. May karagdagang overtime pay rin ng mga trabahong lalagpas sa 8 oras. Nagpaalala naman ng Labor Department na paglabag sa Labor Code ang hindi tamang pagbibigay ng holiday pay sa mga manggagawa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Mga pamilyang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat, umabot na sa higit 1.9 million. Mga lugar na isinailalim sa state of calamity, pumalo na sa halos 90. Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, kinwestiyon ang 28 testigo ng ombudsman sa investigasyon sa mga reklamo laban sa mambabatas, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. At presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong tumaas sa susunod na linggo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Happy weekend!

0: Hello, hello. Kumusta po kayo dyan? Nako, long weekend sigurado mga kapamilya at kaservisyo. Enjoy na enjoy kayo, no? Paano kasi ngayon po ay ikadalawamput isa ng Agosto. Alam po natin kung ano ang sineselebrate natin, di ba? Today, alam natin yan. It is of course Ninoy Aquino Day. So happy Ninoy Aquino Day to everyone. Tinataguyod po natin ano yung sakripisyo na ginawa ni Senator Benigno Aquino para sa kalayaan ng buong bayan. Kaya ngayon dito sa ako to si Chang Ami, nako, happy tayo, di ba? We are going to celebrate our independence and also we are going to give you Chang Ami Presents. Oo, ngayong hapon po sa Chang Ami Presents, mapapakinggan po natin ang isang kwentong magpapaalala sa atin na hindi lahat ng bagay at taong palagi nating kasama sa buhay ay mananatili with us habang buhay. Ano yan eh, no? Paano kung sa paglipas ng panahon eh, hindi natin alam eh, mapagtanto mong taken for granted mo na pala ang sandaling dati ordinaryo lamang para sa'yo. Paano kung dumating ang araw na wala na sila sa tabi mo? Magkakaroon pa kaya kayo ng pagkakataong bumawi? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon dito lamang po sa Chang Ami Presents. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito po yan, ano? Pag-uusapan natin. This is a safe space po for you, for me, for us all. Ito po ang ano, no? Usapin about mental health. Medyo we have to normalize it, ano? There is nothing wrong with having mental health challenges. Para lang po itong pag may sipon, pag meron tayong ubo, ganyan, di ba? Pag meron tayong diabetes, yan po ay part and parcel of our challenges and human existence, no? So we have to normalize mental health discussions. Yan po ang ano, ang ginagawa natin dito sa ako to, si Chang Ami. Nandito po kami, nakikinig at nagbibigay ng payo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Ami with DJ Monica Figuera sa ngalan po ng ating pinakamamahal na si Chang Ami. Get well soon, Amay. Miss na miss ko na namin, lalo na ng mga Chang Aminatics mo. Promise. At kung gusto po ninyong sumali sa aming talakayan, aba, pwedeng-pwede po yan. Mag-text-text lamang po kayo ano sa aming hotline sa DZMM Viberline 0919-278-3000 o di kaya naman po sa aming hotline 8924-4101, tatlo pong locals yan, 5671-5672-5673. Siguro memorize nyo na yan. O teka, pupunta ako, magla-login ako sa ano, ayan, sa ating YouTube Live para mabati ko na yung ating mga Aminatics, ba? Diba? Huwag po ninyong kakaligtaan, ano, kung gusto po ninyong sumali sa aming talakayan. Live na live po kami sa Facebook page ng DZMM Teleradio o di kaya naman DZMM Teleradio sa YouTube. Live na live po kami. Pwede po kayo doon magpadala ng inyong heart. O di kaya naman, magbigay po kayo ng mga inyong mga hello-hello, yung mga bati-bati lang o di kaya naman kung meron kayong katanungan ano o kaya opinion tungkol sa ating drama maya-maya sa Chang Ami Presents. Kung kayo naman po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, good afternoon to you. Nationwide po kami ay mapapanood sa DZMM Teleradio cable channel, no, yung mga cable provider ninyo. Tanungin niyo lang po kung anong channel yung DZMM Teleradio. At worldwide po kami, global na global, oy, ang Taray International via the Filipino channel and I Want. Okay, 14 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:14, favorite ko yan kasi birthday ng aking mga fur babies dati. Kapag ka nakikita ko sa relo yan eh, tuwan-tuwa ako. 3:14 na po on the clock. At magbigay daan po muna tayo para sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula nananawagan na bigyan ng suporta ang mga kabataang nakararanas ng anxiety at bullying gaya ng pinag-uusapan natin dito sa Chang'ami. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Bert Dizon. Magandang hapon, Bert.
1: Magandang hapon, DJ Monica. Nanawagan nga si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na bigyan ng angkop na suporta ang mga kabataan na tahimik na tiglaban sa loneliness, anxiety, bullying, problema sa pamilya at academic pressure. Kasunod ito na nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University na tinasangkutan ng isang estudyante. Ayon kay Cardinal Advincula, hindi lamang mga biktima ang nasugatan at naapektuhan, kundi pati ang kaligtasan at tiwala sa mga paaralan. Nagpaabot rin ng pakikisa at panalangin si Cardinal Advincula para sa mga nasawi na sugatan na trauma at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Inikayat din ng Cardinal ang lahat na magkaisa sa panalangin at pagkilos upang maisulong ang kultura ng pagmamalasakit, habag, dialogo at paggabay at hindi hayaang maghari ang karahasan at poot. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
0: Talaga kahit anong mangyari. Kahit anong panahon. Isang tawag nyo lang po ay nandito lang po kami. Ako to, si DJ Monica, sa ngalan po ng ating minamahal na si Chang'ami. Huwag nyo pong kakaligtaan, ano, mag-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. All over social media po kami. Nasa Facebook, nasa TikTok. Ala, diba? Feeling Gen Z lang kami. Nasa TikTok din po ako. I Manonica, ayan. Letter I Manonica sa TikTok. Kung gusto nyo nga, may ginagawa ako mga kalokohan doon. Sa X at Instagram, huwag po ninyong kakaligtaan, DZMM Radio Patrol. Sa Estrenta po ang pangalan ng account, ba? Diba? Yan naman tayo. Sumali lang po kayo, no, sa ating kwentuhan kapag po meron kayong mga kwento tukol sa buhay, pag-ibig, pamilya, mental health problems, ano, ay huwag po kayong mag-atubili. Sabihin nyo lang po sa amin para po mabigyan namin kayo ng payo. Yung mga numbers na binigay ko kanina, no, huwag nyong kakaligtaan. 0919-278-3000. Ayan, parati ko pong sinasabi, kung wala po kayo, ay wala po kami. Kaya po, mahal namin kayo sobra, no? Kaya, we are just here for you. Miguel Andre Mira, hello DJ Monica, watching from Butuan City. May kilala ako dyan na taga Butuan, si Manji. Hello Manji, kung nanonood ka. Yan, ka-eskwela ko nung kolehiyo. At ito, si We Ira. Dalian nyo naman po yung inyong mga username. Kasi baka mamaya ay magkamali kami. We Irish siya, tama ba yon? Watching from Imus, Cavite, solid kapamilya daw siya. Maraming salamat, maya-maya. At pupuntahan pa natin yung ibang mga babatiin, ha? Huwag po kayong aalis. Samantala po, 18 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Good afternoon.
3: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
8: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
8: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Time check po, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ako to, si Chang Ami.
13: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
14: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo! Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
2: Chang Ami presents.
0: Para po sa Chang Ami presents ngayong Biyernes, we are giving you rehas. Dear Chang Ami, ako po si Princess. 27 taong gulang at nag-iisang anak ng tatay Roberto ko. Wala na po akong nanay dahil sabi ni tatay, namatay po siya dahil sa komplikasyon ilang araw matapos akong ipinanganak. Gayunpaman, kahit lumaki akong si tatay lang ang kasama sa buhay, hindi naman po siya nagkulang sa pagmamahal na ibinibigay sa akin. Simple lang po ang aming buhay. Nakatira kami noon sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng kalsada. Binuhay po ako ni tatay sa pagbabarker o pagtawag ng mga pasahero sa jeep. Maliit lang ang kinikita ni tatay, kaya lumaki po ako na palaging gutom sa mga pagkain, karanasan o mga bagay na normal kong nakikitang mayroon ang mga kaedad ko. Dahil po dito, nakasanayan ko na ismiran o hindi kibuin si tatay dahil sa mga tampo at madalas na paghahanap. Madalas na paghahanap ko noon ng mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa akin.
15: Ito pa. Teka, alis dyan. Maaabutan nila tayo eh. Oh, teka, anong ginagawa mo? Tabi dyan. Ay, ano ba yan? Nakakayamot naman tong mga kalaro ko online. Ang hihina na diskarte. Kanina ko
13: pa binibuhat ang mga to eh. Nakauwi na kaya yun?
15: Babaduy mo kalaro.
13: Ayun, sakto. Nandito na siya sa bahay. At wow, kung sinuswerte nga naman talaga. Sakto. Nako, pang ilaw. Sakto tong pagdala ko ng cake. Nako, masusurpresa talaga tong si Princess. Okay, ito na. Susurpresahin ko na siya. In 1, 2, 3. Surprise, Princess!
15: Ha? Tay? Eh, teka, ano ba yan? Nasisilaw naman po ako. Bakit niyo naman po binuksan ang ilaw? Naglalaro ako eh. Ito, kakatalo ko nga lang eh.
13: Happy birthday, anak! Huh? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ha?
15: Nakakainis naman tong si tatay. Abala! Matuloy ko na nga tong nilalaro ko. Oh guys, tuloy lang kayo sa laro ah. Nandito pa ako, may istorbo lang kanina. Sorry, sorry.
13: Anak, may dala kasi akong cake para sa'yo. Pwedeng mamaya mo na yung laro mo. Mag-celebrate muna tayo. Balikan mo na lang yan mamaya.
15: Eh, mamaya na lang ako kakain, tay. Tatapusin ko pa tong laro ko eh.
13: Pero, nak, hindi ka pa ba gutom? Bumili rin ako ng lutong ulam mo. Di ba paborito mo tong kaldereta?
15: Ay, naku, ang kulit naman eh. Hindi pa nga ako gutom.
13: Ay, naku rin. Mamaya na yan, okay? Magkain na ako ha. Pagbigyan mo na si tatay. Kung maghapon tayong hindi nakita o, saka birthday mo pa.
15: Nako naman. Ayun tuloy. Natalo na ako. Ano ba kasi yung dala mo, tay? Pagkain? Ah, siya. Sige, ito na. Kikilos na ako. Eh, natalo na rin naman ako dahil sa'yo eh.
13: Yun. Ayos. Ay. Sige. Mamaya mo na lang bawian yung mga kalaban mo sa game. O, halika na rito at kumain na tayo. Try mo tong inuwi kong cake. Masarap yan.
15: Ha? Ano to? Saan birthdayin ka na naman pumunta para makakuha nitong slice ng cake? Akala ko birthday ko. Eh bakit parang tira-tira lang to?
13: Grabe ka naman, nak. Napakainit naman ang ulo mo. Maghapon ako nagtawag ng mga pasahero sa jeep doon sa bayan, kaya nakabili ako niyang cake mo. Pasensya na at slice lang kasi yan lang nakayanan ni tatay eh. Bumili na rin ako ng isang order ng kaldereta para naman busog pa rin ang birthday girl ko.
15: Ako, taon-taon na lang ganito. Eh, kailan kaya ako makakaranas ng buong cake at disenteng handa?
13: Di ba, Linak? Sisikapan pa ni tatay para next birthday mo, may ipon na ako. At makakabili na rin tayo ng cake na gusto mo.
15: Eh, ganyan naman lagi sinasabi niyo eh. Wala namang nagbago tay.
0: Chang Ami. Mabait naman po si tatay. Kahit mahirap lang po kami, iginagapang po talaga niya kami noon para makasurvive lamang sa buhay. Umulan man o umaraw, nasa kalsada siya para sa pabarya-baryang kikitain sa bawat pasaherong sasakay sa jeep. Mahirap po na lumaki ng isa lang ang magulang, pero mas mahirap po lalo ang mamuhay ng hikahos sa lahat ng bagay.
15: Kaano nga ba yung luto ng kaldereta ni Aling Berta? Gaano nga ba karaming asin yung kailangan dun? Ay, bahala na nga. Asin. Asin yung asin namin. Bakit wala rito yung lagayan? Teka. Ayun. Nasa ilalim lang pala. Eh, wala na. Kahit asin, wala. Miss ko naman itong bahay na to. Sandali. Mukalan. Teka, bakit parang hindi umiinit yung pinakukuluan ko? Ha? Sira ba yung kalan? Hindi naman. O baka ubos na yung gas namin. Ako naman, lahat na lang wala. Ay, naku, makapunta na nga lang muna kala Aling Berta.

0: Bili po, Aling Berta.
1: Oh, princess. Ano yon?
0: Aling Berta, meron po ba kayong asin na tinilang? Inluluto po kasi ako ng kaldereta, kaso kahit asin, wala pala kami sa bahay. Samahan niyo na rin po ng paminta pala, saka uling na rin po.
1: Ha? Uling? Anhin mo naman ang uling, gumagamit ba kayo ng di-uling na kalan? At saka, marunong ka man lang bang magpaningas noon at magluto talaga? Ang alam ko kasi, ang tatay mo ang palaging nagluluto at bumibili rito ng ulam eh.
0: Susubukan ko lang po, Aling Berta. Try ko lang po. Napanood ko naman po yun sa internet eh. Tsaka, nagki-crave po kasi ako ng... Bigla ang crave lang po ng kaldereta. Teka, magkano po lahat, Aling Berta?
1: Ngayon mo na bababayaran? Ilalagay ko muna ulit sa listahan ng utang ng tatay mo.
0: Yun po. Sige po, Aling Berta. Palista na lang po.
1: Sige. Nga pala, iha. Kamusta kayo ng tatay Robert mo?
0: Okay naman ho. Ganun pa rin. Wala naman pong pagbabago.
1: Ang akin lang, iha. Payo lang. Dahil hindi naman na kayo iba sa akin. Maging mabuti ka sa tatay mo, ha? Nagsisikap yan para sa'yo. Para sa pag-aaral mo. Nakikita ko pa nga yan na pinagsasabay ang tatlong trabaho nung isang araw eh. Alam mo, princess, mahal na mahal ka ng tatay mo. Kaya kung ano man ang hindi niya mabigay o hindi na iibigay, maging pasensyoso ka, okay?
0: Oo po, Aling Berta, salamat po. Sige po, uuwi na po ako.
1: Teka, sandali. Hindi ko pa nga naaabot yung binili mo. Ano nga ulit yun? Asin? Ito ang asin. Paminta. At saka, teka, eto na, uling. Ayan na. Sige, iha, mag-ingat ka pa uwi. Ingat sa pagluluto. Patikim na lang minsan, ha?
0: Sige po, salamat po, Aling Berta.

0: Ang Ami, hindi ko po inaasahan ang sandaling yon kay Aling Berta. Mula po kasi noong bata ako, pagmamatsyag lamang ang palaging ginagawa ni Aling Berta sa akin. Minsan din po kasi akong ibinibilin ni tatay sa kanya, lalo na kapag may ekstrang trabaho siya sa ibang lugar. Gayunpaman, hindi ko po masyadong binigyang pansin ang sinabi noon ni Aling Berta dahil ramdam ko po ang pamamayani ng inis at yamot ko kay tatay sa dami ng kakulangan sa bahay. At sa mga bagay na hindi kayang ibigay sa akin ni tatay.
1: Sa wakas at nakauwi rin. Teka, mabuksan na nga itong pinto. Anak, princess, gising ka pa ba?
2: Oh, bakit? Nag-aaral pa ho ako.
1: Nasaan ka ba? Lumapit ka nga rito. Ang sungit naman itong anak ko. Nagtatanong lang naman si tatay. Oh, ito. May inuwi akong sagot ko laman. Inumin mo to para makapag-aral ka na mabuti dyan. Eh, teka. Kumain ka na ba?
2: Ay, tapos na ho. Kumain ka na lang dyan. May natira pang ulam dito. Nagluto ako kanina.
1: Wow! Totoo ba, nak? Nagluto ka? Matingnan nga. Mabuksan niya itong kawali. Ang bango. Mukhang masarap, ah. Naku, mabubusog ako nito. Salamat, anak, ha. Initin ko na lang para mas sumarap pa.
2: Sige. Kayo bahala.
1: Nabuksan nga muna itong kalan. Ha? May sira ba itong kalan natin, anak? Baka tayo magbukas?
2: Wala na tayong gas. Naubusan na naman, tay.
1: Eh, ganun ba? O sige, bibili na lang si tatay bukas.
2: Bibili? May pambili ba? Di ba, lagi tayong kapustay?
1: Kunting tiwala naman kay tatay na.
2: Eh, di ba't laging ganyan naman po yung sinasabi ninyo? Nabutas yung bubong natin, sabi mo, aayusin mo. Papalitan mo yung yero. Oh, anong nangyari ngayon? Ayan, tumutulo pa rin tuwing umuulan. Tuition ko sa school? Sabi mo, mababayaran na ngayong semester. Ayun, promissory note lang ulit ako.
1: Eh, nagsisikap naman si tatay, anak, eh.
2: Pero kulang pa rin, tay. Hindi ko na nga alam kung itutuloy ko pa ba itong pag-aaral ko na ito, eh. Kasi, sa totoo lang po, hiyang-hiya na ako. Mulat sa pool, puro promissory lang na ibibigay ko tapos. Ayan. Ni asin, walang-wala na tayo rito sa bahay.
1: Di bali, anak. Promise. Gagawin ko ng paraan para makapagbayad ka ng tuition mo. Hayaan mo. Bigyan mo lang ako ng ilang araw pa.
2: Siya, bahala ka. Ipaulit-ulit lang tayo rito, eh. Makalis na nga.
1: Hindi na pwede ito. Paulit-ulit na lang kaming ganito. Kailangan ko nga magbago. Kung hindi, baka kahit si Princess mawala na rin sa akin.

0: pagkawalan ng asin at gas sa bahay, hindi ko inaakalang magiging pagtatalo pa naming mag-ama na sobrang tatatak sa damdamin ng Tatay Robert ko. Inaamin ko po na noong mga panahon na yon ay padalos-dalos ako at hindi iniisip ang mga bagay-bagay, lalo na ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi rin naging malawak ang pag-iintindi ko sa sitwasyon namin noon ni Tatay. Hindi ko po inintindi si Tatay.
1: Kaya mo to, Robert. Isang cellphone lang makakabawi na ako sa anak ko. Isang cellphone lang na maganda-ganda. Makakabayad na ako sa tuition ni Princess. Makakabili na ako ng mga kailangan sa bahay. Teka, saan kaya ako makakahanap? Uy, ayun. Mukhang maganda yung cellphone na hawak ng babae, ha?
2: Hello, babe. Malapit na ako dyan. Ito kasi, medyo malakas lang yung ulan. Pero, antayin mo ako, okay? Makakaabot ako dyan. Kaya ko naman eh. Sige nung babe, dito lang ako, nasa... Saan ba ako, banda?
1: Bahala na. Bahala na, nanakawin ko.
2: Babe, antayin mo ako ha, okay?
1: Miss, akin niya ang cellphone mo.
2: Magnanakaw! Tulong! Tulong yung cellphone ko, police! Police, may magnanakaw!
1: Sorry,
2: tulong!
1: Miss.
2: Tulong po! Tulong, tulungan niyo!
1: Sorry, miss. Pasensya na talaga. Kailangan ko lang talaga. Kailangan kong bilisan ang takbo. Ayoko mahuli ng mga police.

0: Anak, princess, may good news ako.
1: Oh, ano ba yun? Tsaka bakit ngayon ka lang? Inaantok na ako.
0: Ito, makakabayad ka na ng tuition mo sa school. Nakadilihensya si tatay, tapos, ito, pambili naman ng mga wala dito sa bahay. At ito, bonus, may sobra pa. Bumili ka ng kahit anong gusto mo.
1: Teka nga ho, bakit parang ang laki naman masyado nito, tay? Saan ka kumuha ng 10K?
0: Huwag mo nang alalahanin yun, anak.
2: Tao po.
1: Teka, may kasama ka ba? Bakit nang may kakatok sa pinto ng ganitong dis oras ng gabi?
2: Tao po.
0: Sandali lang, anak.
1: Tay, ako na. Ako na magbubukas ng pintuan. Bakit may pulis sa pintuan namin? Anong mo iyon?
2: Magandang gabi ho. Magtatanong lang ho sana. Kilala niyo po ba tong lalaking nasa picture?
1: Patingin nga. Teka. Oho. Tatay ko po yan eh. Bakit ho?
2: Miss, andyan po ba siya?
1: Teka lang ho ah. Sandali lang. Bakit niyo po hinahanap ang tatay ko?
0: Anak, sino yung kumatok? Anak?
2: Positive, nandito yung suspect. Tabayo. Miss, tumabi po muna kayo.
1: Teka lang.
2: Sir, ikaw ay naaresto namin dahil sa kasong pagnanakaw. May karapatan ho kayong manihimik. Ano man ang sabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan ho kayong magkaroon ng abogado. Kung wala kayong kakayahang kumuha, bibigyan ho kayo ng libreng abogado.
1: Teka lang, sir. Nanakaw? Teka, tay! Ano ho pang ginawa ninyo?
0: Anak, patawarin mo ako.
1: Ano?
0: Gusto ko lang namang bigyan ka ng maayos na buhay. Gusto ko lang makabawi sa'yo. Sorry, anak. Palagi kang mag-iingat. Mahal na mahal ka ni tatay.
2: Sige na, tama na yan. Sige na.
1: Sir.
2: Damputin nyo na to. Dali na to sa presinto. Miss, tama na ho.
1: Hindi.
2: Punta na ho kayo.
1: Hindi.
2: Sa presinto na lang ho kayo magtungo.
1: Hindi nyo pwedeng kunin ang tatay ko.
2: Sige na, dali na yan.

Siyang Ami, ang gabing yon ang bumago sa buong buhay ko. Akala ko mahirap kapag isa lang ang magulang. Mas mahirap pala kapag nawala ka, nawalan ka ng isang magulang. Sa pagkakakulong po ni tatay, mas lalo akong nawalan. Napabayaan ko po ang sarili ko, lalo na ang aking pag-aaral. Dahil kailangan ko kumayod para makaipon ng pampiyansa sa tatay ko. Doon ko na rin nadiskubre ang mga bagay na ginagawa ni tatay para sa akin. Kahit mahirap, nawala

0: po ibig sabihin noon na ay masamang tao na si tatay. Dahil para po sa akin, si tatay ang kahulugan ng pagsisikap at pagmamahal. Sana kapulutan po ng aral ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po, Chang Ami. Nakikinig, nagmamahal, at sumusubaybay, Princess.
1: Chang Ami presents.
0: Ayan naman po ang ating Chang Ami Presents para sa ngayong araw na ito, no, ng Biyernes. Oo, gusto lang po nating i-acknowledge yung all the people, no, behind our drama for this afternoon. Na talaga namang hala, napakaganda ng drama. Ewan ko sa inyo, pero ako po ay kinalabutan. Medyo tumaas po yung balahibo ko, no. Parang naiiyak ako dun sa nangyari. Ang titulo po ay Rehas. Maraming salamat kay Miss Ellen Kaitlum bilang gumanap bilang babaeng nanakawan. Our very own Don Gise, ang galing-galing Don bilang pulis. Takot ako sa iyo eh. At si Eka Balmes bilang Aling Berta. Akala ko si Ateng Amy. Hindi pala si Ateng. Oo, si Miss Eka Balmes. Si Frederick Bandolin bilang Tatay Robert. At syempre, si Miss Bea Kadunggan bilang ating letter sender na si Princess. Sa panulat po ni Jessica Luna, sa direksyon ng aking tukayo, ayan, si Miss Hannah Alquazar. Galing, sweetie. Technical director po namin, Sir Benji Gilab. At syempre, ang ating executive producer, si Mayora. Hello, ma'am. Ayan. Si Ma'am Sheila Tubalinaw. And overall in charge of production ng aming pinakamamahal na si Sir Franco Reyes. Napakaganda. Sana po ay nako, may natutunan kayo dito. Babalik po tayo maya-maya lamang. Kakausapin natin ang ating eksperto, no? Nag-aantay na via Zoom. Si Prof. Yeng Gatchalian, Chief Psychologist po ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Para po humingi tayo ng payo, humingi tayo ng kanyang opinion, ng kanyang expert opinion and points of view, no? Ukol dito sa nangyari kay Princess at sa kanyang tatay. Ayan naman, 14 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, babalik po ang Chang Ami Presents.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para

0: ng ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
7: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
8: Pag-aanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
8: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ako to, si Chang Ami.

0: magandang hapon po sa inyo, no? 3:49 na po on the clock, no? At nako, ang daming mga violent at mga emotional na mga messages tayo dito sa ating ano, sa ating YouTube live. Sabi ito ni Louie Basco, happy weekend Louie. Nako, meron nagsabi dito eh, asa na ba 'yon? Ayan si Marvin Ray Abad, sabi niya mahaderang bata. Oh, 'di ba? Pagkatapos, sabi dito ni Vanessa, the end does not justify the means, sabi ni Vanessa Torres. Okay, magigreet ako sa inyo, no? Babatiin ko kayo maya-maya lamang po. Samantala, for now, no, with the time we have left, 10 minuto bago po ang alas 4 ng hapon, kakausapin na po natin si Prof. Yeng Gatchalian. Ayan, Chief Psychologist po ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Good afternoon, Prof. Yeng.
1: Hello, DJ Monica. Maganda. Medyo mainit na.
0: Mainit na. Oy, salamat naman, di ba? Here comes the sun. Ayan na si Haring Araw.
1: Yes.
0: Biniyayaan tayo ng init.
1: Talaga, talaga. Kaya, blessing po. Thank you.
0: Oo, thank you for being with us, Prof. Yeng. No? Second time ko na makasama kayo and I am very excited. Naku, alam niyo po, Prof. Yeng, ang dami niyong fans, ha? Galing sa Mind Care Center. Nandyan si Sunny, si Jez, si Dear Luna. Ayan, Dear Luna ba ito? Dear Lana, nakikinig sila lahat o nanunood ba? Diba? Salamat.
1: Ay, wow. Thank you.
0: Prof. Yeng, okay, napakinggan natin ang ating drama ngayong hapon, no? Yung drama natin na pinamagatang Rehas. At eto naman, ano, medyo ano eh, emotional yung ating ano ngayon eh, yung ating YouTube live dahil nga sabi nila eh, walang utang na loob yung bata. Prof, natural lang ba po sa bata kapag hindi na meet yung needs nila eh, no? Na magalit ng ganito o pwede ba nating i-label agad sila na eto nga yung may mga nagsasabi sa YouTube na walang utang na loob? Or may leeway ba para medyo intindihin sila?
1: Siguro dapat ang tingnan natin dito, karamihan talaga sa mga bata, yung maghanap ng mga bagay na nakikita ngayon, di ba? Kumbaga sa developmental psychology, hindi pa kasi ganap na mature yung kanilang isip, tsaka yung regulation nila ng emotion nila. Kaya ang nangyayari, kumbaga kung ano yung makita nila, na-excite sila doon, excited sila, yung capacity nila to understand it, na kung paano natin ito dapat intindihin ay hindi pa ganun kabuo. May kinalaman dyan, DJ Monica, yung tinatawag natin amygdala. Yung amygdala, yan yung ano eh, yan yung trigger natin, alarm natin sa ating mga heightened emotions. So kapag halimbawa, yung bata, medyo naiinis na siya, di ba? Kasi bakit ganito yung buhay namin? So namumuna sa kanya yung inis. Ngayon, yung kapasidad niya na intindihin yon, ang in charge doon sa brain natin, itinatawag natin prefrontal cortex.
0: Yes, Prof.
1: Yung prefrontal cortex na yan, hindi pa yan ganap na develop. Kaya madalas mas emotional sila kesa mas nag-iisip.
0: Okay, sige. So medyo merong ano, no, may wiggle room ika nga para intindihin, ano? Because nga yung amygdala nila ay medyo ayan na, natitrigger. Pagkatapos yung prefrontal cortex na hindi pa fully developed at that age, ano? Iba namang usapan yung 30 na kayo eh, ganyan pa kayo mag-isip, di ba? Pero yung ganyan... go ahead, Prof, go.
1: Yeah, actually, ang sinasabi nga sa science, 25 years old eh.
0: Yes.
1: Bago maging buo at ganap yung ating brain development.
0: Yes, Prof. Oo. So medyo yun na nga, no? Ang sabi nyo eh, medyo yun na nga. Ano pa sila eh, mapusok. Mapusok pa. Wala pa masyadong emotional regulation. So kailangan intindihin naman, ano? Also, Prof, would you say that in this day and age, lalong-lalo na, social media compounds the problem? Kasi merong comparison nga, like you said, no, earlier, yung comparison na nangyayari, bakit si influencer ganito, may ganyan? Bakit ako yung gasol eh nauubusan kami, 'di ba? Parang kahit paminta kailangan pa iutang. So would you say that worsens it, Prof? And if so, ano po ang inyong payog tungkol dito?
1: Oo, agree ako doon. And I like the word, I like it when you said comparison. Yun talaga yung masasabi nating isa sa mga contributory factors. Kasi noong mga panahon namin, natin.
0: Wala pa na. Kasama ako dyan, Prof.
1: Oo, hindi lang halata. Pero di ba pag pinagalitan tayo noon, pasok ka sa kwarto, pinagalitan ka. At the time na mabigat yung loob po, hindi mo naman alam na nangyayari sa paligid.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon kasi, paghabang nagdoon ka sa estado kung saan naaawa ka sa sarili mo, makikita mo kung gaano kasaya naman yung iba. Eh, alam natin ang social media ay lugar ng mga, sabi nga ay narcissist.
0: Yes.
1: Pinapakita mo kung ano ang maganda. So ito nga yung mga nahihirapan, nakikita nila kung ano yung buhay na meron yung iba. Pwedeng isa yon, no? Pwedeng isa yon. Kaya napakahalaga na tayo mga magulang, tama yung tatay niya eh. Binib nga ako sa tatay niya kasi talaga chinachaga siya.
0: Mm-mm.
1: Tayo mga magulang, sikapin natin na alamin kung ano yung mga na-encounter ng anak natin sa social media. Para at least meron tayong pamamaraan na makipag-usap sa kanila at maipaliwanag kung ano yung mga nakita nila. Ang tawag dyan, DJ Monica, ay techno-subsystem.
0: Techno-subsystem. Okay, I am writing that down. Techno-subsystem. Okay, yan ang tawag. Ano po in particular itong techno-subsystem muli, Prof?
1: Yan ang mga direct influences sa ating mga anak o sa ating buhay na gumikit na doon sa mga significant people in our lives. Halimbawa, si nanay, si anak, imbis na sila ay diretso nakakapag-usap, merong sistema sa gitna nila or systemic, no? Sa gitna nila na parang humaharang sa pagkakaunawaan nila katulad ng mga social media.
0: Yes, and
1: ganyan,
0: it makes it worse. Kumbaga, no, pinapalala nitong mga techno subsystems imbis na yun na nga magkaroon ng communication sa magulang
1: maaring,
0: at sa anak.
1: Yes, oo, Prof. Contributory yun.
0: Okay, sige. I understand, Prof. I hear all that you are saying. Ngayon, na-mention mo kanina, no, na yung sa magulang nga, ano ang napaka, ang pinakamagandang way para po kausapin ng magulang yung kanilang mga anak? No, unang-una, medyo iwasan itong mga techno subsystems kasi nga sabi mo, Prof, nung panahon natin, Diyos ko, medyo grounded lang tayo. Puta ka sa kwarto mo, 'di ba? Monica, huwag kang lalabas diyan. So nandoon ka lang sa kwarto, nagmumukmok, 'di ba? Ngayon, eh hello, nandiyan na. So ano po ang payo nyo sa mga magulang na pwede nilang gawin, the best thing to do ba ay yung how do they approach their children and talk to their children about this?
1: Number one, DJ Monica, let us be a model. Kung halimbawa, kumakain tayo, we're having meals, tapos ikaw mismo nagsiselfone ka, anak mo magsiselfone din yan.
0: Yun!
1: Let us, dapat may, meron tayong communication, very important. Pag kumakain tayo, mag-usap tayo, pag-usapan natin kung ano nangyayari, pag-usapan natin kung ano opinion nila, kasi that way, makikita natin kung paano tumakbo ang isip ng mga anak natin. We can talk about as mga impeachment. Yeah, pag-usapan niya yan.
0: Mm-hmm.
1: O di kaya yung mga, maganda yun eh, kasi makikita mo kung anong views ang meron yung anak mo. Makikita mo kung paano siya magbigay ng opinion. Pangalawa, nagbibigay yon ng connection sa inyo, ng mga anak mo. Dahil, syempre, iba pa rin yung kayo nag-uusap. Pangatlo, no to punishment.
0: Really?
1: No? Sabi mo kanina, grounded.
0: Oo, diba? Eh, ganun talaga nung panahon natin, grounded tayo.
1: Oo.
0: Tapos, bawal ang telepono, bawal ang TV, bawal ang ganyan, ganyan, ganyan. Tough love talaga. So, teka, bawal ang punishment. Medyo controversial sa akin yan. Sige, Doc Yeng, Prof Yeng, bakit po?
1: Oo. Madalas kasi dinututong natin ang punishment sa disiplina.
0: Mm-mm.
1: Unang-una, ang ibig sabihin ng disiplina ay pagkabay sa mga anak natin. Para dun sa mas maayos na decision making, di ba, buhay, ang punishment ay paraan na ginagamit ng nakararami, no?
0: Mm-hmm.
1: O akala natin ay paraan para ang anak natin ay maging maayos, matuto, etc. Pero nakita kasi sa mga pag-aaral, ang punishment talaga ay nagbe-breed ng anger, lalo na kung may pain nakasama.
0: Mm-hmm.
1: At sinabi natin pain, pananakit, pamimingot, pagmumura, paniligaw.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ginagawa mo yan sa anak mo, ang mangyayari ngayon, susunod lang siya sa iyo kasi galit o takot.
0: Mm-hmm.
1: Pag alis mo, balik din sa dati yan. So hindi natin dapat itinutugtong ang punishment kasi also, hindi ito nagbibigay ng alternatibong paraan.
0: Okay.
1: Mas maganda pag dinisiplina mo 'yung anak mo, kasama doon 'yung pakikipag-usap.
0: Okay.
1: Hindi ang pananakit.
0: And would you say, Doc Yeng, final na ito, no? Kasi nawawalan tayo ng oras, ang sarap pa naman ng usapan. Pero would you say na instead of punishment, positive reinforcement, Doc? Prof?
1: Yes, but not all the time. Kasi pag sinabi natin positive reinforcement, pag may ginawang maganda, bibigyan mo na maganda, baka lalo mag-expect. They might work because there is something in return.
0: In it for no? them. Mm-hmm.
1: Oo. So, mas maganda yung maintindihan ng anak mo na mahal mo siya, pero pag nagkamali siya, ay kailangan natin pag-usapan to, anak. Hindi lahat ng kumbaga pagkakataon ay pwede. Kaya ngayon sinasabi natin na bigyan natin ng value yung bata. Halimbawa, simple, nabasag ng bata yung vase mo, mahal yan. Anong ginagawa natin?
0: Mm-hmm.
1: Pagkagalitan mo, itatabi mo siya, mahal-mahal ng vase na yan. Bakit hindi mo muna siya itabi, tapos i-check mo kung nabubog yung anak mo?
0: Okay.
1: Saka mo ayusin yung natapon na vase. Saka mo siya balikan. Tanungin mo siya, may sugat ka ba? Saka niyo pag-usapan ano ang nangyari. That will provide safe space for the child. Hindi ka galit, pero alam niya na meron siyang accountability.
0: Yun, kumbaga you mix accountability with love pa rin, ano? Maraming
1: right.
0: Salamat, Prof. Yeng. Ayan naman, our chief psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Ang daming fans. Prof. Yeng, saan po kayo mahanap online ng ating mga kapamilya?
1: Opo, kami po ay nasa Mind Care Center, nasa Perpetual Health Medical Center kami. Tapos makikita niyo po kami sa LinkedIn, sa Instagram, at saka sa Facebook. Ayan, and ang number namin, 0915-757-4702.
0: Thank you so much, Prof. Yeng. We appreciate you. Mwah! Salamat!
1: Thank you. Mwah! Thank you.
0: Thank you. Ayan naman po, wag po ninyong kakaligtaan, ha? Na ang susunod po natin, the ABS-CBN and DZMM icon, si Sir Tony Velasquez, headline sa hapon. Sorry, sir, medyo nag-OT tayo ngayon, ano? At si, yung, very quickly lang, Tiger Lily, si Dulce, si Nona Damian, si Grace, si Joshy Kylie, si Jojo Mayong, si Celerio Mods, nako, ang dami pa, Edwin and Ray. To all of you, thank you very much. Sa ngalan po ng ating Chang Ami, ito po si DJ Monica Figueras. Magandang hapon!

maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headlines.

0: Ngayon po ay Biyernes 21 ng buwan Agosto taon 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Baril na diskubre sa bag ng estudyante sa surprise inspection sa Cebu. Nationwide school safety drills ikinasa sa Martes 25 ng Agosto. 15 guro sa Bongabong Oriental, Mindoro. Sinagip matapos masira ang tinatawirang tulay na kawayan. Mga lugar sa Luzon na isinailalim sa state of calamity, halos 9 na po na. Mag-iina, natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Bulacan. Pangulo ng Homeowners Association sa Caloocan, pinagbabaril naman sa loob ng kanilang opisina, patay. Sunog sumiklab sa Pasay City, ilang residente pinangangambahang na-trap sa ilang bahay. At salitang Philippines, opisyal na kinilala ng isang online dictionary. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at ang detalye ng ating mga headline sa hapon! Mga kapamilya, nadiskubre ang baril na walang bala sa bag ng 14 anyos na estudyante sa surprise inspection ng mga guro sa isang paaralan sa Pinamungahan, Cebu. Ayon sa pulisya, napagalamang pagmamay-ari ng lolo ng estudyante ang 357 Magnum revolver na kinuha umano sa aparador at dinala sa paaralan. Nabatid na nakatira ang estudyante sa bahay ng kanyang lolo't lola dahil nagtatrabaho sa ibang lugar ang kanyang mga magulang. Nasa Municipal Social Welfare and Development Office na ang mag-aaral habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Cebu pa rin arestado ang 21 anyos na lalaki matapos mag-post ng serya ng mga online message na nagbantang mamamaril sa Bantayan National High School. Sinabihan pa umano ng suspect ang isa pang individual na abisuhan ng mga gwardiya ng paaralan na higpitan ang pagmamatyag at sabihin sa mga estudyante ang kanyang plano. Samantala, nagpalabas ng Horacio Imperata ang Archdiocese ng Cebu para ipinalangin ang proteksyon ng mga estudyante at mga paaralan sa harap ng mga karahasang sangkot ang mga minor de edad. Pinagagamit na ng mga transparent bag ang mga mag-aaral sa Parara National High School sa bayan ng Tigbawan bilang bahagi ng pinaigting hakbang pansiguridad sa Iloilo. Ipinatupad ang polisiya ngayong buwan para mapabilis ang inspeksyon sa pagpasok sa paaralan kasunod na rin ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa iba-ibang paaralan. Dahil dito mas mabilis nang makikita ng mga security personnel at school staff ang laman ng bawat bag. Tatlong araw makalipas ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga, ilang paaralan pa sa Zamboanga City ang nakatanggap ng mga banta online mula mismo sa kanilang mga estudyante. Kabilang dito ang Maria Clara Lorenzo Labrigat National High School na nakatanggap ng banta noong Martes na ipinost ng grade 10 student sa social media. Bukod dito ay isa pang grade 12 student ng paaralan ang nagpost din sa social media ng banta. Natukoy naman ang paaralan ang mga estudyante at nakausap na rin ang kanilang mga magulang. Sinasabing ipinost umano ng isa sa mga estudyante ang banta bilang biro. Sa pulong kasama ang mga school administrator, Federated Parent Teacher Association at lokal na pamahalaan, isiniwalat ng ilang paaralan na nakamonitor din sila ng parehong mga post mula sa kanilang mga estudyante na kalaunay sinabing biro lang ang mga post. Kaya umapila ang mga school administrator sa lokal na pamahalaan na mag-issue ng babala laban sa mga magpapakalat ng pananakot. Giit ni Universidad de Zamboanga President Abraham Eustaquio, kailanman hindi dapat gawing biro ang karahasan. Kasado na sa Martes, sa 25 ng Agosto, ang Nationwide Simultaneous Active Attack Drill sa mga paaralan. Ayon sa DepEd, alas 9 na umaga, isasagawa ang drill na layong ihanda ang mga estudyante at guro sakaling may anumang pag-atake sa mga paaralan. Inatasan ng mga eskwelahan na gumawa o i-update ang kanilang contingency plan at mag-imbita ng mga eksperto bilang evaluator sa drill. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na sasanayin din ang mga guro para matukoy ang red flag o behavioral manifestation ng mga estudyante. Bukod sa mga special education teacher, dapat anyang may kakayahan ang lahat ng guro na makita ang kakaibang ugali o kilos ng mga mag-aaral.
1: I-train natin yung mga teachers natin para alam nila kung paano maspot yung mga red flags kaagad sa mga bata. Kasi minsan nag-i-exhibit na ng parang red flag. Every teacher should be equipped with these skills na makaspot ng mga red flags, yung mga behavioral manifestation, at paano i-process.
0: Magpo-poste ang PNP ng mga tauhan nila para sa nakatakdang nationwide school safety drills. Balita mula sa Kamkrame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene?
2: Tony, nangako ang buong suporta ng Philippine National Police para sa ikakasang nationwide school safety drills ng Department of Education sa Martes, August 25. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Valencio Natatis Jr., maganda po ang pulisyan ang sapat na bilang ng mga tauhan at resources para suportahan ang programang layunin sa LAIN at ihanda ang mga magkaaral, pagbudin o mga school staff sa anumang security threat o school emergency. Tututukan din ng mga police unit ang kanilang response, communication at coordination sa mga school authorities at mga opisyal ng barangay bago at habang isinasagawa ang drills. Matatandang una na sinubukan ang school safety drills sa ilang paaralan matapos bumuo ang PNP at DepEd kasama ang iba pang stakeholders ng mga protocol para sa kaligtasan ng mga guro at mga estudyante. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernas, PZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernas. Pinag-aaral ang irekomenda ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pag-ban sa Facebook sa Pilipinas kung hindi pa rin sumunod ang Meta sa mga patakaran at batas ng bansa. Iginit sa DZMM ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na dapat ding respetuhin ng mga platform ang mga panuntunan sa bansa kung saan sila kumikita. Lalo sa mga pagkakataong may sensitibong insidenteng kailangan ng kanilang kooperasyon. Matatanda ang sinita ng Senado ang Meta matapos hindi agad matanggal ang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Wala rin kinatawan itong dumalo sa pagdinig ng Senado.
3: That's a proposal. Sure tayo, kaya natin gawin yan. Hindi tayo makapag-block ng individual content eh. Kaya natin i-block yung mismo platform eh. And I think we have the right to do that. Parang this is time that we explore na paano pasunurin itong mga platforms na to. I know there's a social cost here, political cost here even eh. Pero at what point na we draw the line?
0: Sa iba pang balita, 15 guro ang nasagip matapos masira ang tinatawirang tulay na kawayan sa Bongabong Oriental, Mindoro. Wala na ang ibang daan para tumawid sa ilog kaya sinubukan ng mga guro ng Naswak Elementary School na dumaan sa tulay na una nang napinsala matapos ang pananalasa ng habagat. Pero habang tumatawid, biglang tumaas ang tubig sa ilog at tuluyang gumuho ang tulay. Kaya na-stranded sa rumaragas ang ilog ang mga guro. Agad namang nakaresponde ang mga tauhan ng Oriental Mindoro Police at MDRRMO Rescue Division at dinala sa Operation Center sa Barangay Sagana ang mga guro. Binalaan naman ang mga residente na huwag nang piliting tumawid sa mga sirang tulay at rumaragas ang ilog. Sumampa na sa 88 lugar sa Luzon nang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong Luis at Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa nasabing bilang, ang buong lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Bataan. Halos 30 naman ang naiulat na namatay, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Samantala, 6.6 milyon na individual o higit 1.9 milyon na pamilya ang apektado ng masamang panahon kung saan higit 52,000 na individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Balik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar na naapektuhan ng blackout na epekto naman ng masamang panahon nitong mga nagdaang linggo. Sa monitoring ng Meralco, higit 10,000 customer ang naapektuhan ng kawalan ng kuryente mula Lunes na karamihan ay nasa Cavite, Quezon at Bulacan. Patuloy namang binabantayan ng power concessionaire ang lagay ng panahon matapos i-anunsyo ng PAGASA ang inaasahang mga pag-ulan.
4: Panahon! Panahon!
0: Mga kapamilya, humina ang habagat kaya maaliwalas na panahon ang nararanasan sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa. Pero huwag pa rin po ninyong kalimutan ng magdala ng payong dahil posible pa rin po makaranas ng mga pag-ulan. Samantala, tatlong sama ng panahon ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang Severe Tropical Storm Saudel na inaasahang papasok sa PAR sa Linggo o Lunes at tatawagin Bagyong Obet at posibleng palakasin ang habagat at muling magpaulan sa susunod na linggo. Wala naman direktang epekto sa bansa ang dalawang LPA sa labas ng PAR kabilang ang dating Bagyong Neneng. Inirekomenda ni House Private Prosecutor Lorna Capuna na bigyan ng pwesto ang mga miyembro ng media sa Senate Impeachment Court para maiwasan ang mga abogadong kalahok na maglabag sa nalubabag sa sub judice rule sa kaso ni Vice Presidente Duterte. Ang sub judice rule ang nagbabawal sa prosekusyon, depensa at mga miyembro ng korte na talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sa panayam sa DZMM, paliwanag ni Attorney Capunan, natatalakay din ng mga abogado ang mga merito ng kaso tuwing hinihingan sila ng panayam ng media sa labas ng korte. Naniniwala si Attorney Capunan na mas mag-iingat ang mga senator judge sa kanilang kilos sakaling payagan ng media na mag-cover sa loob ng korte.
4: Ang suggestion ko, bigyan ng pwesto sa gallery so that they themselves can observe. No? Napupunta kami sa merits of the case. No? Sa mga ambush interview na yan. And maybe if you open it, if you open the gallery to a certain corner for media, magiging mas conscious ang Senate trial judges na pinapanood sila.
0: Kinwestiyon ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ang 28 testigo ng Office of the Ombudsman kaugnay sa mga reklamo ng mga anomalyang flood control projects laban sa mambabatas. Sa parayam sa DZMM, sinabi ng tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Abdiel Fajardo na blanco ang kanilang kampo sa mga naturang testigong hindi naman kasama sa complaint affidavit. Iginiit ng kampo ng dating Speaker na malinaw na dapat na nailatag ang lahat ng testigo para may pagkakataon ang inireklamo na makapaghanda at makapaglatag din ng mga ebidensya para madepensahan ang kanyang panig.
5: Ito, katakataka na Ashley Mugalong ay in response apparently sa original nilang ebidensya na nabawasan because of the recantations ay magdadagdag na naman itong special panel of investigators. Kaya parang ang pakiramdam namin ay we are being treated differently from the usual or normal course of investigation.
0: Pinaimbestigahan ang mga amunoy utak sa pagbawi ng testimonya ng ilang testigo hinggil sa sinasabing paghahatid ng kickback mula sa flood control project sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon na dapat siyasatin kung gawa-gawa lang din ba ang mga testimonyang mahalaga sa investigasyon sa mga anomalya. Bukod sa recantation ng dati umanong security aide ni Noy Congressman Zaldico na si Orly Guteza, nauna lang lumutang ang sinasabing pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilalang bagman ng dating kongresista.
6: Yung pong mga retractions na ginawa ko, I think from previous days and previous weeks, pagpapakita po talaga ito na malaking bahagi at ng mga binabanggit po nila ay mga kasinungalingan po talaga. At wala pong batayan kundi concoction nung ilan po nilang mga kasama at nung ilan po sa mga gumamit po sa kanila nitong nagdaang mga buwan.
0: Naniniwala naman ang ilang eksperto na hindi na mapakikinabangan ang testigo sa maanumalyang flood control projects ang dati umanong security aide ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Kasunod ito ng pagbawi ni Guteza sa kanyang testimonya hinggil sa sinasabing paghahatid ng malemaletang kickback sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Iginiit ng litigation lawyer na si Howard Calleja na hindi na maaasahan ang paiba-ibang salaysay ni Guteza kaya mas mainam na maghanap na lang ng ibang testigo ang Office of the Ombudsman na magpapatunay sa mga isinasangkot sa maanumalyang proyekto kontra baha.
7: kay Gutesa, tatawagin ko na siyang polluted witness or polluted source na yung kanyang testimonya, kasi hindi mo na alam kung ano ang totoo sa kanyang mga sinasabi. Whether it is pointing to the flood control or itong bagong karakter na, let's say, sina Marpoleta nga, yung consistency niya tsaka yung credibility niya, on both sides, sabi ko nga may problema.
0: Sumiklab ang sunog sa residential area sa Tramo, Pasay City, kasunod umaro ng pagsabog ng isang tangke. Ilang residente ang pinangabahang na trap sa loob ng bahay. Ang balita mula sa Pasay, atin ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Tony, agad ay inaasa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa bahagi ng Tengku Street sa Barangay 107, Tramo, Pasay. Ayon sa BFP Pasay, sumiklab ang sunog dagong alas 2:30 kanina, mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar. Ayon kay Sting Calpe, residente sa lugar, sumabog umanong tangke ang sandi ng sunog.
9: Kapitbahay namin, nagluluto sila, tapos sumabog yung tangke. Doon na nagsimula, kasi light materials yun. Kaya yung pati nga yung kwento sa akin, kasi pumarito yun, nakita ko siya, may first degree burn siya. Yung nanay niya, yung tatay niya, tsaka yung anak niya na 3 years old, yung daw yung nando doon. Hindi na nakalabas, hindi ko na alam kung ano ang status.
8: Bukod sa malakas na hangin, pahirapan rin ngayon ang supply ng tubig sa lugar. Nagbalde-balde na ng tubig ang mga residente para ma-supply ng tubig ang tangke ng bumbero. Sa mga sandaling ito, kontrolado na ang sunog. Patuloy naman na inaalam ng mga otoridad kung nakalabas ng bahay ang mga nakatira sa pinagmulan ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Raj Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! At susunod, 43rd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino, ginugunita ngayon. At silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong holiday sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:20.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
11: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic report.
0: holiday po ngayon. Mukhang bumabawi ata yung mga kapamilya natin makapamasyal dahil hindi sila makalabas ng bahay ng mga nakaraang araw. E alamin natin kung matraffic pa rin ba ngayong araw po nito sa Radyo Patrol Report ni Bert Dizon. Bert!
8: Tony, sa mga dadaan ng EDSA ngayong hapon, asahan po ang mabagal na usad ng mga sasakyan mula Ortigas hanggang makarating ng Shaw Boulevard. Bibilis iyan ng Bahagya. Paglagpas ng Shaw Boulevard hanggang makarating ng Boni. Pero muling babagal sa bahagi ng EDSA Guadalupe dahil sa road repair ng DPWH sa southbound lane ng Guadalupe. At tutupod po iyan hanggang makalagpas ng EDSA Estrella at bibilis mula Ayala Underpass. Paalala po sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme ngayong araw dahil holiday, Ninoy Aquino Day. Pero umiirar pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Naku po mga kapamilya, inaasahang tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto. Matay sa apat na araw na kalakalan sa world market, 2.20 ang imamahal sa kada litro ng diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Martes, kadalasang nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Iniimbestigahan na pagkakatukla sa bangkay ng mag-iina sa loob ng nakaparadang sasakyan sa bakanteng lote sa San Rafael, Bulacan. Tinasabing Miyerkules huling nakitang buhay ang 31 anyos na ginang at dalawang anak na siyam at apat na taong gulang. Sa paunang ulat, pasado alas 2 ng hapon kahapon nang iulat na may inabando ng sasakyan sa liblib na lugar sa barangay Talaksan. Nang silipin, tumambad sa otoridad ang bangkay ng mag-iina sa likuran bahagi ng sasakyan. Blanco naman ang mga taga-barangay sa krimen habang hindi pa nagbigay ng karagdagang detalye ang pulisya. Pero tiniyak na patuloy ang investigasyon para matukoy ang responsable sa likod nito.
15: Hindi po may nagtagpondong pong kotse dito na mayroon doon mong pinakay. Alam na ko. Pagdating ko po dito, pwede na marami na punta ko at marami na mga pulis. Hindi ko nga po nalaman kung taga saan o ano nangyari. Bakit may pinakay? Hindi ko po alam.
0: Patay ang babaeng presidente ng Homeowners Association habang sugatan ang treasurer matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang opisina sa Bagumbong, Caloocan City. Abala sa pangolektaan ng buwanang bayad sa lupa ng mga residente ang mga biktima na dumating ang naka-helmet na suspect at agad silang pinagbabaril. Dead on the spot ang presidente ng asosasyon na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan habang nakahingi ng tulong ang sugatang treasurer. Sinasabing dati nang nakatanggap ng banta sa buhay ang nasawing biktima. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng nakatakas na suspect. Patay naman ang babaeng rider matapos salpukin ng kasalubong na pampasaherong jeep sa San Mateo, Rizal. Sa kuha ng CCTV, kitang nag-overtake ang jeep kaya inararo ang biktimang pauwi na sana galing ng trabaho. Pumailalim pa sa jeep ang biktima at nakaladkad ng ilang metro. Sumalpok naman ang jeep sa bakod ng sementeryo. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay habang ginagamot. Sa San Mateo pa rin, sugatan ang 30 anyos na rider matapos sumalpok sa kasalubong na SUV sa bahagi ng General Luna Avenue. Sa kuha ng CCTV, nag-overtake ang motorsiklo sa puting sasakyan kaya napunta sa kabilang lane at sumalpok sa paparating na SUV. Tumilapon sa gitna ng kalsada ang rider pati na ang kanyang nawasak na motorsiklo. Nagtamo ng pinsala ang SUV driver at na-flat pa ang gulong nito. Ginugunita ngayong araw ang ika-apat na put-tatlong anibersaryo ng kamatayan ni dating senador ni Noy Aquino. Kaninang umaga, nag-alay ang grupong August 21 Movement o Atom at iba pang grupo ng mga dilaw at puting bulaklak sa kanyang marker sa Ninoy Aquino International Airport kung saan pinaslang ang dating senador noong August 21, 1983. Sinundan ito ng motorcade ng grupo na iwinagayway ang mga dilaw na bandila mula Pasay hanggang Paranaque. Matapos nito, nagkaroon ng misa sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park na dinaluhan ng kanyang pamilya kabilang ang anak na si Bolsi Aquino at mga apong sina Bimby at Kiko Aquino D. Namigay rin ng dilaw na rosaryo sa mga dumalo at umawit ng mga kanta para alalahanin ang legasya ng dating senador. Kwento ni Bimby, kahit hindi niya naabutan ang kanyang lolo Ninoy, tila nagabayan din sila ng mga aral na iniwan nito sa kasaysayan ng Pilipinas.
16: There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. We never had a conversation with him. Just research and trust reliable sources.
0: Maging si Pangulo Marcos Jr. ay ginunita rin ang alaala ni dating Senador Ninoy Aquino, ngayong Ninoy Aquino Day. Sa pahayag, iginiit ng Pangulo na patunay ang alaala ng dating Senador sa katapangan at paninindigan ng mga Pilipino para sa demokrasya. Inimok din ng Pangulo ang mga Pinoy na gawing aral ang nakaraan para magkaisa. Si Aquino ay kilalang karibal sa politika ng ama ni Pangulo Marcos Jr. na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mga kababayan ko, handa na ba kayong lingunin ang terminong Philippinks? Tama ba? Opisyal na kasing kinikilala ng isang online dictionary ang nasabing termino. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Philippinks? Ayon sa dictionary.com, tumutukoy ang Philippinks sa mga ipinanganak sa Pilipinas, lalaki man o babae, at pamalit sa mga katagang Filipino at Filipina. Susie Hanna is a Philippines, ha? At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradio sa cable. Sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, mga Philippines, ha? Ako si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
11: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabarita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 31 minuto makalipas ang 4:00 PM.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Teleradio.
3: ATM.
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?

ATM. Anong take mo sa DZMM? ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Ito totoo na.
1: Oo nga.
2: Happy weekend.
1: Happy weekend. Ay, well, long weekend yung iba.
2: Ay, kasi. Dahil.
1: Dahil holiday today.
2: Oh, yes. Ay, ako po si Maan Makapagal. Good afternoon, mga ka-ATM.
1: Parang beach na tayo pareho. yung mga print ng damit natin, ha?
2: Kasi syempre Friday. Kasi ikaw naman, ano yan? Diba? May pagka-Hawaiian.
1: Oo, parang baling-bali.
2: Parang si, dating mayor. Sino?
1: Meron bang babaeng mahilig din mag-floral?
2: Oh, naman, oo.
1: Sino? Na karakter. Kasi si Mayor Lito Atienza, karakter eh.
2: Oo.
1: Diba?
2: Meron din yan. Oo. Diba? Sino? Ako naman akala, may tattoo. May tattoo ka. Ewan ko ba. Kasi nga, nakita ko lang to sa sa aking aparador. Siko, ay, tagad ko itong dinusuot. Since pasayahin naman natin ang ating Biyernes. Di ba? Kasi talaga namang ang bigat nung linggong ito. Last week pa. Dahil nga sa mga pag-ulan.
1: Ulan na, parang dalawang linggo na umahigit.
2: Pero, samantalahin nyo na. Di ba?
1: Ang alin?
2: Ang weekend na maglaba, magkula, magsampay dahil...
1: May tatlong low pressure area na pinamantay.
2: May abangers. May abangers next week. Di ba? Kaso may habagat din.
1: Kaya nga. Diba? Humina lang ngayon kaya umaraw.
2: Correct. Sabay-sabay sila. Nagpahinga din.
1: Ay, nako. Well, diba? Magkabagyo man... Sa mga susunod na araw, mamimigay pa rin tayo ng charity ba, partner, diba?
2: Dahil nagpapatuloy ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig, tagapanood, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dito'y magbibigay po tayo ng Monday to Friday, pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener at na makakatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Paano sumali? Meron po tayong question of the day. Araw-araw po yan. At yung sagot ninyo ay ipadala lamang sa Viber Teleradio 0919-278-3000. Ulitin natin. 0919-278-3000. At syempre, hindi lang sagot yun. Anong mga dapat ilagay?
1: Syempre, dapat kalakip dyan. Kalakip po. Kalakip dyan ang inyong...
2: Sachet.
1: Na shampoo.
2: Ansan?
1: Ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number dahil kukontakin po kayo ng aming ATM team. Pero ito, ilalagay nyo po doon sa Viber number lang namin. Ha? Huwag nyo po ilagay dyan sa Facebook at saka sa
2: YouTube.
1: Sa YouTube. Kasi baka mamaya ma-scam kayo. Ay, hindi na po namin kasalanan yun.
2: Iba yung sumagot.
1: Kaya nga Oo. Isang beses lang po, pwedeng makatanggap ng charity ba ang bawat mapipiling makatatanggap nito. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na nga ang susunod na maswerteng mapipili na makatatanggap ng charity ba.
2: Na! Diba? Kailangan sa panahong ito.
1: Oo.
2: Mga essentials, meron po yan.
1: Tapos lagyan nyo na rin siya ng...
2: Lumulutang po yan sa
1: Tapos lagyan nyo na rin siya ng towel tsaka ng mga extra clothes ninyo, diba? Para rin hindi na gumalaw-galaw yung mga canned goods at mga...
2: Mauna pa sa inyo yan. Kasi pag naanod... Diba? Itali nyo sa mamaya mawala nyo sa...
1: O kaya pag masyado ng paglagpas tao, natali nyo na rin yung sarili.
2: Kaya nga.
1: Yan na yung floating device ninyo.
2: Diba? Pwede nyo rin ilagay dyan yung inyong mga mahalagang dokumento para hindi mabasa. Marami kasi mga nabigla rin, nabasaan ng passport, nabasay mga birth certificate. Kaya nga, yung mga ganyan, sa ngayong panahon, talagang secure nyo na.
1: Oo nga.
2: Lagay nyo sa plastic.
1: Secure nyo na. Okay, teka lang partner. Ano oras na?
2: Ang oras sa 37 minuto makalipas ang 4 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Partner, nagmamadali ba tayo? Di natin nabasa yung question of the day.
2: Oo Oo nga, no? Ikaw na yan, partner. Magkukunin lang ako.
1: Ang question of the day po natin na dapat nyong sagutin ngayong araw ay, ano ang worth fighting for mo bilang isang Pilipino? Worth fighting for? Hindi ba dapat sino? Sino ang worth fighting for mo?
2: Ang hirap naman ang tanong.
1: Nakita na ngang may ginagawa yung part at tinanong pa rin.
2: Oo nga. Ano ang worth fighting for mo bilang Pilipino? Ano ba? Eh, syempre.
1: Ano so bagay? Pwedeng bagay?
2: Bagay? Pwedeng ano? Tao?
1: Yun nga, hindi ba dapat tao? Sino? Sino yan?
2: Okay. Starts with letter, ganyan ba yan? Ilang kataga? Oo.
1: Ilang
2: ano? Yun?
1: Ilang
2: ano yun?
1: Syllables.
2: Syllables. Ilang words. Hirap ha?
1: Hirap ha. Ikaw ba, partner? Kayo mo.
2: Abby Malanday, Relyza Magsumbol.
1: Dapat magbigay kayo ng ano, ng example sa amin. Parang hirap sagutin nito, no? Ano bang sample nito? Worth fighting for?
2: Pamilya pa rin, di ba?
1: Hindi, tsaka yung bansa.
2: Bansa.
1: Di ba? Ang bansa.
2: Ako, magiging makabayan tayo. Okay.
1: At tsaka yung nakalagay nga sa 500 pesos. The Filipino is worth dying for.
2: Oh. Eh, tsaka, yung syempre, araw-araw nating sinusoong yung baha, yung bagyo, eh, para saan din? Para tayo magtrabaho sa pamilya, di ba? Kahit inaanod-anod ka na, kailangan maging immortal. Kailangan maging waterproof.
1: Iba rin yung pagod natin the past 2 weeks na parang dito pa tayo nakakaget
2: over. Right? Hindi man tayo yung talagang direktang binaha. Pero mararamdaman mo yung kalagayan ng ating mga kababayan, no? Talaga. Kasi tayo nag-cover din eh.
1: Tsaka kasi partner, ito eh may kalakip din itong gastos. Eh kung isang kahig, isang tuka, yung pamilya, kapag ikay na ganito, na biktima ng itong baha, di ka makapasok, saan ka kukuha nung pandagdag mo doon, di ba?
2: Kaya nga. Tapos, di ba, yung pumasok ka, tapos biglang pinumuwi na rin.
1: So, gumastos, masakit pa nun yung no work, no pay.
2: Correct.
1: E, paano yung gumastos ka ng ganyan pamasahe?
2: Mm-hmm.
1: Hindi mo pala mababawi yun sa sweldo mo for that day.
2: Mm-hmm. Di ba? So, tapos nagbaon ka pa. Di ba? Nagbaon ka rin.
1: Nagbaon ka pa.
2: Hi!
1: Eh, kailangan mo rin laban yung damit na sinuot mo.
2: Dami-daming problema. Tama na. Ama ka na.
1: Happy weekend. Hindi pa. Happy
2: kaya
1: weekend.
2: Kaya nga medyo happy-happy tayo ngayon.
1: Uh-huh. Pero... syempre ano, itong mga nakalipas na araw, iginulantang din tayo ano ng pagrekat, ano, pagbawi ng testimonya ni Orly Goteza. Very controversial to, exactly around this time last year, partner, nang bigla nga siyang lumabas ano doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Siya rin yung ginamit na pangunahing testigo, di ba?
1: Para doon sa
2: control sa anomalya.
1: At nagulat nga lahat kasi nga hindi ito nakalagay ano, nung humarap siya doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Senador Rapanfilo Ping Lacson, hindi siya talaga sinabi. Dumating na lang siya on that day. At bit-bit siya ni Senador Rodante Marcoleta. At doon nga siya naglabas ng kanyang mga pahayag.
2: Na may coaching-coaching.
1: Actually, tama yun ba? Din yung sinasabi ni Senador Lacson na parang, televised naman eh, nakinote siya eh, di ba? Kahit hindi na siya nagulat, di ba? Eh, pag-usapan pa po natin yan dahil po mga kasama po natin ngayon, hapon, dito sa studio, live na live, ang tagapagsalita po ni Leyte First District.
2: At chill na chill,
1: tagapagsalita po ng Leyte First District Representative na si Representative Ferdinand Martin Romero. Makasama po natin si Attorney Abdiel Ade Dan Fernando Fajardo. Ayan ang Attorney Fajardo, magandang hapon po. Eh kasi pogi rin naman kasi ni Sir.
2: Naman.
1: Oo. Eh sir.
2: Suave.
1: Oo nga. Tsaka parang chill na. Ito po bang pag-recant ni Goteza, Attorney Fajardo. Ano po yung epekto nito sa sinasabing kaso kay dating Speaker Martin Romualdez?
2: Tsaka inasahan niyo 'yon.
4: Magandang hapon po, no? Glad to be back. Siyempre, hindi namin inaasahan.

0: security guard ng ng highly guarded na upscale subdivision ng Forbes Park. Mm-hmm. Kaya nung lumabas itong recantation, talagang napatunayan na simulat sa pool, naging target lang talaga si Congressman Romualdez ng demolition or frame-up job.
1: Mm-hmm. So, itong pagbaliktad niya, ay nakausap niyo siya?
0: Hindi po. Yun ang insinuation po ng iba, no, na tila bagay kami ang naging instrumento o ang kampo ni Congressman Romualdez ang instrumental sa kanyang pagbabaligtad. Hindi po. Ito po ay nakuha namin yung kanyang pahayag sa open source, no. Tulad ng lahat na kita namin o napanood namin yung parang kanyang video plus yung affidavit niya mismo na the same night ay lumabas na sa social media at kinalat na rin at sinomarize pa ng ibang mga kapatid natin sa legal profession. Kaya yun ay napaka magandang development para sa amin, kaya we found it necessary to include his affidavit doon sa counter affidavit po ni Congressman Romualdez.
1: Hindi po ba kayo natatakot na gamitin din yung kanyang affidavit muli?
0: Yun nga po. So may una siyang pahayag. Ngayon, ang sabi niya sa kanyang pangalawang pahayag ay lahat ng unang pahayag niya ay gawa-gawa lamang, hindi siyang sumulat. Sinulat ng ibang tao para sa kanya, finalize ng ibang tao sa kanya. Tapos dinala sa notaryo, na eventually notaryo mismo nagsabi na wala namang siyang ni notaryo ganyan, at in fact yung kanyang dokumento is completely falsified, no. So kami ay natutuwa in that sense na binaligtad niya at lumabas ang katotohanan. At kung gamitin man iyon sa anong paraan, at least we can establish before the Office of the Ombudsman na paano mo paniniwalaan nga yung unang pahayag na hindi lamang improbable or incredible, pero in the end ay binawi naman noong mismong nagsabing ginawa niya iyon.
1: So, kumbaga ay bumababa yung credibility nung sinabi niya nung una. At paano na rin yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez? So, parang wala na rin yun or non-case na po ba?
0: Sa amin po malinaw po yan, it's a non-case, no. It's it should be dismissed by by the ombudsman kasi yung kaso mismo ay nakasalalay lang, nakasandig doon sa testimonya ni Mr. Gotesa. In fact, sa kanyang huling salaysay sinabi niya na si former congressman defensor mismo nagsabi na this is ikaw ang missing link, no, na mag-uugnay mula kay Zaldico patungo dito sa mga transaksyon na ito at si Congressman Romualdez. Eh ngayon wala na po yung missing link, talagang lost link na ito.
2: Pero Attorney Ade, hindi lang naman si Orly Gutesa yung nag-recant. May mga Maleta Boys din na nag-recant. So dalawang insidente na to na may nagre-recant doon sa kaso. Sa tingin niyo po ba itong kaso ay uusad pa o dapat ito'y ma-dismiss na?
0: Ayun po ang aming that is our prayer sa Office of the Ombudsman po. Na-i-dismiss na po ito. Wala na pong ang buong kaso po kasi nakasalalay lang sa kwento no? At siyempre sa mundo ng ebidensya, sa mundo ng mga abogado, yung kwento po or yung salaysay po or yung oral testimony medyo mababa po ang ranggo sa bigat po at sa kredibilidad po niya, no? Hindi tulad ng object evidence or documentary evidence or kung anuman forensic evidence na makikita mo talaga at ayan ay hindi kailangan magsalita at makikita at mababasa at mararamdaman ng korte. Pero yung kwento po na pabago-bago, paiba-iba, minsan may binabawas, minsan may dinadagdag, ay yun po ay napaka-unreliable. Especially since maraming allegation na nagkapalitan ng pera o nangako ng pera, etc. etc.
1: May sinimita rin kayong affidavit na sususog o magpapatunay pa po doon sa pagbawi, no, ng kanyang pahayag. Ano po yung naging next niyong hakbang?
0: Opo. So may tama po kayo, meron pong lumabas din ng mga dating empleyado ni Congressman Zaldico ng Ako Bico Party List tsaka yung kanyang korporasyon na Sunwest na mga 25 people actually belying, no, at sinasabi nilang hindi nangyayari itong delivery ng mga salapi na ito. Relevant po ito sa depensa ni Congressman Romualdez in the sense na binabanggit kasi nung ibang

0: nagsumbong eh na nagsabi na sila ay nag-deliver ng salapi na yung ganitong tao ay nakasama niya bilang driver, yung itong tao ay nakasama niya bilang isa sa mga tagabuhat ng salapi, at yung mga taong ito mismo dahil siguro na alarma din sila sa mga ganitong developments at madawit pa sila sa kasinungalingan dahil sila ay pinailan nga ng perjury at cyber libel, ay lumabas at nagsabing hindi po totoo at hindi po sila kasama sa mga ganitong yung gawain.
1: Yung 25 affidavits na yon, tingin niyo sir, sapat na para mapawalang bisa po o mabasura yung mga aligasyon?
0: Tama po, kasi lumalabas ngayon, parang hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan mo. No? At the very least, meron ng, parang ikaw nga, nagparamihan na lang kayo ng tao sa, di ba, may kuha ka ng 1,000, kuha ang kabila ng 1,000, tapos paramihan. Hindi naman po ganun kasi ang appreciation of evidence. No? So, meron po tayong mga prinsipyo sa batas, at saka sa ebidensya, na kung pantay-pantay, halimbawa yung ebidensya, ang akusado ang lamang. Kasi ang may burden of proof or yung may tungkulin para patunayan ang kanyang mga allegation ay yung mismong nag-aakusa, hindi naman yung akusado. Mm-hmm. Pwede na nga manahimik yung akusado at wala nang gagawin because at this time, talagang ang tawag dun sa batas ay equipoise of evidence. No? So, ang constitution po natin ay umaalalay sa presumption of innocence. So, sa mga ganong sitwasyon, ang mananaig ay ang pag-iisip or kaisipan na inosente yung taong masasakdan.
2: Yung high probability of conviction, isa yan dun sa pamantayan, ano, with this recantation na attorney Ade, tapos yung kawalan din ng mga iba pang mga ebidensya na magkocorroborate doon sa sinasabi. Kasi kung babalikan natin partner, attorney Ade, yung mga ibang mga nakasuhan na kaugnay dito sa flood control issue, may mga, may mga dokumento.
1: In paper fact, trail.
2: Yung may paper trail. Even yung pag- withdraw from land bank. Pero ito kasi walang mga ganun dito sa kaso ni former speaker. So are we looking at talagang madidismiss na yung kaso?
0: Yan po ang aming anticipation in a fair and impartial tribunal po. Kami ay 101% na kumpiyansa na ito na ang magiging cause ng dismissal ng complaint. No? Kasi nga naman, maliwanag eh. Wala naman transaction na sinasabi. Mm-hmm. Diba? Hindi tulad nung iba na may project identified sa ang flood control yan sa Bulacan, sa flood control yan, may kontrata sa may nanalo sa mga bidder, etc. No? At may nagsabi mismo sa loob ng DPWH na sila ay nagdala or naghatid ng pera. Ito po wala eh, walang nothing of the sort in this case.
1: Yung mga, di ba, may mga litlalitrato dati, may video-video pa. Kung yung affidavit mismo ay kumbaga inatrust mo na, nag-recant ka na, kasama na rin yung mga lahat ng ebidensya na yun.
0: Yun po. Siyempre, we expect the ombudsman to assess lahat ng ebidensya po. No? Ngayon, siyempre, nandun na yun lahat sa kanila. I hope, kasi nga, kahapon yata, nagsabi na meron pa daw additional 28
1: isa people. Isa lang si
0: Guteza
1: sa yes. Pahayag, sa affidavit, may 28 pa, sir.
0: Yun na nga eh. So, kahapon lang po lumabas yung balitang iyon na para bang may contest na ngayon ng paramihan ng may nawalang testigo at ngayon dadagdagan ang testigo. Eh, nababahala po kami dyan kasi nga, ang normal na proseso ay pagsampa ng complaint affidavit, dapat nandun na lahat. Di ba? Yun naman talaga nakasanayan nating sistema kahit sa ang investigative body, Department of Justice, NBI. Kasi yun ang sasagutin mo eh. Hindi yung tipong as the case or goes along, eh saka lang ikaw maghahanap, no? At mag-aano ng ebidensya, magkakalap, no? Kaya, yun po ay medyo nakakabahala sa amin, pero syempre, pag nakita namin itong testimonya ng so-called 28 additional witnesses, ay handa rin kaming suriin at sagutin isa-isa.
1: Oo, eh kumusta na po si dating House Speaker? Lalo sa reaction niya sa developments na ito?
0: Siyempre, tao lamang si Congressman Romualdez, siya ay nakakaramdam din ng stress, no? But siya ay patuloy na gumaganap ng kanyang tungkulin. Siya ngayon ay, siyempre, alam natin na first district representative of Leyte, at marami rin problema sa kanyang distrito. So, yun po ay ginagampanan niya lahat ng tungkulin. Hindi siya umaalis ng bansa. Siya ay handang harapin ang mga akusasyon tungkol dito.
2: Mm-hmm. Parang gigil na gigil sa kanya, pero kung tutuusin nga versus doon sa isang hindi na bumalik dito sa ating bansa, siya hinaharap niya at binagbibigay ng mga affidavit, humaharap siya, mayroon siya mga abogado na tumutugon doon sa mga pangangailangan. Saan tayo papunta, Attorney Ade? Parang nababaligtad, ano? Kasi parang yung mga kung sino pa yung tumataka sa batas, iba parang yun pa yung ang pananaw, parang sila pa yung less guilty.
0: Ayun na nga. So, yun nga ang aming panalangin na sana pantay ang pagtingin ng ombudsman, hindi po biro na makulong sa non-bailable offense like plunder na wala naman talagang basihan. Mahirap po yan kasi syempre kahit inosente ka, the moment na magkaroon ka ng picture dyan na nakadilaw ka, medyo sa isip ng tao ay guilty ka na. No? So, yun po sana ang ating iniiwasan kasi ang investigation po, ang function po niyan, hindi lamang para makonvict yung may kasalanan, pero syempre para mas process din at ma-clear kung ang tao naman ay walang kasalanan, eh wag mo nang padaanin sa ganung proseso at sinasayang lang natin ang oras ng mga korte.
2: Mm-hmm. At itong mga nakalipas na araw, Attorney Ade, aba merong talagang madiin na muling nirepost yung isang interview sa isang senador na sinasabi as early as November, magre-recant daw. How do we address itong mga paratang na ginapang daw, kesyo may pressure, mm-hmm, tinakot itong mga pamilya ng mga nagrecant?
0: Well, we deny po in the strongest possible terms, no, na may mga ganong pangyayari, no. Kami ay naging maagap lamang. In fact, kung sundan mo ang mga alituntunin, Department of Justice, Ombudsman, ang depensa po nire-require na i-produce ninyo kung ano man ang available na affidavits in your defense. Iba po yung pag-produce ng ebidensya na nandyan na, tulad dito mga affidavits na to, no. Iba rin yung minamanufacture mo or kino-coerce mo or pinipressure mo or binibigyan mo ng pera yung mga taong gumawa ng ebidensya. So in that case, that is a manufacture of evidence that we never did, no? Oh. Hindi natin gawain po yan.
1: Oh, so Attorney Ade, anong hakbang ninyo laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, dahil nga pinilit, tinakot, allegedly binayaran according to good Teza.
2: At ano? Hinanda na daw yung affidavit mismo.
1: Kumbaga prepared na. Kayo po ba ay bubwelta?
0: At this time po, medyo abala pa kami dito sa current case, meaning ang depensa kay Congressman Romualdez before the Ombudsman, and sa Sandigan Bayan na rin in the near future, just in case, no? Mm-hmm. In fact, meron pang whole departure order na nakapending sa Sandigan Bayan na inaasikaso din natin. But syempre, bilang ito ay napaka-fluid na situation, it's possible na pag-uusapan din namin kung ano ang kailangan gawin tungkol dito ito sa nagmanipula ng ebidensya para siya ay masangkot sa ganitong kaso. Kasi kaya nga po tinaasan ang penalty for perjury kasi napakadali ng mag-manufacture ng testimony, no? Kaya sa panahon ni President Duterte, I think they passed a law increasing the penalty for perjury kasi nga because of the ease by which we can manufacture testimony, false testimony. So, syempre, I'm sure hindi yan mawawala sa ating agenda na pag-isipan kung kailangang magkaroon tayo ng offensive in this case.
2: Mabait pa talaga partner yung company dating Speaker Martin Romualdez kasi nga, alam nyo kung iba to, malamang yun na kaagad yung unang gagawin nila. Diba? Eh yun nga. At saka yun nga, balikan ko rin po, meron nga po palang yung preventive, ano tawag doon, yung whole departure order. Mm-hmm. So yun din po yung hakbang na ginagawa nyo ng paraan para po malift.
0: Opo, kasi siyempre ang right to travel is a constitutional right, no? At wala pa namang kaso tungkol sa sinasabing inaaligar na plunder on the part of Congressman Romualdez. So that is already pending, na-issuehan na yan noon pa, I think mga 3 months ago, at hanggang ngayon po ay nilalabanan po natin yan sa Sandigan Bayan.
2: Kasi if I'm not mistaken, Attorney Ade, ang dahilan ni former speaker kasi para magpa-check up siya yata sa Singapore, tama po ba?
0: Opo, tama po yan, kasi siyempre meron din siyang heart condition at kung ikaw ay isang pasyente, gusto mo doon sa mediko or sa doktor na kung saan ikaw ay may lubos sa pagtitiwala.
1: Yes, Senadora Loren, legal na nga, ay medical leave din.
2: Oo, kaya
1: nga. Sa abroad.
2: Ay, nako. Ay, nako. Eh, well, sige po. Siguro, abangan na lang din po namin kung ano po yung magiging susunod na hakbang ni dating speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez, Attorney Ade. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon. Maraming salamat kasamang Sandro at kasamang Maan. Magandang hapon po sa lahat.
2: Yan po si Attorney Abdiel Ade Dan Fajardo, ang tagapagsalita po ni late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ay, magbabalik po ang ATM.
1: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayang Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Ay, nagbabalik po ang 8 AM.
2: Anong take mo?
0: Eh, syempre tuwing Friday, eh kasama natin 'to, 'di ba? Kasama natin si Kong Terry dahil nga hingi tayo namang update sa mga bagay-bagay lalo na diyan sa week 6 ng VP Sara Duterte impeachment trial. Kasama
2: day,
0: po natin
2: day 17.
0: Day 17.
2: Oo, kapag nangyari. Kapag meron sa Lunes.
0: Sa Lunes.
2: Oo.
0: Partner, parang ayaw mo kasi ko yung dayada sa Comerage.
2: Ako na yung nakatoka. Hindi, kasi nga may tatlong bagyong LPA na binabantayan. Siya sabi ko lang.
0: Hindi, tanungin nga natin si Kong Terry kung anong epekto nito. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita at pagyaya sa akin sa holiday. Araw na ito, walang pasok.
2: Hindi nga namin ramdam na holiday.
0: Nag-guilt trip tayo. Damay-damay to, Kong Terry. Bakit ba?
3: Pero syempre, ginugunita po natin ang kabayanihan ni Senador Ninoy Aquino.
2: Oo. May epekto bang malaki yung 2 days din yun eh, no? Na na-cancel, na-suspend ang impeachment trial.
3: Uy, malaki ah.
2: Bakit?
3: Ibig sabihin, mausog talaga ng halos isang linggo. Yung pong
2: kahit 2 days lang yun?
3: Two days yun. So, ibig ko sabihin, dapat na, by Tuesday sana natapos na yung direct, no? Nakapag-cross na. So, assuming na hindi sila matapos, by Tuesday sana, tumuloy ng Wednesday. At nakapagtanong na yung mga senator judges, no? So, lahat yan, mangyari po pagdating po ng susunod pa pong linggo. So, talagang may naantalang pagbibigay po ng testimonya.
2: Oo, may consensus na raw ang Senator Judges na ibalik yung schedule sa hapon?
3: Narinig po namin yan. So, antayin na lang po namin yung formal pong pagpapasya ng pong Senator Judges. Pero kung yan po yung magiging pasya po ng impeachment court, sinasalubong po namin ito dahil siyempre mas mahaba yung pang panahon noong pong paglalatag na ebidensya both ng prosecution at ng defense.
0: Pero yun nga po, kung ma-atras siya ng isang linggo, so, pero pasok naman po siya doon sa 30 days na inalat, ano? Hindi po kailangan din maghingi ng extension sa 30 days.
3: Tingin ko naman hindi kailangan. Pero ibig sabihin, syempre, dahil wala naman trial, hindi pa rin hubilang eh. Yung pong 30 days po doon sa 2 araw po na hindi nagtuloy, no? So, papatak lang po yung bilang noon pag natuloy po yung actual na paglilitis, no? Pero hopefully hindi po namin makonsume yung pong mga araw, no? Kaya nga binabanggit na ho natin kanina doon sa press conference kanina umaga na we share the same timelines that the Senate President had mentioned na hopefully by before December tapos na po ito pong paglilitis ng atin pong pangalawang pangulo.
2: Nasabi no ni Representative Gervil Luistro na nasa kalagitnaan na, nangangalahati na ang prosekusyon sa paglalatag ng ebidensya. Tama ba yun, Kong Terry?
3: Sa confidential funds, I think tama po yung pagkakabanggit po niya. Siyempre, tinatapos lang po natin itong hostile witnesses po natin and hopefully ay isalang po natin yung pong NBI report on the signatures, no, of Mary Grace Piato and the other acknowledgement receipts na sila-sila lang ho actually yung gumawa. No, yun yung una. Pangalawa, yung pong PSA report na yung pong Mary Grace Piatos at iba pa, Milky si Kuya, hindi po pinanganak, hindi namatay, hindi kinasal sa Pilipinas, wala po silang record.
2: Pero nagkasala na rin kayo, no, ng mga unnecessary, ng mga redundant, so posibleng magbawas na rin kayo?
3: Tingin ko po, ganoon na po yung mangyari kasi nga katulad ng binanggit ko po noong nakaraan, yung pong Gina Acosta testimony na nagturo ng atin pong pangalang pangulo bilang nag-utos sa kanya mismo na ibigay po yung 125 million kay Colonel Chica. Doon pa lang po tapos na yung usapan eh. Noong confidential funds misuse. Kasi yun po mismo yung binabanggit doon sa notice of disallowance for 2023 of the OVP funds. na hindi ko dapat ibinibigay sa mga non-OVP personnel. Ito pong pera po ng confidential funds. Dapat natatapos po ito sa special disbursement officer, si Ms. Gina Acosta. Mm.
0: At yung pag-amin mismo ni Gina Acosta na ginamit sa tree planting activity, yung confidential funds, hindi po ba yun din?
3: Hindi, mabigat din po yun, yung ginamit sa mga non-confidential activities. No? Ito pong bagay na ito. Mm. Siyempre, ginamit nga sa Christmas party, kaya nga sabi ko, hindi pwede pambili ng crispy pata. Mm-hmm. Yung pong confidential funds. Kung gusto nyo mag-happy-happy, dapat gamitin po yung either yung pong regular funds ng opisina or gamitin po yung sariling pera ng pong mga nagkakaroon po ng Christmas party.
2: Mm-hmm. Sabi nyo, ito'y malakas na, matibay na, no? Para patunayan yung misuse. So, ano pa? Yung ipipresenta? Meron pa bang mas malaki dito?
3: Katulad na binanggit ko, yung iba pong aspects ng pong misuse, no? Yung pong babanggitin po ng NBI at ng PSA sa kanila pong magiging testimonyo. Narinig naman na rin po natin ito sa House Proceedings po. Pero yung sa hostel witnesses, so, si Mr. Fajarda at yung isa pa hong taga-OVP ay inaasahan din po nating maisalang kasi may sabpinan ho para sa kanila.
2: Mm-mm. Sa sinasabi ng kabilang kampo, no, ng depensa, na wala pa yung, o hindi pa nila nakikita, o hindi pa inailalabas yung patunay na ginamit talaga, may actual pocketing, yung actual use, no, ng confidential fund. May mga ibang analyst din nagsabi noon. So, yun ba ay ilalabas kalaunan ng prosecution?
3: Tingin ko ho, at this point, yung misuse is in the transfer of the 125 million
2: to
3: an OVP, non-OVP personnel. Doon pa lang ho, wala na tayong pag-usapan kasi tinuro na ho ni Ms. Acosta siya pangalang Pangulong Duterte dito po sa bagay po na ito. So, yung lahat po ng iba pang mga detalye, ano na lang ho yun, pandagdag na lang po doon sa mahalagang patunayan ng maling paggamit ng pong confidential funds.
2: Pag-corroborate na lang.
3: Pandagdag na lang basically.
0: So may posibilidad din po na baka nga mas umiksi itong presentasyon ng prosecution dito sa Article 1.
3: Pwede ho talagang umiksi. No? So hopefully, hindi ho namin makonsume. Dapat by the end of August po siguro, dapat tumawid na po to the next impeachment articles on bribery and unexplained wealth. Yung pong prosecution.
0: Kasabay nito yung pinamamadali ng Vice Presidente. Madaliin daw yung proseso kasi ang dami daw nangyayari na sa bansa. Impeachment pa rin ang inuuna.
3: Tama naman yun. Katulad ng binanggit na ho natin na nagdaan, we share the same sentiment as the Vice President and of course the public and the Senate Impeachment Court na hanggat maaari pong bilisan ito pong prosesong ito, gagawin po natin. So, syempre, hindi rin ho natin pwede palagpasin yung pong mga maneuvers na ginawa po ng defense to actually result in the delay of some of the proceedings, no? Katulad nung ayaw nila stipulate yung ilang pong mga acknowledgement receipts. I will accept, no, na pwede hong it is their right to reject it, but then again, if the result is a delay, merong contradiction po yun doon sa naisin ng atin pong pangalang Pangulo at doon sa maneuver ng pong depensa.
2: Yung issue pa rin kung Terry doon sa 16 na voting threshold, although sa Senate Impeachment Court to, mukhang hindi pa natatalakay, no? Yung hakbangan na pababain. So, kayo sa prosecution, ano yung saloobin nyo dito?
3: Sa bahagi naman po namin, kung ano ho yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court, kasi sila naman ho yung magdidesisyon niya kung ilan ho talaga yung pong 16, two-thirds or 16 ho yung pinag-uusapan. Pero again, babalik tayo dun sa binabanggit po ng ilang eksperto, wala namang absolutong bilang eh. Yung nakalagay po sa Constitution, ang nakalagay ho doon, two-thirds of all members yung pong dapat bumoto, no, for conviction. Pero I think very relevant ho yung ano ba, may mga ilan ho talagang mga senators na hindi talaga naka-attend at all doon sa proceedings, or meron pong mga senators na, for example, wala po talaga sa Pilipinas currently. So, ano ho yung magiging estado nung kanila pong pagboto when it comes to that, no? So, I think that is a continuing conversation, but we will leave it to the Senate Impeachment Court to make that determination.
0: Mm-hmm. May mga naging pahayag din po si Attorney Paolo Panelo na sinasabi na bakit daw hindi pa inilalabas itong si Madriaga. Ang sabi niya, magiging nightmare daw siya ng prosekusyon at magiging star witness pa ng depensa kapag siya ay hinarap. Kailan po ba haharap si Madriaga? Tsaka, tama po ba itong sinasabi niya?
3: Well, unang sa lahat, hindi naman siya defense panel, no? Ng impeachment court. Abogado siya ng pangalang pangulo. I will give him that. Pero I don't think he can actually dictate the prosecution on which evidence and which witness we will present, no? Pero ano po niyo, he is a common witness, si Mr. Mariago. If they want to present him, malaya naman ho silang gawin po yun. Wala pong problema. Pero sa bahagi po namin, we are doing it on a day-to-day, week-to-week, witness per witness basis, no? So kung halimbawa, masapatan na ho kami doon sa mga binanggit po ng mga naunang mga witnesses to approve confidential funds misuse. Yung iba kong mga testigo, not just Mr. Mariaga, hindi na ho kailangan isalang.
2: Eh, possible din, no, na maglabas na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero tungkol sa pag-post sa social media, yung pagsasalita, no, ng mga nakasama sa panel siguro, no, at ang mga prosecutors. So, anong tingin nyo dito?
3: Anantala po yan. So, I think it was deferred to a future date. Kung kailan po babanggitin ng atin pong presiding officer itong pong bagay na ito. Pero, I think very relevant yung pong fake news quote, no, na ginawa po against Attorney Poa, supposedly in a debate and a discussion with me, no? Kasi he had disowned it, pero it's a fake news quote attributed to him. And sa totoo lang po, yan po yung information ecosystem na magiging itsura po pagka nagkaroon po ng paghigpit doon sa public information initiatives ng prosecution, defense at ng Senate Impeachment Court. Kasi the ones who will fill in the gaps can be yung po mga fake news peddlers katulad ng Central Luzon news media. Ito po nga basically nag-manufacture ng fake quote against Attorney Poa.
0: Eh siguro marami pa tayong tatanungin tukol nga kung paano nga masasawata yung fake news dito nga sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero magbibigay daan lang po muna kami, Kong Terry, sit back and relax. Eh magbibigay lang po muna kami sa ilang mahalagang mga paalala. Anong oras na, partner?
2: Ang oras, 4:04 makalipas ang 5 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM!
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kaya ba ganyan?
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
9: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang liwanag sa akin.
9: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Anong take mo?
16: Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang ATM
2: Anong take mo?
0: Eh, teka partner, kumuha lang tayo ng report. Sino ba yung nasa listahan natin?
2: Oo, PNP. Nagsagawa ng reenactment sa crime scene kung saan natagpuan ang bangkay ng mag-iina sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Ang detalye ay hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM?
15: Yes, maaaring ipinakita nga ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 o PRO3 kung ano yung nangyari sa loob mismo ng sasakyan ng mag-iinang natagpuan ng bangkay San Rafael, Bulacan. Nakabase umano ito sa trajectory analysis na kanilang isinagawa kanina. Patay sa reenactment ay nagbaril umano sa sarili ang 31 anyos na babae. Pero sabi ng pulisa, may iba pang angulong tinitignan kaya patuloy ang kanilang investigasyon. Sabi pa ng PRO3, may mga leads na rin silang tinitignan. Mayroon na rin daw taong kinausap ang mga otoridad para mabuo ang investigasyon sa krimen. May Special Investigation Task Group na rin na nakatutok sa pagbusisi sa krimen. Sa ngayon maan ay wala pa rin pinal na konklusyon ng PNP patungkol sa krimen. At then muna latest, ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
2: JM, yung sa sa mga bata, meron ba silang sugat din? Nakitaan din ng sugat?
15: Yes, maan. Actually, yung base dun sa ipinakitang reenactment ng PNP ay... matapos ng barilin ng nanay, o 31 years na babae yung kanyang mga anak, ay binaril din niya yung sa sarili. Base yan dun sa investigasyon na ginagawa ng PNP, dun sa unang investigasyon nila, at sa dun sa trajectory na analysis na ginawa nila kaninang umaga, maan.
2: Mm-hmm. Yung pinagkakitaan doon sa sasakyan, parang liblib siya o ano yan? Kasi parang walang kabahayan na malapit.
15: Yes, maana, yung pinakalugar na pinag-abandonahan nung sasakyan ay mga magsasaka lamang daw yung mga dumadaan doon. Pero may highway kasi doon sa gilid na yon. Yung daan na yon ay parang kadugtong to ng angat at papuntang baliwag. So may mga dumadaan ding sasakyan. Pero yung mismong lugar kung saan naiwan yung sasakyan ay mga tao lang yung pwede makapasok doon dahil rough road pa maan. So talagang hindi makikita. At nung pinaybay natin yung... lugar, halos walang mga CCTV, wala ring mga ilaw at bibihira nga na dumaan yung mga tao doon dahil para siyang bypass road lang kung saan mga pwedeng shortcutan. Pero bibihira yung mga dumadaan na sasakyan. Kahit umaga kanina nung pumunta tayo doon, maan, ay walang ganong sasakyan na dumadaan sa area. Maan.
2: Alright, maraming salamat sa iyo, JM Pineda.
0: Ito, balikan natin si Kong Terry, partner, dahil nga very particular dahil nga itong isinasagawang impeachment trial, ito yung kauna-unahan na meron ng social media, pangalawa ay talamak yung fake news. At isa nga doon sa hiling, mismo si Attorney Kapunan na rin ang nagsabi at si Congressman Joel Chua, ang hiling nila sana payagan, Kong Terry, na makapasok ng sariling camera yung mga TV networks.
3: Pwede rin naman ang pag-isipan yan, pero I think meron naman pong wisdom yung pong gusto ng Senate Impeachment Court na isa lang po yung mga camera na pinapanood po ng lahat. No? Para siyempre, uniform din po yung coverage. Pero I think very important yung binabanggit natin on fake news na attributed to Attorney Poa and actually to even to House Prosecution members. We will be coordinating with the CICC to crack down on the fake news pages na nagpakalat po nito at na iba pang mga fake news. So I will read which fake news pages these are. No? So kasama dito yung talaga originator, Central Luzon News Media, 50,000 followers. Luzon News Media, 579,000 followers po ito. Meron din pong mga, syempre magumawa ng mga reaction videos. Meron dyan yung Kababayan PH. So vlogger po ito na Duterte supporter. Besmart Porlas, meron pa siyang sariling art card dito sa bagay po na ito. Meron din po yung What Happened na page at si Balitang Pinasaya, which is a reaction video, and yung pong Intel News PH. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang makikita ho talaga natin dito yung fake news infrastructure. Eh. Kasi someone had the idea to do a fake Michael Poa quote. Yun yung una. Di ba? So, and secondly, someone decided what is the content of the fake quote. Di ba? Then thirdly, someone designed the art card.
2: Mm-mm.
3: And then lastly, someone distributed the art card to these various pages.
2: Baka, so, baka may editorial meeting pa yun.
17: Baka nag-storycon din.
2: Storycon.
3: Kaya hindi ko sabihin, I think, this is our expectation. Dapat may patawag po ng CICC. Yung po nga, firstly, mauna na yung magawa ng reaction videos para meron silang lead. Kasi, for example, yung Central Luzon News Media, para marami talagang pinapalabas ng mga art cards and social media quotes yan. Pero walang mukha yan eh. So, baka we can get some leads from the actual reaction videos and vloggers who actually amplified these particular fake news quotes.
17: Tsaka partner kasi, Attorney Kong Terry, yung... death threats. Grabe din yung death threats na nakalagay dun sa online. Yung mga reaction, yung mga komento ng mga netizens. Sa tingin nyo, napapanahon na rin po ba? Natitignan na rin to para nga
2: maturuan ng... Kasi parang ginagalit mo yung
17: Oo. Tsaka grabe yung death threats. Graphic. Sobrang graphic.
3: Well, syempre kailangan din gumawa ng paglilinaw dun sa whether these are actual troll accounts or these are actual personal accounts no, ng mga totoong tao. No, syempre, yung troll accounts will be a bit difficult to determine who these people are. Pero minsan kasi may mga nakakalusot na mga real accounts. And we had seen it already, di ba? So, halimbawa, dun sa yung Sultan Kudarat Councilor na nag-threaten sa atin, naging balita rin po yun. So, I think yun po yung mga dapat din pong hinahabol ng atin pong mga otoridad.
2: At meron ding, Kong Terry, yung kay Kong Chel nga, di ba? In-spliced yung video.
17: Yung video niya.
2: Oo, para syempre, iba na yung meaning nun. Iba na yung pwedeng gawa na ng kwento out of that spliced videos. No, kada tapos ng trial, 'di ba? Mag-edit.
17: Kasi kung hindi ka nanood ng apat na oras.
2: Akala mo yun lang yun.
17: O akala mo yun na yun.
2: Oo.
3: De, kaya nga, yun ha yung binabanggit na natin actual case today against having stricter measures on the prosecution defense and the court itself doon pa sa kanilang public information initiatives. Kasi nga pagkaho na limit or nawala ito pong ganitong mga initiatives po ng lahat ng partido, yan po yung inaasahan ho natin who will fill in the gaps, no? Baka puro fake news po yung ipakalat po ng kusin naman.
2: Oh, so, hindi kay pabor na limitahan, kundi man pagbawalan. Kasi yan yung, di ba, yung post niyo ni Attorney Ligutan. Verhill.
17: Oh.
2: Ligutan. No, doon sa misleading. So, hindi kayo pabor.
3: Tingin ko naman ho, very important lang po na magbalanse. Yung pong, alin ba yung mas mahalaga? Kasi sa bahagi po namin, mahalaga ho talaga yung public engagement, public information dito po sa paglilitis na ito. At halimbawa, yung technicalidad ho kasi during trial itself, minsan medyo mahirap po para sa mga kababayan po natin maunawaan yun. Yun ang mismo sinasabi nila, very technical, very lawyerly yung pong bagay. Eh, sa pamamaraan po kasi ng mga press conference ng defense, prosecution at court itself, no, na ipapaliwanag ho natin ng mas maayos at mas madetalye. Ito po nga paglilitis po nito.
2: Kaya nga 'di ba kada tapos ng trial ng paglilitis every day o every trial ay may press con, magkabilang kampo kasi pinapaliwanag niyo eh.
17: Tama.
2: 'Di ba? Sa publiko.
3: Tama ho 'yun kasi halimbawa for example ngayon merong mga criticism on the presiding officer na parang hindi daw maayos yung pagkaka timon. No, nga kaya daw tumatagal. Pero sa bahagi ho namin, tingin ko wala naman yung problema yung pamamaraan po ng presiding officer doon po sa, in terms of fairness, no? Doon sa parehong partido. Kasi may kakayanan, may oportunidad naman, for example, in defense, to really make their objections and to have a full-throated replies doon po sa ginagawa din po ng prosecution. So, tingin ko, it is a very reasonable manner of presiding the trial itself.
17: So ano pong aasahan ni Maan Makapagan sa Lunes na siyang mag-cover? Siya ang bantay sa special coverage ng PRTV eh.
2: Eh paano? Halimbawa lang, no? Yung mga LPA na binabantayan na yan, pumasok ng car. So, yun nga, magkakaroon ulit ng cancellation. So, tatagal.
3: Hindi, ang special coverage mo ngayon, hindi na trial, bagyo na.
2: Bagyo na nga. Oo. Ade, siya, pero pa, sa side din nyo. So,
3: sa totoo lang, wala naman kami magagawa doon sa, siyempre, lakas ho talaga ng pag-ulan. Kumbaga, we share the sentiment naman ho na ayaw ho nating mapinsala yung lahat ng mga involved sa paglilitis, kahit yung mga kawani na nagsusupport po sa paglilitis po na ito. So, kung wala hong trial, di wala po talagang mangyayari. So, pinagdadasal namin, siyempre, na hindi lang for the trial itself, but of course, for the nation na hindi ho maging mapaminsala yung pong pag-ulan na naman sa darating pong linggo.
17: Okay, salamat Kong Terry. So, abangan niya si Maa nakapagal sa Lunes.
2: Talaga.
17: Maraming salamat Kong Terry.
2: Thank you. Happy weekend.
17: Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at isa po sa House Impeachment Prosecutor. Ayan, partner, may mukhang meron na tayong napili. Sino ba yan?
2: Ang napili ng ATM team, si Eduardo Laron Llobrera. Nang Llobrera, Manila ba to? Ayun, ang worth fighting for ko bilang Pilipino ay ang ultimate sacrifice of Benigno Aquino Jr. His assassination on August 21 served as a catalyst that united the country against a dictatorship.
17: Oh, diba? Ano yung catalyst?
2: Oo. Yun ang nagpabago.
17: Wow. Diba? Yun oo, ang, yun ang simula.
2: Oo. Tama.
17: Ay, Osha, sige po. Happy weekend na. Susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jeffrey Hernaez. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page.
17: Oh, then sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Happy weekend! Bye!
18: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado.
19: Makalat na disinformation, misinformation, fake news.
20: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
21: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
22: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
23: Romatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
24: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
25: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
26: Paalala naman ng pulisya sa publiko na
22: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
27: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
28: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng story.
29: Pero ipupunta naman natin dyan.
30: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
31: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
32: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
24: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
33: Ako si Naomi Tiburcio.
34: Ako si Just Ignacio.
35: Ako si Restoraler.
36: Ako po si JM Pineda.
37: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
18: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
38: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
18: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
39: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
18: Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
0: walang galang na po.
1: Magbabalik po sila
0: para bumanat with you. Respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Eh, para mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Clive Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
6: Katotoo lang. So, real talk lang tayo.
0: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Jessica Persia.
8: So, dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect. Tuwing linggo, alauna imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radyo Patrol sa Estrella. At FM Radio Regionals.
9: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Pops, Otso ng Gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura
2: ang nahahot mula sa...
3: Kritikal na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 21, 2026, Biyernes. Namumuro na naman ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Isang 14 anyos na estudyante sa Cebu, nakitaan ng baril sa loob ng bag. Menor de edad, itinurn over na sa DSWD.
2: The school, the family, the parents, failed. Please, please, before it's too late, talk to your children, talk to your son, all of them.
1: Senator Erwin Tulfo nagpaalala sa responsibilidad ng mga magulang sa kanilang mga anak kasunod ng banta ng pamamaril sa mga paaralan.
3: At kung sapat ang ebidensya mailatag ng prosecution, magkakaroon ho tayo ng conviction.
1: House prosecution, tinabla ang mga alegasyon na may predetermined narrative sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Higit 80 bayan at lungsod isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo. At supply ng bigas nananatiling sapat sa kabila ng mga pagbaha ayon sa Department of Agriculture.
0: Nakitaan ng baril sa kanyang bag ang isang 14 anyos na estudyante sa Cebu. Dalawa naman ang arestado dahil sa pagpo-post ng shooting threats. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
4: Alas 3 ng hapon nang magsagawa ng surprise inspection ang mga polis sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu kahapon. Doon nakita ng mga polis ang isang magnum revolver mula sa bag ng 14 anyos na estudyante pero wala itong mga bala. Napagalamang ang lolo ng minor de edad ang may-ari ng baril. Agad na itinurn over ang minor de edad sa DSWD habang ipinatawag na rin ang kanyang mga magulang. Samantala, dalawang lalaki naman ang arestado matapos mag-post sa social media ng shooting threats sa mga paaralan. Sa bayan ng Camotes, arestado ang 21 anyos na lalaking kinilalang si alias Glenn matapos magpadala ng mensahe sa Facebook Messenger ng shooting threat sa mga mag-aaral ng Bantayan National High School kahapon. Sa Cebu City naman, kalaboso ang isang 20 anyos na lalaki matapos magbanta ng pamamaril sa San Carlos University sa kanyang TikTok Live.
5: Kamuang, kung sa mga joke ko, kung sa mga bugal-bugal doon, kung sa mga mga palalik.
6: Oh, yun na, murag na huwag. Kung ato pa lang ko sa on na, bugal-bugal lang dito ko.
5: So, wala di kay plano on ta?
6: Wala, wala. I have no, wala di kay intention nga bato na o yun sa baka.
4: Paliwanag niya, wala siyang intensyon na makaabala at nagbibiro lamang siya. Paalala ng mga otoridad, maharap sa kaso ang mga taong gagawa ng kahit na anong pagbabanta. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Agad tumugon ang pulisya matapos magbantang mamaril ang isang estudyante sa Kananga National High School sa Kananga, Leyte. May umaarangkadang balita si Sylvia Abadingo.
7: Miyerkules nang magbanta ang isang estudyante na mamamaril sa loob ng silid-aralan sa Kananga National High School sa bayan ng Kananga sa Leyte. Ayon sa na-verify na impormasyon, isang mag-aaral ang umano'y nagsabi na mamamaril siya gamit ang baril na pag-aari raw ng kanyang tiyuhin na nasa militar. Gabi na nang iulat ng advisor ang insidente sa punong guro ng paaralan. Agad namang kumilos ang Kananga Municipal Police Station at pinuntahan ng mga tahanan nito ang mag-aaral na sangkot sa umano'y banta. Ayon kay Dr. Marivic Paharon, principal ng Kananga National High School, nakipag-ugnayan na ang pulisya at patuloy na minomonitor ang sitwasyon.
8: Verify na to kung unsay atong nahibawaan ng mga balita nga dili maayo. So, wala ni akong kuan nga ang eskwelahan wala gyud nagpatag wala gyud nag intake kita og action ani.
7: Sa kabila ng pangyayari, nagpatuloy ang regular na klase kasabay ng mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng campus. May karagdagang presensya rin ng mga pulis upang matsyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani ng paaralan.
9: Tatanan nga mga estudyante nga musulod amo, i-check pa ng mga bags para masuta na mo nga wala sila da nga mga pusil or sa mga ganis nga makadaot sa mga isig ka class letra po nila sir mga estudyante.
7: Umapila rin ang pulisya sa mga mag-aaral na iwasan ang pambubuli at maging maingat sa mga salitang binibitawan kahit ito itinuturing lamang na biro dahil maaari itong magdulot ng takot at alarma. Hinikayat naman ang mga mag-aaral, magulang at guro na manatiling mapagmatsyag at agad iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang pangyayari o banta. Patuloy namang minomonitor ng paaralan at kapulisan ang sitwasyon habang ipinagpapatuloy ang normal na klase sa Kananga National High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
0: Binusisi ng Senate Committee on Women and Children ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Layo nilang makabuo ng mga hakbang para masigurong hindi na mauulit ang ganitong karahasan sa paaralan. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
10: Sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children na pinangunahan ni Senator Risa Ontiveros ang mga pangyayari noong umaga ng August 18 sa isang paaralan sa Zamboanga. Binigyang diin din sa pagdinig ang kahalagahan ng responsibilidad ng mga magulang at ng lipunan sa mga kabataan.
11: I think hindi lang po the school failed, everybody failed. The school, the family, the parents failed. Please, please, before it's too late, talk to your children, talk to your son, all of them, because we'll never know.
10: Batay sa imbestigasyon, 7:44 ng umaga nang dumating ang suspect sa paaralan, lula ng pribadong sasakyan, kasama ang kanyang driver at kapatid. Sabay umanong bumaba ang magkapatid, pero habang dumaan sa karaniwang security check ang kapatid nito, pumasok naman sa ramp ang suspect kaya hindi ito na-inspect. Ayon kay Zamboanga City Police Office Director Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang planadong pag-iwas sa security check ng suspect ay isa umanong malinaw na indikasyon ng kanyang motibo. Pero bukod sa kakulangan ng seguridad, ang mas nakababahala pa ayon kay Ontiveros ay ang isinagawang pag-livestream sa insidente.
12: Why did it take another 9 minutes? Bago na takedown ng Meta, hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-takedown?
13: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms.
10: Kaugnay nito, patuloy pa rin iniimbestigahan kung may kaugnayan sa nihilistic violent extremism ang nangyaring insidente sa Zamboanga. Katulad ng lumutang sa pamamaril sa Tacloban, dahil dito, kasalukuyang pinamamadali ng komite ang issuance ng cyber warrants at isab pinas upang maimbestigahan ang gadgets ng suspect at ang mga platforms na posibleng nagamit nito.
12: Itutuloy natin po ang diskusyong ito at sisiguruhin natin ligtas ang kabataan sa mga paaralan. Yes, parents need to step up, but so does everyone else.
10: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nanawagan ang DILG sa Kongreso na higpitan ang mga batas sa paggamit ng baril sa bansa. Kasunod nga ito ng school shooting dyan sa Zamboanga City. Alamin natin ang opinion dyan ng isang eksperto sa batas. Makakausap natin si Attorney Jen Reyes. Siya po ay isang litigation lawyer, law professor at law book author. Magandang hapon, Attorney Jen.
14: Magandang hapon.

0: o sa tinatawag na reckless imprudence kung mapapatunayan na sila ay nagpabaya at dahil sa kanilang pagpapabaya or kasalanan or negligence ay na-possess or nagkaroon ng access ang nasabing minor de edad doon sa firearm na yon or baril.
1: Mm-hmm. So, Attorney Jen, kung totoo nga na naiwan nung ama nung bata sa sasakyan daw, itong mga baril kaya nakuha nung bata, anong liability dito ng ama ng bata? Pwede ba siyang makulong dahil sa nangyaring ito? Or he can still get away with it kasi mahina nga ang ating batas?
0: Gaya ng mga naturan ko pong pwedeng maging liabilities, pwedeng yon ang mga maikaso or maging responsibilidad ng naturang individual. Pero ako po ay nag-agree sa panawagan na siguro ay panahon na para amyendahan ang mga batas governing firearms and ammunitions regulation para po hindi na maulit at mamandato itong mga gun owners and those who have licenses to carry their firearms outside of their residences na maging mas maingat kung kinakailangan. Tripling ingat pa po para hindi na maulit ang mga ganitong trahedya or insidente. I believe it is a high time na magkaroon ng explicit provision sa ating batas na kung ikaw ay isang gun owner or if you possess a license to carry your firearms outside of your residence at ikaw ay negligent or pabaya ka at dahil doon ay na-access ito ng ibang tao, lalo na ng minor de edad, dapat ay magkaroon ka ng mas matinding criminal responsibility or liability.
1: Oo, yun nga Attorney Jen. So dahil nga dito nga sa nakita nating insidente, dapat ba nating gawing krimen at parusahan ng mabigat ang tinatawag na negligent gun storage?
0: Para sa akin po, no, napapanahon na na tama magkaroon ng explicit criminal provision kasi po under present law, specifically Republic Act 10591 na nag-amyenda sa ilang seksyon ng naunang batas or yung tinatawag nga nila na Robin Padilla Law or Republic Act 8294, walang explicit na provision under these particular laws na nagsasabi na ang isang negligent na nagmamay-ari or may lisensya to carry firearms ay may criminal responsibility kapag ito ay napa sa kamay ng ibang tao, lalo na ng menor de edad.
1: Yun nga po, balikan lang natin itong tinatawag na quote-unquote Robin Padilla Law. Ano ba ang nilalaman nito? Ito raw yung provision sa illegal possession of firearms at bakit gusto itong baguhin or iparipil ng gobyerno ngayon?
0: Magandang tanong po, no? Kasi po ayon dito sa nasabing batas, yung sinasabi nila na Robin Padilla Law or more specifically known as Republic Act 8294, inamyendahan po nito yung lumang batas na nagogovern sa mga firearms na isang presidential decree. Doon po kasi sa lumang batas, walang distinction kung anuman yung firearm, anuman ang kalibre or anuman ang klase, ang magiging parusa dyan if it is an unlawful possession or acquisition ay reklusyon perpetua. Pero dahil nga po naamyendahan ito ng Republic Act 8294, nagkaroon po ng mga klasipikasyon. Ibig sabihin, yung pagkakakulong or parusa sa isang tao who will unlawfully acquire or possess a firearm, nakadepende po yan doon sa klase ng firearm. So kung mahinang klase lamang or mababang klase, mababa lamang ang kulong. At kapag pataas ng pataas yung quality or mas lalong dangerous, tsaka po siya nagiging mas mataas ang parusa. Kaya po nagkaroon or nagkakaroon ang patuloy ng mga pagkakataon na tila baga hindi ito siniseryoso yata ng ilang mga tao dahil nga may mga ibang klasifikasyon na mababa lamang naman ang parusa.

0: Kasi kung sa isang ordinaryong tao, ano, basta baril, nakakamatay yan eh. Whether maliit yan na baril o malaking baril, di ba? Basta nakamatay at naka-endanger ng buhay ng iba. Hindi ho ba dapat pantay-pantay yan? At saka yung isa ko pang susunod na tanong po, hindi ba para naman na makatulong sa seguridad, no? Mas secure ang ating society, dapat gawing mas mabigat at non-bailable o hindi pwedeng piyansahan itong mga, for example, illegal possession ng baril?
1: Mm-hmm. Magagandang tanong po, no? Doon sa aspeto na panahon na po yata siguro talaga na amyendahan kung kinakailangang ibalik natin ang mas matitinding parusa gaya nung doon sa lumang presidential decree na regardless of the classification of the firearm. Dahil tama po kayo, no? Kahit yung mga pinakamabababang klase ng firearm ay nakaka-injure po yan at nakakapatay ng tao. So if ang magiging penalty po ay harsher or reclusion perpetua even, then it will be a deterrent dito sa mga pabaya na may-ari ng baril or may lisensya na maging maingat sila. At doon naman po, no, kailangan linawin natin, no, yung pong pagsasabi na gawing non-bailable itong maging parusa, linawin po natin na under the Constitution po kasi, pwedeng makapag-bail ang isang tao unless ang offense na kanyang kinomit or na-charge sa kanya ay punishable by reclusion perpetua or life imprisonment at the evidence of guilt is strong. So, hindi po natin pwedeng ilagay doon sa amendment ng batas na ito na non-bailable yung offense. Pero, pwede pong gawin ng ating mga matatalinong legislators na ang penalty for violation of this act will be reclusion perpetua and kasi po, kapag ang evidence of guilt is strong, ay pwedeng hindi mapagbigyan ang pag-a-apply ng bail ng isang tao. So, isang paglilinaw lamang po, no, para hindi malito ang mga kababayan natin.
0: And we were just talking about loose firearms, yung kumbaga walang illegal na possession ng firearms. Pero kapag government issued, like ito, yeah, the last time yung sa Tacloban, pulis yung tita niya. Ito naman, opisyal ng customs ang tatay niya. So these are government issued firearms na nagamit sa krimen. Hindi ba dapat mas mabigat pa ang pananagutan ng opisyal na nag-iwan nito?
1: Tama po, no? Pwede siguro nilang isama. Well, aside from administrative charges that may be filed, kapag ang nagpo-possess ng issued gun ay isang public official or employee, ay maging aggravating circumstance, kumbaga, no? Na mas mataas ang penalty kapag ikaw ay isang public official or employee at lalo na government issued ang iyong firearm para nga maging ehemplo ka dapat sa publiko, hindi yung ikaw pa mismo ang unang lumalabag sa batas.
0: Alright, nako. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong opinion, Attorney Jen Reyes. Magandang gabi po.
2: 15 guro nasagip sa Robargas ang ilog sa Bongabong Oriental, Mindoro.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS! May nagbago! May arte! May budget!

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang
2: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Kinontra ng House Prosecution ang mga batikos sa kanilang mga testigo at ang alegasyong meron daw predetermined narrative sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Yung pong predetermined narrative na binabanggit, think wala po itong batayan sa katotohanan at magtutuloy po kami dito sa presentasyon po ng ebidensya para sa pagpapasya ng atin pong senator judges at ng atin pong mga kababayan.
4: Ano yung resulta?
5: Ito ang iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridona kasunod ng aligasyon ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na may predetermined narrative na umano ang paglilitis. Para kay Ridon, walang batayan ang naturang aligasyon dahil kapwa binibigyan ng pagkakataon ng prosecution at defense na ilatag at questionin ang kani-kanilang ebidensya.
3: I don't think it is accurate to even say na meron pong predetermined narrative.
5: Nasa prosekusyon ang tungkuling maglatag ng sapat na ebidensya habang may pagkakataon naman ang depensa na sagutin ang mga alegasyon at magharap ng sarili nitong ebidensya. Pinabulaanan din niya ang puna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na worthless at useless umano ang mga testigo ng prosekusyon. Maaari umanong hindi na subaybayan ni Attorney Panelo ang buong paglilitis ayon kay Ridon.
3: Una sa lahat, hindi ako sure kung aling bahagi po yung na-monitor niya kasi may panahon ho natulog siya doon sa kanyang araw-araw po na pagpunta sa paglilitis.
5: Mahalagaan niya ang mga testimonya ng mga opisyal ng Commission on Audit at Office of the Vice President sa pagtalakay sa confidential funds. Kabilang dito ang testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nagsabing iniutos ni VP Sara ang pag-turnover sa security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica ng 125 million pesos confidential funds. Inaasahan din ng prosecution ng testimonya ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation at Philippine Statistics Authority sa mga susunod na pagdinig. Bukod sa kalidad ng mga testigo, kinontra rin ni Ridon ang puna ni Panelo sa mabagal umanong pagtakbo ng impeachment trial, pati na rin ang pamumuno ni Senate Impeachment Court Presiding Judge Cheese Escudero.
3: So, dapat hindi rin ho natin ito minamadali at we should allow all the parties, prosecution, defense, and even the senator judges to be able to state their case and to state their thoughts during the course of the proceedings.
5: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Iniimbestigahan na ng mga pulis ang kaso na mag-iinang natagpo ang patay sa isang abandonadong sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Live mula Bulacan, may umarangkad ng balita si JM Pineda. JM.
7: Yes, Jeffrey, ngayon nga ay nagsagawa itong Police Regional Office 3 ng reenactment kung saan pinakita nila yung mismong nangyari doon sa loob ng sasakyan kung saan natagpuan itong bangkay ng tatlong individual. At mahalaga nga daw ito, sabi ng PRO3, dahil ito yung mag-lead kung paano nila iimbisigahan at paano nila masusolusyonan o matitignan itong kaso ng tatlong bangkay doon sa loob ng sasakyan.
8: Iilan na sasakyan lamang ang dumadaan sa kalsadang ito. Patalaib kasi at masukal ang lugar na bahagi ng Viola Highway na sakop ng Barangay Talaksan sa San Rafael, Bulacan. Iginagulat ang mga residente sa lugar nang matagpuan ang sasakyang ito. Laman niya nang wala ng buhay na 31 anyos na babae kasama ang dalawang anak nito na edad 4 at 9 na taong gulang. Bihira umano daanan ng lugar kung saan mismo inabandona ang sasakyan at tanging mga magsasaka lamang ang nagpupunta rito. Kaninang madaling araw, August 21, nang makarating sa San Rafael Municipal Station, ang balitang may silver na sasakyan na iniwanan sa isang lote sa barangay Talaksan. Ang mismong mga taga-barangay na umano ang nag-report sa natagpo ang mga bangkay sa lugar. Base sa inisyal na imbestigasyon, pauwi na sa kanilang bahay ang mag-iina na galing pa sa Angat, Bulacan.
4: Actually, galing sila doon sa bahay nung magulang niya. Then umuwi na sila. Then yun nga, nung hinahanap na siya, around 6 p.m, nagre-ring lang yung phone, hindi naman sumasagot na.
9: Yung mga magulang, sir, nakausap mo na?
4: Yes. Merong naka-engage na mga police, nandun sila.
8: Isinailalim na rin sa cross-matching at paraffin test ang lahat ng katawan na natagpuan sa loob ng sasakyan. Nagsagawa ngayong hapon ng reenactment ng PNP sa mismong pinangyarihan ng krimen at nakabase daw ito sa lumabas sa trajectory analysis na ginawa nila.
4: Sabi ko nga, hindi pa to case closed. Ongoing pa rin yung investigation natin. Ine-exhaust lang natin lahat ng mga dapat gawin ng pag-iimbestiga. So para all areas will be covered.
8: Wala pa rin daw pinal na konklusyon ng PNP sa motibo sa krimen dahil magbabatay pa sila sa mga magiging resulta ng iba pang test at analysis na isasagawa. May mga tao rin silang ipinatawag para makatulong sa investigasyon.
4: Merong mga nakuha na tayong information na bine-verify pa natin. May mga leads na tayo. Pero lahat kasi ng angulo kailangan nating i-check.
7: Jeffrey, sa ngayon ay nakausap na rin ng PRO3 ang mga magulang nitong biktima dahil nga sila yung huling nakasama nitong mag-iina doon sa Angat, Bulacan kung saan nakatira nga yung pamilya nito. At sa ngayon nga ay pauwi na rin daw yung kapatid noong 31 anyos na babae para tignan yung sitwasyon dito sa kanilang pamilya. At yan muna latest, balik sa iyo, Jeffrey.
6: Maraming salamat, JM Pineda. Sinagip ng pulisya at iba pang ahensya ang 15 guro matapos ma-stranded nang tumaas ang tubig at gumuho ang tulay sa Bungabong River sa Oriental, Mindoro. Yan ang umaarangkad ng balita ni Noel Alamar.
10: Ligtas ang nailikas ang 15 guro ng Naswak Elementary School matapos biglang tumaas ang tubig ng Bungabong River at gumawa ang tulay na kawayan na pangunahing daanan sa Sitio Naswak, Barangay Lisap, Bungabong, Agosto 20, 2026. Pinangunahan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro Police ang rescue operation katuwang 10th Special Action Battalion ng Special Action Force, Bureau of Fire Protection Bungabong at MBRRMO Rescue Division. Agad na rumusponde ang mga otoridad matapos iulat ng barangay officials ang pagkaka-strande ng mga guro dahil sa mataas sa tubig at pagguho ng tulay. Lahat ng 15 guro ay ligtas na nailikas at dinala sa MBRRMO Operation Center sa Barangay Sagana kung saan sila binigyan ng kinakailangan tulong. Pinuri ni PRO Mima Ropa, Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang mabilis sa koordinasyon at pagresponde ng mga otoridad at katuwang na ahensya. Nagbabala naman ang pulisya sa publiko na iwasan ng mga rumaragas ang ilog at sirang tulay at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso dahil sa patuloy na pag-ulan sa Oriental Mindoro. Ako si Noel Alamar ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Matindi ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Bataan. Napinsala ang ekta-ektaryang pananim at aabot sa milyong-milyong pisong halaga ang pinsala sa infrastruktura. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
11: Umabot sa 69 na barangay at 8 bayan sa Bataan ang nasapol ng pinsala ng 2 magkasunod na bagyo na may kasamang hagupit ng habagat. Base sa deklarasyon ng State of Calamity, iniulat ni Governor Jose Enrique Garcia III na higit sa 1,700 ektarya ng agrikultura ang napinsala o higit sa 56 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Higit naman sa kalahating milyong pisong halaga ng infrastruktura ang napinsala. Halos 2,500 magsasaka at Fisher Folk naman ang naapektuhan ang kabuhayan habang higit sa 200 bahay ang napinsala. Higit sa 1,300 pamilya pa ang kinukupkup ng lokal na pamahalaan sa mga evacuation center. Isinailalim kahapon sa State of Calamity ang buong lalawigan ng Bataan matapos ang matinding pinsalang inabot ng probinsya. Sabi sa ito ng sangguniang Panlalawigan Resolution No. 365, Series of 2026, base sa rekomendasyon ni Governor Jose Enrique Garcia III bilang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa deklarasyon ng State of Calamity, mapabibilis ang pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga sektor na naapektuhan ng kalamidad, gayon din ang rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: 88 bayan at lungsod ang inilagay sa state of calamity na sa pinsala ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa mga ito ang Dagupan City at 4 na munisipalidad sa Pangasinan. Gayun din ang mga bayan at lungsod sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Masinloc, Zambales, Rodriguez, Rizal at Nasugbu, Batangas. Sa ilalim ng state of calamity, mapabibilis ang paglabas ng emergency funds at makokontrol ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Mapabibilis din ang relief, rescue at rehabilitation ng mga napinsala ng kalamidad. Sa punto pong ito, makausap natin ng Assistant Secretary at tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si ASEC Irene Dumlao. Magandang gabi po, ASEC!
12: Jeff, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa.
6: Apo, ASEC, nagkasunod-sunod po tayo yung bagyo, yung habagat, marami po naapektuhan. Kamusta po sa ngayon ang pagbibigay po natin ng tulong sa ating po mga kababayan?
12: Well, Jeff, patuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang lokal na pamahalaan para ma-augment natin yung kanilang resources at matugunan natin yung pangangailangan ng kanila pong mga nasasakupan. Sa katunayan nga, Jeff, simula noong naapektuhan tayo ng Bagyong Luis, Maymay at ito nga pong Southwest Monsoon, mahigit 1.6 million na family food packs na ang ating pong naipamahagi sa mga local government units, again, as augmentation support. And kung titignan natin yung tulong na naipaabot na ng DSWD, ay nagkakahalaga na ng mahigit 1 bilyong piso. At yan nga ay binubuo ng food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at gayon din po yung tulong pinansyal. And gaya ng nabanggit ko, Jeff, nagpapatuloy pa rin tayo sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga LGUs. In fact, kahapon, nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa Kalumpit at Agonoy, Bulacan para makita yung pong isinasagawa nating pagpapatid ng tulong at makipag-ugnayan din sa mga local chief executives nang sa gayon matukoy pa natin yung karagdagang tulong na may-ari pa pong maipaabot. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na maagap at sapat ang ating pong tulong na ipinapamahagi.
6: ASEC, nabanggit niyo po yung financial assistance po sa mga biktima ng kalamidad. Kaya itong sa financial assistance, sino po ang eligible dito at paano po sila makakakuha nito?
12: Jeff, magkakaiba yung tulong pinansyal na naipaabot natin. Halimbawa, sa Cordillera Administrative Region na kung saan meron pong mga naging biktima ng landslides, meron tayong financial assistance para sa immediate na medical o pangangailangang pang-medical. May financial assistance para sa burial o pangangailangang pangpapalibing ng kanila pong mga yumaong mga kaanak. Now, para naman dun sa mga nasira ang mga tahanan at nasira yung kanila pong mga kabuhayan or livelihood, nakapagpahatid din tayo ng emergency cash transfer. So, magkakaiba yung ating pong tulong pinansyal and may mga iba't ibang mga panuntunan. But ang mahalaga siguro na mabanggit ko ay nag-a-assess po tayo in coordination with the local government units to determine who will be eligible to receive such aid.
6: Apo, ASEC, itong si Maymay, itong Habagat, tuloy-tuloy pa rin yung pagbibigay natin ng tulong dito. Pero kapag pumasok po itong si Bagyong si Saudel, natatawagin nating Obet, naka-ready pa rin po ba tayo?
12: Well, naka-ready pa rin po ang DSWD. In fact, araw-araw nagpro-produce ang Luzon Disaster Resource Center at ang Visayas Disaster Resource Center ng mahigit 20,000 na family food packs.
13: Mm-mm.
12: Araw-araw po iyan. At yan po ay agad natin na pinapadala o dinidispatch dun sa mga warehouses natin para ma-replenish yung mga goods na i-distribute pa. But at present, meron pa tayong mahigit 3.7 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang warehouses natin nationwide. And in terms of readiness, handa po ang DSWD for any eventualities kasi kami naman po talagang tinitiyak namin na meron tayong sapat na stockpiles na nakapreposition sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
7: Opo, medyo marami po no ng mga lalawigan na apektado po nitong sama ng panahon. Paano po ipakikipag-ugnayan po no, ng inyo pong ahensya sa iba pang government agencies para mas mapalawig po no itong paghahatid ng tulong?
12: Well, yes, dahil kabahagi tayo ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nakikipagtulungan tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bilang paghahanda, mahalaga yung impormasyon na kukuha natin sa pag-asa, gayon din sa ibang agencies of the government para matukoy natin ano yung mga areas na maaring maapektuhan ng patuloy na pag-uulan. From there, tinitignan natin kung ano yung mga kung ano ang populasyon na maaring maapektuhan and kino-compare natin yan dun sa mga nakapreposition na goods sa ating pong mga warehouses so that we know if we have sufficient resources on the ground. Gayon din po, sa isinasagawa natin na response operations, nakikipagtulungan din tayo sa Office of Civil Defense. Gayon din po sa iba pang ahensya ng pamahalaan and the local government units para naman sa pagpapahatid ng tulong, lalo na doon sa mga areas na mahirap pong abutin. And of course, when we enter din naman yung recovery phase, nakikipagtulungan tayo sa agencies like the DSUD para doon sa shelter assistance naman and for other rehabilitation needs. So maganda po yung ating pakikipagtulungan ano, doon sa council dahil talagang may mga sinusundan tayo ng mga parameters, ng mga standards, na guidelines para matiyak na coordinated, well-coordinated yung ating humanitarian assistance and disaster response.
7: Opo, Asik, alam naman po natin no, na hindi po sa pagbibigay lamang nitong food packs tumitigil ang DSWD. Pero paano po yung plano naman? So recovery efforts, once medyo gumanda-ganda ang panahon, pero syempre yung mga pamilya na apektuhan, aba ibuwabangon pa lamang din.
12: That's correct. Kaya kami po sa DSWD, hindi lamang po kami humihinto sa pagbibigay ng food and non-food items. Nabanggit ko kanina, meron tayong mga emergency cash transfers at yan ibinibigay natin kapag halimbawa ang isang LGU ay nagdeklara ng state of calamity.
13: Mm-hmm.
12: Trigger po yan sa amin to provide additional interventions and then ina-assess natin sino sa mga pamilya ang severely and slightly affected. Yung nasira yung kanilang mga tahanan na walan ng kabuhayan,
13: mm-hmm,
12: para sila yung bigyan natin o bigyang prioridad ng tulong pinansyal. Kasi mahalaga po sa amin yung suportahan sila towards their recovery. So maaring magamit nila yung mga cash transfer para sa pagsasaayos ng tirahan,
13: mm-hmm,
12: pagsasaayos ng mga nasirang kabuhayan, o pagtugon sa iba pang mga pangangailangan ng pamilya. Kasi flexible yung emergency cash transfer natin at it empowers yung mga disaster affected families na i-prioritize yung kanila pong immediate na pangangailangan. So that's one of the interventions that's actually in our menu of services and yan po ay pag-uusapan natin ano, with the local government units because again, kami sa DSWD, augmentation support. But we make sure that we're ready and we have the sufficient resources to support families towards their recovery.
7: Opo, sinasabi nga po, Asek, na itong mga bagyong ito, itong habagat, unang bugso pa lamang ito. Kapag bare months na, surod-surod na po iyan, ano? Sinabi nyo naman po kanina na sapat po ang ating supply, especially na mga pagkain. Pero ano po ang inyong paalala, ang mensahe po ninyo sa ating po mga kaarangkada?
12: Well, ang lagi pong paalala ng DSWD sa ating mga kababayan, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa anumang pong mga kalamidad. Mahalaga yung makinig tayo pag sinabing magsagawa ng preemptive evacuation o lumikas kayo dahil matinding pag-uulan ang mararanasan ng ating komunidad. So kapag nagkaroon po ng ganung abiso, pumunta po tayo sa mga designated evacuation center. hindi nyo po kinakailangan mag-alala sa inyong gagamitin, kakainin, sapagkat nakahanda naman po ang DSWD na mag-provide ng augmentation support. And napag-uusapan ng augmentation support, mahalaga rin na makipag-ugnayan kayo sa inyong pong lokal na pamahalaan para sa maayos na distribution ng mga relief items. Again, mahalaga po na makinig tayo sa ating pong mga local officials para maayos po and well-coordinated din ang ating pong pagtulong. And for other programs and services of the department, maaari nyo pong bisitahin ang aming pong official communication platform, that's at DSWD Serves. Mm-hmm. Magpadala po kayo ng mensahe sa pamamagitan ng platform na iyan para po sa inyo pong mga hinaing o iba pang mga concerns, at agad po kaming tutugon. Jeff, yun lamang. And again, maraming gabi. Maraming salamat at magandang gabi.
6: Apa. Maraming salamat po, Asik Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD.
1: Ginagawa na ng DPWH ang lubak-lubak na kalsadang nag-viral kamakailan sa Zapote River Drive sa Bocoor, Cavite. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
13: Watak ang mag, bengkong, watak ang shocks.
14: Hindi lang basta lubak, ngunit tila moon craters kung ilarawan ng mga residente ang kalsadang ito sa Zapote River Drive sa Bacoor, Cavite. Kita sa viral video ang lubak-lubak na kalsada at ang dahan-dahang pagmamaneho ng mga motorista. Reklamo pa ng vlogger sa video, tumagas ang oil seal ng kanyang motor sa harap dahil sa lalim ng lubak. Ngayon, sarado na muna ang kalsadang ito para bigyang daan ang pagkukumpuni, at ang mga motorista dito na muna sa kalsadang ito sa kabila pinapadaan. Nitong Webes, ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na ayusin na ang nasirang detour road para hindi na ito makaabala sa mga dumadaan. Ayon sa DPWH, pansamantala na muna nilang binuksan ang concrete road. Naabutan naman namin sa lugar ang site engineer ng contractor na si Engineer Ray Patino. Ipinaliwanag niya kung bakit nagkalubak-lubak ang kalsada.
15: Kahapon po, since na gumanda na yung panahon, sinimula na po i-repair siya. Kasi yung mga nakaraan po talaga na halos tag-ulan, so 2 weeks po yun. So ang nangyari po talaga, nagkaroon po ng konting sira-sira yung mga daan.
14: Paliwanag pa ng site engineer, temporary access lang naman anya ang kalsadang iyon.
15: Ito po yung original. So nagkaroon po ng construction dito, talagang nakasarado po siya, kaya dinivert po namin yung temporary access. So ayan naman po, pagka nagkakaroon ng ulan, nirevert po namin agad-agad.
14: Bukod sa Bacoor, Cavite, puspusan na rin ang pagsasaayos ng DPWH sa mga pothole ng kalsada sa Kalakhang, Maynila dahil sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nasa maayos at ligtas na kondisyon ang mga pangunahing daan para sa mga motorista. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Tumaas na ang presyo ng gulay at isda sa ilang pamilihan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
16: Libo-libong ektarya ng mga taniman ang nalubog sa sunod-sunod na mga pagbaha. Katunayan, 1.7 billion pesos ang lugi sa agrikultura matapos masalanta ang kabuhayan ng higit 50,000 magsasaka at mangingisda ayon sa Agriculture Department. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., aarangada ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda gaya ng farm inputs, seeds, equipments at iba pa. Pero dahil sa laki ng pinsala, inamin ng DA na tumaas ang presyo ng isda at gulay.
17: We expect naman kung may tuloy-tuloy tayong hindi masyado maulan na 7 days, mukhang bababa naman ulit yan. Wala naman tayo nakitang malaking epektong production area na tinamaan at na wipe out, no?
16: Bagaman libo-libong ektarya ng taniman ng palay ang napinsala, siriguro naman ang DA na sapat ang naka-imbak na supply ng bigas.
17: I think bigas will be stable. Chicken will be stable dahil mas mataas ang production ng umuulan kaysa nung matag-init. Baboy ang issue natin dahil nga lumalabas ang ASF tuwing ulan at baha.
16: Sa ngayon, hindi rin nakikita ng DA ang pangangailangan na mag-import ng agricultural products. Pero para sa dating Finance Secretary na si Margarito Teves, dapat mahigpit na bantayan ang presyo ng bilihin at ang inflation. Lalo't kumakailan lang ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap at naguguto.
18: Yung budget mahalaga yan eh. 22% sa ekonomiya ay magagaling sa ating national budget. So kung talagang himayin natin yan tsaka implement ng mahusay, maraming mangyayari.
16: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-aaralan ng palasyo ang resulta ng isinagawang survey ng Okta Research kung saan tumaas ang bilang ng mga Pilipinong sinasabing sila ay nakararanas ng gutom. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
19: Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nasasabi na hindi sila na nakakaranas sila ng kagutuman.
20: Iyan ang naging sagot ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagugutom sa bagong inilabas na survey ng Okta Research. Tinatiyang aabot sa 21% o 5.5 milyong pamilya ang nagsasabing nakakaranas ng involuntary hunger ngayong second quarter. Mas mataas ito sa 17% noong nakaraang Marso. Sinabi ni Jose Castro na maaaring merong mismatch sa naging resulta ng Okta Research at sa ginawang survey ng SWS.
19: Tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na Walang Gutom Program.
20: Sa inilabas na survey kasi ng SWS, bumaba ang porsyento ng mga benepisyaryo ng DSWD Walang Gutom Program na nagsasabi nakakaranas sila ng kagutuman mula sa 33.6% noong first round ng survey sa 26.9% sa second round. Pero sinabi rin ni Jose Castro na posible ring magkaiba ang bilang ng mga Pinoy na nagugutom depende sa mga respondents ng pag-aaral.
19: Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman. So maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably.
20: Sa huling tala ng DSWD, nasa 600,000 beneficiaries na ang nasa ilalim ng walang gutong program na nagsimula pa noong 2023. Target naman ng kagawaran na magdagdag ng 150,000 family beneficiaries upang mabuo ang 750 beneficiaries na nakakaranas ng food poverty. Siniguro naman na tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa involuntary hunger upang makatulong na maibsan ang nararanasang kagutuman ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang mister at asawa niyang buntis matapos matrap sa nasusunog nilang tindahan sa Maguindanao del Sur. Hindi rin nakaligtas ang isang PWD na natrap din sa nasusunog na bunkhouse dyan sa Gensan. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
21: Magkayakap na natagpuan ang mga bangkay ng mag-asawang negosyante matapos matrap sa loob ng kanilang tindahan nang masunog ang public market sa Barangay Poblasyon, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, alas 11:50 ng gabi nitong Miyerkules, Agosto 19. Kinilala ang mga biktima na sina Bakso at asawa niyang sinuray sa Abdul Ghani na napag-alamang 4 na buwan na palang buntis.
22: Kasi may katabi yung nasunog na basnor, may katabi na lechonan doon, nagsimula ang sunog sa may lechonan. Pero hindi ko din alam kung anong dahilan. Kasi paglabas ko sa bahay, yun, nakita ko na yung malaking sunog. Tapos ginalive ko na. May naka-rescue din po pero hindi na malapitan kay sobrang lakas na ng sunog.
21: Ayon sa investigasyon, natutulog ang mag-asawa nang mangyari ang sunog kaya di agad sila nakalabas ng tindahan. May mga LPG din silang binibenta na sumabog nang sumiklab ang apoy kaya pahirapan ang pag-rescue sa kanila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 10 establisimiento ang nasunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga nilamon ng apoy. Samantala, namatay naman ang isang PWD at kanyang kasama matapos ding matrap sa loob ng kanilang bunkhouse nang masunog ang fishing compound ng pinagtatrabaho ang fishing company sa Barangay Sigel, General Santos City nitong Lunes, Agosto 17. Ang mga biktima ay kinilalang si Jomer Zamora at isang alias Jimmy. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Mula dito sa Davao, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Nagbabadya na ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa ika-apat na araw ng trading sa world market, 2 pesos and 20 centavos na ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso and 40 centavos sa gasolina at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Posible pang mabago ang presyo depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Dahil pa rin ito sa tensyon sa Middle East, gayon din ang paghina ng piso.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang projects para sa aktor na si JC Alcantara. Sa ngayon, naghahanda na rin siya sa kanyang pagsabak sa teatro. Ang latest na chika kay JC sa Joy Hot Exclusives now na!
2: Mula sa katatapos lamang na I-1 series na Misbehave, diretso naman ang aktor na si JC Alcantara sa pagpapromote ng pelikulang kabibilangan niya, ang Saving Cherry.
3: Ako dito si Josh, ang aabangan nyo kung matutuloy ba ang mission ni Cherry. At yun, meron din kaming intimate na gagawin doon. So yun yung abangan nila sa Saving Cherry namin.
2: Busy rin ang aktor sa paghahanda para sa kanyang pagsabak sa teatro na pinamagatang The Art of Breaking Up.
3: Magpiplay din po ako sa teatro dun sa PETA. Ang title po nun is The Art of Breaking Up. Ako po din si Dino. Sana po supportahan niyo po kami. At available na rin po yung tickets this November 6 to December 6 po yun.
2: Ibinahagi ni JC sa atin ang pakiramdam na sunod-sunod ang mga proyektong dumarating sa kanya.
3: Sobrang overwhelmed, Mama Jay. Alam mo yan. Pinag-pray ko lahat to. Ito talaga yung gusto ko. Yung nag-work ka kahit pagod ka na. Kasi masaya ka pa rin kahit pagod ka na. Eh, ikaw nag-asabi sa akin nun, work ka lang ng work. Tanggap ka lang ng tanggap.
2: Kwento pa nga ni JC. May time daw na pasuko na siya sa showbiz pero dinasal niya ang lahat ng mga natatanggap na proyekto ngayon.
3: And sobrang grateful ako kasi grabe. Love is Never Gone, Hotel 88, and Misbehave. So ang dami nangyayari this year na pinagdasal ko lang last year. Yung time na nawawala na ako, na pasuko na ako, yung mga director at mga manager ko nagtiwala sa akin na hindi, paglalaban natin.
0: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Maraming salamat, Jai Ho. Uy, weekend na, partner.
6: Weekend, pero Lunes, impeachment na naman.
1: Tapos tataas ang presyo ng gasolina.
6: Ang dami nangyayari, partner.
1: Kaya, sige, weekend muna, no?
6: Oo, pahinga konti.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang. Hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
6: Ng sasakyan, dalawa patay sa sunog sa Pasay City. Dalawa pa, pinaghahanap. Ateneo de Zamboanga University, pinalawig pa ang suspensyon ng regular na klase habang pinalalakas ang seguridad sa loob at labas ng campus kasunod ng pamamaril. Rider patay matapos salpukin ng pampasaherong jeep sa San Mateo, Rizal. Isa pang rider, sugatan matapos mag-overtake at sumalpok sa kasalubong na SUV. 17 kabilang ang tatlong gayuhan, timbog sa magkasunod na raid ng NBI kontra online scammers sa Paranaque. 88 bayan at lungsod sa buong bansa isinailalim na sa state of calamity kasunod ng mga bagyo at habagat. At kilig at aksyon tumitindi sa Sigamo. Julia Montes, nagkwento tungkol sa mapanganib na eksenang pagkahulog mula sa bubong.
23: Hindi siya yung nasa sinabi mo, may nangyari. Hulog, ito talagang buo eh, geographically.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Zamboanga City, kung saan hindi muna babalik sa regular na klase ang mga bata sa Ateneo de Zamboanga University kasunod na nangyaring pamamaril doon noong Martes. Sa ngayon, paghilom sa trahedya ang focus ng paralan habang pinalalakas din ang seguridad sa loob at paligid ng campus. Live mula Zamboanga City, nagpapatrol, Bianca Dava. Bianca, kailan babalik ang klase ng mga estudyante sa Ateneo de Zamboanga?
1: Alvin, wala pa rin klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo. Gagawin ding gradual o unti-unti ang pagbabalik ng mga bata para tuluyang maihanda ang mga estudyante pati na ang seguridad sa loob at labas ng paaralan.
2: This did not happen somewhere far away. This is not news we can watch and then turn off. It is close to home. It is close to our hearts.
1: Sa healing mass sa University Church of the Sacred Heart of Jesus, kinilala ng Ateneo de Zamboanga University ang lungkot, takot at galit na nararamdaman ng school community matapos ang pamamaril noong Martes na ikinasawi ng dalawa nilang estudyante. Sinabi ni University President Father Arnold Andal na kailangang suriing mabuti kung ano ang nangyari at ano pa ang dapat pagtibayin sa seguridad ng paaralan.
2: We knew that protecting our young people, our community, required guards at our gates and also the care of teachers, counselors, advisors, formators. We knew this, and we were implementing them. Still, our preparations did not prevent what happened. We must examine what happened truthfully and learn what we need to do better.
1: Mananatiling suspendido ang mga klase sa Ateneo de Zamboanga University mula August 24 hanggang 28. Pagsapit ng Setyembre, gradual o unti-unti ang gagawing pagbabalik sa klase na sisimulan sa mga aktibidad na nakatuon sa emotional well-being ng mga estudyante.
3: We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. But at the same time, safety is more than the absence of an immediate threat.
1: Kabilang sa mga nakararanas ng takot at trauma sa nangyari ay ang mga apo ni Barangay Tumaga Chairwoman Jacqueline Lim. Apat sa kanyang mga apo ang nag-aaral sa Ateneo de Zamboanga.
4: Umiyak ng yung mga apo ko, yung that night pumunta ko sa kanila. Tapos hinawakan ko sila. Sabi ko, kinukumusta ko yung mga apo ko. Yung youngest apo ko, yung grade 8, umiyak talaga. Sabi ko, wag kang iiyak anak, sabi ko. And then, alam ko na trauma talaga ang mga bata. Ang sagot niya sa akin, I don't want to go back to school anymore, ama.
1: Ang kanyang grade 10 na apo, na isang classroom lang ang layo sa pinangyarihan ng pamamaril, ay nahirapang matulog at kumain matapos ang insidente. Sinabi ni Lim na kailangang bigyan ng panahon ang mga bata para makarecover at maiproseso ang kanilang naranasan.
4: Hindi sila sanay mga ganyan tutok. Basta lalo na pagbaril na, hindi sanay ang mga bata. And then they are not expecting that to happen. Bigyan talaga sila ng time, kausapin sila, and then let them understand kung ano ang nangyari.
1: Habang inihahanda ang mga estudyante sa pagbabalik sa klase, palalakasin din ng Barangay Tumaga ang seguridad sa paligid ng mga paaralan. Kabilang dito ang pagdagdag ng mga nakadeploy na barangay tanod at pagpapalawak ng coverage ng mga CCTV camera. Patuloy naman ang monitoring ng Police Regional Office 9 sa mga social media post ng posibleng copycat o paggaya sa karahasan sa paaralan. Hinikayat ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta o kahinahinalang posts.
5: Lahat po ng nakikita natin, lahat po ng natatanggap natin na information, lahat yan binavalidate po natin.
1: Nagbabala rin si Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso laban sa mga nagpapakalat ng mali o nakalilitong impormasyon kaugnay ng Ateneo de Zamboanga University shooting, pati na sa mga nagbabanta ng karahasan.
6: Inisa-isa ko kayo. Huwag kayong magpahuli. Kasi pag nahuli kayo, may kalalagyan kayo. Pwede may sampan ang kaso.
1: Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na magpakalat ng tao at kanilang resources para sa nationwide school safety drills na pangunahan ng Department of Education sa August 25. Layunin nito na subukan ang response, communication at coordination ng PNP at ng barangay at school officials kapag may security threat o emergency sa loob ng paaralan. Sa isang pahayag, nag-alay naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ng panalangin sa mga apektado ng pamamaril. Sinabi ni Cardinal Advincula na dapat tutukan ang mga kabataan at alamin kung sila ay may mga pinagdaraanan. Dapat din ay patatagin ang kultura ng pagmamalasakit at bukas na komunikasyon para na hindi na mamayani ang karahasan. Alvin?
0: So Bianca, kailan temporarily babalik ang pasok sa Ateneo de Zamboanga?
1: Yes, Alvin. Bali, next week, August 24 to 28, suspended pa rin ang classes. And then pagsapit ng Setyembre, gradual ang gagawin na pagbabalik ng classes ng mga estudyante. Alvin?
0: Maraming salamat, Bianca Dava. Natagpuan sa loob ng sasakyan ang bangkay ng isang babae at kanyang dalawang batang anak sa San Rafael, Bulacan. Patuloy naman ang pagkalap ng ebidensya tulad ng dashcam video mula mismo sa sasakyan para mabuo ang kwento sa pangyayari. Live mula sa San Rafael, Bulacan, nagpapatrol, Jeff Caparas. Jeff, kumusta ang takbo ng investigasyon at bakit dyan natagpuan yung sasakyan?
7: Alvin, ayon kay Central Luzon Police Chief Brigadier General Jess Mendez, dito yung kadalasang ruta ng biktima kapag sa ipupunta rito sa San Rafael, Bulacan mula doon sa Angat and vice versa. Pagdating naman doon sa isang tanong mo, Alvin, kung kamusta ang investigasyon, ay patuloy pa rin sa pagkalap ng ebidensya ang pulisya para matukoy yung talagang motibo at lahat ng anggulo sa insidente.
8: Isang nakaparadang multipurpose vehicle sa barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan ang natagpuan ng mga pulis itong Huwebes ng hapon. Sa upuan sa likod ng sasakyan, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae at dalawang bata na edad 4 at 9 na napag-alamang mga anak ng babaeng biktima.
9: Ano, na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na. We immediately conducted the interview, then inanap natin yung mga huling kausap. Oh, not yet official, no? Yung based lang dun sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Mm-hmm. Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila.
10: Sunshot?
9: All of them.
8: Bago mangyaring insidente, napunta pa sa bahay ng mga magulang sa agat ang biktima. Kumain sila at usap. Nagbigay din ng pera sa mga magulang ang biktima. Bago naman mag-alas 5 ng hapon, nagpunta sa San Rafael ang babae kasama ang mga anak at ibinaba ang isang kaibigan na siya ring nagmaneho ng sasakyan. At pagkatapos nito, muling umalis ang biktima at dumaan sa ruta paanggat. Bandang alas 5:30, hindi na sumasagot sa telepono ang biktima. Base rin sa dashcam footage, wala umanong nakita ang mga imbestigador na may ibang sumakay sa sasakyan.
9: Marami nang tumatawag, siyempre, tinatanong kung nakauwi na, tinatanong kung nasa na, so wala nang sumasagot.
11: Sino po yung nakatanong?
9: Yung magulam niya, yung best friend niya, at saka yung kasama niya. Kung natanong niya kung nakauwi na siya.
8: Kinakausap na ng PNP ang lahat ng mga nakasama ng biktima bago ang insidente, maging ang kanyang dati at kasalukuyang live-in partner.
9: Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, ini-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So we just invited him. Baka may alam siya na kagalit o kung ano man nung dati niyang kalibig. Wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? May sinusundan tayong lead.
8: Na-recover sa crime scene ang isang 9mm na baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima, fired cartridges at slug. Inaalam na rin ng PNP ang lahat ng posibleng anggulo sa insidente. May pakiusap naman sa publiko ang pamilya ng biktima.
10: Sana huwag muna tayong mag-spread ng fake news hanggat hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyari sa kapatid ko. Mahirap kasi magbintang sa mga taong wala tayong exact proof. So, para na lang din sa ikatatahimik ng kapatid ko at dalawang pamangkin ko, gusto ko lang muna sanang tahimik muna yung investigasyon. Para din sa safety namin lahat.
12: Malayo naman na tayo.
8: Hanggang sa ngayon, hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kapatid at mga pamangkin. Bilang bahagi ng imbestigasyon, sinusuri na rin ng Anti-Cybercrime Unit ang cellphone ng biktima. Kanina, nagsagawa ng reenactment ang pulisya sa lugar.
13: May tinitingnan din tayong angulo, no? We cover all angles. We check everything.
7: Alvin, yung reenactment ay base yan doon sa bullet trajectory analysis na isinagawa ng forensic group kaninang umaga. Sa ngayon, inaantay pa yung resulta ng cross-matching ng slug na nakuha doon sa baril na nakapangalan nga doon sa biktima na nakuha rin doon sa loob ng sasakyan. Pati na rin yung resulta, Alvin, ng paraffin test doon sa mismong biktima at sa ilang individual na sumailalim dito na voluntaryo naman silang nagpa-paraffin test. At lahat nga, Alvin, ng lead ay pinupurso ngayon ng PNP para matukoy yung angulo sa insidenteng ito. Alvin.
0: Jeff, sorry, baka hindi ko lang narinig. Yung dalawang bata at yung nanay ay may tama ng bala, ng baril, o may baril lang na na-recover dun sa loob ng sasakyan?
7: Alvin, lahat silang tatlo ay may tama ng bala sa temple. Ayon yan kay Brigadier General Jess Mendez, Alvin. Pero sa ngayon, inaantay pa yung resulta ng autopsy mula sa forensic group dahil yung sinabi niya resulta ni General Mendez ay unofficial ito, base lamang ito sa nakita nila nung kanilang pinuntahan itong crime scene. Alvin.
0: Maraming salamat, Jeff Caparas. Isang baril ang natagpuan sa bag ng estudyante sa Lupod National High School sa Pinamungahan, Cebu nitong Huwebes ng hapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office, nagsasagawa ng sorpresang inspeksyon ang guro sa kanyang mga estudyante nang matuklasan ang 357 Magnum Revolver. Base sa paunang investigasyon, walang bala ang revolver at pag-ari umano ng lolo ng bata. Nakatago man ito sa cabinet pero kinuha ng estudyante at dinala sa school na turnover na sa Municipal Social Welfare and Development Office ang estudyante. Samantala, ipinatutupad na sa ilang paralan ang paggamit ng transparent bag bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa Tigbawan, Iloilo. Nagkasundo umano ang mga magulang at pamunuan

0: ng transparent na mga bags.
1: Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga social media platform at ibang online sites na kailangan mashigpitan ang mga patakaran laban sa maseselang content na pwedeng manood o mapanood ng kabataan. May payo naman ang isang grupo sa mga magulang tungkol sa paggamit ng social media. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
2: Pinapayagan ni Roxanne na gumamit ng cellphone ang 6 taong gulang na anak, pero may limitasyon ito at hindi pwede ang matagal na paggamit. Lagi niyang tinitiyak na ang content na pinapanood ng anak ay child-friendly o angkop sa kanilang edad.
3: Gabayan yung mga anak, lalo na pagka nag-cellphone, tignan kung ano yung mga pinapanood. Nakakatakot din kasi mahirap, lalo na ngayon, kailangan more support ka sa mga anak mo.
2: Nakaugalian na rin niyang kamustahin at kausapin ang kanyang anak, lalo na't nagiging laman ng balita ang karahasan sa paaralan. Ayon sa National Council for Children's Television, tama ang ginagawa ni Roxanne. Dagdag ng grupo, mabuting na ipapaliwanag ng magulang ang mga napapanood ng mga anak nila sa telebisyon at lalo na sa social media.
4: Mahalaga ang open communication sa mga bata. Kailangan iintindihan nila kung ano ang kanilang pinapanood.
5: It's important really na kasama po ng bata habang nanonood sila ng kahit anong media po, sa alinmang platform ang kanilang magulang, ang kanilang guardian, para po merong mag-e-explain po sa kung anong nangyayari.
6: Available na mga...
2: Ayon sa isang psychologist, bukod sa magulang, kailangan rin ng pagtutulungan ng iba-ibang sektor, kasama na ang gobyerno, paaralan, at pati social media platforms para hindi magkaroon ng access ang mga minor de edad sa mga content na hindi angkop sa edad nila.
6: Parents should have information about the social media usage of their children. So yun yung una, no? Sino nga ba yung nakakausap nila online, no? Ano nga ba yung mga games na nilalaro nila? Mahalaga din, no, na yung social media companies should also provide guardrails about how children would navigate these platforms.
2: Ang isang telco, sinabing higit 100 website ang ibablock nito matapos madiskubring nagpapalabas ng footage ng school shooting at iba pang tinatawag na acts of extreme violence. Ayon sa PLDT, hindi sila papayag na magamit ang kanilang serbisyo para magpalabas ng hindi angkop na content, lalo na sa mga bata. Aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na mahirap pakiusapan ang mga social media platforms dahil karamihan sa kanila walang opisina sa Pilipinas. May ilang video pa niya ng karahasan na hindi agad binura o natitake down. Kaya may babala ang CICC hindi lang sa social media sites, kundi pati gaming, messaging at streaming apps.
7: Kailangan mag-set up ng office here, that's one. Kailangan mong ayusin yung age verification mo at i-tie up sa either sa PhilSys system natin or sa National Youth SIM Card Registration Act natin. Kung hindi ka susunod, i-geo block ka namin until such time na magko-comply ka na.
2: Nananawagan naman ng NCCT sa mga kumpanya at content creators na gumawa ng mas maraming child-friendly content o mga content na hindi lang angkop sa mga bata kundi nakadadagdag ng kaalaman at magpapakita ng magandang halimbawa. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita naman, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Pasay City ngayong Biyernes ng hapon. At live mula Pasay City, nagpapatrol Francis Orso. Francis, kamusta ang sitwasyon ngayon?
8: Karen, 4 ang kumpirmadong patay sa loob ng isang bahay na nasunog dito sa Pasay City. Nakapariyam natin ng mga pamilya ng biktima at itong ang mga nasawi ay magkakamag-anak at hindi na nagawang maisalba ang kanilang mga sarili mula sa sunog. Alauna ni Pedia ng hapon ngayong Biyernes nang sumiklab ang sunog sa Tenco Street, Barangay 107, Pasay City. Ayon sa ulat ng BFP Pasay City, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog at hindi bababa sa 11 fire truck ng BFP ang rumesponde at nasa mahigit 20 fire truck naman mula fire volunteers na ideklara ang fire out ng 445.

0: 5 PM. Ayon sa kaanak ng mga biktima, ang mga nasawi ay dalawang senior citizen, isang babae at isang menor de edad. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, di bababa sa 15 bahay ang natupok. Ayon pa sa BFP, naging hamon sa kanilang pag-apula sa apoy ang supply ng tubig dahil sa masikip na eskinita at ang pagkukumpula ng ilang residente. Makikita ring nagtulong-tulong din ang mga residente para makadagdag sa supply ng tubig ng mga bumbero. Karen, dumating din dito sa lugar ang mga SOCO para nga imbestigahan yung bangkay ng mga nasawi at kanina nasaksihan natin yung paglalagay na sa nasawi sa cadaver bag, no? At dinala na sila ng SOCO. Sa ngayon din, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection Pasay City kung paano nagsimula ang sunog at kung bakit nga natrap sa loob ng bahay itong apat na magkakaanak. Karen.
1: Maraming salamat, Francis Orsho.
2: Patayang isang motorcycle rider habang sugatan ng isa pa sa magkahiwalay na insidente ng salpukan ng sasakyan sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Maluwag ang daloy ng trapiko sa General Luna Avenue sa Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal nitong Huwebes ng gabi. Maya-maya pa, isang pampasaherong jeepney ang biglang kumabig sa kabilang linya at bumangga sa isang babaeng rider na pauwi na sana galing trabaho.
4: Isang pampasaherong jeep ay nag-swerve para mag-overtake sa sasakyang nasa harapan niya. Ngunit ayon sa driver ay na-lose control ng munabila at saka hindi niya nabawi para sa ibalik sa kanyang lane. Hindi naman siya uyat, hindi naman nakainom.
3: Nagtamo na matinding pinsala sa paa at braso ang biktima na pumanaw sa ospital kinalaunan.
5: Naputol po yung kabilang kamay, tapos po yung sa paa niya, burog po siya. Sobrang sakit. Hindi ko alam po anong gagawin po. Saan ko na, saan ka man ngayon. Maraming salamat sa nakikisyo para sa amin ng anak ko.
3: Yuping-yupi naman ang unahan ng jeep matapos sumalpok sa pader ng sementeryo. Ligtas ang 20 anyos sa driver nito, nakakulong na dahil sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property.
5: Hindi pong makataruhin ginawa niya sa aking partner. Kaya mag-aarap na lang po kami sa korte. Mihingi po kami ng kahit konting tulong para sa pagpalibi ng partner ko.
3: Nitong Huwebes din sa General Luna Avenue na sakop ng Barangay Santa Ana, banayad ang daloy ng trapiko nang biglang sumulpot ang dalawang motorsiklo at nag-overtake sa puting SUV na ito. Nakabalik sa kanang lane ang unang motorsiklo pero ang ikalawa sumalpok sa kasalubong na itim na SUV at nagkalasog-lasog ang motorsiklo. Tumilapon ang lalaking rider habang napahinto ang SUV na naputukan ng gulong.
6: Nakita ko na siya napaparating. Gusto ko sanang iwasan pero hindi na naiwasan kasi binungbuna niya ako. So sobrang traumatic niya sa akin. Nasa tamang lane ako kaya nagulat din ako. Ang sabi lang niya sa akin, may vertigo daw siya tsaka puyat siya sa trabaho.
3: Hindi na nagsampa pa ng reklamo ang SUV driver sa rider na nangakong babayaran ang gastos sa pagpapaayos sa kanyang sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Arestado po ang 17 individual kabilang ang 3 dayuhan sa magkasunod na raid ng NBI laban sa online scamming operations sa isang exclusive subdivision sa Parañaque City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
7: Sinalakay ng National Bureau of Investigation Special Action Unit ang isang bahay sa exclusive village sa Parañaque City at inaresto ang 5 individual kabilang ang 2 dayuhan. Ayon sa NBI, isinagawa operasyon matapos makatanggap ng impormasyong ginagamit na scam habang bahay.
8: I told you not to move!
7: Kabila sa mga dinampot ang isang Taiwanese na siyang handler umano na operasyon, isang Malaysian na nagsisilbi umanong translator, at ang tatlong Pinoy na nagpapanggap umanong FBI agents. Base sa investigasyon, kukontakin online ang mga suspect ang target na biktima na kadalasan ay nasa Amerika. Magpapanggap silang tumatawag mula sa tanggapan ng FBI sa US at sasabihan ng biktima na may kaso laban sa kanya. Pero kukumbinsihin nila ang biktima na magpadala ng pera sa kanila online para aregluhin ang kaso. Na-recover sa mga suspect ang ilang FBI jackets at may FBI badge pa na ginagamit umano nila sa panluloko. Nakumpiska rin sa bahay ang mga laptop, cellphone at iba pang computer equipment.
9: So nung nagkasatay ng operations to entrap and arrest them, nahuli nga natin iba't ibang nationalities, may Taiwanese, Malaysian, Filipino. So ginagamit nila yung mga nagagawa sila mga fake account, big data to get the data ng mga bibiktimahin nila. Inaresto natin ito at dalawang kaso ang harapin ito, computer-related fraud sa usurpation of authority.
7: Sunod na sinalakay ng NBI ang isa pang bahay na nasa loob din ng parehong village. Arestado naman ang isang grupong kinabibilangan ng 11 Pinoy at isang Malaysian. Modus naman umano ng grupo na makipagkaibigan sa kanilang bibiktimahin sa iba't ibang social media platform para makuha ang kanilang impormasyon, gaya ng pangalan, birth date at address. Ito umano ang gagamitin ng grupo para mahulog ang mga biktima sa love scam at mahututan ng pera.
9: Na-aresto based on the intelligence report, mayroong fraud na ginagawa ito, which is computer related.
7: Patuloy ang investigasyon ng NBI kung konektado sa isa't isa ang dalawang grupo at kung may iba pa silang kasabwat. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
2: Gretchen, kumusta ang pagtitipon ng mga tagahanga ng Disney sa Anaheim, California?
10: At hindi kabilang ang ilang Pinoy fans na nag-enjoy sa bigating D23, the ultimate Disney fan event sa Amerika. Ibinahagi ng Disney ang mga aabangang pelikula gaya ng Frozen 3, Coco 2 at marami pang iba. Bonus treat din sa fans ang pagsasama-sama ng Disney princesses sa isang event sa Disneyland. Mula Anaheim, California sa Amerika, nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Frozen 3, Hex at Lilo and Scratch. Ilan lang yan sa mga ibinida ng Disney Animation sa katatapos lang na D23, the ultimate fan event sa California. Mahigit 50 interactive booths at activity areas ang nabisita ng fans sa loob ng convention. Mula sa Marvel, Pixar, Star Wars, pati na Avatar. Meron din silang Imagineering Pavilion kung saan ipinakita nila kung paano binubuo ang mga attractions, rides, theme parks, pati mga robotics gaya ni Olaf ng Frozen. May panel discussions din kung saan nakaka-interact ang mga experts. Talagang heaven para sa fans ang 3-day event na ito. Ang iba, nakatodo costume pa at may ilang Pinoy din kaming nakita.
12: Gusto ko makita yung mga experiences, kung ano yung mga aabangan in the future, that's from Disney.
13: To get some souvenirs, free pins, and to see the new future of Disney.
11: Si B, alas 2 ng madaling araw, pumila na para makauna sa mga
14: limited edition doll ng Disney. Yes.
15: Ito ay Atlantis.
14: Atlantis, yes. 25th anniversary.
15: Okay.
14: So kapag hindi mo siya binili ng dito, they're like 500, 600.
15: Wow.
14: Depends.
11: Pati ang asawa ni Robbie Domingo na si Mikey, dumalo rin sa D23.
16: Bukod sa napakalaking convention na ito na na-enjoy na husto ng mga fans, meron din silang inihandang mga showcase events kung saan may patikim ang Disney sa mga aabangang projects, mapa streaming, pelikula, live events, at marami pang iba.
11: Bumungad agad si Anne Hathaway kung saan inanunsyo niya ang Princess Diaries 3. Nagbabalik ang Coco at sa sequel, binata na si Miguel. Aabangan din ang Incredibles 3 at siguradong matutuwa ang 90s kids sa pagbabalik nina Romy and Michelle. The Jonas Brothers are back sa Camp Rock 3. May patikim din ng live action feature na Tangled. At syempre, hindi mawawala ang pagbabalik ng X-Men, Avengers Doomsday, Star Wars at iba pa. Bonus treat naman sa mga fans na bumisita sa Disneyland ang reunion ng mga Disney princesses. Kabilang ang Broadway diva na si Lea Salonga na nagbigay boses sa mga kanta ni na Jasmine ng Aladdin at Mulan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Anaheim, California.
15: Susunod, lalaki na limas ang nasa 2,000 pisong kita ng tindahan. At EJ of Vienna nagtapos sa 6 na pwesto sa Wanda Diamond League sa Switzerland. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
10: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
14: Tatamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Arestado ang magkaibigang akyat bahay matapos silang positibong kilalanin ng nabiktimang guro sa Quezon City. Sa pool naman sa video, ang pagnanakaw ng isang lalaki sa tindahan sa Parañaque. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
19: Bumibili ang lalaking ito sa isang tindahan sa Barangay Tambo, Parañaque City nitong Linggo ng madaling araw. Pero pagtalikod ng may-ari para kumuha ng inumin, sumiksik ang lalaki sa bintana at inabot ang lalagyan ng pera bago nagmadaling tumakas. Ayon sa anak ng 62 anyos na biktima, hindi napahamak ang amang stroke survivor. Pero nalimas ng suspect ang nasa 2,000 halaga ng bariyang kita ng tindahan.
20: Ibalik mo na lang yung pinaglagyan namin ng pera na may mahalagang bagay.
19: Nakilala ng barangay ang 21 anyos na suspect pero wala umano ito sa bahay ng kanilang puntahan. Wala rin umano itong anumang record ng pagnanakaw.
21: May balibalita na may ganung ugali yung bata pero hindi nagbablasa kasi walang nagre-reklamo.
19: Hindi na naghahain ng reklamo ang biktima Pero in-upload ng pamilya niya sa internet ang CCTV ng pagnanakaw para magsilbing babala. Sabay sa Quezon City naman, sa pool sa CCTV sa Mendez Road, ang pagtakas ng magkaibigang akyat bahay. Martes ng gabi ng pagnakawan ng mga sospek, ang isang guro na naghahapunan.
2: Pagbukas niya sa pinto, gulat na lang siya bukas yung bintana at saka yung kurtina niya ay laglag na sa kama. Nakita niya itong may nagtatao, dalawang tao, naka long sleeve sa itim na damit. Hindi lang siyang sumigaw, magnanakaw.
19: Natangay sa biktima ang 10,000 piso, salamin sa mata, cellphone at laptop.
3: Kayo ay nanguli sa sanak ng nakaw.
19: Naaresto ang mga sospek kinaumagahan. Narecover sa kanila ang gadgets, ngunit hindi na nabawi ang pera at salamin ng biktima. Nasangkot na rin sa pagnanakaw noong 2024 at illegal na droga noong 2025 ang isa sa mga sospek.
22: Alam ko po na nanakaw yun, kaya po tinulungan ko po sila para mas mabilis po yung proseso. Pero hindi po ako yung pumasok ng bahay, sir. Nagbuhat lang po ako. GCC po ako sa ginawa ko, sir. Sa korte na lang po ako magpapaliwanag.
19: Naharap na sa kasong robbery ang mga sospek. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
18: Panibagong oil price hike na naman ang inaasahan sa susunod na linggo. Samantala, umalma ang isang transport group dahil hindi umano napakinabangan ng ilang tsuper ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
23: Isang linggong hindi nakabiyahe ang jeepney driver na si Menardo dahil sa matinding pag-ulan at baha sa Metro Manila. Pero paano naman anya siya makakabawi sa kita kung nagbabadya na naman ang taas presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo?
24: Imbis na nakapag-uwi kami 1,000-1,500, nakapag-uwi na ka lang 500-600. Pamasahin ng bawat estudyante is 100. Paano na ang pagkain? Dilis tuyo. Nagtitiis na lang kami sa noodles.
23: Problemado rin ang security guard at rider na si Dionisio, lalo't naudlot pa ang inaasahan niyang dagdag sahod para sa minimum wage earners.
25: Pagdagdag lang sa gasolina, sana yung mahirap pag mag-emergency, wala na talagang maaasahan. Kasi tama-tama lang yung pansahod.
23: Base sa ika-apat na araw ng trading sa pandaigdigang merkado, tumaas ang presyo ng diesel ng mahigit 2 piso kada litro, 1 peso at 40 centavos sa gasolina, habang 1 peso at 51 centavos sa kerosene. Nagtapos na kasi ang 60 araw na Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran, pero wala pang napagkasundo ang extension nito o kahit ang final na peace deal, kaya andyan pa rin ang pangambang maaapektuhan ang supply ng langis. Paniwala ng isang stakeholder, tuloy na ang fuel price hike sa susunod na linggo. At dahil may isang araw pang kalakalan, posible pang madagdagan ang presyo sa susunod na linggo. Muli namang nanawagan ng ilang transport groups ng taas pasahe para maibsan ang epekto ng 2 magkasunod na linggo ng oil price hike. Sabi ng grupong manibela, hindi naman masyadong napapakinabangan ng mga tsuper ang 12 pesos kada litro na fuel subsidy program ng gobyerno.
26: Kung hindi offline, cut off, ayaw talagang magbigay ng discount, ayaw magbigay ng subsidy. Hindi natin alam kung nababayaran ba itong mga gasolinahan o nabayaran na noong una. Nasaan na yung pondo kung meron talaga yung programa?
23: Sinisikap pang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng Department of Energy ukol dito. Ani Valbuena, kung wala pa rin maibibigay na solusyon ang pamahalaan, maaari nilang ituloy ang transport strike na una nang ipinagpaliban noong August 10 hanggang August 12. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
27: Inaasahan po ng Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng mga gulay sa mga susunod na araw kasunod ng pagbuti ng panahon. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang nagdaang sunod-sunod na pag-ulan at baha dahil sa habagat ng mga nagdaang bagyo ay nakaapekto sa supply at nagpataas sa presyo ng mga gulay sa Metro Manila. At para mapababa ang presyo at mapuna ng kakulangan, nakikipag-ugnayan na anya ang DA sa ibang mga rehiyong hindi naman naman gaanong naapektuhan ng kalamidad para maihatid ang kanilang mga gulay sa Metro Manila. Samantala, hindi naman umano naapektuhan ang supply at presyo ng palay sa bansa. Sa datos ng DA, mahigit 1.7 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura ng pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo.
0: Nakikipag-coordinate tayo sa ibang areas, lalo na sa Visayas at Mindanao at dito sa Magnacogayan Valley para magparating yung ibang gulay dito sa Metro Manila. And of course, ito naman ay mabilis makarecover ang presyo ng gulay, kaya inaasahan din natin na hindi naman magkakawala.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Bataan. Ito'y matapos mag-iwan ng matinding kinsala sa malaking bahagi ng lalawigan, ang mga bagyong Luis at Maymay at ang habagat. Ayon sa provincial government sa deklarasyon ng state of calamity, mas mapabibilis ang pagtugon sa kalamidad, pagbibigay ng ayuda at suporta sa mga apektadong sektor at iba pang kinakailangang hakbang para sa pagbangon at rehabilitasyon ng mga napinsalang komunidad. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magpapatuloy pa itong mainit, maaraw na panahon sa weekend o uulan na naman?
5: Alam mo, Alvin, maaraw at mainit sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero meron pa rin po mga thunderstorms sa hapon o gabi at magpapaulan naman yung habagat sa northern at central Luzon. Patuloy naman po yung pag-monitor ng PAGASA sa tatlong weather disturbances sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Una dyan ang low pressure area ng dating bagyong Neneng sa layong 700 kilometers north-northeast ng Batanes. Ikalawa po ang bagyong Saudel na malapit ng maging typhoon, mahigit 2,600 kilometers silangan ng Southern Luzon. At yung pangatlong sama ng panahon ay ang LPA, halos 1,500 kilometers silangan ng Mindanao. May katamtamang chance ang muling maging bagyo ang LPA na dating bagyong Neneng, pero pag naging bagyo ito ay tatambay lang ito sa dagat sa may silangan ng Taiwan. Meron din katamtamang chance ang maging bagyo ang LPA sa silangan ng Mindanao, pero di naman ito papasok sa PAR at malulusaw lang din. Ang bagyong Saudel naman tatawirin ang Northern Mariana Islands. Araw po yan ng Sabado, tuloy-tuloy pang lalakas at sisilip dyan po sa northeastern corner ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Tatawagin po ito sa local name na Obet, pero saglit lang ito sa ating PAR at mananatiling malayo sa Pilipinas at pumasok man ito o hindi sa ating PAR, may bahagyang panghila ito sa habagat. Patuloy pong umantabay sa update sa mga sama ng panahon dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 22 at 23 sa Luzon, meron pong mahinang paulan ang habagat Sabado ng umaga. Lalakas po yan bago magtanghali dito sa may bahagi ng Ilocos Region. Merong kalat-kalat na ulan sa hapon at gabi sa northern at central Luzon. At Linggo ng madaling araw, merong ulit mahinang ulan dito sa western part ng Luzon dahil sa habagat. Lalakas po iyan sa may Ilocos Provinces at Abra sa umaga. Mas malalakas ang ulan sa hapon at gabi dito po sa bahagi ng Cordillera at ng central Luzon. Mababawasan yung mga pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, maaraw maghapon ng Sabado at Linggo at buong weekend po mababa ang tsansa ng pag-ulan sa probinsya. Maaraw at mainit din maghapon ng Sabado sa malaking bahagi ng Kabisayaan, yung mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa hapon at gabi dito po sa bahagi ng Leyte at Southern Leyte. Sa Linggo, may kaunting ulan bago magtanghali sa may Western Visayas at pagsapit ng hapon sa Leyte Provinces ulit, pero wala nang aasahang pag-ulan sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, mainit din po sa maraming lugar ngayong weekend, pero may ulan Sabado ng hapon sa may Zamboanga Peninsula at sa ilang lugar sa South Cotabato at ilang bahagi rin ng Caraga at Davao Region pagsapit ng gabi. Sa Linggo naman, maulan po mula bago magtanghali hanggang pagkapanghalian sa ilang lugar sa Mindanao Provinces at dito sa may Soccsergen, pero halos wala ng ulan sa Mindanao pagsapit ng gabi. At tayo po sa Metro Manila, aaraw at mainit din Sabado at Linggo, pero magpaulan po sa hapon at gabi ang mga thunderstorms. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat, kapamilya!
6: At susunod, mga guro sinagip sa rumaragasang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro. At tambalang Francette magpapakilig sa I Want. Tuloy
18: tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang galing! Pangmatagalan!
7: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
15: DZMM. Numero uno sa aksyon.
9: Ang oras, alas 7:16 ng gabi.
10: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
28: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ano mga

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol sa Estreta at DZFM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Basta AM, MM, TV, Patrol, sa DZMM.
1: Nagpapahirap ngayon sa isang barangay sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro ang naranasan nilang magkakasunod na landslides. 88 bayan at lungsod na sa buong bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Live mula sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Gatu. Dennis, kasama ba sa nagdeklara ng state of calamity ang Mindoro? At kumusta naman ang sitwasyon dyan?
2: Bernadette, sa ngayon ay wala pang idinideklarang state of calamity dito sa Oriental at Occidental Mindoro dahil patuloy pa ang assessment na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan. Mainit na ang panahon dito pero bakas naman ang iniwang pinsala. Ito'y malawakan dahil sa dulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
3: Bungad pa lang ng barangay Udalo sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, sasalubong na ang naglalakihang bato at gumuhong lupa na humarang sa Abra de Ilog, Puerto Galera Road. Kailangan pagtulungang buhati ng mga motorsiklo para makatawid at makarating sa kanilang paroroonan.
4: Mahirap ko eh. Galing mo akong pagamot. Hindi pawin na po ako.
5: Tulong na rin namin sa kanila at ngayon, ay sa kanila, kung magbigay sila, okay. Kung hindi naman, maraming salamat din. Dahil at least kami, makatulong kami sa kanila.
3: Ang mga walang motorsiklo, kailangan namang magtiis sa paglalakad. Pinapasan din ang sako ng bigas habang inaakyat ang mga guho para lang makatawid. Sabi ni Barangay Kagawad Gilbert Cepillo, hindi mabilang ang landslides na tumabon sa nag-iisa nilang daan palabas ng bayan.
6: Ito pong barangay Udal po ay nakukulong po siya ng puro sarado po. Hindi po kami makalabas ng bayan ng Abra de Ilog dahil po sarado din po siya doon. Ganun din po dito sa bayan ng Puerto Galera po. Hindi rin din po kami makadaadit po at sarado din po ang kan. Ito po naging sagabal po sa aming pamumuhay na aming mamayan dito dahil po ito ginagamit po ng pagtatravel na pamimili po doon sa kabayanan. Yun po yung magpapayap sa amin dito. Kaya po hiniling po namin sana po ay magawaan po ito ng paraan na malinis.
3: Napapasok naman na ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro matapos ang puspusang clearing operations sa napakaraming pagguho ng lupa. 17 landslides ang naitala ng provincial government ng Oriental Mindoro sa buong probinsya. Isa ang kumpirmadong nasawi. 79 na barangay din ang nalubog sa baha. Sa Bungabong, 12 guro ng Naswak Elementary School ang sinagip ng mga otoridad matapos rumagasa ang tubig sa ilog. Natakot ang mga gurong tumawid sa silang bamboo bridge dahil baka tuluyan na itong lamunin ng ilog. Nasira rin ang ilang earth dike na inilagay sa pagitan ng mga itinayong kontrobersyal na flood control project sa mag-asawang Tubig River sa Barangay Tagumpay sa Bayan ng Nauhan. Bumigay din ang road dike sa Barangay Arangin na nagdulot ng pagbaha. Prioridad ngayon ang provincial government na maayos sa mga ito, lalo't inaasahan pa ang muling pananalasa ng habagat.
7: Pino-fortify muna namin yung road network ng Arangin para hindi totally masira. Saka pag humupa yung tubig, saka namin lalagyan ng tambak para mapanatili lang yung structural integrity. Pag ito ang nasira, itong portion na to sa Arangin,
8: Nauhan,
7: ang malaking portion ng Nauhan West, ibig sabihin District 7 and District 8, plus Kalapan ang papasukin. Ang babahay na yung West Kalapan at rice granary ito.
3: 102 million pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan at nasa 7,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Samantala, sa Tarlac City, nakuhanan ni Bayan Patrol Christopher Takabunsa ang nasirang dike sa barangay San Isidro sa kasagsagan ng lakas ng pag-ulang dala ng habagat noong Lunes ng umaga. 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang maitayo ang 45 milyong pisong dike. Sa kabuang tala naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 29 na ang nasawi, 19 ang nasugatan, at 3 pa rin lang nawawala dahil sa lagdaang mga bagyo at habagat sa bansa. Halos 200 milyong pamilya ang naapektuhan at higit 2,000 bahay ang napinsala. 88 bayan at lungsod naman na ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang dito, bayan ng La Trinidad sa Benguet, na nalubog sa baha ang ilang sakahan ng gulay at prutas. Hirap ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang ani dahil walang makarating na mga buyer dulot ng masamang panahon. Apektado na rin ang kalidad ng mga gulay, kaya sa harap ng munisipyo, ipinamigay na lamang ang mga carrot na hindi maibenta.
2: Bernadette, itong nasa sa likuran ko na naglalaki ang mga bato at lupa ay ilan lamang sa napakaraming malalaking pagguho na kailangan suungin ng mga residente at mga motorista bago nila marating itong barangay Udalo. Kaya nananawagan sila sa mga kinauukulan na sana ay magsagawa na ng clearing operations para hindi na sila nahihirapan pa. Bernadette.
1: Dennis, lagyan lang natin ng konting perspective, no? Yung kinalalagyan mo, gaano yan katagal maabot at kung ikukumpara ngayon na may mga nakahambalang na mga bato? Salamat sa'yo, Dennis Datu.
9: Sa ibang balita naman, ginugunita ngayon ang 43rd anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagtipon ang kanyang mga kaanak, kaibigan at taga-suporta habang nagbigay pugay din ang ilang mambabatas sa sakripisyo ni Ninoy. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
10: Ginunita ng mga kapamilya, kaibigan at taga-suporta ang buhay at sakripisyo ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa 43rd anibersaryo ng kanyang pagkamatay ngayong araw. Nag-alay ng misa para sa yumaong bayani sa kanyang puntod sa Parañaques City.
11: I hope nobody forgets the sacrifice and what happened during martial law of Latin Kapitan.
10: Kabilang sa mga dumalo, ang pamilya ng yumao na rin si dating Senador Rene Sagisag.
12: The reason we're here today is because we need to cultivate a strong sense of nationality even years later because it is still an important part of our country and we must not forget the sacrifices of the Filipinos. This is the reason why we're here today, why we're allowed to speak freely and why we're allowed to be who we are. And again, the Filipino is worth dying for.
10: Dumating din si dating Presidential Peace Advisor Teresita Ging Deles. Nagbigay pugay din ng ilang taga-suportang galing pa sa malalayong lugar.
13: For today, I'm really planning. Naka-reserve yung day for Parañaque, for this event.
10: Inalala rin ng pamangkin ng yumaong senador na si Senator Bam Aquino at iba pang mambabatas ang anilay mga pamana niya sa bayan.
14: Pakihanap po, speech ni Tito Ninoy, L.A., yung kanyang interview sa 700 Club, yeah. Yung kanyang Face the Nation interview.
15: Okay, where is it going to be posted? I want to see it again.
14: We'll probably share links, but yeah. It's all online. Yeah. It's there. I-search nyo lang sa Google, sa YouTube. Nandun na yon. Panoorin nyo siya. See an up close, a real view of Tito Ninoy. Ikaw naalala mo ba?
15: Yeah,
14: but most of the Filipinos hindi na maalala yung kanyang galing, yung kanyang hugot, yung kanyang katapangan. Magandang mapanood siya directly. That's my suggestion.
10: Ani Senator Francis Pangilinan, dapat tumindig ang mga Pilipino para panugutin ang mga mapang-abuso at laging unahin ang kapakanan ng taong bayan. Sa post naman ni Akbayan Partyless Representative Chel Jokno, sinabi niyang responsibilidad nating pangalagaan ngayon ang kalayaang ipinaglaban noon ni Ninoy. Tungkulin din aniya ng bawat Pilipinong ibangon ng isa't isa at gawin ng tama kahit na mahirap. Para sa mga apo ni Ninoy, mahalagang matutunan ng kabataan ang aral ng buhay ng kanilang lolo.
16: Research po, research. There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person.
17: Parang we're learning about him the same way.
16: Yeah.
17: The same way most Filipinos do, no? Na di namin siya naabutan. None of us na magpinsan. So, yun po. We hope that people can get to know him the way we do.
10: Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang alaala ni Ninoy ay nagpapaalala sa katapangang manindigan at mag-ambag para patatagin ang demokrasya sa bansa.
18: At sa harap ng mga makabagong bantang kinakaharap ng bansa, panawagan ni Ninoy ang maging mapagmatsyag at manalig sa taong bayan.
10: Binigyang diin ng Pangulo na ang kalayaang bunga ng pakikibaka ay may kaakibat na tungkuling pangalagaan ng dignidad at karapatan ng tao at sama-samang isulong ang pag-unlad ng bansa batay sa mga aral ng kasaysayan. Nauna nang bumisita ang ilang membro ng pamilya Aquino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 para makita ang marker sa bago nitong lokasyon. Sa tarmac ng paliparang kilala noon bilang Manila International Airport, nasawi si Ninoy Aquino. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
1: Nagtapos si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa ika-anim na pwesto sa Wanda Diamond League sa Lausanne, Switzerland ngayong Huwebes. Ito'y matapos niyang malundag ang taas na 5.81 meters sa kanyang ikalawang attempt. Sinubukan pa niyang lundagin ang taas na 5.91 meters pero nabigo siya sa tatlong attempts. Nakuha ni world number 1 Mondo Duplantis ang gold medal matapos niyang malinis na tinalon ang 6.21 meters. Matatanda ang nasungkit ni Obiena ang gintong medalya sa Golden Sand 2026 sa Poland noong Martes. Ito'y matapos niyang malinis na talunin ang taas na 5.91 meters na kanyang season's best. Sa sobrang busy sa trabaho, minsan kahit saglit na pahinga, nakakalimutan na natin. Kaya sa Cebu, naging paaniyaya sa mga dumalo ang isang sunrise yoga session para magpahinga. Nagpapatrol, Rod Macena.
19: Boss, breathe, reset. Yan ang mensahe ng isang liniment brand sa mga lumahok sa kanilang sunrise yoga session sa Cebu. Maaga pa lang, nagsama-sama na ang participants sa isang panoramic viewing deck sa Busay, Cebu City para salubungin ang araw sa pamamagitan ng yoga at mindful movements. Para sa organizers, simple lang ang gusto nilang iparating. Hindi kailangan maging komplikado ang self-care.
20: We are living in a fast-paced world where we often put work and responsibilities first. At the heart of Ginhawa Nation, we want people to know that rest, relaxation, and mental well-being should be part of their everyday routine. We want people to realize that self-care doesn't have to be grand or doesn't have to be time-consuming. So maybe it can be a few minutes of breathing, resting, moving your body, or doing something you love or something you enjoy.
21: We want them to feel lighter and also to feel calm and that they will get something out of it, and that's very important to, you know, prioritize self-care and self-love because that's the best gift you can give to yourself.
19: Mayroon ding Ginhawa Village na may games, massage area at wellness booths. Dahil kahit busy sa pamilya o trabaho, mahalagang mag-pause, magpahinga at magbigay ng oras sa sarili. Rod Macena, ABS-CBN News.
1: Susunod, ano kalang ilipat sa hapon ang oras ng impeachment trial, pinag-uusapan ng mga senador. At multi-awarded R&B singer na si John Legend, may pasample para sa Pinoy fans. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go.
4: dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby!
5: Arthrosin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: TZMM, numero uno sa aksyon!
26: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
27: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: TZMM, numero uno sa aksyon!
28: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
29: Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio.
30: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
25: TV Patrol sa DZMM.
31: Sinagot ng kampo ng prosekusyon ang payag ni Vice President Sara Duterte na gusto nitong mabilis ang usad ng impeachment trial. Samantala, seryosong pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ang oras ng paglilitis. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
32: Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso.
33: Kung ito ang gusto ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial, magandang iparating niya rin ito sa kanyang defense team. Ayon sa tagapagsalita at counsel ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi niya sinasabing intentional, pero may mga ginagawa o hindi ginagawa ang depensa na nakaaantala sa paglilitis.
34: Maalala natin, madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of Ms. Zailin Del Campo.
33: Hirit pa ng grupong akbayan, kung gusto ni Duterte na mapabilis ang paglilitis, siya mismo ang humarap sa proseso. Buwelta ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, hindi kailangan na araw-araw nasa paglilitis ang bise. Aniya, kung gustong marinig ang depensa, hayaan ang mga abogado ng bise na gawin ang trabaho nila.
34: Binigyan siyang option, so we recognize that. But ang sinasabi lang namin, just the same, considering the gravity of the allegations made against her, we understand where the public sentiment is coming from na mas maganda, she should attend para pakita niya yung respeto niya sa proceedings na to.
2: Only the Vice President can explain. How can she explain if she's not attending her own trial?
33: Pagtitiyak ng prosekusyon, gusto rin itong mapabilis ang paglilitis, kaya nagbawas sila ng testigo kung mauulit lang ang naibigay ng testimonya. Pinag-aaralan pa ng prosekusyon kung ipatatawag nito ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga.
34: Yung decision namin on for the witnesses that we will present, this is based on our assessment of the targets that we need to still meet, no? Evidentiary targets to be specific, and it will not be based on press conference rhetorics.
33: Seryoso namang pinag-uusapan ng mga senador ang panukalang ilipat sa hapon ng oras ng paglilitis. Suportado naman ito ng prosekusyon na target tapusin ang pagpresenta ng ebidensya sa Setyembre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Sa puso ng mga Pinoy ang mga awitin ni John Legend. Kaya naman muling haharanahin ng multi-awarded R&B singer ang kanyang Pinoy fans sa two-day concert sa Setyembre. Sa eksklusibong panayam sa ABS-CBN News, ibinahagi niya kung bakit niya pinipiling bumalik sa Pilipinas. Nagpapatrol, Vico Hizon.
6: Ngayon pa lang, excited na ang multi-Grammy Award winner at R&B singer na si John Legend na muling makabalik sa Pilipinas at makasama ang mga Pinoy. Ito na ang ika-apat niyang pagbisita dito sa bansa.
7: What is it about the Filipino audience that keeps bringing John Legend back to Manila?
8: Oh, I think you know that the Filipino audience is a great audience for music because the people of the Philippines truly love music. I have a strong feeling that we'll be singing a lot of songs together.
6: Alam din ni John na patok sa mga Pinoy ang kanyang mga kanta, gaya ng kanyang love song na All of Me na madalas pine-perform sa karaoke at mga kasalan.
8: You know, it makes me so happy when I see other people singing that song because, you know, I'm a songwriter at the core and I love knowing that we created something that is part of people's hearts, and when I play at their weddings and their anniversaries and celebrations, it's such an honor to be a part of people's lives.
6: At sa kanyang concert na An Evening of Songs and Stories, may mas personal pang ibabahagi si John.
8: I reveal a lot about my life, the stories behind a lot of the songs that I sing, my inspirations as an artist, some of the ups and downs of growing up as a kid in Ohio, and I do all that. Just me on the piano, singing and telling my story.
6: At bago pa man siya umabot sa stage, may isa pa niya siyang dapat matutunan, ang wikang Filipino.
8: You have to teach me some now.
7: One is mahal kita. The other easy. One is kilig or ooh, ikaw lang, meaning only you.
8: Well, I like the last one. It sounds beautiful and romantic. Ikaw lang, you say?
6: Pero hindi lang niya sinabi, nagpa-sample pa siya.
8: Ikaw lang can make me feel this way.
6: May mga pagkain Pinoy din siyang gustong balikan.
8: I love adobo. I've had it before. I think I need to... can you explain what the last two are?
7: The last two are lechon and lumpia.
8: What is lechon?
7: Lechon is roasted pig.
8: Ooh, I want that.
6: Game din si Mr. Legend sa isang complete the sentence game.
7: Manila is
8: love and music.
7: Marriage is.
8: Marriage is beautiful.
7: The song you never get tired of performing is.
8: Sometimes we arrange them differently or do something to make them feel new, but either way, I don't get tired of my songs. I love performing them.
6: Gaganapin ang Evening of Songs and Stories concert ni John Legend sa September 3 and 4 sa Proscenium Theater. Mapapanood naman ang aming buong panayam kay John Legend sa ANC YouTube channel. Rico Hizon, ABS-CBN News.
31: Susunod, Guante Melay tinikman ang ibang level na putahe. At si Gabo, nasa kilig ira na. Pero Julia Montes, palaban pa rin. Iyan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
30: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
0: Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kontrobersya?
2: Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa,
0: dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
5: Iginiit ni late 1st District Representative Martin Romualdez ng pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang testimonya at affidavit noong umunay 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico ay naglalagay ng duda sa aligasyong dawit ang dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isinumiting 25-page supplemental counter-affidavit ni Romualdez sa Office of the Ombudsman, sinisira na mga salaysay ni Guteza at 25 iba pa ang kredibilidad ng testimonya ng mga pangunahing testigo dahil dito nanindigan ang dating House Speaker na hindi na dapat pang payagan ng ombudsman na magpatuloy ang mga reklamo laban sa kanya. Nauna rito, binawi ni Guteza ang dating pahayag na nag-deliver siya ng pera sa mambabatas.
6: Para sa mga Chinese, panahon na ang Ghost Month para maging mas maingat sa mga ginagawa. Ilang Pilipino rin ang sumusunod sa ilang paniniwala at paalala sa tradisyong ito. Ano nga ba ang dapat at hindi dapat gawin ng mga Pinoy na nakikisabay sa Ghost Month? Nagpapatrol, Ana Cerezo.
7: Ghost Month is here. Pero ayon kay Feng Shui Master Hans Kua, walang dapat katakutan. Naniniwala man o hindi, mabuti na anyang magdoble ingat simula August 13 hanggang September 11.
8: Ang pinaka-peak naman po ng Hungry Ghost Month ay August 27. Ano big sabihin po niya? Yan po yung pinaka 15

0: na yung pinaka-gitna kung saan daw po ang lahat ng mga hungry ghosts ay nakalabas na.
1: Tip ni Master Hans, iwasang simulan ang ilang major activities tulad ng construction, pagpirma ng kontrata, pagpapakasal, paglipat ng trabaho o magpa-opera. Pero kung hindi maiiwasan,
0: you can whisper some prayers para tapos also pagka siyempre dahil ghost man ito, itong kontrata na ito, yung project na gagawin na ito, mas extra cautious, extra careful, extra effort po. Make sure nyo lang si Bride at si Groom, meron tayong mga amulet, bracelet o mga cures na pwede ilagay sa bulsa.
1: Umiwas ding mag-travel, bumiyahe sa gabi o mag-swimming.
0: Pwede kayo maglagay ng mga evil eye na charm, may mga amulet tayo na protection para sa luggage nyo po. Mag-whisper some prayers na Lord God, sana protected po yung biyahe ko. Sabi mo sa driver, Kuya, pakiingat lang po mag-drive tayo. Ikaw na nag-drive, pag inaantok, pahinga muna.
1: Isa pang don't, ang pagpito.
0: During ghost month, ayaw din natin ang pagpito, pag-whistle. Dahil posible daw tinatawag natin yung mga hungry ghosts. Tawagin mo lang maayos yung pangalan ng tao.
1: Pero may mga bagay ding pwedeng gawin.
0: Ang pagkain ay mga pork, chicken, fish, any kind of pagkain. Favorite ng mga paslabas mo pwede. Bawal lang po ang pagkain ng mga pagdadialay ng mga dilata.
1: Isa pang tip?
0: So natin magsuot ng mga happy lucky colors. Ayaw natin ang black at white. Bakit mo? Ang mga hungry ghosts ay kumakapit sa mga yin o black or white na colors.
1: Paalala pa ng Feng Shui Master, hindi kailangan sundin pero mainam ng respetuhin ang tradisyon. Magandang panahon din itong mag-slow down at mag-muni-muni. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Ibang level ng mga pagkain ang tinikman ni Quanti Meloy Cativeros Francisco. Isa si denayo niya ang malabon para sa ibang level na pata roon.
3: Guys, I'm so hungry. And pero andito ako sa Malabon dahil talagang marami daw mga pagpapilian na pagkain dito sa Malabon. Gusto kong kumain ng food na talagang mapapahinto ka talaga sa sarap. At ito na yun. Pata ni Luis.
4: Wow!
3: Ibang level daw ang inyong crispy pata. Is it true?
5: Pata namin po, malakit po, tsaka juicy po, tas crispy.
3: So ito niluluto mo, anong kwan yan? Good for?
5: Ito po, good for ano na po ito. Kung dalawa po siya, kaya na po isa po katao.
3: 10 inch. 10 inch yan. 10 inch ang haba and...
5: 7 po, 6 to 7 po yung lapad.
3: 6 to 7 ang lapad.
6: Ibang level ang laki, di ba? Kuhusgahan na rin natin kung ibang level din ang lasa. After kumain ng crispy pata, dessert naman tayo.
3: Ibang level din to, ha? Sinasabi nila, this is 1 liter of halo-halo. Ha? Is this true?
2: Mapapanood po ang ibang level to tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel, at I Want.

0: pamilya natin sa Cagayan de Oro City. Ito na ang kasiyahan sa pagdiriwang ng Higalaay Festival. Abangan ang pagdating sa CDO na JM de Guzman at Makoy de Leon. Hindi rin nagpahuli si na Maymay Entrata, Clarice de Guzman, Brent Manalo at Raven Umali. Makisaya sa Higalaay Festival Kapamilya Caravan sa linggo na po yan, August 23, 5 p.m. sa Limcat Kai Center South Parking Area. Muli magpapakilig si na Francine Diaz at Seth Fedelin sa bagong vertical drama ng I Want. Samantala, nasa kilig ira na nga ang Sigabo, pero si Julia Montes, game pa rin sa aksyon at hindi gumamit ng stunt double. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang ihulog sa akin.
2: Ang paghiling ng hulog ng langit ng karakter ni Coco Martin na Sigabo. Agad na sagot ng hulog mula sa bubong. Literal na bumagsak kay Gabo ang karakter ni Julia Montes na si Sam. Masayang ikinwento ni Julia na hindi siya gumamit ng stunt double para sa eksenang ito.
3: Bilang artista, ang sarap makasama sa proyekto ni Coco. Dream come true for me kasi syempre ang sarap din sa babae na na-empower ka din, na kaya rin ng babae gumalaw na hindi lang puro sampalat.
2: Idea ni Coco ang pakilig at ma-action na eksena at proud siya na game si Julia sa hamon.
1: Ang ganda naman kasi kay Jules, bago kami sumabak dito sa Sigabo, talaga nag-training siya. Talagang from probinsyano pa lang pinag-training ko na siya doon. Dito, nung papasok kami sa Sigabo, pinag-training ko ulit siya. Kasi nga, ang sinasabi ko nga, mahirap kasi talaga gumawa ng action.
2: Tuloy-tuloy at mas titindi pa ang pagpapakilig ni Sam at Gabo sa susunod na episodes. At siyempre, hindi pa rin mawawala ang kapanapanabik na ma-aksyong eksena.
1: Yung mga nagawa namin sa probinsyano, from Batang Quiapo, sinisigurado namin na nilalagpasan namin dito sa Sigabo. Lalo na ngayon na tinatap natin na lagpasan yung mga nagawa na natin. Kasi siyempre, ibinibigay natin kung ano yung deserve ng mga Pilipino.
2: Simula sa August 28, may bagong aabangan sa I Want ang fans ng love team ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, ang vertical drama na A Cake to Remember. Kaganap si Francine bilang pastry chef na kinumisyon gumawa ng cake para maisalba ang bakery. Pero ang plot twist, ang customer ay ang karakter ni Seth na ex-fiance niya na nang iwan sa altar. Tampok naman si The Loyalty Game star Janine Gutierrez sa latest cover ng Metro Magazine kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 15th anniversary sa showbiz. Ginawa ang cover shoot sa helipad ng Eugenio Lopez Jr. Communication Center bilang pagsasalamin sa patuloy na pag-angat ng kanyang career. Aabangan si Janine sa bagong series na Balaraw Blood Island. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Happy holiday sa lahat. Buti pa kayo may holiday.
5: Correct. Yun pala yung banter. Buti pa kayo may holiday.
4: Oh, holiday sila ngayon. Oh, ano ngayon? Ninoy, Aquino Day ngayon. Oh.
5: At saka mabuti na kahit papaano, maaraw ngayon.
6: Sarap sumisip ng araw. Iba, diba? Oh, pwede daw maglaba.
4: Pwede mag-jogging. Si Ate B, babalik sa kalsada to.
5: Oh, tatakbo na yan.
4: Running
6: si Ate B. Umuulan, umaraw, lumaro.
5: Pero kahit umuulan, tumatakbo ka. Eh, nakita ko.
4: Huwag magkakasakit ka, Ate B.
6: Hindi naman totoo yun. Napansin ko.
5: Biglang gano'n, parang tubig lang yun.
6: Nagulat ako noon, lumakas yung katawan eh. But ingat pa rin.
4: Okay. Yung worry ko, baka mahulog ka sa manhole. May baka.
5: Madulas.
4: Madulas. Okay. Alam mo bang next week, long weekend ulit. Saturday, Sunday, and Monday. Ano naman? National Heroes Day.
5: Oh, pero nandito
4: bakit
5: rin Diyos tayo.
4: Ka ba na alam mo uulan next day? Wala pa namang ano.
5: Di naman may ano, may
6: agad-agad.
5: Forecast.
6: Agad,
4: hindi, wala. O ano yan? Araw yan.
5: Yan.
4: Claim it and be positive.
5: Alright.
4: Araw. Kasi masarap mag-ano pag may ano.
5: Okay.
4: Masarap mag-out
6: of araw.
5: Okay, at yan ang mga balitang
4: minatayan
5: namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davin.
4: Na may lakad.
6: Napagalan natin ngayon. Hinahinay lang daw. Para sa iba pang balita, mag-log on lang sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend, at magandang gabi, Bayan!
7: TZMM, numero uno sa aksyon!

0: AZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Eksakto alas 8 ng gabi.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPAC.

0: Professor Bishop Kapamilya! Ay, alas 8 na po! Ibig sabihin...
1: Spot Report! Spot Report!
0: Kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ito ho ang programang hindi yuurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok, at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. May bawat kaso ay aming tututukan at lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako po si Raj Patrol Marlene Padiernos. At muli, ito po ang Spot Report!
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report! Spot Report!
0: Kamusta po kayo mga katsibisyon kapamilya? Ngayon po ay August 21, 2026. It's a happy Friday. Muli na naman natin nasilayan ang mataas na sikat ng araw. Abay pagkalipas ho ng ilang linggo, kagaya po na nabunod ko kahapon. Nakapaglaban ho ba ang mga naka-holiday off dyan? Nakabawi na ho ba kayo para makapagpatuyo ng inyong mga nilabhan? Ano yun? Hindi nakapaglaba si Hana. Wala pang panlaba? Wala pang pambili ng sabon? ay, understandable yan dahil ngayong mga gantong panahon ay critical wallet days. Kumbaga ito yung mga panahon na paubos na ho yung ating kinita noong 15. Ay, kung ganon, itiis-tiis muna kayo doon sa mga nag-uulit ng pantalon dyan, mga nag-uulit ng jacket dyan, ng mga polo. Pero wag uulitin ha, wag mag-side A, side B. Delikado yan. Di ba makakaamoy niyan? Ay, sige, bago ang lahat ha. Happy Nino Aquino Day po sa ating lahat. Abay, syempre, pasadamon na natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras. Sa unang bugso ng ating balitaan, mga kapamilya, pasado o kasado na ho sa Martes, August 25, ang nationwide simultaneous active attack drill sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education, alas 9 ng umaga isasagawa ang drill na layong ihanda ang mga estudyante at guro sakaling may anumang pag-atake sa mga paaralan. Inatasan ang mga eskwelahang gumawa o i-update ang kanilang contingency plan at mag-imbita rin ng eksperto bilang evaluator sa drill. Sinabi naman sa DGMM ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, nasasanayin din ng mga guro para matukoy ang red flag o behavioral manifestation ng mga estudyante. Bukod sa mga special education teacher, dapat anyang may kakayahan ng lahat ng mga guro na makita ang kakaibang ugali o kilos ng mga mag-aaral. Samantala, na-discover naman ang baril na walang bala sa bag ng isang 14-anyos na estudyante sa surprise inspection ng mga guro sa isang paaralan sa Pinamungahan, Cebu. Ayon sa pulisya, napag-alamang pagmamayari ng lolo ang estudyante o pagmamayari po ng lolo ng estudyante aga 357 Magnum Revolver na kinuha umunos sa aparador at dinala sa paaralan. Nabatid na nakatira ang estudyante sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil nagkatrabaho sa ibang lugar ang kanyang mga magulang. Nasa Municipal Social Welfare and Development Office na ang mag-aaral habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Spot Report!
0: Pinag-aaralan naman na irekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban sa Facebook sa Pilipinas kung hindi pa rin susunod ang meta sa mga patakaran at batas ng bansa. Iginit sa DZMM ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na dapat ding respetuhin ng mga platform ang mga panuntunan sa bansa kung saan sila kumikita. Lalo na ho sa mga pagkakataong may sensitibong insidenteng kailangan ang kanilang kooperasyon. Matatanda ang sinita ng Senado ang meta matapos hindi agad matanggal ang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Wala rin kinatawan ang meta na dumalo sa naturang pagdini. Samantala sa ibang balita naman, napatay ho ang babaeng residente, ang babaeng presidente ng Homeowners Association habang sugatan ng treasurer matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang opisina sa Bagumbong, Caloocan City. Abala sa pangolekta ng buwan ng bayad sa lupa ng mga residente ang mga biktima nang dumating ang naka-helmet na sospek at agad silang pinagbabaril. Dead on the spot ang presidente ng asosasyon na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nakahingi ng tulong ang sugatang treasurer. Sinasabing dati nang nakatanggap ng banta sa buhay ang nasawing biktima. Inaalam na ang pagkakilanlan ng nakatakas na suspect. Spot report. Patay naman ang babaeng rider matapos salpukin ng kasalubong na pampasaherong jeep sa San Mateo, Rizal. Sa kuha ng CCTV, kitang nag-overtake ang jeep kaya inararo ang biktimang pauwi na sana galing trabaho. Pumailalim pa sa jeep ang biktima at nakaladkad ng ilang metro. Sumalpok naman ang jeep sa bakod ng sementeryo sa lugar. Isinugot pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay habang ginagamot. Spot report. Mga kapamilya, inaasahan pong tataas na naman ang presyong produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto. Batay sa 4 na araw ng kalakalan sa world market, 2.20 ang mamahal sa kada litro diesel. Una 1.40 naman sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Martes, kadalasang nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis.
1: Spot report. Spot report. Spot report. Spot report sa DZMM.
0: Samantala, 8:09, kuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating Radio Patrol. Apat ang nasawi sa sunog sa Barangay 107, Tramo, Pasay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Marlene, kalulusulus nga ang sinapit ng apat na magkakamag-anak matapos silang matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa bahagi ng Tenco Street, Barangay 107, Tramo, Pasay. Ayon sa BFP Pasay, pasado alauna ng hapon ang sumiklabang sunog na agad na itinaas sa ikalawang alarma dahil sa mabilis na pagkalap ng apoy. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil bukod sa masisikip na eskinita ay kinulang rin ang supply ng tubig ang mga truck na bumbero. Nagbalde-balde naman ang mga residente para sa lina ng mga ito. Bago sumiklabang sunog ay naunang nakarinig ng pagsabog ang mga residente sa lugar.
3: Namin, nagluluto sila, tapos sumabog yung tanke. Doon na nagsimula, kasi light materials yun. Kaya yung pati nga yung kwento sa akin, kasi kumarito yun, nakita ko siya, may first degree burn siya. Yung nanay niya, yung tatay niya, saka yung anak niya na 3 years old, yun daw yung nandoon. Hindi na nakalabas, hindi ko na alam kung ano yung status.
2: Kabilang sa mga nasawi ang isang 3 taong gulang na bata, kanyang lolo at lola at yahin.
4: Base po kasi doon sa mga kapamilya, sila ay naiwanan kasi 2 senior citizen, isang bata at isang 57 years old. Pa po nila na-identify, kasama sila ngayon, pupunta doon sa funeraria para i-identify mismo yung mga katawan. Kasi doon sa pamilya, parang sila yata ay natutulog.
2: Aabot naman sa 100 pamilya ang nasunugan. Patuloy ang investigasyon ng mga arson investigator upang matukoy ang pinagmulan ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Leon D. ZMM.
0: Bert!
2: Yes, Marlene.
0: Bert, doon sa anong sabi ng mga tauhan ng BFP, kumpirmado ba yung salaysay nung isa sa mga nasunugan na nakausap mo na mula sa tangke yung dahilan ng sunog?
2: Mm-hmm. Actually, kanina tinanong natin yan, pero at the moment, patuloy pa rin yung ginagawang investigasyon doon sa lugar kung saan na nangyari yung sunog. At kanina din, noong nandun tayo, eh, kasempre, dahil nakasagsagan ng sunog, may mga narinig din tayong pagsabog, Marlene.
0: Oo,
2: isa na yan sa tinitignan na anggulo ng mga arson investigator kung yun ba yung dahilan nung sunog. Kasi naging mabilis yung pagkalat ng ano eh, ng apoy eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang sabi din ni lead investigator kanina, ni SFO1 na Roy Angelo Salen, eh, mabilis yung pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials yung bahay at talagang yung sunog, yung apoy, ay nag-spread out agad doon sa buong struktura ng bahay.
0: Tsaka mukhang magkakadikit, Bert, no, itong mga kabahayan dyan sa area?
2: Oo, tama ka dyan, Marlene, kasi kung mapapasal ka dito sa tramo, yung mga kalsada dito talaga, eh, simula pa nung araw, maliliit talaga itong mga kalsada at yung karamihan ng mga bahay dito, yung mga lumang bahay, yung gawa talaga sa tahoy, yung first at saka second floor.
0: So ngayon, Bert, naapula yung apoy dyan sa lugar, papaano lang sitwasyon ng mga residenteng nasunugan?
2: Oo, yung barangay kanina ay nagsabi kasama yung mga CSW ng Pasay, eh pansamantala muna silang pinapupunta doon sa Padre Zamora Elementary School para nga doon sa profiling. Kanina din, hindi pa maibigay ng BFP yung kabuuang halaga hanggat hindi pa natatapos yung profiling ng mga nasunugan. Kasi ang mangyayari siya, magkaiba yung profiling ng BFP kasi initial lang yun dun sa, compare dun talaga sa verified kapag sila ay na-profile na doon sa gagawing evacuation center na pansamantala.
0: Oh, sige. With that, maraming salamat. Radyo Patrol, birthday zone, ingat ka.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Instrenta. Panahon, Patrol!
0: Mga kasibisyo at mga kapamilya, nung mga nakaraan, may nakakausap pa rin tayo simula sa Pag-asa Weather Forecast Center at sinasabing magiging maaliw-awalas nga ang lagay ng panahon patungong weekend. Hingi tayo ng update kung kailan na naman tayo posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Ma'am Veronica Torres, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Hi ma'am! Ano pong latest?
5: Magandang gabi po, Miss Marlene, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay patuloy pa rin epekto ng southwest monsoon sa northern at central Luzon. Asahan nga natin na ngayong araw ay magiging maulan sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Patanes at Cagayan. Sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap ng papawirin na ating inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalawod sa northern at western sections na Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Meron naman tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Saudel at nasa Severe Tropical Storm Category as of 3 p.m. Ito ay nasa line 2,635 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito ang bagyong ito ay inaasahang papasok ng ating PAR, posible Monday morning or afternoon. And then, less likely naman yung landfall nito sa ating landmass at posible mag-enhance ng habagat starting next week. Meron pa isang minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR. As of 3 p.m., nasa layo itong 1,440 kilometers east ng northeastern Mindanao. Hindi naman natin ito inaasahang papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang bukas nga inaasahan natin yung magandang panahon pa rin sa may Metro Manila. Pero pagdating ng Sunday, posible na magsimula ulit yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng habagat. At yun ka muna pinakahuli sa lagay na ating panahon para sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Ma'am Veronica, sa monitoring po ng Pag-asa, kung simula sa linggo ay makakaranas ulit tayo ng kalat-kalat ng mga pag-ulan, ibig sabihin ba ito buong linggo next week uulanin?
5: mataas po yung chance na maging maulan pa rin po in the next week sa Metro Manila dahil nga po sa inaasahan natin na southwest monsoon, although for the next kasi hanggang bukas nga inaasahan natin maulan sa Metro Manila or fair weather sa Metro Manila. Pero at least after Sunday until around Tuesday, posible pa rin na maging maulan dulot naman na southwest monsoon based sa ating 5-day weather outlook.
0: Oh, naku, sige po. Eh, with that, maraming salamat sa inyong oras, Ma'am Veronica Torres, ang ating PAGASA weather forecaster.
1: GGGCMM Traffic Reports. Traffic Reports.
0: Wala po sa lagay ng panahon, sa oras na 8:17, hingin naman tayo ng update sa sitwasyon ng trapiko dito sa Metro Manila mula sa ating MMDA Metro Base. Ganoong Joel Wahe, good evening sir. Ano pong update sa trapiko?
6: Magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa DZMM. Yung latest traffic update natin, lalo na sa kahabaan nitong EDSA, yung southbound lane ng EDSA, maluwag na po kung magagaling ng Balintawak patungo ng Kaingin hanggang makarating pa ng Muñoz. Maging dyan sa may Bansalangin na patungo ng West Avenue hanggang sa Quezon Avenue, tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan. Maluwag din doon sa mga tutungo sa Timog Avenue, Kamuning hanggang sa may Cubao. Maging dyan sa may Pitwaso na patungo ng Santolan, light traffic pa rin. Sa may Ortigas, wala na rin tayo nakikitang anumang pagbabagal patungo ng Shaw Boulevard, sa Boni hanggang makarating pa ng Guadalupe. After Guadalupe Bridge, nagkakaroon tayo ng konting pagbabagal pero hanggang Estrella lang yan. Dahil pagsapit ng Buendia o mga patungo ng Buendia, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang makarating ng Ayala, Pasay Road hanggang dito pa sa may Magallanes. Maging sa may Ebanghelista, light traffic hanggang Taft Avenue, tuloy-tuloy na yan hanggang makarating na po ng Rojas Boulevard. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, bahagyang bumabagal naman kung manggagaling kayo ng Rojas Boulevard patungo sa may Taft Avenue. Pero muling luluwag yan sa may tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Ayala Avenue, light traffic, patungo ng Buendia, Kalayaan Avenue hanggang dito pa sa Guadalupe. Wala na rin tayong nakikitang anumang pagbabagal sa may Shaw Boulevard patungo ng Ortigas hanggang sa may White Plains Avenue. Sa may Santolan, maluwag din hanggang sa may Aurora Boulevard. Kamyas Road, wala na rin tayong problema dyan. Light traffic, patungo ng East Avenue hanggang sa may Quezon Avenue. North Avenue, maluwag din patungo ng Congressional sa may Oliveros hanggang makarating sa may Balintawak. At yan po ang kalagayan ng trapiko sa oras na to mula sa MMDA Metro Bay. Joel Wahe, nag-uulat.
0: Sir Joel, hindi ko alam kung nabobosesan ninyo ako, ha? Pero tropa ko po yung anak mo ninyo na si Hershey. Regards po, Sir Joel Wahe ng MMDA Metro Base.
6: Salamat po.
1: GGGCMM Numero 1 sa aksyon. Siguruhing makamit ang hustisya. Alamin ang katotohanan sa likod ng kaso sa Hot Pursuit.
0: Sa oras po na 8:19, ay marami po tayong tatalakayan ngayong gabi. Abay, kabila na ho dyan, syempre, tinututukan pa rin po natin yung mga updates patungkol naman po doon sa nangyari pa rin mga insidente ng shooting o pag-atake sa mga eskwelahan na ang kalimitang itinuturo ng mga otoridad na posible nakaka-impluensya sa pag-iisip ng mga CICL o perpetrator na sangkot po doon sa mga insidente ay may kaugnayan sa paggamit ng social media. Kaya nga, matatandaan po ninyo, noong mga nakaraan na nagsalita si SALGO's Integral Secretary John Vic Remulla ay kanyang palagi-palaging sinasabi na isinusulong niya yung pag-ban doon sa ilang mga platform o na maaaring maka-impluensya nga mga laro so sa online games at yung mga laro po na kalimitang nagiging common denominator ng mga bata na nahuhuli at nasasangkot po sa ganitong mga incident. importante. So kaugnay niya, may makakausap tayo mula naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Hingi tayo ng update. Ano ba yung development doon sa kanilang ginagawang investigasyon? Kasi kanina, di ba, doon sa ating news item, meron tayong napaulat na sinasabi na isusulong din yung pag-ban sa Meta kung hindi susunod sa mga patakaran na hinihingi ng mga opisyal o ng pamahalaan ng Pilipinas. Dahil po yung social media na yan, hindi lang naman yung Meta ang ating pinag-uusapan, kundi lahat ng social media platform, hindi ho yan nakakabuti kapag sobra. Lalo na malawak-lawak po ang reach, ang coverage ng mga social media, ng internet at ng technology. At kung hindi po masusupervise ng maayos ang mga kabataan, hindi mareregulate ang paggamit ng mga menor de edad, ay malaki ho ang maaaring maging epekto po niyan sa behavior at sa mga posibleng gawin, maka-impluensya doon sa mga estudyante at mga bagets na ating kasama sa ating mga tahanan. Bukod nga doon sa ating mga sinasabi na dapat ang mismong mga magulang ang gumagabay doon sa mga bata sa paggamit ng mga ganitong klase ng mga teknolohiya, hindi naman natin din masisyo dahil may mga magulang ho na sobrang ubos na sa oras o sobrang ubos na yung kanilang oras sa kanilang mga trabaho. Though palagi natin sinasabi na dapat ganito, dapat ganyan, hindi dapat kainin ng trabaho ang oras ng mga magulang para sa mga anak. Pero may mga pagkakataon po kasi na kapag nasa trabaho ang magulang, malayo sa anak, hindi pa rin talaga direktang nababantayan yung kanilang yung mga aktibidad o yung mga aktibidad ng kanilang mga anak. So ano ang maaaring maitulong ng pamahalaan para talagang matugunan yung mga ganitong mga issue, ganitong mga concerns na sinasabi nga ang too much na paggamit ng mga social media ay posibleng maka-apekto at maka-impluensya doon sa kanilang mga anak. May mga reports naman, may mga pag-aaral before, may mga nabasa ako na hindi naman daw direkta. Hindi daw direkta nakaka-apekto mismo yung mga online games, yung mga violent games na ginagawa o na nalalaro ng mga bata. Pero ang isa po kasi mga crucial factor dyan, hindi lang mismo yung laro, kundi yung mga sino-sino ba yung nakakausap ng mga bata doon sa laro kung na kanilang ginagamit, di ba? So yun po yung isa sa ating mga tatanong natin kay Yusek Aboy Paraiso mamaya. Kung ano na yung mga hakbang ng CICC at ng gobyerno pahinggil dito sa usaping ito. Ay bukod ho dyan, nung may mga napuulat din po sa ibang balita naman, ay pasindapin mo ha para po doon sa ating mga kasibisyon kapamilya na kumakain at nag-dinner sa mga oras na ito. Pero may napaulat ho sa bahagi ng San Rafael, Bulacan, na may isang ginang at dalawang anak ang natagpuan hong nasuwi doon sa loob o natagpuan wala ng buhay sa loob ng isang SUV dyan po sa may barangay Talaksan. Ibati ho doon sa initial na report ng San Rafael Municipal Police Station na nakatanggap daw sila ng ulat na may isang sasakyan na iniwan sa bakanteng lote at nang tignan yung likurang bahagi ng sasakyan ay natagpuan na ho yung mag-iina na wala na nga pong buhay. Ngayon, iniimbestigahan ng mga otoridad kung ito ba, kung may foul play ba dito sa insidente ito. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung ano, kung meron mga perpetrator, meron mga suspect dito sa krimen, ano yung kanyang motibo? Bakit pati yung dalawang bata hindi pinalagpas? Kaawa-awa naman. 8:24! Bago po tayo magbigay daan sa ilang mga paalala, babati muna ako ha sa ilang ating mga kabisyo, alas OTO sa ating social media, sa ating Facebook at YouTube. Watching sa atin nangunguna si Anlim WS 9781, nanonood din si Madam Nona Damiana at Madam Tina Virinia, si Agnes Reca watching sa atin, si Louis Vasco galing sa Valenzuela City nagdi-dinner, si Miguel Andre Mira, nanonood po mula sa Surigao del Norte at nandyan na rin si Cherish Apari, advance happy birthday daw kay Mr. Mario Festin. Happy birthday sir! Ay! 8:25! Magabali po ang spot report ha, magaling po silang mga paalala.
1: sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang liwanag sa liloob.
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
16: Ang husay!
17: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
16: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report! Report sa DZMM.
0: Sa oras po na 8:29, ako pa rin po si Radyo Patron Marlene Padierna. At sa pa rin po ang programang Spot Report ng DZMM. Magkapasok ba muna tayo ng report or diretso kay Yusek? Ana? Okay. O sige, hingi po tayo ng update. Hingi po tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan. Bert, ano ang iyong balita? Pasok.
2: Yes, Marlene, pansamantalang isasara ang bahagi ng Congressional Avenue sa pagitan ng Visayas Avenue at Luzon Avenue sa Quezon City sa darating na Linggo, August 23 mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Kaugnay yan sa gaganaping District 6 National Youth Day Fun Run bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Youth Day. Nakaantabay naman ang mga tauhan ng Traffic and Transport Management Department ng Lungsod Quezon, Department of Public Order and Safety, Task Force Disciplina, Quezon City Police District, at Metropolitan Manila Development Authority upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang nasabing aktibidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, kailan nga ito? Sorry.
2: Yes, Marlene, gaganapin yung fun run, yung District 6 National Youth Day fun run sa August 23 sa linggo.
0: Ah, okay. Sa may amin yun.
2: Oh, malapit yan sa'yo, Marlene, sa congressional.
0: Malapit sa atin. Sige, with that,
2: parang malapit sa atin.
0: Thank you, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay kagaya ho na naipangako ko kanina, makakausap po natin sa ngayong gabi si Undersecretary Renato Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kagaya po ng mga nababanggit ko kanina, patungkol po ito ha doon sa kanilang isinusulong na posibleng pag-ban sa Meta kung sakali na hindi talaga ito tumugon doon sa mga hinihingi ng ating pamahalaan na pahingil po sa pagre-regulate o paggamit ng Facebook o ng iba pang mga social media platform ng mga menor de edad. Gusto ko rin maitanong din sana kung ano ba yung update na doon sa ginagawang investigasyon ng CICC. Kasi Anderson, kabilang sila doon sa mga nag-iimbestiga sa insidente ng school shooting dyan sa Zamboanga City na kinasangkutan nga ng isang grade 8 student na nasa wheeling po doon sa insidente kasama po ng isa pang grade 10 student na nabiktima naman po ng pamaril. Nandiyan na ba si Yusek Aboy? Ah, okay. Mamaya-maya, inaayos lamang po ha ang nandiyan na. Ayan, good evening po, Yusek Aboy, Marlene po sa Spot Report. Teka lang po, may inaayos lang po ng very very light yung ating mga magigiting na staff dito po sa DZMM para po talagang magtuloy-tuloy ha yung ating pakikipagkwentuhan, pakikipag-usap kay Yusek Aboy Paraiso. Dahil mahalaga pong usapin ito, mahalagang usapin po ito dahil ito po ay timely. Hindi po katulad ng mga naunang panahon na ang problema lamang ho ng mga kabataan ay kung hindi napapariwara yung mga iba't ibang mga physical na nakaka-impluensya. Ngayon po kasi malawak-lawak na hindi lang po mga kapitbahay, mga kaklase nakakausap ng mga kabataan ngayon. Dahil posibleng may mga nakakausap rin po sila mula sa ibang bansa. May naaalala po ninyo nung mga nakaraan, kagaya po nung nangyari doon sa Tacloban na shooting incident, isa sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad ay posibleng yung mga nakakausap na itong CICL through online game na kanyang nilalaro. Tanungin natin si Yusek Aboy Paraiso kung ano na yung kanilang nakikita, ano na ang initial na resulta ng kanilang investigasyon patingin po dito sa incidenteng ito dyan sa Zamboanga City. Yusek Aboy, magandang gabi! Marlene po sa Spot Report!
9: Magandang gabi, Marlene, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig. Magandang gabi ho sa ating lahat.
0: Yusek, nung mga nakaraan, I understand, nagsasagawa rin po ng investigasyon ng CICC pahingil po dito sa causes, posibleng causes nung nangyaring insidente po ng school shooting dyan sa Zamboanga City. Mayroon na po bang resulta? Ano na po ang initial na nakita ng CICC po dito sa insidente ito?
9: So ang trabaho ng CICC is to hintayin at saka makipagtulungan sa ating law enforcement agencies. Ang may primary jurisdiction doon sa crime scene talaga is our PNPACG, and we are fully confident na kaya-kaya ho nila, pero nakahanda ho ang CICC para tulungan sila. In the meantime po, nakipag-ugnayan tayo dito sa mga platforms with regards to yung activities ng bata, yung child in conflict with the law, at pati na rin ho doon sa mga nangyaring sharing ng video, pinatanggal na ho natin to at binavalidate ho natin ngayon. In yung iba't ibang mga information with regards to the activities of the child, kasi mararami yung kumakalat din online ng mga pag-uusap na part sila doon ng group chat, nakasama yung child in conflict with the law, and this was a grooming incident. Pero sa, and to be honest, lahat ng mga intelligence reports na yan, lahat ng mga reports na binalidate natin, wala namang conclusive na nakita tayo dito sa batang to, no? So we are of the opinion as of now, unless may makitang iba through the forensic investigation of the PNPACG, na ang batang ito, although overachiever siya, maaring yun yung pinanggalingan ng galit niya, at siguro nga ho, tama yung sinasabi ni Secretary John Vic na because of his online activities when it comes to playing these games, na-desensitize na ho yung bata.
0: Na-access yun ho ba, sir, yung mga gadgets o yung iba pong mga gadgets nga itong CICL natin nung nangyari po yung insidente? Na-access nyo na?
9: So tama ho, Ma'am Marlina, no? Na-access na ho ng ating PNPACG and they're conducting their own digital forensic investigation gaya ng binanggit ko kanina. Paghihingin nila yung tulong ho ng CICC, nakahanda ho tayo. In fact, I'm in direct coordination po doon sa head ng PNPACG, si General Wilson Asueta, no? So kami naman ho, naghihintay lang din ng report so we can cross-check and validate some of the findings of the reports of the PNPACG.
0: I understand, sir, kagaya ng mga nabanggit mo kanina, wala pang conclusive evidence na nagpapakita na may nangyaring grooming. Pero may nakitaan po ba kayo na through the digital footprint, may mga indikasyon ho ba na nagkaroon ng premeditation o yung mga pagkaplano online nung kanyang posibleng gawin dun sa kanyang eskwelahan? May ganun ho ba?
9: So, Marlene, if may nangyaring pagpaplano, wala ko siyang pinagsabihan ng plano na yun, ano? At in fact, we are also of the opinion na yung pagpaplano, lahat ng paano gagawin to ay sarili niya nga it's through his own efforts, no? Walang nag-utos sa kanya, walang nag-ano sa kanya. Kaya nga hindi rin natin masabi ngayon na merong grooming na nangyari gaya na binabanggit natin kanina, no? Because again, wala tayong nakikita do sa online activities niya through our ginamita natin to ng mga tools natin gaya ng OSINT or yung Open Social Intelligence at yung intelligence to monitor his activities online, ano. So wala tayong nakikita na parang he was actively part of a grooming activities, no. So pero ang nakakapagtaka dito, Ma'am Marlina, no. The day he streamed or the day he committed these heinous acts, he streamed it in a particular platform designed para doon sa mga ganito, mga gory na mga types of contents, ano. Or hindi na natin babanggitin, baka puntahan pa ng mga kababayan natin.
0: Correct.
9: Pero tayo naman, no, ang ginawa natin, pina-geoblock na natin. Ibig sabihin, hindi nyo na makikita yung website na yan dito sa ating bansa.
0: So pina-geoblock nyo yan na, sir, para ma-prevent, no, na mapuntahan po ng ibang mga kabataan. Pero nung sa initial na findings po ng CICC, ano ang laman nung website na yon? At paano niya na-access yon? Kasi nung nalaman ko to mula kay Secretary Remulla, ngayon ko lang siya narinig. So itong estudyante na grade 8 student, paano niya kaya na-access yung website na yon, sir?
9: So tama ka, no? Kami rin ho, nagulat na may ganito palang uri at saka klase ng website, ano. Although we know for a fact na may mga ganitong klase ng website, and pag nahagip naman natin, tinatanggal natin. Pero this is specifically very least, no, the website, to be honest. Nalaman lang natin to because of yung doon nag-live stream, at may nagsabi sa atin na nila live stream doon, no. So ang tingin namin is very through the research, through his own research, yung child in conflict with the law natin, nalaman to mga to, he researched everything. Sabi ko nga, exceptional yung talino ng bata.
0: Yeah,
9: it can be shown from his academic records, ano. So maybe curiosity got the better of him, tapos he developed this interest, tapos because of his research, na-formulate yung plano, at saka na-form yung idealism niya na ito ang kailangan kong gawin, whether it's for fame, whether it's for clout, di ba? Parang ina-idolize niya yung mga iba't ibang uri ng mga maling taong dapat iniidolo, Marlene.
0: Tama po. Eh, Sir Aboy, Yusek Aboy, I understand, may mga plans po kayo na posibleng iban yung meta dito sa Pilipinas. Kung sakali ho na hindi tumugon, pahingil po dun sa hinihingi nga po dun sa pagdinig, ano ho ang, ano pong nilalaman nito, Sir Aboy? Para pwede po pa rin yung i-share sa amin.
9: So Marlene, naroon na tayong proof of concept dito, no? Dati nung na-involve po ang Roblox, sinabihan natin sila, we are giving them time to comply with certain standards na dapat nila comply para protektahan ang ating mga kabataan. Sa kabutihang palad, pumunta sila dito, lumipad sila dito at dumalo sa ating mga pagdinig at nangako na magsiset up sila ng office dito, i-integrate ang kanilang age verification sa ating national ID at magkakaroon ng green lane. Out of those three, nagkaroon naman tayo ng green lane with them at bukas ang linya ng pag-uusap natin. Pero we're still waiting for them to set up office here and to integrate our national ID in their age verification mechanism. Ano? Nangyari rin to sa Gorbox nung shooting sa Tacloban, Marlene, no? Ang nangyari naman sa Gorbox, talagang hindi nagpakita, hindi nakipag-usap. Ang ginawa namin, totally banned. So, wala na kayong hindi nyo na makikita ang Gorbox dito sa Pilipinas, di ba? So, there's already a proof of concept. And to our mind, and it's already also data-driven na kailangan itong mga platforms na to, whether it's a gaming platform, social media platform, ini-include na rin namin, Marlene, pati ang messaging platform, pag-aaralan na rin namin ang mga dapat na hakbang natin sa mga messaging platforms kasi kailangan natin tandaan. Pag na-target ang isang bata sa isang gaming platform or na-identify na profile sa isang social media platform, dinadala nila sa mga messaging platform. At doon to talaga nangyayari yung indoctrination, yung radicalization, yung grooming doon talaga nangyayari sa messaging platforms. So, kailangan magkaroon din tayo ng jurisdiction over them. At pati na siguro yung mga streaming platforms na. Yun nga yung binanggit ko sa hearing sa Senado, Marlon. Dito ang hitpit-hitpit natin, yung NPRCB natin, pag may pinupanood tayo sa simihan. Ngayon, pag halimbawa sasampa tayo sa mga streaming platform, walang control. Walang control. So, ito, ang magiging recommendation, ang magiging basis ng mga pag-aaral natin is data-driven at yung mga recommendations natin are based on things that we have done in the past and have proven that it can get results.
0: Oh, ano bang importance sa USEC na magkaroon ng sariling opisina, itong meta dito sa Pilipinas? Anong itutulong po nun para ma-regulate yung paggamit ng social media o ng meta o ng Facebook doon sa mga minor de edad?
9: Marlene, unang-una, ilay ko yung premise bakit kailangan. Mm-hmm. Even if hindi natin hiningin, dapat nagkusa silang mag-set up ng office here.
0: Mm-hmm.
9: We are one of the biggest markets for meta. User-wise at saka consumer-wise, napakalaking market na Pilipinas. Ano ba naman yung pumunta ka dito as a sign of good faith na dahil malaki yung market mo dito, sa ilalim mo yung sarili mo sa mga regulations naman ng Pilipinas. Now going to your question, ano yung mga maganda may dudulot mo ito? Unang-una, when we have jurisdiction, ito mga sa Pinas natin, ito mga warrants natin, yung other coercive measures natin, mas mapapabilis ang implementation. Isipin mo, Marlene, halimbawa, makakuha tayo ng warrant ngayon to identify kung sino-sino, halimbawa, may man nakakausap or to get the identities of yung anonymous accounts na nakakausap na isang bata sa mga platforms na to. Pag sinerve natin niya sa meta dito, papadala pa nila sa Singapore, papadala pa nila sa US para lang makita yung data na yan, eh. Napakatagal na panahon na maglalaps, no? Gaya nung sinasabi ho ng ating ilang mga mambabatas, medyo matagal din ang response nila kasi may mga channels pa silang dinadaanan na pag halimbawa, kailangan mong i-take down yan, nagla-live stream ang isang active shooter.
0: Oo.
9: Kailangan mong i-take down kaagad yan. Tumagal pa kasi, 'di ba? It has to go through all that process. So ito yung mga magandang maidudulot sana nito. Huwag na natin pag-usapan about taxes, huwag na natin pag-usapan. Pero yung child protection kasi is primary here, Marlene. Kailangan natin that since you're enjoying the Philippine market, since you're doing business here, kailangan sa ilalim ka rin sa batas namin.
0: Mm-mm. Sir, I understand kasi may mga kakilala po ako na nagatrabaho sa outsourcing company po ng Meta. Sila yung parang nag-filter kung ano yung makikita lalabas doon sa feed at mag-take down. Kasama ba yun sa iniimbestigahan ng CICC?
9: So yes, hindi lang kasama si Imbisigan, naimbisigahan na natin ito. Parang again, base sa ating pag-aaral, parang nakukulangan tayo kasi tama ka, ina-outsource dito, pero saan nakabase yung standards na yun? Sino ang nagdidikta ng standards na yun? Mga taga-ibang ba?

0: It also benefits din. Halimbawa, merong maling aksyon ng ating pamahalaan, pwede silang mag-seek ng redress or pwede silang magkaso sa atin. Kasi meron na silang personality. Eh, pag ngayon, halimbawa, ibang, halimbawa, hindi ko naman sasabi nga, halimbawa, iba natin sila. Hindi nila tayo makukusyon dahil wala silang personality dito.
1: Mm, tama po. Sir, aboy na bagit nyo kanina na magaling mag-research itong CICL dyan sa Zamboanga City. Isa sa mga pumasok sa isip ko yung algorithm eh. Kasi once na, diba, once na may sinerge ka, yun ang ulit na lalabas sa feed mo. Ano ba ang limitation ng mga algorithm, sir, kapag mga gantong mga insidente? May limitation ba yun?
0: May narinig ako dyan, Marlene, na hindi na nga tayo nabubuhay sa mundo na social media. It's interest media. I think I'm quoting Sir Carlo Ople, no? Nung narinig ko yung isang lecture niya. Na parang ngayon, hindi na yung kung ano yung regular na nasa jurisdiction mo or kung ano yung mga ano mo, yun yung lalabas randomly. Ngayon, nakabase yun kung ano yung interest mo. Minsan, yung kung ano yung sinesearch mo. Minsan, sobrang smart na ng mga smartphones natin na pag nag-uusapan ba, nag-uusap tayo Marlene ngayon, I'm sure yung pinag-uusapan natin magpa-pop up sa phone ko yan, whether it's on my social media feeds or yung mga, even yung sa mga suggestions sa mga search engines ko, no? So ganoon na siya ka-advanced na that it is driven by what your echo chamber is or what your interest is. So doon na nakabase. And maganda yung tanong mo kasi isa rin yung gusto nating hingin, yung pattern ng algorithm, saan nakatutok yung algorithm itong child in conflict with the law, gaano siya ka-engrossed sa mga particular subjects. That somehow we can formulate ano ba talaga yung iniisip nito. And at the end of it all, makita natin ano ba yung motibo ng tulok dito sa batang to.
1: Sir, may mga warning signs ba? May mga warning signs ba pwedeng makita? Digital warning signs ha? Kapag for example, may tendency na mauwi sa karumaldumal yung gagawin ng isang menor de edad. May ganun ba?
0: Ako. Marlene, una-una, if the Zamboanga incident taught us something, it is so random, it is so ano, parang it's unconventional na hindi ito pumasok doon sa mga red flags natin. Mm-mm. Yung bata, very active sa sports, achiever, matataas yung grades, and from all indications, sabi ng pamilya, very close sa family, so wala siyang pumasok sa red flags. Usually, sinasabi natin red flags, Marlene, pag ang bata, reclusive, hindi na kayo kinakausap, pag halimbawa nawawalan ng interest, parati lang nakatutok sa computer, nagpupuyat na sa gabi dahil yung kinakausap nila taga ibang bansa, ito yung mga red flags eh. Pero in this incident, pag pinagbabasihan natin not only yung sinasabi ng mga magulang ng bata but also the track record of the kid, parang it's hard to know na it's teaching us na huwag tayong pakampante sa mga anak natin.
1: Correct. Eh, kumbaga, sir, pag pinagsama-sama kasi yung epekto ng influence ng social media, tapos yung access pa sa mga dangerous arms, tapos yung environment din ng isang menor de edad, isang bata, malaki ho ang posibleng maging epekto nito. Malaki po ang posibleng mangyari. Kumbaga, yun ho yung atin nakikita dito sa ganitong issue, ganitong concern.
0: Tama, Marlene, ano, it's a convolutions, it's the interaction of a lot of moving parts, no? Ang hirap explain sa isang magulang na hindi ka lang dapat nakatutok sa anak mo pero kailangan may pakialam ka rin sa mga interest niya, di ba? Parang it's in this day and age, masyadong ang paratang nga sa atin, Marlene, parang masyadong marami ang inaatang mo sa magulang, pero kailangan din as a parent myself, ang hirap nung sa sitwasyon ko, Marlene, kasi I'm a government executive, I'm a lawyer, pero first and foremost magulang din ako eh.
1: Correct.
0: Di ba? Parang lahat ng sinasabi ko, kailangan, parang nakikita ko rin sa anak ko, lalo na, di ba? Parang yung sobrang interest sa ano, paano ko ipapaintindi sa kanya yung mga nakikita ko at paano ko siya iiwas sa mga posibleng mangyari sa kanya pag hindi niya ni-regulate or pag hindi ako naghigpit sa kanya. Siguro yun din yung age natin, Marlena, parang eto na yung mga age na sobrang andami ng alam ng mga anak natin na at a very early age, sila na yung nagsasabi sa atin, oh, hindi mo pwede gawin yan.
1: Yes, totoo.
0: Diba, parang papasok ka sa kwarto, you cannot violate my personal space. Minsan gusto mo magwala, pero diba, parang because of the laws that we have now, and they're aware of these laws and they're aware of these nuances na parang, saan mo nakuha yan, unang-una, and pangalawa, paano ko kukontrahin yung mga sinasabi mo?
1: Oh, well, very well said. Sir Jose Carenato Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime Investigation.

0: Education and Coordinating Center. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Yusek.
1: Maraming salamat, Mylene.
2: DTCMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Magbabalik po ang Spot Report makalipas ilang mga paalala.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
0: Balita mula sa ating napakasipag na si Radyo Patrol Birthday Zone na bayan DPWH daw po'y puspusan ang road repair sa Manila at sa Cavite. Ayan yan. Birthday Zone, detalye.
10: Marlene, tuloy-tuloy ang pagkasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga naglitawang lubak sa iba't ibang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Kabilang sa mga inayos ang mga lubak sa bahagi ng E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Sa Malabo naman, ginawa din yung lubak dyan sa May Aim Echa del Pilar Street. Sa Maynila, ginawa yung mga lubak dyan sa May Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila. Gayun din sa Macapagal Boulevard, sa Rojas Boulevard at sa Spine Road sa Pasay. Nagkaroon din ng asphalting dyan sa may C5 Kalayaan Avenue sa Timog at sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Inayos na rin ng DPWH sa malalaking lubak sa Temporary Access Road sa Bacoor City, Cavite habang patuloy ang konstruksyon ng tulay sa Alabang Zapote Diversion Road. Binuksan na rin sa mga privado at pampublikong sasakyan ng Zapote River Drive Road na magsisilbing alternatibong ruta habang isinasagawa ang pagkukumpuni sa lugar. Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na sasamantalahin ng ahensya ang magandang panahon upang mapabilis ang konstruksyon ng mga tulay sa Puerto Gusa Section sa Cagayan de Oro Coastal Road. Alinsunod din sa direktiba ng Pangulo na tapusin ang mahalagang imprasakura na makatutulong sa araw-araw na biyahe at paghahanap buhay ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Birthday Zone DMM.
0: Bert, thank you!
10: Yes, Marty.
2: Basta't may nangyari na
1: report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, mula po sa CICT ha, meron po tayong makakausap po lang ang Chief Investigator ng QCPD Station 6 na si Police Executive Master Sergeant Celestine Bilan. Ay, kaugnay po tayo sa naarestong ano, lalaki na suspect sa investment scam. Sir! May, Sergeant, ano ho ang kwento po nito?
8: Hello ma'am, magandang gabi po. From Police Station 6 QCPD po.
0: Magandang gabi, Sergeant. Sir, ano po ang kwento po nitong naaresto po ninyo sa investment scam?
8: Ito pong ano, lalaki na suspect po natin noong June 2, 2026, itong si Mylene Damo ay pinakilala ng kanyang kaibigan na si Lovely Galicia po kay suspect Christian through sa Facebook Messenger lang po. So madali pa, nakuha po ng suspect yung tiwala at loob ng ating biktima. At agad na inalok na magbigay ng trabaho sa ibang bansa na maging waitress sa Singapore po.
0: Mm-hmm.
8: Ngayon, hiningan siya agad ng pera na worth 4,481 para daw umano sa mga espas at permit at mga medical at iba pang mga gastusin sa kung saan siya naman ay nagpadala doon sa biktima through GCash. Transfer doon sa Maya ni Paolo, si Maya na yung prospect po natin.
0: Mm-mm.
8: Then another thing is nung June 6, ganun po, humingi na naman ng another 9,000.
0: Naku!
8: So sunod-sunod po ito ma'am, so maraming mahaba-haba po ito. June 10, humingi na naman ng 2,005, June 11.
0: Kumbaga, kumbaga sir, ilang, gano'ng karami na yung inkabuuan na nakuha nitong suspect doon sa biktima?
8: Bali po dito sa documented at saka undocumented po, nakakuha na po siya lahat-lahat ng 1,061,406 po.
0: Naka-million na po, kakakutok doon sa biktima. Ano po ang mga paalala natin sa isang maikling salita, sir? Ano po ang paalala natin para po hindi mabiktima ng mga ganito klaseng modus?
8: Sa ating mga kababayan Pilipino, eh, marami na po kaming na-encounter na gantong makaso. Sa gantong mga modus operandi po, no? Eh, huwag po tayo basta-basta maniwala
0: at
8: magpadala ng pera through online.
0: Mm-mm.
8: Yung mga online-online na yan, lalo na kapag nagmamadali ng tao at pinipili ka magpadala ng through online mga tao. So mag-ingat po tayo at mapanuri po tayo sa gantong mga modus operandi ng mga tao.
0: Kumbaga, pag nahingi ng pera, red flag na, no, Sergeant?
8: Yes, ma'am.
0: Opo, ma'am. O, sige, marami po sana akong tanong, Sergeant, pero wala na po tayong oras. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon po na nakaos namin kayo, sir. Ingat po kayo palagi.
1: DZMN Numero Uno sa Aksyon.
0: Tandaan nyo ho ha, kapag may mga wala pong masamang kumausap, maghanap ng love life through social media, through online, through dating app, pero pag po nanghingi na ng pera, red flag na ho yun. Wag po tayong colorblind, okay? 8:59! Oy, nakalipas na naman ang isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Susunod na programang Alam Nalis kasama si na DJ Jaiho at Ganiel Krishna. Happy weekend! Laba-laba day tomorrow! Bye!

0: na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, si Jaiho.
1: At sa ngalan ng ever-lovable, Papa A, Awil Pass, ako po, si Gino Krishnet.
0: Siyempre naman, partner. Ingat-ingat ka dyan, kung saan ka man patungo, pero alam ko talaga, marami tayong aabangang kwento sa aking partner na si Papa Awil Pass, dahil for sure, mag-i-enjoy sila ng kanyang urikaiha na si Eli sa concert ng BTS. Mga proud and solid na army yan, si na Papa Awil at si Eli. Kaya naman, ngayong gabi, opo, Friday evening, August 21, 2026, sabihin niyo po kami ng aking kapartner na si Gainel Christian para magsigaw na, alam ko na,
1: alam na this.
0: Everybody say, ho!
1: Ay.
0: Sorry.
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!

0: Hollywood Walk of Fame star Iga Gawad kay Broadway diva Lea Salonga ngayong September 14.
1: Alam mo this!
0: At nagbabalik na, Gandang Gabi Vice, mapapanood na simula naman September 13.
2: At syempre, tambalan ni na Kim Chu at Paolo Avellino nagbabalik para sa bagong pelikula.
1: Alam mo this!
2: At Will You Fake Marry Me ng JM Fiang, may season 2 na. Abangan natin yan.
0: Naku, bongga, pero may soro sa 904, mga kapamilya, sa ating pagtutulungan. Matagumpay nga po ang DZMM Servisyong Kapamilya sa Barangay Doña Imelda Function Hall sa Quezon City. Handog nga po sa 200 kapamilyang naapektuhan ng habagat ang Urban Gardening Seminar na may kasamang seeds at seedling bigas, inuming tubig, UTI at blood sugar testing, pati na rin ang pagsasalo-salo ng masarap na tanghalian at merienda, may kasamang mga palaro, pati na rin mga regalo para sa inyo. Abangan po siyempre ang susunod na DZMM Servisyong Kapamilya, kaya naman ugaliin po natin na manood ng DZMM para laging una sa balita, una sa public service. Diba? Sinimulan natin ang gabi natin ng sobrang saya. Kagaya ko, ang saya-saya ko.
2: Yes, halata.
0: Sobrang saya ko, ganyan. Yan,
2: ano ba nangyayari?
0: Hindi kasi talagang very busy tayo buong araw. Galing tayo ng Angeles, Pampanga mula kay, actually, Clark.
2: Okay.
0: Clark, Pampanga. May kwento ko lang, no? Siyempre, dahil last night, dayong ay wala at ikaw ang humalili, diba?
2: Yes.
0: Kasama si Papa Awel. Pero matagal-tagal ang pagsasama natin.
2: Kaya nga eh.
0: Mahaba-haba. Kaya I'm very, very excited and I just can hire it.
3: Mali!
0: Come on. Oo, di ba? Hindi, dahil kagabi, nag-celebrate ng kanyang 18th birthday si Audrey Kirsten Tan, ang nag-iisang babae. Actually, di naman. O, tama, nag-iisa kasi sa lalaki. Ang bunsong anak ni Miss Rhea Anicoche Tan.
2: Happy birthday.
0: Yes, happy, happy birthday. Bukod sa super duper star-studded, alam mo, nakakatuwa. Kasi siya, sa pagiging star-studded, umattend lang naman sina Asia's Mechanico. Oh, wow. Asia's Mechanico, Sanya Lopez. Di ba? Yung Hot Maria Clara. Oh, di ba? Kanta niya yan. Hot Maria Clara. Di ba? Asia's Mechanico. Gano'n.
2: Kailan ako yung story mo kagabi? Para enjoy na enjoy ka.
0: Ang saya. Kasi syempre, mamaya kikwento ko yan. Bukod kay Sanya Lopez, syempre yung mga OG ambassadors ng Beauty Derm, nandiyan sila Tita Sylvia Sanchez. Of course, our Grand Slam Best Actress, Lorna Tolentino.
2: Wow, star-studded.
0: Yes, yeah, super Lorna Tolentino. Ate Darla.
2: Yes.
0: Oh, she was there. Oh,
2: kaya pala, nandun ka.
0: Yes.
2: Kasi star-studded.
0: Totoo. Host tayo dyan, syempre.
2: Ikaw, hindi ko yun sa star-studded.
0: Actually, feeling ko hindi magiging masyadong star-studded. Pang sapat-sapat
2: Saks
0: lang. Saks lang. Wow, pinera. Wow, feeling niya ate.
3: Mali!
0: Hindi, tapos syempre sila EJ Falcon, kasama ang kanyang asawa na si Jana. Jana, si Vice Governor ng Bulacan. Ayan, Alex Castro with the sex bomb Sunshine Garcia Castro.
2: Wow, yes.
0: Sino pa bang mga nandoon, Kakay Bautista, the dental diva, ayan, Ines Veneracion, Alma Concepcion, Maricel Morales, Rochelle Barameda.
2: Ano ito, 18th birthday? Naalala ko sabi ni, ano, ni Papa Aka po, nasa 18th, at nasa debut ka.
0: Debut? 18th birthday?
2: So sabi ka, wow!
0: Oo. Tapos ang mga naging special guests, ang mga Sir Gillian Vicencio nandun din, syempre, Isabel Ortega, ayan. Ang special na performer kagabi sa 18th birthday, kumapit kayo mga kapamilya. Ay Sigera. Oh, sorry, nag-perform si Ay Sigera and wait, there's more. Chito Miranda, diba?
2: Ay, yun yung nakita ko eh. Oh. Yun yung nakita kong post mo.
0: Na parang ano, no, POV. Nag-iinuman kayong dalawa. Nag-iinuman, ay, malungkot ka at nag-relapse ka, sabay ang kainuman mo si Chito Miranda.
2: Yung diba? Grabe mga kantaan ni Chito Miranda. Kinata niya ba yung mga ano niya? Yung mga
0: hit, song?
2: Hit songs. Kagabi.
0: Nagbagsakan kagabi eh.
2: Wow.
0: Di ba yung may bagsakan yung andito na si Glock 9, andito na si Chito, tapos andito na si Francis. Francis oh, pero kasi dahil mag-isa lang siya, hindi naman natin mababalik si Sir Francis. Gusto mo ba? Hindi. Oh, diba? Kumuha siya ng audience. Kumuha siya ng audience, ganyan. Tapos parang yun yung nag-alaglak at saka ala may ano, Francis S.
2: Laki na walang
0: apelido. Totoo. Hanggang bongga. Tapos yung kay Isa, kinanta niya yung 25 years niya na song na ano, Pagdating ng Panahon. Ay, na wow. Alam nyo ba, nabanggit natin yan dito, akala ng marami, kanta to para sa love life.
2: Oo, hindi pala.
0: Kanta pala ito dahil sa pagiging middle child ng anak. Oo. Yes. Oh, grabe.
2: Para sa akin, middle child.
0: Talaga?
2: Oo, oh, middle child.
0: Oh, nakita ko yung GC nyo ng mga kapatid mo eh, no? Oo. Puksaan din kayo sa GC ng mga kapatid mo eh, no?
2: Ano pangalan ng GC namin?
0: I forgot. Wow! Oo. Basta nandun yung name mo. Nakita ko nandun yung name mo. Tapos yung sa umpisa, parang hindi pwede sabihin sa ere. Charing. Kamali!
2: Grabe. Nahit talaga ako ng mga kapatid.
0: Oo, correct.
2: Okay.
0: Ganun talaga. Yes, ganun talaga.
2: Kasi alam mo, may isa akong tanong sa'yo.
0: Ano?
2: Ba't di mo kayo invite?
0: Sa birthday?
2: Oo.
0: Ba't kailan mo yung may birthday?
2: Bakit yung birthday?
0: Kailan mo yung birthday?
2: Ba't di mo ginawang plus one? Talagang plus one mo sila, Aviona.
0: Ay, kasi kila, naka-attend na kasi sila ng mga ibang mga beauty derm ganaps. Oo, diba? Yes, totoo. Si Aviona na parang nakapantulong na siya. Hindi, tsari. Ayan. Hindi pa ako hindi makapasok dahil kay Aviona star. Oo, diba?
2: Ay, grabe yes, naman yan. Oo.
0: Naku, kasi call, hello po sa ating mga guardian sa labas. Maganda-magandang gabi po sa inyo. Yes, oo, ayan. Nanawagan.
2: Oo. Okay na. Ayan.
0: Okay na.
2: Oo, grabe. Okay ka na?
0: Okay na ako. Oo. Aga ko kasi pumasok, galing ng client, tapos parang mag-wait ka ng anis. Nang sabi ko yan, diretso na. Mali. Ito, maganda ng makeup ko, di ba?
2: Oh, maganda ng makeup ko.
0: Yes, maganda ng makeup ko. Parang tila ba hindi ako nang galing sa pagpapahumpak ngayong gabi.
2: Maganda mo dyan. Mali! Oh, ayan na. Ito na, Jai. Ito na ang ating mga balita ngayong gabi, no?
0: Totoo. Ito na. Simulan natin sa oras na 9:10. Mga kapamilya, ginuginita nga po ngayong araw ang ika-43 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Ninoy Aquino. Bukod sa mga taga-suporta, nakiisa rin sa pagunita sa death anniversary ng yumaong senador, ang apong si Bimby na anak ni Chris Aquino. Kwento nga po ni Bimby, kahit hindi daw niya naabutan ang kanilang lolo Ninoy, tila nagabayan din sila ng mga aral na iniwan ito sa kasaysayan ng Pilipinas.
3: There's a lot of videos of Lolo on YouTube. You'll really get to know him as a person. We never had a conversation with him. Just research and trust reliable sources.
0: Yes! Tama yung sinabi ha. Trust reliable sources. Okay. Diba? Sa kahit na anong mga balita, Ganyel, dapat talaga, lalo na DZMM, yes. Maraming salamat po sa mga laging sumusuporta. Dahil alam ko, sa mga events na ginawa natin for DZMM, yung ating para mga anniversary events, diba pinapakita natin doon, paano ba natin malalaman kung reliable yung mga sources? Mm-hmm. Ito ba legit na galing sa mga news articles? Ganyan, oo. Dapat tingnan natin like unay kung may hindi lang basta blue check eh kasi may mga blue checks na binayaran
2: binibili
0: na binibili at saka imbe-imbentong blue check ganyan. Buti nga in all fairness ah dati merong mga vice ganda na account yung mga sikat na personalidad na may blue check sila tapos parang may mga statement doon na hindi naman talaga sinabi ng mga artista na pinaniniwalaan ng mga bandwagoner
2: ano na fan account yon or ano
0: parang hindi ko alam hindi siya fan account eh. Parang feeling ko ginagamit talaga siya para magpalaganap ng mga fake na mga balita. Mm. Yung para mag-create ng commotion. Parang ganun, oo. So, siya pagka DZM, mga makikita nyo lang po dyan, dapat yung mga may legit sources talaga. Tsaka yung mga legit na mga point person din.
2: Tama.
0: Yung mga kinakapanayam. Ayan.
2: Tsaka in fairness naman dito sa DZMM talaga, di ba? Lahat po ng balita na ilalabas po ng DZMM, paniguradong tama, sigurado.
0: Oo,
2: timely. And
0: totoo.
2: Of course, yung mga reporters din kasi ng DZMM, yes. Mga anchors din sila, no?
0: Correct. Kaya, journalist. Yes.
2: So, kung kanina nyo po makikita or malalaman yung mga balitan to, very reliable source.
0: Totoo.
2: Kasi mismo, minsan yung anchor po ninyo, ang mismong nandun sa field, tapos after po nila, pupunta po sila dito sa DZMM booth.
0: Totoo.
2: Para ihatid po sa inyo ang balita. Kaya,
0: totoo.
2: I-like nyo na po at i-share ang DZMM.
0: Teleradyo. Meron meron tayong 3 million sa Facebook, meron ding 1 million, ganyan, no? Yes. Pero kaya natin nabanggit yan, kasi syempre, tulad po niyan, di ba, makikita, kahit naman hindi tayo si Bimby, eh, makikita at mababalikan po natin ang mga napakadaming mga videos ng mga kung ano yung mga nagawa ni Ninoy Aquino, ano yung naging ambag niya sa bansa natin, ano talaga yung mga naging eksena from the past, di ba? Mas mabuti na yung ano, yung mga pinapanood natin ganyan, hindi yung mga matcha trend yung nakikita natin sa TikTok, yung mga ganyan.
2: Oo, tama. Oo. Tama yun. Saka, di ba, ano tayo, dapat...
0: Alam mo ba yung matcha trend? Actually, hindi. Parang may napanood ka atang isa.
2: Ano yung matcha trend?
0: Yung mga nakakaloka, te. Kanina kasi, ay, habang nasa, ano ko, kamuning itch, ganyan. Pagdating ko gano'n, ang tapang na magpuso mga tao ng hubot-hubad talaga. Yung mga bagets pa, ha? Mga bagets, nagpuso ng mga hubot-hubad talaga. Napahabi ko, ano to? Aprobado na to. Kasi di ba yung TikTok, mm-hmm, ano siya, very strict. Mm-hmm. Strict siya yung bawal
2: even
0: nga nakatapless, bawal ka magbanggit ng brands or whatsoever, mm-hmm, ganyan. Eh yun, di ba, na-upload siya, na-upload talaga siya ng buong buo, tapos kitang-kita talaga yung mga personal na, mga private parts nung tao na nagsasayaw-sayaw siya. So, di ba, parang nakakaloka. Mas maganda na panoorin natin kung ano yung mga history, ganyan.
2: Ay, hindi ko naniniwala sa algorithm mo.
0: Totoo!
2: Bakit lumabas yun?
0: Hindi sa akin.
2: Ay, hindi, kanino?
0: Ah, syempre naman. Kay Aviona Star.
2: Iniisip ko, hindi na paisip ako. Bakit lumabas?
0: Ah, totoo naman. Dahil yung algorithm ko, mahilig ako. Pag tingnan mo ngayon ang algorithm ko, United Arab Emirates.
2: Dahil?
0: Sobrang amazed na amazed ako kung paano nila binild yung Dubai, yung Abu Dhabi. Oh, totoo, nice. Pag tingnan mo talaga, kaya nga diba may katulad halimbawa, yung Burj Khalifa pala, kaya okay, tinawag na Khalifa, na Burj Khalifa, kasi parang well, ginagawa daw pala yun. Parang basta sa napanood ko, parang ginagawa daw yun, dumating sa punto na parang baka nag-short sa budget o hindi kayang ipondohan na nangingi sila ng tulong sa mga rulers from Abu Dhabi. Eh, mga rulers doon, mga Khalifa, di ba? Maktoum yung Sanes, yes, sa Dubai. So, parang kaya tinag na Burj Khalifa, parang ganon. Yun yung mga pinawatch-watch
2: parang pinangalan
0: ko
2: na lang din sa kanila. Bilang, ano, pasasalamat or dahil sila din yung
0: sila nag-fan. Sila naman yung tumapos, di ba?
2: Oo, sila nag-fan.
0: Oo, sila yung nag-ano?
4: Sila may ari.
0: O, di ba?
2: In fairness naman talaga kay Jai, oh my bow.
0: Hindi kasi talagang ganun ang mga ano ko, algorithm ko. Yung sa'yo ba, ang algorithm mo, kawit, bako ano, kabite, bako or, ano ang algorithm mo, ganyan? Ako Dubai, sa'yo ano?
2: Ay, hindi. Sa akin, runners.
0: Binakayan.
2: Wala na yun, wala na yun sa algorithm. Ang grabe talaga yung algorithm ko, mga kapamilya, sa iba pa nating showbiz update.
5: Mali!
2: Wait lang.
0: Parang pinagbawisan
2: mo. Oo, pinagbawisan talaga ako. I-clear ko lang, yung algorithm ko, mga running, health, ganyan.
0: Alam ko na.
2: I'm into my, ano eh, running era.
0: Kaya palang sexy-sexy mo, ganyan.
2: Hindi, totoo yan. Bumabawi ka pa. Sige na, sa ating mga iba pa nating showbiz update, markahan na po ninyo ang inyong kalendaryo dahil sa Setyembre na nakatakda ang paggawad ng Hollywood Walk of Fame star kay Broadway diva Lea Salonga. Gaganapin ang star ceremony sa September 4 sa Hollywood Boulevard. Si Lea Salonga ang kauna-una ang Filipina na paparangalan ng bituin sa sikat na Walk of Fame. Congratulations,
4: I love Lea! That dish!
0: Congratulations! Alam mo, nakaka-amaze na. Saka Walk of Fame na to ng Hollywood. Ah. Kasi marami, di ba, sa iba't ibang bansa, parang, tama ba ako? Kasi sa Korea nakapunta ako, nakita ko may Jessie Mendiola. Yung kamay, di ba, may ganon. Yung sa isang TV network nila doon, may Jessie Mendiola.
2: Meron din naman tayo dito, sa Eastwood.
0: Sa Eastwood, sa Libis. Oh. Yes. Oo, oh, ganyan. Pero ito, iba na to. Ang leveling mo na dito talagang mga Hollywood actors and actresses,
2: yes,
0: na talaga.
2: Yes, kahilera niya sila, ano, Matt Damon.
0: Yan. Oo.
2: Britney Spears.
0: Correct.
2: Diba? Jennifer Aniston.
0: Beyonce. Di ba yung mga ganyan? Meron ba si Beyonce? Parang wala, hindi pa ata.
2: Ay, wala ba ba?
0: Meron na ba? Check nyo ako, meron na si Beyonce. Oo. Mm. Alam ko, hindi ko nag-thank you kay Beyonce. Sorry. Dapat lagi mag-thank you kay Beyonce. Yung parang ano-ano dyan, di ba? Yan, congratulations, Miss Lea.
2: Deserved ni Miss Lea.
0: No questions. Yes. Di ba yun talaga? Pasabog ka, Miss Lea. Alam mo, mula noon hanggang ngayon, no, hindi nawawala sa ano, sa pagbibigay at patuloy na pag-wagayway ng watawat. Itong si Miss Lea Salonga, yes. Yes.
2: Forever. Oh. Alam mo kahapon, kasama namin ni Papa A, dito si Ayla.
0: Yes.
2: Singer siya, Chinese-Filipino-American singer from New Jersey. Tapos, alam mo kung sino idol niya, inspiration niya? Si Miss Leia Salonga.
0: Marami
2: and,
0: talaga.
2: And to tell you, ano, Jaya, ang genre ng kanyang music ay R&B. So, wow. Di ba yung ibang mga tao, sasabihin nila na gusto nila si Miss Leia because classical, or ano ba yung tawag sa genre ni Miss Leia?
0: Broadway.
2: Yeah,
0: yes,
2: Broadway.
0: From Broadway, mga Disney.
2: Yeah, ganyan. So Broadway sasabihin nila, pero dahil, so sasabihin nila, Broadway singer sila, ang idol nila is Leia Salonga. Pero nagulat ako kay Ayla, kapon R&B singer, pero ang idol niya si Leia Salonga. So ibig sabihin talaga nakakatawid yun, no? Yung genre
0: actually,
2: na yun.
0: Actually, oo. Yung sa music, di ba? Yeah, so, talagang it's way of expressing yourself, right. Telling stories, di ba? Talaga. Ako talaga salute, Ms. Leia. Ayan. Hope to see you soon. Yeah. Okay. Nagabi-gabing nanunod sa atin, of course, si Mami Ligaya, ang mami ni Leia Salonga.
2: Hi, Mami Ligaya. Congratulations po kay Ms. Leia.
0: True. Okay. Ito naman, ganyan at mga kapamilya. Siyempre, excited na nga po. Yun lang. Excited na excited na nga po ang unkabogable phenomenal superstar na si Vice Ganda sa pagbabalik ng Gandang Gabi, Vice. Aminado nga si Vice na kinikilig siya sa highly anticipated na pagbabalik ng late night talk show. Masaya rin si Vice na hindi nalalaos ang GGV lalo't patuloy ang pagbaviral ng ilang mga lumang episode. Pangarap nga po ni Vice na makasama sa GGV sina Marian Rivera, Alden Richards at hindi daw nawawala sa kanyang listahan si Michael V. Nakatakdang ipalabas ang talk show sa GMA, Kapamilya Channel at iOne simula sa September
1: 13. I love that
2: sa GMA na baka may chance na no si Meme na makausap si Michael V.
0: Yun talaga.
2: Marian Rivera, mga gusto niya talaga kasi ang ganda ngayon, wala nang network wars, di ba?
0: As in.
2: Wala nang ganun. So, baka naman, baka nga makasama na. Pero, tape na kaya itong mga to, mga episodes na to?
0: Parang feeling ko kahit naman noon, di ba? Minsan, kahit naman nagla-live sila, tapos yung live na yun, tape as live, i-air lang siya, di ba, after na, nung naganap na, ano, na pagla-live showing nila. Di ba ginanap yan minsan sa Newport, di ba, may mga ganun dati, sa Music Museum ba, sa kung saan, o alam ko, may mga ginanap na ganyan, yung mga anniversary special. Di ba?
2: Oo,
0: pero mula noon naman tape na yung GGV talaga. I remember kasi dati nakapag ano pa ako, jester for Gandang Gabi, Vice.
2: Ah, okay.
0: Oo, nag-jester pa ako for Gandang Gabi, Vice. So parang tinitape talaga, hindi talaga siya live na ini-ere. Nagbabangko talaga.
2: Eh sana may surprise si Meme.
0: For sure.
2: Baka nakasama niya na.
0: Alam mo, hindi pa ata sila nag-start. Parang nung after i-announce si Takori, agad-agad, teaser shoot kaagad sila, vlogs, yung mga ganun kaagad. Pero nung nakapanem siya ni Ana Cerezo.
2: Oh, Ana Cerezo. Hi, Ana!
0: Nung nakapanem siya ni Ana Cerezo, parang ang isa sa sinabi talaga na every time daw tinatanong siya, sino yung mga kapuso na gusto mong makapanem at makasama, sinagot niya talaga, number one talaga lagi sa listahan, Michael V. Mm-hmm. Pero feeling ko, because merong Metro Manila Film Fest entry na The Greatest Showdown, si Bossing at saka si Meme, posible na isa sa mga unang lineup na dapat abangan talaga dyan, yung pag-ahaharap nila ni Bossing.
2: Oo, ay fun yan. Kasi nandun ako nung in-announce nila, alam mo, nakakatuwa silang dalawa on stage.
0: As in.
2: Meron talagang chemistry na parang, alam mo, tatawanan mo talaga silang dalawa.
0: And magkaibang humor, no?
2: Oo, magkaiba. Pero ano, pero nagja-jive. Nagja-jay.
0: Yeah, hindi. Mali. Ayan. Oo, diba?
2: Oh, ito naman. May bagong pelikula ang Kim Pao. Ipinasilip na ang poster ng A Perfect Marriage na comeback film ng tambalan ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Tampok sa poster film ang silhouette ni na Kim at Paolo, kalakip ang mapanghamong caption na "What makes it work? What makes you stay?" Hindi pa idinetalye ang petsa kung kailan mapapanood ang A Perfect Marriage na isinulat ni na Chris Martinez at Teresa Cayaba sa direksyon ni Dan Villegas.
1: Alam na this!
2: Nag-viral yan.
0: Eh kasi nga, di ba, parang before itong i-launch yung parang pinaka silhouette na
2: poster,
0: na poster, aminin naman natin, Ganiel, ano, mahaba-haba ang naging diskusyon at pinag-usapan talaga ng todo-todo na parang tila di umano daw, may baby bump itong si Kim Chu, di ba?
2: Yes. Ano ba, nagsalita ba si Kim? Parang hindi pa nagsalita si Kim ba?
0: Walang pagsalita, pero parang may nabasa ako, tsaka may narinig akong chika na parang kinongratulate ng mga ibang kasamahan natin sa panulat at mga reporters itong si Kim, kasi parang kung ganun daw, kaya daw pala parang may ganun, ay kasama daw yun sa naging paghahanda ni Kim for the role.
2: What? The dedication?
0: Yes, yun ang, yan mismo ang sinabi na parang, hala, kung ganun, lahat tayo parang nabudol at napawaw na parang kinailangan na medyo kailangan sumubis ng very light, magkalaman, magka-baby bang, para pala dito in preparation. And ayan na, yung silhouette, di ba? Pinakita na parang nakaluhod, tapos nakasamba dun sa, yes, sa chanena ni Kimi, si Paolo, ganyan. So parang, di ba, parang tatawanan na lang talaga ni Kim Chulat, oh see, this is ano, how I prepare for a role.
2: Ang galing.
0: Ganon, oo.
2: Pang Hollywood, no? Di ba ganyan mag-prepare mga Hollywood actors?
0: Di ba si Paolo Avellino sa Lin Lang before?
2: Oh, yes,
0: nagpataba rin talaga. Siya yung nagpa-haggard siya, nagpangarag siya, tapos kailangan niyang fromesh ulit kasi habang tumatakbo yung istorya, unti-unti siyang gumuglow up, di ba? Kailangan kasi dahil naging parang laos na boksingero. Tas,
2: ay, nakakatuwa naman si Kim Chu. Grabe the professionalism and dedication, no? Sana panoorin talaga ito ng ating mga kapamilya.
0: True.
2: So, everybody.
0: Meron pa alam ko, di ba, may ganyan din na ginawang preparation. Angelica Panganiban, di ba, beauty in a bottle before.
2: Grabe ang mga artista.
0: Yes.
2: Ibang dedikasyon.
0: Jay Cuenca.
2: Oh, yes. Si Jay Cuenca.
0: Di ba, ang tawag nila dyan, di ba, parang method acting ba yun? Tawag nila,
2: I'm not sure.
0: Ano yung ganun, method acting?
2: Ang dami kasi, may tsabak, may method.
0: Oo, may method. Merong namang, ano, acting kapag sinisinghil. Na pinagkakasita.
2: Hala, hindi ko matanda. Hindi ko matanda. Ilan to yun?
0: Mali! Iba-ibang acting, di ba?
2: Nakakainit, iba-ibang acting.
0: Totoo. Ako, ito naman, samantala, mga kapamilya, magbabalik naman for his second season ng vertical drama series ng JM Fiang o sina JM Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Will You Fake Marry Me? Ayon sa I Want, may dapat abangang twist sa Tamis Asim love story na June at Ping na ginagampanan ni Fiang Smith at JM Ibarra. Si Fiang ay isang promodizer na mapipilitang magpakasal sa workaholic CEO na si JM para lang makuha ang mana niya. Nakakasama ng JM Fiang sa Season 2 sina Emilio Daez, Chris Villanueva at Matet De Leon. Maaari namang mapanood ang Season 1 ng Vertical Series sa iWant.
1: I love this!
2: JM Fiang, no? Kailan lang, di ba? Nandito sila, no?
0: Yes, tayo, di ba yun?
2: Yes, oo.
0: Yes, ng live na live
2: yes.
0: Tayo. O, di ba? Talaga, alam mo, hindi sa pag-ano ha, bukod sa mga beauty queens na parang may bertud talaga yung pagigesa sa DZMM, pati yung sa mga programa, parang feeling ko, very lucky talaga yung studio nat. Oh, nasad naman ako kasi di ba very soon.
2: Ay,
0: oo. Pero anyway, very lucky talaga kasi di ba nung nag-guest sila dito, nakita naman natin na parang that night, yun yung moment kung saan merong 13 episodes na libre,
2: yes.
0: Kailangan mag-avail, mag-subscribe sa iWant para mapanood yung iba't iba pang mga, yung iba pang mga remaining episodes. Mm-hmm. Pero imaginein mo ngayon, binabalita na natin mula nung umpisa na pinopromote pa lang natin, and Season 2 na po.
2: Yes.
0: Yan ay dahil sa inyo pong pagsuporta mga kapamilya at pagmamahal din ng kanilang mga fans.
2: Diba? Grabe ang fans ng JM Fiang. And also kasi, alam mo, deserve naman talaga nila ng Season 2.
0: Eh kasi naman, hinuhusayan naman
2: ang
0: talaga.
2: Ang galing talaga.
0: Yes.
2: And saka diba, remember, may vlog si Diamond Star Maricel Soriano kasama dun si Fiang. Kakaiba, grabe ang acting ni Fiang Smith, ah. Hindi mo akalain na ganun talaga siya pala umarte or pangmalakasan pala yung artihan niya.
0: May hugo.
2: Oo,
0: diba?
2: Kaya, and then syempre of course si JM din, ang galing din umarte. So natututo rin talaga sila sa set, alam mo yun, everyday learning for them. And
0: correct.
2: Ito, nagkaroon na sila ng season 2. So congratulations.
0: Oh yes.
2: Oo, ayan naman. Inilabas na nga sa iba pa nating balita. Inilabas na nga sa mga digital streaming platform. Ang bagong extended play ng actress singer na si Jeneline Mercado na Jen Deluxe. Sa media conference kahapon, sinabi ni Jeneline na iba't ibang genre ang tampok sa kanyang bagong EP, kabilang ang mga love at dance songs. At nilinaw naman ng actress-singer na hindi niya iniwan ang music industry, kundi nag-break lang dahil abala sa iba pang mga proyekto at sa pamilya. Taong 2023 nang i-anunsyo ni Jeneline na bahagi na siya ng Star Music ng ABS-CBN.
0: Alam mo, ano yan? Parang hindi ko alam tama ba, 1 year or 2 years in the making?
2: Itong EP na to?
0: Yan, oo, yung song na yun. Kasi di ba parang I remember, I'm sure baka ikaw tanda mo rin. Mm-hmm. Di ba parang may moment na ilang beses naging usap-usapan at maugong ang chika na di umano si Jeneline daw ay nung time na hindi pa siya nag-renew ng kontrata with GMA, lilipat daw. Oo, di umano sa Kapamilya Network.
2: Yes.
0: Tapos di ba nasundan pa yung haka-haka dahil nakita siyang pinicturan ni Sir Roxy Likigan na may post siya sa the very, very iconic and trending na blue chair.
2: Oh, yes.
0: Di ba yung blue chair doon? Di ba kapag ka na-picturean ka sa blue chair ni Sir Roxy ng Star Music, ng ABS-CBN Music, ang atake, ayun, either magkakaroon ka ng album, ng EPs, ganyan, di ba? Oo.
2: So, project.
0: Ito nga, nung last na nakapanem ko si Jen para sa bago niyang ini-endorse yung produkto, sinika niya na parang almost 1 year and a half or 2 years niyang ginawa to. And finally, congrats, nilabas na.
2: Oh, congratulations, Ms. Jeneline.
0: Sure. Dapat,
2: baka next time, dito rin siya, ha? Upo rin.
0: Magpaalam tayo ng bonggam-bongga. Yeah. Oo. Pero syempre, 9:29 ng oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Meron pa tayong dalawang balitang showbiz na dapat niyo pong pakaabangan. At ang espesyal na mga kasama natin, maya-maya lamang sa pagbabalik, of course, ng Alam Ko Na.
2: Alam niyo na.
0: Alam na this.
5: Nakakagigil. Nakakagigil. Di makapagpigil. Alam na this. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alam na this sa DZMM.
12: Uy,
5: si Idol.
12: Si Idol.
5: Sino siya? Alam na this. Alam na this.
0: eto naman. Ako, bago natin makachikahan ang ating espesyal na bisita ngayon, live na live via Zoom dito sa ating programa, Ganyel, syempre, idiretso na natin ito. Ayan, kanina nabanggit ko nga po ang BTS at ang ating mga kapamilyang armies. Ayan, sa ating pong overseas na chika, nagtulong-tulong naman ang armies at natawag sa fandom ng BTS para makalikom ng higit $83,000 o 5 million pesos para sa mga batang may cancer. Kasunod po ito ng nakakaantig na pangyayari sa kasagsagan ng kanilang arirang concert stop sa Texas, kung saan nilapitan ni BTS member Jimin ang isang pediatric cancer patient. Binigyan niya ito ng souvenir, saka binigyan ng light kiss sa cheek dahil sa tagpo na inspired ang fandom na ARMY at naglunsad ng $100,000 fundraising campaign katuwang ang Heroes for Children Foundation para sa mga bata at pamilyang apektado ng cancer.
4: I love this.
2: Ayan ang influence ng K-pop. Yan ang influence ng isang taong may pangalan at nagagawa yung mga tulad nito, pagkanta lang, no? Tapos ang dami-daming fans. Can you imagine? Nakapaglunsad sila ng ganyan. So, ang galing din ng fans, ha? Hindi ko ano yung sa ARMY. Ang galing ng ARMY.
0: Yun ang ano, diba? Hashtag role model.
2: Yes.
0: Diba? Kumbaga, hindi lang isa for sure. Marami ang mga matutulungan, mm-hmm, and at the same time, marami rin yung mga iba pang mga fandoms na
2: may inspire.
0: Na ay, kung ang armies nga ng BTS, diba, ay nagawa itong ganitong bagay, kaya din natin.
2: Yes, oo, for sure. So, ito sa BTS, for cancer patients, yes, right? So, baka yung ibang fandoms din.
0: Mga dialysis sila naman.
2: Oo, diba? Iba-iba. Ang dami matutulungan, no? Grabe. Yun talaga yung masaya sa pagiging fan din, diba? Tapos na-inspire. Or, yun yung masaya feeling ko para sa mga actors, actress, singers, songwriters. Talaga na pagbigay sila ng ganyang klaseng love para sa iba.
0: Truly. Ay, ito naman, speaking of fandoms, ayan yung mga mahilig sa celebrity chika, yung mga mahilig sa showbiz balita. Kanina nga po, ayan, ay pinangalanan na at inilabas na po ng GTV ang pinakabagong aabangan, ang pinaka-newest Sunday night kachismisan. Simula September 13, ito po ay ang Clerks.
2: Ayan, congratulations to you.
0: Simula September 13, tuwing Linggo nga po iyan, makakasama ko po riyan sina OG Viral Queen Ashley Rivera, na mas nakilala bilang si Petra Mahalimuyak,
2: yes,
0: diba? At syempre, ang bilansaga naman, ito nakakatuwa, diba? Na trending naman talaga because very relatable ang kanyang mga pangmalakas ang ganap, ang ating unfiltered Philippine podcast sa powerhouse na si Baos Rufo, at syempre ang inyo pong lingkod, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jai Ho, para po sa Lurk simula September 13, Sunday 8:30 p.m. sa GTV at syempre sa GMA Online. So bukod po, ayan, thank you so much Kuya Ab, bukod po sa ating Bongga Kajay ng 12 noon to 1:30 p.m. live na live po ako every Sunday sa DZMM, diretso po tayo, tawid tayo sa GMA naman ng gabi, syempre. Wow. Ayan,
2: congratulations,
0: thank you so much.
2: Sino, nag-tape na ba kayo?
0: In live kami.
2: Alive.
0: Yes, wow. Live kami. Ang daming nilaunch, diba, kasabay ng GGV September 13,
2: yes,
0: din, diba, ganyan. Siyempre naman, diba, kasi nga, tayong mga Pilipino, aminin naman natin, kahit di natin aminin, diba, meron tayong ano, tinatawag na ano, yung pagiging chismoso at chismosa natin from within.
2: We love that.
0: Diba, we love that. Kaya nga, diba, hit na hit at nangunguna rin sa time slot mo ang Oh My God.
2: Diba? Oh My God. Mga kapamilya, patuloy niyo pong suporta ng Oh My God. Araw-araw po yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, at pati rin po sa iWon, dandiyan po ang ating mga past episodes. And every Wednesdays and Fridays, may airing po tayo sa ABS-CBN News YouTube channel. Kumakailan lang po natapos po natin si Charlie Dizon.
0: Actually, nakita ko yung kay Charlie Dizon na parang na-off daw siya. Pag sinasabi, ang ganda mo pala sa personal.
2: Oo, diba? Parang ano yung sabihin mo?
0: Oo, so sa pagka nasa TV ako, hindi kaya. Lagi ko rin nakikuha yan.
2: Talaga?
0: Oo, na parang, ha, payat ka pala sa personal.
2: Ay, hindi, payat ko talaga sa personal.
0: Hanggang dun lang. Hanggang payat lang, te. Parang maganda yung...
2: De, mga kapamilya, maganda po si Jai. Wow. Payat. Mamaya
12: mali!
2: Mali! Payat. Super ganda.
0: Ay, alam ko. Ay, kaya pala. Ay, iba na yung ano mo. Nakita ko yung mga algorithm mo. Mga running na nga. Running na nga.
2: Oh. Running nga talaga. Grabe ka talaga sa akin. Wala na yun. Pass is pass.
0: Truly remarkable. Diba? Oo, oh, syempre. O, eto naman na. Sa oras na 9:37. O, makakasama natin via Zoom. Ayan, akala ko pa naman live na live sa studio ngayong gabi ang ating special na bisita kasi love ko to.
2: Isa love
0: to,
2: ko rin yan.
0: Isa, actually, isa to sa mga ano, sa mga mula noon, magpahanggang sa ngayon, never nagbago. Pero ang pagbabago lang is yung ano, no, syempre, yung kanyang paglikha ng musika. Diba na hindi na lang siya singer dahil sumusulat na rin talaga ng bonggam-bongga. At syempre, marami pang iba. Kilalanin na po natin ang mas matindi pa kung anong latest kay Marlo Mortel. Hi, Marlo.
13: Oh, good evening, guys.
2: Miss Marlo!
13: Kamusta?
2: Hello, how are you?
13: I'm good, I'm good. It's nice to see you again, ganyan. And of course, DJ Jai.
2: Long time, Marlo. Ah, asan ka?
13: Yes, I'm at the dinner, actually. Grabe. But of course, gusto ko yung makausap and we have something to talk about tonight.
0: Totoo nga. O, dire-diretsoin natin, Marlo. Baka mamaya, yung mga kasama mo sa dinner, matagalan na antayin ka, di ba?
13: No, it's fine.
0: Bongga. O, ito, syempre, di ba? Marlo, anong kwento sa pagiging bahagi mo ng life after you?
13: Yeah, well, this is my first movie under Viva, and I'm just grateful to be part of this beautiful project. If you guys saw the trailer, talaga namang nakakakurot ng puso, di ba? Yung pagmamahal ng isang lola, and of course, ng tita sa isang, of course, bata. But I'm grateful dahil first time kumakatrabaho siya, Miss Marisol Soriano, and anak niya ako dito. And yung character ko is gonna be something that is very, very crucial to the story, kaya kailangan yung mapanood. But as you guys saw, si Bella dito ang magiging tagapangalaga kay Danny Z, the kid sa life after. So madami mag-unfold ng mga stories.
2: Marlo, para sa iyo, ano pinakamalaking lesson ng or message na lang ng life after you?
0: Kapag napanood, no, syempre tayo mga audience, iba rin sila ng mga artistang mga nagsipagganap.
13: Well, ako very family oriented ako. And yung life after you, it really shows that kahit anong reject mo sa pagmamahal mo sa pamilya mo, diba, because of circumstances, talagang hindi mo mapipigilan eh. This is really the epitome of true love na hindi lang mahanap sa partner or sa anak, kasi wala naman talagang, actually, ako yung may anak dito. So, if you guys connect the story, ayan, makikita nyo kung paano yung ang hirap magbigay ng something eh. But, ayun na lang, tungkol to sa pagmamahal, totoong pagmamahal ng pamilya.
0: Pero Marlo, tama ba ako, correct me if I'm wrong, hindi ito yung first time na nagkaroon ka ng chance makatrabaho ang Diamond Star?
13: This is the first time.
0: Oh, talaga?
13: Wow, okay. Kaya ngayon pala siya na-meet.
0: Talaga?
13: Tapos nanay ko pa siya.
0: Correct. Oh, can you tell us naman your experience? Of course, di ba lahat tayo nakikita natin sa mga guestings or sa ibang mga video, sa mga vlogs, ganyan, na parang kapag nasa industriya ka, number one, gusto mong magpasampal kay Maricel Soriano.
2: Oo.
0: Diba? Gusto mong ma-experience ang nakakabinging sampal ni Miss Maricel Soriano. Can you take us back to that moment na, syempre, diba, story conference or kung kailan ba kayo unang kakilala para malaman din namin ang kwento?
13: Actually, syempre, medyo intimidate. Of course, she's the Diamond Star, diba? And pinapanood ko lang siya. But actually, she's so warm in person. Especially nga na yung ganap ko dito is anak, diba? Nagulat ako. Siya yung unang bumati sa akin when she saw me. Sabi niya, anak! Ganyan-ganyan, tapos nagbeso kami. And then sa set, she's really close to me. Sabi nga niya, hindi daw siya basta-basta yung, kanyari, hug, tapos alam mo yun, yung ganun ka-sweet. Mm-hmm. But since yung mga anak na nakakatrabaho niya sa industriya, parang totoong anak din yung turing niya. So I'm just happy na isa na ako sa mga yon. And madami kaming mga eksena na wala naman sampalan.
0: Ayan.
13: But may mabibigat kaming eksena and exciting siya for me. Mm-hmm. Bago eh, bago sa akin.
0: Oh, pero syempre, diba, as an actor, laging gustong malaman kapag ka, parang sa pagkakakwento mo nga kayo na, at saka actually sa title pa lang na, mm-hmm. Life After You, diba, parang feeling ko may bigat, parang feeling ko may kurot.
2: Emotional.
0: Oo, para sa aming mga manonood. Ikaw hindi ka naman baguhan or newbie yeah. Sa pag-aartista. Pero syempre, ano yung masasabi mo sa amin na, or paano naka-apekto itong pelikulang ito sa'yo bilang actor, yung mga heavy drama scenes ninyo?
13: Okay, so first time kong gaganap na tatay sa pelikula.
0: Marlo, sorry na. Gusto ko lang sabihin, no, nakakatanda, tatay na yung role mo ngayon.
2: Bakit ganun?
0: Di ba dati magkakaklase lang kayo ni Genya sa OMG?
2: Di ba Marlo dati? Student role lang tayo. Ang yari?
0: Oo. Ngayon matatay ka na, Marlo.
13: Parang nagising na lang tayo one day na, di ba, na we've grown so much. Pero feeling ko, long time coming na to. Actually, isa ako sa mga pinaka-late tumanda sa mga roles eh. Dahil mga kasabayan ko noon, bata pa lang, dami na kissing scene ako. Ngayon lang nangyari sa taon na to. First time ko magkaroon ng kissing scene with Rita Daniela sa buong career ko. And then ito naman, first time ko magiging tatay sa movie. Actually, nag-unfold siya lahat, but in a good way. Kasi it's in a perfect time na I'm ready. And excited ako eh, kasi natitrademark ako before as sa good boy lang, tapos nagsasabi mukha akong baby, ganyan. Finally, di ba, people are taking chances on me that I can take on more mature roles, like yung sa What Lies Beneath, ayun yung pinaka-edgy na ginawa ko. And then this one, pinatanda din nila ako kasi, actually, nung nag-pictorial kami, ganito yung sure ako. So, nabataan pa din sa akin si Direk Marla. So, kaya pinabigotihan nila ako. If you guys saw my, you know, social media, mga ilang buwan din akong bigotilyo because of this.
0: Pero, in fairness ha, before this tatay role, or yung sinasabi mo nga na parang medyo late bloomer ka dun sa mga matured roles, parang di ba, itong mga nakaraan na nakakapanayam kita for promoting your songs sa FMR, sa 92.3, parang nagtitrending ka because meron kang parang sinushoot na yung nakatopless ka, tapos parang bad boy yung pinoportray mong role.
2: Marlo, ayan kasi yung algorithm. Ayun kasi yung algorithm niya. Medyo kanina pa namin pinag-usapan. Nakabawi
0: hindi,
2: din
0: meron
2: ako.
0: Talaga.
13: Napanood ko kayo kanina. Yung algorithm
2: niya. Ano nga daw siya?
13: IUA.
0: Diba, ano yung kay Ganiel?
13: Marunner.
0: Pero totoo, di ba? Pero may ganun kang roles na ginawa. Yung parang masama ka doon. Tapos something.
13: Ayun yan yung What Lies Beneath sa ABS pa.
0: Yun yung sa What Lies Beneath.
2: Oh, in a of course, kay Marlo. I just wanna go back, di ba? Sinabi niya kanina, parang mature na yung role. Ganyan. Mas nag-iiba, nag-level up. I think sign din kasi yan ng pagiging magaling na aktor, di ba? Kunwari, nag-mature yung role mo. You can do it. Pero mamaya, I don't know, maybe after 2 months or a month or after this, bata na naman yung role na gagawin mo, no? Diba? Kasi magaling na actor si Marlo Mortel. Magaling siya. Nakasama ko si Marlo even before, talagang professional. So, congratulations to you, ah, Marlo. Ang dami nang na-achieve.
13: Actually, sa mga hindi nakakaalam, si Ganya, tagal ko na siyang kilala dahil, oh my G, magkakasama tayo doon, yun na, Janela, diba, another star. So, sobrang happy ako dahil, ayun nga, finally may mga directors, production na naging open na to get me on more mature roles and edgier ones. Kasi nga, hindi talaga ako mahilig sa mga good boy roles. Napipilitan lang ako na kasi parang ayun yung natatype ka sa akin eh. Ang gusto ko talaga

0: birthday.
1: Kakahanda
2: ah, birthday, birthday ko na yun.
0: Hindi, tiyari.
3: Mali.
0: Oo, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali.
2: Ito mo yun, ginaya ko talaga si Miss KD.
0: Correct.
2: KD.
0: September 9, ito pong pelikulang Life After You. Pero Marlo, napag-uusapan na yung matured roles, dire-diretsoy na natin. Sign na ba to na sasabak ka na rin sa mas matindi pang mga matured roles? Madami ha? Sina Albi Casino, aminin natin, te.
2: Hindi.
0: Ano? Napapanoorin ko. Hindi, tiyan.
3: Mali!
2: Hindi. Hindi, kasi...
4: Sinasabi si Ganyel. Ano na-imagine mo, Ganyel?
0: Ano na-imagine? Bakit Ganyel? Go, sabihin mo yan. We'll give you the floor. Here's the floor.
4: Sabihin mo yan. Share mo sa amin lahat.
2: Hindi, isip ko lang.
0: Ang alin.
2: Gusto kasi ni...
0: Ni Jaiho na naman, Ganyel.
3: Mali!
2: Pagkakasama ka sa
0: sana. Hindi. O oh, hindi. Ah, si Marlo is a good friend of mine ever since Ganyel. Huwag kang loloko-loko.
4: At ito, iba yung tingin niya sa'yo, Jai, no?
0: Parang ang tingin niya sa akin, parang alaswa-alaswa akong tao. Parang yung pinapanood ko talaga yung mga ganun. Hindi nga sa akin yung algorithm na yon. Inabot lang sa akin ni Aviona Star, a.k.a. Adan Aperyohola ng Miguelin Sambalo.
4: Mali! Ang algorithm mo ay UAE.
0: Oh, diba?
4: Ay, sa isip ni Ganyel.
0: Yes, ewan ko siya kay Ganyel.
2: Grabe, pinagpawisan ako sa tawa ko.
0: Oh, oh nanonood daw sa atin ngayon, nag-hi sa'yo. Hi daw, sabi ni Dom Corellia. Ayan.
2: Ay, hello,
0: oh, diba? Ganyel, ang ating grabe, Mr. Pilipinas sa, ano, ang tag sa kanya, yung sila yung may hawak. Oo. Oh,
2: National Director. President.
0: President and National Director. Ayan.
2: Hi, Dom. How are you?
0: Ganda. Oo. Hey, syempre, hindi pwedeng ano, alisin si Marlo sa chikahan natin. Magko-com break lang tayo, ha? Comgap lang tayo. Tapos, Marlo, sa pagbalik natin, ano, yung latest, yung pinaka-last na single na pinopromote mo, syempre, pasample naman ng mga kapamilya. Pwede
4: sure,
0: ba?
4: Sure, sure.
0: Sige, dyan lang muna, padadaanin ko lang ating commercial break. Kaya naman, walang aalis at walang bibitaw, walang maglibat ng mga channel. Tutok lang dito sa... Alam ko na. Oh, may ka sana maganda. Pindutin mo, tehin mo. Alam na this.
5: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsaludo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Nakagigil.
1: Nakagigil.
0: Nakakagigil.
2: Nakagigil.
0: Di makapagigil. Gil. Alam na dis.
3: 9:51 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ang besti ng bayan at ang joke ng kalsada. Walang iba. Ako po si Jai Ho.
4: At of course, ako po si Gino Krishna, bansa matalang humahalili. Sa ever lovable. Papa, hello.
3: We miss you, Papa Awel. Ayan, have a safe flight.
4: Yes, and also, ano, Jai, batingin ko lang aking mga friends. Yes. Ano, Paolo, si Roy, si Val, si Vessi, si Charles, and si Mika. Hello.
3: Hello, nanonood sila. Thank you so much for watching. Eto na, may sabihin ako. Hey, may nag-comment ulit sa YouTube natin, Kuya Ab. May nag-comment sa YouTube, sabi ni At Mira Eraya. Ayan, sabi niya, DJ Ho. Aray, DJ Ho. Sabi niya, DJ Ho seems to be insulting local places in the Philippines. Tinagpa niya yung ABS-CBN. Parang namang galit na galit si Mira Eraya. Sabi niya, so what's wrong if these places in Cavite are in the algorithm of Ganiel? O anong paliwanag? Baka mamaya naman. Si Mira ay hindi siguro masarap ang dinner.
4: Hindi baka, po. Hindi, may pass lang po kasi ako doon sa Cavite. Wala naman pong problema.
3: Ako po ay taga Cavite po. Laking Cavite po ako mula sa bayan ng General Trias. Opo. At sa mga taga-Naik po, lagi kong binabati yan. Hello sa mga Naikenyo. Siyempre ang ating Vice Mayor Jacinta Remulla. Diba? Ayan.
4: Wala naman po yun.
3: Biru-biruan po namin ni Ganiel dahil kung di nyo po alam ang mga...
4: Tama na.
3: Hindi, kasi dati lagi ako nag-e-event doon. Lagi ako nag-e-event doon. May nag-host ako doon palagi.
4: Yes,
3: tapos kami ni Ganiel ang magkasama doon kapag may mga events kami. Mm-hmm. Opo. Si Mira Eraya ay parang masyadong... Kung galit na galit ka po, opo. Oh.
4: Pasensya na po.
3: Wala pong ganun. Batay sorry kay Mira. Batay that explain kay Mira.
4: Okay na Mira.
3: Ha? Happy ha. Walang iniinsulto, te. Don't put words into my mouth. You're getting into my nerves.
2: What? Mali.
3: Mali talaga. Eto na, 9:54. Marlo, ano yung pinaka-latest, yung huling kanta na pinromote mo at syempre na pwede pa rin pakinggan ng mga kapamilya at mga kaservisyo?
5: Yeah, it's called Wala Nang Iba. It's the carrier track of my album under Star Music. Nirelease ko lang yan late last year. And ginamit yan kay Caprice and Heath sa mga PBB videos nila ng Star Music. And you can listen to it everywhere. So I think, papasample ako.
6: Wala nang iba

0: ang nasabi namin bukod sa napakagaling at walang kupas talaga itong si Marlo Mortel. Sabi namin, ano kaya yung network provider ni Marlo? Ang lakas ng signal.
1: Oo. Oh, grabe yung wifi mo.
2: Buti nga eh.
1: Sabay na,
0: never ka nag-choppy at mahirap yung kumakanta ka. Pero sabay sync na sync na ini-interview ka namin at nakita namin sa monitor namin dito na sync yung labi mo sa lumalabas na mga letra dun sa iyong bibig. So congrats, sabi nga ni Josh Kyle Edip Official, ang galing, ang ganda ng boses. Sabi naman ni Jana TRLT, ganda talaga ng boses ni Marlo. Sabi naman dito ni Louie Basco, happy Friday po sa dalawang magaganda at blooming binigay niya ng DJ Jaiho.
1: Uy, lagi nanonood si Louie.
0: Totoo, watching po habang nagre-relax from Valenzuela City. Sabi naman ni General Cleanliness, nasoplak tuloy.
3: Mali!
0: Hindi, mahal naman yan si Mira Eraya. Oo, kailangan minsan, you need to educate them kasi nga, di ba, para alam din nila na tao lang din po kami, nagbibiroan po.
1: May mga inside jokes lang din po kami dalawa. Ayan. But wala pong problema.
0: Correct.
1: I love Cavite.
0: Totoo. Yes.
2: Nakakaliwa kay Ganyan. Ang hinhin niya, no?
0: Hindi naman mainit.
2: Ang hinhin eh, nandating. Parang pag sa, parang Miss International lang dating.
0: Yes, totoo.
2: Yeah, di ba?
1: Grabe to si Marlo.
0: Di ba, Marlo, diba? Parang, di ba dati may na-link sa'yo na beauty ko eh.
2: Hindi. Sinabi naman na namin.
1: Ayan. Naging seryoso tuloy si Marlo.
3: Mali!
0: Hindi, alam ni Marlo yan. Alam ni Marlo yan na pinag-uusapan naman talaga yan from before. Pero Marlo, salamat sa masayang Friday evening. And thank you. Kasi kahit na ikaw ay nasa kalagitnaan ng dinner, di ba? Talagang inilaban mo ang pakipag-chikan for us, kapamilyas, para magkaroon kami ng mas ma-excite kami sa upcoming movie na Life After You. Marlo, invite our viewers, our listeners na supportan kayo sa September 9 in all theaters. Go.
2: Sa mga gustong maantig ang kanilang puso at handa ng maiyak, tumawa at ma-entertain in general kasi this is a fun family movie, hindi lang siya puro drama. I'm with Bella Padilla, Miss Maricel Soriano, Danny Z and Krisha Viaje and many more, and it's gonna be under Viva Films. So September 9 na po yan on all cinemas. And bukod dun, kung nagustuhan nyo yung katawa kanina, I'm gonna release my first single under Viva Records on by the end of the month. It's Yay! Called Mayakap Kang Muli. So abangan nyo yan. Stay tuned lang kayo sa social media platforms ko. It's Marlo Mortel everywhere. And also I have a gig. So September 9 may movie tayo. September 18 I have a gig sa Takeover Lounge Katipunan. And salamat sa mga nagpunta nung last Friday dahil kalagitnaan ng ulan. Tapos sobrang daming tao sa mga nagpunta sa Takeover Lounge. Thank you. And I'll see you guys again.
1: Thank you so much, Marlo. And congratulations, of course, sa lahat ng nangyayari sa life mo. Oh my gosh, lumaki na tayo, Marlo. Diba?
2: I know. Grabe.
1: Oo, ang dami na nangyari sa buhay natin. But of course, congratulations. I'm always praying for you. Wow, birthday. Birthday greeting. Dahil sa Google DR.
2: I'm happy to see you guys, no? Grabe tuloy-tuloy
0: na
2: success.
0: Alam mo, excited pa naman kami dahil ni Ginya pumasok ngayon kasi sabi namin, akala namin live ka sa studio.
1: Akala namin live ka.
0: Okay lang. Bisita ka sa amin.
2: Sinabi lang din online.
0: Bisita ka sa amin na very soon pag may bago ka pang ganap. Matagal-tagal kami magkakasama kasi siya muna ang pansamantalang hahalili kay Papa Awel habang si Papa Awel ay nakipag-concert sa BTS.
1: Yes. Oo, sana masaya
2: sa mga. Nanood siya?
0: Manunod sila ng kanyang daughter sa Canada.
1: Yes, sa Canada.
2: Ibang
1: Toronto.
2: Level si Papa Awel.
0: Ibang level talaga. Naku, syempre. No. Susunod naman ang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa. Ay, hindi pala. Si Kim Churvang makakasama mamaya. Oo, syempre. Pero Marlo, maraming salamat.
1: Thank you, Marlo.
2: I'll see you guys soon. Ha? Ingat kayo.
0: Bye-bye. Naku, Ganyel. Ang saya ng Friday natin.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Pinagpawisan ako, ha? Katawa.
0: At least, hindi mo na kailangan mag-workout dahil na naglabas ka na ng mga endorphins.
1: Endorphins. Actually, galing ako sa workout kanina.
0: Talaga?
1: Hello, Mark Tura. Nag-elite. Hello.
0: Ay, ayam, bongga mamara. May pinapas na lang ako. Sige.
1: Ay, sorry. Pwede ba yun?
3: Mali.
0: Sorry ka rin, Janine. Hindi, okay lang yan kasi lagi naman sila nakikinig sa atin. Yes, diba? Nakatutok sa atin sila. Siyempre, Tita Flor, Florita Brioso Santos, Nurse Heidi, at saka kay Nurse Rose. At Nurse Crystal De Vera, ayan. Lagi sila nakatutok daw.
1: Hello po. Yes. Thank you so much po sa pagtutok.
0: Totoo.
1: Sa Alam Na Din.
0: Sila ang nagpa-fresh ng aking body. Yari, yari.
1: Ay, wow. Taray,
0: a pro young wellness. Ay, salamat! Bye na po muna for now. See you on Sunday sa Bongga Kajay. Kasama natin ang mga Mr. Pilipinas International 2026 winners 12 noon to 1:30 p.m. sa DZMM. Ayan. Thank you so much. Isang oras na naman nga po at isang gabi ng mga showbiz balita ngayon napakinggan ng walang mintis.
1: Kami ang inyong ultimate source ng mainit na balita sa mundo ng mga artista.
0: Ako po ang inyong beshi ng bayan at ang Diyos at ang kalsada, ka-partner sa lahat ng pagkalat ng pinaka-latest ganap sa showbiz. Ako po si Jayo.
1: At sa ngala ng ever-lovable, ever-laughable Papa A, I will pass. Ako po si Gino Krishnan.
0: Sabay-sabay po tayo, ha? Alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na this.
1: Happy Friday!
0: Happy Friday!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: magandang gabi sa lahat po ng ating mga kapamilya na nakatutok sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churvaa. Oras natin, mga kapamilya, alas 7 ng minuto, makalipas ang alas 10 ng gabi. Ayan, nakapaghapunan na ba ang lahat? O baka naman, dahil it's holiday, ay, nasa labas pa rin siya. Ay, grabe naman yun. Parang sumakto nga eh, DJ Kim, eh, diba? Yung tipong Friday na, tapos holiday pa, tapos makakapag-night out na kami ng mga friends ko. And finally, nagkita-kita rin kayo, nakapag-bonding kayo, diba? Basta make sure lang ha, na wala kang nakakaligtaang task. Ayan, kapag ikaw ay isang mabuti at masipag na empleyado, ayan, huwag natin kalilimutan. And of course, huwag niyo kalimutan na magpaalam ng maayos ha, sa inyong mga mahal sa buhay. Gayun din, ayan, shout out. Good evening po sa lahat ng ating mga kapamilyang mga chuper. Ayan, yung mga kigagwapo, kibabango. At talaga namang sweet lover na ating mga chuper. Ayan, good evening po sa inyong lahat. At syempre, hindi magpapahuli lahat po ng mga security guards na nakatutok sa programang Love Connect. Ayan, yung mga gising na at gising pa. Gayun din sa mga graveyard shifters out there. Ayan, good evening. Ayan, bigyan shoutout din natin itong mga kapamilya natin na talagang kanina patutok na tutok. O, sina CJ, Jaan. And of course, sina Bien. Ayan, ay, good evening. Kina Zim din, ayan. Batiin na rin natin, pati sila, ano, si Cherubim. O, diba? Lahat na binate. Parang walang, ano, walang tampuhan. Pero, dahil nga ito, speaking of tampuhan, ayan ako, bakit kayo nagkakaroon ng tampuhan? At bakit ba nagtatampo ang isang tao? Is it because kulang na kayo sa intimacy? Or should I say, para mas specific, baka kasi lagi naman kayong magkasama, pero wala nang emotional intimacy. Kaya naman para sa ating question of the night, mga kapamilya, ikaw ba? Gaano ba kahalaga ang emotional intimacy sa isang relasyon? Pwedeng-pwede ka pong mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000. Once again, ang ating Viber line 0919-278-3000. Pwede po kayo magpadala dyan ng inyong mga komento sa loobin, yung talagang matagal nyo nang gustong i-share na sakto at swak na swak sa ating topic for tonight about emotional intimacy. Hindi sapat kasi palagi yung mga kapamilya na, ah, okay, palagi naman kami magkasama eh. Pero syempre, aabot din talaga sa punto na may mapapansin ka eh na, wow, lagi pa sila magkasama pero bakit nagkakaroon sila ng problema? Or, kumbaga, nakatira naman na sila sa iisang bubong, live-in na sila, pero bakit humahantong pa rin sa punto ng hiwalayan, di ba? Parang dapat next level na agad. Well, dito nga pumapasok na, mga kapamilya, ang tinatawag nating emotional intimacy. Kasi hindi lang naman physically present ang hanap ng isang tao sa isang relasyon, 'di ba? At dito nga natin malalaman kung kaya nyo ba talagang maging consistent when it comes sa needs ng partner ninyo. Marami sa atin na lumaki talaga sa paniniwala na yung pagmamahal ay pinapakita sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pagbibigay, pagiging responsable, at pananatili sa relasyon kahit mahirap. O, diba? Kala mo naman talaga ikaw ay ang superhero na talagang pinapasapasan mo ang problema ng daigdig. Minsan, ang mahal kita ay hindi sinasabi, kundi ipinapakita sa pamamagitan ng pag-aalaga, paghahatid, or kaya paghatid sundo, yung act of service, yung paghahanap buhay, pagiging provider, diba? O simpleng pagiging nandyan lang Pero sapat pa ba ang presence kung hindi naman na kayo emotionally connected? So that's the big question for you mga kapamilya. Kapag hindi na pag-uusapan yung feelings ninyo, yung alam niyo yun, yung how was your day, di ba? Parang minsan nakakalimutan natin yan because akala natin, ah, okay na to, parang normal na ito kasi nga, mag-partner naman kami. Kumbaga, okay na to. Basta may, ang gagawin lang niya, pag-uwi ko, di ba, nakapaghain na naalagaan na yung mga bata, di ba? Especially sa case na mga mag-asawa na, di ba? Nakakalimutan yun na eh, na kamustahin, tanungin, ang bawat isa, okay lang ba yung work mo? O kamusta ka? Di ba? How was your day? Yan yung mga kataga na talagang nakakalimutan na. Kumbaga, hindi natin alam kung talagang sa job ba yan or nakasama na yan sa routine ninyo na okay na to kasi parang alam naman namin yung ano eh, yung kumbaga alam na namin yung kilos ng bawat isa. Diba? Yung parang basa na namin ng isa't isa. At dito na nga natin pag-uusapan na kapag hindi nyo na ba napag-uusapan yung mga day-to-day basis ninyo, yung mga feelings ninyo, yung mga problema ninyo. Kumbaga, nakakalimutan nyo na rin mag-share ng kumbaga, yung mga thoughts ninyo. Kasi nga, nababalot kayo ng takot and all. And doon na nga nagkakaroon ng emotional distance, misunderstanding, and yung resentment na tinatawag natin. At yung pakiramdam na nandun ka sa relasyon, pero bakit parang mag-isa ka na lang? Parang wala na dun yung emotional intimacy ng partner ninyo. Sa relasyon, sapat na ba talaga na mahal ninyo ang isa't isa, mga kapamilya? O kailangan din na maramdaman ng bawat isa na siya ay naiintindihan? Napapakinggan o pinakikinggan? At ligtas ba sa kanya kapag tayo ay, syempre, aabot sa punto na magiging vulnerable tayo? Ang pagiging vulnerable kasi hindi naman yan ibig sabihin pinapakita mo yung kahinaan mo, wala na. Parang hindi, ano kumbaga, hindi na siya nagiging valid. Kasi nga, ay, vulnerable, weak to. So, bawal na ba tayo magpakita ng ganun? Eh, di ba dapat okay lang, safe tayo na maging mahina kahit paminsan-minsan sa taong mahal natin? Kasi hindi naman araw-araw masaya yung araw-araw masaya tayo. Hindi naman araw-araw may good news, 'di ba? May mga problems, mga pagsubok. So, is it safe pa ba to talk about, 'di ba? Yung mga nangyari sa iyo all throughout the day with your partner, safe ka pa ba? Komportable ka pa ba? So kapag nararamdaman mo yan na parang may pag-aalinlangan ka, may mga topic ka na hindi mo na share sa partner mo, baka may problema na kayo when it comes sa emotional intimacy. Kaya minsan ang pinakamalaking pagitan talaga ng dalawang taong nagmamahalan, take note, hindi siya dahil sa distansya. Ito ay mga bagay na pareho nilang nararamdaman pero hindi nila kayang sabihin sa isa't isa. Kaya naman yan ang pag-uusapan natin for tonight, mga kapamilya, sa programang Love Connect. Kung sa tingin mo, ikaw ay nakaka-relate sa ating topic, it's all about emotional intimacy, or ano ba ang mga struggles ninyo, ano ba yung encounter ninyong mga challenges, pagsubok with your partner, pag-uusapan po natin yan. Gaano ba talaga kahalaga yung pagkakaroon ng emotionally gaano kahalaga or kaimportante yung emotionally connected din kayo sa isa't isa. 'Di ba? Instead na lagi kayong mag-focus sa kailangan lagi tayong magkasama para lagi kong namo-monitor ang isa't isa. I do believe na may mga couples, 'di ba, na may mga magkakarelasyon na hindi man sila laging magkasama pero they still stay faithful, loyal, and dandun pa rin yung connection nila sa isa't isa. And take note, mostly pa ng mga, actually halos ng mga kakilala ko, mas nagiging successful din talaga ang kanilang relationship. Dahil syempre nandun yung tiwala, nandun yung, alam mo yun, yung kanilang pagiging komportable sa isa't isa kapag may problema. Alam mo yun, nandyan sila para sa isa't isa. So, yan ay pag-uusapan natin sa programang Love Connect. So, kung sa tingin mo, ikaw ay nakaka-relate sa ating topic for tonight, baka minsan natatabangan ka na rin sa relasyon ninyo dahil parang feeling mo may kulang. Baka yung kulang ay eto na yun. Yung wala na kayong connection sa isa't isa emotionally. Lalo na sa mga couples, di ba, na nasanay, na feel nila or pinapaniwalaan nila na kailangan sa isang relasyon ay lagi magkasama. Kumbaga, mahalaga at nagmamatter yung physical ano nila, physical relationship nila. Ano ba to? Well, again, mga kapamilya, pag-uusapan natin, ano ba ang mga kailangan or mga needs din talaga ninyo? Baka mamaya hindi na namimit ng bawat isa. Baka hindi nyo rin alam yung love language ng isa't isa. Isa pa yan, di ba? But everything will follow eh. Kumbaga, sa ating pag-uusapan for tonight, hindi tayo magpo-focus sa physical, but bagkos gaano ba kahalaga yung pagkakaroon ng connection emotionally. Kapag ba naging tanong, may magtanong, DJ Kim, kapag kasi ano, kapag pinakita ko kasi yung kahinaan ko sa partner ko, parang feeling ko, lalayuan niya na ako. Ay, teka lang girl, teka lang boy, baka naman iba lang ang kanyang hanap sa'yo. Kasi kung gagamitin niya, it will take it against you. You're not feeling safe. You're not feeling, hindi ka na komportable sa kanya. Baka hindi na pag-ibig yan, hindi na pagmamahal yan. Diba? Baka nandyan ka sa relasyon na yan because nasanay ka na lang na magkasama kayo, nasanay kayo sa, alam mo yun, sa routine na ginagawa ninyo. Saying, syempre may tao kang kalambingan, di ba? Kausap. But pagdating sa mga problema, parang negative na yan. Aba, sabi nga nila, di ba? The relationship will become stronger once na na-encounter nyo na yung mga malaking dagok sa buhay ninyo together, yung mga pagsubok, yung mga struggles, yung mga challenges. And swear, kapag ikaw ay mahal niyan talaga ng tunay, sabi nga nila, diba, pag ikaw ay kumbaga nanatili siya sa tabi mo through your worst days and then pwede yung pinaka-happiest mo, ay siya yun. Pero if you feel like may mga tinatago ka pa rin, may kumbaga nahihirapan ka na iparamdam, sabihin yung feelings mo, yung mga nangyayari sa buhay mo to your partner, baka hindi naman partner ang turing na sa'yo. Reminder lang naman, hindi ko naman kayo sa pinag-o-overthink ha, mga kapamilya. Kasi baka mamaya, biglang, ganyan yung nafe-feel ko, TJ Kim, ha? Parang, teka lang, am I in a right relationship or not? O baka mamaya, kasi, kinatulugan lang kayo or baka may circumstances lang na nangyari din sa buhay ng partner ninyo, kaya nakakalimutan. Minsan kasi, kailangan din natin kamustahin yung bawat isa eh. O ngayon, lalo na sa mga misis at mister na nakikinig ngayon, o baka nakakalimutan nyo ng kamustahin din ng isa't isa. O baka naman tanungin na, okay ka pa ba? May problema ka ba? May gusto ka bang pag-usapan? Hindi yung palagi nilang pag-uusapan ninyo. Mga gastusin sa bahay, paano babayaran yung bills? Nakalimutan nyo na yung bonding nyo together. Diba? Lalo na ngayon, mag-weekend. And for sure, ang ilan sa inyo, dahil it's Ninoy Aquino Day, holiday, syempre may free time kayo to do other stuff. Like for example, spending your time with your loved ones, diba? Baka nakukulangan na rin kayo. Balikan nyo kung paano kayo nagsimula. Baka mamaya na-overwhelm na kayo dahil nga iba na ang mga responsibilities ninyo. Dahil nga baka mamaya buhay mag-asawa na ang meron kayo. Or kahit magka-live-in partner kayo. Or baka na doon na kayo sa stage na you're getting matured. But hopefully, no, mga kapamilya, ma-share ninyo makisagot kayo sa ating question of the night. Gaano ba para sa inyo, gaano ba kaimportante, kahalaga ang pagkakaroon ng emotional intimacy sa isang relationship? Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po ng programang Love Connect. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Chur Ba-a-a. Oras natin, 10:22.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Please say no and learn to say no. No to tyranny. No to corruption. No to all this degradation of human dignity. Because then, I feel the true heir of your fathers, who before you have shed their blood for our freedoms. Mga di malilimutang pangungusap mula kay Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino. Isang mamamahayag, isang lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, maglingkod, mahalin ang ating bayan. Isang pag-alala at pagsanudo kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: Balik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 12 ng hating gabi, ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 10:34 na po ng gabi. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin sa oras na ito is about emotional intimacy. Gaano ba kahalaga para sa inyo mga kapamilya ang pagkakaroon ng emotional intimacy, or let's say for example emotionally connected sa partner ninyo. Kaya naman i-share niyo na po yan sa amin live po dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radyo. Ang ating numero po ay 09-1927-83000 sa mga nais pong magpadala ng kanilang mga mensahe. Huwag niyo lamang pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. At syempre, pwedeng pa rin po kayong tumawag sa ating mga hotline. And sa oras na 10:34 mga kapamilya, eto na nga. Ano ba yung kanina pa kasi yan eh? Kanina pa natin pinag-uusapan yan, DJ Kim. Ano ba yung yung emotional intimacy? Ano ba yung pinagkakaiba niyan? Ano yung lamang niyan? Higit doon sa tinatawag nating physical closeness sa isa't isa. Hindi ba sapat na yung lagi kayong magkasama, lagi kami magkasama, DJ Kim? Yung talagang secured na kami kasi syempre magkasama na kami every day, every night, o diba? Well, mga kapamilya, hindi porket palagi kayong magkasama. Ayan, eto na po. Napakinggan yan. Ayan. hindi porket lagi kayong magkasama. Ay, emotionally connected na kayo sa isa't isa. Ano bang ginagawa ninyo pagka lagi kayong magkasama? Baka mamaya phones lang kayo ng phones. Yung tipong nakakalimutan na ninyo na mag-usap. Pag-usapan yung mga goals ninyo, future goals ninyo together, diba? Ano yung mga dapat nyo gawin, mga activities nyo, paano kayo magbabanding, and so on and so forth. Yung emotional intimacy na tinatawag natin ay tungkol sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon kung saan komportable kayong magbahagi inong feelings ninyo, 'di ba? Yung thoughts ninyo, yung kinakatakutan ninyo, yung insecurities ninyo. For sure, meron tayong mga nararamdamang ganyan sa ating sarili, hindi ba? At syempre, yung mga personal experiences ninyo sa buhay. Ito yung pakiramdam na kilala ka ng partner mo, hindi lang sa kung ano yung ginagawa mo, bagkos pati na rin sa kung ano ba talaga ang nararamdaman mo. So nakikita nyo ba kung ano ba, kung ano ang, or kung gaano kahalaga yung emotional intimacy higit pa sa pagkakaroon kayo ng physical closeness doon sa partner ninyo. Eto pa, just like what we've mentioned kanina, mga kapamilya, ang pagiging vulnerable ay hindi rin tanda na ito na yung kahinaan ninyo. Diba? Ito yung hindi mo pwedeng maiparamdam sa partner ninyo. Yung tipong dapat happy lang, ikaw yung pinanguhugutan niya ng lakas. Uy, speaking of, no, yung parang feeling yan ng mga breadwinner eh, 'di ba? Yung tipo na ay hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa mga sa pamilya ko, sa taong mahal ko kasi baka mamaya mawala na rin sila ng alam mo yon ng will, 'di ba? Para mag-sumikap, masipagin, at syempre malulungkot at malulumbay din sila. So same goes with your relationship sa partner ninyo. Mahirap nga naman talaga maging vulnerable dahil nahahulugan na kahinaan ito. Na ipapakita mo yung kahinaan mo. Pero kung hinahayaan mo na maging ganun, yung itatago mo na lang sa sarili mo, yung takot mo, yung mga insecurities mo, kapag may emotional safety ka sa relationship mo, mga kapamilya, ito tandaan ninyo, hindi mo kailangang matakot. Hindi mo kailangang matakot na mahusgahan kanya, na pagtawanan kanya, kasi syempre sinishare mo yung mga weakness mo, yung mga insecurities mo, yung problems mo, na pwede niya baka balang araw matake it against me, magamit niya yon laban sa akin. So, doon na bubuo or nagsisimula yung trust na tinatawag natin. Kaya ikaw, sa mga kapamilya na nakikinig ngayon sa oras na 10:38, ikaw, gaano ba kahalaga para sa inyo yung pagiging emotionally connected sa partner ninyo? Tumawag na kayo, and of course, pwedeng pa din na kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0919-278-3000. At ayan na nga, nasa kabilang linya na ang ating caller for tonight na si Flor ng Victoria Tarlac. Hello, Flor! Good evening!
1: Good morning! Good evening po!
0: Ayan, good evening sa iyo, Flor! Ayan, bumati ka muna sa ating mga kapamilya.
1: Binabati ko po, natural po sa inyo po dyan sa DCMM. Mga staff po ninyong masisipag at mababait.
0: Yes!
1: Kinig po sa Love Connect. Gabi po.
0: Ayan, maraming salamat. Naganahan na yung kapamilya natin nang marinig ang boses mo, Flor. 'Di ba? Yung mabati pa lang talagang ala, gumaan na yung pakiramdam ko, 'di ba? And same goes with your pag nasa isang relasyon ka, 'di ba? Yung kakamusahin mo, babatiin mo, pero Flor, ito na nga. Ikaw ba, tatanungin ko, gaano ba kahalaga para sa iyo yung pagkakaroon ng emotionally or yung emotionally connected sa partner mo?
1: Hey, sa akin, DK, patagal kong nakisama rin sa partner ko, hindi ka kasi pwedeng naglilihim, dapat lang naging matapat. Saka isa po, pag may problema, kunyari po kadamihan po ang problema kasi sa pamilya, sa gastusin, kasi po mahirap po yung mayroon akong gustong pilihin para sa mga bata, sa mga gustong kong pilin na gamit, eh hindi ko masabi-sabi kasi ang partner po pag ganun na nagiging personal naman ako sa sarili ko, yun pang makikita ko yan, dami-dami namin pera eh. Kapag gusto kong magpabili, hindi niya mabili.
0: Nako, pwede bang makahiram muna si DJ Kim sa'yo? Dami mo palang pera, Flor. Charet!
1: kasi DJ Kim, ganito yan eh.
0: Okay, sige.
1: May gusto akong, kasi nung nabubuhay pa si mister ko, gusto ko sana yung ano, kahit malang isang sing-sing, yung sing-sing na yun, gustong-gusto ko yung ganun. Hindi ko masabi-sabi, alam mong sasabihin niya ko, ay, mahal-mahal yan, yung ganun. Pero, ano, nagdaramdam ako, bakit pag sa barkada eh, case-case na beer ang iniinom?
0: Ayan, ayan.
1: Oo.
0: Okay, sige, continue lang, Flor.
1: Tapos pag ganyan, Coach B, yun pang hindi ko nakukuha na, ay, labas naman tayong mag, ano, tawagin mo yung mga bata, tapunta tayo sa, wala pang SM kasi noon, Coach. Wala pa noon eh. Wala pang pasyalan na maganda noon, bahala na lang kami noon, kami mga bata, kung may pera kami, okay lang eh, bibigyan kami, ganon, yung mga bata, bibigyan ko yung mga bata, bahala na lang sila, hindi katulad ngayon na kapag meron tayong pera, kunyari ako, may pera ako kasi bibigyan din ako ng asawa ko, hindi ko man lang magawang ilabas na pumunta doon sa excitement, palaruan o kakain kami sa labas, yung mga ganon. Siyempre, para sa akin kasi, Coach Game, ano, yung bang ang dinaramdam ko rin eh, hindi man lang ako maibilan naman ng ganito itong aking mister, samantalang sa iba nabibilan niya, yung mga ganon. Yun ang emotional kong nasasabi na hindi ko minsan nasasabi sa kanya, kasi kapag magsabi ka kung minsan magagalit, tapos ano, mag-aaway kayo, ganon.
0: Alam mo, naiintindihan ang daming mga kapamilya natin na nakaka-relate sa sitwasyon mo, Flor. Diba? Hindi biro yan, yung tipong, oo nga naman, bakit pagdating sa iba, eh, grabe ka in grande, diba? Kumbaga, parang nakakalimutan niya yata na misis niya ako, na asawa niya ako, diba? May mga ganun talagang pagkakataon, pero, alam mo, eto yun eh. Siguro, Flor, it's time din para kausapin mo ulit nang mahinhin, 'di ba? Or pwedeng idaan mo muna sa mga palambing muna, 'di ba? Or nagawa mo na 'yan, Flor, hindi umefect.
1: Alam mo, Coach Kim, ano, biruin mo, within how many years na nagsama kami, 10 years na ako na biyuda ngayon, naalala ko rin yung mga relate dito sa, ano, sa inyong programa. Kasi, kasama talaga sa pagkaroon ng pamilya, maging asawa, yung maging alambing, maging, kung basta kung maaari lang eh, sabihin mo yan tapat kung ano yung gusto mo para sa ganyan and magkakaintindihan kayo. Kaya lang kadamihan naman po, hindi naman po tayo pare-pareho na may asawa na yun bang gusto mo sana eh masusunod lahat. Siyempre, meron naman po yung asawa kasi na yung lalaki, sabihin na natin bulsikot, ganyan. Yung bang ang pera, hawak niya. Bibigyan ka rin, pero depende. Ganun po. Kasi alam mo, Coach DJ, yung bang sa tagal na panahon na nagkaroon ako ng pamilya, naging mga anak, may apo na, lalo't pag yung kasama sa buhay na asawa, eh talagang ang dami ko ng experience.
0: Kumbaga ano talaga eh, kumbaga mga kapamilya, kung napapakinggan din ninyo yung talagang pinupoint out dito ni Flor, sobrang halaga ng pagkakaroon talaga ng emotional intimacy sa isang relationship. Kesyo mag-girlfriend boyfriend pa lang kayo, 'di ba? Mag-asawa na kayo. And yun, may mga lapses talaga. It's normal. Magkakaroon talaga ng lapses sa relationship. But all you need to do is, syempre lalo na sa mga mister din na, 'di ba, nagpo-provide sa family, na i-treat din ninyo, 'di ba? Kahit paminsan-minsan, hindi naman sinasabi or pinupunto din dito ni Flor kung sino man ang asawa ni Flor, shout out sa iyo. Baka it's time para bumati na sa. Feeling ko kasi kaya napatawag si Flor para nagpaparinig to sa asawa niya. Charot. And ito eh baka syempre ito na yung time para ano, lambingin mo ulit ang misis mo. Baka it's time. It's giving you sign already na ay may ganun palang ano hinanakit, or ito yung masakit, no, Flor, kapag ka nagkaroon ka na ng ano, naipon na yung sama ng loob, yung tampo, yung sakit, yung parang hindi mo na siya masabi, and that's the problem kasi nga kulang kayo sa connection na tinatawag natin, yung emotional connection sa isa't isa.
1: Kasi DJ,

0: Kasi ano eh, baka minsan, syempre baka, sige, let's give your husband a benefit of the doubt. Baka minsan na ano siya, akala niya siguro okay ka na. Yan kasi syempre parang tinatago mo rin eh sa sarili mo eh. Baka akala niya na okay ka na, contento ka na, masaya ka na. Kumbaga nakakalimutan, kumbaga hindi siya aware. Baka ang kailangan niya, yung ano mo, iisabihin mo sa kanya. Kasi baka nga naman, usually kasi ang nagkakaroon ng problema, eh di ba naman sinasabi sa akin na may ganyan ka pala. So, baka it's time para naman sabihin mo sa kanya.
1: Minsan nga po, hindi naman sa biro-biro. Kasi kapag sweldo nga siya, gusto ko sana yung ibigay niya ibuo. Pero hindi ako nagpo-commit na man sana bigay mo lahat ng sweldo, hindi ganon. Minsan, dilinoko ko siya. Ay, ma, sabi niya, happy tayo, sabi niya. Alin? Happy tayo sa sweldo kasi may deduction ako, ganito, ganito, may babayaran naman ako. Ah, alam ko na, syempre, may barkada, may pag-inom naman, may ganyan. Okay lang, kasi talagang ganyan po. Hindi po pwede alisin po lahat sa pitaka ang pera. Ngayon, di kakain po kami. Di ko po malimutan yan. Ang ulam po namin ay buo-buong tilapia. Yung karantaman lang po yung ulam, yung talaki niya. Ano, tingin-tingin siya kasi yung ulam niya hinati ko. Tapos yung kanin niya hinati ko. Yung tubig niya, kalahati. Pagka yung kape, kalahati. Bakit? Eh, kalahati yung binigay na sweldo, kaya kalahati yung bibigay ko. Sabi niya sa akin, ikaw naman, sabi niya. Oo, hindi ko yun malimutan. Kaya sabi kong ganyan eh. Kapag ganyan, ay yung mga asawa, kalahati ng binibigay, parundam ko naman din na kain mo rin kalahati kasi hindi buo ang binigyan mong sweldo, ganun.
0: Ako, alam ko na yung masasabihin ng ilang kapamilya natin, aray ko po.
1: at least po, ganito. Si Mister, maalala ko lang si Mister ko matagal na po kasi patay. Almost 10 years na po ako na dalaga. Hehe.
0: Okay.
1: Kwan, ano po, yung siya naman, loyal po siya sa akin.
0: Okay.
1: Yan lang naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, alam niya matalino po ako sa about sa mga, hindi ka po pwedeng mangangaliwa. Kung mangaliwa ka man lang hahakbang, hindi po pwede yung ganun. Baka umuwi ka dito, walang pag-uusapan. Ganun po ang kwan namin noon kami nagsasama.
0: Alam mo, it's really, nararamdaman ko rin, Flor, na for sure, na-miss mo na rin yung partner mo eh. Kaya, nakakapagsabi ka lang kasi it brings back the memories, diba, no, kung paano kayo noon. Yung tipong magandang point yan dahil yung sinishare mo, makakatulong lalo na sa mga kapamilya natin na they're getting there, diba, na lalo na pag may problema sila, diba, tulad ng sayo, hindi nakakapagsabi nung kung ano ba talaga yung kailangan nila. It's all about communication talaga eh, diba? It's really important na i-communicate mo kung ano yung nararamdaman mo, and dapat wala kang takot na mararamdaman kapag sinabi mo yung totoo with your partner, cause dapat yung partner mo safe to share yan. Kumbaga hindi kanya kumbaga laging pagagalitan, 'di ba? Kaya sa mga partner po diyan na nakikinig na laging high blood kung mag-explain sa kanilang mga asawa, baka kailangan muna nating huminga ng alam mo 'yon, breathe in, breathe out, and then let's talk about calmly, 'di ba? Pag-usapan ng maayos para nang sa gayon hindi nagkakaroon at hindi lumalala yung problema. And we are so thankful and grateful dahil napatawag si Flor ng Victoria Tarlac. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento na mismo ang asawa mo, no?
1: Ay, siyempre naman po. Siyempre, sa katagalan po naaalala rin po yung memory, ganyan po sa pagsasama mag-asawa, yung mga sweetest, yung mga minsan meron pag-aaway. Wala pong hindi po pwedeng hindi masama ang kampuhan tsaka pag-aaway tsaka kami po talagang pagsubok, pero awa ng Diyos naman po na pagsama namin sa dalawa na maging masaya, na hindi kami naghiwalay, ganun po. Naghiwalay lang po kami dahil na napunta na po siya sa head.
0: Divine. alam mo, you're so strong, Floor, and we are really proud of you, at tulad din ng mga kapamilya natin na nasa sitwasyon din ni Floor. And keep going lang sa buhay, 'di ba? Parte kasi yan ng relationship, yung

0: kaaway, tampuan. But the important thing is yung may willingness kayo to work it out together. Diba? And baka may gusto kang i-request na song, Flor.
1: Yung ang request ko po yung kay ano, Air Supply, yung I Can Wait Forever.
0: Oh, I Can Wait Forever.
1: I Can Wait Forever. Even nasa heaven na, I Can Wait Forever. Aww. Malam mo dumating ng panahon din ako, kwan. Pupunta rin sa heaven tayong lahat.
0: Mm-hmm. Alam mo yan. Thank you so much, Flor.
1: Oh, thank you po. Yes. Thank you very
0: thank
1: much
0: you so
1: po.
0: Much.
1: Magandang gabi.
0: Thank you so much. Ayan. At syempre sa mga kapamilya rin natin na naisin at gusto rin na mag-share ng kanilang storya at nakaka-relate sa ating topic for tonight, feel free na tumawag po kayo sa ating mga hotlines at syempre magpadala ng mensahe sa Viber line na 0919-278-3000. At sa oras na 10:53, mga kapamilya, let's play ang request song ni Flor ng Victoria Tarlac, I Can Wait Forever by Air Supply.

0: DZFM. Basta AM, DZMM.
1: Erko Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
10: Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: Balik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama. Ang chinitang chikadora, Kim Chur Ba-a-a. Oras natin mga kapamilya, 11:03 ng gabi. It's Friday night. Yes, for sure, ang ilan sa inyo ay nasa labas pa rin. Yung iba ay nagsusumikap. Yung mga graveyard shifters, ayan, good evening pa rin po sa inyong lahat, sa mga tindera at tindero, sa mga nakatambay dyan sa kanto. Ayan, naku, baka mamaya napapasarap yung pagtambay ninyo, ha? Tapos nakakalimutan nyo anong oras na. 11:03, baka hindi ka pa nakakapag-update sa mga mahal mo sa buhay. Huwag nyo silang pag-alalahanin, di ba? Lalo na sa panahon ngayon, it's really important na mag-update. Sasabihin pa sa iyo na kapag, hala, binilan nga kita ng cellphone, pero hindi ka naman nag-update, di ba? Kung ayaw nyo yung master mo na gano'n. Wah! Pwede rin naman tayong mag-enjoy, di ba? Habang informed, syempre, updated sa ating mga mahal sa buhay. At syempre, good evening din sa mga nagagandahan, nagagwapuhan nating mga security guards. Gayun din sa ating mga tsuper na nakikinig ngayon. At syempre, ito na, pinag-uusapan pa rin po natin. Ang emotional intimacy or yung pagkakaroon ng emotionally connected or emotional connection with your partner. Ikaw ba sa mga kapamilya nating nakikinig at nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, gaano ba kahalaga para sa inyo ang pagkakaroon ng emotional intimacy sa isang relasyon? Kaya naman magpadala na po kayo ng inyong mga komento sa ating DZMM text line or Viber line 0919278-3000. Again, 0919278-3000. At huwag niyo po kalimutan na ilagay ang inyong pangalan at lokasyon. At ito na nga, meron tayong nakuhang komento mula sa ating mga kapamilya. Si Mia ng Makati. Para sa akin, DJ Kim, importante ang emotional intimacy kasi mas nagiging komportable kang maging totoo sa partner mo. Alam mo nga, maiintindihan kanya kahit na hindi mo ipaliwanag ang lahat. Alam mo, true to, very true. Yung tipong, yes, nandun tayo sa point na, ay, hindi na ako, hindi ko na kailangan tanungin yan, DJ Kim, kasi alam ko na yung, ano yan, yung kilos yan, alam ko na yung, kumbaga, alam ko na kung ano yung gusto niya, ano yung, hindi yan sa ganun, di ba? But, it's for you na maging consistent ka pa rin na tanungin siya, alalahanin siya, di ba, sa mga bagay-bagay sa mundo, para nang sa gayon, eh, naiintindihan mo where she's coming from or where he's coming from, di ba? And ito naman kay Renz ng Davao City. Para sa akin, DJ Kim, emotional intimacy, yung nagbibigay ng sense of security sa relationship. Yung alam mong hindi ka nag-iisa kapag may pinagdadaanan ka. Alam mo, totoo to. Alam mo, ang daming nagsasabi na talagang isa sa mga nakakatulong sa atin, especially sa lahat ng mga individuals, ayan, sa mga kapamilya natin na may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga silent battles. It's really important talaga na may someone ka that you are safe to be with. Yung safe kang i-share kung gaano kalaki or kabigat yung pinagdadaanan mo. Nang sa gayon, eh, maiwasan yung sakit, yung hirap na nararamdaman mo. Agree ba kayo dyan? And it's also part of having emotional intimacy with your partner. Parte siya ng pagkakaroon ng emotional connection to your partner. Imagine na lang. Yung okay, let's take it like this. Yung ikaw yung nagiging safe zone ng partner mo. Yung bukod sa pagiging komportable niya sa iyo, but also safe siya eh kapag kasama kanya. Yung hindi siya nag-aalinlangan na i-share yung opinion niya, yung sa loobin niya, bagkos ikaw ay safe to be with, 'di ba? Yung yes, there might be cases na talagang mapagsasabihan, magseseremonan because of your actions, but in a way na alam mo yun, na-appreciate pa din and also naiintindihan ka niya. It's a lot, di ba? Sobrang green flag nun. And si Nicole ng Baguio, kapag may emotional intimacy, DJ Kim, mas madali ring pag-usapan ang misunderstanding. Hindi agad na uuwi sa away kasi nga may willingness kayong umintindi sa isa't isa. Isa pa to. Kaya ganun talaga yan kahalaga. Yung pagkakaroon po talaga ng emotional intimacy or emotional connection sa partner mo. Kasi kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan, mas masusolusyonan agad. Hindi ba? And si Mark naman ng Iloilo City, para sa akin, foundation siya ng pangmatagalang relationship. Nagbabago ang kilig, pero kapag may tiwala ka, yung respeto at malalim yung understanding, mas may chance na magtagal. And nakakakilig pa rin yun ha, take note, kapag yung tipong, syempre yung may respeto siya sa'yo, yung naiintindihan ka niya, yung alam mo yun, open kayo for communication, nagko-compromise kayo, nag-a-adjust kayo. It's one factor na nakakakilig talaga sa isang relasyon. Ang kilig ay hindi lang naman nadadala sa mga matatamis na salita, but also how you take care of your partner, how you understand them. Diba? And gayon din ito si Andre ng Manila. Mahalaga ang emotional intimacy, DJ Kim, kasi hindi lang dapat physical na magkasama kayo. Dapat connected din kayo sa nararamdaman at iniisip ng isa't isa. That's really important. And thank you for highlighting it, Andre ng Manila. Kasi talagang alam mo yun, they think na kapag lagi kayong magkasama, okay na yun eh. And then alam mo yun, na nasusolusyon or kumbaga nabibigay, nafufulfill yung mga love languages natin. But minsan kasi kapag kulang sa pag-intindi, pag-unawa, 'di ba? Yung pagwala kang connection with your partner, magkasama nga kayo pero paano yun? Social media lang kayo ng social media kapag pag magkasama kayo, 'di ba? Parang nood lang din kayo ng mga reels. And I'm not against with spending your screen time with your phones, but at the same time, sana may time management, especially if you're with someone you love, 'di ba? Baka mamaya mapansin niya, ay buti pa yung sa cellphone napapangiti, pero pag siya ang kasama hindi ngumingiti. Di ba minsan may mga ganong problems? So minsan dapat rin tayo, kumbaga na-observe din natin yung sarili natin, paano ba tayo kapag nasa isang relasyon, okay na ba or sapat na ba na magkasama tayo, magkasama kayo, di ba, every day, every night, or baka mamaya magkasama nga kayo pero walang connection, walang bonding, di ba? And that's one thing talaga that we really need to observe sa sarili natin. Sabi nga ni Louie Basco, naghahanap ng safe space para ng tension sa isa't isa, malaman ng feelings. Siguro ang tinutukoy ni Louie Basco dito, kailangan may safe space tayo. Kumbaga para maiwasan yung tension sa isa't isa at masabi yung tunay na feelings. Well, totoo naman yun. I agree naman dyan. Kaya kay Louie Basco, kailangan talaga nagiging safe space din natin yung partner natin. Hindi sila yung nagiging barrier, yung nag-hinder sa'yo para ipakita at i-showcase mo yung nararamdaman. I-showcase! Diba? Para maiparamdam or kumbaga makita ko yung totoong ikaw. Hindi yung nagkukunwari ka, yung panaytago ka ng tago. Baka mamaya hindi na pala ikaw yun. Nawawala ka na pala sa sarili mo. Diba? So, it's really important to have the partner na magiging ikaw. Yung komportable kang ipakita kung ano yung totoo mong nararamdaman. Kung ano yung totoo mong gusto mong sabihin, gawin, hindi yung may halong pagkukunwari. Para ka naman ding ang tawag dito yung laging nakasuot ng maskara, di ba? Parang masaya ka nga, pero deep inside, kumbaga sa panlabas, masaya ka, ngiti-ngiti ka, pero deep inside, dami mong dinadala, girl, boy, di ba? Sa lahat ng mga kapamilya natin. Yung kumbaga, sa physical, makikita ng partner mo, ay masaya naman siya sa akin eh, wala mang problema, pero deep inside, marami na pala siyang hinanakit. Diba? Gaya nga nung caller natin kanina, na si Floor. And speaking of caller, ayan, meron na tayong another caller for tonight. Nasa kabilang linya na, si Tess ng Pampanga. Good evening, Tess!
1: Hi, good evening, DJ Kim.
0: Yes, I love the ano ha, the energy. Hello, DJ Kim, diba? I really love that. Sige, bumati ka muna sa mga kapamilya natin.
1: Hi sa lahat ng listeners and viewers.
0: Yes.
1: Magandang gabi sa inyo lahat.
0: Mas maganda
1: most
0: ka pa sa gabi.
1: Especially sa mga kasama mo dyan, DJ Kim.
0: Yes, thank you daw. Pinapasabi nila Pao tsaka nila Christine. Oo, maganda, mas maganda ka pa daw sa gabi.
1: Oh, hindi naman, pero thank you.
0: Pero ito na nga, Tess, ikaw
1: first
0: naman.
1: First time kitang nakausap, DJ Kim.
0: Oh, first time din kitang makausap. Thank you so much for calling. I'm really touched. Charet. Tess, nararamdaman ko yung pagiging kalog mo, no? Pero ito ang tanong ko sa'yo for tonight. Ready ka na ba?
1: Oo, kanina pa ako nakikinig sa'yo, DJ Kim. Gabi-gabi naman ako nakikinig sa Love Connect.
0: Ayan. O, ito na nga. O siya, ikaw ba, Tess, gaano ba kahalaga or kaimportante sa'yo yung pagkakaroon ng emotional intimacy with your partner?
1: Actually, DJ Kim, ang married life ko eh hindi ganun ka-happiness, hindi ganun kaganda. Kasi yung naging partner ko noon, kasi ano na rin ako eh, byuda na rin ako katulad ni Ate Flor. Hindi ko kagad kasi nakita yung ugali niya, DJ Kim, kasi kung nakita ko kagad yung ugali niya, ay, never.
0: Grabe naman sa, never. Para bang may
1: kasi ganito
0: ko, may
1: yan, nung pauwi pa lang kami ng probinsya nila, taga Nueva Ecija, siya kasi sila tuloy. Siya, tinanong niya ako, kasi may, tabos kasi, di ba, may mga umaakit na vendor. Nagbabasa kasi siya ng dyaryo. Tapos sabi niya, gusto mo ba ng mani? Sabi niya ganyan. Ayoko, sabi ko, okay lang ako. Tapos maya-maya, nag-change mine ako. Sige, pakibili. Alam mo, yung dyaryo, hinampas niya ng kamay niya. Kanina ko pa tinatanong sa'yo kung gusto mo naman yan. Hindi mo siya malambing na kung ano yung gusto mo. Basta pag tinanong ka niya, kailangan agree ka ng agree sa kanya, bow ka ng bow. Ganun siya. Oo. Pati yung mga kulay ng isusot ko, let's say may lakad kami, mag-gagayak na ako, tapos pag nakita niya yung isusot ko, ay, hindi yan ang gusto kong isuot mo. Palitan mo yan. Para akong robot sa totoo lang. Kaya parang meron din akong hinanakit. Sa totoo lang.
0: And the worst
1: kaya yung yung kanina na ano pinag ina-announce mo or topic mo nga. Parang hindi ako naging masaya sa feeling niya, sa totoo lang. Pero siyempre, importante rin talaga yun, DJ Kim, kasi siyempre, kung partner ko nga siya, sana naiintindihan niya ako kung ano yung gusto ko at ayoko. Sometimes kasi may mga gusto siya na ayoko, may mga gusto ako na ayaw naman niya.
0: Kumbaga hindi kayo nagtutugma, hindi kayo nag-meet halfway.
1: Yeah, hindi, oo. Basta kung ano yung gusto niya, dapat yun ang masunod.
0: Pero, Tess, curious ako, paano kayo nagkakilala? Paano ka na-in-love sa kanya? Pwede bang maikwento mo yan sa amin?
1: Malalaman tuloy ng lahat.
0: Okay.
1: Kasi dati akong volunteer sa Emma House sa Bulacan. Kasi Bulacan niya ako, DJ Kim. Naka-base lang kami dito sa Pampanga ng mga anak ko. Mm. Ngayon, doon kami nagkakilala sa Emma House. Tapos, kalagi niya akong tinutulungan sa mga gawain ko doon. Volunteer din siya doon.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa totoo lang, ginamitan niya kasi ako ng dahas, DJ Kim.
0: Ay.
1: Hanggang doon na lang.
0: Ako, pasensya na. At grabe din pala yung trauma na nangyari sa'yo, Tess. Pero I was lost, diba? Para talagang na-shock ako, na-speechless ako sa nangyari. But okay na yon, okay na yon. Yung ganun na lang yung na-share mo. And you're really strong. I would like to commend you for being strong, brave. Dahil grabe pala yung pinagdaanan mo, Tess. Pero how are you right now? Okay ka naman? Or may mga times minsan na naiisip mo yun? How are you?
1: Actually, nung nawala siya, para ako nabunutan ng tinik. Although, nung nagkasakit siya, ginawa ko yung part ko bilang sis niya, inalagaan ko siya. Mm-hmm. Pero talagang masungit siya. Mm-hmm. Ganito, no? Dahil nga, nagkasakit na nga siya. Dahil, single bed lang kasi ako nasa baba. DJ Kim, totoo to, ha? Ngayon ko lang to mai-reveal. Kasi natanong mo. Ito yung pinakamasakit na part ng pag-aalaga ko sa kanya. Kasi, ginigising pala niya ako. Hindi ako magising-gising, no? Alam mo, ginawa niya yung toothbrush. Pinagis niya sa mukha ko. Nagising ako. Sabi ko, bakit mo ko binato ng toothbrush? Ginigising kita, hindi ka magising. Yung samahan mo ko sa CR. Napapasiyar ako. Alam mo yung gano'n, may sakit na nga siya, ang sungit-sungit pa niya. Ganon. Kaya nung nawala siya, sa totoo lang, sorry to say this, pero hindi pumatak ang luha ko.
0: Kasi grabe din talagang pinagdaanan mo, Tess, no? And, alam mo, sa mga gaya mo, and for sure, Tess, hindi lang ikaw nag-iisa. Marami din kayo na nakaranas ng hindi maganda, 'di ba? With your partner. Maari ngayon sa oras na to, Tess, meron din same na nasa sitwasyon mo. And kung sa tingin mo may kapamilya na same situation mo ngayon, ano ang gusto mong sabihin para sa kanila?
1: Masasabi ko lang kung sa mga sandaling ito, meron din nakaka-experience o may nakaka-relate sa kwento ko. Katulad nga nung ginawa ko na pagtitiis, alang-alang sa mga bata. Yun nga, kahit na nagkasakit na siya, hindi ko naman siya iniwan, inalagaan ko pa rin siya. Talagang ginawa ko pa rin yung part ko sa kanya as a wife.
0: At talagang madaming humahanga sa iyo for tonight, Tess. Kasi grabe yun.
1: Kayo ko lang na i-reveal yan, DJ Kim. Sa'yo lang, promise, sa'yo lang talaga.
0: Thank you so much for sharing that. Alam mo, ito naman, nasa sa'yo naman yan eh. Pero syempre, actually, napakahirap na ma-share yan. Para kasalanan ko patuloy. Ni Jacob, kasalanan mo kasi napatanong ka. Para ba na tayo napunta doon?
1: Sa totoo lang, DJ Kim, medyo tumutulo yung luha ko. Ewan ko kung natamo sa boses ko.
0: Nagiging, syempre emotional. Kasi yan yung pinag-uusapan natin, emotional connection. pero hindi totoo.
1: Wala,
0: I understand you and I feel
1: love
0: you.
1: Life.
0: Alam mo, Tess.
1: Wala akong sarating.
0: Alam mo, darating yung tamang tao for you. You just have to wait. And at the same time, meron kang pagmamahal naman na mararamdaman from your mga anak.
1: Kailan kaya yun?
0: Ako.
1: Oo, sa mga anak, oo naman.
0: Diba? Hindi man perfect yung life kasi wala naman talagang perfect. Pero yes. Diba, may mga tao
1: oo,
0: pa rin
1: nila.
0: Na nandiyan
1: wala naman
0: daw
1: talagang perfect life in this world.
0: Mm-hmm. You just keep moving, 'di ba? Growing and enjoy mo lang yung life mo. Lalo na ngayon, 'di ba? Dahil sabi mo nga nabunutan ka ng tinik, edi it's time for you to bumangon ulit, to love yourself again. Intindihin mo yung sarili mo. 'Di ba?
1: Yes.
0: Umawi ka sa sarili mo.
1: Nag-iisa ako sa bahay sa totoo lang.
0: Mm-mm.
1: Kasi may mga pamilya ng mga anak ko. In the first place, blind ako, DJ Kim.
0: And thank you so much for sharing your story. Alam mo, naiintindihan ka namin, Tess. And Again?
1: Hello? Ayun, hello? Hello?
0: Ayan, ayan. Hello? Ayan.
1: At, kala ko nagputol.
0: At ngayon, sabi ko nga, di ba, mag-invest ka lang sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan ng ano eh. Kumbaga, parte siya, kailangan natin ng someone, di ba, na makakalean on, di ba, yung tipong masasabihan mo ng problema. Pero baka sa ngayon, God is preparing you for something, di ba? For someone na darating.
1: Ang alam ko, mula nung bata ako, marami kasi akong struggle na pinagdaanan. Ang alam ko, ang Panginoon Diyos, hindi niya ako pinabayaan. Although, talaga may mga pinagdaanan ako, pero binigyan niya ako ng talagang mga anak na siyang maantabay sa akin.
0: Yes.
1: Sa ngayon.
0: Yes, totoo yan. Huwag lang din talaga mawala ng pag-aasa. And once again, Tess, you are brave, strong ka, tough ka, and alam mo, deserve mo ang mahalin ng tama. Thank you so much
1: Thank
0: for sharing.
1: Thank you so much.
0: Yes. Baka, baka may ano ka, request song?
1: Siguro, ang request ko na lang, ano, meron ba yung Once There Was a Love?
0: Once There Was a Love?
1: Oh, ni Jose Feliciano.
0: Jose Feliciano. Ayan, meron kami. Meron kami
1: Thank
0: yan.
1: You so much.
0: Okay, we will play that for you, Tess.
1: Okay,
0: maraming salamat once again. Mabuhay
1: ingat
0: ka.
1: Sa pag-uwi, DJ Kim.
0: Thank you
1: Bye-bye.
0: So much. At syempre, maraming salamat din sa mga kapamilya natin na nagbigay ng kanilang komento. At syempre, sa oras na 11:24, magbabalik pa rin po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach Vivanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang Chinitang Chikadora, Kim Churvaa. Let's play ang request na song ni Tess ng Pampanga, ang Once There Was a Love.

0: Love Connects.
1: DZMM.
2: Basta AM DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Palitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM!
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
12: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrosyn, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama. Ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 11:35 ng gabi. At syempre sa mga oras na ito, it's time para sa Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Ako po si Leia, 34 years old. 10 taon na po kaming magkasintahan ng boyfriend ko. Sa tagal na panahon na iyon, minsan napapaisip ako kung girlfriend pa ba talaga ang tawag sa akin o parang katuwang na lang niya sa buhay. Noong nagsisimula pa lang kami, hindi naman ako nagmamadali. 24 lang ako noon. Pareho pa kaming nagsisimula sa career at marami pang gustong maabot sa buhay. Kaya okay lang sa akin noon na hindi pa niya naiisip ang kasal. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. At masaya kami. Pero bakit ganun? Habang tumatagal, nagbago rin ang buhay namin. Naging okay ang trabaho namin. Nakabili kami ng bahay at nakapag-ipon na. Habang nakikita kong isa-isang nag-aasawa at nagkakapamilya ang mga kaibigan naming dalawa, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung kailan kaya kami? Hindi naman ako naghahangad ng malaking kasal, DJ Kim. Hindi ko kailangan ng engranding proposal. Gusto ko lang malaman kung kasama ba talaga ako sa plano niya. Ilang beses ko na siyang tinanong noong una. Darating ba tayo dyan? Pagkaraan ng ilang taon, hindi pa naman natin kailangan magmadali. Hanggang isang gabi, diretsahan ko na siyang tinanong, may balak ka pa ba talaga akong pakasalan? Matagal siyang natahimik. Akala ko baka iyon na ang pagkakataong hinihintay ko. Pero ang sagot niya, mahal kita, pero hindi ko alam kung gusto kong magpakasal. Alam mo, DJ Kim, parang biglang nawala ang lahat ng lakas ko. 10 taon kong inisip na baka hindi lang siya handa, na baka kailangan lang niya ng panahon. Pero ngayon, napapaisip ako kung baka hindi pala. Hindi pa. Baka ayaw talaga niya. Ipinaliwanag niya na mahal niya ako at masaya siya sa relasyon na meron kami ngayon. Ayaw lang niyang baguhin ang isang bagay na maayos naman. Pero ako kasi, iba ang gusto ko. Gusto kong magkaroon ng asawa. Gusto kong bumuo ng pamilya. Gusto kong makasama siya sa pagtanda na alam kong pareho naming piniling magkasama habang buhay. Hindi ko naman hinihingi na ikasal kami agad eh. Gusto ko lang malaman kung pareho ba talaga kami ng direksyon. Hindi ko naman lubos akalain na magiging ganito. Mas masakit nang sinabihin niya sa akin, DJ Kim. Kung mahal mo ako, bakit kailangan may papel? Para akong nalambot nang marinig ko yung mga linyang yun. Para sa akin, hindi papel ang hinihingi ko. Ang gusto ko ay malinaw na commitment. Gusto kong maramdaman na hindi lang niya ako mahal ngayon, kundi nakikita rin niya ako sa magiging buhay niya. Ngayon, hindi ko na alam kung hanggang saan ang dapat kong pag-intindi. 34 na ako. Hindi man ako sigurado kung gusto kong magkaroon ng anak, pero gusto ko pa rin magkaroon ng pagkakataong pumili kung anong klaseng buhay ang gusto ko. Natatakot ako na baka lumipas pa ang ilang taon at saka ako lang malaman na hindi niya pala talaga ako nakikita bilang magiging asawa niya. Tinanong ko kung may problema ba sa akin. Sabi niya, wala. Kung may iba ba, sabi niya naman, wala din. Kung mahal niya pa ako. At ang sagot naman niya,
Oo, sobrang mahal kita. Pero kapag tinatanong ko kung gusto niya ba akong pakasalan, ang tanging sinasagot niya lang sa akin, hindi ko alam. DJ Kim, sapat na ba ang pagmamahalan kung hindi naman pareho ang gusto ninyo in the future? Dapat ko ba siyang intindihin at tanggapin na baka hindi talaga siya naniniwala sa marriage? O kailangan ko na ba talagang piliin ang sarili ko at umalis habang may panahon pa akong magsimula ulit? Ayoko siyang iwan dahil mahal ko siya. 10 taon ang pinagsamahan namin pero ayoko rin namang manatili sa isang relasyon na ako lang ang naghihintay ng malinaw na patutunguhan. At dito ko po nalaman ang isang bagay na mas masakit kaysa simpleng ayaw niyang magpakasal. Kamakailan, hindi ko sinasadyang makita ang isang dokumento na matagal na pala niyang tinatago. May plano pala siyang lumipat sa ibang bansa. Hindi dahil may iba siya. Hindi rin dahil ayaw niya na sa akin. Ang masakit, matagal na pala niyang iniisip ang buhay niya roon. Pero hindi niya ako isinasama sa plano niya. Doon ko naisip, DJ Kim, na baka hindi kasalang problema. Baka ang problema ay hindi niya talaga nakikita ang kinabukasan niya na kasama ako. 10 taon akong naghihintay na sabihin niyang, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pero baka dumating na ang panahon na kailangan kong tanggapin na kahit gaano katagal ang pinagsamahan, kung magkaiba naman ang direksyon namin, hindi sapat ang pagmamahal para manatili kayong magkasama. Kaya DJ Kim, ang tanong ko, ngayon ay hindi na lang, mahal niya ba talaga ako? Kundi kung mahal niya ako, pero hindi niya ako nakikita sa hinaharap niya, sapat na ba iyon para manatili ako? Maraming salamat po sa pakikinig, DJ Kim. Lubos na gumagalang. Leah.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: The One That You Love by Air Supply. Ayan ang awiting dinededicate natin para sa ating kapamilya na si Leia. Alam mo, ang sakit at ang bigat ng sitwasyon ni Leia. Imagine, for so long, hoping ka na one day, mailalakad ka sa altar, maiyaharap ka sa, alam mo yun, maiyaharap ka kay Father at magsasabi, magpapalitan kayo ng vows, magsasabihan kayo ng I do, tapos bubuo kayo ng pamilya for so long. Yan yung iniisip ni Leia. Umasa siya, kumapit siya. Pero yun yung hirap eh. Lalo na kapag sa una pa lang, umpisa pa lang ng relasyon ninyo, kapag hindi nyo alam kung ano ba talaga yung future goals nyo, hindi nyo na pag-uusapan, align ba kayo ng goals ninyo? Baka naman 1-3 kanya-kanya na lang. Diba? So it's really important na sa umpisa pa lang, alam nyo na kung parehas ba kayo ng nag-align ba siya sa values ninyo, sa principles ninyo, sa goals ninyo, parehas nyo bang gustong ikasal in the first place? Of course, dapat alam nyo sa isa't isa na naniniwala ba kayo sa bisa ng kasal, sa marriage? Do you see your partner na makasama na siya habang buhay? And masakit din na recently, nalaman pa nito ni Leia na mag-iibang bansa ang kanyang partner. Doon pa lang eh. Diba? Doon pa lang. It's a sign already, Leia. It's a sign that you have to let go. Mahirap, masakit dahil 10 years. Mga kapamilya, 10 years. 10 years kayong nagmahalan. Ano ba? Totoo bang nagmahalan? Diba? That's the big question eh. And I do believe when it comes to marriage, wala yan sa tagal, wala yan sa ikli ng panahon. Kung naramdaman agad ni Guy, or nung lalaki na gusto kanyang pakasalan, he will do it eh. He'll make a way. Pero nung nalaman nga natin sa love confession ni Leia, baka Leia, sign yan na binigay sa'yo ng Panginoon. Nung makita yung document na mag-iibang bansa, baka sign mo na yan. And yes, tama ka. Hindi pa rin masamang magsimula ulit. I know na it's been so long, diba? Baga nag-invest ka ng matagal dun eh, sa taong yun eh. Pero at the end, parang iiwan ka lang niya. Parang hindi ka naman yung nakikita talaga na makasama niya habang buhay. It's time. And it's a sign that you have to let go. Hanggat maaga pa. Sabi nga nila, diba, wala naman sa edad yan eh. If you cannot make it by 20s, then you can make it by 30s. If you cannot make it by 30s, you can make it by 40s. Age is just a number. For as long as meron ka pa rin or humihinga ka pa rin, you still have chance to live what you want, kung ano yung gusto mo talaga, kesa makulong sa isang sitwasyon na unti-unti ka namang ninanakawan ng saya,

ng pangarap. So Leia, nasa sayo pa rin naman ang huling desisyon. But hopefully, you will make a right decision. Not just for your sake, but also para na rin for the sake of your partner, para makapag-isip pa siya ng, alam mo yun, ng maayos. Para mabigyan mo rin siya ng time, para malaman niya kung ano pa talaga yung hinahanap niya. Kasi ganoon naman talaga eh, doon lang marirealize ng isang tao, not unless, di ba? Biglang nawala yung pinaka-strong foundation niya. Not unless mawala ka sa buhay niya. So hopefully, makapag-decide ka na sang-ayon sa'yo, nasasang-ayon sa'yo. Ngayon na yan. Ngayon na, charot. Pero maraming salamat muli kay Leia for sending your love confession dito sa programang Love Connect. At syempre mga kapamilya, sa mga nakarelate din sa love confession ni Leia, hanggat hindi pa huli ang lahat, diba? Kaya naman eh, magsimula kayong muli. Wala namang masama kung magsimula ulit eh, for as long as you have learned from your experience, diba? Natuto ka dun sa mga maling desisyon na nagawa mo sa buhay mo. You'll be fine. Oras natin mga kapamilya, it's 11:54 ng gabi. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya nating nakisagot, naki-comment sa ating topic for tonight. It's all about emotional intimacy. Gano'n ba siya kahalaga sa isang relasyon emotionally? Gano'n ba kahalaga yung pagkakaroon ng emotionally connection with your partner? Emotionally connected sa partner ninyo. And once again, mga kapamilya, pagkakatandaan po natin na hindi sapat na mahal lang ninyo ang isa't isa. Grabe, parang naaalala ko na naman yung love confession ni Leia, no? Parang she mentioned na mahal naman siya ng partner niya. Pero, again, hindi sapat ang mahal nyo lang ang isa't isa, mga kapamilya. Mahalaga rin na nararamdaman ninyo ang pagmamahal ninyo, yung pag-unawa ninyo, at yung emotional safety ninyo mula doon sa partner ninyo. Ang emotional intimacy ay tumutulong para mas maging malalim yung connection ninyo, yung binibigyan kayo ng space, and kailangan yan ng bawat isa sa atin, 'di ba? Space. At syempre yung pagiging honest, yung vulnerable, at yung pagiging tunay mo sa sarili, 'di ba? Hindi naman kailangan magpalaging perfect yung communication ninyo or wala namang misunderstanding. Meron perfect na relationship, mga kapamilya. Ang mahalaga yung may willingness kayo na makinig sa isa't isa, yung umunawa, mag-open up, gumawa ng mga bagay na sa tingin nyo makakatulong para mag-work out ang relationship ninyo at ayusin yung mga bagay na nasira. Dahil yung pagkakaroon ng closeness ay hindi lang naman nasusukat yan sa kung gaano kayo kadalas na magkasama or kung gaano kayo kadalas na nagkikita. Bagkus, namemeasure yan sa kung gaano ninyo kakilala at naiintindihan ang puso at isip ng isa't isa. Ang isang healthy relationship ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng taong kasama mo habang buhay. Ito yung pagkakaroon ng taong maaari mong sabihan na ito talaga yung nararamdaman ko eh. Yung nakakapag-share ka ng totoo mong nararamdaman, yung nagiging ikaw, yung pwede kang maging vulnerable, maging mahina kahit paminsan-minsan, yung hindi mo kailangan magkunwari, magtago at matakot. Ang tunay na emotional intimacy ay kapag hindi mo lang nararamdaman na mahal ka, kundi nararamdaman mong ligtas kang maging ikaw habang minamahal ka. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya nating sumubaybay, nakinig, nakipagtsikahan sa Chinitang Chikadora, Kim Churbaa. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, nakasama niyo po ako ngayong gabi sa programang Love Connect. Susunod na po ang programang Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan. Oras natin mga kapamilya, 11:57. Here's our next song. Against
All Odds by Mariah Carey.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang hanggang ngayon

0: Swabbing umaga, August 22, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, na ngayon eh medyo tumatawid-tawid na sa 2000s para sa ating mga songs of the millenniums, para everybody happy, ano? At syempre pa ang ating katanungan mamaya sa ating huntahan, malalaman natin yan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ang mga nakamonitor, nanonood na sa mga sandaling ito at napapatambay sa ating huntahan at tugtugan. Sa lahat po ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo, good morning, kaway-kaway, hello. It's the weekend. Oo, Sabado na ulit mga kapamilya, mga kaserbisyo. Batiin din natin ang mga nakatutok naman sa atin sa kanilang mga radyo. Oo, mga katabi sa higaan ngayon o kaya nakapatong sa sala, malakas ang patugtog, nasa kusina, o kaya habang kumakain sa mga sandaling ito. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol sa East 30. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan dahil pauwi pa lamang sila galing sa gimmick. O yung mga naka-long weekend dyan. Oo, naku. Sana all, mga naka-long weekend talaga. Oo. At saka, ano pala, next weekend, long weekend ulit pala. Oo, kasi sa Monday naman ng August 31 ay National Heroes Day. Ganyan kayo. Ganyan kayong mga andaming mga holiday ngayong August. Madami nga talagang holiday ngayong August, ano? Tapos nung bandang simula pa ng August, nagbababagyo, 'di ba? Ano, ayaw niyo na ba lumabas ng mga bahay ninyo, ha? Okay, kung ayaw ninyo, dito na lamang kayo makinig at tayo ay maguntahan sa ating programa. Batiin natin mga nagfa-Friday, technically, ay hindi pala technically, nagfa-Friday sa umagang ito dahil may trabaho pa rin sila para si Kuya Dan, no? Ako ngayon pala ako nagfa-Friday kahit na technically ay Sabado na. Magandang umaga sa mga kasabayan nating nagtatrabaho din sa mga oras na ito. Mga VAs, mga virtual assistants. Yun nga lang, pagka VA ka, hindi ka affected ng Philippine holiday. Oo, kaya wala, pare-pareho talaga tayo. O at least pareho ka ni Kuya Dan. May common tayong oo, kasi pagka VA, pero sila may sarili silang holiday. Pagka kung nasa ang bansa sila at nag-holiday doon sa mga bansa na kinikater nila o yung mga client na sinusupport nila, holiday sila. Pero pagka dito sa Pilipinas, holiday, wala. It's an ordinary day. Parang si Kuya Dan, may pasok tayo dito. Mga call center agents na kasama natin sa puyatan, no, na hanggang ngayon talaga namang grabe din, ano, hanga na ako sa inyo kasi alam nyo ang nangyayari sa akin recently, hindi ako makagising ng maaga. Nagigising ako alas 5 na ng hapon. Dati kaya, nagigising pa ako ng mga alauna, alas dos, ganyan, para kahit papano, di ba? Pag may kailangan pa akong gawin, magagawa ko pa, makapag-errands pa ako. Itong mga nakaraang araw, ay hindi na ako nagigising ng medyo tanghali. Pagising ko, pahapon, paggabi na ulit, parang, di ba, parang ano na, gano'n na lang yun. Wala na akong nagawa, di ba? Mambihira naman. Kaya saludo sa lahat ng mga bayani nating puyat. Oo, na alam na natin kung bakit puyat kasi parang si Kuya Dan nagtatrabaho din sa mga sandaling ito. Okay lang, no? Ang good news, no? Kung may silver lining man tayo dito ay sasamahan ko kayo. Oo, lahat. May kasamang kwentuhan, mga paboritan yung awitin, pwede nyo i-request. O, tapos pwede pa kayong tumawag at tsikahan lang tayo dito. Sabado naman, ha? Magaan usapan, magaan na nga yung mga kwentuhan natin ng weekday. Di lalo pa nating pasayahin ngayong Sabado. Lahat ng mga naiisip ninyo na pwedeng i-entry mamaya sa topic natin, i-entry nyo na. Bakit ba pinapatagal ko pa? O, di ito na. Pumunta na tayo sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Puntahan with Kuya Dan ngayong August 22, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating puntahan.
0: Ang ating katanungan slash dahil Sabado ngayon tayo ay dugtungan portion. Dudugtungan mo lamang po ang mga salitang hanggang ngayon. Hanggang ngayon! Sorry, habang iniisip ko yung topic, parang gustong-gusto ko na siyang gawin, pero ngayon ko lang nailabas. So, dudugtungan nyo lang ang word na hanggang ngayon. Ano ba ang mga bagay na hanggang ngayon ay baka hanggang ngayon ginagawa mo pa rin? O kaya naman, baka may tao na hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin.
2: Mali!
0: Ay, mali. Kagalit si Hana. Sorry, Hana. Diba? Baka lahat ng mga naiisip ninyo na pwedeng idugtong o dugtungan ng salitang hanggang ngayon, ipadala yan sa ating Viber line sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Kung hindi ka na makapasok sa ating linya, abay maluwag ang Facebook na pwedeng-pwede ka mag-comment doon at mag-DM sa akin. Babasahin ko pa rin naman yan. Hanapin mo lamang sa Facebook, Dan Capucion, that's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. At parami na ng parami ang mga nagdi-DM sa akin ng mga anak dahil gustong tumawag ng kanilang mga inay. Oo. Which is okay kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo kung struggle sa mga nanay, tatay o lolo at lola ninyo na mag-dial, pwede niyo'ng gawin mag-PM kayo sa akin. Tapos ibigay niyo 'yung number ninyo, hindi ako manghihingi ng load sa inyo. Ibigay niyo lang yung number ninyo tapos ipa-forward natin dito para matawagan sila, di ba? Kasi marami tayong mga silent listeners na matagal nang gustong tumawag, yun nga lang. It's either nahihirapan silang tumawag o dahil nagkaka-traffic tayo ngayon, hindi sila makapasok agad or hindi talaga sila makadial pero kaya nila makipag-usap. So, ganun na lang gawin natin para lahat ng mga nakikinig ay may chance na makipaghuntahan kay Kuya Dan at marinig din kayo ng iba nating mga listeners. Diba? Para the more the merrier tayo. Oh, maririnig kayo, maririnig nyo si Kuya Dan, maririnig kayo ng mga iba pang nakikinig. So, makakasama na kayo sa mga listeners o mga taong kasama na tumatawag dito sa ating programa. Alright? Once again, hanapin nyo lamang po Dan Capucion. D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Alright? Once again, ang ating huntahan ngayong umaga ng Saturday, dudugtungan nyo lamang po ang salitang hanggang ngayon. Abay, hanggang ngayon, pare-pare tayong puyat, di ba? Okay lang, kasi hanggang forever naman, sasamahan ko kayo magpuyat dito sa Remember Your Music. Kaya naman sa oras natin, 12:30 po ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugo-ugo, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: magandang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: na, lika na, huntahan na, kasama si Kuya Dan.
1: Whitney Houston with a song One Moment in Time, Don't Cry Out Loud ni Melissa Manchester, Evergreen ni Barbra Streisand, and Photograph and Memories ni Jim Crusay. Ang ating napakinggan, 10 minuto bago po mag-alauna ng umaga. Grabe yung kanta ni Tita Whitney, napakataas. Hanggang akala ko grand finals na tayo dito. Magandang morning sa lahat po ng mga abukas na kanilang mga telebisyon at radyo. Welcome na welcome po kayong sumali sa hundahan natin ngayong Sabado morning. Dudugtungan nyo lamang po ang salitang hanggang ngayon. Ano yan? Ah, okay. Pwede nyo ipadala inyong kasagutan sa ating Viber sa 0919-278-3000 o kaya sa Dan Capucion sa Facebook, hanapin nyo lang. May mga nag-comment dito, basahin natin. Sabi ni Kent Forrest, Kuya Dan, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabayad ng utang. Huy! Wala kong utang sa'yo, huy! Anong utang yan? Pa-shoutout kay Petty na dilat pa. Hoy Petty, ba't dinat na dilat ka pa dyan, ha? Tulog ka na, Petty, ha? Si Miss Joy Ontenko ay nagha-hi at lagi daw siyang nakikinig sa at nanonood sa ating programa. Hello Miss Joy, good morning po. Maraming salamat sa pagsubaybay. Oo, umaga dito sa ating programa. Thank you, thank you. Sabi ni Yayi Talents, ito daw ang kanyang entry. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong ang mga magnanakaw na anak ng demonyo. Mga involved sa flood control na politiko, sabi niya. Sabi niya, huwag ka nang mainggit sa mga naglo-long weekends kasi tayo merong double pay at paldo naman. Ayun nga, yun nga yung problema ko eh. Parang hindi mo masyado pumapaldo sa riyay eh. Ano ba to? Ano bang gagawin ko dito? Paldoin mo naman ako. Sabi ni Erlinda Villaluz, good morning Kuya Dan. Pa-request naman ng kantang Ugoy ng Duyan. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin ang mama ko. 4 years na siyang wala. Maraming salamat po Kuya Dan. Martina Manaay, sabi niya, Kuya Dan, Friday pa rin po dito. Ah, oo, kasi nasa ano siya? Nasa Canada siya. Oo, so tama lang pala ang bati ko. Parang pala sinabi kong Happy Friday ng ganitong ano araw. Happy Friday sa mga taga-Canada. Yeah. Happy Friday sa mga taga-Canada. Sabi ni Miss Fatty, oh, hanggang ngayon gising pa rin ako kasi iniintay ko ang RYM. Yun. Maraming salamat sa pagtambay lagi dito sa ating programa. Oh, ito na sa oras nating 12:52, kausapin natin all the way from Bataan ang ating first caller at first time caller din. Nasa linya natin si Nanay Nelly. Nanay Nelly, good morning.
2: Good morning.
1: Hello, good morning Nanay Nelly. Welcome sa RYM.
2: Apa.
1: Ayun, oh, ayan na, nakatawag na si Nanay Nelly. Oh, request ng anak mo kanina, napamessage din.
2: Masaya po ako
1: doon
2: nakatawag
1: po.
2: Matagal na po kung ano, listener nyo.
1: Yun. Ay, welcome po. Gaano na po kayo katagal nakapakinig? May isang taon na ba o ano?
2: One year na

0: po.
1: 1 year na. O, ayan. Bakit ho, hindi rin kayo makatulog ng ganitong oras? Ano ho ang ginagawa ninyo, ha?
0: Eto. Hindi na po. Sinusubaybayan ko na po yung programa mo, Kuya Dan.
1: Oo. Saan po kayo banda dyan sa may Bataan?
0: Doon po sa Limay.
1: Sa Limay. O, ayan. Alright. O, eh, pagka ganitong oras, di, gising na rin ho kayo. Hanggang ano yan? Hanggang 4 ba yan? O, lumalampas pa?
0: Lumalampas pa po. Hindi na po ako makakatulog.
1: Nako, parang nasisisi na naman ako dito, ha. Hindi na... Hindi nakakatulog si Nanay Nelly. O siya. O alam niyo naman ho dito, meron tayo laging huntahan no ngayon eh. May tawag na tayo, huntahan tayo. Ang dudugtungan niyo hong salita ngayon, hanggang ngayon, ano pong idudugtong niyo Nanay Nelly?
0: Hanggang ngayon, gising pa ako sa paitinig ng programa ni Kuya Dan.
1: Yun! No, parang feeling ko papalakpak tayo sa ano yung kamay sa taas. Nanay Nelly, nararamdaman ko ang saya sa inyong boses. Maraming salamat po ha. At dito kayo napapatambay. Dati po ba, ano ang ginagawa ninyo pag gantong oras nung wala pang RYM?
0: Wala po, basta po sinusubaybayan ko hanggang sa yung mga ibang mga announcer po dyan sa radio.
1: Edi yung mga...
0: Si Coach B.
1: Si Coach B. Oo. Pati yung mga caller natin dito, makakilala mo na din, Nanay Nelly, kasi lagi mo napapakinggan din.
0: Opo. Kilala ko na po lahat yung mga ibang mga tumatawag sa'yo, Kuya Dan.
1: Alright. Eh, maganda, di ba? O, yung sinasabi ko, magkakakilala tayong lahat dito, Nanay Nelly. Ano? Ngayon, kilala ka na rin nila. Alam na nila na si Nanay Nelly ay nakikinig all the way from Bataan. O, yung anak nyo, gising pa ba? O ano, natulog na?
0: yung apo ko po, gising.
1: Ay, apo mo na ba yun? O, yun. O, di gising din siya.
0: Apo ko po yung nag-ano sa inyo.
1: Alright. Ito, alam nyo na, Nanay Nelly, itong numerong ito na tinatawagan ngayon, sabihin nyo lang dito pagka gusto nyong mag-join ulit ng usapan, ha? Tawag lang ho kayo ulit dyan. Okay, may bati muna kayo ng mga gusto nyong batiin. Baka meron kayong mga kakilala na ano nakikinig din.
0: Binabati ko po ng magandang umaga si Ate Flor ng ano, Victoria Tarlac.
1: Oh, yan, mga...
0: Ng Tanga.
1: Yan.
0: Si Tatay Eduardo ng Cavite.
1: Talaga naman, oh. Sino pa?
0: Si Jennifer ng Antipolo.
1: Aba, talagang hindi mga kamag-anak nyo ang binati ninyo. Mga caller dito ang binati ninyo, ah. Oh, sige pa.
0: At Lina ng Manila.
1: Oh, talaga. Oh, sino pa?
0: Si JR ng...
1: Oh. Ay, dahil madami kayong kilala, ito tatanungin ko din, first time caller. Itatanong ko na ito lagi sa mga first time caller. Si Angelo ho, naririnig nyo ba? O, si Angelo. Ano ho ang hatol ninyo kay Labi? Kasi hindi pa natin nakakausap ng matagal eh. Ano ang hatol nyo?
0: Ay, gusto ko rin pang marinig yung boses niya. Yeah.
1: Kailangan makakwentuhan din natin, no? Nanay Nelly, no?
0: Opo.
1: Ayan.
0: At saka magandang umaga rin pala kay yung couple, si Marvin at saka si Marian.
1: Talaga namang power couple na nga. Oo, talagang kilalang-kilala na ng mga listeners din. O, si Marvin, si Architect Marvin at saka si Marian. Okay? Mga kamag-anak nyo ko, wala na ho baka ibang babatiin na kakilala nyo? Baka ano, baka may naghihintay sa inyo.
0: At si Evangeline ng Antipolo.
1: Ay, talaga naman. Oo, talagang kompleto si Ricardo.
0: Lalo-lalo po si Kuya Dan.
1: Yun! Thank you. Ay, salamat po, Nanay Nelly.
0: Saka po yung tawag ng tawag namin.
1: Sabi po ni Marvin, nag-chat ho, matandain daw ho kayo, Nanay Nelly, kasi ang dami yung na-name ng mga listeners.
0: Opo.
1: Sabi niya kung saan-saan na daw. Sabi ni Marvin po, kung saan-saan na daw ho sila umabot. May nakakakilala na sa kanila mula sa Bataan. Ay, maganda yun, no? Di ba? At least talagang patunay na marami tayong gising ng ganitong oras, no, Nanay Nelly?
0: Opo.
1: Alright, sige. O, ano po ang awitin na gusto nyong mapakinggan?
0: Yung pong Together Again.
1: Together Again ni Nora Honor. Oh, yan. Kayo po personally ang naka-request. Kaya talagang masayang mapakinggan ito maya-maya ha, Nanay Nelly. Sige po. Salamat po, Nanay Nelly. Baka may gusto, may mga pahabol pa ba kayo? Baka may mga gusto pa kayong anuhin. I-shout out dyan kung ano man. Wala na?
0: Sige, wala na po.
1: Wala na. Sige. Salamat. Ay, thank you din po ha. Salamat po sa pakikinig at happy listening lang po kayo dyan lagi, okay? Thank you, Nanay Nelly.
0: Okay. Bye-bye.
1: Good morning. Sarap naman ng good morning ni Nanay Nelly. Parang, di ba? Parang good morning talaga, di ba? Ang saya, no? Natutuwa ako kasi boses nyo palang alam ko na talaga kung anong mood ninyo, ano talaga yung... May ganun eh, no? Siguro dahil malakas masyado tong earphones ko, kaya magugulatin ako eh. No? Nahihimay ko sa mga boses ninyo pag talagang... Hindi 100% pero nararamdaman ko kung ano ang mood ninyo. Si Nanay Nelly ay masaya. Oh, masaya din tayo kasi napakinggan natin ang kanyang boses. All the way from Bataan. So, ganun lang ha, sa mga nahihirapang tumawag dyan. Baka may mga apo kayo dyan, baka may mga kapitbahay kayo. Sabihin nyo lang, ipiin mo nga si Kuya Dan doon sa Facebook, ha? Hanapin mo nga yung Dan Caposion daw sa Facebook, no? Tapos pahanap at mag-PM sa akin, okay? O siya, hanggang ngayon, yan ang salitang dudugtungan ninyo para sa ating huntahan ngayong Saturday edition, August 22. Oras natin isang minuto bago mag-alauna, magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto, 1:00 PM.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Stephen Bishop with his song Separate Lives at Fixing a Broken Heart ng Indecent Obsession. Ang ating napakinggan sa oras po nating 1:21. Ang huntahan natin, dudugtungan nyo lamang po ang salitang hanggang ngayon. Sabi ni Marimi Canada Havines, hanggang ngayon kayo pa rin ang hinahanap-hanap ko, aking mga magulang. Mahal na mahal ko kayo kahit nasa ibang buhay na kayo. Salamat Kuya Dan and have a very good morning. Palambig na rin ang awiting I'll Never Find Another You. Sabi ni Miss Marimi Havines. Paul Roger Lau, Kuya Dan, ang kasagutan ko hanggang ngayon. Maski 2 years na patay mga parents namin, namimiss ko pa rin silang dalawa. Naalala ko pa rin yung pagbabanding naming tatlo sa dining table tuwing umaga at buong araw. Shoutout nga pala kay Ariel Ubana. Ubana? Nakilala ko mga Ubana. Pa-request ng Be My Lady ni Martin Nievera. Ay, yung mayor namin sa Lopez. Ubana. Sabi ko, pamilyar yung ano, apelido na yun. Sabi dito ni ano to, Norman, DJ Dan, pwede po bang pabati si Noli Madra La Vega na nakikinig sa'yo ngayon at pa-request po ng Ikaw by Yeng Constantino. Aray, ikaw. Maganda umaga, Sir Noli. Oo, pwede pa rin po kayo magpadala ninyong kasagutan ha. Sa ating Facebook page, hanapin nyo lamang Dan Capucion. Mag-comment, mag-DM kayo dun. Oo, sabi dito sa mga comments, oh. Sabi ni Mikey Jose, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Oh! Out soon. Oo. Yun lang, no. May mga ganun talaga yung medyo nahihirapan mag-move on. Maganda umaga ho sa mga nahihirapan mag-move on. Alam ninyo, pag nahihirapan kayo, wag niyong pilitin, di ba? Feeling ko kahit anong bagay naman pagka pinipilit natin, parang mas lalong pumapait. No, mas lalong sumasakit, lalong pumapay. Kasi nga pilit eh, di ba? Hayaan yung ang oras at panahon ang maghilom. Kasi that's very cliche, pero totoo-totoo din naman. Pag hinayaan nyo ang panahon ang maghilom ng nararamdaman ninyo. No, tapos mapapansin mo, hindi mo na siya naiisip, di ba? Hindi mo na siya namimiss palagi. Hanggang sa unti-unti, makamove on ka, di ba? Ganun lang naman yung... kasi the more na parang pinipilit natin, hindi, ayoko na. Di ba? Kaya nga, usong-uso ngayon ang salitang relapse, di ba? Ng mga Gen Z ngayon, ginagamit ang salitang relapse. Ibig sabihin, imbis pa ganun. Imbis kalimutan, lalong naaalala. Oh, ito. 1:24 oras natin. Kausapin natin another first-time caller. Wow, grabe naman yan. All the way from Valenzuela City, nasa linya natin si June. June, good morning.
2: Good morning po.
1: Magandang umaga, Sir June. Oy, welcome po sa Remember Your Music.
2: Lalo
1: po kayo. Oh, kumusta po kayo, Sir?
2: Okay naman.
1: Oh, para may tumatawa ho sa likod ninyo ah. May sino pa ho mga gising?
2: Mga bata lang yun.
1: Ah, mga bata lang. Oh, kayo po ba eh medyo matagal na ring nakakapakinig o nito-nito lang?
2: 1 year na.
1: 1 year na din. Oh, ayun, mabuti naman.
2: Kaya lang hindi ako tumatawag agad eh.
1: Oo. Oh. Ito, nagdagano na nakikinig muna kayo sa mga caller natin. Oo. So, naano nyo na, natantyan nyo na, pwede na pala. kaya naman.
2: Pwede.
1: Pwede na. Oo. Ano po tag dito? Okay lang po mamatanong, ano na ho bang ano ninyo? Mga senior na din ho ba? Kaya hindi na rin makatulog.
2: Senior no.
1: Ano po?
2: 80 na.
1: 80. Wow, grabe. 80 years old. Gising na gising at nakikipaghuntahan kay Kuya Dan. The best yan, Sir Jun.
2: May pagkatulog yung edad na gano'n ito eh.
1: Mm. Ano po, sorry? Pagka dumating sa edad na ganyan,
2: may pagkatulog.
1: Di na makatulog. O, sige ho. E di, dito na lang ho kayo. Total eh. Di pa pala kayo makatulog. Dudugtungan nyo na lamang ho ang salitang hanggang ngayon. O, sige, Sir John. Ano idudugtong nyo dyan?
2: Hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mga ako mga magulang.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nawawala sa loob ko.
1: Mm-hmm. At 80 years old, no? Ganyan pa rin. Ano kumbaga, fresh na fresh pa rin sa memory nyo, Sir Jun.
2: Parang kahapon yabang eh.
1: Mm-hmm. Parang kahapon. Ano ang favorite ninyong alaala sa iyong magulang, Sir Jun?
2: Mahal ako gano'n.
1: Mm-hmm. Mahal na mahal ka. Ano ba ang paborito niyong banding dati nung nabubuhay pa sila, Sir Jun? Lin po. Nagano, kumakain ng sama-sama, namamasyal, mga ganyan.
2: Namamasyal.
1: Oo, tapos eh, ay paano, minsan eh, ano, lalabas kayo, sama-sama kayo, ganyan. Sige. Alright, eh, salamat po sa pagtawag. Oy. Hanggang ngayon, eh, talagang at 80 years old, di ba? Ibig sabihin, hindi talaga nawawala ang ano, ang pagmamahal at memory ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kahit gaano pa yung katagal. Kung 80 na kayo, Sir Jun, gaano na katagal nung ano, huli nyo silang naka, ano, mga lampas 10 taon na din, or ano, ilan na rin?
2: Ako, more than 10 years na.
1: More than 10 years, okay. Sino po kasama nyo ngayon dyan sa, ano, sa Valenzuela?
2: Mga pamangkin ko.
1: Mga pamangkin na. Alright. Sige po. Nag-i-enjoy po ba kayo sa pakikinig dito sa ating programa?
2: Okay naman, no?
1: Okay naman. Pasado. Hinabahan ako sa tanong ko. Okay naman. Pasado naman. Okay naman. Okay. Thumbs up naman kayo. Thumbs up. Salamat, Sir Jun. Thank you. Ano po?
2: Masayang kausap.
1: Masayang kausap. Eh, para ano, everybody happy kahit ganitong oras, ano, kahit medyo late na eh, masaya pa rin tayo magkakakwentuhan dito, no, Sir Jun? Yun. Alright, sige, bati na kayo, Sir Jun. Mga gusto ninyong batiin, go ahead. Baka may mga naalala kayo dyan na papashout out. Yan.
2: Susunod na
1: pagdawag
2: ko.
1: What? Susunod na lang?
2: Ano pagtawag ko.
1: Pagtawag nyo. Oh, so, gusto nyo, shout out na lang sa lahat ng mga kilala ni Sir Jun ng Valenzuela. No? Ganun na lang, Sir Jun. Ayun, ganun na lang. No?
2: Mga kapitbahay. Yan. Kapitbahay ko rito.
1: Yan. Sino pa? Meron pa? At saka yung kapitbahay ng kapitbahay ni Sir Jun.
2: No? Si Kapitan.
1: Yan. Si Kapitan. Nalaga na. Makalimutan na lahat. Huwag lang si Kapitan. No? Tama si Sir Jun. Sige, Sir Jun, salamat po ha. Ang song request nyo daw, Endless Love. Ano to? Team song nyo ba to? Team song nyo ba to? Kaya to na request nyo?
2: Medyo.
1: Slight lang, ano? Hindi full, no? Slight lang. Si Sir Jun, medyo loading, pero pagka ano, mga banat ko, naririnig nyo agad ha, Sir Jun ha, ikaw ha, ano din kayo ha, din no? pasimple din kayo, Sir Jun ha, sige, i-play natin yan, alright, maraming salamat po sa pagtawag at good morning, Sir Jun. Okay, thank you, tawag po kayo ulit, si Sir Jun, Valenzuela City. Pagka magsasalita siya, natatagalan ano. Pero pagka bumabanat ako, tumatawa agad ng malakas. Iba din talaga tong mga 'to eh. Oo. Tulog ka na po, Sir Jun. Huwag mo patulogin. Pinapatulog mo si Sir Jun. Huwag mo patutulogin. Nakikinig nga ng mali.
0: Mali!
1: Pakikinig pa ng Endless Love eh. Si Tin, pinapatulog si Sir Jun. Naalala ko yung kay Vice Ganda tuloy, tsaka yung kay Gary B. Sir Jun, good morning at sa lahat po ng mga taga dyan sa Valenzuela City. Oh, speaking of Valenzuela, naalala ko si Pat ay taga Valenzuela. Oh, di ba? Tama. Hindi ba lolo ni Pat yun? Baka lolo ni Pat yun, ha? Naalala ko siya ay taga Valenzuela at sabi niya, batiin daw natin siya ngayon dahil birthday. Graduation! No, happy. Bakit nagtungayong ako? Mali-mali. Tinin! Oo. Happy graduation sa aming ka-GY. Yan. ang mga magsisipag tapos today. Pararangalan natin ng best in attendance in TikTok. Mang nagsipag tapos na nagtatrabaho na rin dito sa DCMM, si Pat, anong apelido? Suman? Ulit. Magtatapos, Pat Supan. Ano, Supan. Mali pala yung Suman, iba yung Suman. Oo, may karangalan at may angking katiktokan. Supan, best in TikTok. Yan. Ngayon po, pinapatawag ang mga magulang ni Patrick Supan. At samahan dito sa stage, magpipicture kayo in 3, 2, 1, smile. Alright. Okay, bumaba na po kayo ng stage. Alright. Congratulations, Patrick Supan. Ay, pero graduation talaga ni Patrick. Congrats naman, Patrick. Nakaka-proud yung mga ganyan, yung gagraduate pa lang, may trabaho na. Talagang kating-katiyar, ha? Oo, kating-katiyar. Ako nagpahinga ako ng 3 days bago ako nagtrabaho, pero medyo hapit din yon. Pero si Patrick, overlapping yung kanya, eh. Habang oo, di ba? Habang gagraduate pa lang, jumu-duty na. Yun ang mga diskarte. Sa lahat ng mga gagraduate din ngayon, ng mga kabats dyan ni Patrick sa ano. Ano nga ba school niya? Sa Valenzuela yun mismo, di ba? PLV. Ano yun ibig sabihin nun? Pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Wow, ang galing ko dun. Tama ko? Tama yun. Alright. Happy graduation sa mga taga PLV, pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Uy, pero... Naalala ko kanina, nagaganan-ganan ta. Alam nyo ba kaya ako nag-VO-VO dahil nakarinig ako ng magaling mag-VO sa isang graduation? Tandang-tanda ako noon sa UPLB graduation ng pinsan ko na forestry. Galing na galing ako doon sa nag-VO sa UP ng mga gagraduate. Pag uwi ko noon ng bahay, binabago ko na yung boses ko. So, the graduate. Ginaganong-ganon ko na. Kasi dati yung boses ko, pang manok, alam mo yun. Manipis. Oo, tapos pinractice ko ng pinractice kasi nga nagalingan ako dun sa VO. Yun na, parang feeling ko yun yung ano, yun yung unang-unang influence ko sa pag-VO. Kaya maraming salamat kung sino man yun si Sir. Di ko na alam kung sino yun si Sir. Siya, 1:33 na po ang oras natin. Once again, ang huntahan natin today, dudugtungan nyo lamang ang salitang hanggang ngayon. Tawag na, text na, mag-comment na. Masahin natin yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang puwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang

Gabe Agai. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Kontrobersya, pugong-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Napakinggan natin mga song requests sa atin, Endless Love ni Diana Ross and Lionel Richie, I'll Never Find Another You at Kaibigan Lang Pala ni Lilet. Ganun din ang awitin from Michael Ruff, More Than You'll Ever Know. Oras po natin, 1:51 ng umaga. At tali-tali pa rin po ang ating huntahan dito sa RYM tungkol sa ating dudugtungang salita na hanggang ngayon. Sabi ni Norman, DJ Dan, gusto daw ipaalam ni Noli Madra La Vega sa buong mundo na mahal niya pa rin hanggang ngayon ng asawa niyang si Eleanor Rayos kahit na may iba na siya. Ano to? At hahayaan na daw niya ang kanyang babaeng pinakamamahal. Ay, nakakalungkot naman. So ano na, kumbaga hiwalay na, tapos may iba nang minamahal yung asawa dati ni Sir Noli. Subalit hanggang ngayon ay mahal pa rin ni Sir Noli. Nako, parang ano to ha, parang kaabang-abang ito ha. Malay mo, biglang marinig ni Miss Eleanor. Oo, tapos biglang sabihin na, meron pa rin pala akong nararamdaman para sa'yo. Akala ko ba, pinagpalit mo na ako? Akala ko din. Akala ko, maghahanap na ako ng iba. Pero yun pala, ikaw pa rin hanggang ngayon. Totoo ba yan? O baka naman umi-entry ka lang kay Kuya Dan? Maglalagay lang pala hanggang ngayon, hindi pala. Pero malay naman natin, di ba? Baka nga may feelings pa din. Though, sa ngayon, ang sigurado ay si Sir Noli pa lamang ang may feelings.
2: Oh, yeah.
1: Ito na naman tayo. Hana, good morning sa iyo, ha? Oh, yeah ka din dyan. Sabi ni Miss, mamaya, basahin natin itong mga comments dito. Usapin na muna natin ang ating next caller from Isabella. Nasa linya natin si Ate Jen. Ate Jen, good morning.
3: Yes, good morning po. Maganda umaga, sir.
1: Oh, hello, Ate Jen. Kumusta dyan sa Isabella?
3: Mainis sa'yo, Dan.

0: kuminit, wala nang ulan.
1: Ah, okay. So, pero nag-uulan din kasi naalala ko last time parang kailangan na rin ng tubig sa mga palayan. So nag-uulan din dyan na anuhan din kayo, naulanan din kayo.
0: Ah, yes. Ilang araw din umulan dito. Umabot din yata ng 1 week. Oo, naumulan-ulan po dito.
1: Correct.
0: Pero dalawang araw na po ngayon na walang ulan.
1: Alright, okay. Well, at least kahit papano, di ba? Sumisikat na ulit ang araw kahit dito sa Metro Manila, eh. Ganun na rin ang panahon. Alright. O, Ate Jen, ito ang ating dugtungan ngayong umagang ito. Hanggang ngayon, ano bang idudugtong mo dyan?
0: Hanggang ngayon? Anong ano yan, Kuya Dan? Hanggang ngayon? O panahon po ba ito? O yung nangyayari ngayon?
1: Hindi. Dudugtungan mo ng ibang words. Halimbawa, hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Mga ganyan.
0: Okay.
1: Ano ang gusto mo ilagay dyan?
0: Oo, may ganun talaga kasi.
1: Example ko lang yun, ha? Baka pwede mo ilagay yung iba, ha? Example ko lang naman. Alam mo, hanggang ngayon, sexy pa din ako. Madami naman. Sige. Oo nga. Teka, sandali. Wait lang, Ate Jen. Stop muna, ha? Kasi parang Autobots yung tunog mo dito, eh. Ayusin muna natin linya natin para hindi masaktan ang tenga ng iba nating listeners, okay? Wait lang, ayusin mo. Parang habang kausap ko si Ate Jen, nagiging si Bumblebee siya bigla dun sa linya. Sandali lang, ha? At kinakausap ni Paolo. Siguro feeling ko masyadong malapit si Ate Jen sa mic, no? Try mong palayuin siya ng konti sa mic. Kasi pag i-hip siya, parang nai-hip-hip din ako. Ayusin natin, no? Para hindi rin masaktan ang tenga ng ibang nakikinig sa atin. Yung mga kasagutan ninyo, ha, pwede nyo i-viber 0919-278-3000. Sabi ni Marvin, ganyan talaga pag madaling araw, Kuya Dan, may iba nang nasasagap ang linya. Oh, Ate Jen, hello?
2: Yes, oh.
1: Yan, betterest, okay, very good. Yan, mas malinaw ka na.
2: Yung kasi yung hangin dito sa kwarto ko is,
1: ayo.
2: Pasensya na po.
1: Ayan, mas malinaw ka na, mas maganda ang dating mo ngayon. Sige, ituloy mo yung sagot mo kanina, go ahead.
2: Ayan, hanggang ngayon is, kung ako naman is, okay na ako. Okay naman yung ano namin, so kesa yung gano'n. No? Yung magmahal mong isang tao, iisipin mo kung mahal mo pa rin sa pag nakapag-move-on ka na, hindi na kailangang mamahalin mo pa yung isang tao pag nakapag-move-on ka na.
1: Siyempre,
2: so siyempre, hahanapin mo na lang yung hindi na hahanapin. Kung meron darating sa'yo, so ibibigay ng Panginoon. Ay, yun na yun. Yun na yung bigay sa'yo ng Diyos. So, kailangan is, kung may magmamahal na sa'yo ng totoo, halagaan mo na siya, huwag mo na siyang hayaan na aagawin ng iba. Diba?
1: Alright. So hintay-hintay sa tamang taong darating, Ate Jen.
2: Pero wala pang dumarating, sir. Dalawang ko ba kung bakit?
1: Again, hintay-hintay nga tayo para sa darating.
2: Hintay-hintayin na lang. Kung meron. Pero pag wala, kailan na lang natin sa Panginoon yung ating pagsisilbahin na lang natin yung ating Panginoon kung may kapal.
1: Tama.
2: Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa panahong ito is hindi na maganda yung nangyayari sa ating mundong ito na ginagalawan. Kaya kailangan natin dito is pray kung kailan matatapos ito. Pero sabi ko nga, kung may kapit ka sa Panginoon, so hindi ka pababayaan ng Panginoon na huwag na tayong sumunod sa agos na ganito na nga lang nangyayari sa mundong ito is ganun pa rin tayo. So, kaya na kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon.
1: Alright, salamat Ate Jen. Thank you sa iyong kasagutan. Baka may gusto ka munang batiin. Go ahead.
2: Batiin ko na lang yung family church ko na minyan sa may Novaliches. May nilalat-lat na lang po yung mga kapatiran po namin. Saan, ingat po kayo kasi parang paha po ang Maynila.
1: Pero medyo umaraw naman
2: na. Po si Binabati ko po ang buong family po ng Cornerstone for Isabela. San Sago local, Kawayan local, Kawayan City for Isabela, Lalawigan Isabela. Lahat-lahat na lang din po for the family ko po dito po sa Isabela, si Tito Kylo for...
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Lubusin ko na kasi ngayon lang ako nakatawag uli.
1: Anong lulubusin mo dyan? Sige.
2: Lubusin ko ng bumati.
1: Oo, bumati.
2: Inawati ko na rin si Kuya Daniel, kaya sa Ate Marlene, for family Rodriguez, family Perez M family, Rivera M family, Bulaklak family. Lahat-lahat po na naka-tune in po kasi ang lakas daw po ng signal ninyo sa Kawayan City.
1: Good morning sa mga taga dyan.
2: Sa Ilagan City na rin yung pamangkin ko na rin po dyan. Sa may Luna Street Extension, Kawayan City, Sir Dan. Dito lang sa Sasago, malabo talaga ang signal. Oo. So lahat-lahat na po ng mga nakikinig sa inyong programa. Especially po kay Edison po. Yung happy piyesta pala ng Tagaran, Kawayan City. Na bukas po, hindi ko alam kung makakapunta ako sa piyesta.
1: Okay. Anong song request mo, Ate Jen? Ano, nandito na?
2: I-request na po ako, kaibigan lang pala. I-request ko na po kanina.
1: Okay, sige.
2: Especially po ng kapamilya for DCMM. Yeah. Maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo sa tamo ko. Especially po si Sir Dan, na napakabait na tao.
1: Salamat.
2: Thank you, Sir Dan.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Pagpalain po kayo na po ang may kapal.
1: Thank you, Ate Jen. Si Ate Jen ng Isabela. Ang daming words ni Ate Jen, ano. Pero magandang umaga sa mga taga dyan sa Isabela. Saan daw yun? May pistahan? Makipista nga tayo doon. Alam niyo, nagugutom ako kanina, biglang nawala. Parang hindi magandang sign yun. Hindi magandang sign. Nawala na nga, ayaw pa eh. Sabi tuloy ni Sir Yayi, Kuya Dan, hanggang ngayon mataba pa rin tayo. Aray. Sabi niya, pero pogi pa rin. Aray. Ay nako, o teka, babasahin ko muna yung sabi ni Miss Nona Damian. Oo, sabi niya, loyalist ng ABS-CBN DZMM Radio Patrol Everyday Suki, na hanggang ngayon bukas pa rin ang radyo ko, naka-tune in sa only one station ng AM, nakikinig sa magagandang music you play. Kaya lang pansin ko, hindi mo na play ang song music request ko, although gusto ko naman ang play mong mga music. Alin ho ba ang song request? Teka, titignan natin kung makarating tayo. Sana yung hanggang ngayon na ghost project na involve ang mga corrupt na mga toxic na politician ay magkaroon ng action. Marami ng waiting na mapanagot. Mat sa lakoys. Ano nang song request nyo ho doon? Teka, tinitingnan ko. Baka may nalampasan lang ako. Although gusto, wala. Ihabol nyo, Miss Nona, yung inyong song request. Ito, ipapalagay natin. Hanggang ngayon ba? Yun ba yung song request niya? Hanggang ngayon! Ano nga bang simula ng hanggang ngayon? Ikaw pa rin ang iniibig ko. Diba may kanta nga ba si Jano nun? Tama ba? May, sila ni Jaya? Tama ba? May version sila ni Jano? Patingin nga. Pa-request nga ako. Tama ba? May Jano tsaka Jaya na version ng hanggang ngayon? Ah, hindi pala. Ogie at Regine pala. O sige, ilagay mo para ma-play natin. Teka nga, maghahanap ako ng mga song request. Napaparatangan na naman ako dito na hindi daw ako nagpa-play ng song request. Eh alam nyo naman, pagka hindi ko naabot ang basahin, hindi na natin mapi-play. Pero sa abot ng aking makakaya ay nagbabas. Teka, sandali lang ha. Magsisearch ako dito sa mga... Aha, wait a minute. Seasons in the Sun, sabi ni Miss Mimi Trinidad. Patingin nga ng Seasons in the Sun. There are joy, there are fun, there are seasons in the sun. Seasons in the Sun. Alam ko meron tayo nun. Yung kay Terry Jacks yan. Alright, sino pa? Si... Wait a minute, nagsesearch si Kuya Dan ng mga song request. Si Sir Yayi, tatlo yung ano niya. O, pili tayo dito ng isa. The Gift, yan. Lagyan natin yung The Gift. O, yan. O, tapos puno na ulit ho. O, mamaya ho ulit tayo maghahanap ng mga song request, ha? O, siya. Oras natin, 2:03 na po ng umaga. Once again, pwede pa rin po kayo magpadala ng kasagutan sa ating huntahan. na hanggang ngayon. Kayo po'y nakatutok hanggang ngayon dito pa rin sa Remember Your Music.
4: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Mga song request sa atin ang ating napakinggan, The Gift mula kay Sir Yayi Talens, Season in the Sun, at ang I Have You ng Carpenters, na I think ay request sa atin ni Miss Dulce Fabre, na hanggang ngayon daw ay hindi nababasa ang kanyang hindi daw nababasa ang kanyang kasagutan, pero napatugtog ko ito ng isang araw, natatandaan. Okay lang, basta i-comment nyo lang dyan at babasahin ko ang inyong mga kasagutan sa ating huntahan ngayong araw na dudugtungan nyo salita hanggang ngayon. Ano ba ang hanggang ngayon ay inyong naaalala, inyong namimiss, o kung ano man? Sabi ni Pinoy Armada, good morning Kuya Dan. Hanggang ngayon, mahal ko ang barangay kong Sinilangan, San Vicente, Gumaca, Quezon. Kahit marami na akong nalibot, dito man o ibang bansa, babalikan ko kung saan ako isinilang at lumaki. Proud Quezonian pa rin. Salamat sa napalambing naman ang green, green grass of home.
2: The green, green grass of home.
1: Sige, ilagay natin po yan. Maraming salamat sa inyong kasagutan. 2:21 ang oras. Kausapin na natin, next caller. Punta naman tayo sa Bulacan. Nasa linya natin si Jess. Tama ba, Jess? May Jess?
3: Hindi nila nakuha yung
1: pa. Sabi ko, naduda ako eh. Jask?
3: Kaya pala sabi kanina, ano daw, tumawag kasi ako ulit eh. Dapat daw ako yung third caller. Dito na ko yung number ko.
1: Nung binabasa ko, sabi ko, Jess, parang wala pa ako nakausap sa Bulacan na Jess. Sabi ko, iniintay ko lang na magsalita ka para matawa na ako. So, tama nga. Si Jess nga ito. Hello. Magandang umaga, Jess.
3: J-A-S-K po.
1: Oo nga. Ayan, si Jess. Actually, Jess lang siya. Kasi yung K ay katipunan, di ba? Alam na alam ko na yung mga pangalan ninyo. Eh, alright. Sabi niya nakailang Jess daw si Pao, hindi ka daw umalma. Kasi nga introvert nga siya, ano siya. Tawag dito. Inverter.
3: Hindi ganun yung dinig ko eh.
1: Ah, iba, magkaiba. Akala ko inverter ka lang talaga. Akala ko gine-Jess ka na, tapos sabi mo lang, opo, opo. Sige po, yes po. Hindi na lang pino na. Hindi ma- nagkaano
3: ka. Ganun, tinatama ko usually. May lock ako ng loob.
1: Para sa pangalan mo. Iniipon mo.
3: Ganun siya ka-unique eh.
1: Oo nga eh. May mga pagkakataon lang kung saan, kung maga nilalabanan mo yung pagka-introvert mo dun sa, tama. At ikabilang dun ang pangalan.
3: Parang ano, parang umorder ako na ano, sa kape.
1: Ayun.
3: Mali yung steak.
1: Ayan. Sa kape, binapabago mo?
3: Ano, ini-spell ko eh.
1: Ini-spell.
3: Pag ano, pag di pa rin tama, ala, di ko na ako angal.
1: Hayaan mo na lang. Hindi mo man lang sasabihin, ay kuya. Ay, hindi nagpunta.
4: Mali!
1: Ang tagal naman ni Hana pumasok. Sabihin mo, kuya, mali! Ako, pero pagka ganun, ako naman, hindi ko maintindihan, lagi akong pinauulit. Pagka, halimbawa, what's your name, sir? Sabihin ko, Dan. Ano po? Lagi, as in, parang siguro sa 10, mga 9 out of 10, laging pinapaulit. Sabi ko, ano ba, kinakain ko ba yung words ko pag sinasabi ko yung pangalan ko?
3: Eh, baka ang sagot, what's your name, sir? I'm Dan. Tapos na po kaya?
1: Mali! Hindi, parang sabi ko, bakit kailangan, ewan ko, kasi feeling ko nagiging ano ko na yan, nagiging pet peeve ko na ng unti-unti yung inuulit. Oo, yung halimbawa, feeling ko naman, malinaw naman yung sinabi ko, pero parang uulitin ulit. Siguro for confirmation, pero para sa akin, kasi kung malinaw naman na siya ng isang beses, parang okay na yun. Sayang din ang energy mo, di ba? Parang para pare-pareho tayo nakakatipid ng energy. Wala lang naman, okay lang naman. Pero napapansin
3: ako, ano
1: ko
3: naman. Willing naman ako ulitin para kumpirmado siguro.
1: Hindi naman, correct ka naman. Tama naman din yun para kumpirmado sigurado. Alright. O, ito na. O, ano ang hanggang ngayon mo dyan, Jask?
3: Hanggang ngayon may mga na-retain ako na kaugalian nung panahon ng pandemic. Yung laging pag-alcohol, pagmamask.
1: Oo. Yung mga new normal natin dati na ngayon ay old normal na ulit. Hindi na siya naging normal. Kasi literal bumalik tayo sa pre-pandemic, pero totoo no, nung dati.
3: Nung sobrang pagiging conscious. Alam ko yun, nung may mga panahon na pag may dumarating na parcel, di ba may mga tao na yung spray yun.
1: Yung OA, yung Correcto. Tsaka, pero ako, ang pinaka, hindi, ako, naalala ko lang, mabilis lang, ang pinaka hindi ko alam kung hindi ko siya matake or parang medyo na OA yan ako ng slight, yung sa paa, yung binababad sa alcohol yung ano, kasi feeling ko kahit alcohol yun, feeling ko madumi lang din siya eh, di ba? Pagsama-sama na dun yung mga galing sa paa, parang nakakadiri na din siya.
3: Ako yung sa parcel, hindi ganun yung ginagawa. Kasi yung di ba nakabalat din? Katapon din naman yun, hindi ko na siya isprayan. Ang ginagawa ko, yung sa loob, hindi spray. Pero may masahan ako dati. Tapos pinupunasan ko ng medyo mamasama sana may detergent.
1: Ang grabe.
3: Pinupunasan ko yung mga parcel.
1: Grabe naman yun. Ano? Pero hindi, well, hindi natin masisisi ang mga sarili natin nung pandemic. Kasi talagang nakaka-prying naman nun, di ba? Hindi naman biro yung pandemic nalaga na marami naman talaga ang natamaan nun. Pero wala, parang siguro naisip natin, nakala natin magtutuloy-tuloy, pero hindi pala, no? Pag pala wala na ding pakilamanan ulit. Ano? Pero in fairness, maraming naiwan nagmask. Parang meron naman, no? Compared dati. Kasi dati talaga, ang mga nagmamask lang, yung mga anime, ano? Yung mga mahilig mag-anime, yung mga nagko-cosplay, yung mga nakikita ko nakamask eh. Pero, di ba?
3: Saka yung mga may sakit talaga. Kaya dati parang pag may, before pandemic, nung pag may nakakasalubong ang nakamask, parang baka, alam, baka may nakakawang sakit.
1: No. Pero,
3: ganun naisip ko eh.
1: Pero parang mali pala, no, kung iintindihin mo. Kasi sila ay nagmamask para hindi sila mahawa ng sakit mula sa atin. Hindi baliktad. Hindi, kasi karamihan sa mga nakamask, kumbaga parang vulnerable sila, di ba? Yung, kumbaga, at risk sila. So, kailangan nilang magmask para yung mga bakterya natin na tayong mga normal, kasi mas marami tayong bakterya, hindi mapunta sa kanila. Pero ang thinking natin, why? No, kung may mask yan, lumayo ka dyan. Hindi, sa kaya nang galing yun, ano? Para siguro sa mga kakapanood din natin ng mga drama siguro.
3: Ganun dati talaga. Tapos, nung nag-pandemic nga, ano na, normal na talaga. Nalala ko nga dati may face shield pa eh.
1: Yan.
3: Nagkawalaan.
1: Yan yung pinaka nakakairita sa lahat. Yung face shield na yan. Kasi, hindi ko din magets yung face shield. Pero alam mo, may mas malupit pa dyan eh. Yung barrier. yung barrier sa yung barrier sa angkas, 'di ba? Yung pag-aangkas ka ng motor, lalagyan ng yung lalagyan ng hindi sa 'di ba? Sobrang hindi ko masabi yung word, pero ganun ako noon kasi sabi ko ano to? Ano to?
3: What in the world?
1: Oo, 'di ba? Parang pero ako naniniwala din ako yung sa face shield may kumita diyan kaya talagang push na push sila diyan sa face shield na yan eh. Oh, may kumita diyan kasi ewan ko, parang mas sabihin niyo na lang magmask talaga ang mga tao. Parang mas okay pa yon kaysa yung bakit mo pagpe-face shield din ibukas yung gilid, 'di ba? Parang saan ba yung ano? Nakakainis.
3: May naalala ko yung online show niyo dati. Yung may mga pinapa, Ali? Ano kayong mga meme watching.
1: Bakit?
3: Yung si Moira yata yung kumakanta doon. Tapos may parang napakalaking harang.
1: Tapos sumusunod sa kanya.
3: Pinalabas.
1: Nakakatawa yun. Kasi yung mga barrier hawak-hawak niyang ganyan, 'di ba? Tapos so kumakanta si Moira, tapos parang alam mo 'yun, ang weird, sobrang weird, 'no? Parang nakakatawa na lang talaga siya ngayon, pero
3: grabe yung ano talaga doon.
1: Oo, grabe, 'no? Parang sobrang alam mo 'yun, hindi na ni sa hinagap ay hindi natin nakalain na dadating tayo sa point na pare-pareho natin ma-experience ang pandemic at malalampasan natin, 'di ba? Yung tipong back to normal talaga tayong lahat, which is good naman, 'di ba? 'Yun naman ang gusto nating mangyari, pero parang ano na siya, hanggang ngayon para siyang bangungot din kahit papaano, parang ganoon.
3: Pero kung babalikan mo nung panahon ng pandemic, parang feeling mo hindi talaga matatapos or
1: talaga.
3: Baka kailangan mo na talagang mabuhay na ganun. Talaga. Kaya,
1: lalo na yung
3: laking bagay na ganun.
1: Oo, lalo yung year na 2020 at 2021 kasi di ba, akala natin pagkatapos ng 2020 okay na, tapos biglang nag 2021, biglang dumami na naman yung cases, pumutok na naman, parang nakaka-drain.
3: Variant, oo, tapos wala pang bakuna na.
1: Correct, nakaka-drain siya ng energy na alam mo yun, parang kailan ba ito matatapos? Tapos yung mga yung mga naririnig natin sa balita, parang ewan, di ba? Mawawalan ka talaga ng pag-asa. But then again, mabuti na lang at pinagpatuloy natin ang buhay natin. Ano, nandito pa rin tayo. Pero syempre, nakakalungkot pa rin para dun sa mga hindi lahat sinuwerte, di ba? Hindi lahat nakakatawid. So, well, nakaka ano.
3: Ang
1: parehong natameme.
3: Lahat naman tayo na ano, lahat naman tayo na blessed naman din na nabigyan tayo ng chance tayong mga nandito ngayon.
1: Correct.
3: Tuloy ang life.
1: Literally, kumbaga para second life natin ito kasi yung virus na yun, ako eh natamaan din ako nun. Hindi ko nga alam, feeling ko dalawang beses nga ako natamaan nun eh, na kasi ano tawag dito, yun na yung ano, latter part na ng pandemic era, no? Yung parang akala mo wala na, tapos biglang ano ba to, yung Omicron, yung ubusan.
3: Omicron.
1: Di ba? Yung
3: 2022 yata yung pagkabagong taon, biglang
1: yun,
3: spike yung cases yung, dun.
1: Akala mo tapos na, tapos biglang lahat may Omicron, 'di ba? Marang alam ko 'yun ang nakatama sa akin eh kasi parang lahat kami halos kasi 'yun din yung time na medyo konti-konti may mga nag-aano na, may mga nagpa-party na. Alam mo 'yun, may mga may nakikita-kita na, naka-mask lang. Oo, 'di ba? Tapos boom,
3: pero pa pala that time yata may bakuna na eh.
1: Correct.
3: Wala na akong may ano ko na booster shot ako noong.
1: Oo, correct. Oh, 'yun yung time. Parang alam ko 'yun, yung kapatid ko parang nilagnat ng nilagnat ng malala. Tapos sabi ko, akala ko lagnat lang yung pala, yun na pala yun, yung Omicron na pala, tinamaan kaming dalawa. Tapos kaming dalawa lang nasa bahay, so aalagaan namin ng isa't isa. Diba? Wala kaming choice, parang ganun.
3: Buti na lang, ano, mild.
1: Oo, parang medyo ano, parang ako ang naramdaman ko nun, sobrang trangkaso. Alam mo yung hindi ka makaano, hindi ka makatayo, parang sobrang sakit ng katawan. So, yun na pala yun. Pero mabilis lang, parang isang gabi lang yata sa akin.
3: Ako dati, nung tinamaan naman ako, medyo 10 days akong may
1: hospital. Ah, na-hospital
3: pero wala pa, hindi siya Omicron eh. Parang 2021 yan yung...
1: O baka yung mga Delta pa yun.
3: Variant, eh.
1: Yung Delta.
3: O mga ganun yata.
1: O yung...
3: Hindi, bago pa mag-Delta.
1: Ah, bago pa mag-Delta.
3: Tsaka wala pang bakuna doon.
1: Kasi yung Delta ang pinaka nakakatakot na tatandaan ko kasi yan yung nahihirapan huminga yung mga tao, tapos yan yung sobrang nagsisikipan sa mga ospital, no? Grabe, parang kung pag-usapan natin, parang ano, no, parang isang chapter sa buhay natin na pag kinuwento mo sa mga bata, parang hindi nila paniniwalaan, di ba?
3: Oo, okay.
1: Yung talaga po
3: nangyari yun.
1: Correct, di ba? Nangyari talaga yun. Pero well, at least eh, yun nga, blessing sa atin na tayo pare-pareho nandito, nagkakarinigan tayo. But then again, hindi lahat eh, ano, hindi lahat pinalad. Marami, actually, marami ang mga, hindi, lalo yung may mga sakit na, di ba, ano matawag doon, comorbidities
3: ba yun?
1: Parang
3: ganun.
1: Correct, so sila talaga yung, ano, grabe. So,
3: saka yung mga health workers din na
1: correct. Oo, yan ang diyan ako awang-awa.
3: Oo,
1: diyan ako awang-awa kasi makikita mo yung struggle nila kasi kumbaga tao lang din sila, natatakot din sila na humarap doon, pero since yun yung trabaho nila, wala silang choice. Pero baka sa mukha nila nakikita ko talaga na alam mo yun, andun din yung takot. But then again, inuuna nila yung sinumpaan nilang tungkulin, kaya mabuhay talaga. Oo, mabuhay talaga sila doon.
3: Siyempre, ano din yung mga nakakasalamuha rin nilang pasyente, mga masakit din sa loob yun. For sure na nakikita nilang naghihirap. Tapos ala rin silang magawa. Ganun na talaga yung
1: naalala ko pa noon, parang naiiyak ako pag may mga lumalabas ng ospital, yung mga muntika na, tapos biglang lalabas ng ospital, di ba? Binivideo yan eh, parang si Sir Sir Howie Severino, alam ko may ganung video siya, yung parang, or kwento
3: at
1: ba yun?
3: At una yata, parang ako nga, no? Parang may ganun dati.
1: Oo, kasi talagang, syempre tayo, yung mga nasa bahay lang, di tayo lumalabas, parang pag nakakabasa ka ano mga ganun, feelings para sa atin. nakakatakot. Pero again, we're here. Kaya more reason para, di ba, i-celebrate natin ang buhay natin. Kasi binigyan pa tayo, in-extend pa tayo ni Lord. 2026, oh, di ba, akdain mo yun, nasa 2026 tayo. Na para bang 6 years ago na yung pandemic na yan.
3: Bilis.
1: Nakakainis yung pandemic na yan. Huwag yan mabalik dito ha, patatambang ang kayo.
3: Tama.
1: Ayoko yan. Ayoko na yan bumalik. Okay, ano pa ang ano mo? Napareminis tuloy ako dun sa sagot mo na yun.
3: Ako din.
1: Nag-click sa akin lahat.
3: Na ano kasi, na-retain ko kasi yung iba mo eh. Yung pag, wala yung pag-uugas ng kamay bago kumain noon. Basta hindi ko mahawakan yung mukha ko ng marumi yung kamay.
1: Parang feeling ko doon din ako nag-start na talagang kada kibot ay nagsasabon ng kamay. parang doon nag-start. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko yun eh. Parang hindi na ako mapakali pag hindi ako mag-uugas.
3: Nag-dry yung kamay ko minsan eh, kakaugas.
1: At saka dati, ano lang ako, yung tubig, tas wisik, di ba? Parang tubig, wisik. Ngayon hindi, talagang yung proper.
3: Ngayon, mula na mag-pandemic, di ako makahiga sa kama ng walang ligo.
1: Ayan, di ba? Yung mga damit na galing sa labas, di ba? Huwag ipapasok. Correct. Maraming mga ganun. So, yeah, at least, hindi ko pa rin masabi na may mga magandang nito kasi mas marami talagang hindi. So, siguro yung
3: may
1: practice.
3: May mga aral.
1: Yung mga practice lang, correct. Tama. Alright.
3: So, mga aral na natutuhan natin ng pandemic.
1: Napagod ako sa daldal ko. Ang dami mong pinakwenta.
3: Kita kanina kung saan ka naka-live.
1: Kasi, diba, naghahanap ako ng ano, diba? Naghahanap ako ng pagkakaabalahan. Eh. Abala na nga ako dito sa ginagawa ko dito. Iwan ko din sa sarili ko eh. O siya, ano ba ang papatugtugin mo? Ha? Ilagay natin.
3: Nakukutuban mo bang song?
1: Ay! Nako!
3: Or ano? Sige. Or iba?
1: Hindi ko alam. Bahala ka. Tingnan natin.
3: Medyo baka mapakabahan ako.
1: Parang inakabahan ka mag-request.
3: Dating tayo, pwede ba?
1: Dating tayo! Alam mo, unang-una, feeling ko wala kami nung dating tayo. Patingin nga, meron ba tayo nun? Feeling ko wala kasi medyo, ano na yan eh, wala nang MOR niyan eh. Meron eh. Tanong mo kay sana.
3: Alam ko sa MOR ko narinigin.
1: Ano daw? Ano naman to eh, chill. Pero tanong natin kay, ano na, go daw? Ah, wala pa. O sige.
3: Akala ko, go.
1: Ipa-park namin. Pero alam ko, chill naman tong awitin na to. Ay, oo, sa MOR to.
3: Sa MOR ko naririnig.
1: Nilaunch. Nilaunch ni TJ. Natatanda ko. Inano ko siya, binidyo ko pa siya niyan sa ano. Dito sa recording ng DZMM noon. Parang nilaunch niya yung awitin na yan. Sige. At ipapa-approve lang ho namin sa kataas-taasan. Babalikan ho namin kayo. Hindi mo pala mai-spill. sige. Mag-ano ka na lang. Mag-break muna tayo. Go ahead. Ispon mo na yan.
3: Okay. Kapamilya. Ay, ano wala.
1: Ulit. Take two.
4: Mali!
1: Okay, isa pa.
3: First time to, no?
1: Oo nga eh. Parang first time mong maano, ha? Tsaka kapamilya pa lang nasasabi mo para nabulol ka din, ha? Hindi ka nabulol. Tumigil ka ng kusa. O, sige. Isa pa. Take two. Take two.
3: Kapamilya. Makilahok na sa huntahan with Kuya Dan. Duktungan niya lamang ang mga salitang hanggang ngayon, ang oras natin, 2:38 na po ng umaga. Alaalay, balikan ang mga sandali ibahagi sa huntahan. Tugtugan, pakinggan, kasama mo sa puyatan hanggang alas 4, di kay iwan ng Remember Your Music with Kuya Dan sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
6: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Remember your music.

0: bersama si Kuya Dan.
1: Mga song request sa atin ni Miss Donna Damiano, My Love Will See You Through, at request din na Green Green Grass of Home, pati na rin ang Song of the Millennium ni Jazz Katipunan. Oh, magandang umaga sa mga nagre-relapse na naman, sa mga nakakaalala ng dating tayo. Sus! Wag na yun, dati na nga eh. Ibig sabihin, di na babalikan. Dati lang yun. Sabi ni... Di makatulog. Sabi ni Jess, hindi daw talaga siya makakatulog. Hanggang ngayon, yan ang salitang dudugtungan ninyo, ha? Kayo ang bahala at babasahin ko. Sabi ni Miss Martina Mana ay, Kuya Dan, hanggang ngayon, hoping and praying pa rin ako na magkakabahay din kami soon para hindi na mahirapan ang mga kapatid ko sa mahal na bayad sa upa. Maraming salamat po. Claiming it, Ate Martina, no? Darating din yan at magkakabahay din kayo. Sabi ni Angelo, Kuya Dan, good morning. Isa talaga sa biggest chance sa akin. Ay, hindi pala, mali pala. Kahapon pa pala yung ano yun? Kahapon pa niyang...
2: Mali!
1: Kahapon niyang entry pala yun. Wala pa pala siyang entry. Sabi lang pala niya, wala na, nag-relapse tuloy ako sa kanta. Hello, lovey, nagre-relapse si Ana, oh. Nagre-relapse si Angelo, naaalala yung dati niya, oh. Yun. Oh, ito na talaga yung sagot niya. Happy Saturday morning. Hanggang ngayon, namimiss ko pa rin ang pagiging teenager. Parang mas naging boring na ngayon 20 na ako dahil mas masaya pa ang feeling ko nung teen era ako. Pero I have to accept na talagang time flies at hindi na may babalik ang pagkabata. Thankfully, andito pa si Lavi na 19 years old pa at siya ang may tuturing bunso sa aming circle of friends. Wala na akong masabi. Na lang. Ewan ko, sabi niya, tas baby ko. Oh, tumo ko sa'yo, Angelo. 2:53 mga oras natin. Kausapin na natin next caller natin mula naman sa Pangasinan. Nasa linya natin si Jeffrey. Jeffrey, good morning.
3: Good morning, swabbing Saturday morning, Kuya Dan. Musta naman?
1: Okay naman.
3: Ulan-ulan pa ba dyan?
1: Parang hindi na. May maaraw na mula hapon ng pagkagising ko eh.
3: Oo, sumilip na rin yung... Medyo maganda yung sikat ng araw.
1: Correct.
3: Dito, makalimlim, hindi masyadong tirik ng bonggang-bongga. Pero lang, may mga hunting clouds.
1: Pero so, alam mo...
3: Tama lang yung init.
1: Ang napansin namin, Jeffrey, maalinsangan.

0: din ba?
1: Medyo.
0: Kasi napabukas.
1: Tamang init lang.
0: Oh, napabukas agad lang ng aircon si Angelica kanina eh. Pero usually hindi nagbubukas hangga't di ako bumabalik, pero kanina bago ko umalis nagbukas na kaagad siya ng aircon. So medyo maalinsangan nga ng kaunti. Ano. Siguro dahil umiinit pa lang uminit, oh, baka dahil ganoon.
1: Oo. Tama. Pero we might be expecting rain ulit.
0: Correct.
1: Next week.
0: Awat na.
1: Paano na kasi? Pahupa na kasi yung mga unti-unti na kasi pahupa yung baha dito. Mga baha papuntang, ano, papuntang Dagupan City.
0: Ay, meron diba? Pa rin. May mga ano pa rin. May mga tubig pa rin.
1: Yeah, may baha pa rin. Pero baka by tomorrow, bababa na yan ng konti. Bababaw na yan ng konti. Kanina umaga medyo malalim.
0: Malalim pa din.
1: Dahil sa Dagupan lang, pag hapon, aakit ulit yung tubig kasi nga high tide.
0: Okay. So sana makahinga. No? Sabi naman daw ngayong weekend, Sabado Linggo, medyo chill naman daw. Pero
1: chill naman
0: tingnan
1: daw,
0: natin. Yeah. Pero Lunes nga daw, sabi uulan. Pero sana naman wag na. Sabi ko nga may takbo nga ako next weekend. Yani. Minsan, alam mo, pangalawa ko pa lang tong sabi sa fan run. Pagka naman inulan pa ako, baka hindi na ako umuli talaga. Naiinis ako. Hindi na nga ako nakapag-ensayo eh. Diba? Dapat nag-ensayo ako. 5K pa naman yung tatakbuhin namin. Hindi
1: ba? Wow. 5K, ha? 5K. Parang gusto ko rin yan, 5K.
0: Oo.
1: Pagbigay ng 5K.
0: Yun, cash, di ba? O kaya bank transfer pwede rin. No? Correct.
1: Ay, mas maganda 10K.
0: Ay, mas maganda din yan. No? Gawin mo ng 21K na. Ibang K na yung pinag-uusapan. Eh. Ay, nako. Mali. Sabi ni Hannah. O, ito na lang. Sagutin mo. Hanggang ngayon, Jeffrey. Ano bang hanggang ngayon mo?
1: Hanggang ngayon, wala pa rin nagpapatibok.
0: Oh, yung sinasabi ko. Parang kailangan ko i-play ulit si TJ Monterdi dito. Yeah.
1: Kasi parang manifestation. Pero yung mga dati kong manifestations, yun gaya ng ano, yung manifestation ko na pumunta ng makapasok sa ABS.
0: Ah.
1: Diba? Dalawang beses nangyari.
0: Oh, diba?
1: Tapos yung manifestation ko magkaroon ng sarili kong bisikleta.
0: Mm.
1: Dalawang beses na rin sa lifetime ko.
0: Mm-hmm.
1: Sa bisikleta ko. Medyo sira na yung una, pero ngayon, yung bisikleta ko ngayon, 3 years lang, ano, 3 years pa rin, okay pa rin.
0: Okay pa rin.
1: Tapos, ang laptop, manifestation ko na by one day, magkaroon ako ng laptop.
0: Diyan na rin.
1: Ngayon, dalawa ang laptop.
0: Wow, that's nice. Oh.
1: Malay mo, sa next manifestation ko na magka-jowa, malay mo, dalawa?
0: Mali! Hindi dalawang jowa, mali yun.
1: Wale. Isa lang.
0: Correct. Isa lang. Ito naman, dalawa naman na gusto mo. Isa lang.
1: Tama. No, pero yun nga, parang, alam mo, yung mga manifestations na yun, pinaprepare na rin ako ni Lord. Alam ko, hindi ako ganun ka-stable financially, physically, and even maybe emotionally.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Basta, wala namang edad ang maturity eh.
0: Correct.
1: Wala namang edad talaga ang maturity. Kahit 70 ka, kung hindi pa rin ganun ka-mature yung puso, kahit 70 years old ka na, walang darating.
0: Correct.
1: So I really have, it's a preparation. Mm-hmm. Makikita naman ni Lord kung ready ka na eh. Nakikita naman ni Lord kung ready na ako. At makita niya yon, edi ano, ibibigay na niya.
0: Hindi
1: magkakaapo ng nanay ko.
0: Apo agad. Hindi ba pwedeng meet the parents muna? Apo agad naman to. Hindi, pero alam mo, ang pinaka gusto ko sa mga sinabi mo na ano, ang first step kasi talaga yung i-admit mo na, alam mo yun, hindi ka pa ready, na pwedeng financially or mo, kumbaga, i-identify mo muna kung ano yung mga bagay na baka sakaling maging problema agad-agad kapag dumating na yung tao. At kasi pag alam mo yun, di ba, kahit pa paano, unti-unti, aayusin mo eh, di ba? Kasi syempre, yun ang goal, di ba? Na pagka dumating siya, ready ka, ready kayo, o kayang relasyon ninyo.
1: Oh.
0: So, tama yun. I-acknowledge mo muna mga bagay na feeling mo kulang ka pa, and then magugulat ka na lang pag ready ka na, dadating yan. Sabihin sa'yo, Jeffrey, ako nga pala yung iniintay mo, Jeffrey.
1: Okay. Paano niya?
0: Ha?
1: Pero yun, parang nga, pero yun, tawag dito, merong ang ano eh, lagi naming sinasabi, singles ministry ng aming church community na respetuhin mo ang season na kung nasaan ka ngayon.
0: Correct. Tama.
1: Eventually, you will bloom. You might be on your planting season, but the harvest season will come. Basta yung season na meron ngayon, respetuhin mo, enjoy it. Ita, you cannot compare your season 2 to someone else season to season 50 sa 50 ng iba. Diba? Kanya-kanyang lakbay tayo.
0: At saka alam mo, sa ako naman, totoo din yan, alam mo, mamimiss mo din yan. Kung hindi man mamimiss, babalik sa alaala mo na, alam mo, noong time na yun, ganito ako, ganito ang nararamdaman ko. But then again, ito na tayo ngayon, di ba? Parang kumbaga, makukompare mo eh.
1: Totoo. And I'm looking forward to that. Ay, marami na rin akong manifestations na rin akong nangyari sa buhay ko.
0: Mm-hmm.
1: Magandang trabaho. Magandang career at mabubuting mga kaibigan surrounded by good people, ba? Tapos yung mga syempre, yung mga material na bagay na hinihiling mo lang dati, ngayon nalang yung jowa talaga.
0: Di jowa, ano mo dadalwahin, ano, dalawa ba puso mo, ha? Ano ka? Ha? Di pwede yun.
1: Di pwede.
0: Pero ano yan, okay. Darating yan. Tama ka dun sa tamang panahon, sa time na... Minsan parang hindi mo na naiisip. May mga ganun eh. Yung parang hindi mo naiisip na baka ito na yun. Pero pagtitiwalaan mo lang and then eventually, wow, ito na nga pala yun. Di ba? Minsan hindi mo kailangan tumingin ng malayo. Baka nandyan lang. Mamaya katabi mo lang pala yun, Jeffrey.
1: Tama,
0: kapitbahay ko lang.
1: Kapitbahay
0: mo dyan,
1: wow. May mga kaibigan ako na tagal-tagal ng love life na kung saan sa ang ano lugar yung jowa nila, tapos eventually they will end up sa kapitbahay lang.
0: Grabe naman yung kapitbahay lang, hindi man lang, pero I mean, ibig sabihin yun, yung layo, di ba, yung akala mo kung saan ka pahahanap, di, yung pala nandyan lang naman pala.
1: Isang example,
0: ako na lang, mag-example na ako sa sarili ko. Katrabaho ko si Mrs. eh, nung time na yon. Pero, alam mo ba, alam niya kung sino yung mga pinopormahan ko dati? kasi office mate kami, tapos ako yung tipo ng office mate na madaldal, alam mo yung parang pala share sa parang sabihin ko sa kanila, uy, ito pinapormahan ko ngayon, nandito ako, tatambay muna ako kasi may date ako mamaya, ganun ako, di ba? Tingnan mo ano nangyari nung isang araw, isang pagkakataon lang na pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Tapos nag-slow-mo, Jeffrey, sinasabi ko sa'yo, literal, nag-slow-mo, yung dating tingin ko sa kanya na office mate ko, as in biglang nag-iba na parang, teka, wait a minute, napaganan ako, wait a minute.
1: Yung may sway ng buhok.
0: Oo, tapos mabagal talaga. As in, alam mo, sabihin nila na parang, ano, kwento-kwento lang. Hindi, sa akin, totoo, nangyari, mabagal talaga. For some reason, hindi ko ma-explain yung paligid, parang, naging ano, 60 frames per minute, mga ganun. So, parang sabi ko, wow, sabi ko, yun na pala yung ibig sabihin nun. At, masaya, na parang hindi, literally, hindi mo kailangan lumayo ng tingin. Andyan lang siya.
1: We can never tell talaga, mapaglaro na talagang tadhan.
0: Correct. Kaya, stay put ka lang dyan, Jeffrey, okay?
1: Okay. Siya, alright? I'll stay still.
0: Pero bumati ka, shout out ka. Oo.
1: Ayan, mga kaibigan ko, Face the Gupan Singles Ministry, sana hindi na mabaha yung mga dadaanan natin papunta sa ating venue, and we'll see you tomorrow. So, Sabado na pala, so tomorrow na pala. So, we'll see you tomorrow, and yeah.
0: Alright! Ingat-ingat kayo lahat sa mga...
1: Yeah, oo, totoo. Medyo ano yun eh. Medyo mabaha pa. Sana medyo mag-subside na yung tubig sa daan.
0: Correct. Para makabiyahin na matiwasay ang ating mga motorista.
1: Tsaka yung mga detour ng bus na papunta at paalis ng Dagupan.
0: Lumalayo.
1: Yung pagdadaan sa mga, lumalayo. Tapos nadadagdagan ng pamasahe. Medyo, sakit sa budget. Sana mag-normalize na lahat bukas.
0: Correct. Alright, sige. Sana nga bumaba na yan agad-agad. Song request, Jeffrey, lagay natin.
1: Hanggang ngayon, dahil hanggang ngayon by Kyla.
0: Teka nga. Kaso same song yun eh.
1: Hindi siya same.
0: Ibang hanggang ngayon ni Kyla. Okay.
1: Iba.
0: Ano nga ba yan? Kantahin mo nga. Parang... Sang pag-isa. Para tayo nagpalisito. Sige. Okay, nandito na. I-play natin. Maraming salamat, Jeffrey. Ingat.
1: Good morning. You're welcome. Happy weekend.
0: Happy weekend. Bye-bye. Ito yung ano.

0: Sige, play natin mamaya sa ating pagbabalik. Oras natin, 3:05 po ng umaga ng Sabado. Isang oras pa ang ating paghuhuntahan at tugtugan. Kaya huwag kayong maalis. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:07.

masarap balik-balikan.

0: Oras po natin, 3:21 ng umaga at kayo po ay nakatutok pa rin sa ating huntahan dito sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Ang dudugtungan niyong salita sa umagang ito ay hanggang ngayon. Basahin na natin ang mga comments naman ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Frank Plata Crawford, hanggang ngayon namimiss ko pa rin ang Pinas at mga kaibigan at kamag-anak ko. At ang magagandang memories ko dyan, especially during my high school and college days at yung mga okasyon, Christmas, New Year, Fiesta, even All Saints Day at marami pang iba, nakakamiss talaga. There's no place like home. Kuya Dan, araw-araw ko nakikinig sa radio program mo dito sa work, kahit sa office or out of town assignments sa pagdadrive ko. Grabe naman, salamat po. At naka-on ang cellphone ko, naka-connect sa car para hindi ko ma-miss ang program mo. Sana pag-uwi ko ng February, ma-meet kita. Regards sa mga avid listeners mo dyan at saan man sulok ng mundo. Sabi ni Sir Frank, ayun naman ho, basta sabihan nyo lang ako at basta malapit lang. Pagka medyo malayo, baka di natin alam kung paano tayo makakarating dun eh, pagka masyado malayo. Oh, pero okay lang yon, no problem. Magkita-kits tayo pag hanggat kaya, no? Sabi ni Brovet Stapan, hanggang ngayon hindi pa ako nakakatawag sa iyo, Kuya Dan. Walang lakas ng loob. Tawag na kayo, Ma'am Lisa. Pinagalita. Oo, huwag na kayong mag-ipon ng lakas ng loob dahil tayo-tayo lang naman nandito. Wala mang ibang nakikinig dito, tayo-tayo lang. Kaya okay lang yan. Tawag na ho kayo, ha? O, sabi ni Diane, hinahanap-hanap ko pa rin yung 8 hours na tulog, Kuya Dan. Diane here, Mom of Phoenix, na batang laging ayaw magpatulog. Ano, gising pa ba si Phoenix? O, Phoenix, matulog ka ng bata ka, ha? Sabi ko sa'yo, Phoenix, ha? Si Mark Notarte, sabi niya, hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako na kaya kong tuparin lahat ng mga pangarap ko. Correct, tumpak. Para sa akin, ang pag-meet-hit, pagkamit ng pangarap ay pagpili ng lumalaban pa. Kaya kahit gaano man kaikli ang oras natin sa mundo, pipiliin kong mangarap araw-araw. Tama. Kahit mahirap at hindi alam man layo nito, hanggang ngayon, naniniwala ko na ang mangarap ay ang mabuhay. Napaka. Alam mo, Mark, kakapanood mo yan ng ano, 2 valid IDs. Oo. Nakita ko sa story mo, nanood ka ng 2 valid IDs, di ba? Ayan, naging malalim tuloy yung mga sagutan ni Mark sa ating. Sabi ni Jask, hanggang ngayon, iniisip pa rin yan. Ano? Nag-iisip pa rin siya kung ba't nagkamali. Ano ba? Wala ka namang, ano bang pagkakamali mo kanina, Jask? Wala namang kaming narinig na pagkakamali mo. Ikaw lang siguro nakarinig, wala naman. Hanggang ngayon, wala pa rin pasok sa school. Tapos may bagyo pa next week sa Christmas party na ang balik. Dala na lang kayo ng pang-exchange gift. Sabi ni Nino De Leon. Sabi ni Nino, kaboses ni Papa Dan si Big Brother. Nino, pumunta ka sa confession room at huwag kang lalabas hanggang sa takdang panahon. Ganun ba yun, Nino? Parang hindi naman. Paul Maglanok Lumibaw, Kuya Dan, paano ba makatawag sa program mo? Matagal na akong gustong tumawag at makausap ka pero hindi ko alam kung paano kita makokontak para naman marinig mo ang mga taga-subaybay mo sa radyo. Yan ang ako ang matagal ko nang sinasabi sa inyo. Again, pwede nyong i-Viber. Pwede kayong tumawag sa number na ito sa Viber, ha? 0919-278-3000. Kung masyadong mabilis, mag-PM kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo, okay? O kaya naman, kung may landline kayo, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Gusto ko yung hanggang ngayon, hindi nyo pa na... Kahit araw-araw ko sinasabi... O, basta ganun lang ha. Madali lang. O, tatawag lang kayo doon sa mga number na yan. Okay? Sabi ni Simon Wright, hanggang ngayon, ang aking ina ay dating nasa lungsod ng Norman, Oklahoma. When she became a citizen there in 2022, she's now in city of Mobile, Alabama. Alabama? At namumuhay na siya ng maayos doon. And my life has gotten better as well because of that. Salamat Kuya Dan. Have a safe weekend and Guy Nandati, more powers to the show. Lori Santos, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Sino? Ako? Hanggang ngayon, Kuya Chico plus Kuya Dan pa rin. Sabi ni Rick D.L. Hindi ko alam kung nasa niyang Kuya Chico. Basta, hindi ko piplay mga request niyan. Sabi ni Mike Jose, hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ang dami namang umaamin ng pag-ibig nila. Hanggang ngayon, hindi makatawag kay Kuya Dan ilang taon nang nakikinig pa-request ng steel ng Commodore. Alagay nga na lang steel. Bakit hindi kayo natawag lang kayo? Huwag na kayong mahiya. Tayo-tayo lang nandito. Sabi, hanggang ngayon, ay kaya pala may kuya as kuya sa Kuya Dan kasi siya si Big Brother. Huy, chismis yan. Huwag kayong ano. Kasi alam mo, Jazz, may nabasa ako sa Reddit. May nagsagot niyan. Sabi niya, sino ba si Kuya ng Big Brother? Sabi nung isang sumagot, si Dan Capusyon yun. Hindi ako yun. Yan, Commodore, still lang, still. Nakatayo, still. Yan. Sabi ni Miss Vera Gadiano, Kuya Dan, kagigising ko lang hanggang ngayon. Naaalala ko pa yung aking husband at maging maganda ang Pilipinas. Tama. Oo, may pag-anon sa Reddit. Kasi may nagtanong sa Reddit, sabi niya, sino ba talaga si Big Brother? May sumagot, sabi niya, si ano yun, si Dan Capusyon yun. Hindi nga ako si Big Brother. Paano ba si Big Brother?
1: Housemates, pumunta kayo sa confession room. Ngayong umagang ito, kailangan niyong mamili kung sino ang lalabas ng bahay ko. Ang kasagutan, malalaman natin sa takdang panahon.
0: Bakit ganun yung tunog? Ang dami ko palang sound effects dito. Ang saya naman. Kuya, saan po yung bahay niyo? Taga Project 8. Taga Project 8 si Big Brother. Matingin niya, ang dami pa mga comments. Oh, haba pa ng mga comments. Sabi ni Gloria, hindi pala, si Flor Delisa, hindi, si Gloria Martinez Elago nga. Nalilito na ako. Gloria Maria, Flor Delisa. Sabi ni Gloria, hanggang ngayon, hindi ko pa rin matiis ang kapatid ko. Ako pa rin ang ate nila at hindi matitiis. Mahal na mahal ko sila. Tama. Flor Delisa de la Cruz, Kuya Dan, hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang aking asawa. Almost 19 years na siyang wala. Ang hirap ng bigla ang pagkamatay. Tama. Nudent Ramirez, problema pa rin namin ang baha sa loob ng bahay. Gawa ng balong, masakit pa rin ang balakang namin kakalimas. Ang ibig sabihin ng balong, yung bumabalik yung tubig, di ba? Ang hirap nga yan pag bumabalik-balik yung tubig. Sabi, tatayo po ba kami sa gate? Magkikita kami ng kaibigan kong yan, si Nikki Morena. Magkikita kami niyan. Sabi na, ano daw? Wait lang, nawawala ako bigla. Sabi ni Erlinda San Andres, hanggang ngayon, Kuya Dan, bakit ang ibong uwak itim pa rin at ang ibong tagak maputi pa rin ang balahibo? Kasi, nung palagi ko narinig ang kasabihang yan, siguro Kuya Dan, ang pinatatamaan ng kasabihang yan ay ang ating bansa. Hanggang ngayon, lugmok pa rin sa utang at kahirapan hanggang nangungutang pa rin ang ating bansa simula noon hanggang ngayon. Wala pa rin pag-asa na umunlad. Stop corruption. Na kasi nga mga ano to, lotiko. Stop corruption kasi. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog hanggang hindi natatapos ang programo kasi very exciting, sabi ni Kuya Nestor ng Tan sa Cavite. Kuya Nestor, anong oras na Kuya Nestor? Good morning, Kuya Nestor. Sabi ni Jessica Marie Borromeo, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal. Talaga naman. Dersander, kape-kape, hanggang ngayon hindi ko pa rin matanggap na wala na akong mga magulang. Sobrang namimiss ko sila. Sa totoo lang, gusto kong umiyak pero pinipigilan ko lang. Saka isa pa hanggang ngayon, wala pa rin akong jowa. Pa-request naman ng song na Paglisan by Color It Red. Meron ba tayong Paglisan, ano? I think wala kasi dati hinanap ko yan eh, pero walang lumabas na Paglisan. O ipa-play ko sana yan eh. Patingin nga ako ng Paglisan. Si Color It Red ang kumanta. Hanggang ngayon, puyat pa rin ako kasi nakikinig ako sa radyo since class suspension. Oh. Meron? Ay, meron! Sige, ilagay mo. Color It Red. Yan, sige. Mag-commercial muna tayo at patugtugin natin itong mga song requests ninyo sa atin. Sa oras nating 3:30, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo,

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa We Remember Your Music. We Remember Your Music.
1: Ang mga song request sa atin, Still ng Commodores at ang awitin mula sa Color It Red, Paglisa ng ating napakinggan sa oras nating 15 minutos bago po mag alas 4 ng umaga. Nagpapabati sa atin si Alfred, na silent listener din ng Lloydminster, Canada. Salamat sa radio program mo habang long drive sa work. Wow! Hello, hello po sa mga taga dyan sa Lloydminster, Canada. At kay Sir Alfred, na tayo ang background tuwing siya ay nag-long drive. Ingat Sir Alfred ha, magandang araw sa agent sa Canada. Maraming thank you sa lahat ng ating mga nakakwentuhan, mga tumawag, nagpadala ng mensahe, lahat-lahat na mula Tuesday pa. Oo, hanggang ngayon, Sabado na ho, weekend na August 22, 2026. Yung mga gustong magpahinga, bumawi ng energy ngayong weekend, eh, go ahead. Yung may mga gagawin naman, sige lang din, no? Sana bigyan tayo ng maganda-gandang panahon para dire-diretso tayo, no? Oh, yung mga duty, ayun, duty. Maraming salamat po, ha? Tuesday morning ulit, magkarinigan tayo. Huntahan, tugtugan, hindi mawawala yan. Mula noon hanggang ngayon, magkakasama tayo tuwing ganitong oras, alas 4, abuti ng alas 4, mali. Alas 12 hanggang alas 4, mali! Nauna na yung alas 4. Ano, kaya pa ba? Kuya Dan, ha? Kaya pa ba? Basta maraming thank you po sa lahat ng mga nagme-message sa akin at saka sa mga tumatawag. I appreciate you all. Ingat-ingat sa ating mga sir na mga bumabiyahe sa mga sandaling ito, mga taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi, truck driver kasama mga pahinante at kung ano pang mga dinadrive nyo sa mga sandaling ito. Driving you crazy, mga ganyan. Mag-iingat po tayong lahat. 3:47 na, o alam nyo na. Pagka ganitong oras na, sisimulan na natin gisingin ng inyong mga natutulog na kalamnan. Dahil simulan natin yan with a song from the Bee Gees, His Night Fever. Sa oras nating 3:47, gising na, bango na. Ang gagawin nyo lang, tatayo, gagalaw, may kembot kung gusto mo, basta kahit ano, yug-yuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 20th.

2026, araw po ng Sabado. Magandang morning sa mga kakagising pa lang at gising na gising pa rin. Hoy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Da mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minuto na lamang at alas 4 na po ng umaga. Maraming thank. Walang S, kulang ng S. Ano yung maraming thank? Kulang ng S. Maraming thank you. May thank you dapat. Yun, di ba tawala yung you? Maraming thank you sa lahat ng mga nakahuntahan natin mula pa Tuesday morning. Oo, abay next week, abay September na. Oo, ganun-ganun lang yun. Kaya naman, wala nang bibita dahil tuloy-tuloy lang po tayo. Susunod na, yan tayo. Kasama si Nawala na Mara Dennis Datu at ang inyong Kuya Dan. Yes. Bakit? Oh. Ah, sino? Si Bert Dizon pala. Noel Alamar at Bert Dizon. Oh, siya, sige. Next week ulit. Next week ulit. Ngusong-ngusong si Paolo. Next week ulit, magkarinigan tayo. Until then, nakasama rin niya nag-iisa ang Balbas Radyo, ang inyong Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday! Ingat mga kapamilya! Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na lang kay kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 4:02 na po ng madaling araw!

0: artistang Pilipino kasama sina Noel Alamar,
1: Noel Alamar
0: at Dennis Datu.
1: Dennis Datu.
0: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino.
2: Iyan tayo.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo na mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Tampok ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa ngalan po ni Ka Dennis Dato. Ako po si Radyo Patrol, Bert Bizon.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino. Dahil
1: yan tayo!
0: Samantala, narito muna mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Sana ng mga balita sa buong bansa.
0: Kasado na sa Martes, August 25, ang nationwide simultaneous active attack drill sa mga paaralan. Ayon sa Department of Education, alas 9 ng umaga isasagawa ang drill na layong ihanda mga estudyante at guro sakaling may anumang pag-atake sa paaralan. Inatasan ng mga eskwelahang gumawa o i-update ang kanilang contingency plan at mag-imbita rin ng mga eksperto bilang evaluation drill. Sinabi sa DZMM ni Deputy Assistant Secretary Roger Masapol na sasanayin din ang mga guro para matukoy ang red flag o behavioral manifestation ng mga estudyante. Bukod sa mga special education teacher, dapat anya may kakayahan na lahat ng guro makita ang kakaibang ugali o kilos ng mga mag-aaral.
1: Pinag-aaral ang irekomenda ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagban sa Facebook sa Pilipinas kung hindi pa rin susunod ang meta sa mga patakaran at batas ng bansa. Iginiit sa DZMM ni CIC si Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso na dapat ding respetuhin ng mga platform ng mga panuntunan sa bansa kung saan sila kumikita, lalo na sa mga pagkakataong may sensitibong insidente kailangan ang kanilang kooperasyon. Matatanda ang sinita ng Senado ang meta matapos hindi agad matanggal ang video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Wala rin kinatawan nitong dumalo sa pagdinig ng Senado.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Simulan natin ang pagbabalita sa Bicol. Pansamantalang ipinagbabawal sa Catanduanes sa pagpasok ng livestock o mga baboy at mga produktong gawa rito para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Inutos si Governor Patrick Alain Azanza na matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga, Naga at Nabuha sa Camarines Sur. Inatasan din maglagay ang mga inatasan ding magbantay ang mga ASF task force sa lalawigan laban sa mga sintomas at hindi pangkaraniwang pagkamatay ng mga baboy.
1: Pasintabi po sa maselang balitang ito, iniimbestigahan na ng pulisya ang pagkakatukla sa bangkay ng mag-iina sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa isang bakanting lote sa barangay Talaksan, San Rafael. Huling nakitang buhay noong Miyerkules ang 31-year-old na ina at dalawa niyang anak na siyam at apat na taong gulang. Na-recover sa crime scene ng isang 9mm na baril na nakarehistro sa biktima. Gayun din na ang mga fired cartridge at slug. Nagsagawa na rin ng reenactment ang TNP batay sa bullet trajectory analysis habang patuloy ang forensic examination at pagkuha ng mga testimonya. Sinusuri na rin ng anti-cybercrime unit ang cellphone ng biktima habang tinitignan ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo at lead ng insidente.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo, pinagagamit na ng transparent bag ang mga mag-aaral sa Parara National High School sa bayan ng Tigbawan bilang bahagi ng pinaigting na hakbang pansiguridad sa Iloilo. Ipinatupad ng polisiya ngayong buwan para mapabilis ang inspeksyon sa pagpasok sa paaralan kasunod na rin ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa iba't ibang paaralan sa bansa. Dahil dito mas mabilis na makikita ng mga security personnel at school staff ang laman ng bawat bag.
1: Sa Cebu, nadiskubre ang baril na walang bala sa bag ng 14 anyos na estudyante sa surprise inspection ng mga guro sa isang paaralan sa Pinamungahan, Cebu. Ayon sa pulisya, na pag-alamang pagmamay-ari ng lolo ng estudyante ang 357 Magnum revolver na kinuha umano sa aparador at dinala sa paaralan. Nabatid na nakatira ang estudyante sa bahay ng kanyang lolo't lola dahil nagkatrabaho sa ibang lugar ang kanyang mga magulang. Nasa Municipal Social Welfare and Development Office na mag-aaral habang patuloy ang investigasyon sa insidente.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Tacurong City, nagdeklara ang Sultan Kudarat State University ng state of heightened alert sa lahat ng campus nito. Ayon kay SKSU President Lawyer Cyrus Torreña, ginawa ito bilang tugon sa mga pangamba sa seguridad sa mga paaralan sa bansa kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City nitong Martes. Layon din ito na protektahan ang buhay, ari-arian at kapakanan ng buong academic community. Mahigpit na ipatutupad ang mga panuntunan sa seguridad, kabilang ay inspeksyon sa lahat ng papasok sa campus at tanging ang main gate na magsisilbing pasukan at labasan sa universidad.
1: Samantala, dalawang pribadong paaralan sa Davao at Soccsargen ang nagpatupad ng transparent o clear bag policy bilang hakbang para mapaigting ang seguridad sa mga campus. Sa St. John Paul II College sa Davao, obligado ang senior high school students na gumamit ng transparent bag simula September 16. Ipatutupad din ang kaparehong polisiya sa Holy Child Central Colleges sa Suralia, South Cotabato. Ginawa ang hakbang matapos ang magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa paaralan sa Zamboanga City at Tacloban sa Leyte.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: Nakakabahala yung mga report na yan, ha?
1: Yes, partner. Oo. Sunod-sunod, parang buwan-buwan na lang, merong insidente ng pamamaril sa mga paaralan.
0: Oo. Ina-attribute nila yan dun sa mga games, ano?
1: Yes, oo.
0: Online gaming.
1: Lalo na yung mga violent online games.
0: Yes, oo. And may mga hakbang naman para ma-ban yung mga ganong laro sa cellphone. Kasi ang cellphone ngayon, partner, kahit mga bata, 6 years old, 7 years old, pinapayagan na yung magulang na magpipindot dun, di ba?
1: Oo, partner. Oo.
0: Pero kailangan din siguro dyan, merong parental guidance, lalo na yung mga bata, di ba? Yung mga estudyante. Nakakabahala.
1: Oo.
0: Nakakabahala yan.
1: Hindi ko alam mga specific partner ko anong bansa, pero alam ko ipinagbawal na yung paggamit ng social media, particular doon sa mga 18 below ng mga bata. I think Australia yata o New Zealand. Halimutan ko kung anong bansa. Pero yun nga, partner, tama yun. Hindi lang doon sa parental guidance. Ang maganda din, yung sawayin, bukod doon, aside doon, ay sikapin nyo din pong i-browse yung search history.
0: Oo.
1: Kung ano yung pinapanood po ng mga anak ninyo. Dahil ngayon po kasi yung mga social media platform, meron pong tinatawag na algorithm. Ano po ba yung algorithm? Yung algorithm po, kung ano po yung unang-unang sinearch ng anak ninyo, yung kanya pong feed, yung news feed po niya, ay automatic na ganung tema na. Ang lalabas kong sinabing about ang tema ay about barilan. Opo. Barilan po ang lalabas din sa kanyang sa kanya pong algorithm. Kaya mas maganda din po. Meron setting yung mga social media platform .
0: At saka yung coin partner, yung sa setting na sabi mo yung setting. Meron diyan na mga site na pwede mong i-ban, di ba? O di kaya lagyan mo ng password yung mga sites. Kahit sa TV, sa smart TV, lagyan
1: restrictions
0: yung mga sites na hindi mo pwedeng puntahan. Di ba?
1: Yung ate ko doon sa mga pamangkin ko, ang aside doon sa limitado lang yung oras nila.
0: Uh-huh.
1: Kasi yung developer po ng cellphone nyo, yung dalawang developer, meron yan silang settings din na parental settings ang tawag.
0: Okay.
1: Na pwedeng limitahan yung oras ng paggamit as well as doon sa history ng parental restriction, makikita nyo kung anong mga site yung pinasok ng mga anak ninyo. So mas maganda din maging aware tayo sa, lalo na kung ang anak niyo po ay 18 below.
0: Yes, oo. Kaya ito si Sak. Si Sak, iling-iling eh. Sabi niya kaya hindi na siya nagse-cellphone, pero maaga nagising, saan kaya galing ito?
1: Oo, eh nakita ko nung nakaraan niya, nagla-live sa TikTok eh. Oo, eh ang daming kausap eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ayun yung mahirap. At saka sana din sa Tuesday partner, no?
0: Oo.
1: Gagawin yung simultaneous na, nationwide na ano, na drill para nga doon sa mga shooter.
0: Yan ay DepEd initiated. Pero sino kaya magsusupervise ng PNP o may mga expert sigurong kukunin, di ba?
1: Ang maganda dyan, eh makipag-coordinate po kayo sa yung local police na malapit sa
0: siguro inyo. Siguro PNP,
1: kasi... As well as mga, kuha kayo ng mga NGO.
0: Yung mga subject matter expert.
1: Yeah. May mga subject matter expert. Kasi
0: may mga procedure kasi yan.
1: May mga procedural yan eh. Like for instance, kapag nandiyan pumasok na yung active shooter,
0: yes,
1: ang initial na gagawin. Kasi I think sa Thailand, parang last or within this week nag-conduct sila ng ganyan din. Ng, pag may mga active shooter threat sa loob ng school, nag-conduct yan sila eh. Tapos, meron din sa US, kaya nauso nga yung mga modified na pinto ng school.
0: Nung una, na lumabas yung mga active shooter na yan, hindi lang sa mga school, kundi sa public places. Mm-hmm. Eh, ang alam ko, bumabaha yung feed ko ng mga dapat gawin, di ba? Pero nawala eh, di ba? Yung hindi, ang campaign kasi hindi tuloy-tuloy.
1: Uh-oh.
0: Hindi katulad noong sa earthquake na duck, cover,
1: and hold.
0: Hold the post.
1: Hold. Back over and hold. So,
0: regular na ginagawa.
1: Regular. Pinsan partner, hindi din sineseryoso ng mga estudyante. May nakikita mo pag nag-earthquake drill eh. Lalagay mo na ng, ano, ng peace powder. Si selfie.
0: Yan, no? Kaya nga, back over and post. Ipo-post ka agad.
1: Ipo-post sa Facebook. Yun ang mahirap po. At sana, seryosohin po ito dahil
0: sana seryosohin.
1: Buhay po ang nakasalalay.
0: Parang nito partner, di ba, ilang panahon na tayong dumadanas ng baha, ng habagat, ng bagyo, di ba? Ang daming mga evacuees, di ba? Meron, ang daming mga go bags na ipinamahagi ng LGU. Doon sa mga evacuees partner, may napansin ka bang nagbitbit ng kahit isang go bag?
1: Walang nagbitbit.
0: Saan napunta yung mga go bag na yon?
1: Yun lang ang mahirap. baka nasa marketplace na. O baka naibenta na.
0: Seryosohin po natin mga kababayan. Na kinakawayan na ako dito ni Christine. Gap na raw po.
1: Gap na.
0: Ito yung saka si Paolo. Tawa ng tao. Mamaya kayo. Pag kinapos kayo ng mga tatawagan, yari kayo sa amin.
1: Partner, mas maganda. Sali po kayo sa talakayan namin.
0: Yan.
1: Magpadala po kayo ng inyong mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber line sa 0919-278-3000 at babasahin po namin mamaya yan.
0: Babasahin mo ha?
1: At partner, padala nyo sa amin yung messages nila ha. At partner, syempre mas maganda din mag-iwan po kayo ng komento ng inyong pabate.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino man po ang gusto nyong batiin.
0: Kahit sa YouTube.
1: Sa YouTube o tsaka sa Facebook. Babasahin po namin yan.
0: Marami nagtatanong asan doon si Dennis Dato.
1: Ay, baka naka-deploy po ngayon.
0: Nasa Mindoro po si Dennis. Kausap ko siya kagabi.
1: Anong meron ba sa, ano yung item niya kagabi? Hindi ko nakita
0: Yung mga pagsalanta ng habagat, grabe rin kasi yung Occidental Mindoro. Ang lubharing nasalanta ng habagat. Mamaya pupuntahan natin yung Occidental Mindoro. Pero kagabi, tumawid si Dennis ang Oriental dahil may mga bayan sa Oriental Mindoro. Particular yung Puerto Galera. Nakapunta ka naman
1: sa Puerto Galera.
0: Mamaya, i-discuss natin yung Puerto Galera. Ano yung naging epekto ng habagat. Bagat doon. At saka may isa pang usapin doon. Meron na silang entrance fee doon.
1: Kaya nga, sino ba kakusapin si Mayor?
0: Hindi, si Vice Mayor.
1: Si Vice Mayor.
0: Yung dating Mayor. Vice Mayor Rocky.
1: Si Mayor Rocky. Tanong natin mamaya.
0: Mamaya, tatanong. Kumakaway na naman yung dalawa doon. Sige, magbabalik kami. Diyan lang kayo. Gina, diyan lang kayo, ha?
2: Hawak kamay sa mga hamon ng hamuhay. Iyan tayo. Basta AM DZMM.

0: ti tamo on time, ha? James Santos. Oo. Sabi ni James Santos si Noel, magandang umaga po. Very relatable yung topic ngayon para sa mga nag-isip ng livelihood. Hindi puro kapital lang ang kailangan. Importante rin ang tamang knowledge at pagpaplano. Salamat po sa mga reminders ninyo. At, sabi ni James Santos yan.
1: At syempre part na naalala ko, pag walang knowledge,
0: walang power.
1: Walang power. Kaya mas maganda may knowledge po. Sabi ni Mia de la Cruz,
0: ano sabi?
1: Good morning po. Interesting ang topic niya, Sir Bert. Ang dami po ng bagong kaalaman sa poultry at weaving making. Opo.
0: Ayan, kaya lagi po kayong mag-tune in dito sa programa. Bago yan, ha? Yan tayo, Lisa Bernabe.

0: Good morning sa iyo. Good morning daw, Sir Noel and Sir Bert. Nagustuhan ko po yung discussion kasi hindi lang basta pag-aalaga ng manok ang pinag-uusapan. Laging clear sa akin na kailangan talaga ng proper planning, care at commitment kung gusto kong mag-start ng egg poultry business. Maganda rin ang weaving. Maganda rin yung weaving na pakinggan, lalo na sa mga naghahanap ng alternative na kabuhayan.
1: Sabi ni Ramon Marquez, gandang umaga. Aga po, nakikinig lang habang nag-aalmusal, sana all. Maganda yung punto ni Sir Bert na dapat may sapat na kaalaman muna bago pumasok sa isang livelihood. Sir Noel, madaling maintindihan yung mga paliwanag ninyo kaya maraming napupulot na lesson. Sana mas marami pang ganitong discussion.
0: Opo. Hindi kaya ito mga nagtitext sa ating mga kamag-anak ng mga guests natin.
1: Oo nga. Oo. Sabi ni Jenny partner.
0: Anong sabi ni Jenny?
1: Ayan, sabi ni Jenny Alarcon. Hello po. Good morning Sir Noel. Nakakatuwa po yung topic ngayon, lalo na yung mga practical tips sa poultry production. Salamat din kay Sir Bert sa pagdagdag ng mga kaalaman. Interesting din yung weaving making, baka maging bagong skill at pagkakitaan ng iba. More power po. Ayan. Ano sabi nito ni partner?
0: Meron pa. Marami pa tayo. Sabi ni Warbistack. Maayong buntag, Pilipinas. Sabi naman ni Bon, good morning, Sir Noel and Sir Bert.
1: At good morning po. At good morning po sa lahat po ng mga nakikinig at naka-tune in sa 630 kHz sa inyo pong mga talapihitan. Hindi man po namin kayo nakikita at naririnig niyo po kami. Good morning po. Lalo na po sa inyo na nagkakape ngayon at sumasawsaw ng pandesal sa mainit na kape. Good morning po. Anong sabi pa sa YouTube partner? Good morning.
0: Ilan ba nakikinig sa atin sa YouTube?
1: Ang nanonood sa atin ay 4 million.
0: Wow!
1: Oo. Siyempre, yung ating mga suki. Nang yan tayo, si Lina Ho from Plaridel, Bulacan. Wala na bang baka sa kanila?
0: Si Nora Damian.
1: Oo. Si Tony Inaw. Hindi na sila. Oh, ayun, sabi niya. Hindi na daw sila. Sinong sila? Ayan, nandyan din, nakikinig din sa atin si Para Robles. From San Jose, Batangas. Itanghal as Egg Basket Capital of the Philippines.
0: Yan na yung sinasabi ko kanina, di ba?
1: Oo, sana nga, no? Ayan, si Romaric Rojas. Ayan, number one daw. Nakikinig sa atin si Sarah C. from Los Angeles, California. Wow. Good morning daw
0: good
1: po
0: morning.
1: Sa atin. At sino pa ba yung mga nandiyan? Ayan. At syempre, good morning din sa lahat po ng nakatutok sa Facebook at sa ating pong YouTube Live. Kaya Linda Oribiana, good morning daw. Watching from Gumaca, Quezon. Hi po sa mga taga Quezon. Good morning po sa inyo. Si Larry Magbanua, good morning DZMM from Bohol. Ayan, from Bohol partner.
0: Si Sak din daw ng pa-apat na 45 beses ko na atang nabati.
1: Ayan, tatakbo ba yan?
0: Hindi, tatakbo sa Quezon Memorial. Jogging.
1: Ayan, partner. Siyempre, alam mo partner, ang daming nangyari ngayon, no?
0: Ngayong
1: linggo.
0: Marami.
1: Marami nangyari. Lalo na yung nung nakaraan, di ba? Mm-hmm. Ilang araw tayong inulan.
0: Yan.
1: Sa Manila.
0: Yung tawag na siyam-siyam, pero siyam-siyam. Hindi lang siyam na araw, siyam na gabi yun.
1: Parang kalahating buwan na yata tayong binabayo ng ano. Partner, bago tayo mag-discussion, gap muna tayo.
0: Panay-panay na ang signal ng ating dalawang floor director.
1: Alam nyo naman kami, madali-dali kami
0: si
1: pareho.
0: Si Paolo at saka si Christine. Pinaghirapan talaga ito mga topic na ito. Kita mo, yung unang topic natin kanina, 85 years old yun. Pero mo ginising nitong dalawang sarap-sarap ng tulog.
1: Namamalat pa nga si Mang
0: Tapos ito naman si engineer doon, nang buwak mo rin duke, hindi pa nga nakakapagkahit yung mama, ginising na. Di ba? Isinalang
1: kape. Masanap buhay muna tayo, partner.
0: Sige, dyan lang kayo. Magbabalik po kami.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Basta AM, DZMM.
3: Ang galing! Itong matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
3: Oh.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30. At DZMM Tele Radio.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kontrobersya. Ugong-ugong. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: At tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasto budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 5:03.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa.
1: Narito na ikalawang bugso ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sumampa na sa 48 lugar sa Luzon ang isinilalim si State of Calamity dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa nasabing bilang ang buong lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Cavite at Bataan. Halos 30 naman ang naiulat na namatay, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Samantala, higit 6.6 milyong individual o higit 1.9 milyon na pamilya ang apektado ng masamang panahon, kung saan higit 52,000 individual ang kasalukuyang nasa mga evacuation centers.
0: Umabot na sa 583 pamilyang evacuees sa Kalumpit ang nakatanggap ng tulong mula sa DSWD dahil sa patuloy na pagbaha dulot ng habagat at dalawang bagyo. Pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon ng food packs at financial assistance sa mga kwalipikadong pamilya. Kabilang sa mga beneficiaryo ang 228 families sa San Marcos Evacuation Center at 355 families naman sa Barangay Tio Crusok sa. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD at lokal na pamahalaan para matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng ayuda sa mga apektado.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
1: Sa Oriental Mindoro, pinuri ni PRO Mimaropa Regional Director Brigadier General Christopher De La Cruz ang mga rescuers matapos ligtas ng mga iligas ang 15 guro ng Naswak Elementary School na na-stranded dahil sa pagtaas ng tubig ng Bungabong River at pagguho ng tulay na kawayan sa Barangay Lisap, Bungabong Oriental, Mindoro. Pinangunahan ng 2nd Provincial Mobile Force Company and Rescue Operation, katuwang ang Special Action Force, Bureau of Fire Protection Bungabon at ang MDRRMO. Dinala mga guro sa MDRRMO Operation Center sa Barangay Sagana para mabigyan ng kinakailangang tulong.
0: Sa Bataan, isinailalim na sa State of Calamity ang Bataan matapos mapinsala ng dalawang magkakasunod na bagyo at habagat. Umabot na sa 69 na barangay at 8 bayan ng apektado, kabilang ang mga higit 1,700 ektarya ng agrikultura na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 56 million pesos. Higit kalahating bilyong piso naman ang halaga ng pinsala sa imprestruktura. Halos 2,500 magsasaka at mangingisda ang apektado, habang mahigit 200 bahay ang napinsala, gayon din ang mahigit 1,300 pamilya na nasa evacuation centers. Ayon kay Governor Jose Enrique Garcia III, layo ng State of Calamity na mapabilis ang paghahatid ng ayuda at rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Negros Island Region, 6 na kataong naaresto sa magkakahiwalay na search warrant operation ng Police Regional Office Negros Island Region na nagresulta rin sa pagkakasamsam ng ilang baril at bala. Isinagawa ang mga operasyon sa Negros Occidental at Negros Oriental dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasamsam sa operasyon ang isang kalibre 45, 38 revolver, caliber 25, bala at mga magazine. Isinagawa ang operasyon sa Sagay City, Victorias at La Carlota sa Negros Occidental at sa Cebulan at San Jose sa Negros Oriental.
0: Punta naman tayo, partner, sa Visayas. Good news ito para sa Bacolod City dahil buwabanan ng 11.83% ang kabuuang krimen sa Negros Island Region sa unang 100 araw ni Brigadier General Romano Cardinio bilang direktor ng PRO-NIR. Mula 2,502 na insidente, naging 2,206 ito mula Mayo 8 hanggang Agosto, August 16, 2026. Umabot din sa 2.11.5 million pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga at puslit na sigarilyo, habang 822 ang naaresto sa kampanya sa illegal drugs, kung saan nasamsam ang halos 136 million pesos na halaga ng shabu at marijuana. 1,100 o mahigit 1,161 na wanted persons din ang naaresto.
2: Mula sa Mindanao.
1: Sa Surigao del Sur, 3 miyembro ng New People's Army ang magkakahiwalay na sumuko at nag-turn over ng mga armas, bala at iba pang kagamitang pandigma sa 36th Infantry Battalion ng Philippine Army. Isa ang sumuko sa barangay Bitaungan sa San Miguel at isinuko nito ang isang M1 carbine, isang magazine at 14 na bala, habang ang 2 miyembro ng militsyang bayan ay sumuko sa barangay Awasian sa Tandag City. Isinuko ng 2 ang 55,557 na bala, dami nun, 5 rifle grenade, 12 magazine, 3 IV fluid drip at 1 handheld radio.
0: Punta naman tayo sa Corona del City. Umabot na sa 15,000 o 15,000 residents mula sa 27 na barangay sa Corona del City ang nakatanggap ng tiga 10 kilong bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund o LGSF. Layo ng ayuda na matulungan ang mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng ibang uri ng tulong mula sa gobyerno. Nakompleto na ng city government ang distribution na direktang ipinamahagi sa mga komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang Rice Aid para mabawasan ang gastusin sa pagkain ng mga benepisyaryo.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, patrol!
0: Samantala, partner, kuha muna tayo ng update sa ating magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Makakasama natin si Sir Obet Badrina, ang Pag-asa Weather Forecaster. Sir, good morning po.
3: Magandang umaga po, gayunin sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon po, no, patuloy yung epekto pa rin ng habagat, bagamat medyo humina po ito. Magdadala pa rin na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay maaliwala sa panahon pa rin mararanasan sa araw na ito. Posible pa rin yung mga localized thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, mayroon po tayong 2 bagyong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung isa po ay may international in Masodel at isa na pong typhoon category. Ang huling lokasyon nito ay 2,700 kilometers silangan ng Northern Luzon. Maaari itong pumasok ng Philippine Area Responsibility araw po ng Lunes. Meron pang isa pang bagyo na nasa labas din ng Philippine Area of Responsibility, nasa 1,195 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. So ito po ay tropical depression, kaya wala pa tayong international name. At since nasa labas pa rin siya ng PAR, ay wala pa rin pong local name. At hindi natin inaalis pa rin yung posibilidad na pumasok ng PAR yung ito pong panibagong bagyo, bagamat ngayon po medyo maliit pa yung posibilidad na iyon. Sa ngayon naman, yung parehong bagyong binabanggit ko ay wala naman direktang epekto sa ating bansa. Pero inaasahan natin this week Particular na towards mga Wednesday onwards ay posible po na medyo maulanan naman sa malaking bahagi ng Luzon dahil nga palalakasin ng papasok na bagyong Sodel ang Abagat. Kaya po starting tomorrow, simula bukas araw ng Linggo, maging maulap na ulit yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ng Metro Manila, habang inaasahan natin yung mas potential na mga pag-ulan bandang Martes up to the rest of the week. So yan po ang lagay natin panahon. Yes po.
1: Si Noel, ano? O, basang-basa na ang kuwan eh. Basang-basa na ang Pilipinas, particular ang Luzon, yung western side, ano? Hanggang kailan ba yung habagat na yan tatagal?
3: Normally po, October, natatapos po yung habagat natin. Although sa ating forecast naman, pagdating po ng buwan din ng Oktubre, ay magsisimula naman po maranasan nga yung mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan.
1: Oo, basang-basa na kasi eh. Ang tagal na eh, no?
0: Pero ngayon, yung mga kapamilya natin, kailangan nyo pong samantalahin ang paglalaba ngayong Sabado. Kasi bukas daw po, eh, tama no? Bukas kasi, no, sir?
3: Opo, tama. Bukas po, magiging maulap na ulit yung kalangit. Although, mas malaki yung potential ng mga pag-ulan bandang Martes pa po.
1: Pero kung sa parting western side ng Luzon, yung Bataan, Zambales, Occidental Mindoro, maulan, yung La Union, di ba? Pero yung Cagayan naman, gusto na yung ulan dahil yung mga magsasaka nagtatanim. Ito yung tuyo sila, Katanduanes, mga wala halos tubig, pero ngayon andyan yung ulan. Pasalamat naman sila dahil nagagamit nila sa pagtatanim, di ba, Obet? Kanya-kanyang kanyan eh.
0: Dito lang sa Manila yung sobra-sobra.
1: Isa pa sa magandang nangyayari dyan, yung dam natin unti-unti na naman bumabalik sa normal para nakakapagbigay naman ng irrigation, ng supply ng tubig sa irrigation.
3: Tama po.
1: Maganda lang dyan, Obet. E di siyempre, makinig lagi tayo sa official Pag-asa forecast. At siyempre, wag basta maniniwala. Meron kasi mga nagsishare na mga bagyo na yung pang mga yung mga Yolanda pa, yung mga
3: Obet.
0: Tutok lang kayo sa Pag-asa.
1: Yung mga official. Alam mo naman yan. Darating yan. 5 o'clock, 11 o'clock. Ganun yan eh. Regular. Thank you very much, Obet.
3: Maraming salamat po. Maganda umaga.
0: Ayan, yan po si Sir Obet, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: And speaking about habagat,
0: punta na tayo, partner, saan tayo pupunta?
1: Ay, pupunta Bataan. Tayo sa Bataan. Oo, nasa linya natin si Rowena Marie Santos, ang acting PDRRM officer ng lalawigan ng Bataan. I understand, nasa state of calamity na ang Bataan.
0: Good morning, ma'am.
1: Good morning, ma'am. Si Noel po ito, kasama si Bert.
4: Isang maulan po na umaga po sa inyo, Sir Bert. At kay Sir Noel, yes po.
1: Kumusta po ang Bataan ngayon? I understand nasa ilalim na ng state of calamity since kahapon na natin
0: nag-recreate. Maulan pa rin, ma'am?
4: Actually po, as of this moment po, pabugso-bugso lang naman po yung ulan. Pero yesterday po, wala po kaming ulan na naranasan.
1: Pero yung mga nagdaang araw, ma'am, I understand, may mga parting baha, mga nag-suspended pa ng klase ang ilang paaralan sa Bataan, di po ba?
4: Opo, actually po, mahigit na 3 linggo po rin inulan po yung Bataan. So may mga, dahil po dito, may mga reported po kami mga flooded areas. Dahil nga po sa sunod-sunod po na malalakas na pag-ulan.
0: May mga lubog pa rin, ma'am, sa baha na mga bayan?
4: Wala na po. Nag-subside naman na po lahat.
1: Ano po yung mga ano po yung bayan na labis na naapektuhan itong pag-ulan na ito, dulot ng habagat?
4: Bali po yung may mga reported po sa amin na talaga po medyo matataas po yung pagbaha po. Ay meron po tayo sa municipality po ng Dinalupihan, Hermosa at Mariveles po.
1: Yung mga yun ang talagang napuruhan. May mga inilikas po ba kayo na mga residente at dinala sa mga evacuation center?
4: Yes po, meron po kami mga naitala po na mga pinalikas po at lumikas po dahil nga po nabaha na po yung kanilang kabahayan. Pero as of this moment po, lahat naman na po sila ay nakauwi na po sa kanilang mga tahanan.
1: Ayun, and sufficient naman po yung mga family food packs, yung mga relief goods na naka-stock sa inyo, naka-preposition sa Bataan?
4: Yes po, actually po, yun dun po sa aming mga LDU, meron din naman po sila sa kanya-kanya pong mga food packs po. At the same time po, pag nangailangan po sila, meron naman po ang probinsya. At nakapagbigay din naman po ang ating DSWD sa amin.
0: Eh ma'am, so far ma'am, kamusta naman po yung damage assessment natin? Uh-uh. Meron na po ba tayong damage assessment po?
1: Like sa farm, sa crops, infrastructures, yung mga ganun po.
4: Actually po, ito nga po yung naging dahilan kaya rin po kami nakapag-declare po ng state of calamity dahil may damage assessment na po kami, initial na damage effect assessment po regarding po sa epekto nitong habagat.
0: Magkano po ma'am ang damage po sa agriculture?
4: Initially po sa agriculture, meron po kami 56 million po worth po na damages po.
1: How about sa sector po ng fish pond?
4: Kasama na po siya dun, sir. Pero yung agricultural land po, nasa 1,752 hectares po yung affected.
1: Anong klase pong pananim yung mga naapekto?
4: Mga pala yan,
0: rice.
4: Corn, high value crops po. Rice po.
1: So, apektado ang supply ngayon sa Bataan. Saan nyo ba sinusupply yun? Central Luzon hanggang Manila siguro, ano?
4: Opo.
0: In terms naman sa infrastructure, meron po ba tayong mga government infrastructure na damage? May mga kalsada po ba na sila?
4: Most ang amin pong reported sa amin, mga flood control po, mga revetment po yung mga na-damage.
0: Ay, magkano po ang ano natin ma'am, ang assessment natin doon?
4: Initially po, meron po kami nasa 500M. Pero ito pong amount na ito, magbabago pa po siya. Kasi ito pa lang po yung initial report po.
0: Wala naman po tayo ma'am na mga bayan or barangay na talagang nangangailangan ngayon ng tulong. Like for instance, talagang directly hit sila at talagang wala. I mean, na-wash out yung lahat ng kanilang mga
1: kabuhayan.
0: Source of livelihood.
4: Ito po, meron pong mga bayan na siyempre po lahat naman po nung sa amin na apektuhan nga po dahil sa, gaya po ng sabi ko, ilang araw po kami maulan, yung iba po sa mga kababayan namin ay hindi rin po nakapagtrabaho. So yung mga ibang bayan naman po may mga pangangailangan din pero po gaya po ng sabi ko, nandito naman po yung probinsya upa pong sumuporta po o kung ano po yung mga pangangailangan po nila, ready naman pong sumuporta po yung probinsya.
0: At ma'am, nag-declare na po kayo ng state of calamity, ano po ang ina-expect ng ating mga constituents from the provincial government?
4: Tama po kayo. So last Thursday po, nag-declare na po kami ng state of calamity dahil po dito mas mapapabilis pa po yung pagre-response po ng ating probinsya sa mga naapektuhan. Katulad na lang po yung mapapabilis po yung mga relief operation, yung mga clearing operation po at the same time po yung mga nasirang infrastructure. So yun naman po yung magiging epekto po nung pagde-declare po ng state of calamity.
0: Uh-huh. At saka yung prepositions of funds kasi mas madaling mag-release.
1: Ma'am, panghuli na lang po, meron po ba kayong partikular na pangangailangan na kailangan po ng attention ng national government na sa inyo po ang pagkakataon ngayon, ma'am?
4: Ayan po. So, regarding naman po sa mga pangangailangan, siguro po yung mga basic needs po, like po yung mga food packs po, at the same time po yung pag-rehabilitate po ng mga flood control products kasi napaka-importante po to sa amin, lalo na po kapag po, ayan po, yung paparating, kaya po na narinig ko po, may paparating po ulit na bagyo. So, napaka-importante po kung agad po na maayos po yung mga nasira pong mga flood control sa amin.
1: Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Rowena Marie Santos, and good luck po sa inyo dyan. Ingat-ingat lamang po.
4: Thank you din po. Ingat din po kayo. Maraming salamat po.
1: Ayun. Mga kaibigan, Rowena Marie Santos, Acting PDR RMO sa Bataan. Lipad naman tayo o punta naman tayo, mga kaibigan, sa Occidental Mindoro na isa rin sa naapektuhan itong habagat na ito. Nasa linya natin si Governor Edgar Llano. Good morning, Gov.
0: Good morning,
1: si Noel po ito kasama si Bert.
5: Good morning.
1: Oo, wala ho si Dennis. Galing ata dyan sa inyo, si Dennis.
5: Oo, nandito siya nung isang araw yata yun, no?
1: Oo, nagkita ata
5: kayo sa Abra. Dito, hindi lang isang araw, ilang araw na rin dito si Dennis.
0: Medyo matindi-tindi po ang epekto ng habagat po dyan sa inyo. Governor, so far, kamusta po ang ano ngayon, ang inyo pong lalawigan?
5: Umaraw na rin naman at maliwalas ang panahon. Kahapon parang halos maghapon na rin na maliwalas.
1: Governor, nag-declare po ba ang lalawigan ng state of calamity?
5: Hindi pa nag-declare.
1: Hindi pa kailangan.
5: Ang mga bayan kasi na ilang naapektuhan hindi nakapag-declare.
1: Ano pong bayan sa Oriental Mindoro yung mga talagang naapektuhan po nitong habagat na ito, Governor?
5: Dito sa Occidental. Sa Occidental, maalos sa... ang habagat kasi nag-umpisa pa ng kwan, August 6. Kaya kung titignan mo, 19, nagdire-diretso. So, almost 13 days. Kaya may pa, di ba? May duke pa yun ba? Yung duke, yung bagyo na hindi pumasok pero...
1: Paulan.
5: Malayo na sa amin yung mga bagyong yan, pati yung neneng. Pero... yung habagat, pinalakas yung habagat, kaya lumakas yung ulan, yun ang ngayon problema sa amin.
1: Oh, may mga lugar pa po ba, Governor, dyan sa Occidental Mindoro na nalubog pa rin sa tubig, sa baha?
5: Sa ngayon, medyo maaliwala sa tumina na rin yung ulan ng ulan. So, umupa na rin. Yung ilang nasa evacuation center, nag-uwian na rin.
1: Oh, I understand. Yung Abra de Ilog, isa sa mga naapektuhan ng sobra, ano po?
5: Oo, may ang apekto ng Abra, yung landslide sa kalsada na inaayos na rin ng DPWH. Tapos yung isa, yung sa ilog ng Lawaan, yung may nahulog.
1: Nahulog
5: ang dalawang bahay doon, tapos yung apat na bahay nakahang na. Kumbaga, nakahang na doon sa may Pampang. Kaya, yun, pinagtulungan ng munisipyo yan, ng Abra de Ilog at saka ng Kapitolyo, na ma-re-channel yung ilog, yung tubig. Yun yung nagpang-abot kami ni Dennis doon sa area na pinuntahan niya.
1: Oo, hindi nga daw kayo napapansin ni Dennis, kundi lang sinabi ng staff niyo, andyan si Governor.
5: Nakasinelas kasi ako, tsaka naka-t-shirt.
1: Alam mo, kung makita mo ito, Bert, si Governor, ganun lang siya eh. Naka-tsinelas, kumakain sa tabi-tabi, ganun lang siya, napakasimple. Anyway, di ho ba may mga flood control projects dyan sa Occidental Mindoro?
5: Marami dito sa kwan, isang bayan lang dito, halos 30 plus yata na alam niyo naman na parang mga 20 billion yata yung inilagay dito para sa mga flood controls. Marami dito flood controls sa Occidental Mindoro.
1: Nag-work po ba yung mga flood control na yun? Mga nasira, i-understand sa Kalintaan, sa Blayan, may mga report sa mga nasira yung mga flood control dyan sa mga lugar na yan.
5: May mga nasira talaga, yung sa Tagumpay, yung sa Victoria, yung sa Ilpita, at saka dyan sa Claudio Salgado, yung Balok-Balok. Talagang nasira yung kanilang mga flood control. Sa ibang flood control naman, hindi masyadong pinakinabangan kasi nasa gilid ng bundok. Kasi ang bundok.
1: Flood control project na nasa gilid ng bundok?
5: Oo, may mga ganong mga flood controls kasi, kaya sabi ko kung nailagay sa tamang lugar yan at naipagawa ng maayos at siguro yung tamang specification na nakalagay doon sa program of work, tingin ko papakinabangan ng mamamayan at makakaprotekta ng mga bahayan at siyempre ng mga bukid ng ating mga kapatid na farmers. Kaya yun ang naging problema. May mga ilang pictures naman na lumalabas, talagang nawasak yung flood control.
1: Ang liliit po ng mga steel bars, yung napansin lang ating mga kababayan, yung mga ginamit ng mga steel bars, yung mga nag-collapse, ang liliit po nung ginamit.
5: Saka malalayo yung spaces. Yung napansin nung kan, kaya talagang tapos yung ilang pilote, maiksi, kaya pagka na-scour yung ilalim,
1: hindi
5: yung buhangin na sinabon, hindi uus-us yun. Pag uus-us nun, buwang na. Yun, pagka may nahina na yung itong semento, pabagsak na. Pag bumagsak yun na. Nagta ng pasok ng tubig sa mga bayan.
1: Naalala ko yung sinabi ni Governor Bert na yung flood control project na sa gilid ng bundok. Ano, sa Oriental Mindoro, mayroon din yan. Sa bayan ng Gloria, doon sa Balete River. Ano, ay, hinahanap ko yung flood control project. Abay, nasa Dallas District po ng bundok.
6: At ano pinipigilan noon? Yung baha sa bundok?
1: Meron din pala sa Occidental niyan.
5: Oo, saka yung bundok kasi pag-control na yun.
1: Oo, natural kaya, barrier yun eh.
5: Oo, nilagay man lang yun sana ka doon sa mga kusan yung bahayan. Mm-mm. Ngayon may mga delikadong lugar ngayon dyan sa parte ng Alto, yung sa Rizal. Oo, may isang mga bahay na malalapit na naman din sa ilog na natitibag. Kung doon nailagay yun, kahit paano, na-protection sana yung mga bukay yung bahay. Pari sa Abra, di ba? At paano kung yung Abra, ang iniisip namin doon, well, kung eh, wala lang gap yun sa magbabayan niyan. May ginawa na kaming ganung mga project sa Santo, sa Kapitolyo, na ang i-provide lang namin yung gap yun. Tapos yung mga tao nagbayanihan, yung equipment namin yung nagkarga ng bato, mga tao pa rin yung naghahakot at nagkagawa sila ng mahabang flood control. Na-proteksyonan nila yung kanilang mga bahay at mga bukid.
1: Temporarily, yung soil and rock para lang ma-reinforce yung mga damaged section. Ano po?
5: Oo, kung lang, abayanihan lang. Tapos, tao na rin yung kuhan, nagsalansan ng bato, nag-ipon ng mga bato, mga equipment na lang Kapitolyo yung kuhan. Tapos, sa hapon, tinulungan kami ng DSWD dyan na food for work. Parang pagkatapos ng hapon, mayroong relief goods sila na inuwi naman sa pamilya nila.
6: Oo, eh kung kaya naman din pala nung mga taga doon, eh sana sila na lang din yung kinuha doon.
5: At saka matibay. Saka matibay yung gabions kasi doon sa mga ginawang...
6: Pinalitadahan lang po yata ng semento.
1: Hindi, kasi ang mga nakita kong flood control project dyan sa Mindoro partner is para bang dike, pero yung gitna para may kalye, parang ginagawa pang boulevard, pero mas effective yung sinasabi ni Governor na parang slope. Gabion type slope. Yung parang slope, mm-hmm. Di po ba?
5: Bato-bato, yung mga bato-bato yan eh, na nasa screen, na nagpatong-patong, mabigat kasi yun. Kaya yun, pagka doon bumangga yung tubig,
6: mababasag
5: mabigat siya, hindi niya maitulak.
1: Oo, tapos yung sinasabi ni Governor kanina, kulang yung mga pilote. Talagang nakita ko yan. Talagang yung mga gap noong semento, yung mga gap, wala man lang bakal na dugtungan, yung ganun.
6: Ispalinghado.
1: Tapos yung gitna niyan, parang ampaw eh. Yung gitna kasi, kumukuha lang ng aggregates doon din sa ilog, nilalagay doon. Pero yung mga contractor sumisingil ng quarry doon lang kinukuha yung graba din sa di ho ba Governor ganun yung nangyayari?
5: Oo, at saka po yun, talagang kada flood control pala may naka-program na dredging doon sa ilog.
1: Oo.
5: Ididrek na yung ilog.
1: Oo.
5: Kaya para lumalim yung ilog para doon lang sundan. Ang problema ay ang sinundan yung kanilang ginawang flood control, kinalkal yung puno, ay di yun, nahalwat na yung kanilang ginawang flood control, yun, nawasak yung mga flood control.
1: Meron na po kayong estimated damages on agriculture, on crops, on fish ponds, dyan po sa Hinong Habagat, Governor?
5: Oo, sa mga high value crops, sa rice, sa corn. Oo, meron kami mga more or less mga 120 million tong nandito sa data.
1: Mm-hmm.
5: Oo, kaya malaki rin kasi nalubog ng ilang araw yung ilang palay, nasira din. Yung iba naman, kung may kuhol sila doon, edi kinain na ng kuhol yun na nakalubog ng ilang araw yung kanilang palay. Kaya naghuhulip yung iba ngayon, kaya taniman ulit nila.
1: Siguro dapat bumisita uli si DPWH Secretary Vince Leeson dyan at personal na makita kung ano yung ginawa dyan na, kung sino man yung nasa likod ng mga flood control project dyan na hindi naman talaga nagsilbing flood control project.
6: Flood control design.
1: Oo, flood control design.
6: Design lang.
5: Yung mga flood control na napuntahan ko noon, talagang totally na anod na yung iba at kasama na pati yung parang ilaw, di ba? Yung solar light. Solar. May mga solar light pa nakalagay. Pati yung solar light, naanod na. Wala nang matira.
1: Ayun.
5: Kaya, yun. Mayroon dyan sa Rizal, may Tagumpay, yung ganyan. Victoria, yan yung mga talagang nirurumbo ng tubig eh. Itong lalo yung Claudio Salgado, talagang naglalabas ng sama ng loob si Kapitan doon at sabi ni Kapitan eh, salit na makaprotect eh, nagdala pa ng kapahamakan sa kanila.
1: Ayun.
6: Nakakalungkot, Gob.
1: Sige, Governor, susubaybayan po namin yung mga susunod na development dyan po sa ating lalawigan sa Occidental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong oras, Governor.
5: Maraming salamat sa inyong dalawa dyan at baka nandito pa si Dennis sa Mindoro.
1: Nasa Oriental na po, kausap ko kagabi.
5: Ito mga na Oriental. Okay, salamat.
1: Nasa Nauhan po siya dahil yung mga flood control project din po sa Nauhan, bumigay din po yung iba. Sige po, Governor. Maraming salamat po. Okay, mga kaibigan, si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Okay, blood control na sa gilid na bundok. Ayan, sige, magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM, DZMM.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Yan tayo.
1: Okay, tuloy-tuloy po tayo. Speaking about Occidental Mindoro, noon pong Martes ay nagkaroon ng rescue and evacuation operations sa bayan po ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Gaya nga nung nasabi kanina ng Governor Ed Gadiano, dahil ito pong bayan ng Santa Cruz ay isa rin sa mga naapektuhan ng habagat. At hihingi po tayo ng update mula kay Mayor Ernie Torreliza ng bayan ng Santa Cruz. Good morning, Mayor. Si Noel Alomar po ito, kasama si Bert Dison.
2: Good morning!
3: Morning po.
4: Good morning po.
1: Oo, Mayor.
4: Morning po sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapakinig.
1: Opo. Mayor, kumusta na po ang Santa Cruz ngayon matapos pong makarana sa mga pagbaha noon pong mga nakarang araw dahil sa habagat?
4: Sa ngayon po ay patuloy pong nag-iikot yung ating mga barangay official, katuwang po ating NDRR doon sa mga nasalanta ng baha. Mm-hmm. At naging napakalakas na habagat.
1: Mm-hmm. Sige po.
4: Nakakalungkot lang pong kung ano sa pangyayari nung kami po ay nung nakaraang nagbaha ay nagkaroon ng evacuees na outside sa evacuation center, kabuo ang 1,386. Merong evacuees to inside our evacuation center na 284. Meron po na bahaan na families na 4,093. So, affected by special box, 1,423. So, meron po tayong kabuoang 10,745 hectares affected po ng baha. Sa meron po tayong kabuuan 7,545 hectares na bagong tanim na pala yan.
1: Nako. Oh.
4: So, yung iba po ay yung mga third cropping, mais, saka yung mga gulayan. At meron po tayong kabuuan 8,184 farmers affected. Mm-hmm. Sa ngayon naman po, ang ating MSWD ay nakipag-ugnayan sa ating DSWD. Nag-request po kami ng 6,000 family food pack. At agad naman po natugunan. Pagkaalam ko po ay mag-deliver ngayon ng paunang deliver na 1,700.
1: Mm-hmm.
4: Kami po ay umaasa. Sana po yung aming request ay mapagbigyan. Mm-hmm. Dahil hindi na po kaya ng lokal na pamahalaan na matulungan lahat, no? Mapagbigay man ay pang matid gutom lang.
1: Mm-hmm.
4: Sa ating mga kababayan.
1: Oo, may mga tao po ba, Mayor? Meron pa rin po ba mga evacuees sa mga centers natin hanggang sa mga oras na ito?
4: Sa ngayon naman po ay wala na. Nakaihatid po sa kanilang tahanan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Oo, meron na, i-understand, meron pong road dike dyan sa
3: Ligay?
1: Oo, sa barangay saan ba ito? Sa Alakaak, sa Sitsusahi?
4: Opo.
1: Opo.
4: Nasira po yung dike na kaya po mapasok po yung tubig galing doon sa malaking ilog na ilog ng pagbahan. At tayo po at ang barangay Alakaak ay nakipag-ugnayan sa ating provincial government. At nakakatawa naman po na dahil kinabukasan ay nakapagpadala kagad ng mga equipment na talayin po, ang pagkakaalam ko kahapon po ay natapos na rin, natambakan. Mm-hmm. Upang yung ating mga kapatid na katutubo,
1: mm-hmm,
4: yung mga IPs ay makatawid papunta sa bayan.
1: Kasi understand po, puro mga IPs po. IPs na komunidad yung lugar na yun.
4: Sumigit ko lang sa 1,000 populasyon po ng IPS yung naapektuhan. At hindi lang po yun ang nakakaapekto, yung pong isang creek doon sa kanilang lugar bago sa piting yung dike. Ito po kapag umuulan ng malakas, numalalim ang tubig. Kaya nga po yun ang ni-request po namin ng PAS, National Government, na malagyan ng tulay. Kasi po yung mga IPS, mga nag-aaral, kapag umuulan na hindi na sila makatawid papunta ng bayan. Lalo-lalo na po yung mga nagkakaroon ng karamdaman, pagka malakas ang ulan, hindi nila madala ng ospital.
1: Ay, ano po ang tugon ng DPWH doon sa inyong kahilingan na yun?
4: Sa ngayon po ay wala pa naman pong kwan. Pero doon pinarating na rin na po natin sa ating mga congressman na hopefully na magawa ng aksyon. Hindi lamang po yun. Marami pong mga ilog ang masira. At tingin ko po ay kailangan talagang maisaayos yung ating kailugan. Mga re-channel ang ilog sana po, dahil kung mapapansin po natin, ang ilog po ay mataas ng ang level ng yung mismong ilog dahil sa bumaba pong buhangin.
1: So is Mayor, do you think dredging is a possible one of the answers kaya sa flooding?
4: Siguro po, pero mas importante po sana yung ma-re-channel yung ilog, yung mismong ilog. Makuha yung buhangin o ma-re-channel yung ilog, mabuhay yung dating daan ng ilog.
1: Oo. So ngayon po yung mga nag-collapse sa mga road dike, ano po ang ginawa ng local government? Temporary dike po ba yung mga ginawa, yung nagtambak ng mga graba, mga bato?
4: Ayun po ang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan, at ako nga po yung nagpapasalamat din sa ating probinsya sa panguna po ng ating mga gobernador. Yung problema doon sa MTK Kagaran na solusyonan. Marami pa pong mga inner barangay roads ang masira. Talagang hirap na po ang EDU. Sabay-sabay nag-request ay kulang sa gamitan ang ating EDU dito sa Santa Cruz na hindi po kaagad matugunan.
1: Nasa state of calamity po ba ang Santa Cruz?
4: Sa ngayon wala pa po, kasi ang mga barangay wala pa naman pong request. Bago po magpag-deklaro po kasi isang bayan, mayroong ito or mga barangay na mag-deklara ng calamity.
1: Okay po.
4: May po namin yung kanong barangay.
1: Mayor, kung meron pa po kayong karagdagan na tulong, na apila sa national government, nasa inyo po ang pagkakataon ngayon, Mayor, para manawagan.
4: Kami po sa Santa Cruz, na pumuno po na yung likod mo. Apila sa ating national government na ng tulong, particular po sa ito nga po mga daan, ilog na may saayos, dahil marami na po, may mga tahanan din po na naapektuhan, mga tahanan nakatayo sa malapit sa ilog ay nababagbag po yung lupa, malapit ng masira yung tahanan. So sana po magawa ng paraan na maisaayos yung aming kailugan. At mabigyan pa rin po kami ng tulong para isaayos yung mga daan papunta doon sa mga inner road po, papunta sa ating mga kapatid na Karatubo.
1: Okay. Maraming salamat po, Mayor Ernie.
4: Maraming salamat.
1: At kung ano man po mapaglilingkod ng aming himpilan, bukas po kami para tumugon sa inyo pong mga tawag. Ano po, Mayor?
4: Okay. Salamat po, at sana po sa pamamagitan po ng inyong himpilan ay maparating at makatulong namin kayo na maparating at sa mga pinaukulan yung aming mga hinaingit.
1: Maasahan niyo po yan, Mayor. Maraming salamat po. Mabuhay po and good morning. Okay, si Mayor Ernie Torreliza ng Santa Cruz Occidental Mindoro. Parang nanginghiyak-hiyak si Mayor.
2: Wala na daw silang side na daw.
1: Ay, tawid naman tayo. dito sa Calabarzona, sa linya natin si Mr. Ralph Sasotona, Information Officer ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Good morning, sir. Si Noel Alamar po ito kasama si Bert Dizon.
2: Good morning, sir.
3: Good morning po, Sir Noel at Sir Bert. Magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig.
2: Sir Ralph, una-una po, kamusta po ang damage assessment po natin? Kamusta po ang ating initial assessment dun po sa damages?
1: Tsaka ano yung pinaka naapektuhan ng habagat dito po sa Calabarzon?
3: Apo, unahin ko na po yung kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan po ay medyo sumikat na po yung araw kahapon. And we will also be experiencing same weather po kahapon pangayon. With regards po dun sa effect ng habagat, bagamat nagpahinga po ay baka po sa susunod na linggo ay... Since may minamotor pa rin tayo pong yung atin pong mga weather system na umiiral at saka yung habagat especially kahit yung may tropical, may typhoon na po tayo nakamonitor sa labas pa ng PAR ay baka po enhance pa po yun doon sa ating tinatawag na habagat. Ngayon po, with regards po doon sa Calabarzon, sa lukuyan po, medyo marami na rin po yung damages na mga na-report po sa amin, especially po doon sa infrastructure at saka agriculture. So, meron pong report naman coming from the Department of Agriculture amounting to 224,701,580.33 cost of damage to agriculture sa buong region na po ito. And sa infrastructure naman po, per monitoring po, per latest situation report po coming from the DPWH and our local government units po, meron tayo mga naitalang damages po na 537,945,548 pesos para po sa mga infrastructure na na-report po sa probinsya po ng Batangas and Cavite. Since aggravated na po yung ating mga soil, yung mga infrastructure, medyo may mga may mga naapektuhan na rin po dahil po sa patuloy na pagkulan ng mga nakaraang linggo. And then meron din po tayong reported coming from the health facilities from the DOH-CHD na report po sa Batangas and Cavite rin po amounting to 14,219,663.23. So ito po yung mga ito po yung mga damages na naitala po ng ating rehiyon base po sa latest po na update ng ating mga local government unit at saka po yung ating mga member agencies.
2: Sir Ralph, ano yung pinakalalawi na napuruhan?
3: Opo, sa nito pong mga nakaraan ay actually ang medyo nag-lesson lang po ang ating especially mga suspension at saka yung mga monitoring. Buong Calabarzon actually po ang naitala natin na tumaas po yung nag-heighten po tayo. But definitely yung affected po ay yung bahagi po ng Rizal, yung Cavite, yung Batangas.
1: Yung Batangas po.
3: And yung sa Laguna naman po yung more on yung recent na pagbaha dahil po sa Laguna.
2: So far, naman, sir, yung ano naman natin, yung relief operation natin, kamusta naman, sir?
3: Opo. Sa kasalukuyan po yung mga... since nag-okay po ang weather po na ngayon, may mga nag-decamp na po tayo sa iba't ibang areas. But definitely po, during the heightened po ng ating impact or nung ating pong habagat, ay talaga pong marami po tayo mga na-open evacuation centers sa iba't ibang lugar. Especially po dun sa mga areas natin na mga malapit po sa Laguna Lake. Yung mga Laguna areas po natin din ako yung sa Rizal. Kasi sila po yung mga affected po ng habagat at saka po yung kasalukuyang location po nila na malapit po sa Laguna.
1: Yung Binyan, opo. San Pedro.
3: Opo, yung po yung mga lugar po talaga. Bali 19 po sa part ng Laguna and 10 po sa probinsya naman ng Rizal. So yun po yung sumasakop po dun sa Laguna Lake. And batay po dun sa huli pong report ng Laguna Lake Development Authority naman, medyo nasa critical level na rin po kasi yung ating Laguna Lake, yung water po level.
1: Mr. Sasutana, as we speak, wala na po tao sa mga evacuation centers ngayon?
3: Meron pa po yung iba. Actually, yung huli po natin naitala dun sa ating DSWD situation report, na syndromic report po ng DSWD last August 29, 21 po, meron pa po tayong 259 families with 8,772 individuals na nasa loob pa po ng 130 evacuation centers dun po sa dito po sa Calabar Zone. Yung iba po ay bukod po dun sa may pagbaha pa po sa lugar nila, yung iba naman po ay naka-lodge pa rin po sa ating mga evacuation centers dahil parang yung matataas po yung lugar, ay yung tubig po dun sa kanila.
1: Okay, sige. Mr. Sasutana, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi. And we wish you good luck, sir. Thank you.
3: Maraming salamat po sa atin.
1: Okay.

0: tubig sa Puerto Galera. Ngayon naman po, pagkatapos po naman, ngayon naman po, dumami naman po, sobra yata yung tubig na binigay sa inyo po, ano, sa Puerto Galera, napuruhan po ng habagat ang Puerto Galera. Ano po, ay kumusta na po ngayon yung inyong bayan?
1: Oo, napakagaling manalangin ng taga-Puerto. Imagine mo talagang...
2: So, over sa over eh.
1: Ano, lalo-lalo na nung Wednesday and actually nung Thursday. Mm-mm. Actually, malakas talaga nung Tuesday, Wednesday.
0: Mm-mm.
1: Talagang for so long, ngayon lang namin naranasan talaga yung ganung karami ng ulan. At ganung kahaba ng ulan na... Noel.
0: Opo.
1: Talagang landslide kahit saan, halos lahat ng barangay ay naapektuhan ng landslide at yung main highway namin ang naapektuhan itong mga landslide. Halos nung that day nung Wednesday ay hindi madaanan, hindi accessible yung papunta ng ang talipaanan dahil napakalaki ng guho doon sa may area ng San Isidro. But the rest the following day naman ay naging nagawan kagad ng paraan sa tulong ng DPWH at ng local government ng mga heavy equipment sa Noel Bert.
0: Oo, so yung landslide sa may talipanan, okay na, nakakadaan na yung mga sasakyan.
1: Yes, lahat naman nadadaan na. The following day na accessible naman ang lahat kasi ginawan talaga namin ng paraan na hinintay lang namin, hindi namin kasi maalis lahat ng mabilisan yung doon sa area ng San Isidro dahil nang tuloy-tuloy ang ulan.
0: Mm-hmm.
1: Every time gagalawin namin, gumuguho yung lupa.
0: Mm-hmm.
1: So, the following day, nung medyo tumila na yung ulan, at ay na-solusyon na naman kagad. Kasi ang concern nga namin is yung access ng lugar dahil baka nagkaroon ng emergency ay hindi namin siya ma-access. Even na motorbike ay hindi siya madaanan eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagang total closure yung daan eh.
2: Mm-hmm. Vice Mayor, so far po, wala na tayong isolated na mga lugar po.
1: Hindi naman, meron pa rin kami doon sa area ng Ponderosa kasi ang nangyari naman doon, yun yung may area papuntang golf course.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman actually sa isolated, you can risk by pwedeng motorbike at on foot pwede. Kaso lang yung lupa, talagang yung karsada ay gumuho.
0: Mm-mm.
1: Konkreto yun eh. So ngayon ay ginagawa ng paraan ng LGU na ma-restore kahit plane lang.
2: Light vehicles lang.
1: Talagang, yung budget namin ay napakaliit lang sa mga ganitong bagay at saka hindi naman namin expect na ganito kagrabe talaga. Imagine mo habagat. Walang signal eh. Wala talaga ano, it's purely habagat. Habagat season eh, pero sobra.
0: Ultimong biyahe ng mga barko from Batangas to Puerto Galera, kansilado.
1: Yes, nakansila siya pero the following day, na-resume naman kagad.
0: Sa
1: umaga may biyahe, pero pag dumadating ng hapon, lumalakas talaga, hindi lang ang ulan, pati dagat eh.
0: Mm-mm.
1: So talagang tinitigil nila. But the following morning, restore naman din agad yung biyahe.
2: Mm-mm. Vice Mayor, hindi pa tayo nag-declare no, ng state of calamity po?
1: Sang ngayon, pagdating dito sa ano po ng mga ganitong klase ng ulan, pusod ng habagat ay wala po. Pero right now, meron kaming declaration ng state of calamity. Pero iba yun. Sabi nga kasi ni Noel, dahil sa patubig namin yun.
2: Tubig naman yun.
1: We were planning to,
2: ililift
1: na namin yung state of calamity by September 15. Yun ang plan ng mayor. After, i-assess lang namin yung situation ng aming patubig kung na-restore na yung before the declaration ng state of calamity. Kung na-restore na namin siya, gano'n na kasi marami na kaming
2: tubig.
1: Ginagawang mga interventions doon to restore the water source namin. Mm-hmm. At makatulong talaga itong pag-ulan. Kaso sobra naman.
0: Sobra. Meron po tayong isang casualty dyan, ano po?
1: Yes, oo. Medyo doon sa barangay Sinandigan.
0: Mm-hmm.
1: Gumuho yung ano, nakapark yung mga motorbike doon sa tabi ng karsada. Nagmagandang loob itong mama.
0: Mm-hmm.
1: Kinuha yung motorbike ng iba para alisin. Dahil lang nakita niya na medyo nakahilig na yung pader.
0: Mm-mm.
1: Talaga naman kamalas-malasan, nasaktuhan pa siya. Kawawa naman yung mama. So ngayon ay nakaburol siya at tinutulungan naman ng LGU para maipalibing. Pero well, talagang yun ang naging casualty namin.
0: Oo. Tapos yung daan papunta ng Puerto Galera, Abra de Ilog, yung patawid ng Occidental, hindi pa rin pumadaanan, ano po, dahil doon sa mga rock slide.
1: Yes, yun yung

0: yun ang information sa amin, hindi madaanan. I don't know kung ano na ang status ngayon, but as of the other day, ay talagang hindi pa siya madaanan. Ay siguro hindi pa pinipilit ng, I'm sure, hindi naman pababayaan ng National Highway kasi ang problema doon, hindi pa talagang kompletong cemented at konkreto yung buong ano eh, buong stretch ng Puerto Galato Abra eh. Hindi pa siya tapos eh, so talagang nahihirapan yung ma-access siya ng mga heavy equipment at gamit ng DPWH.
1: Oo. Ando po si Dennis kahapon, dumaan dyan sa Puerto Galera, tumawid doon, tapos hindi po, napakalalaki ng mga boulders na bumagsak doon sa kalye. Kaya yung mga motorsiklo doon, binubuhat na lang yung ibang walang motor. Mano-mano na lang po. Oo.
0: So, Noel, siguro i-suggest ko sa mayor na subukang baka matutulungan namin on our side, na mapadalhan din siya ng equipment para lang maging accessible. Matulungan yung mga kababayan natin doon sa kabilang sa probinsya ng Occidental para makatawid dito sa amin. I will suggest that to the mayor, and I know the mayor will surely help the people ng Abra.
1: Doon sa may Udalo po, yung base sa interview ni Dennis kagabi, yung mga residente pala doon sa barangay na yun ay dyan sa Puerto Galera namimili.
0: Yes. So, marami doon sa mga taga doon sa Barangay Udalo ay dito rin nagtatrabaho sa amin, ano?
1: Opo.
0: Para lang din na para sa kanilang hanap buhay. We'll extend our help para matulungan namin ang ating kababayan natin doon sa ano, sa Occidental, sa municipality ng Abra, no?
1: Opo. Incidentally, Mayor, segue naman po tayo. Medyo nagiging controversial ang Puerto Galera ngayon dahil po doon sa panukala ng Sangguniang Bayan na patawan ng 50% 50 pesos ba ng environmental fee yung mga tao na pumapasok sa bayan. Pakipaliwanag nga po, Mayor, yung konsepto nung resolution na yun.
0: Actually, ano yun matagal ng ordinance ang naipasa yan eh. Last year pa yan na Noel, pinisa ng Sangguniang Bayan yan, at ang totoo niyan ay natakloban na yung issue ng flooding, ng walang tubig namin, itong issue na to at nag-trending. Ngayong last March, ay pinasa naman yan sa Sangguniang Panglalawigan. Noong una, Noel, ang problema namin, paano namin i-disseminate yung information eh. Ngayon, maraming salamat at nag-trending. So alam na ng mga taga-Mindo. Alam mo, Dennis, I'm sorry, alam mo, Noel, kapag dumadami ang turista, dumadami lahat, ay dumarami rin ang ating basura. Lahat ng mga problema ay dumarami. Alam mo, kakibat yan ng ganitong klase ng industriya eh. Ang Puerto Galera being a member ng UNESCO Man and Biosphere Reserve, a diving destination, awarded kami ng DOTS, the Diving Capital of the Philippines. Dive destination, best dive destination ng DOT, inawardan kami yan. Alam mo, pinapangalagaan namin ng aming kalagatan, ano, ang lahat, kapaligiran. Talagang nagiging napakabigat sa amin na takbuhin ang aming ang aming STP, ang sewerage treatment facility, ang lahat ng mga kaakibat na problema dala ng industriya ay talagang ginagawa namin para at ma-preserve ang ating environment. Alam mo, this is it's a shared responsibility na tayo. Hindi lang ito problema ng aming mga kababayan, problema ng kung sino man. Ito ay problema ng lahat. At tayo lahat ay may responsibility na masigurado na magiging maayos ang ating kapaligiran, magiging para sa future generation.
1: Opo.
0: Ang sinitingil talaga ay 120 talaga. Alam mo, matagal nang approve yun.
1: Opo.
0: Right now ay nagkaroon ng napapatawa na rin ang mga turista.
2: Turista lang.
0: Like to stress that. Na galing within the province, outside the province, outside municipality of Puerto Galera, 50 pesos. Ngayon, kung ikaw naman, Noel, ay for humanitarian reason lang, minadalawig ang kaibigan,
1: pagbertihan
0: ka, celebration, wala lang, gusto mo lang pumunta ng kaibigan mo sa Puerto Galera, at hindi naman doon para mag-stay ng overnight, for vacation talaga, or magpunta sa Puerto Galera pang picnic, hindi ka naman kailangan magbayad.
1: Tsaka yung passing, through
0: of course, definitely wala yun. It's a misconcept lang yung taken out of context tayo ng ating mga kaibigan
2: mas maganda
0: na mga nag-ano. Pero thank you very much at nabigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ito at hindi naman po lahat Uh-oh. Yung paso, yung mga eskwela, hindi naman yan kasali. Mm-hmm. Yung mga...
2: Yung for tourism talaga, lang.
1: Oo.
2: Specifically. Kapag ang...
0: Yeah. O yung talagang turista lang na mag-spend ka ng mag-stay ka dun sa mga resort namin for overnight, magpipikti kayo. Ito lang naman. Hindi naman talaga, no, it's 50 pesos. We want to feel na tayong lahat we are part of the problem. And it's a shared responsibility na humihingi lang kami ng konting tulong para masigurado makahingi ng konting pondo. Alam mo, napakaliit lang ng pondo ng Puerto Galera. Maliit lang ang bayan natin. Mm-hmm. Napakaliit lang. Pero para masigurado na magpapanatili ang lahat ng ito, ang kagandahan ng bayan ng Puerto Galera, ay isang malaking responsibility na nakaatang sa amin. At this is one way na ikaw bilang turista, ma-feel mo sa sarili mo, knowing na ako ay nag-contribute ng 50 pesos, even I am from the travel support. Naging daan ako upang masigurado na ang nararanasan nating kagandahan sa Puerto Rico ay maranasan pa ng susunod na
2: generasyon.
1: Hindi lang po siguro masyadong naintindihan ng ating mga kababayan sapagkat lumaganap sa social media partner talagang nag-trending yan . Pero sabi nga ni Mayor ni Vice Mayor Rocky kanina, matagal na yung ordinansa niya, 120 yan, natatandaan ko . Yan ay para doon sa water treatment yung ganoon pero nakakuha si Vice Mayor Rocky noon ay siya pa yung mayor. Nakakuha siya ng pondo sa national kaya medyo parang nawala yan na
2: naibsan
1: na vice di ba, tapos ngayon na lang ulit bumalik, tama po ba ako?
0: Ang mahirap kasi dito naman is how to maintain and operation niya napakamahal talaga, napakalaki talaga ng cost. Mm-hmm. Ilang yun, Noel, yung paglilinis sa ating mga beach, ma-maintain natin yung ating
2: basura,
0: yung quality ng tubig sa ating karagatan.
2: Waste management,
0: green economy model kami ng DENR. Mm-hmm. Kami yung binigyan ng sertipiko ng pagkilala ng DENR as green economy model.
1: Mm-hmm.
0: So alam mo, to maintain that that side of recognition ay napaka laking responsibility para sa amin. So sa amin, humihingi kami ng tulong sa aming mga kababayan dito sa Oriental Mindoro, even sa Occidental, na matulungan kami na masigurado natin lahat at mag-contribute. This is a shared responsibility, Noel, Bert, na tayong lahat ay may responsibility para masigurado na what we have now, what we experience now, ay may experience din ng susunod na henerasyon.
1: Tama. Oo. Sa social media, nagbabasa ako kagabi, sabi niya, paano yung mga rescuer? Di yan sisingilin din, hindi napupunta ng rescuer, disaster response.
0: Taken out of context . Kasi sabi ko, kasi alam mo, ang discussion kasi nasa social media hindi tamang lugar .
1: Tama.
0: Pwede naman tayong kasi mayroong periodic review. There's a periodic review ng ordinansa na kapag na-assess ng mayor, kasi this will be implemented, of course, by the executive. Ito yung mga dapat gawin changes. So kami naman sa sanggunyang bayan, whatever the proposal of the mayor, yun na aming pag-uusapan, natatalakayin. And then, ibalalahad namin sa buong bayan niya. Yung mga nasa social media, kasi mali yung taken out of context talaga, Noel. So kami, hindi naman kami makadepensa doon. We were waiting. The proper forum has always been dito sa munisipyo.
1: Tama.
0: Kukunin namin yung mga opinion. And then pag-usapan natin, wala namang problema yan.
1: Oo. Kaya nga kahapon po doon sa aming program review, sabi ko nga, after makausap natin si Vice Mayor doon sa disaster na nangyari sa isegue tayo doon sa...
2: Para mabigyan linaw.
0: Yeah, so talagang nag-trending . Pero we're very glad na nagiging aware ang ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi problema namin nung una. So, paano namin ipapahalid sa kababayan dito sa Mindoro na ngayon, pagpupunta po kayo, kailangan yung ganito para hindi hassle.
2: Tsaka one-time payment lang naman yung 50 pesos.
1: One-time payment lang
2: yung magbayad ng 50 pesos.
0: Noel, 50 pesos. Hindi naman namin kayo
1: may discount pa yun .
2: Oo, PWS.
1: Sama sa PWS, senior citizen.
0: No, 120 siya. Ang regular talaga, kung hindi ka from Mindoro or Occidental, is 120 talaga.
1: Yun talaga,
0: oo. Pero pag taga-province, taga dito ka within the province ka, 50 pesos lang. Then yung 120, may discount yun. May senior citizen.
1: Mm-mm.
0: Maraming exemption . Actually, para lang mabilis ang usapan, sino ba ang hindi magbabayad?
1: Mm-mm.
0: Ang magbabayad lang is ang turista na mag-stay ng 24 hours, dito sa hotel, mag-picnic. These are the mga pero the rest na for humanitarian reason, dadaan ka lang, hindi yun.
1: Okay.
0: Magtatrabaho ka, hindi yun. But kung magtatrabaho, kailangan siyempre, may working permit ka. From the municipal man lang, or from the municipio, or from your boss, yung company, may company IT ka, pakita mo lang. Then go, wala na.
1: Oh, okay. Maraming salamat po, Atis Malino na po. Ano
0: yes,
1: po?
0: Well, maraming salamat, well. Maraming salamat, Bert, at sa lahat po ng nakikinig. Maraming salamat po.
1: Ayun. Mga kaibigan, si Vice Mayor Rocky Ilaga ng Puerto Galera. Eh, paano? Tapos na eh. Sosimo Gasmin, hindi na kita mababate. At saka si Edith Gamilla, hindi na kita mababate. Dahil natapos na po ang dalawang oras sa paghahatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Mga kwentong bumubuo sa kasaysayan ng bawat bayan at buong bansa. Sa ngalan po ni Dennis Dado, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon, partner.
1: And sa susunod na linggo, muli po tayo sama-samang makikinig sa boses ng Pilipino. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
2: Ano mang panahon, ano mang sitwasyon, laging taas o dahil yan
1: tayo. Kasunod na po yung anong ganap, kasama si Christian Yosores at si Victoria Tulasa. Si Victoria. Victoria,
2: bye-bye mga kapamilya. Ingat po, keep safe.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: 6:08 ng umaga.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
2: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
2: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
2: anong ganap?
1: Anong ganap?

0: Pamilya, gising bango na po. It's Saturday, August 22, 2026. Taasan natin ang energy. Taasan natin ang energy para mahatak natin ang magandang panahon ngayong araw. Ano po? Magandang umaga ka, Pamilya Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nanonood po sa atin via YouTube and online overseas. Ngayon po ay August 22 sa Pilipinas, araw po ng Sabado. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga. Ito po ang programang Anong Ganap? Kasama niyo po, Christian Yosores. At wait lang, maya-maya po makakasama natin ang aking partner na walang katulad na si Victoria Tulad. E, kamusta po ang inyong Sabado, mga kapamilya? Kahapon, kahit papaano po ay nakapahinga tayo doon sa parang higit dalawang linggong tuloy-tuloy na buhos ng ulan, ano? Dahil po sa nagdaang bagyong Luis, Maymay, at yung mas mabagsik po. Parang ito yung pinakamabagsik eh, yung habagat. Sana po tuloy-tuloy na yung maaraw na panahon, ano? Para po makabangon po yung ating mga kababayan na sinilantan itong masamang panahon. At syempre po para tuloy-tuloy, tuloy-tuloy po ang klase, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Kung kaya po ay may mga nais sa isang guni o kaya naman po ay nais huni niyong magkomento sa ating mga mahahalagang facts ang pag-uusapan ngayong araw, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa aming Viber number 0919-278-3000. Pwedeng-pwede rin po sa aming YouTube page, sa Facebook page at sa TikTok sa @DZMMTeleradio. Then mamaya po babasahin namin ni partner ang inyong mga komento ang inyo pong mga saloobin sa ating pong mga mahalagang paksang pag-uusapan. Dahil po dahil kahit weekend, syempre siksik po ang ating talakayan at hindi po natatapos sa weekday ang mga ganap. Kahit weekend, mayroong ganap. Kaya huwag po kayong maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan dito po sa Anong Ganap. At sa oras po na 6:11, bago natin simulan ang ating diskusyon, ay alamin na po muna natin ang lagay ng panahon ngayong Sabado.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Mula po yan kay Sir John Manalo, ang ating Pag-asa weather forecaster. Sir John, magandang umaga.
2: Magandang umaga din po, Sir Christian, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po sa lagay ng ating panahon today dito po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga ay mananatili po na magiging maulap at nandyan yung chance na mga pagulan. Pero sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds, at ibig po sabihin nito ay mababa din yung chance na mga pagulan. Actually, sa ilang lugar po dito sa Visayas at Mindanao ay may kainitan po na panahon yung kanilang nararanasan. Magpapatuloy po ito hanggang bukas, pero posible po na by Sunday and Monday, dahil dito sa isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Saudel, posible po ito na pumasok ng PAR by Monday. At dahil po dito sa paglapit niya sa northeastern part ng ating bansa, posible na as early as Sunday, hindi kaya naman most likely ay Monday onwards ay makakaranas po tayo ng maulap na nakalangitan at tataas na rin po yung chance na mga pag-ulan. So, ngayong araw po ay meron pa rin tayong chance na makapaglaba, although posible pa rin yung mga localized thunderstorms, pero may opportunity po tayo dahil mababa po yung chance ng tuloy-tuloy na pag-ulan tulad ng naranasan po natin noong early this week. At yan po yung ating update. Wala rin po tayong nakataas na gale warning, pero unti-unti po dahil sa paglapit itong binanggit natin na bagyo na sa kasalukuyan ay nasa layong 2,710 kilometers east ng Northern Luzon, ay unti-unti na po tumataas din yung naoobserbahan natin na mga pag-alon. Kaya habang papalapit po itong Saudel ay may potential po na magtaas na rin tayo ng gale warning tomorrow. Kaya yung mga kababayan natin na sa Northern Luzon na pumapalaot for several days ay maging informed po tayo at may bagyo po na papalapit. At yan po yung ating update, Sir Christian, mula dito sa Piyasa.
0: Sir John, i-assume na natin na talagang papasok ng PAR itong yung magiging susunod na bagyo, si Obet, hindi po ba? Tama po ba?
2: Yes po, tama po yan.
0: Opo, may initial forecast na ba tayo, Sir John, na kung ito man ay matuloy pumasok ng PAR bukas o sa Lunes, gaano katagal po ito magsistay sa ating area of responsibility?
2: Ay, salamat ako, Sir Christian, no, may posibilidad po ito na magstay for about dahil nasa northeast ng about 24 hours, depende po kung mas bababa pa yung kanyang track. Pag bumaba pa po yung track niya o yung pag kilos nito, ay bahagya po na mas tatagal pa yung kanyang pagstay sa park. Pero ang mahalaga po na impormasyon na gusto natin banggitin dito, mas bumaba man o pumasok man siya sa pinakadulo ng northeastern part ng park, yung enhancement po ng habagat na iko-contribute nito ay mas mataas po yung posibilidad dahil sa lakas din po itong si Bagyong Saudel na nasa typhoon category sa kasalukuyan.
0: Opo. So ibig sabihin din ito, Sir John, nakadepende doon sa magiging paggalaw nung darating na bagyo yung magiging kalakasan po o paghina nitong habagat.
2: Yes po, tama, eksakto po yan, Sir Christian.
0: Okay po. Sir John, maraming salamat po sa update at ingat po sa pag-asa.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Si Sir John Manalo mula po sa Pag-asa. Sa oras na 6:15. Oy, heads up po sa mga kapamilya nating motorista na lalabas ngayong Sabado ng umaga. Alamin po na natin ang sitwasyon ng traffic dyan sa ilang kalsada sa EDSA. Ronda ngayon si Radyo Patrol Kelly Cordero. Good morning, Kelly.
3: Good morning. Abiso sa mga motorista, may ilang kalsada sa EDSA ang sarado ngayon dahil sa nagpapatuloy na pagkukumpuni ng DPWH sa may Guadalupe area. Dalawang linyang sarado kasama ng busway pero light traffic pa naman hanggang Buendia southbound. Pagdating sa may Magallanes flyover southbound, yung papuntang Pasay Rotonda makararanas na ng heavy traffic habang light traffic naman ang papuntang Alabang. Una nang iniulat ng MMDA na isasara ang Magallanes flyover southbound para sa pagtanggal ng existing expansion joint component at new installation ng expansion joint projects mula August 20 hanggang August 24. Ang oras ng trabaho ay 10 ng gabi hanggang madaling araw. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta upang maiwasan ang posibleng pagsisikip ng trafiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Kelly, may mga nakita ka man lang ba ng mga barrier o mga harang o mga signages malayo pa lang dyan sa mga area na may kinukumpuni para siguro makita ng mga motorista at maiwasan nila yung bahagi ng EDSA?
3: Barrier, Christian, meron. Meron mga traffic cones malayo pa lang. Makikita nyo na pagpasok mo pa lang ng Guadalupe, bago kayo makapunta ng footbridge sa Sela, ay makikita nyo na yung mga traffic cones para naman may sign para sa mga motorista na sarado yung dalawang linya.
0: How about mga traffic enforcer? May mga nagtumutulong man lang bang asistahan yung mga motorista dyan?
3: Nadaanin natin, Christian, wala namang traffic enforcers, pero nakausap naman natin yung mga nagtatrabaho, lalo na dyan sa may Magallanes. At sabi nila, ay patapos naman na. So, baka around 6:30 o 7 onwards, tapos na ang pagkukumpuni dyan may Magallanes southbound.
0: Ilan nga ulit na lanes ang bukas sa ngayon, Kelly?
3: Sa ngayon, ang bukas dyan sa may Australia ay nasa dalawang linya sa may Guadalupe yan. Tapos yung dalawang linya sarado naman kasabay na dyan ang busway, Christian.
0: Nako, sana po. Yun na yung report po ni Kenny. Mga kapamilya, kung kayo merong lakad na plano ngayong Sabado, isbag da double tripling pagpaplano po para maiwasan yung mga kalsadang yan. Kelly, maraming salamat at ingat. Yan po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Anong ganap?
0: Again, yung mga mailakad po ngayong Sabado, kung kayo po'y dadaan dyan sa EDSA, yung report po ni Kelly, may bahagi po na limitado yung mga lanes na bukas dahil meron pong pagkukumpuni ginagawa dyan sa may bandang Makati hanggang sa may area ng Pasay. Kaya kung alam niyo na po ang mga alternative routes, ay mas mabuti po para hindi kayo maipit sa traffic at makarating pa rin po ng on time sa inyong mga lakad.
4: Ha?
0: Good morning, partner!
5: Good morning! Kanina pa ako nandito!
0: Good morning!
5: Good morning!
0: Good morning!
5: Nandito, hindi ako
0: nagsasalita. Oo nga. Si partner kasi humihinga lang kanina. Nagbi-breathing exercise.
5: Oo,
0: naghahanda para kayo mabati ng...
5: Good morning!
6: Good morning mga kapamilya.
0: Magandang umaga, partner.
6: Good morning, partner.
0: It's been a week.
6: Yes, I know. Kumusta ka?
0: Kumusta tayong lahat?
6: Oo, ngayon lang ito na kumusta kasi ngayon gawin nagsasalita
0: kami. May boses na po. At dahil po 6:90 na, sisimulan na namin ni partner ang hinaabangan po ninyong mga ganap sa linggong nagdaan.
6: Paspasan na natin.
4: Anong ganap?
0: Vice President Sara Duterte na nawagang bilisan ang impeachment trial pero Vice Presidente walang planong humarap sa pagdinig. Itong linggo, partner, dalawang araw na cancel, di ba?
6: Oh.
0: Dahil masama ang panahon.
6: Isang beses lang tayo nakapag-hearing at nakita pa kita doon,
0: yes,
6: Monday.
0: At bitin pa nga yung hearing na yun dahil kailang isuspend ng maaga.
6: Yeah. Kumusta naman na experience mo? Welcome to your Senate.
0: Yes. Parang hindi mo na ako magagawi sa lugar na yun. Hindi, joke lang. Exciting ha, in fairness ha. Pero siguro that day kasi, partner, walang masyadong puksa ang nangyari. Parang magaan yung pagpunta ko nung Lunes.
6: Hindi, first day na punta ni Miss Gina Acosta, di ba?
0: Yes.
6: Oo, tama. Kasi wala yung mga gaya nung nangyaring, I'm preventing myself from spanking her.
0: Major na puksaan eh. Magkumaga naging malumanay naman yung bawat panig that Monday.
6: Mm-mm.
0: At yan ay magbabalik sa Lunes.
6: Hopefully, kung magtuloy-tuloy na yung ganda ng lagay ng panahon, medyo makulun-lun eh. Pero sana magtuloy-tuloy na at tayo ay sinabi nga po ay slightly delayed na ang schedule ng impeachment. At lalo nga ito, gusto ni Vice President Sara Duterte na mapabilisan yung kanyang trial. Hopefully, mapabilis po yan. Pero yun nga, lagi naman sinasabi, hindi naman kailangang pumunta mismo ng Vice Presidente para sa trial dahil she is well represented naman ng kanyang mga abogado.
0: Paano yung sinasabing, partner, na balitaan ko na baka gawing one week?
6: Nga.
0: O Monday to Saturday?
6: Trial ba yun? Or yun yung
0: session? Sa session nila. Mm-mm. Pero paano makaka-apekto yun doon sa dates ng trial natin?
6: I guess wala namang epekto. Ang nakikita kong magbabago, sabi ni Senate President Gatchalian, may consensus na sila tungkol doon sa schedule na impeachment trial kasi may proposal, di ba, na gawing hapon or yung trial para one to sawa. Pero let's see kasi kailangan pa natin ng 100% confirmation mula kay SP. Pero yun nga, pinag-uusapan na yan since last week pa.
0: Yes.
6: Baka dun sakaling mapabilis kung 1 to sawa, kung 3 p.m. to sawa, kung 2 p.m. to sawa, baka dun mapabilis.
0: At least kahit pa paano, baka dun hindi naman natin kailangan umabot ng 2027 pa para lang matapos yung trial. Ano po?
4: Hopefully. Anong ganap?
6: 50 school-related incidents na itala simula noong Hunyo, DepEd aminadong kulang ang school counselor at security guard sa mga paaralan.
4: Anong ganap?
0: 50 na agad yun.
6: Oo, simula Hunyo.
0: Nakakatatlong buwan pa lang tayo sa klase, ha?
6: June, July, August. Oo nga, wala pa ngang tatlo eh. Lagpas ano pa lang eh. Pero di ba, noong Tuesday nangyari yung sa Ateneo de Zamboanga, very unfortunate incident. At aminado nga ang DepEd na kulang sa school counselors at security guard ang mga paaralan. Kasi yung school counselors kailangan daw may master's degree pa. So talagang kulang tayo sa mga nag-a-apply at meron ding mga nag-exodus, kinukuha sa ibang bansa. So they are in the process of hiring pa.
0: Kaya di ba ang naging immediate action ng DepEd ay yung mag-hire ng mga school counselor associate na kahit hindi pa sila guidance counselor level, meron silang equip sila ng kaalaman at ng kung paano gagabayan ang mga bata. Habang siguro sila ay on process para maging guidance counselor, ma-acquire yung mga kinakailangang requirements para lang ma-fill in yung kinakailangan po na gap doon sa mga eskwelahan.
6: Pero syempre, hindi lang po counselors ang may responsibilidad sa ating mga estudyante. Lahat po, community nga raw, mga guro, lalo na yung mga magulang, mga kaibigan. Kaya talagang hindi po pwedeng iasa lang sa school counselors at hindi pwedeng hihintayin lang natin yung school counselors para magabayan sila. Talagang lahat po ay may papel para po maiwasan itong mga gantong tragic.
0: Kailangan form din yung community kasi maaaring sa loob ng bahay ay okay naman, di ba? Guided, well-guided ang bata ng mga magulang. Pero paglabas niya kasi ng bahay, marami ng factors, marami ng influence ang pwedeng maka-influensya sa kanya. At kung hindi sigurado na ganun din ka-form yung immediate community sa labas ng bahay, baka maaaring mag-cause din ng mga ganitong mindset o insidente.
6: Tulong-tulong po ang lahat dapat.
4: Anong ganap?
0: Tuluyang pagbabawal sa online game na Roblox muling isinulong ng DILG. Kaugnay ngayon din ito ng itong insidente na ito, partner, at nabuli na namang nabuksan kung dapat bang pakialaman na natin ang mga online games. Kasalanan ba ng mga online games? Kung hindi man kasalanan ng magulang o eskwelahan, kasalanan ba yan ng mga online games? Paano nagkaka-access ang mga bata sa mga online games?
6: Although hindi pa established ha, na talagang may kinalaman yung Roblox o anumang online game dito sa nangyari po sa Ateneo de Zamboanga. Pero dahil nga maraming kabataan pa rin yung babad sa Roblox, online gaming platforms, nasisilip uli. Lalo't merong insidente ng Tacloban shooting na hindi pa rin talaga tuluyang na-resolve.
0: And specifically online games na apparently po ang mga tema ay may kinalaman sa karahasan, sa pananakit, 'di ba, yung mga violent related na mga online games. Na siguro para sa paningin ng mga bata dahil cute yung mga graphics, 'di ba? Ipinipresent na gano'n na maganda at maayos ang visuals, pero yung content niya at yung mga nakakasalamuhan nila online, doon po yung kailangang tutukan ng maigi din dahil kadalasan po ay wala lang o hindi na susupervise na maayos ng adults yung mga 'yan.
6: Kaya bantayan po natin ang paggamit ng internet, ng online games, ng social media ng ating pong mga anak.
4: Anong ganap?
6: Pagbawi sa testimonya ng testigong si Ordy Guteza, isinama sa counter affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez na inihain sa ombudsman.
0: Nako, isa pa to ha. Talagang wag natin makalimutan ang issue ng flood control dahil itong mga players na ito ang susi dyan sa investigasyon sa flood control. Yung pagbawi ng testimonya ni Guteza, parang nagbukas siya ng panibago na namang discussion kung dapat bang gaano ka-credible yung kanyang mga unang testimonya laban sa mga opisyal.
6: Oo, matatandaan po natin si Guteza, yung nag-open up nitong basura, di umano, itong pera na
0: sa Senado sinabi
6: ng maleta. Yes. Na di umano ay dinidistribute, dinideliver sa iba't ibang personalidad, gaya nga po ni former Speaker Martin Romualdez.
0: Sabi naman na wala kanyang, alam nyo na yan, DOJ at Ombudsman kung paano ninyo iimbestigan at kung paano nyo patutunayan kung tama ba o hindi yung mga sinabi ni Guteza.
6: Pero kung lakas nga magre-recant, diba?
0: Yes.
6: Ano nun? Parang pinapalabnaw yung mga akusasyon, even yung sistema mismo.
0: Mm-mm. What does it say sa ating justice system kung kayo po'y malulusutan kung ganyang mga klaseng pagbawi ng testimonya sa mga malalaking kaso patulad po nito?
6: Correct.
0: Lamang po yan sa mga malalaking ganap na ating nabantayan sa linggong nagdaan at syempre po mamaya may follow-up tayo sa ilang mga malalaking storya at mga mahalagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Pero ang oras muna natin, partner,
6: 6:27.
0: Magbabalik po ang Anong Ganap?
1: Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong Ganap? Ito po ang DZMM. Basta AM, DZMM.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang husay!
11: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
11: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay,
9: I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. AM DZMM. Ito po ang DZMM. Walang lipatan para alam mo kung anong ganap.
13: Ako po, si Victoria Tula.
14: Ako naman po, si Christian Yosores. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
15: anong ganap.
16: Anong ganap? Yan ang kami ni partner. O, nagkita kami sa Senado noong Lunes dahil nga po dyan sa impeachment trial. Siyempre, patuloy namin kayong iniimbitahan every Saturday and Sunday, 6 o'clock to 8 o'clock sa programang Anong Ganap? Anong ganap, partner?
15: Anong ganap?
16: Anong ganap? Ang saya
13: sa partner,
16: o. Di ba parang di ka naman nagikahos sa pagtakbo ulit?
13: Ay, hindi. Tumakbo ako ulit.
16: Dahil 6:31 na, simulan na po natin ang ating talakayan, partner. Pag-usapan natin itong unfortunately problema na naman natin sa baha. At ang dami pong paksang nabuksan at pag-uusapan tungkol sa mga pagbaha, accountability ng mga opisyal, ano ba ang plano ng gobyerno, ano pa ba ang mga dapat gawin moving forward para
13: budget,
16: para hindi na maulit ito taon-taon. Kasi po ito ay parang na-immune na tayo eh. Pero hindi ibig sabihin na dapat natin tanggapin yung ganung problema sa pagbaha. Para po pag-usapan natin ang ating unang topic, kasama na po natin ang kinatawa ng ikalawang distrito ng Paranaque City, si Representative Brian Yamsuan. Kong, good morning po sa inyo, Christian at Victoria po sa DZMM.
13: Good morning po.
2: Good morning, Christian. Good morning, Victoria. Good morning sa lahat na nakikinig sa atin.
16: Opo, kumusta na sa Paranaque ngayon, Kong? Kasi nung 2 weeks ago, hindi ba, grabe din po ang naranasang pagbaha sa Paranaque?
2: Oo, tama ka dyan, Christian. Talaga nga nakita naman ng ating mga kababayan yung nangyari sa aming lungsod. At siyempre, nasak kami sa nangyari, lalong-lalo na dun sa mga basurang nakita dun sa Manila Bay na talagang pumasok sa aming lungsod. At siyempre, yung mga pagbaha din nangyari sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar dito sa aming syudad. Pero siyempre, kami, agara namin talagang tinawagan ang aming mga kaagapay din sa national government upang tumulong sa atin. At papasalamat kami kay Secretary Vince Dizon at kay Pangulong Marcos na talagang binigyan kami ng pansin at talagang tinignan din yung mga sitwasyon ng aming lugar.
16: Opo, ang naranasan po sa Paranaque ay naranasan din ang maraming lugar sa bansa ng mga nakalipas na araw at linggo. Ano? Pero speaking of Secretary Dizon din, ano, Congressman, ang DPWH kasi parang nabuksan po ulit ang mga discussion tungkol sa mga plano at dapat na programa ng ahensya para po makontrol yung ating mga pagbabaha kapag maulan po. At isa po sa nabanggit ni Secretary Dizon yung pagkakaroon ng flood control master plan sa kada lugar. So ibig sabihin po, baaring kasama ang Paranaque kapag ayan po ay naisakatuparan po ng DPWH. Sa panig po ninyo, Koong, ano po ba ang mga pag-uusap natin para doon sa proyektong gaya po noon?
2: Actually, yan ang kailangan talaga natin. Master plan at siyempre, kailangan kaagapay mo rin yung LGUs. Kailangan yung mga LGUs. Meron na rin mga science-based urban planning na proyekto. Kasi hindi pa pwedeng patsi-patsi yung mga gagawin naming mga programa sa bawat lungsod. Kasi kunyari, for example, nakita natin, Marikina, okay na. Maayos yung kanilang kaproyekto dahil ang Japanese company ang gumawa ng kanilang flood mitigating structures. Nakita natin. Pero yung outfall nun, doon sa mga karatig, lungsod, di ba? So, kailangan lahat ng mga gagawin natin proyekto nasa isang master plan. At the same time, yung mga local governments, dahil may mga sarili ring budget sa mga yan, dapat may science-based urban planning na rin sila na nakadikit din dun sa ating master plan. Para nang sa ganun, ang nasosolve natin overall, hindi yung isa lang. Kasi yung outfall ang kailangan natin tignan. At ako nga ang sinasuggest ko, magkaroon tayo ng talagang pag-aaral sa lahat.
16: Mm-hmm.
2: Kailangan tignan natin. Ako, three areas ang tinitignan ko sa gagawin natin. Yung behavioral, kailangan pag-aralan natin yung population growth, yung settlement patterns, yung waste disposal types, anong mga trash yung nagka-clog dun sa ating mga waterways, saan sila nang gagaling, at anong mga projects ang magagawa natin para ma-address yung source of blockage. Pangatlo, yung environmental. Kailangan pag-aralan natin ang nature. Kasi nga, dahil sa nangyayaring climate change, kailangan pag-aralan natin kung anong klaseng data ang magagamit natin upang nang sa ganun, maayos natin kung saan ang gagaling yung tubig. Kumbaga, saan siya nagko-collect, ano yung mga catch basins, ano nagbablock ng flow niya, bakit ang tagal mag-drain, di ba? Drainage problem ba to? Structural problem ba to? At the same time, kailangan din pag-aralan din natin yung mga tinatayo nating struktura. Kung tama, nasa tamang lugar ba yan? Kasi minsan, di ba, dahil sa development, tayo tayo ng tayo ng struktura, pero hindi natin napapansin yung historical data naman. Like for example, sa amin sa Paranaque, asinan to eh, before.
6: Mm-hmm.
2: So naturally, low-lying area siya. Yung soil conditions niya, iba. Kumbaga, dahil sa pagtatayo ng mga struktura, nabablock mo yung natural path ng nature, and at the same time, gaya na nangyayari, di ba, ang nagtatayo ka ng struktura doon sa mga areas na kung saan natural catch basin siya. So kailangan yan ang mga pag-aralan natin. At siyempre, kung nandyan na yung mga struktura, ano yung pwede nating magawa to mitigate it at anong mga pwede nating gawin? Kasi, like for example, sa Denmark, di ba, nagawa nilang sponge city yun. Naayos nila ng maganda. Yung kanilang mga, ano, nagamit nila yung data, talaga kumuha sila ng eksperto para nang sa ganun, yung mga wetlands nila, magamit nila doon sa urban planning nila. Diba? So, yun ang mga kailangan na nating mga proyekto ngayon for the long term. Kasi, yung mga short term natin, itong pagkaklag ng mga creeks, diba? Declog ng creeks, yung pag-dredge sa kanila, pag-aayos ng mga ating waterways, okay yun for the meantime. Pero yung long term effect ang kailangan natin tignan. Kailangan na ba natin gumawa ng mga water detention facilities gaya ng ginawa sa Japan? Kailangan na ba nating umayos talaga at gumamit ng mga modernized na drainage systems para ma-ensure na yung tubig talagang flow ng tama doon sa mga tamang path? Diba kailangan integrated yung ating plano, kaya nga yung master plan, napakalaking bagay. Pero base sa aming investigasyon yung doon sa master plan, medyo outdated na rin ah. Kasi titignan mo, no, dito sa Metro Manila, ang existing lang na master plan, ginawa pa noong 2013. Diba?
6: Tagal na.
2: So, 2013 pa sa ginawa at ngayon, sabi nga nila, eh, kailangan i-update natin yun. And feasibility study, medyo matagal-tagal yun. Ha? So, kailangan natin talagang pag-aralan mabuti rin kung paano yung gagawin natin doon sa master plan natin. Kaya sa budget hearing, yun din ang tatanungin namin kay Secretary Vince Dizon kung sapat na ba yung, ano, yung master plan na hawak nila ngayon para masolve yung problema ng baha dito sa Metro Manila. At kung tatandaan natin, nagawa itong National Expenditure Program during the time na hindi pa nangyari yung baha dito sa Metro Manila.
6: Opo. So, kung kailan nyo nakikita yung master plan talaga na magagawa? Kung, I mean, of course, we need input pa from DPWH, pero at least sa local, yes. Ano ang nakikita nyo yung timeline for that?
2: Kailangan to immediate eh. Kailangan ito, nagpabalangkas na yung mga local governments ng mga annual investment plans nila for next year. Yung existing budget, siyempre, gagalaw, hindi mo siya magagalaw ng tama. Kasi kung hindi siya angkop dun sa ano, kawawa naman yung LGU, magkakaroon siya ng problema sa technical malversation. So, kailangan i-angkop na yung magagawin ng mga programa for 2027 base dito sa mga nangyari sa mga bawat lungsod dito sa Metro Manila at sa mga karating probinsya din natin. So, ang kailangan talaga dyan, ako nakikita ko dyan, dapat immediate, dapat by next year, maliwanag na yung programa. Maliwanag. Dapat in sync ang local government with yung mga district congressmen nila para nang sa ganun hindi nasasayang yung pondo. Yung mga pwedeng makuha ng national government, sa national government, gamitin. Naman dun sa mga gagamit sa local governments, gamitin din. And at the same time, ang gusto ko rin paliwanag, ang local governments, especially sa MMDA, ito sa Metro Manila, may share kami doon sa ano,
17: sa pagbibigay ng pondo para dun sa mga proyekto ng MMDA. 5% ng ating national, yung gross local revenue, ibibigay ng local government dun sa MMDA para magamit para dun sa mga lungsod, sa mga proyekto nila.
6: Mm-hmm.
17: So, kailangan makita rin natin yung paggamit ng pondong yun, kung naging sapat ba at kung yung mga ating mga local governments, yung remittance na ibinibigay nila, itama dun sa ibinibigay din dun sa MMDA para nang sa ganun, yung mga proyekto hindi naantala at kailangan magawa ng tama.
6: Opo. At meron din kayong binanggit na kailangan na rin po talaga ng National Land Use Act. Tama po, Kong.
17: Yes,
6: ano naman
17: tama
6: po ang tulong nito?
17: Malaking bagay yan kasi yan yung talagang magbibigay sa atin ng maliwanag na polisiya at mekanismo para doon sa mga kailangan natin gawin sa lokalidad. Kasi yan yung titignan mo, yung pag-convert ng mga agricultural lands into residential. Yung pag-convert ng mga bagay-bagay doon sa mga lugar na kunyari, nakita natin na talagang problemado na, nakita natin catch basins na, tapos magtatayo tayo malaking struktura. At yan na nakikita mong problema usually sa mga low-lying areas at sa mga sitio. Pag nagtayo ng mga kondo, usually ang naging problema, yung drainage hindi naayos. Yung nagkakaroon ng problema dun sa mga permits, mm-hmm, sa mga ganyan. Kasi yung mga informal settlers natin, minsan, nandun sa mga tabi ng areas, tapos may mga development, nangyari, may residential na nandun sa gilid. Yun din nangyari. Yan ang nangyari doon sa amin dito sa may bandang ano din, Paranaque, yung lugar namin dito sa may San Antonio, may isang compound dyan, yung Pascual compound, kasi may isang struktura tumayo dyan sa 4th estate. Yun ang nangyari, nabahanin buong lugar, na walang sila ng drainage, so all year round, halos baha yung kanilang lugar. Kasi ang nangyari, yung lahat ng mga ginagamit nila sa kanilang mga tahanan, doon lang sa kalye lumalabas kasi walang nilalagusan.
6: Pero kung di ba, sabi niyo nga po kailangan immediate, pero hindi ba dapat kahapon pa itong mga solusyon na to? So anong nangyari, hindi lang sa Paranaque, maging doon sa ibang mga lugar sa Metro Manila, bakit inabot pa, bakit kailangan habahain muna uli, mm-hmm, ng matindi bago tayo magkaroon uli ng ganitong commitment para magkaroon ng master plan, ng mga ganitong proyekto?
17: Alam mo, Victoria, talaga nakakalungkot itong nangyayari, mm-hmm, sa atin.
6: Yes.
17: No? Nangyayari sa atin, reactionary talaga tayo eh. Pagka may nangyaring sakuna, saka magkakaroon ng task force, hindi muna, parang wala tayong preemptive moves para magawa lahat to. And at the same time, decades na rin nakapabayaan ng lahat. Ako, bilang isang first term na district congressman, yun din ang tinitingnan ko eh. Parang nagkaroon tayo ng neglect sa lahat na nagawa natin. At sa akin, kumbaga sinabi na nga ng Pangulo, mahiya naman tayo, pero ang akin talaga magsimula na tayo. Ito na nga yung ginagawa namin, nagbibigay kami ng mga suggestion na magagamit ng ating mga kababayan at ating mga nasa public service din, nagawin na yung tama. Ako, hindi ako bagaano doon sa responsibilidad na meron din kami pananagutan doon sa mga nangyayari dahil kami yung policy makers eh. Pero at the end of the day, ito rin kailangan natin gawin. Kaya nga lahat ng pwede namin i-suggest, ginagawa namin bilang legislators, yung mga hanggang kaya ng aming responsibilidad. At kami, kailangan na magtulong-tulong. Kailangan na one voice tayo, one mission para doon sa ating mga kababayan kasi nakakaawahan na rin lahat eh.
6: Mm-hmm.
17: Kumbaga, parte rin tayo ng nakikita natin kung ano yung nangyayari sa ating mga lugar. So kami, ito na, tingin ko talaga tama ka, Victoria. This should have started yesterday. At ngayon, siguro panahon na nakikita ng ating mga kababayan, ating public servants din na panahon na, magtulong-tulong na rin. Kaya ako, ini-integrate ko na rin. Sabi ko, kailangan ma-strengthen na rin yung implementation natin doon sa ating waste management. Eh. Kasi kailangan isang ano na eh, parang magkaroon na rin tayo ng unified mga garbage master plan para sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila. Kasi nakikita mo doon sa mga nangyaring balita, talagang yung basura naging source ng problema ng lahat. Okay. Pero hindi namin tatanggalin yung responsibilidad namin mga bilang leader. Dapat kami ang maggawa ng mekanismo na susundin ng tao.
6: Opo.
17: We should lead by example, di ba? So, yung mga programa dapat sa local government strong. Nakikita mo sa Marikina, nagawa nila na napasunod yung mga tao, may ayos yung pagtatapon ng basura, nagkaroon sila ng talagang bayanihan system dahil dun sa nakita lang problema na dekada. At yun din ang titignan natin ngayon. Kung dekada na itong problema natin, sa amin din, sa Paranaque, ganun din. Kailangan we strengthen yung mga policies namin, ordinances namin, at the same time, i-complement ng Kongreso with a strong honest to goodness mechanism na may practical application. Mm-hmm. Usually yung mga batas na nalalagay, walang practical application, di naiintindihan ng tao, hindi alam paano implement. Yung CRR, ang tagal bago mabalangkas. So, yun yung mga kailangan natin ma-improve dito sa ating governance part. Kailangan bottom-up governance tayo, magsimula sa baba, mm-hmm. hanggang umakyat sa taas, and at the same time, lead by example naman kami mga public servant. Mm-hmm.
6: Tama, lalo nga po at tayo ay nasa budget season na. Mm-hmm. Makikita din po natin lahat ng mga dapat talagang paglagyan at mas mabubusisi yung mga proyekto. Kong, maraming maraming salamat po sa inyong oras.
16: Salamat, sir.
17: Maraming salamat, Christian. Maraming salamat, Victoria, sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Maraming salamat sa lahat na nakikinig at nanonood sa akin.
4: Anong ganap?
16: Si Congressman Brian Yamsuan mula po sa ikalawang distrito ng Paranaque. At sa oras na 6:45, partner, piit naman tayo sa ibang paksa dahil doon sa nangyaring school shooting sa Zamboanga noong Martes ay maraming nagsanga-sanga na rin, partner, yung mga discussion. Bukod sa school safety, bukod sa influence ng online at social media games, ano rin ba ang posisyon dito ng community nga na, ng magulang ng mga eskwelahan para sa paggabay sa ating mga kabataan?
6: Yung mga magulang ha, lalo na po yung may mga anak ng mga teenager, makinig po kayo ha, para po mas maunawaan natin kung ano ba yung pwede natin gawin para sa ating mga anak. At tugnay po niyan, makakasama po natin muli sa programa si Ms. Tricia Zafra, licensed clinical psychologist. Good morning, Tricia!
16: Good morning, ma'am.
18: Good morning, Victoria. Good morning din, Christian. At sa inyong mga tagapanood at tagapakinig.
16: Thank you po. Mm-hmm.
6: Thank you so much. Si Tricia ay muli, dating journalist. At marami pa siyang ibang mga accomplishment. Naging bahagi rin siya ng Philippine Space Agency. At nagtuturo ka pa rin, Tricia, di ba?
18: Oo, nagtuturo pa rin ako ngayon, Victoria, sa UP Diliman, Psychology Department.
6: Okay. So, kailangan sana namin ng iyong expertise para mas magabayan natin ang mga magulang at ang mga bata kaugnay nga nitong mga school violence. Dahil sabi mo nga, partner, di ba, 50 incidents na ang naitala since June. So, una siguro sa lahat, can you help us understand, ano ba yung nagtutulak sa mga bata para magsagawa ng school violence?
18: Alam mo, Victoria, yan nga yung madalas na tanong ng marami, no? Bakit ba ito nangyayari? Ang mahirap dyan ay hindi natin ito pwedeng isisi lang sa isang dahilan. Mm-hmm. Kasi dun sa mundong ginagalawan ng isang bata, napakaraming mga factors dyan na po pwedeng maka-influence o po pwedeng makahubog sa kanyang behavior. So, andyan yung kanyang relasyon sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, andyan din kung ano yung quality ng relationship niya sa kanyang mga guro, mga kaibigan, mga kaklase sa eskwelahan. At bukod doon sa physical environment na ginagalawan ng bata, meron ding digital spaces. Diba? Mm-hmm. So, yan, napag-uusapan nga. Nababanggit ko kanina yung mga online communities, online games, at meron ding factor dyan ang media, no? Meron din mga personal factors. So, napaka daming salik o factors yung pwedeng maka-influence sa behavior ng isang bata. Ngayon, ang alam natin, base sa mga pag-aaral, itong patungkol sa aggression o aggressive behavior. So, ano ba yung aggression? Ito yung mga action o mga asal na nakakasakit ng ibang tao. Ang alam natin ngayon, ayon sa mga pag-aaral, Victoria, Christian, ay ang aggression ay natututunan ng bata, no, mula sa observation sa mga models o mula sa nakikita nilang ginagawa rin ng mga nakatatanda. Lalo na kung yung aggressive behavior na to ay itinuturing ng normal, no? Kung ang aggressive behavior ay nare-reward o kaya yun ang pinapalakpakan, hinahangaan, no? Yun ang nakaka-gain ng approval. Ngayon, napag-uusapan kanina o nababanggit kanina yung mga online communities at laman ng balita recently yung mga predatory behavior sa mga ganitong online games, yung mga groomer, no? Yung mga nang aabuso online. Maaaring doon nauudyukan, no? Yung ating mga kabataan doon sa mga communities na nanonormalize, no, or even ine-encourage yung aggressive behavior at violent behavior. So isa lamang yan sa maaaring dahilan kasi hindi naman porke ang isang bata ay naglaro ng games o na-expose sa ganung community ay automatic gagawin na niya yon. Meron din kasi tayo mga tinatawag na protective factors, no? Andiyan yung gabay ng magulang, di ba? Kung yung pangailangan ng bata para sa kanyang, kung yung mga emotional needs niya ay natutugunan, protective factor yon. Kung maayos yung kanyang community, yung kanyang school environment, para maprotektahan yung bata sa mga ganung impluensya.
6: Mm-mm. Sabi nga, may nakita kong post, wala namang batang ipinanganak na
16: correct
6: aggressive mm-hmm. or na violent. It's all the factors na yung nga, na-expose siya. So siguro, Tricia, may mga panawagan ngayon na mag-ban ng social media, i-ban yung Roblox or yung mga violent na online games. Do you think magiging makakatulong ito ng malaki para ma-prevent itong school violence?
18: Alam mo, balikan ko lang din yung sinabi mo na walang batang pinanganak na violent. Naniniwala din ako doon, no?
16: Mm-mm.
18: Pagkatapos, pagdating naman dyan sa pag-ban sa mga games, pag-ban sa social media, ang masasabi ko lang, bago tayo magpatupad ng anumang polisiya, no? Kailangan meron siyang basehang datos o pag-aaral. Kasi kung hindi, no, maaaring maglikha rin siya ng ibang problema pa sa hinaharap. So, kailangan siyang pag-aralan mabuti, kailangan din siya ng konsultasyon sa mga stakeholder, no? Maaaring sabihin ng iba na matagal 'yan, no? Matagal ang research, matagal ang pagkuha ng datos, no? At magastos 'yan, magastos ang pagsasaliksik, pero ganun din eh, may mga cost din kapag nagpatupad tayo ng mga polisiya o programa na walang pinagbabasihan sa danas, no, ng mga tao na gusto nating protektahan. Baka imbis na maprotektahan natin sila ay mag-backfire. At hindi lang dapat ganito yung mga intervention natin, 'di ba? Intervention na naiisip ngayon, mag-ban ng online games, iban ang social media, magsagawa ng active shooter drills. Maaari, no? Maaari.

0: isa yung hakbang sa physical safety. Isa pa, kailangan merong consistent presence and protection of an adult, no? Adult attachment figure. Kasi lahat ng bata, meron niyang emotional need for attachment. No? Ibig sabihin, yung bata, meron niyang pangangailangan na pangalagaan siya. Siyempre, dahil bata nga eh. Meron din siyang pangangailangan habang lumalaki ito na mangalaga sa iba. Yung attachment na yun, kailangan nabubuo yan sa tahanan, no? Through consistent presence and protection of an adult. So, kailangan yung adult din reliable, no? Yung adult nakakapag-provide din ng psychological safety, no? Ibig sabihin, yung bata, malayang nakakapagkwento sa kanila nang hindi sila nahuhusgahan, hindi sila dinidismiss, minamaliit, o binabastos. Hindi porke bata yan, sisigaw-sigawan mo yan. Hindi porke bata yan, ay mamaliitin mo yung mga kwento niya. Kasi ang bata, magde-develop pa lang sa kanila yung tinatawag nating emotion regulation skill. Kasi hindi ba ang bata, prone sila o may tendency sila na makaramdam ng masidhi at matinding emosyon. Hindi ba? So, kung minsan, no, kanina na pag-usapan natin yung online communities, no, na mayroong mga predator, groomer, maaaring yan yung na-exploit, no, vulnerability ng bata, yan eh. So ngayon, dahil nga mayroong tendency ganon ang bata, no, pinag-aaralan pa lang nilang i-develop yung kanilang emotion regulation skill. Mahalaga yung gabay, no, ng mga nakatatanda para maipahayag ng bata sa healthy, no, at sa safe na paraan yung kanilang mga nararamdaman. E kadalasan kung minsan ang bata pag nagsabi ng nalulungkot ako, nagagalit ako, anong sagot nating matatanda? Huwag kang malungkot, kailangan positive ka lang, huwag kang negative.
1: Arte lang yan.
0: Isa pa yan, di ba? Na parang ano ba yan? Di ba? Pag ang bata nagkwento, ano, hindi na kami friends nung best friend ko. Minsan sasagutin natin, eh, ano ba yan? Para yan lang. Di ba? So, yung mga bagay na gano'n, na maaaring para sa atin, na mga tumanda na, no, ay maliit na bagay, sa mga bata, importante yung kwento na yun. So, kailangan natin ng panahon, pasensya, sa kasi nasabi ko kanina, consistency, no? Hindi ibig sabihin na nag-usap kayo, nagkwentuhan kayo ng maayos ng anak mo ngayon, ay bukas okay na ang lahat. So, kailangan lagi-lagi yan. No? Consistent yan. Isa pang tanong din dyan, no? Yung mga magulang ba may panahon?
2: Yeah.
0: Hindi natin sinisisi yung mga magulang, pero Victoria Christian, saan ba busy yung mga magulang ngayon? Di ba? Sa pagtatrabaho. Kung minsan, ngayon, no? Sa panahon ngayon, hindi lang isang magulang ang nagtatrabaho, minsan dalawa. No, kung minsan wala pa sila, hindi nila kapiling yung mga anak nila. Hindi ba nasa abroad? Ang anak may iwan sa kamag-anak. Yung kamag-anak may sarili ring mga anak na iniintindi. So anong gagawin natin? So yun din, no, meron tayong mga immediate na intervention, di ba? Kailangan mo ng psychological first aid para dun sa mga dumanas ng traumatic event na yan, yung mga shooting incidents sa school. Kailangan mo ng physical safety, kailangan mo ng psychological safety, kailangan maibigay yan sa mga bata. And then may long term, kailangan din nating tingnan yung dinadanas na economic stress ng mga pamilya, economic stress ng mga magulang. Kasi kung ang buhay mas maginhawa at mas magaan, mas may panahon ang mga magulang, no, ang pamilya na alagaan at bantayan yung kanilang mga anak.
1: Maganda yung pinoint ni Ma'am Tricia kanina, partner, na kapag nane-neglect mo rin kasi yung emosyon ng bata, maaring mag-cause ng iba't ibang mga problema at sitwasyon. And I think hindi lang ang mga kabataan ngayon ang makaka-relate doon. Even yung generation natin. Apparently, may iba sa atin na nakaranas nung ganon. Kaya tayo nagtutulungan ngayon para hindi yun maramdaman ng next generation. Ang tanong ko naman, Ma'am Tricia, paano kaya natin matutupad yung sinasabi na pagtutulungan as community na hindi naman din ganun ka-conscious na ginagawa natin, dahil let's say sa bahay formed naman maayos ang environment sa loob ng bahay, pero paglabas ng bahay ng bata, ang dami na pong mga external influence na maaaring maka-influence sa kanya. Paano kaya ito, let's say, sasaluhin ng barangay, ng eskwelahan, ng mga kaibigan, ng families din ng outside the home, para mag-step out man ng bahay ang bata, protektado pa rin siya ng community na pumapalibot sa kanya.
0: Maganda yung tanong mo, no, Christian, no, kasi nga ang sabi natin, hindi lang natin pwedeng isisi, no, sa iisang dahilan o factor, no, kung bakit nahuhubog ng

0: Ganon, no, ang behavior ng bata. So, alam niyo yung kasabihan na it takes a village to raise a child. Oo, so lahat tayo miyembro ng village na yon. So, sa mga eskwelahan, kailangan ma-build yung capacity, no, ng teachers, no. Kailangan sapat yung personnel to handle the psychosocial support services provision for the students, no. Narinig ko yung interview ni Education Secretary Angara, I think Wednesday yon this week, na yun nga, merong mga kakulangan ng guidance counselors sa mga eskwelahan. So isa yon sa mga kailangan din matugunan. Kailangan ma-build yung capacity. Paano ba natin mapapangalagaan yung welfare at mapoprotektahan, no, yung mga bata pagdating sa school setting? So andyan yung kailangan alam o mabigyan ng kaalaman, no, yung mga guro, paano i-manage yung classroom in a way na magiging psychologically safe siya, no, para sa mga bata. Maturuan yung mga bata paano ba itrato ng maayos yung kanilang mga klase. So, sana kasama rin yan, no, sa pinag-aaralan sa eskwelahan. Pagdating sa community level, tayong mga miyembro ng communities, kailangan meron tayong pakialam sa mga bata sa paligid natin. Alam ba natin yung mga hotlines na pwedeng tawagan pag nakakita tayo ng pang-aabuso? Alam ba natin yung mga ahensya, authorities na po pwedeng lapitan or tawagan para mag-report ng mga ganitong insidente? At kailangan aware din tayo, no, na tayo ay modelo ng mga bata, no, kung ano yung tama at mali. So kailangan palagi tayong aware din sa kung ano yung ipinapakita nating behavior, no, kung ano yung mga behavior na ina-approve natin o itinuturing nating normal, kasi natututo sa atin ang mga bata. Akala natin hindi sila nagpe-pay attention, hindi ba? Pero ang mga bata, mapagmatsyag sila, wag natin sila minamaliit.
1: Tama.
0: No?
2: Yes.
0: Matatalino sila.
2: Yes.
1: Lalo pa ngayon.
0: Very observant ang mga bata.
3: Oh, yung anak ko, yung 5-year-old ko, ang dami niyang natatandaan sa mga sinabi ko, sa mga ginawa ko. Kaya mas nako-conscious ako kung ano yung kailangan ko, na dapat tama yung sabihin ko, na dapat hindi ko i-dismiss yung sinasabi mo, Tricia, na yung emotions niya, ganyan. So, hindi lang siya actually, yung nabanggit ko kanina, yung mga magulang ng mga teenager makinig, pero hindi, kailangan yung mga, kahit yung mga bata, yung maliliit. Kasi nga, nagsisimula siya, nung bata pa sila eh, dun ma-form talaga yung mindset nila. So, mahalaga, umpisa pa lang, maayos na yung pagpapala.
1: At saka siguro magandang maging goal na kung ano man ang pinagdadaanan o nararamdaman ng bata, kailangan magulang, pamilya yung magiging una niyang takbuhan. Mm-hmm. Kung meron siya mga hindi maintindihan at may mga gusto siyang maunawaan, hindi yung sa kung sino-sino hindi niya naman kilala. Uh-oh. At maaaring magdulot pa nga ng hindi natin gustong mangyaring sitwasyon.
3: Which brings me to my last question, mm-hmm, Tricia. Siguro para sa mga magulang na may mga anak ng medyo hiwalay sa kanila, yung mga teenager na, yung hirap mo nang maabot, kumbaga. Kasi dumadaan naman tayong lahat sa ganong case, di ba? Yung sobrang close tayo sa pamilya when we were very young, tapos eventually
1: naging distant
3: na tayo. Paano ang pwedeng approach na gawin ng parents para ma-reach out uli yung mga anak nilang ganun, para mag-open up sa kanila yung mga bata?
0: Maganda yung tanong mo, Victoria. Magiging challenging yan, magiging mahirap yan, so kakailanganin nyo ng pasensya. But remember, no, tandaan nyo, relationships can be repaired, no, especially between parent and child, no. Hindi pa huling lahat, lalo na at bata yan. Pero hindi siya magiging madali. Gaya nga nung sabi ko kanina, hindi porke nagkaroon kayo ng maayos na usap ngayon, bukas ay okay na yan. So kung ganun na yung, kumbaga, meron ng gap doon sa relationship, kailangan ng consistency, no, na pangumusta. Kung minsan i-dismiss ka ng anak mo, kung minsan i-reject ka, don't take it personally. Don't take it personally. No, remember that the relationship with the child, with the teenager, with the adolescent is very important. No, yun yung priority. I-dismiss ka ng anak mo, i-reject ka, okay, sige, masakit siya, but don't take it personally. No, isipin, hindi yun sinasadya ng anak ninyo. No, kaya ganun yung response, kasi meron din silang hurt na nararamdaman.
1: Yes.
0: Ngayon, if you cannot handle it, no, meron ng danger kayong nakikita, no, danger dun sa anak, danger sa ibang tao, may mga behavior, no, na hindi usual, no, mga behavior na hindi na nakakatulong, no, tandaan nyo, merong professional services, no, na andyan, na pupwedeng makatulong sa inyo. And speaking of professional mental health services, hindi lang naman yung mga bata yung may kailangan nito. kailangan meron din kasing access sa psychosocial support and mental health services. So ating mga magulang, yung ating iba pang miyembro ng community, para lahat din ay matulungan tayo, na matulungan natin yung isa't isa to be each other's support system, para yung mga bata, no, sa ating lipunan, magabayan natin.
3: Napakaganda ng mga point ni Ms.
1: Gusto ko sana na mas mahabang discussion kasi ang ganda na pinag-uusapan natin, tsaka I'm pretty sure maraming mapupulot dito yung audiences natin.
3: Pero with that, Tresha, maraming salamat. Hopefully you ay makapanayam ka pa namin next time, pero sana wag naman na hindi naman sana in the context ng another school violence. Thank you, Tresha.
1: Thank you, Ms. Tresha.
0: Maraming salamat, Victoria, Christian. Magandang umaga.
3: Thank you so much.
1: Si Ms. Tresha Zafra, licensed clinical psychologist. Ang oras natin ay 7:02. Magbabalik ang anong ganap, pero susunod ang Radyo Patrol. Balita alas 7. Weekend!
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na. Basta AM DZMM.

0: Balanse.
1: Balanse.
0: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Apat kabilang ang dalawang senior citizen patay sa sunog sa Pasay.
1: Grade 8 students Albay nahulihan ng kalahating milyong pisong halaga ng shabu at liquid marijuana.
0: Klase sa Ateneo de Zamboanga sa Setyembre pa ang balik. Paggamit ng estudyante ng mga bag na transparent o kita ang laman na pagkasunduan sa ilang paaralan.
1: Pag-inang natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Bulacan, nakitaan ng mga tama ng bala ng baril.
0: Mga lumikas na residente sa Bataan at Occidental Mindoro dahil sa habagat nag-uwian na. Bagong bagyo inaasahan sa PAR sa Lunes.
1: At Janine Gutierrez tampok sa cover ng isang magazine.
0: Ito ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At ako po si Victoria Tulay.
0: At sa detalye ng mga balita. Mga kapamilya, apat ang patay matapos sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay 107 sa Pasay City. Sinasabing na trap sa loob ng kanilang bahay ang dalawang senior citizen, isang ginang at minor de edad. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi bababa sa 15 bahay ang natupok sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog.
1: Timbog naman sa entrapment operation ang 33-anyos na sales manager na sangkot umano sa 1,000,000 pisong estafa. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: Victoria, Christian, ayon sa pulisya, nakilala ng 42 years old na biktima ang suspect sa Facebook Messenger at inalok umano siya ng overseas employment at condominium investment. Nakuha ng suspect ang tiwala ng biktima at umabot sa 1.2 million ang perang na ipadala ng biktima para sa pagproseso ng mga dokumento. Nagpadala pa ang suspect ng dalawang post-dated check sa biktima na nagkakahalaga ng 60 million pesos at 30 million pesos bilang reimbursement umano sa investment nito, pero napag-alamang peke. Nahuli ang suspect noong August 20 matapos manong humingi pa ng 88,000 pesos sa biktima. Narecover sa kanya ang marked money, boodle money at cellphone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMS.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Arestado ang 21-anyos na lalaki matapos magnakaw sa isang tindahan sa Barangay Tambo, Paranaque City. Sinasabing nagpanggap na bibili ang suspect pero pagkatalikod ng may-ari, sumiksik sa bintana at kinuha ang lagay ng pera. Nalimas ang halos 2,000 pisong halaga ng kita ng tindahan.
1: Tatlong sasakyan ang nagkarambola sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong pasado alas 11 kagabi. Sangkot sa insidente ang itim na AUV, puting sedan at motorcycle taxi. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na salamin habang wasak ang unahan ng sedan na bumangga rin sa poste ng ilaw sa Center Island. Isinugod sa ospital ang mga sugatan kabilang ang MC taxi rider at ang cast nito.
0: 707, patay ang babaeng motorcycle rider matapos salpukin ang pampasaherong jeep sa San Mateo, Rizal. Biglang kumabig sa kabilang linya ang jeep na minamaneho ng 20 taong gulang na driver. Kaya sumalpok sa babaeng rider na pauwi na galing trabaho. Naisugod pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng matinding pinsala sa paa at braso. Pero namatay rin.
3: Nakita po yung kabilang kamay. Tapos po yung sa paa niya, durog po siya. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, hahan ko na saan ka man ngayon. Maraming salamat sa nakikita para sa amin ng anak ko.
0: Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa driver na inatasan ding isuko ang lisensya na isa sa ilalim sa 90 araw na preventive suspension.
1: Samantala, nakitaan ng mga tama ng bala ng baril sa sentido ang magiinang natagpo ang patay sa loob ng nakaparadang kotse sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Sinabi ni Central Luzon Police Chief Police Brigadier General Jess Mendez na sa upuan sa likod ng sasakyan nakita ang babaeng biktima at mga anak na edad 9 at 4 Huwebes ng hapon.
4: Ano, na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na. We immediately conducted the interview, then hinanap natin yung mga huling kausap. So, not yet official, no? Yung based lang dun sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila.
5: Sunset.
4: All of them. Sa temple.
1: Base sa kuha ng dashcam, walang ibang taong nakitang sumakay sa sasakyan. Na-recover sa lugar ang baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima, fired cartridges at slug. Kausap na ng pulisya ang mga huling nakasama ng biktima bago ang insidente, kabilang ang dati nitong ka-live-in.
4: Pa, wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? May sinusundan tayong lead. May sinusundan tayong lead. May tinitingnan din tayong anggulo, no? We cover all angles. We check everything.
0: Grade 8 student, nahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga sa Albay. Balita hatid ni Vince Villar.
5: Sabay best operation ng PDEA at PNP sa sitio San Isidro sa Barangay Puro, Legazpi City, na kumpiska sa estudyante ang mahigit 400,000 halaga ng shabu at liquid marijuana. Sinasabing unang nagbenta ang suspect sa nagpanggap na buyer ng 5 gramong shabu na nagkakalaga ng 15,000 pesos. Nang arestuhin, dito na nakuha ang isa pang bulto ng shabu na may timbang na 50 gramo at halagang 393,000 pesos. Pati ang liquid marijuana na ginagamit bilang vape juice, buy best money at kotseng ginamit sa transaksyon. Kahit nasa grade 8 pa lang, nasa ustunggulang na ang suspect, kaya sasampan ito ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
1: Sa Setyembre pa ang balik eskwela sa Ateneo de Zamboanga University. Kasunod ito ng pamamaril sa paaralan noong August 18 kung saan 2 estudyante ang namatay. Sinabi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Gilray Anthony Andal na uunti-untiin ang pagbabalik ng klase sa paaralan sa Setyembre para tutukan ang mga aktibidad para sa emotional well-being ng mga estudyante.
6: We understand the desire for students to return immediately. A familiar routine can help in the healing process, and we do not intend to delay their return longer than necessary. But at the same time, safety is more than the absence of an immediate threat.
1: Pero ang ilang guardian, iginiit na ayaw nang bumalik sa paaralan ng mga estudyante dahil sa trauma sa insidente.
7: Umiyak ng yung mga apo ko, yung that night pumunta ko sa kanila. Oh, tapos hinawakan ko sila. Sabi ko, kinukumusta ko yung mga apo ko. Alam ko na trauma talaga ang mga bata. Hindi sila sanay mga ganyan putok. Kasi lalo na pag baril na, hindi sanay ang mga bata. And then they are not expecting that to happen.
1: Kiniyak naman ng barangay na nakasasakop sa paaralan na paiigtingin ang seguridad, kabilang ang pagpapakalat ng mga barangay tanod at pagpapalawak ng sakop ng CCTV cameras.
0: Gagamit ng mga transparent bag o mga bag na kita ang laman at kita ang loob at laman ang mga mag-aaral sa ilang paaralan bilang bahagi ng pagpapaigting sa seguridad kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Nagkasundo ang mga magulang at pamunuan ng Parara National High School sa Tigbawan, Iloilo sa paggamit ng transparent na bag. Layo nito na mapabilis ang inspeksyon sa mga pumapasok sa paaralan at maiwasan ang karahasan. Gagawin namang required ang paggamit ng cleared bags sa Holy Child Central Colleges sa Suralia, South Cotabato. Nagamit din ng transparent bags ang mga senior high students sa St. John Paul II College of Davao sa Davao City simula September 16.
1: Kasunod ng ilang karahasan sa mga paaralan, iminungkahi ang weekly behavioral assessment o wellness check sa mga estudyante. Sinabi sa DZMM ni National Parent Teacher Association Philippines Executive Vice President Lito Senyeto, makatutulong ang wellness check sa mga mag-aaral na isasagawa ng mga guidance counselor. Aminado naman si Senyeto na may kakulangan sa guidance counselor, kaya hiling niya dagdagan ito.
8: O dapat ang guidance counselor, hindi lang yung kopo, dapat umikot sana, yun ang gawin natin. Dapat din siya meron din kung lag. Kasi halimbawa, 6 to 7 to 12, 6 levels, bibisitahin yun. That is very important. Maybe after the class, oh, sino po din sa inyong 60 or 50 students, so sa one, meron ba siyang magulo, palaging walang concentration, ganun.
0: Sa oras na 7:14, ibaba ng ilang telecommunication company ang mahigit 100 website na nagla-livestream ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at iba pang marahas na insidente. Iginiit ng PLDT at Smart Communications na layo nitong mapanatiling ligtas ang kanilang network laban sa mga content na maaaring makasama sa mga kabataan. Inaasahan ding madaragdagan pa ang mga website na ibaba ng telecommunication company batay sa monitoring efforts at maikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan.
1: Sa ibang balita, pinalagan ng prosecution team ang pahayag ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Congressman Paulo Duterte na may predetermined narrative sa impeachment trial. Iginiit ni House Prosecutor Terry Ridon na kahit umaasa ang vicepresidenteng mapabibilis ang takbo ng paglilitis, hindi naman nangangahulugang mistulang may nakalatag ng script sa impeachment. Naniniwala rin si Ridon na kailangan ang physical presence ni VP Sara sa paglilitis dahil marami ng testigo ang lumulutang kaugnay ng Article 1 o ang sinasabing maanumalyang paggastos ng confidential funds ng vice-presidente. Nakatakdang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara sa Lunes matapos kanselahin noong Martes at Miyerkules dahil sa masamang panahong dulot ng habagat.
0: Sa iba pang balita, nakapagtala ang National Kidney and Transplant Institute ng 5 kaso ng pagkamatay dahil sa leptospirosis matapos ang ilang linggong pag-ulan at pagbaha bunsod ng habagat. Ayon sa NKTI, aabot na sa 19 na kaso ng leptospirosis ang naitala na karaniwang hindi agad nalunasan kaya lumala. Sa San Lazaro Hospital, pumalo na sa 50 ang naka-admit habang 2 ang nasawi dahil sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay karaniwang nakukuha dahil sa paglusong sa baha na mayroong incubation period ng hanggang 1 buwan.
1: Nanawagan naman ang mga opisyal ng Bataan sa gobyernong ayusin ang mga flood control projects sa lalawigan na nasira ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Bataan Acting PDRRM Officer Rowena Santos na aabot sa kalahating bilyong piso ang paunang halaga ng pinsala sa infrastruktura na karamihan anya ay mga napinsalang proyekto kontra baha. Nasa 56 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura kung saan mahigit 1,700 ektaryang pananim ang apektado. Ayon kay Santos, nakauwi na sa kani-kanilang bahay ang mga residenteng lumikas sa baha, particular sa Dinalupihan, Hermosa at Mariveles. Huwebes nang isailalim sa state of calamity ang Bataan.
9: Facilitate po ng mga flood control projects kasi napaka-importante po ito sa amin, lalo na po ay paparating po ulit na bagyo. So napaka-importante po kung agad po na maayos po yung mga nasira pong mga flood control sa amin.
0: Nag-uwian na ang mga residente mula sa evacuation center sa Occidental Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Oriental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, bahagyang umaliwalas na ang panahon kaya minabuti na ng mga residente na umuwi. Abot naman sa mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan dahil sa ilang araw na pag-ulan at pagbaha sa lugar. Samantala, dismayado naman si Gadiano sa halos 30 flood control project sa lalawigan na anya'y hindi epektibo at nasira pa.
10: Sabi ko kung nailagay sa tamang lugar yan at naipagawa ng maayos.
0: Oo.
10: At siguro yung tamang specification na nakalagay doon sa program of work, tingin ko papakinabangan ng mamamayan at makakaprotekta ng mga bahayan at
1: hindi pa nakakauwi ang mahigit 200 pamilyang lumikas sa malakas na pag-ulang dulot ng habagat sa Calabarzon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense, Calabarzon, Information Officer Raf Sasutona, na baha pa rin sa mga lugar na tinitirhan ng mahigit 8,000 individual na nananatili sa mahigit 100 evacuation centers sa rehiyon. Sa tala, umabot na sa 224 million pesos ang pinsala ng habagat sa agrikultura at mahigit kalahating bilyong piso sa infrastruktura, partikular sa Batangas at Cavite.
11: Aggravated na po yung ating mga soil, yung mga infrastructure na apektahan na rin po dahil po sa patuloy na pagkulan ng mga nakaraang linggo. And then meron din po tayong reported coming from the health facilities from the DOH CHD po amounting to 14 million.
12: Panahon, Panahon Patrol!
0: Binabantayan ngayon ang dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, namataan ang bagyong may international name na Saudel sa layong 2,710 kilometers silangan ng Northern Luzon at maaaring pumasok sa PAR sa Lunes. Habang isa pang tropical depression ang nasa 1,195 kilometers east ng northeastern Mindanao. Patuloy namang makakaapekto ang habagat sa northern at central Luzon at posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Caraga o Cordillera, Cagayan at iba pa. Maliwalas na panahon naman ang inaasahan sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa ngayong weekend. Pero pagdating ng Martes, asahan ng muling pag-ulan na dulot ng habagat. Tatagal ang habagat hanggang Oktubre. Abangan na panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo na kaamba sa Martes.
1: At halos lahat ng mga barangay sa Puerto Galera, Oriental Mindoro nakaranas ng landslide. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
12: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrosin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM Radio Patrol Balita alas 7.
1: Ang oras po ay 7:23. Nakaranas ng landslide ang halos lahat ng mga barangay sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Puerto Galera Vice Mayor Rocky Ilagan na patuloy na bumabangon pa ang bayan mula sa epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat.
2: Kailan namin naranasan talaga yung ganung karami ng ulan at ganung kahaba ng ulan.
1: Ayon kay Ilagan, patuloy rin ang pagtulong ng lokal na pamahalaan sa pamilya ng isang nasawi matapos madaganan ng gumuhong lupa.
3: Attention po mga motorista, makinig po kayo, asahan ang ikalawang sunod na dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 2 pesos and 20 centavos kada litro na ang itinaas sa diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Pero hindi pa kasama ang presyuhan sa trading kahapon. Kusog pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar.
1: Samantala, sa unang pagkakataon, bumaba sa single-digit level ang poverty rate o bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang sarili na mahirap. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa record low na 9.7% ang poverty rate noong 2025 mula sa 15.5% noong 2023. Katumbas ito ng 11 milyong Pilipinong itinuturing ang sarili na mahirap. Kabilang sa mga nagpababa sa poverty rate ang paglago ng ekonomiya, pagbagal ng inflation at ang maayos na kondisyon sa labor market. Aminado naman si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na posible pa ring bumagal ang pagkonti ng mga mahihirap dahil sa hamon sa ekonomiya. Sa survey ng Octa Research noong Hulyo, mahigit 10 milyong pamilya ang nagsabing sila ay mahirap, na mas mataas sa mahigit 9 na milyon noong Marso.
3: Iyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang Agusan del Norte kahapon. Naitala ang sentro ng lindol na may lalim na 10 kilometro sa layong 7 kilometers sa kanluran ng bayan ng Habonga. Intensity 2 ang naitala sa Surigao City sa Surigao del Norte, habang intensity 1 sa Cagayan de Oro, San Francisco sa Southern Leyte, gayon din sa mga bayan ng Balingasag at Magsaysay sa Visayas Oriental. Walang inaasahang pinsala sa lindol pero posible ang mga aftershock.
1: Plano namang ihain sa Senado ang panukalang magpapataw ng mabigat na parusa sa mga magdidikta sa mga testigong magsinungaling sa testimonya. Kasunod ito ng pagbawi ng testimonya ng dati umanong aide ni dating Congressman Zal Dicona si Orly Guteza hinggil sa sinasabing paghahatid ng kickback galing sa flood control projects kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Senador Panfilo Lacson, hindi dapat pinalalampas ang mga umano'y utak sa pag-uudyok sa mga testigong magsinungaling. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya na nakapila na sa House Justice Committee ang parehong panukalang inihain noong 19th Congress.
4: Kaya nga kinakailangan sa lalong madaling panahon, maipasa na natin itong batas na ito para din maiwasan na ginagamit ng mga makakapangyarihan tao yung kanilang power at resources para baluktutin yung ating justice system.
3: Target ng Senadong tanggalin ang travel tax ngayong taon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, inaasahang tatalakayin sa Senado ang panukalang pagtanggal sa naturang buwis na una nang naipasa sa Kamara. Sakaling ipatupad ito, aabot anya sa 6 na bilyong piso ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno. Pero mababawi rin kung palalakasin ang turismo sa bansa at tataasan ang buwis sa ilang produkto gaya ng sigarilyo at vape.
1: Sa Palabas ng bansa, hinatulang guilty sa subversion ng korte sa Hong Kong ang dalawang aktivista kaugnay ng pag-organisa ng taunang vigil bilang paggunita sa Tiananmen Square Massacre. Inaasahang sesentensyahan ang mga aktivistang sina Li Chukyan at Cho Hang Tung ng hanggang 10 taong pagkakakulong sa ilalim ng National Security Law. Taong 1989 nang mangyari ang pagsugpo ng militar sa mga pro-democracy protest sa Tiananmen Square, kung saan pinaniniwala ang libo-libo ang namatay.
3: Sa oras na 7:28, hindi muna makakalaro sa Asian Games sa Japan sa Setyembre si triathlete Kira Ellis. Sa social media post nitong Biyernes, sinabi ni Ellis na nabundol siya ng sasakyan habang nagsasanay sakay ng kanyang bike. Po ayon sa Southeast Asian Games gold medalist, magpapahinga muna siya para makarecover at muling sasabak sa kompetisyon sa susunod na taon. Get well soon, Kira!
1: Pagaling!

0: gagawin ni Jom Garner?
1: Ni Jom Garner, sabi niya, ikaw na bahala, Tebek. Pakita mo.
0: Ganyan, no? Jom, ganyan ang pagiling.
1: Ganyan-ganyan ko lang.
0: Oo. Oh.
1: Nakalikom na mahigit 5 milyong piso ang fandom ng K-pop supergroup BTS na ARMY matapos ang touching moment ng miyembro nitong si Jimin sa isang batang cancer patient. Matatandaang nilapitan at niyakap ni Jimin ang batang ARMY na si Olivia sa Arirang concert sa Texas. Marami ang na-inspire sa pangyayari kaya nagtulong-tulong ang ARMYs sa buong mundo para makalikom ng aabot na sa higit $83,000 na ibibigay bilang tulong sa mga pamilya ng cancer patients. Naku, very, very good. Very
0: yes.
1: Good. Samantala, tampok ang aktres na si Janine Gutierrez sa pinakabagong cover ng Metro Magazine kasabay ng kanyang 15th anniversary sa showbiz.
0: Si Janine ba yan? Parang si Victoria tulad
1: naku
0: yung nakikita.
1: Naku naman, partner.
0: Ko.
1: Parang kilikili lang ako. Ginawa ang shoot sa helipad ng Eugenio Lopez Jr. Communication Center na sumisimbolo sa patuloy na pag-angat ng kanyang karera. Kabilang si Janine sa bagong inaabangang serye na Balaraw Blood Island. Congratulations sa cover, sa magazine cover at sa bagong palaw.
0: Yes.
1: Sobrang ganda niya si Janine.
0: Parang Victoria
1: siya,
0: tulad.
1: Hindi, na. Sobrang hindi talaga. Kilikili lang ako yung Miss Janine. Nakita ko siya personal. Parang starstruck ako. Ang ganda talaga.
0: Good luck at congratulations, Janine. Matropa kami niyan eh. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako naman po si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ito po ang DZMM. Basta AM DZMM.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasta balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Naglilingkod sa Pilipinas. Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
7: Anong ganap?

0: 7:34 na, gising bangon na. Kung meron kang pasok, ako baka malate ka niyan. Pero kung nasa bahay ka, sige okay lang pag bigla.
1: Ay, partner, kahapon ng holiday off ako. Ang
0: ay,
1: sarap.
0: Ako din. Pero nagprograma pa rin.
1: Ah, okay. At least napahinga ka pagkatapos.
0: Oo. Oh.
1: Oh, naka 11 hours akong tulog.
0: Deserve. Deserve.
1: I do not remember the last time na naka 8 hours ako. Pero, yeah.
0: At humigit pa nga eh. 11 hours.
1: Kaya kung kayo po ay day off today, lubusin nyo na po. Lalo't maganda po ang panahon.
0: Deserve.
1: Kung kayo po ay may lakad, ikasal nyo na po yan.
0: Oo. Kasi ano naman eh, pahinga pa rin naman yan kahit kayo po ay may mga ginagawa activities at your own comfort and convenience.
1: At dahil tama, may inaasahan ding bagyo or pag-ulan sa Lunes.
0: Yes.
1: Kaya naku, yung sulitin. Mga kailangan nyo pong lakarin, lakarin na po.
0: Make it count ngayong weekend. Kung gusto ninyong magmamasyal, kaya magstay lang talaga sa bahay.
1: Exercise.
0: Deserve nyo naman pong magpahinga. Dami-dami po ng mga nangyayari. Deserve magpahinga.
1: Deserve,
0: gaya na lamang po ng maigit. 20,000 viewers natin ngayon live on YouTube. Maraming salamat. Good morning po at happy Saturday sa inyo. Gaya na lamang nila Sir Julius Bangalando sa Camarin North, Caloocan.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am LVV Dua mula naman sa Binangonan, Rizal. At si Louis Basco na nag-aalamusal daw dyan sa Valenzuela. Good morning!
1: Good morning! At partner, babatiin ko lang din ng belated happy birthday ang aking pamangkin na si Liana Charlie Tulad.
2: Happy birthday!
0: Hello! Happy birthday!
1: Charlie.
0: Good morning! At good morning din po kay Sir Rudy Cabalbal, si Sir Richard Eliazar sa Santa Rosa, Laguna. Good morning, Sir Edwin Pazibugan at si Mama Mary Chukoy. Good morning.
1: At sa Facebook, kasama po natin si Sir Zosimo Gasmin. Good morning, Sir na taga Mabalacat, Pampanga. Good morning din po kay Concepcion Sara from LA, si John Eric Atienza, kay Pinoy ako, kay Saturnino Laway Senior, si Emily Yadaw, si Tristan Gulay, si Minmin, at si Rostin Mejia.
0: Hello.
1: Na nanonood po from Francisco Bangoy International Airport. Good morning.
0: Good morning po. Good morning din kay Dr. Alex Tinsuan sa Pateros. Good morning.
1: Good morning.
0: At kay Sir Philip Lacson Medina na nagbabiyahe daw. Pauwing Cavite. Sana all nakakauwi ng Cavite. Ingat po, ingat sa mga
1: po.
0: Nagmamaneho. At again, na yung report ni Kelly kanina, medyo expect po ninyo ang traffic sa ilang parts ng EDSA dahil may ginagawa po dyan sa Makati at
1: northbound
0: Pasay.
1: Northbound ba?
0: Southbound. Oo.
1: Southbound.
0: Kaya pang-i-plan ahead po ang inyong mga... Good morning po sa mga taga Lipa, Batangas. Good morning po sa mga taga Ortigas. Good morning kay Melissa Malabanan and family. Good morning, Alex!
1: Good morning! At belated happy birthday din po sa aking brother-in-law na si Kuya Howard Rosales.
2: Happy birthday!
1: Si Andre Rosales.
0: Happy birthday po. Uy, pinapabati na ng nanay ko ng happy birthday sa aking mga pusa na makambal. Si Munich at si Zurich.
1: Anak yan or...
0: Apo na nung
1: apo
0: pusa
1: na.
0: Ako. Happy birthday
1: naman.
0: Mga miming si Munich tsaka si Zurich ko. Oo, nagbanding din kami ng mga pusa. Kayo rin po may mga fur babies, 'di ba? You can spend your time din sa pag-aalaga po ng inyong mga alaga.
1: Tama. At ano ha, ilabas po natin yung mga kung kayo po ay may aso, ilakad po natin lalo't ilang araw po sila.
0: Correct.
1: Nakulong din sa bahay dahil sa lakas po ng pag-ulan. Good morning po kay Luisito Mendoza na nasa YouTube na taga Tagkawayan, Quezon. Good morning.
0: Good morning. Pinapabati si Dong Mendoza, Ma'am Maria Dulce Orate. Good morning. Si Angeli Encanto. Pa-shout out daw kay Gardo.
1: Gardo.
0: Grasosa ba ito? Good morning. Si RJ Blank. Happy watching daw siya from Davao. Andrew Tan. Si Sir Mauro Leoncio. Happy birthday po. Pinapabati ni Direk Perla ng Maro. Happy birthday,
1: happy
0: Sir
1: birthday.
0: Mauro.
1: Happy
0: at good morning
1: po
0: din kay Direk Perl. Direk Perl, good morning. At sa mga taga Maro sa Malacanang. Good morning.
1: Good morning. Aba. At ang aking kaibigan na si Dennis Mark Calda ay nag-viber at nag-bumabati ng good morning. Good morning, Kapuso!
0: Good morning! At good morning din sa mga taga-Senado. Parto may mga bumati sa akin nung pagpasok ng Senado nung Lunes. Sa entrance.
1: Oo, o
0: sa bag inspection. Good morning po, mga sir!
1: Ano sabi sa'yo?
0: Hello po.
1: Napapanood ka nila.
0: Salamat po. Good morning!
1: Good morning po sa mga taga-Office of the Senate Sergeant at Arms. Maraming salamat po.
0: Good morning. Oy, good morning. Speaking of fur babies, ha, si Sir Romeo Amorganda Jr. sa Imus, Cavite. Good morning daw sa kanyang 70 plus na rescue cats.
1: Oh, wow!
0: Mabuhay po kayo, ha, sa pag-aalaga.
1: Oo nga, napakaroon po.
0: Good morning.
1: Si Purification Roque, salamat at may araw na. Ako, salamat.
0: Sana po magtuloy-tuloy po ito. Kaso medyo maulap kanina paglabas ko, partner eh. Sana sumili pa rin ang araw this Saturday.
1: Hanggang susunod, sana sunod-sunod na. Kasi kawawa rin talaga yung mga bata. Yung puro online class. Correct. Kaya walang class at all. Naku, dami na pong namimiss.
0: Medyo ano, yung para sa iba ay gift ang ulan. Kasi at comfort, nasa bahay lang. Pero para po doon sa mga lugar na may trauma na sa manlalakas na ulan dahil binabaha, nakakalungkot po yung ganung sitwasyon.
1: Mas maraming apektado. Si Pasyal Gala, Merry Christmas sa lahat! Onti na lang. Ano ba, 2 weeks na lang?
0: Oo nga. Ano, next
1: bare week, months na.
0: Alam mo na, next week partner, magkakostume tayo ng pre-Christmas next week.
1: Lamasan naman natin yung mga headband natin.
0: Correct. Good morning po kay Dear Papa Fall Music. Uy, watching from Sacramento, California. Good morning po.
1: Good morning.
0: Ma'am Isabel Prieto. Si Ma'am, Sir Ronnie Ibanez. Si Ryan Tolentino. Judy Serrano. Happy birthday daw kay Dong Montemayor. At pati na rin si Imelda Rosales. Greetings from Tugigaraw. Ay, binabati ko rin na belated happy birthday si Ma'am Jen Gilaran. Diyan din sa Maro. Happy birthday.
1: Belated.
0: Happy birthday, Miss Jen. Belated happy birthday.
1: Si RC Carr, andyan din po at bumabati. Si Hot Owl ba? Nabati na natin. Hello, Hot Owl. Si Judy Serrano, good morning.
0: Good morning, Sir Nick Paolo. Good morning din kay Sir Zossi Bugasmin, si Professor Gabby Lopez, Ma'am Nono Damian, at si Tandy Maano. Good morning. Good morning dyan sa Lipa, Batangas. Partner, next week,
1: yes,
0: babalik ang impeachment.
1: Naku.
0: Nabitin tayo ng 2 araw eh. Para po sa mga naka-miss out sa impeachment, wag po kayo mag-alala. Kapag maganda panahon sa Lunes, eh babalik tayo. Medyo nabitin tayo, partner, kasi akala ko nung pagpunta ko nung Lunes sa Senado, di ba ang inaabangan dun ay yung ruling ni Presiding Officer Chief Escudero.
1: Yes. Oo, dun sa subjudice.
0: Yes.
1: Oo.
0: Mapapalitan ba ang mga spokesperson ng kada panig o remain sila at meron bang sanction na ipapataw doon sa mga napuna na nagdi-discuss ng merits?
1: In-expect kasi natin, partner, na yun yung first agenda of the day. Mm-hmm. At ready na nga si Attorney Amando Ligutan na i-defend yung sarili niya doon sa sinabi ngang yung paninita ni Defense Counsel Sheila Sison. Pero ang sabi kasi ni Presiding Officer Chief Escudero that time, later na nating anihin yan. Eh kaso ang lakas ng ulan.
0: Mm-mm.
1: So kailangan nilang i-cut yung trial.
0: Mm-mm.
1: Kaya tapos nawalan pa ng pasok ng Tuesday at
0: correct,
1: ng Wednesday. So inaasahan natin yan this week.
0: Yes.
1: Mag-ruling ang Presiding Officer.
0: So ano kaya ang magiging sitwasyon noon? No? Ano kaya, mayroon kayang malaking pagbabago sa dynamics ng defense at saka ng prosecution when it comes to information dissemination sa media, sa publiko, dahil kung mapapalitan ng mga spokesperson, syempre panibagong ano yun, partner, panibagong discarte yan kung paano din ba nila sasabihin sa publiko yung mga nangyayari sa impeachment trial lang, hindi naman din nag-go into yung specific at sensitive details ng impeachment.
1: Kasi sa ngayon, wala tayong nakikitang pagbabago sa dynamics ng prosecution. May napansin ba tayo? Parang wala naman. Nagsasalita, nagpapaliwanag pa rin sila tungkol dito sa nangyayari sa trial. Yung defense partner ang mas naghigpit dahil sinusubukan natin silang makapanayam, pero ang sabi nila ay intayin muna nila yung magiging ruling ni Presiding Officer Escudero bago sila mag-grant uli ng interview.
0: Yeah. Yan po ang mga abangan natin sa pagpasok ng paribagong linggo sa impeachment sere dyan sa Senado. Huli pagbati lang, partner, ng pahabol kay Ma'am Georgina Pacheco sa San Luis, Pampanga. Jelly Sernal ng Davao City, Mark Lacaban ng Ormoc, at si Purification Roque. Yan, mga umahabol sa atin. Maraming salamat po.
1: Good morning.
0: Sa oras na 7:43, partner, speaking of impeachment,
1: yes,
0: kasama na natin ang isa sa mga House Prosecutor at kinatawan ng Bicol Saro, partner, si Congressman Tere Redon. Ong, welcome back. Good morning po.
1: Good morning po, sir.
2: Hi, good morning. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Apo. Kung, sabi po last week, slightly delayed na po ang impeachment trial, sabi po ni impeachment spokesperson Tere Redon, do you see na, Tere Redon, impeachment spokesperson Reggie Tonggol, do you see na there's any way para mapabilis po yung paglilitis sa mga susunod na araw?
2: Hopefully magtuloy po yung proposals po na ilang mga partido, no, na una, magdagdag ng mga araw, at pangalawa, mas habaan po yung oras, no. So I think that proposal na gawin po hapon muli hanggang gabing-gabi, no? Yung pong paglilitis. So hopefully yun, magawa po yun. Tapos kung pwede hong magdagdag nga talaga ng araw, so from instead of Monday to Wednesday, makakaya pang maging Monday to Thursday. So for trial dates and longer trial hours.
1: Napikit ako doon sa sinabi ni Kong na gabing-gabi. Kasi apektado ako nun. Pero kung narinig ko kahapon sa balita na tama po ba kaya na ng prosecution na matapos ang pagpe-present ng ebidensya by September?
2: Well, we would want to be able to target that. Kasi, di ba, sumasalubong din kami doon sa pagtingin ng ating pong Senate President na dapat matapos before December. So, ibig sabihin, end of November, dapat tapos na pa yung paglilitis. So, hopefully, matapos po kami by the end of September. Yun po yung most ideal. Pero, siyempre, alam mo, usap tayo na naman lang further 1 week, no? Kasi, may dalawang trial dates na hindi ko nagtuloy ngayon pong linggo. So, tingnan natin. We will try to target nga po na end of September, tapos na rin po kami.
1: Opo. At meron kasing balibalita na baka i-drop na yung Article 3, yung alleged bribery. Is that true, sir?
2: Mula pa naman ho nga, pinala na pagpapa siya. Diyan po sa bagay na yan. So, as we speak, bribery pa rin ho ang kasunod. Tapos, unexplained na po yung pinakadulo. So, pero again, kasi kahit for example dun sa witness list, no, pinagpapasyahan din ho namin kung ilan pa ho yung mga ikakasa at ilan na po yung hindi itutuloy na mga testigo po for confidential funds misuse. Kung lalatingit na tingin nga namin, katulad na binabanggit ko na, halos sapat-sapat na yung mga testimonya po ng ilan pong mga testigo, particularly ni Ms. Acosta, nung tinuro po siya Vice President Sara Duterte na siya daw po nag-utos ng pagbibigay mo ng $25 million para kay Mr. La Chica. Papunta kay Mr. La Chica.
0: Hindi naman po kayo nababahala kung nabaka naman masakripisyo o makompromiso yung quality nitong impeachment trial nung paglalatag po ng mga ebidensya. Kung mapipressure naman po doon sa notion na kailangan madiliin itong paglilites.
2: Na, hindi naman kami, wala naman kami interest na madaliin for the sake of madaliin, ano? Siyempre, ang most important key pa rin po ay mapatunayan yung pong mga allegations doon po sa articles of impeachment. So, pero for example, kung yung pong pagpapatunay ng confidential funds misuse, yung pong fact pa lang nung, binanggit ko na talagang tinuro ni Ms. Acosta si Vice President Duterte na inutos ho yung pagbibigay ng $125 million confidential funds to Mr. La Chica. Yung palang, tingka sufficient proof na yun eh, noong pong misuse, no? Lalo tigit, yan po yung mismong binabanggit. Noong notice of disallowance for 2023 na nagbigay ko ng pera sa mga non-OVP, nag-transfer ng pera sa mga non-OVP.
0: Opo.
2: Personnel like Mr. La Chica.
0: So nakatulong po yung mga testimonya ni Ma'am Gina Acosta kahit siya ay isang hostile witness, kahit hindi very supportive for the prosecution yung kanyang pagiging witness. Yung mga binanggit po niya nung nakaraang hearing, kahit pa paano nagbibigay ng mas matibay na sustansya po doon sa article of impeachment na iyon.
2: Tama yun. Kasi ang totoo, really confirmed lang naman po niya yung binanggit niya ho ng House proceedings po no 19th Congress, no? So, ibig sabihin, meron talagang consistency of statements si Ms. Acosta, and more importantly, siyempre, yung kanya estado bilang hostile witness, no? Na meron ho talagang similar interest as the Vice President.
1: So, si Ginoong Edwin Fajardo, sir, ipepresent pa rin po after Ms. Acosta?
2: yes po, yan yung expectation din mo namin na una, isasalang siya. At pangalawa, ulit hindi niya. Yung po admission po during the House proceedings na ang pangalawang pangulo din po nag-utos sa kanya na i-transfer din yung pong DepEd confidential funds sa isang non-OVP personnel. Non-DepEd personnel.
1: Opo. So, sila Colonel La Chica, Colonel Nolasco na gumamit sa kanila tin-transfer yung mga confidential fund na yan, ipapatawag niyo rin, sir?
2: Yan po ay pagpapasyahan din mo namin after matapos ito pong mga hostile witness katulad po ni Mr. Fajardo at saka ni Ms. Acosta. Kasi katulad na sabi ko, yung most important point naman ho na kailangan patunayan for misuse yung start of the misuse. And yung start of the misuse is really when there was a transfer to non-organic OVP and DepEd personnel.
1: Mm-mm. At isa rin po sa mga inaabangan, sir, na possible witness ay si Ginoong Ramil Madriaga, yung former aide ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi po ni Attorney Paulo Panelo, yung isa po sa mga abogado ni VP Sara, doon naman sa perjury complaints against Madriaga, kapag pinresent si Madriaga, it's the prosecution's funeral because the defense team will tear him apart during cross-examination. Anong pahayag niyo po dito? So anong reaction niyo?
2: Wala, doon lagi yung sinasabi, hindi naman siya kasama ng defense panel, but siya nagsasalita tungkol doon sa impeachment presentation of evidence, no? So, mag-enter of appearance muna siya doon sa impeachment para bago siya magdadaldal dyan. Pero pangalawa, yung pong Mr. Madriaga ko kasi, syempre we still make a determination kung isasalang ba namin siya hindi. In the similar manner kung we will still decide kung si Mr. Lachica at Mr. Nolasco will still be presented, no? Wala naman nagbabawal sa defense, eh. Para isa lang si Mr. Madriaga, kasama din siya dun sa mga common witnesses po namin. So, kung tingin talaga ni Attorney Panelo, makakatuloy yung sinasabi niya sa defense panel, edi sabihin niya sa defense panel. Huwag niya sabihin sa prosecution.
0: Baka naman pumuposisyon dahil nga merong inaasahang ruling, di ba, si presiding officer na maaaring makaapekto naman doon sa kapalaran ng mga spokesperson both sides ng prosecution tsaka ng defense. Ano? And speaking of that, nabiting kasi tayo last week kung anong desisyon doon ng presiding officer. Sa panic po ba ng prosecution, may napag-uusapan po ba tayo? Just in case lang, in the event na ipay ng impeachment court na magparit na nga talaga ng tagapagsalita, both prosecution tsaka ang defense?
2: Ayaw din naman natin pangunahan po yung presiding officer nun, dun sa kanya po mabanggitin. Kaya ang position pa rin ho namin, very important po yung mga public information initiatives ng lahat ng partido. Prosecution, defense, impeachment court, no? Doon ho sa pagpapaliwanag sa publiko. So tingin ko yun yung overarching principle na dapat po talagang i-consider ng atin pong korte kung maglalatag man ho siya ng paghigpit. And we had seen a real example this week, yung pong fake Attorney Paula quote against me, no? Kung saan na nag-manufacture po yung mga fake news peddlers ng

0: kung halimbawa ang magiging tagapagsalita moving forward ng both sides ay yung hindi na or wala talagang papel doon sa trial, yung hindi siya part ng public prosecutors or part ng mismong defense team?
1: Alam niyo, wala naman akong problema na mga non-prosecutors and non-defense panel yung magsalita po dyan sa bagay niyan. Pero I think very important din po na i-recognize talaga natin yung papel ng mga actual prosecutors and defense panel members na magsasalita. Kasi sila din yung with everything at stake, no? Dyan po sa bagay niyan. Kasi ibig ko sabihin, ay hindi naman po natin yung nagsasalita para sa whichever party, eh parang hindi din ho intimately connected doon sa goings on po ng paglilitis. Ibig sabihin parang basically mouthpiece lang sila. Hindi ba?
2: Mm-mm.
1: So I think mas may bigat kung actual na mga prosecutors at actual na mga defense panel members yung po nagsasalita at nagpapaliwanag sa publiko
0: mas,
1: itong bagay na ito.
0: Mas may input, mas immersed sila doon sa ganap eh.
1: Oh, kasi hindi naman tayo naghahanap ng ano lang eh, nagpapaliwanag lang batay doon sa narinig niya o nasaksihan niya doon sa paglilitis, di ba? Ang gusto naman ng publiko malaman at mula doon sa mga particular na tao nakasali sa pagpaplano kasama doon sa implementation ng actual po ng mga trial strategy and tactics sa magkabila pong partido. Hindi ba? So, tingkong sumahalaga yun eh. At mas importanteng malaman ng publiko straight from these particular personalities. No? So, but again, we will leave it to the impeachment court kung ano ho yung kanila pong gusto mangyari dyan po sa bagay na yan.
2: And one thing then, sir, na hinihintay natin from the impeachment court is yung kung magbabago nga ba ng schedule na kung gagawin hapon na itong trial.
0: One to sawa.
2: May ano na ba? May any information na coming from them or the impeachment clerk of court or the spokesperson kung ano yung inkling, kung ano yung mas papanigan ng korte na schedule?
1: Ang current estado po niyan ay una sinusuportahan po namin yung paglipat no sa hapon today dito pong paglilitis no, pero I think pagpapasyahan pa rin po nila no, kasi ang totoo syempre una consideration talaga yung legislative working yes. po ng Senado pero pangalawa at I think mas mahalaga yung pong pagtingin po ng mga kawani, kasi ang totoo yung pong mga kawani para sa paglilitis, sila din po yung kawani para sa legislative work ng Senado. So, ibig sabihin, ayaw din naman natin ma-overburden yung pong mga kawani po ng Senado. Lalo tigit, sila din po yung inaasahan po natin na una, pumasok na maaga para sa legislative work at magtuloy po hanggang gabi para naman doon po sa trial work po ng mga nangakabuan po ng impeachment court. Mm-hmm. So, I think yung pong kanila din pagtingin yung inaantay din dito po sa bagay po na ito.
2: Tama, oo. Masyadong marami rin ginagawa. Sir, dun sa hopefully, kung matuloy na ang trial sa Monday, ay tutuloy si Miss Acosta. Ano pa ang gustong i-establish ng prosecution from Acosta?
1: I think marami pa rin sa mga tanong, no? Doon po sa direct po ni Attorney Ligutan na hindi pa ho natanong dahil talaga nabitin po yung oras nung po araw na yon. Di syempre, we are expecting an entire session of cross and then the questions of the Senate judges, no? So, I guess as late as Wednesday, but as early as Tuesday, dapat tapos na po si Ms. Acosta.
2: Okay, and Fajardo na next?
1: Tama po. Yan po yung expect naming sequencing po for the next couple of days.
2: Apo. At kung nasagot nyo na rin to, pero hingi lang din po namin yung inyong pahayag, or if you'd like to add anything else doon sa nabanggit nyo na. Si Davao City Representative Paolo Duterte, sinabi nga na umaasa yung kapatid niya, si VP Sara, for a speedy trial, pero hindi ibig sabihin na speedy surrender to a predetermined narrative. Baka may gusto pa kayong idagdag doon sa nabanggit nyo ng reaksyon nitong kahapon yata.
1: We share naman po the sentiment na gusto ko namin ma-expedite yung proceeding, so nagkakaisa naman po kami dyan. Pero yung pong predetermined narrative, again, this is not a battle of narratives, no? This is a battle of evidence. Di ba? So, kumbaga, kung ano yung mailatag namin, ano yung mailatag ng depensa, dyan po magbabatay po yung pagpapasya ng Senate Impeachment Court. And pangalawa, alam po niyo, walang predetermined narratives kung kasali naman ho yung depensa at yung pangalawang pangulo dito sa kabuhayan.

0: po ng alabanan po na ito, nakakapagsalita freely ang pangalang Pangulo, nakakapagsalita po freely ang depensa on any matter, no, relating to the impeachment trial. So, tingin ko, totoo lang yun kung prosecution lang at yung korte. Yung po nagsasalita at nagpapasyahuri ito. Hindi naman yung ganun.
1: All right. I mean that, sir. We thank you very much po sa pagsama niyo po uli sa amin dito sa Anong Ganap. At see you po next week.
2: Salamat kong.
1: Thank you, sir.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat. Maghanda na tayo hanggang sa alas 10 ng gabi.
2: Or beyond.
1: Huwag naman. Mag-cover din ako ng session sa umaga.
0: O, yun nga. So, yung pag-asahan natin na pagdating alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi.
1: Huwag ganun, sir.
2: Para nga daw mapabilis. Sige, tingnan natin.
1: Sige naman.
2: Salamat ko. Thank you.
0: Maraming salamat.
3: Magandang
1: umaga.
3: Morning. Anong ganap?
2: Si Congressman Tere Redon, isa po sa mga House Prosecutor at tinatawan po ng Bicol Sara Partners at Chairperson ng House Committee on Public Accounts.
1: Napapagod ako, partner.
2: I think simulan mo na ng pagtulog ngayon.
1: Ayaw. Huwag naman. Pinakahuling tapos ng trial nung hapon pa yung oras namin natin, alas 8.
2: Yun na yung pinakalatest na nangyari.
1: Oo. Ay, naman sana.
2: Pero wala tayong magagawa kapag nagdesisyon ang mga senator judges, ang Senado, kung yun ang magiging kapalaran. Wala pong matutulog ng maaga dahil mas kailangan nating bantayan sa mga oras na yun.
1: O sige, basta nandun
2: ka. Tama ba?
1: Basta nandun ka, ha?
2: Dito lang tayo. Susupport lang tayo.
1: Bago po tayo magtapos, yung mga huling pagbati, sabi po ni Sir Renato Otaner, huwag pagurin si Bex. Ako ba? Si Bex ba? Bex ba to? Andyan din po si Vanjie Basig at si Greg at si Millie at si Roniel.
2: Hello! Good morning! At pagbati rin kay Jill Borjal. Jill, good morning! Si Jill, kasama ko last week. Nanood kami ng concert ni Jill. Jill, thank you.
1: Anong concert pinanood nyo?
2: Hon. Ano siya? International band. Thank you, Jill. Good morning!
1: At good morning din po kay Ramji, kay Miss Rose Flores, tambalang lovable Victoria at babyface Christian niya. So,
2: sa tingin nga ng babyface?
1: Isang babyface nga dyan.
2: Uy!
1: Thank you po.
2: Salamat po, Agnes Reca, Gerard Cruz, at si Sir Renato Otanero. Good morning. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni partner this Saturday morning.
1: Yes.
2: Pero bukas po ulit, 6 to 8 a.m. dito lamang po sa DZMM. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po si Victoria Tula.
2: Sa programang
1: Anong Ganap?
2: Susunod na Balita Antimano with Nico.
1: Aba!
2: Bagsik!
1: Bini! Bye!
2: Bye! Good morning!
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?
3: Anong ganap?
4: Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na. Basta AM DZMM.

0: Magandang umaga mga kapamilya, ganap na pong 8:01 sa buong kapuluan.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
2: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZM.